0: Mayong aga mga karadyo mana, welcome sa isa na naman ka episode sang aton programa Tag sa Kadomingo ini ang Oriman Sunday Special. Good morning, Rajman Pia.
1: Good morning, Rajman Magi, kag sa aton mga tag palamati. Ikatatlo ko na ni Sumong, ako na naman.
0: It's a rainy Sunday morning para sa aton mga kauturan. Sa gihapon, subong adlaw sa Domingo, it's July 12, 2026. Live sa gihapon kita nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo.
1: Kag sa inyo mga radyo 774.
0: Kag subong man mahimo kamo magpamati sa aton nga Android application kadto lang sa Play Store sang inyo nga cellphone. I-type dira ang DYRI RMN Iloilo magwa ang logo, i-click, i-download kag i-install. Kag makapamati na kamo anytime, anywhere basta nga may internet connection. At the same time, Rajman Pia, sa aton nga YouTube channel.
1: Of course, sa aton nga YouTube, pwede nyo dra i-search sa search bar, all capital letters, DYRI, RMN, Iloilo.
0: Ano man ang inyong nga ginaobra, subong nga aga, stay put, no? Kami ang bahala sa balita kag kalingawan subong aga. Sa ngalan ni Rajman Marjorie Miane, ako si Rajman Magi Erasuelo Maleriado.
1: Kag ako naman, si Rajman Fia Panes Otero.
0: Sa malamig nga aga, kamusta ka mo dira? Anong inyo ginaobra? Nakapamahaw ka na, Rajman Pia?
1: Nakatimo-timo na, Rajman Magi. Pero may part to, pagid ko no karoon.
0: Anan. Importante, gid nga makakaon ka mo sa most important meal of the day ang pamahaw.
1: Kagdi, syempre, samtang nagapamati sa Radyo Rajman Magi, bit-bit ang mainit nga kape, no? Sa tasa, nagahigop-higop ka. Bikit, syempre, malamig, subong, nagaulan-ulan, di syempre, kaming inyo makaupol. Upod sa inyo kape, ah. Kami inyo tinapay.
0: Oo, kami ang bahala sa inyong nagsudaan sa kape. Abi mo, ang gina-imagine ko paghambal mo nga kape, na balang ara ka sa balkonahe, sa balay mo sa uma, nagabit-bit ka sa kape nga nag-aaso-aso.
1: Tapos nagapang...
0: Kita ulan.
1: Correct.
0: Tapos kita mo dayon green-green sa palibot, nagatulo ang ulan, tapos mabatian mo na balang...
1: Pispis.
0: Alas.
1: No? Grabe, no?
0: Sang ulan, kagunisang pispis.
1: Oo. Oh. Ang maginang mga ideal nga morning naton kunara kita sa umara jaman na magi.
0: Matsad ko amo ni oras bago pa lang bugtaw ang iban. Kapin pa kay ti wala sang klase,
1: yes.
0: Wala sang trabaho Domingo subong.
1: Kag ti daw ga ulan, may excuse ka ba lang nga ay do mapaburaburaw tanay subong kay ti do wala man tamay mahimo, hindi man takapanglaba, no? Hindi man takapanilig sa gwa.
0: Nan, do kanami lang gid magligid. Di sana all in, no? Mag ano, magligid, magpangurumbot sa hapol-habol dira. Ang iban karon pag guro sa hapon, masimba mo ng uso subong, no? Ang body clock, bala, dapat ang iba na anad ang agapaburaw, tapos ti masimba, karon na lang sa hapon o kung sa gabi.
1: So, kag sa mga nagatrabaho, abira Jaman Magi, sa mga estudyante naton, amulan ni balang duwa kaadlaw nga makabawi man sila tulog, no? Makapahuway, no? Galing kay kita ya, hindi ta daya ka-relate kay aga pataya naglumpat sa mga panimalay naton.
0: Balaan mo ko anong aga nga na. Anong oras ka kayo na nagbugtaw?
1: Alas sa 3:30.
0: Nang una-una ko sa imo, nagbugtaw ko alas 2:45. Aga sa dalagan, aga sa trabaho. Wala sa magisakripisyo di ha. Aga sa dalagan, aga man sa
1: rain
0: trabaho.
1: Rain or shine, radyo man mo.
0: Rain or rain.
1: Rain or rain, ganyan galing. Kahit wala man chances ang shine, subong.
0: Oo, dayon, ganyan ang dalagan. Bisa nag-aulan sa jambal nila, kung bintaha, kung ano, kung nag-dalagan ka, samtang nag-aulan, hindi ka dali-dali makapoy. Balaan mo ang init, radyo man Pia, kisado, grabe, pagin siya magdugo. Sang ginabatsyag bala naton nga kakapoy.
1: Oo.
0: Mas ginakapoy ka kung grabe ang singkal nung silak sang adlaw. Pero kung nagaulan, hindi ka dali-dali makapoy. Mula nagaling basa ka.
1: Oo. Pero ma-enjoy mo, Rajaman Magi. Kasi syempre, it's one of a kind experience nga nagadalagan. Kasi ulan, doon nag-music video.
0: Ang feeling, pinagaling ka video ka lang na iya. Yeah. Madala pa niyang Sundance. Pero while ginobra mo na, do gabalik ka bala sa imong pagkabata. Sa muna, bala nga nagasulay ka lang sa ulan, sa uma. Tapos after mo na sulay sa ulan, may nagahulat bala sa imo after sina nga tinanok nga saging, mainit-init pa, or gintanok nga mais. Wow!
1: Or ang saging, gisaw-saw mo doon sa may tinabal.
0: Tinabal ka perfect. Sampat. No, aga pa.
1: Tinayin daw. Basta may mga tinabal ka mo dati, tinanok nga saging.
0: Gago na mais, subong nga.
1: Oo, mayara na.
0: Mayara na. nang bago ka lang kun bata ka, bihin pa ba yung kalaki ang imong role as bata kung iskwela
1: ka ba iskwela
0: pakanoon kag mahampang no, natural ganyan sa bata nga mahampang masulay sa ulan pag after sinabaw ginaula mo ka muna gina-remind ka mo do may certain time lang ng peres ninyo ambal oops tama na
1: tama na basisipono na
0: basisipono na o kana pag sulodin nyo ligo after ligo may gahulat nga mainit-init nga aros kaldo may itlog or amo na tinanok nga saging, oo, habal.
1: Oo, kag kung bata, karadyo man magi, hindi ka makapangape. So, Milo.
0: Milo.
1: Choco drink, no?
0: Oo, agaton, or gatas. Ala, ilka namin isa feeling daw nagbalik sa pagkabata.
1: Oo.
0: Imagine, kayo na sa pagsulay, daw mo nang nadumduman ko.
1: Oo.
0: Minus lang sa mga tinanok na saging, kag tinanok na mais, kiti wala na kaina.
1: Pero may mga tinapay man niya nga dala.
0: May tinapay, non-perfect.
1: Ano, perfect pansit. Sa pansit ni Radyo Man Joel.
0: None. Anyway, kay Machin lang kami diri ni Radyo Man Pia, nagpanaggitlo na ako.
1: Kaon sa saging.
0: Kamo na lang dabahala sa inyo nga pamahaw ha. Anong pamahaw nyo? Nagbaka lang ka mo or nagluto ka mo? Isa sa mga nami nga experience, Radyo Man Pia, kung Domingo, kay Pia after Simba, ang maninda, bala ka mo together, upod sa imo nga parents, tapos after tinda, ang joy nga mag-prepare sang pagkaon.
1: Yes, Radyo Man Maggie.
0: Sa luha ninyo.
1: Para na nasa panyaga.
0: Oo, para sa panyaga. Gaano ginayabalaga tatak, ginayabala sa akon nga sa core memory.
1: Oo. Kag may mga ideal, ginaya nga sudan, Radyo Man Maggie, kung Domingo, bala, kung maggado ka mo sa tinda, kung may tambo, bakal ka mo tambo, tapos
0: dapat
1: may gata.
0: Dapat ano na may sabaw, kag may mala.
1: Oo, correct.
0: Mayroon pa na may pansit.
1: Tapos kung may tambo kada mabaka kada bisang alimango da or kasag da bingi subak mo sa tambo mo or
0: ay, kalampay
1: or kalampay no oo tapos kung sa mala naman Radyo Man Maggi may pinirito kada abing isda agalunggong da abi Radyo Man Maggi no
0: tapos may pansit na mga preska na bala na sosi buko na no amo na sudaan nyo da subong
1: pagkao na nalistriyo talaga gina
0: gali kay ano nga mga indigin madula abi sa pagtili lipon sang pamilyang Pilipino ang manamit na pagkaon especially kita diri Radyo Man Pia nga city of gastronomy
1: correct.
0: Kita no diri sa Iloilo do kada hulag tayaga pangita taya sang diin nami magkaon dinamit magkaon anong nami nga kanun subong man
1: tika kun diri naman niya sa city Radyo Man Maggi kun sa umaya amo nang ideal mo maninda ka mo maluto ka mo pud sa pamilya diri naman niya sa city dalon mo na iyang pamilya mo sa mga nami nga kapihan kalan-an no?
0: After Simba.
1: Correct. No?
0: Tapos magkada sa mall, tapos makaon sa mga restaurant.
1: Yes.
0: Amo na diriya sa city man, kung kisa do wala na kamo time nga mag-prepare or magluto.
1: Labi na gitso mo nga.
0: Kuti.
1: Oo. Kag labi na gitso mo nga malamig, Radyo Man Maggi. Maturutog no, kanamit magigop sa batsoy, no?
0: Wow, ginambal mo. Samtang pakadto kami diri. Gapanumdom kami ni Radyo Man Rezi. Gasakay kami, tibasa kami sa dalagan. Pakadto diri yung balok. Ano nami ka noon? Pa-deliver na ng taguro. Kay kung mahapit pa kami, ti basa ka na, madugayan ka, malaman, malawas mo sa basa, mga bayo. Ang baliya namin, guro magkaon sang sa Nix, baliya. Ang baka ano, ano, sarado pa to sa tindalapas. Tapos nag-agi kami dala sa Tambinito.
1: O, niyara na.
0: Bukas.
1: 24 hours.
0: Aga pa, ano, aga pa, batsoy naman. Pero wala pa kami ka, ano ha, wala kami nagkaon sa batsoy. Basika ron pa. Pero perfect, ganyan sa amunin nga malamig nga weather, ang mainit-init nga sabaw, be it batsoy, kuchero.
1: Correct, Nerdo. Or laswa sa uma.
0: Nan. Kanami, gid. Kaya imagine lang kami di again. Oo.
1: Sana all, no?
0: Oo, sana all. So enjoy dira ang inyong pagtililipo, no? Po sa inyong pamilya o kung mga abiyan. Anyway, Radyo Man Pia, subong adlaw, mga dapat naton nga bantayan. Una kita sa patag sang hinampang. Bag-ugi lang natapos ang hampang sang England kag Norway mo makahalawat-hawat man ang ilang hampang sa quarterfinals sa tunga sang team ni Erling Haaland kag team ni Jude Bellingham kag Harry Kane nagpangibabaw ang England Radyo Man Pia 2-1 kag karon abanse na sila sa semifinals ninang ika-apat na tion nga nakasulod ang England sa semifinals sang FIFA World Cup.
1: Subong man.
0: Duha ni hampang subong adlaw.
1: Yes.
0: So, dugay-dugay.
1: Dugay-dugay.
0: Yan. Batayan nyo naman. Mayon ni kayo hindi ka mo
1: dapat
0: ng pulaw. Alas 9, subong nga aga, magahampang na naman ang crowd favorite. Ang damag diyan nagbantay sa hampang ni Lionel Messi. Magahampang alas 9, subong nga aga, ang Argentina kontra Switzerland. Ini ang katapusan ng hampang sa quarterfinals para nga makumpleto ang apat ka team nga mag-a-advance sa semifinals sa FIFA World Cup nga until sini na lang man ni nga si Mana Rajuman Pia once every 4 years. Ano ayhan nga team no sino ang magapangibabaw kag maghampang sa finals again ang nakasulod na sa semifinals France nakasulod ang France matapos ginlutos nilang Morocco sa quarterfinals sulod man sa semifinals ang Spain matapos ginlutos nila ang Belgium kag maghampang sa semifinals ang France versus Spain kag England versus sa magadaog karon sa tungas ang Argentina kag Switzerland. So ano ayhan no? Ano ayhan ang mag-aabanse? Ano nga team? Sino nga team Rajuman Pia? Bantayan ina again. Asta na lang ini this week ang FIFA World Cup. Anong bet mo subong?
1: So far no, Rajuman Magi kati wala pa kampang si Messi mo. Karon pa na mabalaan ang iyang kapalaran. So far Mbappe, guro anay. Kati ara na sila yan sa ano mo? Ara na sila sa linya sa mga semi-finalists.
0: Humble sa mga sports analyst. Tika, hindi mo ni basta-basta ang Spain Rajuman Pia. Sa Johnny Hampang sang France sa Spain pero kung mag-advance gid man no kun matabo nga mag-advance ang France
1: back to back
0: magdaog kontra Spain kag for example lang niya
1: dapat madaog si Messi ba?
0: Madaog gabi ang Argentina kontra Switzerland kag madaog ang Argentina kontra England
1: sila na naman
0: kami niya nagahimo-himo ko kun madaog lang niya ha
1: according lang niya sa amon paglantaw.
0: Rematch ini kun matabo sa 2022 FIFA World Cup sa nagligad sa Qatar. Kahit isang nagligad, nakalabot sila sa, imagine nun mong final sa mugito yung makahalawat-hawat, nakalabot pa sila 3-3 hasta nag-penalty shootout. Naperde ito ang France sa penalty shootout, meaning hindi man sila basta-basta na hat-trick si Kylian Mbappe nga bataon pa, 27 anyos, Rajuman Pia, kontra sa superstars ng Argentina nga 39 anyos na. Tag sila nga duha subong ang nagkontisan na
1: leading, sa Golden Boot.
0: No? May pinakadamo nga goals sa subong edisyon sang FIFA World Cup. So bantayan ina subong aga, and we'll be posting updates man, Rajuman Pia, sa aton nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo.
1: Yes, of course, Rajuman Magi. Kaya siyempre, aside from basketball, no, ang bilog ng kalibutan, naglantaw man, mga crazy fans magkita, no, all over the world.
0: Most so, sining, World Cup.
1: Yes, FIFA World Cup 2026. Kaya magkalawat-lawat ang hampang subong kay Ayhan, mapadayon bala, no, ang pagpamayagpag ni Messi sa iyang posible last FIFA.
0: Last, oo, posible nga katapusan na niya, last dance
1: yes.
0: sa field. Sa FIFA World Cup. And join our discussion subong nga aga pagi sa pag-comment sa aton nga Facebook Live broadcast sa DYRI RMN Iloilo kay basaw na mo ni Rajuman Pia dugidugayang inyo nga mga mensahe. Of course, please let us know man sa sitwasyon sa inyo lugar. Maulanon bala dira sa inyo nga lugar subong sa diin ka mo sa syudad ka mo kun sa probinsya subong samtang nagapamati sa amo diri sa RMN. Damol ang ulan dira kay dito sa may Leon or Leon Rajuman Pia. May isa na to ya kahanging bridge nga na bugto. Na ugto.
1: Oo, kaya siyempre ka baskog sang daludo sang tubig, Rajuman Magi. Sa sige-sige man nga ulan, no? Actually, ang mga Radyo Manibela na to, nagpapadala man sa mga updates, no? Sa mga sitwasyon sang suba karon kaya siyempre, isama ni sa mga balantayan, ilabi na gid sa mga nag-a-star balalapit sa suba, Rajuman Magi, no? Mangin aware gid ka mo sa inyo palibot, dira, no? Kung nagasaka na ang tubig, evacuate na, no? Magpakigangot sa mga barangay officials.
0: Yes, coordinate ka mo sa mga barangay officials sa mga low-lying area, sa mga lugar nga masami ginabahaan sa mga lugar nga nag-i-star sa kilid sang dagat, mga coastal barangays naton, hindi lang diri sa syudad, kundi pati man sa probinsya sang Iloilo. And of course, magluwas sa baha. Kay dito gani sa Mindanao, pila na to kabilog, yeah, more than 20 na itong napatay.
1: Amo gani, Rajuman Lagi.
0: Sa landslide. So, mangin may nalungon, monitor gidin nyo sa mga lugar balang prone sa landslide, dira sa probinsya sang Iloilo. check nyo gid ha, kung kinanglan nga mag-evacuate, please do so. Hindi na kinanglan nga mag-hulat pa kamodira sa mga peligro, no, wala taman ginapangayo, medyo man piya, dapat nga mag-aligmat ka mo sa tanan nga tion, subong nga wala untatang bubo sa ulan, nagahumok ang duta.
1: Yes, medyo man magi. Kaya sa subong niya,
0: nagahumok ang duta, may lain mo na yung mga nagatig, ah.
1: Lain mo na. Lain mo na, iya, kita mo to.
0: Oo, kita mo na.
1: Ambalan ka mo. Ambalan ka mo. Ah, actually mga ka-regiman.
0: No?
1: May orange rainfall warning pag kita regiman magi. So, posible nga. Oo, gintudlo ko gin. Posible nga magpadayon pa ang pag-ulan. So, standby kita kag pahibaloan nyo man kami sa inyong mga sitwasyon. Dira paagi sa pag-send sa inyong mga pictures, videos with exact location, no? Sa amon nga Facebook page. Sa inbox namon, send lang kamo dira. Para nga pahibalo man natin sa atong mga tagpalamati kag sa mga followers natin sa social media.
0: Yes, kag subong agad rin sa atong pagpangalagad sa RMN Sunday Special, istoryahan natin Rajman Pia The Search for Outstanding Ilonggo Season. Basi kung ikaw na ini or ang imong kilala.
1: Mm-mm.
0: Ang mahimo mapadunggan bilang Outstanding Ilonggo Subong 2026. Paano bala ang mag-nominate or ginaplayan ini? Anong plestada? Ibaloon natin ini karon diri sa itong pagpangalagad. Lakip na ang criteria kung sino ang mga qualified para nga padunggan bilang Outstanding Ilonggo diri sa may syudad sang Iloilo Subong tuig 2026.
1: Yes, of course, Regiman Maggi, ibaloon man natin kung ano bala ang importansya nga kinahanglan natin nga kilalahon ang mga local achievers natin diri sa Iloilo. And of course, mangin inspirasyon manayhan sang kadamaan ng ilang nga mga nalabot sa kabuhi, no, kag mga kadungganan.
0: Oo, mang ilang mga track record, ang ilang mga advokasya kag ginapanghimo sa nagkalain-lain nga patag. All this and more aton istoryahan sa pagbalik sang RMN Sunday Special. Ang oras tatak alas 8:30 sa aga.
2: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT Numo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxFit, kargado!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
12: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Diapers from day one to toddler. EQ-tinyo mo.
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Bakit RightMed ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
20: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
21: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
19: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
22: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
25: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy.
24: Let's go with the flow.
27: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
28: United Home. Unilab yan.
29: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
30: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
31: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
32: Unilab quality yan.
33: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Anong gusto nyo?

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sa mga nag-edad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Balik diri sa atong pagpangalaga diri sa RMN Sunday Special, Regimen Pia.
9: Yes, Regimen Maggie, si hindi ka lamang madugay mangin kaupod nato no ang komite nga naga pamuno sa sininga aton palaabuton nga search for 10 outstanding Ilonggos, Regimen Maggie. Balo naton.
8: Istoryahan ini kagibaloon naton ang eligibility, ang guidelines and criteria para sa pag-nominate sang isa ka outstanding Ilonggos. Makaupod naton diri sa studio sang RMN Iloilo, Regimen Pia.
9: Ang aton yung mga guests subong Regimen Maggie, si Ma'am Lenny Ledesma, ang overall chairperson sang committee for the 89th Charter Day celebration of Iloilo City. Para una sa tanan, i-lay down sa aton ang mga list ng activities, no, mga schedules naton. And of course, si Ma'am Joy Fantiliaga-Gorzal, ang member sa Committee on Promotion.
8: Istoryahan naton una, Regimen Pia, background overview, no, sa sining the outstanding search for outstanding Ilonggos 2026 in line sa celebration sang aton nga Charter Day, 89th Charter Day sa Subong nga tuig. Una kita kay Miss Joy. Miss Joy, can you tell us sang general overview sang aton nga 10 outstanding Ilonggos Subong nga 2026? Anong unique diri kag dapat nga may baluan sa aton mga tagpalamati Subong nga aga?
10: Good morning, Regimen Maggie and Regimen Pia. First of all, thank you so much, Ged, no, sa opportunity nga ginhatag ninyo sa Iloilo City Government nga ma-share man naton sa aton nga mga pumuluyo, especially sa mga Ilonggo, ang mga upcoming activities and programs sang Iloilo City Government sa nagahilapit na gid lamang 89th Charter Day celebration sang Iloilo City, no? So for this year, actually madamo kita sang mga naka-line up nga mga activities, series of activities, no. Umpisa pa lang August 8, 2026, may ara na kita nga mga side events, no. Kag later on iga isa-isahon ini ni Ma'am Lenny ang mga activities naman, but we really made sure nga ang mga programs and activities naton tanan nga sector, no, may ara kita programa sa mga sports enthusiasts, sa mga environmentalists, sa mga mahilig sa aton sini nga mga kasapatan, no. So tat kumbaga tanan nga sector na may aragi kita nga mga programs para sa ila. But ang isa man nga gusto man naton nga i-highlight diri kag we really thank sa RMN Iloilo sa paghatag sa opportunity sa aton, because may ara kita sang himo only what, no, pagpili sang top 10 outstanding Ilonggos, no, for 2026. We all know nga damo gid diri nga mga outstanding nga mga Ilonggo kung laban-laban sa aton subong, mga nagapamati sa aton subong, nagaisip nga siguro ako outstanding man, no. But you know, may ara kita nga mga eligibility requirements nga i-discuss later kag basi may maaara ka mo manominate or pwede man ka mo maka-self-nominate. No? So, we will discuss this no with the Ma'am Lenny, ang aton nga chairperson sa committee sa Charter Day Celebration 2026.
8: Mm-mm, okay. Before kita guro mag-discuss sa eligibility guidelines sa the 10 outstanding Ilonggos, Ma'am Lenny, ano anay ang iban pagid naton nga mga nakalinyas mentioned kay ina by Miss Joy in line sa aton nga 89th Iloilo City Charter Day Celebration.
2: So, good morning, Regioman Maggie, Regioman Pia. Salamat gid sa inyo pag-imbita sa amon dire para maka-istorya man about the 89th Charter Day, no. Damo gid na plano para sa Iloilo City si Mayor this Charter Day. So, as mentioned kaina, may maara sa sports, no? May ara kita mga volleyball league, may ara kita marathon, may ara kita darts tournament. Dota na lang. May mga of course may basketball and of course don't forget the famous pickleball.
8: Wow.
2: Ang Iloilo Laan runners and pickleballers.
8: Ang susubong.
2: So ang amon Office of Civil Registry man para mapadali sa tanan, ma-mobile registration. So mobile registration sa PSA kag National ID sa Plaza Libertad. So gina-schedule nila, I think gusto nila August 10, no? Sa MICE naman, may ara man kita mga vendors expo. So kadto man di na-invita naton si Secretary sang tourism, no? This will be her first regional visit if ever she comes, no? So sa Caliriel Night Market, amo man iginahulat sang aton mga food lovers.
8: Yes.
2: Balaan nyo na. May pasabok lang kami da na show, so tani-tanan makadto. Of course, ang sa pets, hindi na paglipatan, bala, ano lang, talog lovers. So, may pet fashionista, ano sila na event, fashion show. Kag mga free pet consultations sa mga anti-rabies, vaccination, kag mga deworming, kung ano man. Kag may dog adoption. So, kung may gusto pa sang ido, te, ready nyo na. Ang schedule nila daan sa August 14. Ang ini, ang... May arap man free legal consultations kami ihatag over bowls of batchoy. So may batchoy festival na daan that will happen together with the government sa at SM, no? So they will open, all our lawyers will be there for one day on August 20. So kung may kilanlan magkadto for legal consultation, libre gid para sa ila. Of course, ang City Health namon may arap man mga medical mission. So ini para sa mga senior citizen kagano. So if you notice, very inclusive sa buong ang ano namon, kay amo gid na gusto ni Mayor, no one left behind, no tanan. Community edition sa buong ang amon Charter Day. That's why pati ang amon search for outstanding Ilonggos, amo gid na subong mga tawo sa malaylayan base may makita kita dira na ano fitting gid ya na maging ilong outstanding Ilonggo, may it be a volunteer, street sweeper, mga, I don't know, teacher,
10: lineman,
2: yes. Policeman, traffic aid, or cleaner, dira, te amo gina. Basi may makita ka mo na gusto nyo i-nominate.
10: Mga unsung hero, bala, Rajuman Magi, mga sila ning mga tao nga, maybe while nagakatulog kita, nagatrabaho for us. Like, for example, subong at siyempo, gaulan, no? Damo kita sa mga unscheduled power interruption, pero ang aton nga mga linemen ara sa babaw poste, sa field, nag-try nga mapasigahan kita para sa aton nga comfort. So, gin-make sure, gin sa aton nga alkalde ni Mayor Isa Trenyes nga for this year, nga Charter Day celebration naton, ang pagpili naton sa top 10 outstanding Ilonggo, makilala naton ang mga na-mention ni Ma'am Lenny nga mga ara bala sa laylayan, no? Balikan naton last year ang aton nga mga top 10 outstanding Ilonggo, sila ni ang mga achievers, mga businessmen, no? Like for example, kandaya Mr. Nick Jocampo, Engineer Fulbert Wu, Ernesto Borromeo Jr., Dr. Joselito Velarus, Brian Hill Sarinas, Winston Conrad Paduhinog, Dante Aguilar, Angela Mihain, Ramonita Silva, and Ralph Lauren Figueroa.
8: Mga na-mention mo, Miss Joy, mga prominent.
10: Yes,
8: in terms correct. Of film, Nick Jocampo, business, and academe. Mga kilala nga personalidad.
10: Kilala nga mga personalidad.
8: Oo. So this year, as mentioned by Ma'am Lenny, Story of Ordinary Ilonggos. Kasi man na-mention itong event, nakabook na ko na sa isa. Nakabook na ko na sa marathon. Oo. Pero damo-damo activities, meaning ko anong imo hilig. For example, pet lover ka, so may activity para sa imo.
9: Or and sports enthusiast.
2: Maski sa, sa dance, may ara kita saot Ilonggo.
8: Oo. May ara. May activity kaya para sa imo.
9: Adra ko guro sa saot Ilonggo.
8: Sa saot ka, Gidya. Grabe ka. Abi ko sa pet ka. Abi ko na ano kaya sa
9: pet ka saot bro. Puppy love.
8: Puppy love. Kagidya ko. Anyway, focus kita subong naman sa 10 outstanding Ilonggos as mentioned by Miss Joy and Ma'am Lenny nga ang mga gin award and last year prominent figures. Kilala ito pag by mere mention sa ngalan, balanta, okay, sa negosyo, sa akadim. Aria, this year, naman mention ni Miss Joy kaina nga, basikon kita ya, while ara kita sa comfort sa ngaton balay, ato sila o samtang nagulan, ara sa baba poste. Or, samtang tulog tapag mata, tatinlo niya ugsaran, tatinlo niya dalan, because alas tres sa agahon, nas 4 bugtaw na sila ya, bisan gaulan, gapaninlo sila ya, mga street yes. sweepers naton. Bisan nagainit or bisan nagaulan, may mga traffic enforcers kita nga ara sa dalan, nagapatial, nagaubras ang ilang duty, mga stories like yes. that. So, ano gid ang purpose naton? Why nga gina-acknowledge nato, ginapadunggan nato ng mga outstanding Ilonggos kaini?
2: So, ang theme naton subong no is celebrating 89 years of progress towards a better Iloilo City for all.
9: Mm-hmm.
2: So, basiin mo ni mga tao na ni sila gidyagahimo better city for us.
9: Mm-hmm.
2: No, silinggali naton, these are unsung heroes. You don't really notice them maybe, but they're really doing the work to help make a better city para sa aton tanan.
9: Mm-hmm.
2: So, we're really excited to get these people to join now, ma-nominate sila para matagaan man sila sang recognition para sa ila na mga obra para sa city. So, pwede ni sila volunteer, pwedeng linesman, base may mga tawo gakadto sa mga community, kagkatudlo, mga teachers, mga akadim. So, we don't know, damo da tawo sa sagwa na wala pa nato na recognize. No?
8: Mm-hmm. Outstanding Ilonggo, ano ang definition sang outstanding para sa inyo, ma'am? Para sa mga nagpamati, subong doon nag-fit sa criteria. Ang kilala ko nga ni Doc, pwede ko siya i-nominate because outstanding siya sa iya man kaugalingon nga pamaagi.
2: So, for us, it's really the everyday actions na naga-inspire sa aton tanan kag naga-contribute sang dako sa komunidad. No, by impact, bala, basi damo gid siya nabuligan.
9: Mm-mm.
2: So amo na ang gusto nato na makilala sang tanan.
8: Mm-mm. Okay. San o ini siya before natin yamba ko sa no presenter ang awards. Let's talk about iban pagid nga criteria para sa mga luyag mag-nominate sang ila kakilala upod sa obra or friends nga mangin kabahin sang aton nga 10 outstanding Ilonggos. Ano pagid ang iban nga mga guidelines naton sa pagpili sa ila?
2: So, ang eligible na ma-nominate dapat at least 18 years old, no? And above. Has demonstrated outstanding service, volunteerism, leadership, innovation, or contribution to the community. Have impacted, affected, influenced largely, or created big positive changes in their community with sustainable projects that leave a long-lasting effect. So, hindi ni one time lang, basi one time lang bala, dapat may long-lasting effect.
9: Mm-hmm.
2: Sustainable ang project niya. Possess a good moral character and have no pending criminal case. Be nominated by an individual, organization, barangay, school, institution, or community, pero ang no local government office nomination.
9: Mm-hmm.
2: Siyempre, dapat fair kita, hindi ba yan?
8: I was about to ask kung sino restricted.
9: Kasi naman,
2: hindi kami ka-nominate.
9: Uh-oh.
2: And of course, we will accept self-nominations
9: okay.
2: provided ara ang supporting documents and endorsements na submitted. So, ano ang amo na mga requirements?
9: Mm-hmm.
2: So, dapat may ara sila completed nomination form, download nila ni, may link ni sa
11: Facebook.
9: Sa Facebook?
2: Sa Iloilo City Government.
11: Yes.
2: No?
11: Kag sa page man ni Mayor Isa Tranias.
9: Mm-hmm.
8: What else, ma'am?
11: So, aside sina, Ma'am Lenny,
10: i-include Manila ang pinakalitas nila nga photo sang ginominate nila.
9: Mm-hmm.
10: And then may aralangan narrative profile, siguro maximum 1,500 words.
8: Mm-hmm.
10: Dinap i-highlight ang ilang
8: kung hindi anong... na pwede pa ngayon sa AI.
9: Hindi. Hindi pwede nga.
8: Hello, Google.
2: Pwede.
10: Dapat dirain ang maimabutang nila kung ano bala ang ilang mga ginhimo sa community, ang impact sini sa ilang ginobra, ang mga leadership and initiative, ang personal story and inspiration.
2: Pero, you know, Joy, pwede nila ni masulat in English or Hiligaynon.
9: Yeah.
2: So, open, hindi kami sa amo sina.
10: So, hindi na kinala ni AI.
2: Hindi lang Spanish.
8: A little of Spanish, pwede man, ma'am.
2: Pwede man. Na may intindihan na mo.
10: And lastly, siguro, kinala, may amo na, may aras ang endorsement letters from iyang employer, iyang kakilala or friend, from the institution, from school or from community nga may ma-endorse sila. Kumbaga daw ba daw may pamatuod, no? Magapamatuod nga tiginimo niya ginman ang ina nga ginhimo niya nga may impact sa aton nga community.
2: And then of course may ara pwede sila ka-submit sang supporting documents nila, such as kung may certificate sila or basi may mga testimonials, no? We accept that. News articles, project report, photos and documentation, awards and recognition kung may ara, but most of all ang NBI and police clearance for good moral character.
9: Uh-oh. Of course. Oo. Ma'am, we mentioned kagina kung may mga categories ay han or may mga specific ka mga field nga ginapangita, no? Kahit siyempre, previously may mga amo na nga sa iban nga mga search mo nga may ara sa amo nga field, may amo nga field. Sa city government, ano ang inyong nasulat sa criteria? Is it may ara category or isa na lang as a whole Iloilo?
2: Oo. Pia, actually, ginbutangan namon categories, but you know, we work in a committee. May committee ini. So, tanan nag-agree na basi, sa isa ka category, isa lang or zero manominate. Tapos sa isa ka category, damo-damo.
9: Mm-hmm.
2: So, ang ginhimo na lang namon, open to all fields ni
9: yes.
2: kung ano man. And then, if we see, siguro when the judge of the panels see na amon yung mga category in the end, pwede na namon ibutang sa category based sa nominations.
9: Mm-hmm.
2: But right now, open, ginia, hindi na kami magbutang category. Kaya ba si, malimita bala ang iban?
10: Mm-hmm. Kaya ba si, ay, hindi, may kudagali pasok sa mga category. So, general lang danay, afterwards, ma-review, kag ma-critics ang aton nga panel of judges, mo panel of judges. Kaya may ara, kita nga manay, ma, ano na
9: tawag,
10: ma-judge, yes. Ma-review sina. So,
2: base karon ano siya, naka-discover sang something na scientific, okay. Or base karon galuto siya, ti wala na yan sa category, mga amo sila, di ba? Or base karon galimpyo lang siya, ti wala na yan. So, you know, those things, later on, na naton makita kung ano man gid butangan namon ngalan later on as panel of judges.
8: Okay. Ang mga na-mention naton nga mga requirements, dapat ba lang i-submit gidini siya hard copy or pwede online?
2: Well, hard copy tani kung madali sa ila, but pwede man nila i-online sa
10: pwede nila ma-send through Messenger sang Iloilo City Government. Kag ang form nga na-mention kagina, pwede man nila ma-download, naka-upload dira sa Facebook page sang Iloilo City Government or sa Facebook page ni Mayor Raisa Trenas.
8: Oo, everything is online na subong eh. Mas ginapapos ang digital nung kabuhi isang tao. San o ang deadline sa submissions ng entries?
10: Okay, ang deadline would be on July 20, 2026. So July 2026. So hopefully
8: maisa pa
10: ka semana para nga mag-draft ka mo sang inyong
2: 12 midnight.
10: Until 12 midnight, yeah, correct. Kasi pa di mo ma-send sa through Messenger but may time pa ka mo para mag-draft sang inyong a story, no, nga i-nominate ninyo nga inyong mga colleague or kakilala ninyo, Rajaman Amag.
8: Oo, matyagay pasa nila sa July 19.
9: Oo.
2: Ano na?
8: I don't, ma'am.
2: Amo na, permit. tanan na tawo ga submit sa amon July 9 normally the day before, or the day itself. Grabe, gano'n pa to.
10: Tapos na request pa sa pwedeng extend.
8: Pinoy na Pinoy. Pinoy. Joke lang to tani, Rajuman Pia, pero tuod galing.
9: Oo, may ara, ginayara Rajuman Magi. Kibisan kita gani.
8: Requirements mo sa eskulahan, hindi bala.
2: Last minute.
8: Mga day before, ginayin na ubra. Papin ba mga mascom? Ka-relate, no?
2: Mga cramming.
8: Oo, nan. Gawin natin yung deadline. Ano ang perks ng mga nagahulat sa mga kapalungga natin, yung mga outstanding Ilonggos?
9: Mga benefits. Sabi, magluwas, sabi ma'am, sa kadunggana, no? Ngay hatag natin sila. Ano pagid ang mga pwede nila i-enjoy? Kasi syempre, we're talking about ordinary people. Subong mo nga, pwede man nga makahimo inisang impact man sa ila kabuhi. May at be mas mapa-uswag pagid ang ila nga kabuhi, no? Ano mga benefits, ma'am?
10: So, aside nga i... aside nga i guest sila diri sa Sun Special. Nag-in-advance na, no?
9: Nag-schedule na siya.
2: Yes, namin ila istorya.
9: Correct.
8: Yes, welcome na welcome.
10: So, aside sila, promote 10 Sundays.
8: Gabi ang duration.
2: So, may ara sila, i-honor namon sila sa Charter Day itself. May Mayor's Night, so invitado sila. Ila pamilya, i-recognize sila gid, no? Namon. So, of course, they receive their trophy or their plaques, no?
9: Mm-hmm.
2: And then,
10: my cash.
2: We asked Mayor yesterday, base ano pa, I consider, wala niya, naging pa-announce, but yeah.
10: There's how much?
2: How much, yes. But may plano gid siya. Pwede gid makahatag sang cash.
10: Kay history bala, Rajuman Magi, Rajuman Pia, ang iban nga mga ginpadunggan sa mga previous years, sila nila wala kami nga after sang cash, no? Ang ilaya is makilala sila, no? Kag mangin inspirasyon sa iban ang ilang mga binuhatan.
2: So normally, a week before the charter day or a week and a half before, ara na mga winners, ginagpagwa na namon sa Facebook, ginarecognize na sila before even the ano. Kaya kailangan mapreparar sila, syempre. No? Kaya siling ganini Mayor this time, dakuan. So sa hotel kita, ma-celebrate para sa ila and then makita sila with their family. No? We invited at least 5 members of their family. To,
8: hindi lang isa duha. Lima.
2: Hindi lang isa duha. Lima. Para ma-happy man ang mga ila.
8: Kadungganan man isang pamilya. Bilog din lang ang pamilya. So, when will be ang ano presentation sang awards ngayon? May date na kita?
2: So it's on the charter day itself, August 25, sa gabi, sa hotel kita. So, Diversion 21, St. Anne Margaret. Ballroom.
8: Oy, nambal ni Ma'am Dubay. Kibot ka mamara kami.
9: Ay, ginambal mo kita ang venue. Ay,
8: lara kami tapati ka na. So, ang baga ni Miss Joy, previously, no, for prominent personalities nga naka-receive sa awards, actually, matiyak ko ginman, Ma'am Dubay, wala na ginman na sa ila because it's their way of life. Ordinaryo. Normal na nila.
9: Or iban sa matag-adlaw. Iban sa ila, Rajuman Magi, hindi man nagani siguro kabalo. Wala nga ba si inominate sila? Kibot lang sila, no?
8: Sila, ari ako di. Pero normal lang. Ni kaya
10: mo kita. Kala nyo ako, may mag-nominate sa inyo.
8: Ay. Or kami ang may inominate.
9: Pwede man. Pwede man.
8: Oo. So, though, ano bala, though normal, kung naman lang nga ginahimo. But, you know, ang awards gani will create a ripple effect na makabulig, inspire sa iban to do better. And to do good sa ila, isig ka pareho sa pareho nila nga mga Ilonggo. And ang balkaina nga previously wala man cash award, pero this time nagaba si Mayor nga yes. Wala lang na amount. Pero for ordinary Ilonggo, siguro for example kung may padunggan kita nga mga ordinaryo nga mga Ilonggos, it's added joy sa
9: dako
8: ila.
9: Nga bagay dako nga bagay para sa ila.
8: Magluwas sa joy nga
9: po
8: na disubong. Oo,
10: tama ina, no? That's why nga gin consider gid sa aton nga alkalde ang aside sa trophy.

0: outstanding ang mga Ilonggos diri sa aton sa siyudad sa Iloilo?
1: So, siling gani ni Mayor, we want to have a better city for all.
0: Mm-mm.
1: So, ini ang mga tao na ni, and anyone can contribute to the city. We want people to be inspired because, you know, ang success man sang city naton is because tanan nag-ubra together, we work together for the benefit of all.
0: Mm-hmm.
2: Yes, tama ina. And in addition lang, while gina-recognize naton ang mga personalities, mga institusyon, mga negosyante nga nagabulig sang dako para sa pag-uswag sang Iloilo City, luyag man ni Mayor Isa Trenyas nga i-recognize ang mga tawo nga ningin part man sang aton nga better Iloilo City. Like for example, nagid lang ang ordinaryo nga taxi driver ang nagabiyahe halin sa airport, may turista nga may magsakay, kun maayo ang pag-amuma, pag-approach mo sa turista, dako ang impact, ang feedback sang turista nga may first experience siya bala nga maayo sa amo ni gali ang mga Ilonggo. So, gamay tuod nga bagay, gamay nga binuhatan, pero may dako nga impact para sa bilog nga syudad sang Iloilo.
3: Mm-mm. You're talking about mga warm Ilonggo hospitality. Di sila ni mga frontliners nato ni sa aton nga mga bisita nga nagakadto diri sa Iloilo City. I have a question, Gili. Ang aton nga discussion is though on Latoni Mora Juan Pia do nagafocus sa Ilonggos who are here in Iloilo City. How about pwede bala kami maka-nominate sa mga Ilonggos who are not here, no? Ilonggos pero based na sila sa ibang nga lugar. For example, pero of course mga Ilonggo na sila. Pwede?
1: Yes, we just have to get their birth certificate of their lineage, meaning ang parental birth certificate to prove.
3: Umilahi ng Ilonggo.
1: Kaya ang may isa ka ano gali requirement na birth certificate or ang barangay certificate man. So pero kung hindi sila dire sa banila pero Ilonggo sila, parents sila Ilonggo, pwede gid.
3: Yes. So
1: kasi they're working for us from afar, no?
0: Correct. Or even ang mga OFWs na
1: or OFW amo gid, amo gid.
3: So pwede gid. Wala man ang gadula ang pagka-Ilonggo nila kung wala sila diri.
1: Amo gid.
2: Kay given ang sa pagka-Ilonggo nagapanalig tayo sa gihapon sa
3: makabataan. Halibot mo man ang pila ka kontinente sa kalibutan kun ginbata ka nga Ilonggo ka ginaya.
1: Amo gid. Kabuot gid sa mga Ilonggo. I remember sang nadula ko gani sa Hong Kong gintagaan kuya kwarta sa mga Ilonggo.
3: Tuod ma.
1: Yes, na OFW nasadya lang sila na nakabati sila na may taga Ilonggo man na nagadakaw.
3: Kaya mo gid man na mapiling no nang sa ibang kang lugar may batian mo nga oops.
0: Ay finally maka-relate.
1: Kasi syempre siguro na idlaw na sila. Ala ti malakat na to sila, tanan na kwarta nila na coins kag mga ano na Hong Kong dollars. Pangatag nila sa akon ang upod ko nakibot. At subonggob na siya. Nakibot na siya. Siningya sa akon, aging tagaan ka. Taga Iloilo. Among gida mga Ilonggo. We help one another.
3: Oh, see?
2: And then wala na mention ni Ma'am Lenny. Naging kuha niya ang bank account kag pagpuli ka din yung
3: pang-transfer. That is an example of an outstanding Ilonggo.
1: Yes, yes. Sa kibot ko dito, kugid, ang first kugid na, ano na, wow, grabe, gidya mga Ilonggo, they really support gidya one another.
3: Oo, so pwede ha, kung wala diri siya, pero ti Ilonggo, gidya ara siya sa Manila, ara siya sa ibang na lugar sa Pilipinas, or even abroad. Wala nagadula ang pagka-Ilonggo, mapangitaon mo gyapon ng KBL.
0: Kag Batsoy.
3: Anyway, no, ang inyo na lang nga pag-imbitar, Lenny, Miss Joy, sa aton mga kauturan diri sa syudad sang Iloilo, kung luyag nila nga mag-nominate sang ila abyan, kakilala, pamilya, to be part sang 10 outstanding Ilonggos.
1: So ginainbitar namon tanan, hindi na kamo magduwa-duwa, ma-nominate na kamo sang kakilala nyo na feeling nyo nakahatag sang dako na impact sa inyong komunidad, nakabuligid sa Iloilo City to make it a better city for all.
3: Miss Joy?
2: And finally, on behalf sa kay Mayor Isa Trenyas, kag sang Iloilo City Government, kag sang of course, ang committee, no, sang Charter Day Celebration 2026, nagpangimbitar man kita sa mga pumuloy natin sa mga Ilonggo nga magpasakop, mag-join sa aton nga mga side events nga mag-start from August 8, 2026. Do halos bilogid nga bulan, no, sang Agosto may ara kita nga mga packet side events nga nakaschedule. Just check our Facebook page. Ang Facebook page

0: sang Iloilo City Government kag sa Facebook page ni Mayor Isa Treñas Ara ang schedule, ang time, ang venue sa mga activities. And as mentioned by Ma'am Lenny, hindi na kang magduha-duha kung may kakilala ka mo nga nagapati ka mo, pwede gan siya makilala as one of the top 10 outstanding Ilonggo for 2026. Pwede gig ka mo maka-download sa application form or nomination form. Kuhaon nyo lang din ang link sa Facebook sa Iloilo City Government kag ni Mayor Isa Treñas para nga makuha ninyo ang other requirements kag makapadala ka mo sa inyo sining nomination man, no, for this program or for this activity.
1: And Ma'am Lenny, may idugang ka pa, ma'am?
2: So, kapasalamat kami sa inyo, sa bulig ninyo, para ma-announce din namon, tanan, ma-istorya namon ang buong Iloilo para makabulig man sa pag-join sa nomination for the Outstanding Ilonggos.
1: There you have it, mga karadyo naman, ang ating mga guests sa buong adlaw, si Ma'am Lenny Ledesma, ang overall chairperson sa Committee for the 89th Charter Day Celebration of Iloilo City, and Ma'am Joy Fantilaga Gorzal, member sa Committee on Promotion.
3: Nampabook na ka mo dira, ha? Check to dira sa Facebook page sa Iloilo City Government kung ano nga mga activities ang nagasanto sa inyong hobby.
1: Yes, and interest, no? Regiman Maggie. Kagkon ba si may mga gusto ka mo i-invite, nakadto ka mo di sa Iloilo City, kaya may mga mo kami ning activity, no?
3: Pwede gid, no? Ang 10 outstanding Ilonggo, siya para niya sa mga Ilonggo, pero ang iba niya side events,
1: yes,
3: para niya sa tanan-tanan, Ilonggos, elongated, friends of Ilonggos, tanan-tanan niya welcome ka mo diri sa syudad sang paghigugma. Sa aton pagbalik ang inyo nga mga mensahe ato na nga pagabasahon kag iban pagid nga mga balita kuhaon naton diri sa RMN Sunday Special. Ang oras tatakalas 9:09 sa aga.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay
5: with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Itong corned beef na lang ulit, okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start,

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka! Star Nutri-Needs Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipaong pera na ko noon eh. Ay, hindi ko yung fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko noon sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
4: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
5: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
10: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
18: Bakit RiteMed ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
20: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
21: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
22: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan right medicines, kailangan right med.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
26: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
27: United Home.
28: Unilab yan.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Anong gusto nyo? Vaccine!

0: Chocolate, Saman Chat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Balik tri sa atin nga pagpangalagad sa gihapon upod ninyo, Rajuman Maggie Erasuelo Maleriado.
2: Kagrajuman Fia Panes Otero.
1: Sa atin nga pagpangalagad, subo nga aga Rajuman Fia, nagasugod na Rajuman Mark, ang hampang sang ano, sang Argentina at Switzerland. Last two teams nga nagahampang karon sa quarterfinals sa nagapadayon nga FIFA World Cup. Ang magadaog mag-aabansi sa semifinals kag makasumpong nila ang England. Ginagdaog kay ina kontra Norway.
2: Sila na lang, Rajuman Maggie, ang team nga ginahulat para makompleto ang linya no sa mga semifinalist naton para sa FIFA World Cup 2026, no? Nagsugod ini kay ina last 9, no? No, siguro subong mga 20 minutes na.
1: Oo, mag-break karon timbala. Kami score na.
2: Yeah.
1: Anyway, sa atong mga greetings subong nga aga, Rajuman Fia.
2: Ginagreet na natin dira sa happy happy birthday si Ma'am Pamela Aris Buksit Domingo halin sa kay Sir Stephen Fanega nga naga propangapi dira sa ila balay subong nag-send gid sang iyang picture with the cup no nga may mainit nga kape. Saliwat, happy happy birthday kay Ma'am Pamela Aris Buksit Domingo halin sa kay Sir Stephen Fanega.
1: Mm-hmm. Iban pagid nga talamyawo naton, Rajuman Fia.
2: Ginapasalamatan man naton, Rajuman Maggie, ang nag-send no sang ilang mga pictures and videos sa sitwasyon dira sa ila tagsa-tagsa ka mga lugar sa karon nga may mga pagbaha pa, Rajuman Maggie, kag pagsaka sang tubig. Si Sir Leomar Victoriano, maayong aga kay thank you gid no sa pag-send some pictures kay Sir Jeffrey Rodriguez kay
1: stay safe ka mudra ah.
2: Yes, kay Rajuman John Mark Alumbro nga nag-send man sang iya update dra sa may bahin sang San Miguel.
1: Oh, may damda sa San Miguel. Kay Neil De La Riarte, mayong aga sir, nagalantaw sa aton nga Facebook Live broadcast. Alma Agenga, mayong aga sa kay Amoroso Glenn, Sir Andy C. Rosel Dia Pagumilia, mayong aga, salamat sa pagpamati. Azun Pineda, good morning man sa kay Regina Gumakil. Ma'am Margie Cobillas, Raiden Camarista, dira sa may Gimaras, Eglisario Cardona. Nagsayban pagid nga nakatutok, dari sa itong nga pagpangalagad sa subong nga aga. Ang pamangkot, Rajuman Fia, ano ang manamit kay isudan kung nagaulan?
2: Ako ya ha, hindi man sa ginapabati-batian, tang kilala ta. Namiguro KBL.
1: KBL, gani.
2: Wala ganyan question.
1: KBL malinggamit, hindi nga picture. Di mangita pa ta ni
2: KBL. Man. Tapos ang ano, nabala Rajuman Maggie, ang... ang ano nabala Rajuman Maggie, ang no, tiil sang baboy.
1: Ang tiil sa ginsugba ha?
2: Ginsugba! Nga daw medyo may batok.
1: Ang ka-juice tayo, nang ka-juice nga fresh ha, hindi nablang...
2: Dried.
1: Oo. Nga lang. Mm-hmm. Hindi nabalaan ang fresh nga ka-juice nga ang daw... ga violet gid na iya bala
2: kagang langka dapat ano bag-o hindi nga nadugayan
1: ang bag-o gid na iya bala
2: kagong libas ta ni ang gamit
1: nan ginsugbahang kiya sang babi.
2: Grabe ka specific
1: ano pagid wala akong naga-crave no
2: puchero
1: nan damo petchay kag saging
2: tapos ang saging
1: habal.
2: Correct.
1: Hindi ang luto
2: kagang gid. Petchay hindi lata
1: hindi lata pwede mo yung slice
2: ano pa shout out kay Master Don Dolido.
1: Ang request
2: KBL sa meal plan to black KBL.
1: May meal plan galit na.
2: KBL kano kita ba sa meal plan?
1: Ang balibing na Master si Bing na nagambal. Tapos ano ang petchay dapat din slice na lang ng panit kagang sa stem para hindi malata. Grabe no mga request.
2: Mas specific na dapat yan.
1: Nan, ano pagid? Sinugbang isda.
2: Pwede man.
1: Oo, sugbang fresh kini iba hindi nung bungustan. Pero ba ako na mi ang kabusong bangros.
2: Hindi ako mag-contrast. Ay, iba na bira Juman Maggi. Ang bangros, ginaano na nila, ginabutangan sang panakot sa sulod.
1: Oo.
2: Tapos ginaputo sa dalom, sa dahon sa sagi.
1: Oo.
2: O kung foil, tapos sugbahon.
1: Oo, nabutangan. Nanamian lang ko na maglantaw, pero tika yung balaan mo man nga wala ko nagkakaon. Pero sa balay, gaabo na sila, ginalutuan lang ko sa laing sudan.
2: Or tino lang.
1: Oo, habali na Juman Mark, ano ba choy, gini mo ya?
2: Ligat ba na sa gagrim ba choy? Ligat na Domingo? Domingo man to? Na nagkaulan?
1: Sa ano, sa dingyan ni kita, subunga distrito, Rajuman Mark, sa La Paz. Derigidiya sa ato yung batsoy. pila lang ka metro sa kalayo Ondri sa ato na rin sa station. Oh. Hindi ginaya posible ginaya.
2: Basi may mga kabati balasang imo nga cravings kag magpadala diri sa aton. Oo, oh, ari lang kami sa St. Anne Building, third floor, Luna Street La Paz.
1: Sakto nga ba mo tinola na balang ang linoto sa umanga.
2: Bisaya.
1: Kay Kapayas, Bisaya nga kay Kapayas tapos dog may kamatis pa na ilang taon sang sili leaves,
2: sili leaves.
1: Ang daon sa katumbal,
2: og bus ang katumbal. Namian ko na iya kon daw medyo madamilan mo ginabala ang daon sang
1: katumbal.
2: Regimen Maggie.
1: Classic yun na iya, Regimen Fia.
2: May tanglad, may luya, tapos medyo makahang.
1: Wow,
2: tapos mainit ang kanon. Ay nako.
1: Pwede man binakol ah.
2: Haling kagina magsugod ta sa subong. Pagkaon gyud.
1: Kay kun ano abi, kun nagaulan bi, kagun malamig.
2: Damo ka cravings.
1: Damo ka gid man niya madumduman nga pagkaon, kabudlay gani like for example, kahapon kita ya kaduwa wala kita trabaho. Ti wala ka man sang ako personally, wala ako physical activity kahapon.
2: Ako wala man.
1: Kay kalabanan kun Sabado nagabike ako kun tani sinati.
2: Ugaling ka ulan.
1: Nagaulan. So adlaw ka na nagbugtaw, bugtaw mo kaon, ligid dugay-dugay kaon. Ti maniwang kita
2: sa ni isip mo lang kung ano na makanon mo sa sunod, Dragoman Maggi.
1: Nante.
2: Pero subong do medyo nag ano na no nagsanag-sanag na ang langit ta subong tido siguro maka side trip na kamuda sa mga merkado pwede na kamuda ka bakal sang lutuon nyo para sa panyaga kati lang alang naman ni pamahaw or iban early breakfast early lunch no late nga breakfast brunch na lang sila
1: panyahaw
2: panyahaw na lang sila no. Pero si Marky ako niya ga-crave gidya batsoy
1: gidya karon na lang na after ano pa lunch mo
2: corn beef ka lang anay subong may corn beef
1: snacks mo sa hapon kami na yan nagdesisyon sa pamahaw mo subong
2: wala ka
1: na mahimo
2: wala ka na may mahimo ah.
1: Oh ato Rajaman Mark wa ato
2: ato na to
1: era to kami na nagdesisyon para sa imo ah. Anyway paano man pagkaon you draw enjoy
2: oo kag di syempre kag be mindful man Rajaman Maggi sa mga ginakaon at hindi man ta magpatama kaon amo niya storya malang ni pero mapati ka mukhang sindi na gamay na ning kaon namon subong kumpara sa
1: gamay diba
2: na damo na naka-notice nga mindful na kami subong sa ginakaon namon.
1: Ang halimbawa namon ang namin namon nga gamay ng kaon namon subong kung magkaon kami sa tatoy isang una daw kinuyaban ng pinggan
2: kag nag-extra rice
1: oo nag-extra rice ay dugang pagidiya nga isa ka platter sang rice yun pagustuhan na kamo order tapos padugang ang pagiga mo isa ka platter subong. Ang good news, mo good news ganiya no.
2: Good news na.
1: Ang isa ka platter nga rice hindi namon maubos na.
2: Oo, kahit yung syempre gati ko lang.
1: Nagamind na.
2: Ah, gamind na kita sa ginakaon ta. Kahit yung syempre hindi man manami nga nagasigi ka tabla pila sa hospital.
1: Kumapacheck
2: kada quarter quarterly no magpacheck sa blood chem so muna small progress is still progress kuno Regimen Maggi no
1: pero from time to time don't forget to reward yourself
2: yeah ugaling kay permit ya reward
1: pero ano nga Sabado Domingo okay lang na for example kung nagka-diet ka weekdays may intermittent fasting ka
2: mga aga fasting na bala ko na aga nga daw hindi man mapanindugan kasi
1: ambali bingo pero ano kung may diet ka mga ginasunod okay lang man nag-isa Sabado Domingo nga may ara ka mo sang bawi cheat day nyo anay kaon ka mo anay subong sa mga ginadumilian nyo sa tilaokan ninyo it's okay
2: limitahan pero hindi pag-deprive Regimen Maggi
1: ang baga ni Doc Bambi little of everything
2: yeah
1: oo ang measure nyo lang sa kamot nyo
2: kagumara ka sa umabi sa mga nagpamati sa aton sa umati lucky for you no kahit yun syempre ang ginakaon mo dahil mga organic gadya Regimen Maggi no mga ngita kalanda
1: sa table
2: literal
1: oo
2: nga kwan nga utanon sa imo nga
1: kamulya ba lang mamupo sang mga ulutanundra kaglutuon krimis bala
2: oo
1: lain ang sabor sang preska nga mga utanon tapos gamay lang ang sabaw ang nabalang may hidlaw
2: at ito balang nakita ta nagligad sa may tindalapas balang nga ano to man?
1: Tugabang. Tugabang. Preska. Gid, mabalaan mo gid sa dahon.
2: Nagagreen-green. Gid siya balang loga.
1: Butaan mo na isang okra, tapos kapayas, tapos ahos. Gamay yun lang ang tubig.
2: Ano wala na nadapis. Saan wala na subak?
1: Wala na subak. Amo lang gid na green lang gid.
2: Para isama din isang pinaritong esta. Ano pa lang?
1: Pwede man paksi or sinugba. Sinugba.
2: Or uga.
1: Ga pinagusto lang ka mo ba? Anyway, enjoy, enjoy. Kag lantaw ka mo dira sa FIFA World Cup sa mga Argentina versus yeah. Switzerland.
2: Pagpanumdum na kami daw kung sino inyo i-nominate ha sa Outstanding Ilonggo. Kami agaro ni Regiment Maggie, panumduman, anay naman ah.
1: Hmm. Kasi may i-nominate ka ha.
2: Pwede.
1: Anyway, bantayan ang masunod nga programa dari sa DYRI-RMN Iloilo, ang RMN Mental and Dental Health, magasunod na. Dala kita sa oras dari sa atong nga pagpangalaga, Rajuman Fia, sa ngala naging lamang sa serbisyo publiko, sa ngala ni Rajuman Marjorie Miane. Kami ang inyo alaga, ako si Rajuman Magi Eresuelo Maleriado.
2: Kag Rajuman Fia Panes Otero.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Supple Plus Gold.
12: Ko si Bibo, da COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
11: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
11: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
14: CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
15: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
14: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
16: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
18: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Life extension, vitamin D3.
22: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. The This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
21: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kaginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Super Fiber.
17: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
24: Oras sa Iloilo, Philippines Standard Time. Tatak alas 9.33 sa aga.
25: RMN. Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon aton man talupangdon. Tapnaa ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN, Mental and Dental Health Alert. RMN.
24: Maayong aga mga karadyuman. Welcome sa isa nanman kay edisyon sa aton pagpakalagad tag sa kadomingo ini ang RMN Mental and Dental Health Alert. It's July 12, 2026. Live sa gihapon nga makit-an kag mabati-an sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alaga Radyoman Magi Eresuelo Malariado. Sa subong edisyon sa atong nga pagpangalagad, una kita sa atong nga mental health alert. Sa subong nga aga istoryahan nato ang benepisyo kag peligro sa paggamit sang AI, artificial intelligence, sa mental health sang tawo. Malabanan subong no kay ang professional in-person psychiatric care. Medyo expensive siguro para sa iba. Mulayan sila mag-access ang health, professional health. So ang iba nag-self-diagnose. Ang sila na yung nagpamangkot. Hello, AI. Okay pa ba lang sitwasyon ko kung amunan yung ginabatsyag ko? Something to that effect. Tag sa second part sa ngatong nga pagpangalagad sa ngatong nga dental health alert. Istoryahan naton because ang bulan sang Hulyo, Nutrition Month, ang food is medicine. Tooth building nutrients kag kun paano makabulig ang mga ginapang kaon naton sa aton nga ngipon, sa aton overall nga oral health. Ina ang aton nga pag-istoryahan sa subong nga aga, sa subong nga episode sang aton nga RMN Mental and Dental Health Alert. Una kita sa Mental Health Alert, again istoryahan naton AI. Para na kita sa age sang artificial intelligence. Istoryahan naton ang benepisyo nga madulot lakip ng peligro sa paggamit sang artificial intelligence. Sa pagpamangkot, angot sa ikayong panghuna-huna sang tao. Before kita mag-proceed sa aton discussion, update sa patag sang hinampang. Nagapadayon subong ang hampang sang Argentina kag Switzerland sa quarterfinal match sang nagapadayon man nga FIFA World Cup. Sa first 30 minutes pa lang sang hampang, nakascore ng Argentina 1-0. Malawig pa ini, no? So, balik kita diri sa aton nga discussion, Mental Health Alert. Naka-standby na sa piyak na linya ang aton nga resource person tag sa kadomingo. In-search ko balang Radyoman Mark sa American Psychological Association nga journal. Ginasiling no nga ang mga pasyente may ara nagidya nga nagkonsulta sa AI antes pa man sa professional psychiatrist. sa data sang American Psychological Association, inaseling 77% gid. Sang ginpamangkot nila nga mga psychologist ang nagasiling nga ang ilan encounter nga mga pasyente, ang mga naistorya nila nga mga pasyente nakagamit sang AI for support or question sa ila ikaayong panghuna-huna. And kalabanan man sang ila pasyente based sa ila experience, nag-self-diagnose 39%. Sa ginpamangkot ng mga psychologist, ang ilang nga pasyente, 39% sa ila, nag-self-diagnose with the help sang AI. Kag manubo no sa data ang nagakonsulta gilayon sa subong age sa mental health professional. That's why nga

0: Very timely man nga i-discuss naton ina subong diri sa aton nga pagpangalagad kun sa diin chef po nakita subong sang AI kadang cellphone naton kung may mga pamangkot kita one click away ko kun mamangkot kita ra juman mark kun confused kita or anything ara ask AI ask Dr. Google senador ganing nga mangkot lang kay Google anyway no naka standby na sa piyak nga linya aton partner tag sa kadomingo Guidance Counselor and Assistant Professor for Psychology sa University of San Agustin, Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Ma'am Shai, mayong aga, welcome back dari sa ating pagpangalagad.
1: Yes, good morning, Ma'am Maggie, no, kag sa tanan naton ng mga listeners. Maula nun, pero happy gapo na.
0: Yes.
1: Ang Sunday naton, no?
0: Maulanon, yes. Indeed nga aga, malamig nga aga, Ma'am Shai. Istorya naton subong aga, beneficyo kag peligro sa paggamit sang AI mental health tools. Because ba ko, ang professional in-person psychiatric care, nagapawilin nga mahal, kag mabudlay, i-access sang iban, gani ang iba nagagamit na lang sang AI, artificial intelligence, sa ila pagpamangkot, angot sa ila ikaayong panghuna-huna, Ma'am Shai.
1: Yes, no. So, actually, sa subong mga tinion bala no mamagi kag sa mga tagpalamati naton sakto nang hambal mga very accessible na gid katama ang artificial intelligence actually hindi gid na sikat nung AI nag-emerge lang siya because during the height of the pandemic no ang access nato ang personal access naton sa healthcare no kag sa consult no consultation is very limited na gid that's why nga nag-innovate kita from face to face consultations naging teleconsultation na ta no and definitely because siguro tanan halos tanan no madumahambal tanang atanan nga tao may cellphone may internet access no may data na muna so very accessible gid katama no para sa ila ang artificial intelligence for insert kay ti syempre nang tama ka do kumbaga do one ma-type ka lang one type away ka lang no tapos may sabat ka na ya dayon ya after pila ka segundo no para na dayon ng mga sabat sa aton ng mga palamangkotanon no actually sa amon nga practice no sa mental health practice wala man gid totally ginadumilian gid ang pag-access naton sa artificial intelligence galing lang kay bounded kita sang ethical practice no on proper use and proper consumption of artificial intelligence kay ti aminon taman kag sa indi ma-replace hindi mabayluhan no sa artificial intelligence ang expertise no ang empathy
0: and compassion sa tao
1: ang compassion yes correct no ang type of emotional support gidya no nga mahatag sang isa ka human as in tao gidya nga mental health
0: bala mo gitestingan man namon ma'am sayang AI yes. Hindi bala ko mangkot kadra do tao man siya ginistorya mo kun mangkoton mo may sabat na siya pero when it comes to emotions siya mismo gahambal nga siya technology siya kag wala siya sa capacity to feel any emotions oh di bala
1: yes.
0: Nga ara makuha mo sa tao.
1: Yes, correct. Exactly. Gina siya, no, mamagit. Amugina ang pinaka-advantage, gidya, no, sang face-to-face naton nga mental health consultations, no, ang inabalang empathy, no, nga may pagkabalaka, may concern, may understanding, gidya, no, kagti, siyempre, hapos, no, mag-follow up, questions etc. ang mental health provider naton no kag mas makita niya through verbal and non-verbal cues no kay ti AI chat ka lang daw wala sa kabalo nga nagahibi ka na
0: wala sa kabalo gahambal ka happy pero gatunod nagaling luha mo da ang imo nga mga no, facial expressions
1: Correct.

0: ng amo na siyang mga bagay nga hindi ma-replace or hindi mabailuhan sa artificial intelligence. Although, syempre, no, gina-acknowledge naton kami, gid, most especially, gina-acknowledge na amon ng mga mental health professionals nga kung manami, maayo, no, kag based on ethics lang, no, ethical, ang pag-consume naton sa artificial intelligence, may aragid siya benepisyo nga madulot sa aton. So, number one, gid nga benefit sang AI is actually 24/7 availability. No? Very obvious, ginaya kag instant support, maski kagahon kada, no? Na feeling mo doon na anxiety attack, kay kakaginhawa, or ano ka do, feeling lonely ka, na muna balahaw, no? So, AI is there, no? Basta may internet, ka lang may internet connection ka, search ka lang da, no? Sa Chat GPT, mo na pinaka-common na to ng mga AI tools.
1: Bisan sa Messenger, may ara na ma'am siya, nga daw pwede ka maka-chat. Yes. May, tapos may meta-AI. So, kung like yes. kaagahon, bugtawan ka nga daw may anxiety ka or daw may longing ka nga maka-istorya sang iban, wala sang tao nga ma-available for you, pwede
0: Correct.
1: Ka naka-chat-chat.
0: Oo.
1: Malingaw ka man.
0: Yes, oo. Kag mo si especially kun amo na ko mga patay ibang oras nga hindi mo gusto magdisturbo sang
1: iban
0: gusto kao ng best friend mo oo. Or hindi mo gusto awat no kumbaga awat ang term nila no mag-awat or manggambala bala sa iban nga tao no so ara siya. Kating AI tools na ito, wala na sila gatulog, wala sila ga-require sang appointment.
1: Mm-hmm.
0: No? Hindi mo kinanglan magtawag. No, nga mapa-appointment, kakita ang appointment sa psychologist usually takes months.
1: Oo.
0: Ang iban, no? Ang iban, kung sinimana lang, swerte mo na
1: oo.
0: Na.
1: May isa doha ka clinic schedule sa isa ka simana yes. because limited lang man ang number of psychiatrists, for example, sa inyo lugar.
0: Yes, exactly. Good, no? Kag ang mga ginabaton nga clients naton nga sang psychologists, guidance counselors, kag mga psychiatrists, very limited man per schedule. Mga asta lang na sila pulo. Kaya di siyempre, grabe man ang burnout, no? Pulo. Gani, grabe na naka-maximum na gid na, no? Per consultation day or for per consultation schedule. So hindi Manila gusto nga magka-compassion fatigue, no? Pero si AI, wala siya compassion fatigue.
1: Oo.
0: No? Basta pamangkot, kalanda nga pamangkot, masabat man siya yung masabat, no? So, wala siya holiday, wala siya weekend, no? Ara lang da siya nga pwede naton ma-access nga maka-offer sa aton sang madasig real-time, no? Kag de-escalated, no? Nga answers, kumbaga, sa aton nga mga palamangkotanon. Kag-suggest man siya actually, no? Ga-try-try man kami gani. kung ano, kung kaisa, no? Ga-try-try man kami kung propamangkot man sa aton nga AI tools, no? Kung ano, mga strategies, kung paano mabatuan ang amuni nga symptoms, etc., no? Pero, then again, dapat, lain gidya, no? Kung may face-to-face kita nga consultation sa aton nga mental health professional, no? Pwede siya siguro pang first aid or pang ano, no? Pang, kumbaga, ng temporary,
1: Uh-oh.
0: No? Temporary naton nga means, no? Parang maka-access kita emotional support, pero hindi siya muna gid.
1: Ano siya guro ma'am Shai, kung may ginabatsyag ka lang kapungaw, pwede na siya bulong gawa,
0: yes.
1: pero kung diagnosed ka na gidya, hindi guro, no? Hindi
0: yes.
1: guro advisable.
0: Hindi gina siya advisable, no? Most especially kung may mga involved na nung mga bulong, mga therapy, techniques, strategies, no? Dapat gina-facilitate, gina iya. Sang isa ka trained kag license nga mental health provider naton no and ikaduwa syempre no ang cost Wala, libre lang
1: libre,
0: yan,
1: no? Correct.
0: Oo, tama. Libre. Wala ka nga baya. Internet lang idiyaw ni mo, bayaran mo, no? No, nakaabay na siya sa internet, subscription mo. Mm-hmm. So, unlike yang akong mag-consult ka sa mental health professional, no, mayara ka gidya fees nga balayran, no, mm-hmm, at minimum ang consultation subong gadalaga na 800
1: to 1K.
0: Per oo, per 30 minutes lang na ang consultation. Mm-hmm. Muna. Plus may ano ka pa, may intake interview ka pa, may psychological mm-hmm test ka pa kakuluan, separate pagid na yan sa konsulta.
1: Mm-hmm.
0: So definitely ang cost sa mental health intervention diri sa aton sa Pilipinas.
1: Ako unta mahal.
0: Is tama gid siya kamahal, mm-hmm, no? Unless of course mapila ka sa public hospital, mm-hmm, pero ti mahulat ka naman binulan.
1: Mm-hmm.
0: Ba mo na balahaw, no? So may trade-off gid siya, no? Kung gusto mo convenient, ti mabayad ka sang mahal, no? Pero ti kung ara ka, kung ara si AI, para si ChatGPT or ara ka ton yung mga tools, no, pwede lang nato ma-download via App Store, no, or mga Play Store na, no, sa aton yung mga cellphone, hindi naton most of the time, no, hindi naton kinanglan magbayad kay free lang gid siya, no, mag-consult kita sa mga AI tools naton. Number three nga advantage niya is judgment-free.
1: Mm.
0: No? Although, syempre, permi kami gahambal, no, nga mental health professionals, nga pwede ka mo ka-open up sa amon, pwede gid ka mo always open gid kami to any kind of conversation. Pero ito, syempre, hindi mo gid ma-avoid, no? Mm-hmm. Hindi mo gid malikawan sa iban niya yung mga clients or mga potential ng mga pasyente nga medyo mahuya, no? Or ma-awkward, mm-hmm, or
1: may katahap ang iban. Oo.
0: Natahap sila, no? Kahit eh, siyempre, tao lang man kami, no? May araya iban nga nag-assume na, no, nga i-judge sila sa mental health provider. So, ang advantage lang ni AI, kahit siyempre wala siya yagabatsyag, wala siya emotions, no, wala siya feelings, mabypass niya gid ang stigma of being judged, no, on the part sa aton ng mga potential, ng mga clients, no. So, any question gid na iya, pwede mo yung mga pamangkot sa iya, no? Nga wala siya, hindi niya kaya pag
1: i-usgaran. Bisan mo ang pinaka-personal mo pa rin yung pamangkot. Kisa tahap ka pa kung tawong istorya mo, kay iti mabalaan yung mga sikreto mo. Dira. Pero kung sa AI, wala na siya ilabot. Hindi yan na pagsugid-sugid sa iban daw na.
0: Correct. Oo, no? Although kami, siyempre, as licensed professionals,
1: oo,
0: bounded man kami by ethical principles of confidentiality,
1: yes,
0: and privacy, no? Sa aton, ng mga clients, wala ginanamon, ginistorya. Pero, siyempre, hindi gid na yung malikawan, no? Sa iban, yung mga pasyente nga, mambal nga, ma'am, hindi mo pagsugid sa iban, mm-hmm, doon mo na pala. Maski magamba ka nga, hindi. May aragid yung iban nga nagaduda. Pero, kahit kay AI, no, basta i-delete mo lang daya ang inyong chat history kag nang wala niya sa may makatandog sa cellphone mo or wala may makabasa, no, sa inyong chat histories ni AI, hindi ka gidya ma-judge, mm, no, kag ma-bypass gidya ang stigma of being judged and being discriminated, no. So amo na siya. However, di syempre, given nga muna mga benepisyo, no, sa aton nga AI, no, ng mayara man gyapon mga disadvantages, no, or mga dangers, no, kung sa ano nga mga pamaagi sila naga-fail, no, ang aton nga mga chatbots kag mga tools, no, sa bago nga technology. So ang una gidira is ang crisis management, no? Mayara biban nga syempre ang AI naton, no, sa benefit sa ato nga mga tagpalamati, no? Kag sa mga naka-experience man, no? Kung ano ang imo nga gina-input, kung anong gina-type mo, amo man na ang iya nga, kumbaga, amo man ang iya nga sabat, kumbaga, no? So, kung hindi accurate, for example, ang pag pag-type mo sa imo nga mga symptoms, mga signs nga napatsyagan mo sa kaugalingon mo, di siyempre, there will come a time nga hindi man accurate, no? Ang i-output or ang isabat ni AI sa imo. Kaya di may aray at time sa yung clinical judgment na iya sang mental health professional, balaan na yan nila kung nagabutig ang pasyente mo. May aray na iya, kumbaga, clinical training, no, ang mga guidance counselors naton, psychologists, psychiatrists, mabalaan gid na iya kung nagabinutig or hindi, no, ang pasyente regarding sa history niya, regarding sa symptoms nga nabatsyagan niya, kung may kulang, nga do may wala siya ginahambal, do mo na bala, no. So ang AI ability is naga-base lang siya sa kung anong i-type naton. So wala siya, kahit hindi siya trained for detailed clinical judgment, no, sa aton nga mga pasyente, mayara times nga hindi niya ma-recognize ang mga severe warning signs, ang mga ano gid bala, mga emergency, no, nga mga warning signs sa aton nga mga patients or clients, kag syempre hindi man na muna ka-accurate, no, ang pag-manage, kumbaga, sa symptoms nga nabatsyagan or sa crisis nga nabatsyagan sa aton nga mga patients or mga clients naton, no. So amo na siya ka-importante ang face-to-face, no, nga consultation, even telepsych, no, telepsychology nga consult nga pareho ning bala nga naka-webcam, no, lain gid ya kung makita mo siya, makita nay kamo, no, nang kumbaga do gusturya kamo bala, kita niyo ang isa kag isa, no, even sa virtual lang, kay ti syempre nang maano gid siya, makita gid siya, no, personally ni mental health professional, no. So amo na siya. Ang ikaduha nga disadvantage, no, sa paggamit naton sang AI is data privacy, no. Sometimes syempre may mga breach, no, of data nga doon nag-leak bala, no, via online. So especially kung public domain na ato na ginagamit, no, nga wala bala sang proper adherence to data privacy laws, no, health confidentiality regulations, kasi wala man niya kabalo yaya si ChatGPT kag si Meta AI nga may nga ang teleconsultation or face-to-face consultations are bounded by health confidentiality regulations, no. So mabalaan da karon ng IP address mo, no, ang IP address ang imong location, diba, si na muna ma-divulge nga ay si Amuni nagabatsyag ni siya gali symptoms ng depression or anxiety, no. So there is a high risk of security breach, no, nga pwede malapas ni AI, no, as compared to usual naton nga face-to-face, no, nga consultation. And of course, syempre ara man dira, no, ang danger, isa man ka danger is ang lack of empathy, no, nang amo na kay ti syempre ang therapy niya nagarely lang sa chat, no, kung ano input amo man ang output, no.
1: There are some gani, ma'am Shai, nga nakita, yes, ko sa journal bala nabasahan ko nga sometimes because ti wala empathy, hindi mo makita ang expression niya sa mga suggestions bala ni AI, basi bala makakos siya harm than good sa mga i-suggest niya sa imo, especially kun ara diagnosed to be, for example, ang patient kagdra siya sa AI nag-rely sang information.
0: Yes, exactly, gid, mamagi, no? Ang tawag dira is, nag-create siya sa illusion of therapeutic alliance.
1: Mm.
0: Kumbaga, daw ginapagwa niya nga the care siya si mo, no, or concern siya si mo, no? Pero actually, ginamimik niya lang, no? Or hindi amuna ka genuine.
1: Sa ginaliwat, yan lang no? Man ang ginatype mo, ang ginahambal mo, Ma'am Shai. Oo. Isa, pagid ang concern ko pagid, Ma'am Shai, because balaan mo yun, estudyante to ba lang ang nursing, so nung ginalawas, yeah. Isa, sa Google, if mag-talk ka about mental health problem, hindi ka na makakontinue, especially kung mention mo ning pag-utas ng kabuhi, helpline ng isugpon sa imo ni Gemini, or ni ChatGPT, wala siya nag-allow. Mm. Ang isa is si Meta AI. Meta itong gamit yay. Si Meta AI, wala siya restriction. So, gahatag siya options kung ano ang ubrahon mo. So, that's the danger. Wala siya nag-hatag helpline dahil kung may masense siya bala nga, oops, may tendencies. So, wala yung ginasumpunan sa mga ways. Ari helpline. Amo niya sa Google. In fairness, sa Google. Kay gintry na mo nang i-search, hindi kagid yung makapadayon ang ways mangkoton mo, hindi kagid yung makapadayon sa Meta AI may ara.
0: Oo, no? So, amo man ang mga limitations, no? Kag mga cautions, no? Naton in the use of AI, most especially sa mga sensitive topics.
1: Oo.
0: No? Sa mga muna suicide, violence, shooting incidents, mga muna may ara iban nga mga AI tools nga mano pa siya dugatungan niya pabalaw, no? Sang more information, no, kung paano mo siya i-execute, no, ang isa ka violent behavior, ang isa ka harmful no nga behavior nga pwede makahalit sa kaugalingon mo kag sa iban nga tao, no? So good for those nga mga AI tools yayang nang may mga amuna helpline dayon, no, ang ginahatag. Pero syempre for those no nga mga AI tools nga medyo hindi siya restricted, syempre it can do actually good na, it can actually do more harm than good, no? Unlike na magado kaya sa therapist or sa counselor tapos mahambal ka nga ng ma'am or sir or do nasubuan ng gigod do gusto ko na utaso na kabuhi ko do may mga amo na syempre lain, no, lain dayon ang treatment ya sang mental health provider or sang tao, gaya nga mental health professional.
1: Oo, bala siya, oops, red flag niya.
0: Nga, amo na ang ginabatsyag mo. Nga, amo na bala, it leads to parang ginapamangkot ka sang reason, no? Kung nga, amo na. Kag, siyempre, it becomes, ang conversation becomes more empathetic, no? Collaborative, no? Nang humanized, as in, ano gidya ng human gidya, no, ang pag-response man, pag-response sa aton kung aragi kita sa actual, no, nga consult with a mental health provider, no. So amo na kahit isa na gid siya sa mga gina-highlight, no, nga dangers gid sang use of AI, no, kahit wala restriction pag nagahatag siya sang kumaga do false sense of security, no, kag false sense of emotional dependency, no, sa part sang pasyente or sa part sang tao nga naga-search sa AI, no, kay ay nang kaya yamang galin ni sabto na ako nga pamangkot, no, pero how sure are you nga reliable kag credible na siyang yang sabat, no, kahit hindi man siya trained nga mental health professional, no? Yan. So isa na siya, no, sa mga dangers, no, red flags, no. Kag syempre ara man dira ang misinformation, no. Kahit syempre amo na gani kung anong gina-input naton amo man ang gwa sa information sa AI. So, nag-rely man siya kung ano nga ito, man nga i-type, no? So, may mga AI mo

0: tools nga daw ginapa-overthink
1: pag inilan. Oo, may extreme no? Na sila yung kiss nga sa bathroom. Baka loo mo na nigiligin na batsyag ko.
0: Oo. Nang inabalang ng psychosomatic lang siguro or just because stressed out ka lang, no, mo na nga nagabatsyag ka sa sakit sa likod or naga ng hindi ka katulog sa mayo, amo na bi, no? Tapos, nang mahambal siya, di yun nga, cancer na na, no? Doon mo na bala. Hmm. So, sometimes, kung hindi siya maagapan, no? Nga magkato kita sa reliable nga medical or mental health provider, no? All the more nga nag-overthink kita, no? Sa response or reply sa aton sa AI tools, kag all the more nga nang kumbaga hindi naton ma-address no sa insakto kag appropriately noong aton nga mga symptoms nga nabatsyagan. So amo na siya ang red flags no, mga common nga mga red flags sa paggamit sang AI. So very common gid no ang misinformation no, especially sa use sa improper use sang AI no sa subong nga tinion no kag di syempre nang idugang ko na lang no mamagi ko sa mga tagpalamati naton again gina-reiterate namo no nga mga mental health providers nga as much as possible kung kaya nyo nga mag-access sang mental health professionals mas okay gid pero there are ways to responsibly use no ang aton ng mga AI tools no especially kung may mga pamangkot kita regarding our mental health symptoms concerns no kag mga problems naton so always number one gid nga tip no sa aton ng mga mental health experts is kung magamit kita sang AI we have to change no or baguhon naton kung paano kita mag-prompt sang AI most especially ginasuggest nila nga safe prompt no paano maghambal nga safe prompt oy naga for example I am currently experiencing prolonged fatigue and lack of motivation. Muna, ano ang mga psychological kag bodily no nga mga concepts nga related sa amuni nga nabatsyagan ko based on research nato muna balan. So amuna siya mga safe naton nga mga prompts no. So hindi ka maghambal nga I have amuna ko ni nga symptoms, hindi na ko katulog mayo, 10 hours na ko nga bugtaw, subong, no, for the entire night. May major depressive disorder na bala ko, or may sleeping disorder na bala ko, no, kay usually, ang gina-pick up na ni AI, ang pinaka-last mo nga statement. Uh-oh.
1: No? Kaya ang sabat ni AI nagadepende sa prompt nga gina-input naton.
0: Yes, no? Amo na siya. Very important, gid, no? Kag always protect naton, protektahan gid naton ang aton nga digital privacy, no? Strip out ang aton nga personal details, no? Kag always adjust no ang aton nga mga privacy settings kung magamit kita sang AI no para nga hindi ma-compromise ang aton nga privacy no and always gid last but definitely not the least it's okay to consult artificial intelligence pero ipa-validate mo siya no sa isa ka human doctor no or sa isa ka human nga mental health professional no pwede gina may mga patients gina nga nagambal nga doc kay tinabudlayan kami bala mag-access or kadugay gidya mag-access ang mental health professional nagakonsulta ko sa artificial intelligence sa muninga app or sa muninga tool pwede lang ko kapavalidate kung sakto bala niya ang mga sabat

0: niya. No, so hindi kita mahuya maghambal sa aton ng mga mental health professionals regarding no sa pag-consult naton sa mga AI tools kay ara man kami no ng mga mental health professionals nga mag-assist, mag-facilitate, ka mag-validate no sang inyo nga mga concerns no most especially kung nag-consult kita sa AI tools prior to face or teleconsult.
1: Sige. With this, Ma'am Shai, madamo gid nga salamat sa imong time nga ginahatag diri sa RMN Iloilo, mayong aga, stay safe and dry.
0: Yes, no. Thank you so much, Ma'am Maggie. Kag sa tanan na doon, yung mga tagpalamati, sa Subo nga Domingo, stay safe, yes, and stay dry, no, and stay happy, gyapon, despite sa maulanon nga panahon. Thank you, and happy Sunday, gidliwat sa atong tanan.
1: Nabatian si Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Sa aton mga kauturan nga one type, one click, one type away, no, ang artificial intelligence may ara sang benepisyo kag dalang may peligro kag benepisyo ang dala sang paggamit sa niya. Again, wala man gid totally gina-discourage sa mga mental health professionals ano kay Ma'am Shai yung paggamit sang AI sa pagpamangkot angot sa inyo ikayong panghunauna. But of course, there are ways to use AI responsibly. Kung magpamangkot ka modera angot sa inyong mental health, namigid ko nagagamit ka mo sa mga positive nga prompt. Ay balaan mo ang sabat sang AI, kita man na iyang nag-input dira ti depende sa ginabutang naton nga mga words. May mga benepisyo like ang bali Ma'am Shai 24/7 available na siya in the middle of the night, this oras sang kagabihon, kaagahon. Kung gusto mo yang may makaistorya ka kag wala ka sang hindi mo gusto nga mang disturbo sang iban, pwede ka da ka type kag pamangkot sa iya, sabton niya lang na sa tubtob sa iya masarangan. Kung about emotions, mambal man lang na siya nga. Hindi siya makabatsyag sang emotions ka na, so daw hindi siya makakomment kung ano man ang ginabatsyagan mo. Kag ti libre wifi, kung may ara ka man lang sang wifi or internet connection, di mo na kinahanglan nga magbayad pa sang consultation fee. Judgment free pa. But of course, may dalaman ini double-edged sword nung paggamit sang ano sang AI sa mental health. May dalaman nga peligro. And of course, wala niya, hindi niya makahatag sa imo sang kinahanglan mo nga empathy nga only human being can give. Tao lang gid niya ang maka-empathize sa imo, hindi niya mahatag sang teknolohiya. Anyway, saylo kita sa aton nga dental health alert sa Subong Aga, Rajuman Mark. Naka-standby na sa piyak nga linya ang aton nga partner tag sa Kadomingo, dentist, orthodontist, aesthetics, implantologist, and PDA Iloilo member of the board, si Dr. Hermina Balyesta Gonzalez. Doc, mayong aga, welcome back dari sa aton nga programa.
2: Yes, mayong aga man, Rajman Magi, no? Kag sa tanan naton nga mga tagpalamati nga nagasunod sa programa sang RMN.
1: Oo, Doc, isa ka maulanon nga aga sa aton tanan, no? Subong nga aga because on July na Nutrition Month man, sa subong nga aga masami ginambal naton. Hindi ka magkaunsang matamis mga makaguba sa aton nga ngipon. Today, let's focus sa topic nga nag-explore sang mga specific nutrients na gina-require para nga mangin strong, dense, and mangin manami no ang aton nga ngipon sa pangkabilugan. Food as medicine sa pag-build sang stronger teeth from inside out. Ano bala, Doc, ang una? Ano ang mga essential tooth-building nutrients nga kinanglan naton para nga mapag-on ang aton nga ngipon?
2: Yes, sa liwat no, tungod nga Nutrition Month, ready man magi no, so dapat gid no ang aton tagpalamati no, naga-focus sa pag-protect no sang aton nga ngipon, so ma-prevent ang mga cavities no, ug ma-promote ang sa gihapon nga healthy ang aton nga ngislo no. So dapat no ang ila ni nga pagakanon or ang ila nga pagakonsumuhon no nga mga pagkaon, so dapat rich in calcium, no? So, para sa structure na sang aton nga mga ngipon, no? So, makuha ni nila halin sa mga gatas, no? Sa mga cheese, sa mga leafy green vegetables, no? Kag sa mga, of course, no? Sa almond, no? So, iba nagakonsumo sina. And then, pwede man, no? Nga, makuha nila ni sa mga pagkaon nga rich in vitamin D. So, ini naman, no? Para maabsorb ang mga ginkaon nila, no? Nga, halin sa calcium, no? Maabsorb si calcium. Kag sa gihapon, no? Nagapapag-on, no? Sang aton nga ngipon, no? So, ini makuha nila ang vitamin D, no? Kung nagakaon sila sa mga sardinas. Isakop din nila kaon inang mahumok na tulaan, no? Sang sardines, no?
1: Ang bukog so, na sa sardines, si Bandok pala no. Ginabilin.
2: Yes.
1: So, dapat
2: no,
1: kanina siya.
2: Hindi pag-ibilin, no? Okay, because rich in vitamin D, no? So, mga salmon, so, egg yolk, no? Kaon ka mo sang itlog, ang yellow sang itlog, no? Kag mga, mga fortified ng mga pagkaon, no? Or pwede man, no? Kung pwede sila magpa-expose man sa medyo mainit-init, no? Before 10 o'clock nga morning sunlight, no? Pwede man because ang vitamin D kinanglan sang aton nga lawas. So, amuna, no? And then, pwede man, no? Nga mga pagkaon nga rich in vitamin A. So, ini naman, no? Para nga healthy sa gihapon, no? Ang aton nga mga mucous membranes, no? Wala sang may nagabukol-bukol da. So, matap na ang mga dry mouth, no? Kung may hindi ka pala inom tubig, no? So, problema, no? Kag nagabulig ni nga mag-heal, no? Ang mga tissue, no? Sa aton nga bakong kaisa, no? Kung may pala nga mga pilas-pilas sa gamay, no? So, ini naman, no? Si vitamin A, of course, no? Makuha natin sa mga carrots, no? Sa kamote, no? Sweet potatoes, no? Sa melon. So, amo na, no? Mga, pwede na, no? At least na may ara sila na balaan, no? Para at least madasig, mag-ayo kung may mga pilas-pilas ka sa imo nga baba, no? Mga pagkaon na rich in vitamin C, no? So, para naman, no? Ma-maintain sa gihapon nga healthy ang aton nga mga ngislo. Kag, ini nag-fight, no? Sa para at least, no, wala sang inflammation, wala sang may nagabanugda, no, sa aton nga gums, no. So, dapat kaon ka mga bayabas, mga strawberries, no, pwede na siya. Or basi, no, mayara ka da, gamatanom ka sa mga katumbal, bla, mga bilog ng katumbal, yung bell pepper. So, pwede man, no, rich in vitamin C na siya nga mga klasika mga pagkaon, no. And then, idugang nila, no, mga pagkaon nga rich in magnesium, kag potassium, no, para mabalance ang levels ng nutrients, no. Kag makabulig ni siya nga ma-prevent ang mga enamel density loss. Kay kung kaisa, no, mahilig kita magkaon sang tamis, kag mga acidic na mga pagkaon. So, ini makuha mo si potassium, kag magnesium sa mga saging, avocado, so, dark chocolate, no? Si pumpkin seeds, no? So, amo na ako kaysa, no? Mga pagkaon nga pwede natin, gid nga, at least maka-build, no? Sang aton nga. Sa gihapon, may aton nga ngipon, no? Sa wala sang problema, no? Kay because, kung, amo na ako isa, may gapamangkot, aradyo man magi nga si dark chocolate na include siya sa magnesium, sa potassium nga ay tungod nga tamis siya, no? Because, no, kung madalom kita maghangop sini ang dark chocolate, so may-ari ni siya nga component nga CBH. So, C, it stands for kukwa, B, bean, tapos ang H, has, amo ni siya ang may specific nga cavity fighting compound, no? Kung i-extract ang dark chocolate kay nga chocolate. So amo na ko kaisa, no, nga masiling ka nga ay ano siya gali maka-help man siya. Yes, no.
1: Ngambal nga biko ang chocolate hindi gid pwede kay hindi siya manami sa nipon siya, so pwede man gali.
2: Yes, no. Oo. So ibang di amo na, no, nga kamislead man sila because so amo na, so dapat, no, nakahangop gid ang aton nga tagpo lang mati sa gihapon, no, because the nutrition month, so dapat, no, kahabalo kita, no, so anong mga pagkaon.
1: So with that being said, dok, yes, kun dark chocolate, makabulig ba lang pagkaon, for example, sa pagfix sang cavity once nagform na ini sa ngipon sang tawo?
2: Yes, no, kinahanglan gid no, of course no, i-restore siya no habang gamay pa ang mga dental caries no, so mga hairline pa lang
1: no,
2: siya,
1: sa bago pa lang, sa so, first yes, stage no. pa lang siya.
2: Yes, no, kay importante, ang pinaka-importante diri no nga ilimit mo sa gihapon ang imo nga paningaon no, kay because diha gid ikaw na sa constant nga snacking no, wala untat nga paningaon, especially matamis nga mga pagkaon, matamis nga ilimnon, mga acidic nga pagkaon kag ilimnon. So dapat gid no nga kinahanglan no ma-neutralize ang acid sa sulod sang aton baba no. So amo na nga may mga tooth friendly nutrients kita nga dapat gid nga ipahangop no nga para sa aton nga tagpalamati no, amo na dapat ang ikonsumo ta especially no during meal time no. So pwede man no after nga nakakaon ka sa tamis, nakakaon ka sa mga acidic no, amo na. So dapat no ipaulihi mo ang pagkaon no sang hindi tamis no, especially gakaon ka sa mga crunchy nga vegetables or cheese no, amo na ang dapat mo ipaulihi da no, because makabulig siya nga at least no sa gihapon nga hindi siya acidic kag maka promote siya nga damo sa gihapon ang laway mo no sa imo baba, because mi ara kita nga mga maayo nga mga pagkaon ra di man magi no para sa aton nga ngipon no. Amo na ambal ko kagina ang dark chocolate number one gid siya, pwede man no kay nagabulig ni siya magpahatig ano sang aton nga enamel. So amo na no dapat hangpon gid sang aton tagpalamati. Mga almonds no, amo ni mga best foods ni sila sa aton nga ngipon no, puno ni siya sang protein kag calcium no nga nagapa scrape off no sang plaque inang mga mapilit-pilit bala sa aton nga baba. So gina ano niya ni ginadula o gina scrape off ya ang mga mapilit-pilit no kun usangon tang almond. So amo na no. And then garlic no, pwede man siya mga best foods niya sa aton nga ngipo no. So although kung kaisa no may mahambal nga ti makakontribute sa sang bad breath no, pero may ara na siya nga ano nga component like allicin nga nagakip sang bacteria nga nagapakos no sang tooth decay no sa aton nga ngipon. So amo na kung kaisa nga
1: ma-outweigh sang beneficyo dok, yes, ang no reklamo nga gakos sang yes, dog gabakukon ang usbong bala sang apos.
2: Amo na no, ginabawal pero but they don't know ang effect niya sa aton nga ngipon no, sa sulod kag sagwa no. So amo na no mga best food, amo na bago kagina mga leafy greens no, puno ni siya sang calcium, vitamin A, may folic acid, vitamin C no, amo na nga healthy ang mga ngipon no kag gamay pa ang calories no kung magkaon kita sa mga uta no. Amo na so cheese, amo na ambal ko mga best food ni siya para sa aton nga ngipon no. So mga milk products no nga nagapag-unsang aton nga mga tul-an no. So dapat gid ni siya
1: dok for dairy ang yes, mo kay ina like gatas o gina-recommend siya kiti makapaayo sa ngipon. Ti what if with the lactose intolerant sila, wala sila ga konsumo sina anong pwede sa din sila no? Pwede kabawi.
2: Yes, no. So, pwede man, no. Bawi sila ang mga calcium-rich na dairy-free nga mga pagkaon, no. Pareho sang fortified plant milks, no. So, basahon, gid nila, amo na always, gid, no, mag-check nila ang label, no. Kay base, lain na mabakal nila, kag hindi namin sa ilang at siya, no. Hindi sila hiyang sina because may lactose intolerance sa isa katawo, no. So, fortified plant milk, so pwede nin mga unsweetened ga mga soy milk, almond milk, oat milk, pwede man no, mga excellent alternatives na sila no sa mga tao nga may mga lactose intolerance no. So pwede man mga dark leafy greens, so amo na sa gihapon pwede sila mga cook nga ano ning spinach or kali. So mga kali galing diri daw, wala kita diri daw hindi magtubo guro diri no kay sa mga malamig nga lugar gid ni siya usually. So mga fantastic natural sources ni sila, collard greens no, amo na no. So I don't know if may ari kita di pero ina no, pwede gid siya makabulig ni siya no. And then calcium no, tofu, so of course no, iban siguro sini no, nagakaon man sini sang mga ano sang mga tofu, amo no? So pwede man no, so maka-provide din sa sang mineral boost no kag namin isa sa aton nga enamel. So amo na ambal ko kagina mga dilatas balak, canned fish, dilata, sardina, salmon, so dapat i-include amo na ambal ko ang tul-an niya na hindi pagyaboy kay amo na ang pinaka-importante nga rich in calcium siya no, so naga-provide ka madasig sa mag-absorb no ang gin ang calcium nga component tsaka phosphorus no, amo na kung kaisa dapat makahangop kagid ko anong ginakaon mo lang tawon mo ang label no sang product amo ginaimportante. Pwede man mga nuts no, mga seeds, so pwede na siya amo na sa gihapon no, chia seeds, almonds no, so mga taas ni ang concentrated nga sources no ay tungod nga plant-based sila nga calcium, so amo na ang ila pilion, so that's why nga nami siya no para sa aton ng mga ngipon tungod sa calcium, may phosphorus, may vitamin D. So, sana may siya, no? At least kabalo sila because ang aton nga ano ni ang aton nga lawas kinanglan tagid ang calcium, kinanglan tagid ang vitamin D, kinanglan ang phosphorus, no mineral, so kinanglan tang may mga extra vitamins kita, no? Because gina-recommend gid no nga tungod nga at least ang ma-build sa gihapon ang ano ni ang aton nga enamel nga
1: mapag-on siya. Previously sa aton nga mga discussion diri always man ginambal nga nami gid ang carrots, ang apple, yes, mga medyo watery like cucumber. Paano yes siya doc naga-act as natural toothbrushes sa ngipon naton ang ining mga ginampang mention naton healthy nga yes utan and fruits.
2: Yes, no. So ina sila no nagasirbi na sila mga enamel cleansers ta kag nagaprotect man sa aton nga ngipon no. So amo na ambal mo kagina no. So apple, carrots, mga celery no, mga natural toothbrushes na ang ilang function no para at least no mga panasang tanan no. So amo na kung kaysa ang mga enamel builders naman makuha mo sa mga dairy products no. Ang yun pa mention ko mga utan, kag mga fatty fish, no? So, dira naman, at least, no, may idea itong tagpalamati. And then, kung gusto mo man, no, nga ma-reduce ang mga plaque, no, sa imo nga ba-ba. So, pwede man inom ka mga green tea, black tea, pwede na siya, kahit tungod sa fluoride na component na, kag may ara man sa polyphenol. So, amo na kung kaisa, no, pwede siya nga ma-reduce no ang plaque. The plaque amo na ang balpo, the cheesy substance na after magkaon ka sa mga pagkaon ng mga matamis no, nagakabilin sa imong baba especially kung hindi ka pa, pala inom tubi. So amo na no amo gin na ang halinan nga may ara ka na sa mga dental caries no. That's why no amo na gina-encourage naton inom damo tubig no. So kung idugang nila ang mga nuts kag seeds no, mga almond, so amo na no kay because ini ambal ko kagina nagapascrape ni sila sa mga plaque amo na, so idugang nila because sa mga enamel cleansers ni sila no kag nagaprotect sa aton ng ngipon, mga crunchy fruits and vegetables, so amo na ang gimpang mention nato no, so naga-act as natural toothbrush no, so that's why at least may alternative aton nga tagpalamati after nila kaon tamis, after nila inom mga soft drinks nung ipaulihi ang mga hindi matamis. Dapat may ara na silang mga crunchy ano vegetables or cheese amo na ang pinakalas no para at least no ma sa gihapon nga mag-increase ang salivary flow sang isa ka tawo kun naga-uga sang cheese amo na ang function niya no, so kun yes naga-increase ang salivary flow ano matabo syempre sa gihapon matinlo ang ngipon, healthy ang ngipon no, so amo na nga gina-advise naton gid tungod na nutrition man, so dapat ang tooth friendly nutrients ang dapat naton i-consume no, especially amo gid na ang during meal time, so amo nang pinaka-importante gid no, amo na hambal ko damo gid mag-inom tubi no after sina para ma-wash out ang mga food debris no, ang mga nabilin dira ang mga ginkaon mo, and then sa gihapon no nagatoothbrush kita after meals no, so 3 times a day kung pwede And then, dapat nagailis man kita sa atong toothbrush, no? Every 3 months. So, piliyo naton ang soft bristles, no? And during the time mag-brush, dapat at least, no, naka 2 minutes, no? Amo ng pinaka-importante, ipalo nato, no? Pinaka-basic, no, nga requirements, no? Para sa gihapon ma-maintain nato, no, nga nami ang aton nga ngipon, aton nga ngislo, no? Sa sulod man kagsagwa, no? Because, tungod nga nutrition mat, no? So, hindi naton paglipatan, no, ang mga aton nga obligasyon, no, sa aton nga lawas, no, nga para at least ma-maintain sa gihapon kung ano ang dapat naton nga kaunon lang tawongid because, no, amo na may mga sayings, balahar duman magi nga, you are what you eat, right? So, di ba? Familiar kasi na. So, amo na, ano, kung alibawa, nagkakaon ka sa mga matamis, mga fatty, highly processed, nutritionless nga mga pagkaon. So, wala, hindi ka favor no, sa aton nga lawa. So, amo na ako ka isa, no? So, hindi lang nga overweight kita, no? Dako pa ang risgo, basi, no? Ma-develop sa mga damo nga mga balatian, no? Sa aton nga lawas, no? Amo na ako ka isa, no? Kung nagkakaon kita mga unhealthy ng mga pagkaon, no? So, daligid nga may mga tooth decay, no? Yes. Bad breath ng isa katawo. So, amo na, no? Ang importante nga, balaan nila kung ano ang mga alternative, no? Because sa akong nagkakaon naman kita sa mga healthy ng mga pagkaon, so, hindi lang nag-reduce, no, ang chance sa mga health risk, pero nami aton pamatsyag, so damo ka energy per me, so hindi ka tamlay, no? So nami ang imo digestion, nami imo tulog, no, kag more positive, no? So amo nang pinakaimportante, no, para sa healthy diet, no, tungod sa nutrition man. So dako gid ang part sang good oral health, no, kun naga-visit ka pa sa imo nga dentist twice a year for cleaning kag oral exam. So amo na gid ang dapat na mahibaluan, no, sa ato tagpalamati, no, dapat amo na ambal ko, naga-focus kita, no, sa pagprotect sa aton yung ngipon, ma-prevent ang cavities, ma-promote sa gihapon ang healthy gums, no. So dapat ilimit ang mga pagkaon nga mga rich in ano, mga simple sugars, no, kay because ang sugar amo na siya ang naga-feed sang bacteria, amo na nga nagabuslot ang ngipon, may guba aton ngipon, no. Kag mga frequent nga snacking dapat ilimit na, no, kay need tagid nga i-increase, no, mga fibrous nga mga pagkaon, no, mga sa kanina, apple, celery, carrots, no, para at least, no, may dugang kita vitamins, no, minerals, no, para pag unsa gihapon na aton nga ngipon. Amo nang dapat nila tandaan, no, nga dapat gid gali, no, nga amo na ang aton nga itudlo sa aton pamilya, no, about sa mga healthy foods choices, no, para sa gihapon ma-maintain, no, nga maayo ang ilang ipon kag mga ngislo, no, sa gihapon happy kag healthy ang the whole family. Okay,
1: yes. Sige, Doc, thank you so much and happy Sunday sa imo.
2: Thank you so much, man. Rajuman Maggie, kag happy Sunday too.
1: Nabatian si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Good morning sa kay Sir Joey Aheno Tormon Esteva. Dala sa may Puganan, Lambunaw, Iloilo. Sa kay Laura Sumagaysay, Azun Pineda, Stella, Mamery Recabar. Update lang atis kita magtakop sa nagapadayon nga hampal sa Argentina kag Switzerland. Second half na kita 1-1. Kalagas pa ang Switzerland. Before ang 70th minute sang hampang naka-score ang Switzerland para nga mapatas ang score sa 1-1 against sa quarterfinals ini sa nagapadayon nga FIFA World Cup. Sa ginapatigayon ini subong sa Kansas City Stadium sa Missouri, USA. Nawig pa ni ang oras, Rajuman Mark. Pwede pa, no? Yellow card. Kasi sino ning yellow card? Instead of yellow card, red card na. Update, monitor ninyo ang update sa so, nagpadayon ng hampang sang Argentina kag Switzerland ang magadaog mag-avance sa semifinals sa so, nagahulat na nga England. Inahulat na lang ang magadaog sa tunga sang Argentina kag Switzerland para makompleto ang apat ka teams sa semifinals sang FIFA World Cup 2026. From yellow card to red card sa Switzerland. reklamo naman ni sila karon nga ang FIFA pro Argentina ra man Martin. Baha naman na sila sa ex karon. Sugpon si ni Freaky. Anyway, standby na sa masunod nga programa dari sa DYRI-RMN Iloilo. Again, score 1-1. Argentina 1, Switzerland 1. Down to 10 players na lang ang Switzerland after nga matagad sa red card. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kung inyo alaga, Dradjuman Maggie Eresuelo Malariado, kaginiong RMN Mental and Dental Health Alert.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic, abot kaya na at sulit pa.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Nerelito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, day. Ano na ba't sagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon. Timang bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
15: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulo, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
18: D3 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
20: Yung may D3.
21: Matatas mga buti ka.
22: May family history ba na kamuusong diabetes?
23: Mag-TDX 500 ka!
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag-TDX 500 ka na!
22: DTX 500!
23: Ang may powerful compound!
22: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
23: DTX 500!
22: Garantisado!
23: Epektibo!
22: Aramis
23: DTX 500!
22: Mighty C,
23: ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
22: Mighty C,
23: mabaka sa mga butika.
22: D3 Bio.
25: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginan ay bulig sa D3 Bio. Tungod ko na papagawin niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
22: D3 Bio.
23: Ang D3, nga may Vizio.
22: Ang Vizio,
23: nga may D3.
22: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
23: Magalingin bala ang imo nga uha?
22: Masami nagkapangihi?
23: Masami ginauha?
22: Si may diabetes ka na?
23: Mag-DTX 500 na?
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compound
22: nga nagapanubo
23: sang imo blood sugar?
22: DTX 500
23: garantisado?
22: DTX 500
0: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Be MX-traordinary with MX3.
29: Sample Plus Gold.
30: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
29: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
31: Santon Gold Coffee Mix.
32: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
31: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
33: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
34: Charm Fab Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
35: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
36: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
34: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
35: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
37: ACS!
29: Sample Plus Gold.
38: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
29: Santon Plus Gold.
31: Mas pinalakas.
29: Pinagaling.
31: Pinahusay.
29: Santon Plus Gold.
31: Sa mga butika.
39: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, senokot. Para nami ang bugtaw. Calcium Senoside Sinocot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All may natural na solusyon. Calcium Senoside is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
41: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki ng mga butika.
42: iBerry for a clear and healthy eyesight.
43: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
44: Untat na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
45: Tusiran Forte!
2: Unilab quality yan.
44: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
46: Ubong makulit? Just stop it!
0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
3: And Dr.
4: Ito po si Dr. Bernie Ong.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
7: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
14: Pwede sa may mga diabetes.
15: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
12: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Ang oras tatak alas 10:44.
18: Mr. kag Mrs. Wais Expenses. Sobra bala ang gasto sa sasweldo? Pamati ang programa nga gindisenyo kon paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang balabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. kag Mrs. Wais Expenses. A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. kag Mrs. Wais Expenses.

0: Mayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN, Mr.
1: Kag Mrs.
0: Wa Isa Expenses. Subong adlaw, July 12, 2026. Kami inyo live gamakitaan kag ubatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
1: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyo Man Jaylin Tamayo para Onda.
1: Kag Radyo Man Lineth Fernandez Yulatriz.
0: Maayong aga, Radyo Man Lineth.
1: Maayong aga, Radyo Man Jaylin.
0: Kamusta ikaw? Sa bunga maulanon ang panahon.
1: Ari daw, hindi pa tani magbago. Doon na tuyo pa tani ka namigid magtulog. Basta nag-ulan ang tiyempo, maulanon ang tiyempo. Pero ti...
0: hindi pwede.
1: Hindi pwede hindi ka bangon.
0: Amo, naging pukaw, taka. Tay syempre kay kun kita lang yang ang pasugtan Radyo Man Lineth. Feeling ko magbuta ko yung mga alas 9. Ano day off mo lang yung balahaw. Tapos mamahaw.
1: Mabangon lang mamahaw, balik naman
0: bangon
1: tulog.
0: Lang mamahaw, balik naman tulog. Kun pwede lang, no? Pero hindi biya mo sina ang realidad. Kada adlaw may mga responsibilidad kita nga dapat matungdan. Pagkaangay sa ni sa katon nga trabaho Radyo Man Lineth. Bawi lang galing kun day off na.
1: Sa mga estudyante, subong lubos-lubosan yun na kay buwas, for sure, di wala na cancellation. Hindi na ka mo mag-angan-angan sa cancellation of classes, kaya di wala
0: na
1: gidiguro.
0: Oo, masanaaw na, mainit na sa sagwa. Kaga maayo man gani nga nakatilaw bisan gamay although da sa iba nga mga lugar hindi lang ya gamay nga ulan, no, buo-buo gid ya. Kag even dari sa aton may mga landslide, masubo gid para sa aton mga kauturan nga apektado sini. Pero kag sa masunod nga semana may mga ginalantaw man nga bagyo nga magsulod pa dari sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Pero syempre ginapangamuyuan naton o kon ginalauman gid naton nga hindi kon tani ini magdala sang dako nga kahalitan sa aton mga propiedad kay syempre sa kabuhi sang mga Pilipino. Radyo Man Lineth. Mm-hmm.
1: Kag sa mga nagliligad nga semana na discuss naman naton na Radyo Man Jaylin ang mga tips, mga wise tips kag mga paano bala makapreparar ang aton nga mga kauturan financially kon magabot ang kalamidad ginapaabot nga may ginapaabot nga kalamidad kag kun may ara pagid sang kun ara nag-experience siya ikaw subong sang calamity nagaulan sa inyo subong paano mong pagid mapreparahan kun may another pagid nga bagyo nga magsulod sa inyo. So last week siguro na diskusyonan na naton ni Ma'am Bing kag tani ma-apply na sang aton nga mga listeners.
0: Dira na gasulod ang importansya sang emergency fund. Nga hindi lang kita yung magsalik sa calamity fund kay kung hindi man una kung maapektuhan gamit kita sa kalamidad, sa ano malang ina. Ang calamity fund ga makuha naton kag kung mag-utang ka naman, calamity loan, ito syempre balayra naman ina. Naingid kung may ara kaya sa ginatawag nga emergency fund nga ma-usar mo sa tion sang emerhensya nga sa mga wala ginalauman ng mga sitwasyon kaangay sang posible epekto sang bagyo Radyo Man Lineth. Ang subong adlaw ginasaulog ang ika. Good morning, Ma'am Bing. Ara na aton nga financial educator. Pero sa siling naton na Radyo Man Lineth, ang subong adlaw ginaselebrar ang ika isa ka dekada. 10 years na nga kadalagaan ang maragtason nga kadalagaan sang Pilipinas sa International Tribunal sa pagpakigwato naton sang West Philippine Sea bilang teritoryo gid sang pungsod Pilipinas baliskad sa pagpangangkon sang China sa bilog nga South China Sea. Lakip na ang West Philippine Sea, Radyo Man Lineth.
1: Kaysa nagligad to gani nga si sa nagligad lang ang mga inadlaw Radyo Man Jaylin ginaclaim pa nila nga ang Batanes ila pagid pero
0: bao, grabe.
1: Oo, grabe daw wala nagid niya.
0: Hindi ako yung pagbinlan.
1: Iyo lahat sa inyo lahat yan.
0: Bisan ang Batanes ang subponse na Philippines, Batanes Philippines. Pero duy mo on pa nila yung Batanes China. So hindi naman amo kag hindi gid na iya kaya makatarungan para sa mga Pilipino. So ang importansya sa ning WPS nga padayuno naton ang hayag nga pag-angkon diri bangod aton gid ini legally ang international law, ang aton nga mga domestic legislation na ang aton nga mga historical maps na suporta sa aton nga claim sa West Philippine Sea. Ang Kalayaan Island Group aton gid ina gani hindi kita maguntat sa pag insister sa aton nga kinamatarong nga ang West Philippine Sea aton gid nga mga Pinoy. Sugpuna naton ang aton nga mga diskusyon, ilabi na sa aton nga mga topiko subo nga aga, may kaangtanan sa young entrepreneurs. Paano bala mangin entrepreneur especially sa bata nga edad? Posible ay hanina. Sino ang makapamatuod sina? Kag syempre paano naton ina ubrahon? Tanan nga ina aton pagadiskusyonan kaupod ang aton nga financial educator sa aton nga pagbalik. Ang oras, las 10:51 sa aga.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Bayo Jessic. Halong!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Ilong Ranger?
12: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Hindi man siguro madayon.
12: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
12: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C+ 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozep C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
17: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
18: D3 Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may Visio.
20: Ang Visio.
18: Yung may D3.
20: Marakas, mga butika.
18: Mighty C.
20: Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako galing si Ariel. Nagkanto si Rekis ang nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko. Tumar ko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
18: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman kang adjusted nurse. Sa sugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
18: D3 Bio, ang D3,
20: yung may Physio,
18: ang Physio,
20: yung may D3,
18: D3 Bio.
23: TGX 500.
24: Si Edin Grace Paglimutan.
25: Ako may sakit nga diabetes.
26: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
25: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar
26: sugo. Wow.
25: Mabakal na kamo. Sa Detex 500. Inamigit ini sa aron nga lawas.
23: TGX 500.
0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular na regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mga butika.
3: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado.
5: MaxFit, kargado.
10: Unilab quality yan.
27: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
28: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
29: Is sleeping soundly with EQ Drive. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Drive. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
30: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
31: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang oras, las 10:56 na sa aga.
33: Mr. Kag Mrs., wa is expenses. Sobra bala ang gasto sa sweldo? Pamati ang programa nga gindisenyo kon paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang palabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. Kag Mrs., wa is expenses. A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. Kag Mrs., wa is expenses.
32: Welcome back mga karadyuman, dali lang sa aton programa tag sa kadomingo, ang Mr.
34: Kag Mrs.
32: Why sa expenses? Kaupad ninyo gihapon ang inyong mga alaga, Radyuman Jolene Tamayo para on.
34: Kag Radyuman Lenneth Fernandez Silatrize.
32: Kag syempre, yari na sa aton tunga, Radyuman Lenneth, ang aton nga kaupod tag sa kadomingo, ang aton financial educator, si Ma'am Bingbing Hoswe. Good morning, Ma'am Bing.
35: Good morning, Radyuman Jolene. Good morning, Radyuman Lenneth. Kag syempre, sa aton mga suki, sa aton nga mga kawais, nga nagasunod gid sa aton sining programa tag sa kadomingo, dili sa DYRI, kag sa naga, hindi lang, sa tanan nga mga, ano naton, nga mga programa dili sa sa aton sining nga DYRI, but isa ini sa aton sining nga mga pamaagi, agud nga, maano kita ma-empower sa aton sininga kabuhi pinaagi sa pag-manage sang aton nga finances. Mm-hmm.
32: And speaking of empowerment, isa sa mga pagatutukan gid ya naton subong aga ang pag-empower sa kabataan. Yes. Kon ano bala ang kapasidad nga pwede pa malabot o kon pwede mahanas sang kabataan, especially nga hindi lang sa patag sang edukasyon, kundi sa patag, sa madamo nga patag, ilabi na sa negosyo. And isa sina, Ma'am Bing, ang isa ka nagabantog na subong nga ngalan sa patag sa negosyo, ang isa kat 18 years old, sobra na, 18 years old nga, pero 18 siya, sa na labot niyang iyang multi-millionaire status. Ini sa ngalan ni Kyle Molina, nga makita naton subong sa aton nga screen, mga karadyuman. Si Kyle Molina, nagsugod sa pagnegosyo sa edad, makibot ka mo, sa edad nga 13 anyos, Mang Bing.
35: Yes, 13 years old. No, na basically kitagalin.
34: Sige, nampang lang.
35: Sang 13 years old, ano ang ato?
34: Dula pa po.
32: Yung sikyo, malaguro niya.
35: Nagampang pa ko masiguro si Barbie doll, no?
32: Or nag-jackstone, kung ano-ano lang da nga hampang sang 13 years old.
34: Elementary na.
35: Elementary.
32: Grade 7 na.
35: 13 first year high school. Di may crush-crush ka na tuya siguro, no?
32: Kaya nag-gid elementary nga may ara na na. Si Kyle Molina, Ma'am Bing, sa amon nga, sa aton nga na na background check. Diba? Si Kyle Molina, or ginatawag siya subong nga Boss Kyle, isa ka bata nga Pinoy nga entrepreneur. nga founder kag CEO sang UniPC, ang fast-growing tech retail brand diri sa Pilipinas. Nakuha niya ang pagkilala sang kadamaan bangod sang iya paglabot sang iyang millionaire status sa edad lang nga 18, bangod nga sang iya innovative nga zero capital business strategy. Sang pandemic, ginlunsya ang UniPC, ang iyang kompanya, sa edad nilang niya nga 13 anyos, siring tagani sang 2020 COVID-19 lockdown sang 2020. 13 years old siya.
34: Oo, 13. Sino,
32: doon nabrigad lang yung 2020, no? 6 years ago.
34: Uh-oh.
32: And na-meet ang surging demand sang panahon sang distance learning, bangod na kinahanglan noon ang computer, ang laptop, ang technology, o kung ang gadget, mambing and Regimen Lineth. Ang gin-persuade ya, or gin, and ganyo yung iyang supplier, nga hatagan siya sang 60-day credit line.
34: 30 to 60.
32: Uh-huh. Para sa iya first 5 computer setups nga madasig man iya nga nabaligya, mambing.
34: Yes, no? So, yes, tama ina, no? Kag hibaluon naton kung bala at 13 Mm-mm. years old nga aamo na na dayo naging entrepreneur sa, no? Mm-hmm. So sa pagdugang pagin natin nga pag-research sa sinid, very inspiring gid ini, no? Ang story ni Kyle Molina, no? Nagdako siya 10 years siya sa iya sini nga lola, no? So lola niya nagpadako nga kay ang both parents mga negosyante, mm-hmm. so hardworking nga mga ano, nga mga negosyante, no? So wala na halos time sa ilang mga kabataan, no, kay ti pagmata nila, no, wala na Mm-mm. ang ilang maginikana, no, kung kaysa nagatulog sa warehouse, no. Mm-hmm. So dito sila, dito siya nagdako sa iya sini nga lola, no, 10 years, no, and then sang paglabot niya 11 years, no, so galong siya, no, sa iya sini mm-hmm. nga parents nga maupod niya kuntani, no. So sa pag 11th year niya, no, nag 11th years old siya, nag-decide siya nga magpauli sa ila. Mm-hmm. Kagin-learn niya ang business, no? Kung paano bala maghawak sang business, ano ang mga skills nga dapat ibaluon, no? Kag i-develop, no? So mm-hmm. gin-learn niya ina sa iya sini nga mga ginikanan, no? So 2 years after, so nag-pandemic. So nakita niya ang demand, no? Sa gin-mention mo kagaina ang demand, no? Kahit i-lockdown mm-hmm. ang mga businesses, ang mga employment, work from home, no? Tanan na hindi na makagwa, no, pag magkanto sa office, no, or nga mag-report sa school, no. So halos tanan nagakinahanglan gid, no, kay tiin da mad the time, no. So ang computer, ang laptop, ang cellphone, mm-hmm. no, ang mga internet connection, so amo gid na. So dito niya nakita ang demand sa sina, mm-hmm. no. So ano siya, may business plan siya kag may system, no. Number mm-hmm. one, sa pag ano sang yes, ara na ang imong entrepreneurial mindset, may skills ka, no. Paano mo ma-develop ang imong skill kag nakita ya to, no, ang demand, no. Kaya muna, no, in putting up a business, hindi lang na nga idea, no, but ang problem nga kinanglan solusyon, mm-hmm. no, sa problema ang imong sina nga negosyo, no. So dira na nakita ni Kyle, so pagka ano niya kahit hindi pa siya pwede, so nag-seek siya sang gin-present siya ina sa father niya, no, ang iya sini nga system kag sa iya sini nga mga nangita siya sa mga supplier nga pwede sa iya nga magpautang, no, mm-hmm. nga bayran niya 30 to 60 days, no, amo na nga dapat before ina, no, mag ang

0: Bong si Kyle, ara na ang yung mga branches sa up to 8 provinces.
1: Wow.
0: May 200 ka mga personnel, no? Kagkanami sa iya, kay ang iya nga, no, hindi lang na personnel, but ginalook, ginalantaw niya, nga ang 200 nga ina, may mga pamilya.
1: Mm-hmm.
0: No? So, number one niya nga goal, nga ang gusto niya, mag-ano, tungod, gusto niya nga i-buy ang times ang iya nga family, nga gusto niya maupo ng iya nga family,
1: yes.
0: No? Yes, sa una, wala sila ginapabalunan, no? Mm-hmm. Siyempre, ang iya sa nga kwan is, nakita niya ang iyang mga classmates, may mga balon, kung ano ang gusto mabakal, pero siya wala.
1: Mm-hmm.
0: No? So, sa una, negative man ang iyang pag ano sa iyang parents. But sang ulihi, na ano niya, na-realize niya nga tama ang pagpadakukin sa iya sa iyang parents, nga ang kwarta gina
1: pangabudlayan.
0: No? But before paman sa sina, siyempre sa ilang school, may mga business-business na ina siya, mm-hmm. no? nga pwede nga ginhimo niya. No? So, and then, na-develop ina, kang nakita niya gin, no? Of course, ang iyang parents, of course, may ara siya nga ibang pagin nga mga mentors, no, nga nagbulig sa iya. So, very important nga, ti sa subong, no, estudyante pagyapon si Kyle, nga ina, no. So, ano na, no, ang ginaano naton is ang iyang mindset gid, no, disiplina, no, ginaliwat-liwat na naton, kinangla, madisiplina kita, nga ano bala ang imo sininga sistema sa imo personal, no, kag sa imo sininga business. So, mag-ano na siya, magmata na siya, anong ginayon na niya nga himo? Pray, meditate, exercise, go to school, eskwelahan. Pagpauli niya, ano na, gano na sa kwa, no, sa iyang nga business, and then after sa iyang nga business, nag-learn pagid siya. No? Kay kinanglan, we keep on learning, di ba? Ginamo na, hindi kita nga mag, may business, okay ka na sina. No? Kay kung entrepreneur ka, kinanglan mo, ma-learn kung ano pagid nga mag-expand sa imo sini nga business, no? Paano nga mag
1: explore
0: again. Yeah, so ma-explore mo pagid, no, nga maano pagid kung may ara pa bala nga dapat i-change sa imo sini nga system or dapat nga improve, no?
1: Mm-hmm.
0: So amo na ang iya nga kwan, no? Ang iya sini nga activity daily niya nga ginahimo nga disiplina niya gid, no? So kung lang taon naton, balati wala ka bang ano mga barkada, sila hampan niya sa when it comes to that sambaliya. Ang barkada pwede malikawan, no? Of course may mga friends siya, no? But siguro ang mga friends more on mga business partners na ina, no? Sa iyang age, hindi bala? So sa subong, nag-ano siya? Nag-earn na siya sa pila ka millions, no? Monthly na ina.
1: Grabe,
0: no?
1: Kagbata pa siya.
0: Yes, oo, estudyante pa lang, no? Estudyante pa lang. So muna nga, kinahanglan, no? Of course, no, hindi nga bala ito, financial literacy, ang entrepreneurship, kinahanglan ma-learn yun natin. Inikag, nag-start ina sa balay, sa sunod sa balay, no? Kaya ang pag-develop, sang sina, nga mindset natin, ga-start sa ato na puluyan. Gamay ka pa lang, siya, si Kyle, gin-train, nga, amo na, nga ang kwarta, ginapangamudlayan. Hindi na amo kapos, no? So, amo na ang story nga very inspiring. So, you can check, no, sa Kyle Molina, ano nyo na, no? I-google ninyo, no? Para maka-learn, kag maka-inspire ka mo, nga, yes, ang ano man, kung ano ka mong mga sitwasyon, no, ang inyong kabuhi, kay ti, kalabanan sa mga nag-ano sa sina, is may mga handong sa kabuhi ni dya, no? So, kung may handong ka sa imong kabuhi, no, kinanglan, maano mo na, no, ma-visualize kung ano nga klase sang life ang gusto mo, no? And then, learn, keep on learning, no, improve mo ang imo, sining value, no, ang imong mga skills, dira, no? Kag number one is your mindset pagin.
1: Kung nalabot ini ni Kyle sa iyang lamharon nga edad, how much more ang mga may experience na sa kabuhi,
0: yes.
1: May mga ano na gani nakatapos na sa pagtuon,
0: yes.
1: Or nakasugod naman sila sa business. So hindi man siya amo na kadasig nga naubra sa isa ka bata. Ang it took 5 years gani sa iya para mga multi-millionaire.
0: Yes.
1: Pero nagsugod siya sa iyang ang importante sa iya istorya nga nagsugod siya sa paghimo sang sistema.
0: Mm-hmm.
1: Ano ginobra niya para nga may pang ano siya, may ibaligya siya or paano niya to nakuha ang iya inog capital.
0: Mm-hmm.
1: Ano ang gin capital niya? Kaya ti siyempre, paano niya gin padayon nga ti kung bata nga mindset naka-earn kagamay, gastoson mo na. Iyaya gin liwat-liwat niya pa mambinga.
0: Yes.
1: Sigihon nga kung anong ma-earn niya, i-invest niya naman to liwat sa basta nga magdako ang iya nga negosyo.
0: Oo.
1: So example gid siya nga hindi imposible bisan bata ka pa pwede mo na maubra, hindi mo na pagwalaton nga ang ginasiling bala naton nga perfect timing.
0: Mm-hmm.
1: Nga da, sa yes. Sa samtang wala pa ko katapos sa eskwela, hindi lang ano yan, dasun lang ko. Siya gani ka eskwela, pa sa

0: bong pero multimillionaire na. So ang pamangkot mambing, paano bala naton ina maangkon ang parehas nga mindset or at least somehow may ano bala may makalabot kita sa amo na bala nga punto sa aton nga kabuhi nga makapanumdom kita nga maangkon ang entrepreneurial mindset.
1: Yes, no. So ti ang pinakauna gigsina nga pamangkot is may handom ka bala sa kabuhi. Mm. Ano ang imo handom sa imo nga kabuhi, no? And be specific, no? Like sa inyo sining sulod sang puloy-an abi, no? Kung ikaw ang isa ka bata, no? Estudyante ka man, ano nga klase sang pangabuhi ang gusto nimo? So kung nakita mo na nga struggling ang imo sining parents, no? Hindi bala kalabanan sa mga nag-successful sa ilang mga career, sa ilang mga profession, ang mga nakaagi sang habos-habos, no, sang kabudlay, nga ang ilahan doon, nga makagwa kami dapat sa amon nga sitwasyon. Mm-hmm. No? Yes, may handong ka sa amo sa sina, but common is employment. Yes. Hindi bala common employment. So we need to have that entrepreneurial mindset, no, nga yes, employed ka, para nga to learn more, kahit very important ang knowledge mo gidman ina, no? And that can be your stepping stone sa imo sini nga pag-learn sa sina, no? Like si Kyle, no, ti ang iya sini nga ginakuha nga ano sa subong is business administration, mm-hmm. no? Kag bisan may business siya, amo na siya ka busy, pero naga-excel man siya gihapon, no? Sa iya sini nga pag-eskwela, wala iya gid ginapabayaan iya nga pag-eskwela, no? Kay ti siyempre, diri pa sa Pilipinas, ginalantaw, ginaya kung ano ang imo nga natapusan, di ba? Mm-hmm. Diri pa sa Pilipinas, kung ano ka. So, you can earn some respect pagid, no, sa imo sininga mga kwan. But, siyempre, ang proof sa sina is kung how much ang imo nga net worth, no, how much ang imo nga gina-earn nga passive income, o ginayang makambal ka nga rich gina siya, tungod sa imo nga passive income, hindi gani sa net worth mo. Mm-hmm. But, how much ang gimo i-earn nga passive income, no? So amo na ang ginaano ni Kyle is nag ano siya sang system, no? Very important sa business is may system ka, no? So amo na ang iya nga gikon. So ginpamangkot nga sino nga supplier nga mag ano sa imo magsalig. Nga magsalig sa imo nga amo ka nakabata, no? Tungod sang iya nga system, mm-hmm. no? So syempre ang mga supplier nga na, ginalantaw man na ang imo nga kapasidad, no? Ang imo sini nga ang system
0: kun magawork.
1: No? Yes, kung naga-work, no, kag syempre ara ang iyang family nga naga-back up, no, ang iya sini nga parents, ang iyang father especially, no. So kanami, no, nga kun syempre kung may handom ka, no. And then iano mo na, no, nga yes amo ning akon handom, no. So paano ko bala ini malabot, no? So syempre, kung ikaw estudyante, matuon ka maayo, no, iless mo da ang imo nga time with your friends nga hindi ka productive, no? So focus ka sa imo sini nga pagtuon and then learn mo ano ba lang ako nga passion, ano ba lang ang pwede ko pagig nga ma-develop nga ma-learn ko outside sa school. No, kay ang learnings naton hindi lang na sa sulod sa school but outside sa sina, no? So hindi lang kita magdepende, no? So we can learn, no, sa subong, no, na sa digital age na kita, no? Mm-hmm. So you can learn more dira, no, kag kadamo man sa mga kabataan, no, nga may kaugalingon na, no, hindi lang si Kyle, no, kadamo sa mga kabataan naton nga before pa man sila nag 18 years old may mga business na, no, mga RTW, no, kung ano ang ilang hilig dira nila, no, kagkanami sang aton man kahit may ara kita nga government nga agency like Department of Trade and Industry nga may ara nga mentor me. Mentor me, ano bala ang imo nga negosyo, no? Imo bi buligan ka, so makita ina, no, ang imo nga system nara, no? Pwede ka maka-start up, no, sa startup mo buligan ka sang government kung kinanglan ang capital sa sina, no? Pero kung may ara nga business nga hindi mo kinanglan ang dako nga capital, no, like services nga imo nga gina-offer, no? So dira, no, while ano ka pa lang, no, tuon ka and then at hindi ka lang magsalig sa school but learn more, no, kay sa experiences nimo dira ka pagin. Don't be afraid to fail, no, kay dira sa mga failures nga na, no, mga trials, no, dira ka naga-learn, no. Syempre i-learn mo gid dira, ano, kun diin bala ako nga ang na fail ako sa amo sa sini, no. Kaya mga nag-successful may mga failures na sila nga na ano man, no, nga na na-encounter man.
2: Mm-mm. So, dapat dulaon ang mindset nga ang mga kabataan, wala sila yasang ikasara nga mag-ubra. Kahit kung madumduman mo, kung mga bata ka na gani, kung gusto mo mag-intra, bala sa mga ginaubra sa tigulang, hindi ka lang ni mag-intra, kay bata ka pa. Oh. Hindi gali dapat na muna. Kaya ang mga kabataan, may ara man sila sang ikasara in their own little way. May ideal age bala, ma'am, basta sa mga gapamati sa bung sa aton, sa ilang mga radyo, mga kabataan, mambal sila nga, ay manig negosyo na ako, guro. May ideal age bala, mambing, kung paano ka or may ara bala sang edad para matawag mo ng self mong ideal na para maging entrepreneur?
1: So, ti sa mga muna, no, mga like kay Kyle, so sa mga 10 years old, no, bisan na no gani, no, bisan na like mga elementary, ang gamay mo nga negosyo, balik-balik yan, that is negosyo, no? Something na maka-earn ka, that is negosyo, maging reseller ka, or mga produkto ninyo dala sa inyong palibot, pwede mo mabaligya. So, that is negosyo, mag-iapon, no? So, ang importante, nga naka-learn ka kung paano ang mag ano no, ang magka-income, no? But syempre, no, ang ginaano naton nga hindi lang na nga magka-income ka, but may goal ka para sa ano mo balain na, no? Like elementary, gusto ko nga may ano, may income ako sa sinitungod nga nakita ko ang akon nga ginikanan daw ano na gid, no? Nagapangabudlay, so kinanglan makabulig ako nga on my own kun ano man ang mabalayran ko sa eskwelahan, ako na. Kay ti may negosyo na ako, no? So madala gid ina sa bata, na sang bata sa iya nga pagdako, no? Like ang like a be employment, no? So dira pa lang i-improve mo ang imo nga self, no? While or bisa naga college ka, no? Like sa mga digital nga ini, paano mo bala ang mga digital marketing, mga amo sana, no? Paano bala ang mga payment through digital, no? So mga amo pa lang sa sina nga bagay, so nag-add ka na sang value sa imo nga self nga kun sa employment na madugang mo ina nga mga skills kag may edge ka sa iba nimo nga mga competitor da nga para sa sina nga position. So di ba? So mas madali ka nga makakuha sang ano, sang employment nga ma-accept ka sa trabaho tungod nga mas angat ka kaysa sa iban nga mga naga-apply dila tungod sa imo nga mga skills.
0: Amo na nga kita believer kita ma'am nga samtang bata pa siling mo gani man nga bata pa tudluan ang kabataan kun paano magnegosyo. Pero hindi man nga negosyo siling naton nga may ano, may stocks and exchange.
1: Yeah.
0: Nga ang masarangan lang anay sang ilang pang-idaron ang simple lang nga pagtugyan sa ila sang pagbaligya sa mga ulotanon nga ginapananom naton.
1: Oo.
0: Nga dira wala man gani kita sang investment magluwas sa aton nga effort sa pagpananom. Ang magagmay nga mga butang nga pwede naton ma-involve ang aton kabataan sa pagnegosyo, pag-earn sang kwarta, even sa savings, pag-save mambing. Ang pamangkot pagid kung paano bala mambing mabalaan sa kabataan ang nagakaigo o kung right nga business gid para sa ila. Biskan di lang sa kabataan, sa aton man nga mga sa mga adult. Paano naton mabalaan, ma'am, nga kung may negosyo kita, amo ni nagasanto gid sa aton man.
1: Yeah. So ang ano ginaano natin gani nga turn passion into profit, no? Kun diin ang imo hilig, so pwede mo ina, no? But kun kaisa, no, kun ano imo skills nga dira, no? Pero pwede ka mag-learn sang other skills, no? Kun ang ina nga ano nga ang imo nga negosyo isabat sa ginakinahanglan or solusyon ina sa naga-exist nga problema.
0: Oo.
1: No? So pwede mo ina ya ma-learn, no? Kahit ang skills is hindi ka lang magsalig sa imong nga subong nga skills, but pwede ka gid, no, or kinahanglan gid nga mag-learn ka sang dugang nga skills, no? Para nga may negosyo ka, no, makita mo ina, no? Pareho sa kay Kyle, no? So ano ina gin-learn niya kung paano ang payment, ang pag-deliver, no, kay
0: very lockdown, no?
1: Yes, kay lockdown paano bala ina, no? So gin-check niya kung paano ang delivery sang iya sini nga mga products, ang payment sang iya sini nga mga customers, no? So gin-learn niya na kung ano ang online payment, no, sa mga musina nga mga bagay, no? So hindi man kinahanglan nga anong existing mga skills sa sumbat, you can learn sang additional nga skills nga akma sa nakita mo nga solusyon ang imo nga negosyo sa naga-exist nga problema, no, or concern dira or ang ginakulang nga demand sa inyo nga lugar.
2: Okay. So muna dapat nga kun ikaw isa ka negosyante, dapat open gid ikaw, ma'am, sa changes, kag open gid ikaw for new learning.
1: True.
2: Hindi nga kun na ano lang yan nabalaan mo, amo lang na mastick ka lang gid kay samtang nag-evolve ang imo nga negosyo, dapat ikaw man mismo bilang tag-iya sang imo nga business, dapat nag-grow man ikaw. Ang isa sa kilala gid kay Boss Kyle o kun kay Kyle ang iyang zero capital strategy nga wala gid siya may ginpagwa nga kwarta antes na nakatukod sang negosyo. So, sa mga kauturan natin nga nagapamati isubong, mahambal silang ay pwede man gali nga makanegosyo kita nga wala sang kapital. Pero kon mga amo na nga mindset balang Ilugon ng dayon nga ka-fail because wala man nila gin understand gin ang story ani kay nga wala man sa tuod kapital pero may ara siya sa mga system nga ginapresentar gin tun-an niya kon paano ma-gain ang trust sang mga suppliers magluwas sa kapital mambing ano pa bala ang dapat preparahan sang aton nga mga kauturan nga gusto man magsulod sa negosyo especially ang mga ara pa sa mga beginner. Lower year.
1: Yes. No, so, tikon ang, let's say, abi, ang emotion in business is kinahanglan sang tao, no? But of course, sa imo personal, kinahanglan na may adaptability ka na ginatawag nga. Kung whatever ang mga problema, hindi ka na magpanik, hindi ka na mag-quit dayon, no? So, solution, mangin positive ka lang, no? Ano bala ang mga option ko diri, no? Kasi let's say ko na fail ko sa amo ni and then ano bala ang pwede ko mahimo ma-innovate nga matagaan ko ina sang solusyon no so adaptability no kun ano na let's say may mga changes sa market or sa ano da nga mga problema nga ma-encounter sa business so solusyon no pangita ka sa mga option nga hindi kaya mag-quit no and then of course sa imo nga pag-manage sang tao no kinanglan ang imo nga mga tao nga na consider mo nga mga partners mo ina no partners mo ina sa business hasta sa abi let's say kun dako ko na ang imo nga hasta sa utility nga ina no kinanglan partner so mas dapat may maayo ka nga relasyon sa imo sini nga mga tinawo dira no kay ti ang ilang nga productivity no naga-enhance ina no kun maayo ang imo nga relasyon nga i-instill ina sa ila si mind nga aton in a business no diri nagakuha sang inubuhi sa inyo sini nga pamilya no like si Kyle no hindi lang na ang iya ginalantaw is ang iya nga mga tinawo but ang kaayuhan sang pamilya sang every nga tinawo niya no so kanami sa mga amon nga mga mindset no kag yes may mga coaches siya no kag naga-learn siya no amo na nga hindi ang even ang mga manggaranon gid nga wealthy gid iya no they are kumbaga mga lifetime learners ina so hindi kita magdepende amo lang gid ni ano na ko sini na okay na ako sa akon nga kwan nga ini no nga profession nga ako nga income nga ini no so dira nagasulod naman nga ang proper financial management gid no nga whatever income we have sa employment man ina or sa business ma-manage ina maayo para nga iwas utang, mapreparahan ang mga future responsibilities, no? Ikaw kag ang imo ka pamilya kag sang imo sini nga pag-retire, kag whatever wealth nga gin-build mo, kinahanglan nga mag-expand indi nga maalimunaw, no? Dira nagasulod ang atong ginahambal nga generational wealth, no? Kag dira nagaano man ang pagkaimportante nga matudlo ina sa kabataan, no? Ang financial literacy, ang ano nga business nga dapat involved gid ang bata, no? Sa inyo nga nga family business.
0: Speaking of involvement, ang na-mention naman mama ang mentor coaching. Si Kyle ang iya nangindako nga giyang iya ginikanan ng mga business owners man. Kung kita, especially sa kabataan, kay ti iyang entrepreneurship mo, ano ang kadako ang dapat ka i-consider nila, ma'am, kung magpili sila sang coaches? Kay posible nga good thing lang nga gani kay Kyle kay ang iya nga ginikanan may entrepreneurial mindset. Pero kung kita sa isa ka pamilya, do ikaw pa lang ang nakapanumdum nga mangin entrepreneur ka, wala ka blasang gina look up nga amo sa amo sina nga patag mambing. Ano ka importante nga makapangita kita sang amo sina nga mga coaches nga kung hindi man sa aton family, siguro sa aton nga workplace o kung sa aton nga mga kilala lang mambing.
1: Yes, no. So kadamo man no kun wala ang aton sini nga ginikanan, nga ti daw ang aton nga ginikanan is let's say mga employees employment mindset lang no so ikaw yung bata naka-develop ka sang mindset sang being an entrepreneur so very important no part gid ina nga daan nga may coach ka no nga may magiya sa imo no so kun ano sina so naga-learn kita no amo na nga very important nga part gid sang daily activities mo is to learn so paano ka mag-learn mga books podcast no ti sa subong may ara nga mga nga mga pages no, YouTube, even YouTube no, nga may ara like Jim Rohn no. Mm. Si Jim Rohn isa ina sa mga gina-follow ko gid nga dira na it is not about financial management but life coach no. Paano ka nga mag-develop sang tama nga mindset no, para hindi lang sa imo sini nga life but sa imo sini nga finances no. So ang digital world is gahatag sa aton sang oportunidad nga baka learn more nga ma-improve nato ng aton nga self no. So take advantage naton ina nga every time nga ara kita online, ano bala, are we learning or entertain lang no. Hmm. Makakadlaw ka to then after si sina ano na to no, ang imo bala ang imo nga gina ang time mo bala nga maglantaw ka sa sina, makasolve bala ina sa imo sini nga problema sa subong kun struggling ka sa imo sini nga finances no. So very important ang pag-learn gid nato no. Mm-hmm. So may kun wala man kita nga in person nga coach no. So initially we can read sa mga books no, sa mga podcast nga ina, sa mga ebook no. Kadamo sa sina no or sa mga YouTube channels no, maka-learn and ano gid ihabit kit every morning no, every morning. May ara kita nga motivational no, but of course mga motivation ina, but importante is we need to take action like developing the right mindset. Ano paano bala, ano bala ang mga steps no. So ang importante is may ara ka nga sistema man mismo. Mm. Sa imo sini nga daily activities no, nga ma-develop mo na, madisiplina mo ina. Kag part sa sina syempre is to take care sang imo nga health no, sang imo nga mind no. Mm. Kag syempre sang imo sini nga finances man no. Ang schedule ko bala sa sini nga kon no, like kung employment ka, after my work or during my spare time no, ano bala ang mga himuon ko para ma-achieve ko ang ining akon nga goal, para ma-develop ko ang disiplina nga amoni nga makabulig sa akon level up no, nga makagwa ako sa ining nga sitwasyon no, nga makapamayad ako sang utang, nga pag-abot sang emergencies hindi ako nga mangutang or mangayo sang foreign aid sa akon sini nga utod nga OFW no, or preparahan ko ini kay ti marug college ang akon nga bata no. Ang akon nga retirement kinanglan amat-amat kun ini nga preparahan naman no. So mga amo sa sina, so dapat may ara ka nga plano, kag ina nga plano nagadepende sa imo sini nga mga na learn no. So part sang imo nga daily activities is to learn no. Yes, ara man may entertainment ka, pero hindi kada mag-hook nga. Mm-hmm. After sa sini isa lang ka ano no, isa lang ka video then okay na, makakadlaw na ko gamay amo ni no. Pero at the end of the day no, so i-check mo no, ano bala na achieve ko bala ini no, daily no, monitor gid ang imo sini nga mga activities.
2: Mm-hmm. Kag sa at the end of the day sa imo man gyapon ma'am nga personal kon ano mo gid ka gusto nga ma-pursue in ang business, kay bisan pa may mga coaches ikaw, bisan ano pa na sila ka excellent in sa mga sa field sang financial literacy, wala man agyapon sang pulos kon ikaw mismo hindi ka willing to learn. Kag yes. Pares kay Kyle ang iya gani mga parents both negosyante, pero siya on his own nagpanikasugid siya para ma-pursue ang iya business. So hindi maghambalang iban nga layo man kami kay Kyle, kay ti siya ang iyayang mga parents ya, negosyante, bisan mag-inano pa da, bisan mag-fail pa da ang negosyo ya, or may mga challenges nga mag-abot sa iyang negosyo, may ara siya balang back-up, may karantuan siya dayon. Muna usually ang mga young entrepreneurs, doon nakulbaan man mag-take risk. Good risk. Yes. Kaya wala sila isang salandigan, wala sila isang fallback. Nga kung mag-fail ang ilang negosyo, wala bala sang may ma-back-up sa ila, especially uh-oh. Financial, sa financial nga aspect. Mambig. Sa amo na ang edad, for sure madamo man na siguro sa mga failures nga again si Kyle, kag nagaka-amaze ka balang ti asa subong ara ang negosyo yamo. So bisan siguro may naagyan siya nga mga failures, nalampuwasan niya ina. Ano bala ma'am ang mga qualities, mga characteristics nga dapat naton ang kunon kung gusto naton maging isa ka young entrepreneur?
1: Yes, so kinanglan may positibo ka lang, no? Kung may mga challenges, may mga problema, hindi lang mag-dwell sa amo sa sina, no? But take those nga ini palagyan ini nga maging strong pagin ako, palagyan ini nga mag-expand ang akon sini nga business, palagyan ini nga mag-successful in tungod kag na-embrace mo ang ina nga mga challenges, no? So maging positive ka lang, kag sa na-mention naton nga maging adaptable ka, no? very important ina, no? Sa case ni Kyle, no, yes, may mga ano sila, no, nangin modelo sa iya ang iya sini nga mga parents, but ang ilang ang iya nga ano gid sa parents niya is ang hard work, mm-hmm. no, nakita iya gid ina, no, pero ang business ang iya sini nga parents ang traditional, pero sa iya naman nga part didto kay ti bata pa siya nangin dako sa iya nga ed sa iya kay bata pa siya ang iyang ihibalo sa mm-hmm. digital world, no, so gin ano yan na, no, ang iya sini nga knowledge about sa digital marketing, no, sa mga amo sa sina nga bagay nga didto nangin dako ina nga bahin sang iya nga sistema sang iya sini nga business nga nakita nga sang iya sini nga mga supplier nga ginsaligan siya, no, nga zero capital, no. So nangin na madali siya nga naka ano nga nabayaran niya dayon, no, in a short period of time nga layo pa man ang deadline nga ginahatag sa iya, pero na ano ya, no, na nalabot niya ang iya sini nga goal, but of course damo ang mga challenges like managing sang iya sini nga mga tao kati syempre ang mga sweldo pa sa sina, no, mm-hmm. So but amo na, no, start small, no, start small kati siya gani nag-start siya pila lang daw 5 units something, no,
0: 5,
1: oo, so dira siya nag-start pero ti sa Subo makon mo 8 provinces, no, ang iya nga kuha, no, so, but oo, by the way, no, pwede siya gali gihapon maka ano niya, kung gusto nimo nga mag-business, no, commission basis.
0: Mm-hmm.
1: Commission basis, so wala kadaya sang capital, no. So open siya sa mga partners, no, nga mag like sa mga young entrepreneurs nato, no. Pwede ka, no, nga mag-partner kay Kyle, no, as ano, no, nga magbaligya sa iya sini nga products, no, nga mga ano sina, no, like laptop, cellphone, no, commission basis. So mm-hmm. kanami lang, so, syempre ano na, amo na ya nga ang kapital mo laway lang, di ba? Pero maka-income ka.
0: And speaking of laway, isa na sa mga nasiling mo kapital, ma'am, kag isa man ka marketing strategy.
1: Yes.
0: Amo na akon ka isa nga may butang ta, may ara ka na sa mabakod nga sistema, pero kulang ka mahuloy on ikaw. Uh-huh. So hindi mo man mabaligya sang maayong imo manami kun tani nga produkto. O kun produkto nga kay ti wala ka kabalo sang imo nga market, mambing, wala ka kabalo kun kasi mo na ibaligya nga kag, especially sa imo personal, bala paano mo ma-conquer o kun madula ang imo nga pagkamahuloy-on bilang isa ka negosyante.
1: Yes. No, so when it comes to marketing, so pwede gid ya kung may mahuloy-on ka sa pag-market sang imo nga product, digital marketing, mm-mm. No, kay hindi ka na
0: maghambal.
1: Nga maghambal, no, or let's say abi kung face to face ina, hire somebody nga kun ano ka na inang hindi ka expert dira, or while you are learning pa sang amo sa sina, hire somebody nga maka ano sa imo maka market face to face nga maka ano sa sina. But of course we need to learn, very important ang communication, no, mm-hmm. Kati syempre you will be dealing with your partners, no, pero ti sa amo sina nga bagay, no, in papers manina, no, kun ano ma-question na mo luman na sabton mo, no, ma-encounter mo na, no, ang mga fear mo, no. So kadamo nga mga entrepreneurs nga sang una nga no, ka mga introvert, mm-hmm. nga daw mahuya, no, pero ang confidence naga-develop ina, no, especially if you are the CEO sang imo sini nga business.
0: Mm-hmm. Kag nakita mo ba lang nga may mga ano na may gain ka na, mm-hmm. gamat-amat no, makita hindi wala ni gali may maubra para sa akon ang huya lang.
1: Yes, so,
0: na kinanglan ko mag-step up, kinanglan nga matun-an ko kung paano ni ibaligya sang maayong akon nga negosyo.
1: Yes, so kahit may goal ka, no, kinahanglan ko ni gali ang ini nga skill, kinanglan ko ni nga i-learn ini kahit para ma-achieve ko ang ini nga goal ko, no? Mm-hmm.
0: Kay common.
1: Yes.
0: Yes, common gid ya sa especially sa kabataan nga hindi ba balo mangin confident para sa ilang mga kaugalingon, kaya kinanglan pa nila sang pag-iya. Pero swerte naman niya ang mga parehas naman sa ila edad, pero mas confident na niya, mas may kumpiyansa sa kaugalingon bala. So, isa sa mga kinanglan din natin matunaan man, ma'am, ang marketing strategy, ang
1: yes,
0: pag-market,
1: communication,
0: effective communication sa aton nga market.
1: Yes, tama gid, no, kay ti syempre kung ikaw ina, no, ang ikaw mismo nga business owner sa sina, ikaw ang naka hibalo mm-hmm. sang ins and outs mo sang imo sini nga business, no? So kun anong ginapamangkot sang imo partner, sa umo man ang sang imo gina let's say imo gina let's say sa
0: case na
1: oh, ginabaligian mm-hmm. sang imo sini nga system abi no mm-hmm. para mangin partner mo like sa yani ni Kyle nga ina no granting abi nga humuloyon si Kyle no mm-hmm. pero ti gi present kya man lang ang iya sini nga system mm-hmm. no. And then kung ano da nga mga questions isagto niya naman lang no. So mga muna no ang communication is transferring kung ano ang mga ideya mm-hmm. no. So in whatever way, so communication man ina no, oral man nga face to face na or through online non-voice, no nga mga so. Oh, yes. So.
0: Mm-hmm. And finally ma'am Bing, ang imo na lang nga pagpanugyan sa aton nga mga kabataan, sa hindi lang sa kabataan, sa mga adult man nga na-inspire sa istorya ni Kyle kag syempre na-inspire man sa imo mga yes. pagpanugyan sa ila kung paano magsugod sa pagnegosyo regardless ang edad. Kahit may ara man gani sa mga, kung may bata nga nagasugod sa negosyo, may mga senior na, may mga hindi man gid amon ang kabag-ohan nun sa ininga patag, pero nagasugod gihapon sa ilang pag-negosyo, mambing.
1: Yes, no. So, importante gid, no, para mag-ayuhan kita sa aton sininga pangabuhi, no, we need to learn how to be entrepreneurs, mm-hmm. no. Kahit nalantaw ina, no, nga kalabanan, no, kadamo sa mga struggling, no, kaga ina, tungod isa sa mga reason is that nag-depend lang kita sa single source of income nga muna ang employment, no? Or gamay nato nga business, no? So we need to learn paano ina, no? Kung may existing ka na nga business, no? Learn more kung paano ina mag-expand sa imo sa nga business or mag ano kapagid, no? Mag-create kapagid sa kaugaling another ano pagid, mag-diversify ka, no? Sa imo sa nga business, no? And for those, no? I-change na naton ang employment mindset, no? Yes, employment, yes, part ina, no, sang aton sininga nga stages, sang aton sininga pagpanguwi. Kaya very important man ang sa aton employment initially, kaya we need to have a regular income, no, kung may, ano, kita, kung may responsibilities kita, no. But, while, ano na, i-manage natin maayo ang aton income from employment and learn more, no, ginambagani natin dere, nga, to increase our cash flow, reduce expenses, have other source of income. So other source of income, employment ka, kinanglan may ara ka nga side hustle. Not just one source of income but multiple source of income, and we must learn how to invest to make our hard-earned money grow sa paper asset or sa invest sa aton sini nga business, no. So istudyuhan maayo, no, ang aton sini nga business, no. May mga businesses nga hindi mo kinanglan ang capital, no. So learn lang, but importante is develop the right mindset, no. Manage yourself, manage your mindset, no? Manage your time, no? Amo ginang importante, no? Ano ba lang ginahimo ko every day? May any bala every day? May ano bala ako? May ginhimo bala ako to improve myself, no? To improve sang akon sininga knowledge, to improve sang akon nga skills, no? Mm-hmm. So whatever situation we have sa subong, no? Kung may handom ka sa imo sininga kabuhi, no? Very important nga may handom ka, gin ka dapat i-visualize mo gini na and learn paano ina ma-achieve, no? Ang importante, maka-start ka, no? Maka-start ka, start small, no, kung business ina, no? Maka-start ka small sa imo sini nga pag-develop sang disiplina sa imo sini nga lawas.
0: Okay. We'll take that as your ano naglagid man, ma'am. Ang final nga pagpanugyan sa aton nga mga tagpalamati, especially sa aton nga mga lamharon pa nga mga negosyante, kag maging negosyante, Radyo Man Lynette.
2: Basi, mga pagkasunod nyo, ang mga kabataan, di mo rin may mga negosyo na daog pa nila.
0: Unahan pa. Pero, ti, amo na gani, siling naton nga, ang edad, hindi man nayabasihan sa aton nga success. Posible nga bata ka pa naging successful, bangod nga ti bata ka pa man nagkayod, bata ka pa nagsugod sa imong journey sa pagnegosyo o kung sa ano man nga mga pamaagi para nga maka-earn ka sa imong passive income nga legal. Pwede man nga maedad ka na, pero ti wala ka man nagpaperde sa sitwasyon lang gid nga mambalsa lang nga ti tigulang ka naman ang payain mo yung pagpaninguha. Pero amo na gani, kinahanglan naton inaadlaw-adlaw ra sa malinaw kag Ma'am Bing. Kag with that, we thank you Ma'am Bing sa imo gid yang effort perme sa imo nga time nga gina-allot para sa ini nga programa sa RMN, ang financial literacy program nato ng Mister kag Mrs. Wa is sa expenses. May mga talamyawan ka, ma'am?
1: So sa pasalamat lang ko sa aton sining nga makauturan nga nagasunod sa aton kag panugyan lang we need to take action no sa whatever we learn no bisan gamay man ila bisan sa basic na saving hiba iyan ang ginaton ni take action madamo gi nga sala.
0: All right. Radyo Malinev.
2: Ginata antes kita magtakop Radyo Manjoylin ginatamyaw lang naton sang maayong aga si Tito San sa Barangay TV Baratak Nuevo kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kay Tito Nold sa Calyon Family sa Barangay Santa Rita Oton sa Barso Family sa Sityo Lictinon Aripdip kay Tito Arwin, kay Tita Espe Shosan dala sa Florable Home Subdivision Oton, maayong aga. Kag of course kay Tito Hector sang Tatoy Manukan and Seafoods kay Tita Marichu, good morning.
0: Mayong aga man kanday Oshas Cornell kay Romel Palmares Amoroso Glenn, good morning. Happy listening kay Tristan Wyatt V. Gulay kay Ronella Catalbas, mayong aga kay Rosalinda kag Edison Celibio kay kanday ng Georgie Gabiason and family, Dominador Pati Galon and family, Lola Amalia Sumakaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Galas, Tita Zenya Pahayupan, kay Sir Junel Madera, Ma'am May Agnes Bermudo Malones Bangkaya and family, kanday Ma'am Maria Lourdes Campos and family, maayong aga, amo man kanday Tatay Manuel Malones Sr., kay Konevi Marie Molina Yamada and family, good morning.
1: Muli naman, no?
0: Muli naman. Basta pariyan niya si Kael. Ako ganito, among muli na sa maasin. Kay Nanay Dida Adelita Argelias Tamayo, kay Tita Maritas Tamayo Mandarayo, kay Tita Fibian ng Maelin Kagwapa Johnny, kay Tita May Chongko ng Amy Chongko, nung Mark Irwin Paklibar, kag Tito Elmer, dara sa Haniway Iloilo Maayong Aga. Ang oras mga karadyuman, alas 11:40 na sa aga. Inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Mister
2: kag Mrs.
0: Why sa Expenses. Kaupad ang aton financial educator si Ma'am Bingbing Josue, ang aton technical partner Rajuman Mark Daniel Sokal dito. Kami ang inyong mga alagad, ako si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda.
2: Kada ko naman si Rajuman Lenath Fernandez Silatriz.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May cysts ko sa ovary.
5: 3cm na gali.
6: Hinitry ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
7: Sa mga butika.
4: Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sa Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Bakit right pad ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
4: Sample Plus Gold.
16: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Sample Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani disingan nyo ang Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Pilipinas sa Amerika. America, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kung paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. makibalita sa inyong himata nga nagatrabaho ko nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. Diri sa RMN Iloilo.
7: Good evening sa atong mga tagpalamatis ang RMN Iloilo Philippines. Good evening diri sa Amerika. Welcome sa programa Pilipinas sa Amerika. Subong adlaw maging kaupod naton ang isa ka Filipino teacher here in the United States. And we're gonna call him Doctor because he has a doctorate degree. We have Dr. John Irish Lira. Hi, John. Good morning sa'yo sa dito sa America. And good morning ba sa Pilipinas? But anyway, good evening dito sa atin sa America.
14: Hi, hello po. President.
7: Ayan na. Josie. Ayan na naman. Hi, President na naman tayo.
14: Thank you so much for having me. And good morning again from the Philippines. And good evening here. The United States, thank you so much for having me this time. Yeah.
7: John, mga ilang taon ka na dito sa Amerika?
14: Thank God, I'm now turning 3 years this August 1.
7: Mm-hmm.
14: I arrived last August 1 at actually sa Atlanta kami binaba and then stop over na in Atlanta and then we go to Greensboro, North Carolina. Yeah, thank you so much for asking.
7: Yeah. And bago ka dumating sa Amerika, you were actually an educator, researcher, at community leader there in the Philippines?
14: Yeah, that's true. I started my humble work as a student assistant at Philippine Normal University, where I just earned 12 pesos per hour, and then we need to render 100 hours per month, so that's amounting to 1,200. Pero minsan hindi ko na kumpleto, and then I'm thankful with the journey that I had after I graduated. I started teaching in the college at the International School for Hotel and Restaurant Management as a college instructor, mathematics college instructor, and computer instructor. So they assigned me to teach computer and mathematics, algebra and statistics that time, and math of investment. And also they also asked me to teach Computer 1, Computer 2, and Personality Development, yeah, as one of my subjects. So I was able to taught that subject for, I think, 2 years. So from 2008 to 2010. And then by 2010, the door in Manila opened to me. So I transferred to San Sebastian College, Regulares, Manila, where I was a full-time, I started as full-time college faculty. And after a year, they gave me assignment for the college. They asked me to be outreach coordinator, and that's I think how I grow as an administrator. Where because that department entrusts me to help the community. At the same time, there is no budget that will be given because it is an outreach program. So I need to create programs that will sustain. Develop, uplift the community alongside with the Quiapo, Manila. And then after, I think, 3 years, they gave me an office at the Prefect of Discipline. And then, I was able to, at the same time, 2018, I was able to taught now at the UST as a part-time faculty. And the following year, the graduate school door opened to me, the graduate school, where I started in Manuel Quezon University. And then I taught there for 4 years until 2019. And then I was able to become a deputy school administrator, associate dean of the college and senior high school. So principals and dean were reporting to me because I'm the deputy school administrator. Unfortunately, it isn't a night, and my wife doesn't like it. So we moved back again to Manila, and I began teaching again in National University Manila, located in Hokson. I started as a full-time faculty, and then after a year, they made me as the assistant director for research and innovation. And after 2 years, I became a graduate school faculty.
2: Mm-hmm.
14: And then by 2019, the door of De La Salle opened to me, where they invited me as the visiting mathematics faculty at De La Salle Graduate School, where I do teach advanced statistics, quantitative research.
7: Research, ayan. Pinag-aralan ko yan sa business administration.
14: I stayed there until 2023 in National University. And I gained a shot to go to United States. Because that time they gave me a visa where I don't need to pay anything. I just need to pass the interview and online demonstration. And thank God it ran smoothly. They gave me a good job offer and a good salary, tantamount to what I have with the multiple various colleges and universities in Manila. I was teaching also in Chiang Kai-shek Graduate School, San Sebastian Graduate School. So I have a good standing. They also they asked me to become consultant of the Texas City University, consultant for research planning and Thank you.
7: So, John, what inspired you to become a teacher, and why did you choose mathematics as your field?
14: That's a very good question. Sorry, nag-echo yata.
7: Say it again.
14: Hello?
7: Yeah, I'm here.
14: Yeah, that's good. Am I audible?
7: Yeah, I can hear you.
14: That's good. When I was a kid, I really like math. I like math because it is, I think it's everywhere. So I can see math everywhere, in whether in the cabinet, on the wall of the house, or on the leaves. Yeah, or every day we communicate with mathematics, with numbers. That's what I saw when I was a kid. So I was able to fall in love with math. And at first, I don't like to be a teacher because my mother is a teacher. Both my grandmother were teacher, and I see how difficult to become a teacher.
7: Mm-hmm.
14: And
7: mga math teachers
14: ba sila? That time, but mm-hmm. I wanted to be tawen mother ko. Gusto ko maging security guard sa school namin. So yeah. tawen mother ko. And then,
7: pero mga math teachers ba yung mga ano mo, yung parents mo, or yung mom mo and your grandma?
14: Opo. Sorry, ate, nawala po yung audio ko. Yes po, President.
7: Okay lang. So, mga math teachers din sila?
14: Yung mother ko is an English teacher. She is an elementary teacher. And then, she's retiring now. This year. Actually, dapat last year. So, next year na ngayon. Dahil marami po siyang mga leave. And then, yung grandfather ko naman, sa father side ko, is a principal. And then yung grand mother ko sa father side ko rin is also a teacher, also an English teacher. And then dito naman sa may mother side ko, yung grandmother ko is also a teacher, but I think she is on the elementary also. Yeah, elementary teacher as well. Yeah.
7: Mm-hmm. You know, John, many students find math intimidating, no? In your case, how do you make mathematics interesting and enjoyable sa loob ng classroom?
14: That's a very good question. That every teacher should find their subject matter enjoyable, at the same time conducive learning environment for their students. So what I'm doing, especially the first day of my class, I'm very eager to know what are the type of students that I have, what are their learning style, what are their preferences, what are their backgrounds. I see to it that what I'm teaching to them, what I'm selling to them, is that they can easily comprehend. So most of the time, I do modify my subject matter, the mathematics course, to, for example, if they are mass communication students, so I do ensure that they will find out the relevant importance of math in their course, or if they are tourism, they are architecture or engineers. Yeah, I really relate them, or they are computer science. science, IT, or accountancy, okay, or political science, I don't always relate mathematics on their course, on their field, on their interest, so that we will be navigating on the same boat and we have the same interest. So I also collaborate with the counselor, with their parents, and with the university, mm-hmm. making it more meaningful and enjoyable learning environment.
7: Mm. But in your own, you know, in your family, all of you, mahilig ba talaga sa mathematics?
14: Yung kuya ko rin, kumuha rin siya ng electronics engineering. And then yung sumunod din sa akin na lalaki, we were 7. So yung panganay namin, electronics engineering, communication engineering. Yung ate ko is also a teacher, an elementary teacher. And then ako na yung pangatlo. Then yung sumunod sa akin, engineer din. Ano naman siya, industrial engineering. And then yung panganay din namin is also a teacher. Both yung pang-5 at saka yung pang-7 namin is IT. So I think, yeah. We love, we understood that. Yeah, thank you. Yeah, that's correct.
7: Mm-hmm. But John, you also publish, you know, scientific research and are recognized, no? Na-recognize ka sa Scopus and Web of Science author. Can you tell us something about this?
14: Yeah. Ever since I taught in college, we have no lesson plan. We have a syllabus. And the mandate of the higher educational institution at the Philippines is to conduct research, to research, write research, publish research, and implement research. So that's the first time I heard that is in my master's degree. That was 2009. We were asked, in the graduate level, we were asked to submit a research paper. So, and I'll be honest, at that moment, I'm just doing research just for the compliance. But when I started working in San Sebastian, College Recoletos, Manila, that is in Claro Imbrecto, I have seen how research can be useful and can be beneficial to the university, to the college institution, as well as, at the same time, to the community. So I conducted the researches in line with the needs of the community. So, and then from that, I do create programs that would benefit the university and the institution, at the same time, the community. Yeah, in general, on how they can they will become sustainable, like living our livelihood, or they will become independent, independent, profitable, or like a productive citizen of the Philippines. So that's where I started to write research. So I started writing research in the academic world, and then I was able to write that in the community. Integrated to the community, and then when I went I always went to presentation because I like presenting research paper, like most of the academicians, most of the faculty from the UP Ateneo were listening to you while you were sharing your research, and they will give you a round of applause, sometimes they give you questions because they want to learn more, also they wanted to replicate your paper, your research that you conducted.
7: Mm-hmm.
14: That's where I love, and I was able to see a lot of good people, intelligent people, smart people, and I was able to collaborate with them. That's where I started again. That's where I embrace research. At the same time, it is relevant for increasing my rank, because in the colleges, in the higher institution, you need to have a good faculty evaluation from the student, from the dean. At the same time, you need to have research conducted and implemented, so and or publish our researches. So it has different rankings. So pag ka nakakagawa ng research, mas tumataas yung rank mo. At yung kakakana nun, tumataas din yung sahod mo.
7: So, pero diba when you speak about research, ano yan eh, parang scientist ka.
14: Yes po, po.
7: Yan actually ang trabaho ng ano ng scientist, yung maging researcher.
14: Correct. Tama po. So, and then when I went to National University, they hired me as a mathematics faculty and researcher. So they want me to not only to do research, but to publish research to reputable. Because before, from 2010 up to 2016, I have conducted several researches, more than 20 researches. But I'm not publishing that paper. I'm publishing a paper, but not in reputable, not in scientific. Kasi yung nangyari dun sa Pilipinas, sana marinig pa ng mga Pilipino, may mga ano kasi naging business na yung mga journal publication. So,
7: paano nagiging business itong mga journal publication?
14: So, meron na kasi nawawala na yung authenticity ng mga papers. So, meron isa, magtatayo lang siya ng isang organization niya, tapos magpo-call siya ng research presentation where the researcher will pay something and publish to be for their paper to be published. And because some faculty really wanted to go up with the ranking, so sometimes they grab this opportunity. So minsan yung level ng yung quality ng researches na pinoproduce ay hindi naman talaga appropriate at hindi talaga akma. Mm-hmm. So hindi siya nawawala yung validity. Mm-hmm. Nawawala yung reliability ng output. So yung kumbaga ngayon parang siya na yung AI. Pero I have seen nung 2016 when I was doing my dissertation, the university asked me to publish paper on the reputable journal, on scientific ones. So not only in focus in the Philippines, but also yung acceptable sa Europe, acceptable sa US, yung may talagang the best of the best, yung mga peer-reviewed. Yung mga reputable, yung mga scientist publications, ang tawag po doon ay scientific index. Yung mga Scopus po, ayun po, scientific index. Kasi po yun yung wala doon sa, meron naman sa mga Pilipinas, pero mga ilan-ilan lang before, noong 2016.
7: Mm-hmm. Pero sa ibig sabihin ito kung makapasok ka sa tinatawag na scientific index?
14: This is the most notable, talagang most top of the best of the top journal paper, alamin ng mga researcher. So when you publish in scientific, hindi yan basta-basta, hindi yan putso-putso, hindi yan copy and paste, meron yung authenticity, meron siyang validity, and minsan kahit napakaganda ng paper mo, pagka may isang ano dyan, kasi it was being evaluated by referee panel, external panel, reliable panel member all over the world. And sometimes, kahit maganda yung paper mo, pag mayroong isang panel na nag-ano dyan, nag-turn down, kasi nakita niya medyo invalid yung result, invalid yung write-up, may copy and paste, or ngayon, may parang yung AI, ay talagang automatically rejected po yan. So, yung mga external panel and referee po, and these are reputable and rin po, mga scientists. So you cannot copy and paste, you cannot create like a false information or a false, kasi this research is actually produced knowledge, authentic knowledge, like the real knowledge that we produce, because there's some were replicating or some copying or citing, yun po, so hindi siya pwede doon nang wala siyang may nabayari siyang protocol, kasi meron po yan na standard operating procedure. It should be specific, measurable, attainable, reliable, and it should be smart. At the same time, yung authenticity, referencing, the methods that you implement, the data results, so kailangan talaga siya highest standard, empirical po ang results.
7: Mm-hmm.
14: So yun po ang tawag namin doon.
7: Mm-hmm.
14: So, kapag nakapag-publish ka ng scientific, isa, masaya, okay na yun, talaga ibang level na yun. And, pag nakapag-publish ka na, hindi lang masasabi mo na maganda yung paper mo kasi sinasite. So, ibig sabihin na sinasite. Nire-replicate, at the same time, they are trying to use your paper as a reference dun sa gagawin nilang paper.
7: Mm-mm. So yung mga research mo na cited na?
14: I was thankful na since 2016, I was able to publish 8 papers. And one of my papers were cited 113 times, and the other one is 13. Yeah, the rest are 4, 2, 1, and 2, 3, 5, yeah.
7: Mm-mm. So, yeah. Yes, my question is, do you have to be a good writer to become a good researcher?
14: Yeah, that's true. Kasi may mga friend ako mga news writers sa Philippines, like in the Philippine Daily Inquirer, or like Manila Tribune. Iba kasi yung jargon ng pagsusulat ng news. So I like them when they write the introduction. They really write well dun sa introduction ng research. At the same time, yung mga English professor, they're really good in writing, kasi yung research meron siyang mga parts, meron siyang introduction, background of the study, the theoretical framework, the methodologies, and then explain your problem, yan literature, and then meron kang finding, the presentation, mga findings mo until conclusion, recommendation, yan summary of data and references. So, usually, ang gagaling magsulat ng mga ibang writer, pero may nawawalan sila ng methodology, ng mag-effective methodology, or data interpretation, and interpretation, conclusion, or, you know, giving the sense of the data that were gathered. So, meron naman, yung mga math naman, yung mga engineer naman, mga, minsan mga mathematicians, statisticians, they are really good in writing the data.
2: Mm-mm.
14: The data result, but they are having difficulty in writing naman yung
19: pero in your case, magaling ka na sa mathematics, magaling ka pa sa research.
14: Parang thank you so much, Lord.

0: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Balita halin sa Kapitolyo.
5: Maayad-ayad nga adlaw Iloilo. Welcome sa programa Balita Halin sa Kapitolyo. Sa gyapon kag sa kinandan, ini ang inyo alagad si Parikoy Ray Cabarles, manginkopod ta sa gyapon aton regular nga mga partners si Parikoy Early Garcia kag Parikoy Joel Turmon. Parikoy, miyad nga adlaw.
6: Miyad nga adlaw Parikoy kag sa aton mga suki nga tagpalamati.
5: Parikoy Joel.
7: Nakatamyo kita sang miyad nga adlaw sa kutob sa Malabutan sang aton nga pagwaragwak.
5: Alright, sa sining simana, padayon kami sa pagtalakay sang mga balita tuhoy sa mga programa, proyekto, serbisyo, kag advokasya sang Iloilo Provincial Government. Sa pagpanguna, sang wala sang liwan, kundi ang aton top performing governor of the Philippines, Governor Toto Defensor. Unaon ta sa pagtalakay ning 42 milyones pesos nga gin-release, no? Para sa pagtukod sang lima ka mga teen centers. Grabe.
6: Kag FYDC, Parikoy?
5: Anong FYDC?
6: Ang Family and Youth Development Center.
5: Ah, teen
6: centers. Mga, oo.
5: Banwa kag eskwelahan.
6: Yes, ini nga mga programa sa inalum ni sang opisina ni Attorney Von Superior, ang Provincial Population Officer. I 42.5 million naman ang in-release ni Governor Toto Defensor nga cheque.
5: Okay.
6: Para sa lima ka teen center, kag lima man ka Family and Youth Development Center.
5: Mm-hmm.
6: But silingon, lima ka mga bag-o nga building sang teen center ang pagatukuron, kag lima man ka FYDC. Grabe, Parikoy, no? Pasalamat kining mga LGU sa kabanwanan. Iti may matukod nga building nga bag-o sa ila nga magamit sa hindi lamang sa opisina nga under sa provincial government kundi sa LGU man.
5: Okay.
6: So ang teen center tag 3.5 million ning pundo. Pagatukuron sa Dapdap National High School sa Banwasang Tigbawan, sa De La Paz National High School sa Banwasang Banate, sa Rufino G. Palabrica Senior National High School sa Banwasang Dingle, sa Anilaw National High School kag sa Barotac Viejo National High School. Ang FYDC naman o kunang Family and Youth Development Center, pagkatukuron dira sa Banwasang Niagaw, sa Banwasang Alimudyan, sa Banwasang Maasin, Banwasang Anilaw, kag Barotac Viejo. Ang FYDC ni Parikoy ang target sini ni Governor Toto Defensor, tanan nga banwa tukuran.
5: Oh, grabe.
6: Oo, sang FYDC. So kada banwa nga makasubmit na sang papeles, mga may duta sila nga pwede tukuran. Insigida, ginatagaan ni Governor Toto Defensor sang 5 milyon nga pundo. So, sobra na ni 20.
5: Family and Youth, no?
6: Oo, Family and Youth. Dira na ibutang ang mga opisina
5: sa... Sa nisturang ko si Tito, ni Bon Superio, siya nga Family and Youth Sports Development Center.
6: Di ba si gusto niya may pundo man ka mo, tukod ka mo yung sports center.
5: Ah, gali.
6: Doon nila nagligat.
5: Doon niya ako pagpaugdoon sa iyang Family Youth tao, Development Center.
6: Oh.
5: Gusto niya may Sports Development Center.
6: Kaya. Or pwede ka mo makasunod pa rin ko. Sa isa, pagkit di ba nagligat ako ng balta, may ara sa Child or Children and Youth Development Center. Nga under naman niya sa Local Youth and Development Office. May lima na to, nga, or dua.
5: Nga napunduhan.
6: Nga napunduhan. So, basi pwede ka mo da kasunod, no?
5: May grocery.
6: Kaya iniya, Child and Youth Development Center.
5: Kaya ako yung pre ko, gusto ko lang tanong, i-incorporate dapat yung sports.
6: Oh.
5: Para nga hindi na magastos.
6: Mas maayo gid man, no?
5: Kaya balan mo, kung mag-separate kami, another budget.
6: Mm.
5: Nga para dira. Pero kung i-incorporate mo na, kaya doon pareho mo lang na pre ko, ang concern ta is about the welfare.
6: Sa mga youth.
5: Sa kabataan. Oo. Kaya ano lang, ang mabustam lang sa kabataan, no? Ang kinanon mo nga i-attendiron pre ko yao. Una, ti ang ilang mental health. No? Ti mo yung ang sports, physical health.
6: Yes.
5: Tapos, ang ila sininga, kung ano nga,
6: edukasyon. Ti, ang balmo to nagbiga, di ba related ang edukasyon kung sports?
5: Hindi, hindi pwede nga bulagan pa rin ko mo. Kaya ti, sa eskwilahan, may sports, may ara sang edukasyon. Hmm. Kagambal iya sang konstitusyon, di ba rin ko nagasiling, nga dapat i-incorporate kanya, pati si edukasyon, ang sport sa education. That is why nga, may palarong pamparalan, may palarong pambayan, may palarong panlalawigan, may palarong pambansa. Sa muna nga, hindi po, hindi pa rin ko, nga, ipainan mo, or hindi mo pag-include, i-separate mo ang sports. Dapat i-include mo ang sports sa edukasyon, no? Kahit i-part yun na sa welfare or growth sa kabataan. Nga para sa later on, sa welfare man sa kabataan, kung ina nga mga bagay na hatag mo sa kabataan.
7: Nag-agree ako sa imong punto de vista pare koy.
5: Hmm.
7: Kaya man ti sa ginambal naton ng isa sa mga mayor nga tinutuyo sang teen center.
5: Hmm.
7: Isa na da i-reduce mo ang risky behavior sa mga kabataan.
5: Hmm.
7: Like for example, ang paggamit sang ano sang illegal na droga.
5: Right.
7: The use of substance,
5: mm-hmm.
7: Di ba?
5: Mm-hmm.
7: Dapat ipaiwain na pare koy kag iban pa nga mga makatalagam ng mga aktibidad sa kabataan.
5: Yes.
7: Ti kun i-incorporate mo ang sports
5: mm-hmm.
7: sa amo siling programa,
5: mm-hmm.
7: ti di ba lang ang kalabanan sa mga kabataan nga naga-engage sa sports,
5: mm-hmm.
7: dapat wise ang bisyo.
5: Gusto eh.
7: Di ba pare koy?
5: Gusto gyud.
7: So, agree ako sa imong punto.
5: Mm-hmm. Kay nakabutang sa constitution ta pare koy mo. Total development
6: mm-hmm.
5: or ginatawag nila nga holistic development. Hindi ka pwede nga hambal ng holistic development kung edukasyon lang.
6: Mm-hmm.
5: Hindi ka pwede ka hambal nga total development kung mental health lang ang na-address mo.
6: Correct.
5: Dapat pati physical health i-address mo man.
6: Mm-hmm.
5: So that's the hambal nila nga, the total development of the youth.
6: Mm-hmm.
5: Tisa po na nga kina-suggest ko, kung tani, kung total development ang aton approach, include nilang sports.
6: Correct.
5: No, isa lang na ka project pero damo na siya kwan. Musa kwan damo siya igo pre ko. Oh. Kay karon ko mag separahon yung sports lain man niya binga may sports center man niya.
6: Mm-hmm.
5: Isu gay, isu gay kung tagaan ni kami ni gobi 5 milyones kada banwa.
6: Mm.
5: Mm-hmm. Okay man. Ah. Oh, favor man. Man niya guro kong bisyon ko si Dr. Kundals ni.
6: Oh.
5: No, nga ko bisyon si Gob nga istoryahon. Nga ti total may separado niya nga youth, family and youth development center. Kag may teen center ha.
6: Oo.
5: So may sports center man.
6: Mm-hmm. Para may na, child and youth development center pagid.
5: Grabe no.
6: So kung may sports center pagid.
5: Oo.
6: Pero I think kun mabatian na no kun makaistorya ka sa kay Attorney Yvonne Superior. Laban-laban pareho sa mo ni Perko Joel mag-agree man na siya guro sa idea mo. Nga isulod man sa sina nga mga centers ang sports. No, incorporate na lang.
5: Mm-hmm.
6: Mas mayo kay ti para ma-maximize ang resources.
5: Resources.
6: Iti anyway kung na-incorporate na nada ang sports, pilagi na yung pag-coordinate sa inyo.
5: Gusto eh.
6: No, di ba?
5: Oo eh. Actually, ka-function na rin ko yung itong sports development program. Mm. Despite nga whiny kita sa mga sports center sa panuwanan mo.
6: Yes. Ano pagidayhan kung may sa sina nga building, may desk dira
5: wow,
6: o kung may kwarto dira gusto, nga may ngalan nga sports center.
5: Ah. Di ba?
6: Kag may sports coordinator kag nagapumpo man
5: da. Ara da yabi sa piyak nga room bi or sa piyak nga space da for youth development no. About edukasyon, about sa behavior, mental health, diri sa piyak kay sports.
6: Sports.
5: Oh. Ah, di ba? Oh, isa lang kagasto pare koy, pero duro igo na.
6: Kag at least sigurado nga sa banwa ang mga tao nga nagakinanglan sang attention bisa sports, may kantuan sila kay mamba na to, may sports center to, may tao da nga palapitan mo kasi sila na to mataytay si mo pagkatus probinsya.
5: Sugit. Ang salamat may kay dugay taytayan mo ang akon nga sports development program kay Attorney Bon Superior. Pero namin ning may programa kita nga mo ni request probinsya sini Ilo no. So ang pala ko na kay nang aton yang initial nga istorya nga ti para ni sa total development sang youth mo. Hindi pwede yang hambal kay na hindi pwede nga mental health lang, edukasyon lang, kundi pati pang physical health sang bata. Kay ti nabutang mismo na sa ad sa konstitusyon pari ko imo nga hindi lang edukasyon na tutukan. Hindi lang edukasyon sports na tutukan, pati ang kinanglanon. Tunanon man kinanglanon sa kabataan. Tagaan ti address para nga mangin mapuslanon bla. Ang aton sini nga youth. Kay ti ambal ni si Roma sigan ko kin kuan man lang na kin balay man lang na ang muna mga proyekto pare ko yung mga projects tungkol sa kinambal ni si Rizal nga youth is the hope of the fatherland. Mm-hmm. Diba? To so ang mga kabataan nga ini nurture ta sa gusto pare ko. No? Kay sa lang tawag pa pare ko yung tabo sa takluban. Pay banwana si protak ni ibon ng ligad. Ti kay mga kabataan nya pare ko yo. No, engage sa kuno. Sa violence to? Violence gani?
6: Kung kulang ang paggiya sa kabataan, mabudlay gid man pare ko. Kag ini nga programa, hindi man lang ni iya sang gobyerno, iya sang eskwelahan, kundi kinanglan ng komunidad sini dire. Mao na siya nga may ginatukod nga pareho sini nga mga opisina o kung talatapan ang provincial government. Kay para nga mangin ano siya bala, holistic siya.
5: Yes.
6: No, gina-involve mo ang iban nga mga ahensya. Private or public organizations man. Amo na parmi kay Governor Toto defensor mo sa mga programa niya parikoy convergence. Gina-highlight niya na kay ti balaan niya nga hindi kaya sang probinsya nga kita lang. Kinanglan ta ang cooperation sang tanan.
5: Ang ako li parikoy ang mga program sang different offices sabi parikoy sa Iloilo provincial government no. Kag sa sports sabi lang tawon mo. Like limawa parikoy sa amon sa sports sabi. Hindi ka man gali pwede ya parikoy nga sa sports ya gobyerno lang yan magasto. No? Kaya dapat ka may collaboration gali. Collaboration sang gobyerno, sang agency nga being Iloilo Provincial Government, collaboration sang Department of Education, kaya sila man yung mga beneficiaryo parikoy sang aton program mo. Collaboration sang mga private sponsors, collaboration sang parents, kag collaboration sang community. Kaya mo muna siguro ang iban nga programa sang Kwanta Parikoy nga para mag-succeed. Collaboration man.
6: Correct.
5: Kay sa sports, sabi gusto sa magastos lang kami pero hindi magsuportar ang ginikanan sa kabataan. Huwag man pulos ang direksyon sang sports ta. Hindi man magbulig yung komunidad. No? Hindi man mag-upord ya si huwag man sa private sponsor. Si Depen, hindi man mag-upord sa aton. Huwag man yung pulos. So kung ara sa tanan, total development ng man parikoy sang youth ang ginalantaw tanga matabo ti sa ibang tanga opisina parikoy like sa kay Attorney Bon Superior ti ang target niya buligan ka bataan.
6: Correct.
5: Oo. Ti mo ni makadress ang isang need sang kabataan no. Kay ti nakita man ni Attorney Bon Superior siguro ang mga nagatakratabo sa kwanta sa palibota no. Musalbar ta gid parikoy sa mo ni mga programs parikoy mga facilities ta ang mental health.
6: Ako yung dang mabulig eh.
5: Mental health
6: siya may mga facilities siya pareho siya. Kundi may kantoan ng kabataan. Right. May mag-iya sa ila. May mga programa nga dihunon, nga igadihon para sa ila.
5: Gadi.
6: Eh, kung wala siya mga pareho siya no, nga mga facilities, di wala eh, no? Isalit mo lang sa eskulahan.
5: O, or ni gani, kuhan mo lang, italanti mo sa mga transient lang pareho yung lugar, pigado man. O, ang bawa, be. May organisasyon ka man tuod, no? May mga peer helpers ka, tanan nga, manpower ara sa imo pero kung way ka ti facility pero kung nga dira ang emotional nga do identity well, sa emotional nga programa do way man
6: correct.
5: Hindi ka man niya kambal nga operational no pero although nga ti sa sports pero kung bisan way ti sinapay ta operational man importante may contact person ka lang may focal person ka lang nga I mean nga nagadirihir man eh sa ila sini nga mga lokalidad na damo na. So, pasalamatan ta kay may mga programa nga kaangay diri sa may probinsya sa Iloilo nga kaangay sini. Kay ti si Iban siguro nga probinsya pre ko, ibot may amo amo man eh.
6: Daw diri lang ko guro bati nga may pareho sini mga programa pre ko.
5: Mm-hmm.
6: No? Kita lang nga nagatukod teen center, kada banwa, kada eskwelahan, kag mga FYDC niyo.
5: Mm-hmm.
6: Sa ibang lugar wala ni.
5: Dapat ko do may travel ko nang ligad adlaw si JRL. Do parte to sa galing po okto. Ano tong bati ko man?
6: Yes, kay ang sa aton na nga ano pre ko ya, sa programa ni Governor Toto Defensor.
5: Oo.
6: Sa best basa
5: ang okay
6: buligan ng mga mapadasig ang literacy sa kabataan bala. So ang plano sa probinsya sa ni Governor Toto Defensor nga i-intrata ni sa galingpuok kay best practice ni para nga masunod man sa iban nga ano eh nga probinsya kay ti nakaangko na ni isang recognition sa babaw mo. Black, kanday Senator Bam Aquino, Senator Secretary Anggara, gintayaw ning programa sa nga probinsya, sa best province, sa best basa.
5: Ang nakita ko muna na pareko, Joel, sa galing pook na, ang ginalantaw muna na permisang mga evaluators, ang sustainability sang programa. Halimbawa, magnaog na si Vice Governor Arthur Defensor Jr. Paano ninyo ni padayon nun?
6: So, bisan maglain ang leader, gahulagi ang programa, sige-sige.
5: Damo na.
6: Amo na yung yung, kung maglain ang leader, ti.
5: Kaysa sa mga pamangkot, ito nang isang una, sa atin ko sang evaluation, malapari ko, kaya hindi naka-finalist kita to sa may babaw. Sa galing po.
6: Ang programa niyo sa una sa sports?
5: Why pa? Ang kay, kay population to.
6: Oh, okay.
5: Nga, doctoral basing mo ito, ganun yung program mo. No? So, ang pamangkot na premis ang mga evaluators, parikoy, diin ang source ang inyong pundo siya na eh. Mm-hmm. Supplemental budget lang ini. Iya lang bala ini sang anong ganina? Aragi bala ini sa general fund? Or discretionary fund bala ini sang gobernador or hindi? Hindi ko magkabalgang ka discretionary fund lang, parikoy, hindi sustainable. Kaya pagkabot sa lain niya administrasyon,
6: Ubay lang lang
5: priority niya. Lahin niya priority kaya hindi niya na masustay kanugon. So, the best yung programa na gusto ma yun lang, i-awardan sa galing po. Okay, ito galing niya mo.
6: Yes.
5: Nga, asa sa noong. Lahin man ng administrasyon na mabulos, padayon ang ining programa.
6: Ipahibalota na lang sa mga pumuluyo, taparikoy. Kay balo bala ka mo, no? Ginasikrito, talang ining proyek pahibalota.
5: Bawo. Ang muna sikrito, ang ipabalo mo ba?
6: Daw mga apat ka programa sa probinsya ang plano ni Governor Toto Defensor na ibato to sa Galing Puok Awards. Kita lang guru probinsya nga muna. No? Tag-apat ka programa ang ibunggo mo to sa Galing Puok Awards. Di pila bala ka LGU sa bilog nga, pila ka probinsya sa bilog nga Pilipinas. No? Pila ka syudad, mga highly urbanized cities. Ano bala importante ang Galing Puok, parikoy? Kung sa premyo, no, monetary reward, gamay mo lang na, no? Ang importante sinidi ang recognition, pero kay kung na-recognize ka as Galing Puok Awardee, ang mga private organizations, mga NGOs, mga funding agencies, sus, madasig ka nila makita para nga mapasanyo pag itong programa mo. Kag, ginaimo ang ehemplo sa iban nga lugar sa Bilog Pilipinas.
5: Dako nga dumog,
6: oo.
5: Pero may kaginakantuan mo. Hambal ni sa una, sa chimpo bila ni Governor Arturo Defensor Senior. Hambal niya, kung hindi kita kabalo, kato kita sa ubang lugar kung mamangkot to. No? Subong niya, kung hindi sila kabalo, kato sila sila ilo. Asto, Pariko Joel.
7: May nagambal ni Pariko yung hindi maayo nga decision making para sa isa ka nagapalakat sang renda sang gobyerno kung ang isa ka maayong programa dulaon mo.
5: Gusto.
7: So sa mga programa sa ilalom sang administrasyon ni Gob Toto sa pagkadamo ng mga programa may ara kita nga na-institutionalized na. So that means nga nangini-institution ang programa nga ina kaya madamo na ang nakabinipisyo.
5: Gusto eh.
7: Bangod kay organisado ang mga pulisa ng mga programa. Kasi karoon kung dulaon mo na parikoy, kung bago abe, panalitan na magbago ang administrasyon, kag dulaon nilang programa ngayon na, sila piyang basurol ng tao. Di ba? So that means nga, ang anuman nga na institutionalized na programa, kapareho sang best basa program, may sigurado may continuity ini. Sigurado parikoy, may continuity ini. May anong term ka na parikoy early niya?
5: Sustainability.
7: Oh. Sigurado ko na iya. Kaya kung dulaon mo na nangita kayo mukhang masong ipulpo sa ulo mo, akigan, di mo taos na, damo ka nakabinipisyo, dulaon mo.
5: Pero ti, bilang praktikal man pa rin ko yun, no, sa isa ka politika, hindi naman consider niya, pwede naman i-consider niya, kung mag-change administration, hindi mo niya pwede nga ipilit. Depende niya sa kung sino ang local chief executive mo.
6: Oo.
5: Oh, kay gumduman ko na sinsimpo ni Governor Tupas, damo siyang mga ginpang islan na mga programa si Governor Arturo Defensor sa mga programa ni former Governor Neil D. Tupas, no? Ang pasigurado ko lang sa imo galing parikoy, nga ang ma-sustain ini, no? Kay manong bulos, ang manong bulos ng Governor Parikoy, way ko yung problema mo. Oo, kay ang manong bulos parikoy, ang iyang dedikasyon, kag ang iya sini nga pag hatag sang prioridad sa mga proyekto sang kay Gobernador Arturo Defensor Jr. Siguro ang dogin siya siguro ko yung mapatayo.
6: May ara na. May nagdiga na.
5: Wala mo naman. Wala mo naman na. Si Congressman Nonoy Lawrence Defensor na nagambal na mo. Sige, ako mapatayo.
6: Ah, okay. Oh. Sabagay, ito ma-end ang term niya eh.
5: Oo.
6: Bata pa si Kong Nonoy. Ma-end term mo, kuting kami makanto.
5: Naan.
6: Di bla.
5: Oo.
6: Gusto.
5: Siya daw mo na yung direksyon, no? Sang probinsya, sing Lilo. Kay, pasalamat kita nga ti, aling kay Governor Arturo Defensor Sr., no? Subong yan daw ako sa kapag pinagpanggamot na kita. No, ang mga programa at nagpanggamot na kay kanami abi sa mga programa ni Governor Toto Defensor nga may impact din pala. So sa pumuluyo, tiya max mo nga best basa ni Pre Koy, no? Sa mga kabataan tanga sa una ti damo illiterate ni kabalong basa. Subong daw damo nang kabalong magbasa Pre Koy tungod sa programa ta. Ti sa sports sa una, why sang university program, subong university program na sa timpo ni Governor Arturo Defensor Jr. Sa aton sini nga mga project sa kabanuanan do ni na isip pare ko mo. Ha?
6: Di kung ikaw limbawa politiko pare ko nga mabulos ni dire.
5: Mhm.
6: Ito imposible man hindi mo pagpadayunon.
5: Gani man kay pabor man isip mo pare ko mo.
6: Ang mga pumuluyo damo na benepisyuhan ni sa sini nga mga programa.
5: Mhm. Tay mo na sakto na nga ang programa subong sa chimpo ni Governor Arturo Defensor. Makambal kita yang maayo, may impact sa tao, no? Kag worthy of sustaining no ang ini nga mga programa hindi lang kay in place na ang kwarta in place na ang tawo no in place pa gid ya ang programa kay nga ati mabalaka nga programa gali pare ko abi ko ta sa una mag programa ta hindi ko hindi ko ang term nga programa mo kay bita ka makobra ka lang activities is already a program pero dapat gali pare ko organized and systematic kag order legally pare ko nga mga pagkandak sa activities amo gyud ang tawag nga program. Kay meaning may pagisod la. O ano sunod, ano sunod, ano sunod, ano sunod, ano sunod. Pero kung nagkandak ka ng activity, one activity lang hindi mo matawag nga program.
6: Correct.
5: Kay waay ka sang pagisod nga activity. Nga para nga malabot mo bala ang goal mo. No?
6: Ang emplomo sa nadapre ko ay ang bulig ni Governor Toto sa mga sa edukasyon.
5: Right.
6: No? Kung ang programa yabi pagpatindog lang sang classroom, ti kulang.
5: Kulang.
6: Di ba?
5: Kulang.
6: Oh, okay, patindugan mo sila classroom, pero ti damo pagli problema, damo pagkakulangan.
5: Sakto.
6: No? So, dira nagasulod pag itang probinsya sa literacy program.
5: Yes.
6: Amo nang best basa nato.
5: Yes.
6: Ang bulig nato sa mga manunudlo.
5: Yeah.
6: Kaya tindugangan mo yung skula ang classroom, pero ti kulang lito sila manunudlo.
5: Ah.
6: So, kadamo na siya. No, nga component nga dapat iupod sa programa.
5: Yes.
6: Kaya mo na sa kay Governor Toto Defensoria nga programa pare koy hindi lang sa edukasyon sa tanana makita mo na da kay hindi lang sila nga nag-release na sa kwarta para isa ka programa kundi ginalantaw nga ang iban pagid nga mga component nga madalaig sa sinang programa.
5: Oh, so. Ribla. Ay nakita ko man pare koy kung ikaw gali ang saka ga dihon sa programa pare koy. Mabalaan mo kung anong kinahanglan mo. Eh. Kung sports man, education man na ang emotioning focus, no? Kinang nanon mo ang manpower, kinang nanon mo ang facility, no? Kinang nanon mo ang programa, no? Hindi kakaimo sa programa mo nga why ikaw kwarta, why ikaw facility, why ikaw manpower, no? Kaya hindi ikaw kaimo sa activities mo kung why ka tao. Hindi ka man kayo mag-activities mo. Kung why ka't kwarta, pari ko, Joel.
6: Oo eh.
5: Oh?
6: Wish mo lang
5: na ron. Wish. Para lang sa wish. Wish list lang na karon kung hindi, kung why ka sa muna. So, mo na, sa nagkalain-lain nga mga programa sa Iloilo Provincial Government, manpower, facility, ang ila siya nga kwarta. Kailang ano na, para nga ma-implement mo ang ara sa pinsar mo. So, muna ganyan mo, subong ni Governor Toto Defensor, mamangkot na lang si Gov. May kwarta ta? Kumbaya, may kwarta ta, biradanta. Ubrayan sa programa kay taga-anta sa pundo. Oo, ni Bla. So muna, ang aton sini nga mga proyekto sa may probinsya sa Iloilo. Ariho, tiyari na o. Numero sa mga classrooms o. Nga natukod sa idalom ni Governor Toto Defensor. Istoryaan ta ni Parikoy kay matsagaan ko. Dumudamo na ni Gro Parikoy ang classroom nga natukod. Parikoy sa simpo ni Governor Arturo Defensor Jr.
7: Una sa tanan pare ko, nga pasalamat kita kay Ma'am Freda Sabanal Fardo.
5: Right.
7: Ang hepe sang Provincial Education Management Office.
5: Mm-hmm.
7: Sa pagkatag sa aton sang data.
5: Mm-hmm.
7: Nahanungod sa kadamuon sa mga classrooms nga napahumana.
5: Okay.
7: So magasugod kita parikoy sa tuig 2022.
5: Mm-hmm.
7: Okay? Basahon naton ang number of classrooms nga napahuman kag ang kantidad.
5: Okay.
7: Unahon naton ang year 2022.
5: Ba?
7: Number of classrooms 34.
5: Mm-hmm.
7: Ang kantidad nga nagasto 47,112,000.
5: Okay.
7: Okay? 34.
5: Mm-hmm.
7: Kagtuan ta ang tuig 2023.
5: Uh-huh.
7: Halin sa 34,
5: mm-hmm,
7: nagsaka sa 41.
5: Okay.
7: Ang budget 76,570,000.
5: Mm-hmm.
7: Kagtuan ta ang tuig 2024.
5: Mm-hmm.
7: Nagdubo. Mm-hmm. Dako ang gindrop niya prekoy.
5: Mm-hmm.
7: Halin sa 41 nga napahuman sang tuig 2023 sang 2024 17 lang.
5: Ah.
7: Nagdubo.
5: Okay.
7: Ang budget 39,169,140.
5: Okay.
7: Pero sang tuig 2025 last year nagbaway.
5: Mm-hmm.
7: Grabe ang pagtimbok parekoy.
5: Mm-hmm. Wala.
7: Naglabot sa 66 classrooms
5: ba?
7: Ang napahuman.
5: 66, 17, 41, 34.
7: Ah. So, kung isuma total na ton, halin sang 2022 to 2025, ang napahuman na classrooms naglabot sa 158.
5: Ah.
7: Nga may kabilugan nga pondo nga naglabot sa 304,671,140 pesos.
5: Okay. Tini ka mag ambal nga parikoy nga okay na. Kaya ambal nag sang gobernador, ubuso niya pagkunuyang kwartaya sang provincial school board para nga masabata ang kakulangon sang classrooms sa bilog nga Iloilo, kay tidamo kita sang classrooms backlog, no? Nga gusto sang gobernador nga matabatan buhi na ang kadamuon sang classrooms nga ginakulang ang probinsya sa Iloilo.
6: Sa Education Summit sa Manila, ito pala nagligad, Parikoy, ginimbitar gito si Governor Toto Defensor para mag-share sang best practice, no, sang probinsya sa edukasyon. Gindayaw, ginpasalamatan sang DepEd. Si Governor Toto Defensor, ang Iloilo Provincial Government, sa dako nga bulig. Para nga ma-fill upan ining problema sang DepEd sa kakulang sang classroom. Kag may distinction ang Iloilo nga kita lang ang may pariyos ini nga dako nga pundo nga ginabukbo para sa pagtukod sa mga classroom kag pagbulig sa mga eskwelahan.
5: Tingi paano mo nga ini mo pagbuligan prikoy kay perti ka duro aramdi si Lilo. Ha? Hindi mo pagsuportaran niya sa eskwelahan kay duro mga maramdi. O duro universidad nga mga dekalidad di parikoy.
6: Nagambal ni Governor Toto Defensor di ba ibukbo ang tanan nga pwersa sang pundo sa probinsya sa edukasyon nga halin sa ano na SEF di ba kag hindi lang ni di ano hindi lang ni classroom lang ni ginapanglawag ni Parikoy Joel ha 300 million plus classroom lang na wala pa na dilabot ang mga covered gym sa eskwelahan ang mga
5: water system project sa
6: eskwelahan water system sa eskwelahan
5: mga kudal sa eskwelahan mga CR sa eskwelahan
6: sanang ang mga ano mga supplies
5: supplies equipment
6: computer printer grabe nga
5: facility mo pang atin center pa
6: maswerte gid ang mga eskwelahan sa Iloilo pero mo na nga bisa sino magpungko di nga schools division superintendent sus proti kalipay nga laing gid sa Iloilo. Hindi sila na budlayan mo kung anong kinanglan nila ya tangop pa sila sa gobernador.
5: Gusto gid.
6: Gatupa ya parikoy.
5: White duro sa tuya parikoy. White duro nga bigo maluod ka. Maluod kami si Mugo tra i kami ni ko. Why sa muna parikoy?
6: Why kag wala ya kog anay?
5: Why?
6: Ngati ang akon to ipasildon mo.
5: Ano na? Oo. Kayo na base parikoy.
6: Sa probinsya mo na mo?
5: Siyempre. Kapatid kita sila.
6: Hindi
5: na ya ma. Hindi na ya madula parikoy sa ibang probinsya parikoy. Diri lang yang si Lilo na yung wife. Sa tanan ng mga sa ibang mga probinsya sa Parikoy, may ginapraktis ro nang lain. Pero sa aton dia nami ato practices di.
6: Ibang no? Transparent away sila sa mga gobernador nila no.
5: Gusto mga
6: gililibi.
5: Kapin pagay kong ang gobernador nila Parikoy may construction firm man. Ah, grabe. Mambal nga te. Say award lang yo sa iban. Hindi niyo pag-i-award sa akon? Ano man? Di ba? Pero kay karon kay ang gobernador sa probinsya sa Iloilo, why man negosyo? Why man niya construction firm? Why man sa mga firm nga la, kung ano klase firm? Doon pa sa kanko, ang klaro lang akong parikoy, may law firm. May law firm lang si Gubduto. Pero sa mga negosyo nga firm, why? Muna nga, hindi ka mahambal nga may conflict of interest, no? Halin sa kay Governor Toto Defensor. Kaya nga, why siya sing interest para sa personal niya nga, busgol niya, personal niya mo? Correct. Makon mo nga, may tinner tanaga nilang ka-fortuner. Hmm. Ha? Iban tanaga ni Guru, mga pungko na kagama, bakal Guru na sang mga Land Cruiser, parikoy.
7: Parikoy ko na, ara ako sa procurement, sa BACBLA, sa Bids and Awards Committee. Isa ako sa miyembro sang technical working group nga nag-evaluate sang mga papeles sang mga supplier. Kapila ka beses parikoy nga gin ano ko na may tawag may ginatawag kita nga post qualification evaluation la sa mga papeles sa mga
5: contractor
7: sa mga contractor or supplier.
5: Supplier.
7: Kapila ka beses parikoy dumduman mo tong itong nga procurer ni Gob Toto. Daan to kayo. Kapila ka beses ato nga gin ano gin repair.
5: Right.
7: Oh, just imagine na kung kumparar mo ang salakyan sang gobernador sa ibang mga ano daw?
5: Mga local chief executives, ba?
7: Oh, mga local chief executives.
5: Pero hindi po ganyan grupo rin ko, isang konsyala?
7: Ah?
5: Isang konsyala ganyan, pero isang
7: sasya ni isang kapitan ganyan grupo, pero isang damo ang kapitan, barangay kapitan, puro barangay, nga mas guwapo pa salakyan kumpara sa salakyan ni Gob mo. Kapila, silang ko, nga why ni si Gob nagpabakal sang
5: maralon?
7: Maralon nga salakyan, inang dog fit na bisa
5: sa status niya pino
7: sa status niya bigi bilang gobernador nga nakapila ka bisis na ning naga undergo sang repair ng slakyan niya gamang tinergya pon gobernador sa daan slakyan
5: gusto kini
7: ti gamon kita parikoy kun anong klase ka karakter may arang atong gobernador
5: budlay man pangitaon klase ka
7: budlay niya oo
5: ni wala parikoy parikoy early
8: ti dira mo makita gani parikoy nga kun ang gobernador magali bla wala sing iban nga interest no wala negosyo wala iban nga interest focus sa trabaho ti dra mo makita ang tanan nga mga programa para gid sa pumuluyo naga wala na blas iban gina paminsar wala sang
5: no, way buhin
8: wala o
5: way labo
8: no? Tanan niya bu
5: ang bu kon isaksako ya pa rin ko nga programa isaksako gyud to pa sa tao
8: yes kag wala ya ano eh wala sang hindi kung may mga delisisyonan nga daw alang-alang, kung may mga interes ka, siyempre pangapinan mo. Sa iyayati, wala. Kung sala-sala, kung kinanglang taton-taton, iti wala man siya sa ginapangapinan mo. Wala man siya sa ginadipensahan nga interes.
5: Tamo, turo sa buong karamatamat na pailan kaso sa kware.
8: Mayroon.
5: Ay, mayroon ako, no?
8: Oo.
5: Ito yung mga local chief executives kita ang ginapangpailan na sa buong. Kaya ti, all is fair, no? Sa ngalan sang justisya, no? Sa tubang sang layi parikoy patas kita mo. Tiang gobernador kay way man niya bi sang interest man mo. So that is why nga mambal siguro na sa taga Pijenro. Ah, imbis nga rin yung diyan. Ah. File niyo diyan kung gusto niyo filean, depende sa gravity sang ano bi, sang ebidensya yes. Nga makuha niyo. Total na pag gusto mo yan, kay wala takal interest ka diyan. Nga, may lagas ko kanya nao. Birayin nyo kapag investigar kung na sino pa ilan, paile.
8: Wala siya nagpatunga, nag-interbiner, o nag-salo. Wala.
5: Why siyang arburanay?
7: Kaya ibalan mo ko ng isa ka leader, may taping.
5: Budlay mo pa rin ko yun.
7: Budlay may taping ka.
5: Okay, basi aga.
7: Budlay ko may mansa ka. Oh. Agay ka to ka-pahilabot ko sa mansa, kag-taping sa ibang to nga. Balikan, ikaw gani may taping man.
5: So, basi uno mabayo nga sobra pa rin tapik mo kuna kay
7: bunday magsaway pare koy kun ikaw mismo ha
5: ay kun ka
7: may balana man
5: balana man oh. Kun surwayon ka man pare koy bunday man temo na makambala ko yang ati ang probinsya sing Nilo that is why ngambal ko sa una si Governor Toto Defensor ya do pareho siyang ano mo siyang Metro Bank you're in good hands ano la yun lang pare koy you're in good hands. Meaning ang mga ang pumuli sa probinsya ng Iloilo ya tatap na tatap no kaya nga why man siya sang interests ng iba okay
8: correct
5: no tapos kung isa pa gid ka bangko no gid ka bangko to na ligay pa rin ko ha video kay di si gobernador ni Pancho he find ways
8: oh
5: ano ba he find ways kung may mga kinanglan nga rubra na tagaan pundo pa rin ko he find ways so inapangitan pundo para lang nga magbuligan ang inang mga sektor.
7: Why taton ti nabalaan yung slogan ka bang ko kay Joel na?
5: Ano?
7: Budlay man ko duro kortawa. Pati ang ano, pati ang ano kong bangko sa ulado mo. Oo. O ti, pamimiyo na tayo parang kahili ah. Why ti ang kwartawa?
8: Drilla tayo guro sa mga ano nga ato niya, Pragoy? Ronald Bank.
5: Okay. Chef, kaya ka ba yun? 26 ka mga, ano, ha? 9 dogs per koy nga K9 eh.
8: Okay, 9.
5: K9 dogs. Nakagraduar na sa training. Ang K9 dogs gilig ka
8: training.
5: Eskwila
8: man.
5: Ginapuntuhan gali na sa probinsya sa Iloilo. Ginatay eskwila.
8: Ginbakal gini niya parikoy sang provincial government. Kag sila niya nag-gastuman sa pag-training. Hindi mo kita nga anong kabulan nga training nga na yun yun.
5: Ay, galing kao?
8: Anong kabulan, pero specialized training para tuduan sa lapon paano mag-detect ang droga, bla.
5: Droga, armas.
8: Oo. Ti, makon mo na id nga training, 6 months. Ti, sa 6 months na pari ko, ginpunduhan sa probinsya na ang ila pagkaon, tanan isang ido. So, hindi ni basta-basta ang mga ido mo, ang K9. Ti, nakagraduate na sa pari ko, 26 ni ka mga ido, nga iga-deploy na sa mga puerto.
5: Okay.
8: Sa entry and exit points para magabulig sa aton mga otoridad sa pag-detect sa mga droga. Iti, ambal na permini Governor Toto Defensor nga specialist sa mga puerto, hindi mo man maisa-isa bukad ang dalasang mga tao mo.
5: Gusto kini?
8: So ang guaya, ang trained nga K9, guyuron mo na kay na-train na sila nga maka-detect kung may droga. Ang halimbawa, ang karton mo da, ang package mo da, may droga, pungkuan niya na. Tapos, gitbot silingon, may unod na.
5: Okay.
8: Pag pinungkuan na sa gido.
5: Ah.
8: 6 months okay. Ka training, hindi basta-basta ni Parikoy. Kag, ti, ginpasalamatan ni Governor Toto Defensor, ang bulig sang IPPO para matigayon ini. Ready to deploy na. Ining,
5: K9
8: ka mga K9. Kag, hasta subong sige sila ang suporta sang probinsya sa ila, Parikoy. Ang iba ni Gatugyan man sa PDEA. No, kay mga
5: bulik man sa PDEA. Sa pag-aon nila sa subong, ang veterinary office?
8: Ang provincial government, may pundogit kita dira.
5: Okay. Pero anong office ang in charge?
8: Hindi lang ko kabalo kung diin yung office.
5: O office ng governor?
8: Or basi sa kay admin, no? Sa kay provincial administrator Olbanyas.
5: Olbanyas.
8: Oo. Among naga-finance, no? Kagti, once ka ma-deploy na ni, kung halimbawa sa PNP or sa PDEA, so that's the time siguro nga ti sila naman niya. No? Pero ang punto, nga, ang pundo, halingin niya sa probinsya, ang probinsya nagbakal ni sa mga K9, kag sila man nag- suporta sa sulod sa anong kabulan ng training. Di subong pari ko, pag-graduate nila daw, ano man pari ko, mag-graduation man sa mga tao.
5: Aba.
8: Oo. May daw may badge man sila. Ang ining mga K9 dogs.
5: Din ining halin yung K9 dogs yun, ining bakal ni?
8: May ara, sina pari ko. Supplier? Oo, may mga supplier na, nga nag- ano ko nga breeds ang ido ni. May ara nga supplier, nga ginkwaan sini.
5: Ang K9, mga kuhan gilman ni pari ko, no? Mga maalam ni, no?
8: Alam na siya pre ko, oo.
5: Kagkabalo niya siya
8: mo, no? Ma-train mo niya bala. Matuduan mo.
5: Trainable, no?
8: Trainable siya.
5: Oh.
8: Sa iba nga nina, nakita, ta may mga abilidad pa ni sila eh. Hindi lang sa pag-detect ng droga. Ang iba niya, maka, ano pa bala? Maka-rescue. No? Ang iba, maka-tanda ni sila paluksohon. Depende sa training nga ginatag sila.
5: Kasi kung kusantin ka ni pre ko, para nga ma-ano ta, ma-sabat ang problema niya sa, ano, sa droga pre ko.
7: Kay way labot nga well trained pare ko ang ila sina nga sense ang sense of smell nila bla. Highly ano na mo?
5: Tong san isa na photos pare ko ba ano masimutan no?
7: Highly anong term sina? Highly sensitive. Highly sensitive sina ang ilang sense of smell. Amo rin na may aran na kunang natabo nga sa makantob la ba bisita sa partner ito na priso. Babayi ang ano ng babayi nga nagbisita sa iya nga partner ng aras persoan.
5: Ah.
7: Te ang illegal na droga pre ko, ang substance. Abi mo ko din gining butang, din naging dupot. In between sa two legs niya.
5: Sa sakang.
7: Sa sakang. Oh. Te
5: na-detect siya ano?
7: Mayarang K9.
5: Ah.
7: Te amalan sa sang ano, sang officer siya nung gayaw gani, ani ko pakinto ah.
5: Wow, te.
7: Bika. Te balaan na simutan sang ido sang K9 na may ara mo.
5: Kaya
7: may balaan
5: so,
7: mo.
5: Kaya ang balaan mo, highly sensitive mo.
7: Oo.
5: Ang yang ilong mo.
7: Oo.
5: Ang
7: balaan niya, balaan niya, ano mo, ang smell gro, ang ano, sa substance, balaan niya gro. Ito, bisan pa mag-inano ka, ti natural, kung ikaw ya officer, nataap ka man mag-rikisa gro tayo.
5: Siyempre.
7: Rikisahon mo, ano,
5: private parts niya siyang tao.
7: Sa private parts, rikisahon mo, mubla na. Ito, pero ti balaan. Hindi ka kabutig. Balaan niya, kay, may, ano ko rin na, may aragli ng mga sinyalis, no, ang, giyo sang K9 la balaan mo na kung positive.
5: Okay.
7: Balaan mo na.
5: Okay.
7: So maalala
5: ko. Kung amo ning substance ang masimutan niya, amo no ang iyang mga reaksyon pare ko.
7: Na ang reaksyon niya. Para nga may further inspection
5: Alright.
7: Or investigation ni mo ng ang police
5: officer. Okay.
8: Sa mga pelikula gani parikoy bla sa abroad nakita gani nato nang ginagamit man nila ng mga canine sa pag pang ano gani mo lagas sa mga halimbawa mga fugitive no.
5: Good day.
8: No? Ginabuyan nila
5: bro sa nila. No? Wala nila kundi mga tong.
8: Wala nila, no?
5: Kimabalan nila kanya. Pero kasi
8: ang agi. Ang trail niya, o. Oh, na, muna.
5: Dugang mga ko na sana.
8: Mga isyapo na blas sa mga pisuan.
5: Asong kalgi pa rin. Wala niya kundi din si boss siya.
8: Oo,
5: simutan na niya. Namamula na yung dala, no? Ah, bro, bay, kita niya si boss siya. Tunas punta. Oh, see?
8: Hindi kagig-plug yun, no?
5: Ay, ayahan pa nga yung train pa rin ko, eh.
8: Oo.
5: Tila man-laban ni, mga malaban-laban ni, mga ano ni, masugpo ko na to niyang kuan ang druga yes, so. Proliferation sa druga sa Iloilo ni. Ko may amo ni nga mga oo. Materials kita.
8: Kiti tanan nga ports si deployan mo. Oh, may butang sila da karon sa Dumangas, sa Ahoy, sa istansya kun dinda no. Seaport,
5: tanga seaport no.
8: Oo, sa airport di may ara naman na daya. Kag mga entry exit points na bala no. Sa mga exit points pwede man na mga maka ano sila da deploy sang K9. So, kung may dala ka ng kontrabando, mga droga, ako di dali kami intercept.
5: Laban gini.
8: Namo nagdako nga bulik sila.
5: Ang pamangkot na parin ko, kung ang implementation nato niya sa pag pagpabutang bala sang kwa naman, sang mga K9 ngayon eh. Kasi, siyempre, mga barbla nga, may gamit na kita, may sapat na kita nga makadetect. Ang problema lang, kung saan o mo ginabutang ang sapat. Kaya ba si Black Hagas yung timpo nga may delivery pa rin ko, huwag mo ginabutang ang sapat na. Oo. Oo, kaya siyempre, mayadad ko na, mayadad ko unay na daay.
8: Oo.
5: Nang sapat, tayo depende naman ay sa tao nga in charge. Kung bala, ang iya sining scheduling, sang pag, pabutang sang sina ang K9, no? No, base sa timpo nga nagadungka, gid ang barko.
8: Dapat siguro pa rin ko yung random check.
5: Oo.
8: Hindi siya mag, set sang schedule. No, kaya karon kun balaan nila ang pattern, tanda man ning mga ano mo nagapalusot.
5: Siyempre.
8: Balaan nila nga kada alas 9 bilang na siya ge-check. Okay, karon ta masud last gis.
5: Ang malain pag siya nang pre coin. Okay na may K9 na kita. Pero ang nag-uyas ang K9, may contact sa drugista.
8: Mambal sa blanga.
5: Oh, di ala na
8: pre. Ikaw ba gigi ari di ha. Dala ko dis tutoy.
5: So, na ang noble purpose ni pre coin isang K9 nami ni. No? Pero paano table may sigurado ma-implementar ta nga ang ining K9 maging effective? Kung ang nag-uyat sang K9 epektibo. No, nga police officer. Pero kung ang police officer ta may contact yung police drugista, sigurado gid wag gid da copy si K9.
8: Kasi may da copy kuno si Buyas.
7: Dapat dapat ang handler way dagta.
5: Way dagta gid.
7: Way dagta ang handler.
5: Dapat ko bayngor toto ni sensor gid pre ko. Nga way gid dagta.
7: Ay kun may dagta na di pagustab sa. Pagustab sa ido ye.
5: Oo,
7: di ba? Tidong pulos sa training tara sa aton man kinay na kuno kun ang gasto naton. Tapos ni hindi man tagan mustisya kalian gasto nato.
5: Oo, sakto na ipagustab sa kinay. Pare ko isa, okay, tapos pala mati tag gusto nga mapagos up sa kinay.
8: Problema ning aton niya tapos ko katapos ay nakita dito contact at daw bla. Si ma minutes buyan, ma minutes. Miad lang ang pagpamati kay ma minutes buyan ha. Kay Attorney Ray Canindo, SB members ng Banwasang Sara. Bao nagtambong siya pare ko isang ano, PCL convention sa Boracay.
5: Aba.
8: Yung nagpaulumulom to sa Boracay. Nag-sightseeing naman sa torneo.
5: May yan daw.
8: Migotan Jujung Yellow kag si Roel Sylvester Miad Manyadlaw.
5: Pare ko Joel.
7: Pare ko yung pasang karon ta mga Brad ta. Kapamati na ato mga Brad. Si Brad Andre Bon Sumagaysay, si Brad Siluterio. Si Brad Sulyesta, si Brad Sotelo, kag si Brad SB Hapon Matutina sang Saraga. Gapamati sa atong programa pare ko.
5: Wow, grabe. Damo rin yung mga Brad.
7: Oh, damo ta Brad.
5: Brad Gobernador to Defensor Senior, damo na kita Brad. Kag kay Brad Congressman Lorenz Defensor. Nagpamati mo sa mga pare ko, no?
8: Oo, marataw naman ta
5: sa Lunes. Marataw naman sa Lunes, sa Lunes ang imong entrada sa impeachment proceedings. Ha? So good luck sa kay Congressman Lorenz Defensor no saya sining trabaho as prosecutor no sang impeachment trial mga kabyanan. So ay nakami chimpo ni Parekoy Early kag ni Parekoy Joel top sa masunod kasi mana mayad gid ngadlaw
9: balita alin sa Kapitolyo.
10: Let's go.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy!
12: Charmy, let's go with the flow.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
13: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
15: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo.
20: Pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow.
21: With proper diet and exercise.
22: United Home.
23: Unilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
25: D3 Bio.
26: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo, naggamay ang akong nga buyon.
25: D3 Bio.
27: Ang D3
25: nga may Visio.
27: Visio
25: nga may D3.
27: Mighty C.
25: Ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
29: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
25: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
25: Para sa matino nga dugo.
27: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
27: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
27: ang nagatilo sa imo atay.
25: Mas tagtilo ang atay.
27: Happy kanunay.
25: DTX 500.
27: Masaligan.
25: Epektibo.
27: DTX 500.
25: D3 Bio.
30: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
25: D3 Bio.
27: Ang D3 nga may Visio.
25: Ang Visio nga may D3.
27: Pamakal sa mga butika.
25: D3 Bio.
27: Mighty C.
25: Ang alkaline nga vitamin C.
31: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
25: Mighty C.
27: Pamakal sa mga butika. DTX 500.
32: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
33: Imo nga blood sugar test.
32: Ilan itong score ganit?
33: 470.
32: Nagte ko 2
33: sa gabi, 2 sa agad.
32: Ilan na lang imo nga blood sugar?
33: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
25: DTX 500. D3 Bio with Visio.
34: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
25: D3 Bio.
27: Ang D3.
25: Yung may Visio.
27: Ang Visio.
25: Yung may D3.
27: D3 Bio.
35: Anong gusto nyo?

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm Fabcon. Pamong pumakablum. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakabloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS! Oras attack, ala una sa hapon.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Ano ba kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
9: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sunken Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragin kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunken Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sunken Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Cellphone Plus Gold.
6: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
19: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Ako, Glissi Carla, taga-Kabangkalan. Mayara ako katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi ko yung fly kamahal. Nag-sistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit,

0: Consult your doctor. Kung kwarentaho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sa Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
8: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home.
2: Unilab yan.
0: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Partner!
10: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
11: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
11: May ginseng,
10: tungkat ani,
11: maca,
10: kag so
11: palmetto.
10: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
10: Yara na sa mga butika.
12: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Calcium Life Extension Vitamin D3.
13: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kipok mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, kaya kakapuhin ako. Subong yan, nag-aaral. Sa ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
15: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manlalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: 7.75 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 7.75 lang SRP per baso. Bili na!
2: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
3: D3 Bio with Physium.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physium. Ang Physium. Yung may
5: D3.
3: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butik.
3: D3 Bio.
6: Mahigko bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500
3: ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo.
6: Nga sa masami,
3: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
3: DTX 500.
6: Masaligan DTX 500.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Galing kasi napit akong tuhod.
7: Rightis na gali.
8: Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
7: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
8: Wala na ginabalik ang rightis ko.
7: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: D3 Bio.
9: Ako si Kenya. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
5: Mga butika.
10: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yan magpaayo. Bio Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Mga karadyumahan, Philippine Standard Time, tatak alauna 13 na sa hapon.
16: Batang RMN. Pagtuon, ikayong lawas, kagkinaadman sang kabataan, aton pasangkaron, programa para sa edukasyon nga ginabidahan sang kabataan. Batang RMN.

Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMN. Sa subong yang Domingo Pizza 12 kita sa bulan sang Hulyo. Tuig 2026 mga karadyuman. Welcome, welcome. Mag-updanay na naman kita tubto balas 12:30 subong hapon sa aton sining pagpangalagad. Dirigid lamang sa Batang RMN. Sa gihapon, ako ang inyo kubos nga alagad, Radyoman Ernie Chudosio Alinsyaga. Nagapangayo gikita sa katahuran din man kamong bahin sa kalibutan nga nagapamati via the net. Sa www.rmniloilo.net. Sa lilisuan sa inyong mga radyo 774. Kag-live kita sa Facebook mga karadyuman. I-search lang at DYRI RMN Iloilo. I-like kag i-share.

Subong yang hapon mangin kaupod naton si Doc G. Sa aton diri pagpangalaga diri sa batang RMN. Istoryahan naton ang aton sini The Bible Says and My Father Says. Pagsubong man istoryahan naton mga karadyuman ang aton sini topiko subong hapon sa aton sini nga pagpangalaga upod kay Doc G.

0: Daily chores. Sa positive attitude iya sa mga kabataan in a later life. So ano mga matag adlaw-adlaw nga mga bulhaton. Tang sini nga mga kabataan nga paghimuon para nga magatuga o kun magadulot kun magahatag sa ila sa mga positibo nga ano gani attitude? Positibo nga pamatasan mga karadyoman. Ano nang attitude pamatasan? Dirigid lamang sa pagpangalagad naton sa Batang Armen. Of course, kag sa inyo man mga karadyoman. Sige hapon, upod ninyo si Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga. Mag-update na kita tub-tub last 12:30 sa hapon sa aton sininga pagpangalagad. Sige hapon, dirigid lamang sa Batang RMN. Nag-standby na ang aton sininga always masaligan maalam magayon kag may tagipuson sa pagserbisyo sa aton mga kabataan, Doc G. Doc G, good afternoon.
1: Good afternoon, Radyo Man Ernie. Kag Doc, syempre,
0: Doc, sa walang pangakon nga introductory.
1: Day lang bala, day lang ka. Lumakay kayo, may sugpon ako. Sa tanan-tanan nga, tagpalamati natin sa sining hapon, mayong hapon, gid, Iloilo, daw pangampanya na na sa barangay, Kapitan Imo.
0: Hindi pala, hindi ka maglagan niya, Kapitan. You're more than that position. Ako yung agapati, hindi kaya pang kapitan. Parang kalapyutan siguro sa may mga gakinanglanon. Bulig, pwede pa.
1: Okay, so sa diwat, salamat kay ang ula nagulaw na ang baha sa Happy Homes na dula na. Wow. Ang puli ko siguro sa buong radyo man ay ni manabaw na ang ano ah, manabaw na ang baha. Salamat sa nagpatigayo, no? Kabay pa ang DPWH, hindi lang magsulod sa maleta ang para sa project sa baha.
0: Yes.
1: Ay nakita ko, ganyan madasig ang pag...
0: subside?
1: Daludo sa pag-subside sa tubig. O galing ang mga motorista sa sulod sa Happy Homes, ambot kung may kalag, man ina sila. May pamatsagan nila sa baha, car wash. Kaya nga, kunya balay, permigin ma ano kay tani hindi magsulod ang baha sa doorway.
0: Uh-huh.
1: Pero ti kabay pa pamuyuan ta sila nga matandog ang ilang ako rason Domingo nga daan sa Mokrasyo Manerne.
0: Amugan, amugan.
1: Yes, away na Radyo Manerne. So, grabe, gitya no?
0: Kag wala pa ni Doc G. Kay bisan paano, kay nagapasulod naman ang El Nino, ginahigop niya pa niya ang tubig nga mga ulan-ulan niya natin. Tama, subong lang gidya kay may bagyo, kag tama ka, baskog nga bagyo, amo nang perte man kakusog ang ulan nga, kag hindi man lawig-lawig, gid. Pero ti, sa nagliliga dya, tungod nga nagasulod ang El Nino na, ginahigop niya ang tubig man ulan sa babaw. May ulan man pero hindi ginamo na kadamol. Ang aton sininga preparahan naman, pagkatapos naman sang El Nino sa sunod niya tuwi, kaya kung ano ang ginsuyop niya, amo man ang bubo niya.
1: Gani, amo ina. So, andam din kita, no? Kag siyempre, preparasyon, permi, Radyo Man Ernie, sa mga realidad sang kalibutan, kaya ti, hindi man sila nga nagatigulang ang kalibutan, pero may isa pala kapasayon nga nag-remind sa akon nga ang dinosaur nagsunod sa courtroom.
0: Mm-hmm.
1: So, na-shock yun. Nga mo na, the extinction, are you ready for your extinction? Nga may, extinct ka na?
0: Oh.
1: Kaya kung hindi ka ka-adapt ko, no? Ti, madula ka sa kalibutan eh.
0: So,
1: muna,
0: yes.
1: Radyo Man Ernie.
0: Yes.
1: So, kabay pa nga makamarasmas ang mga tao sa sininga sitwasyon ah.
0: Yes.
1: Amo ina nga ito, nga ginapangabay lang.
0: Mm-hmm. Yo, ti, dire na kita, kay ti, dire-diretso kita. Timing man ang aton topic, subong sa The Bible, says Doc G, kay ang title niya, ni Persevering Through Trials. So, mga amunay ba lang ang mga chimpo, subong, ti, mayo gani kay, subong, ang gobyerno, very responsive na sa aton. Nga mga, kumbaga, may using of the advanced technology, makita nila ang mga danger nga posible matabo. So early may mga preparasyon na kita, unlike sa mga una nga mga kachimpo sang bata pa kita, ti medyo hindi amugin na ugaling ti resilient man kita sa tunga chimpo. Although may mga amo na nga kalatabo, pero ang resiliency ta sa tunga chimpo medyo mataas pa nat compare sa subong medyo indigit bala preparado ang mga bataan sa mga amuni, mga unos-unos. So kinanglan sang gobyerno naton nga temprano pa makapreparar, Doc.
1: Yes, so magdadayo man ani ako, nagreflect la ako sa sitwasyon sa sinino nga kunang taon naton nga resilient diya sang una ang mga kabataan. Bisa ng tao, resilient kumpara sa subong. Kahit isang una, namataan sang kabataan, napigado. So at the start of life, they are already adjusting and they are already surviving. Mo. Mm. So bata pa lang sila, nag-adjust na sila kag nag-survive na sa sitwasyon nga ara sila.
0: Yes. Yan,
1: isang isa ko kakilala ay tingatima yung mga aton sang una kung wala kita sudan. Ang Bombay malang kag asin kag magkaon makita gakadlaw pagadik ta subong magkaon ang kabataan sang hatdog sing modo na guba na ang kalibutan. Kay tiara na sila sa middle ano sa middle class mo.
0: Yes.
1: So amo inaara jaman ani ang akon nga na notisyara no kay ay singko sa panahon gid man sa exposure sang kabataan sa sitwasyon bala.
0: Mm.
1: Kaya mo na siguro nga subong may mga mental issues na ang kabataan.
0: Yes.
1: At first nga dapat bugtaw nila silver spoon na, golden spoon na, di pag batsyag nila sa kapigado, nag-rattle na sila.
0: Yes.
1: Amuna.
0: Kag, so, we are not talking here, Doc, just sa silinga aton, ulo istorya lang kag-observasyon, but scientific base inang ginapanghambal. Taka mo na mga findings, subong, because of so many circumstances and masiling naton nga mga challenges nga naagyan sang kabataan and ang produkto ini sa mga sobrang pag-usa sa kabataan naton, giving all the masiling naton nga kasulhayan kung sa hiligay nun pa.
1: Yes.
0: Amuning nagakatabo, Doc G, nga wala nila maagyan ang mga kapigaduhon nga sila mismo makapaminsar how to survive themselves. Ti wala nagatubo ang utok. Kumbaga bla, ikumparar mo sa fireman nga ga-practice adlaw-adlaw sa sa survival nila, kag ikumparar mo sa isa katawo nga golpe lang na sunog, wala gani isang bitbiton bisan ano lang, Doc G. Kay tiway saya maanad sa mga amuna nga sitwasyon. Wala niya maagyan, so hindi niya mahibaluan kung ano himuon niya.
1: Okay. Yes, radyo man ay niya, muna ganang siling ko, nga ang sitwasyon bala pareho sang story ni Cristiano Ronaldo, bala?
0: Mm.
1: Ay, nagano ako. At the time, nga nag-football kay, siya, nag-start,
0: kay may FIBA championship na subong sang football. The football ang imo sports naman subong ako.
1: Yes, siyempre, taga-parotak ako mo.
0: sabagay.
1: Pero amun niyo, kay nanamian, bila ko sang story niya, kay isang gamay pa siya, garagok-rok ng chan niya, mayo lang, kay may isa ka fast food, nga nagapakaon sa iya. Nga sige lang practice siya. Nagkapasalamat siya nga may isa ka crew sa isa ka fast food nga nagpakaon din sa iya radyo man Ernie every time mag-practice sila. So grabe gid bala ang impact sa iya nga somebody care, somebody feed him. And then why siya maglaom nga football gali ang makadala sa iya sa fame, kahatag sa iya millions nga muna. Kag at the time nga nag-ano na siya, Radyo Man Ernie, ginpangita, yagid to ang babae. kag ang isa ka ano ang isa ka store yung pangalan niya sa sina nga babae.
0: Wow.
1: You see how poverty, how adversity can turn things into gold.
0: Yes.
1: Kaya muna ang kulang sa aton kabataan subong. Mm-hmm. Amugid na ang kulang sa kabataan naton. Taglantawa bala, most of the successful people, who are they before? Where they come from? So, muna gani, nga tandaan, ginasang ato mga ginikanan. But anyway, Radyo Man Ernie, go back to our gospel for today. How words from the Bible and from Father says, hi, Father Jonick. I'm happy that you are well now. Nagapahuway-huway na sagumong si Father Jonick, Radyo Man Ernie. Kinabalaan na to, nagmasakit siya. But anyways, banan ko nga nagpamatigid siya sa aton. And I'm happy, Father Jonick. Gusto ko lang i-shout out sa Radyo Man Ernie, ha? Hindi rin ako abi nagsimba sa Vidya.
0: Mm.
1: And after song misa, nag-blessing si Father Rod, no? Si Father Rod, daw 2 or 3 years pa lang nag-inordain niya, priest. Pero nakita ko with nga, grabe, ang kabataan, gali ang 12 o'clock nga mass, 12 noon nga mass, is mass of the children. So nakita ko with ang pagtubo, isang pagtuo, no? Sa Villa, 10 years from now, this will be again another set of people who gonna praise God, no? Gonna depend on God. Nga, kaya ka namigiti ang sakripisyo mo, Father, sa grasya sa mahal niya, Diyos, ano? Wala kang ginahimo, no? Kung lang taon mo, wala ginahimo, pero ang grasya sa mahal niya, Diyos, iya continues to flourish at Villa. So, congratulations, Father. This is the hope that I think your ministry is trying to grow, kag amo man na Radyo Man Ernie, pasensya ka na, i-continue ko na lang. Amo ini siguro ang what Father says, rattling ni Father Rod, kung ina nga, the sower in the seeds, no? Nga, sige lang, panghaboy sang, kung baga sa subong, I do not know kung sige na ang talamnan, pero ang words of God, ginahaboy lang na sa tao, may nagatupa sa batuhon, may nagatupa sa rich bala?
0: Yes.
1: Nga duta, pero wala gid nagakangilin ang mahal nga Dios biskan ano ang matupan niya. Kaya nga nabalaan niya nga in time may mga tao gid nga maka-respond sa iya pulong. Kay ti nabalaan naton nga ang pulong sang Ginoo buhi. Amo man bala sa parents, no? Tandaan din nato, no, mga parents, may combination na sang psychology, ang kay Doc G mo. Basta anong ginahambal sang ginikanan sa kabataan, nagamatuod din ina. Amo ina mo, so, ang tandaan din nato, ang halungan nato, ng mga tinaga nga ginahambal nato. Kay ti, we are God's representation on earth of Him.
0: Yes.
1: O silingon, ang mahal kita nga ginikanan, amo ang presentation sa mahal nga Diyos sa aton kabataan sa duta. We are projecting God to our parents, or our parents is our projection of God.
0: Mm.
1: Kung magsala ang aton perception sa aton ginikanan, magsala man ang perception sa mga kabataan sang Diyos tungod sa aton.
0: Mm.
1: Kaya muna gani nga ang mga tinaga ang ginabuyan naton, amo na ang seed, no? Ang tinaga ang ginabuyan naton sa aton kabataan, tandaan gid naton nga nagatanom ina ila binagid kung sila gagmay pa. So, ang pinagid kahalungan ni Radyo Man Ernie sang ginikanan sa mga nagapamati dira, Ma'am Cheche, di ba? Ang siling bala naton nga samtang gamay pa ang kabataan, all the hopeful things, all the inspiring things, all the motivating things should be done with them. Bisikan ano pa kabudlay sa pangabuhi, basta inspiring ang ginahimu mo, nagasuporta ka sa kabataan mo. Hindi ako magpati, Radyo Man Ernie, hindi ini magdulot sa ila, tagipusuon, kag sa ila, panungduman.
0: Mm-hmm.
1: Kay balaan nila nga, bisikan ano kabudlay sa kalibutan, ano kabudlay sa sitwasyon, ara ang ila ginikanan nga maka-inchindi sa ila, nga nagahigugma sa ila, kag nagasuporta sa ila. Kag amoy ni, balaan mo pala, Radyo Man Ernie, kung nagahigugma, nagasuporta, kag nagaintindi sa ila, amo ni sila ang mga bata nga may confidence. Biskan magilinaway pa kamo, biskan hindi niyo pa siya migahon, hindi niyo siya pagmiguhon, hindi niyo siya pagsapakon. At the back of her mind, I have my family. Amo ina. So sa mga ginikanan, amo ginangaton, tandaan, siling nila negative reinforcement. Gapati man kung gihapon, sang positive reinforcement.
0: Yes.
1: Kaya ang bata nga strong ang foundation niya sa panimalay, hindi maging mahisa. Hindi magiging insecure, hindi magiging mentally troubled, no? So, yes. Amo gini na radyo man, Ernie, nakita ko gini na nga sitwasyon. Kag in this, despite all these things, through the years, through decades and centuries, this has been proven. Nakita naton, ina, kay kunang taon naton, Father says, gani, anong hambalya? Ang nadumduman ko ginang hambal ni Archbishop Midifil, ara lang ang Blessed Mother gatulog kay Jesus, pero balaan ginaiyan ni Jesus, na through all his pains, through all his sufferings, his mother loved him. Amun na siguro, yes. Radyoman Ernie, no? Nga ang mother, kinanglanggit, mabatagindit sang bata ang iya nga pagpalangga sa ila. So continue, no? Father says, continue to sow the seed. Biskan kung isa may chimpo sa kabuhi isang bata naton, kinagatid ager sila, no? They tick. Gahambal na sila nga, amuni, amuto, garebel sila, pero continue lang to inspire, to motivate, and to be caring and to be understanding to them. Kaya maabot na ang chimpo, mag-abot ang adult life bow. Luto, ikaw na asang pinamalahan ni iba. Na. Among ginaradyuan ni mo ang laswada ni iba bibi para patikmata.
0: Higo,
1: no, yes, that is the process and that is the journey of how the seed is being planted in the heart and the mind of our children. Kung kaisa doon ka frustrate kita, no, but let it be, let it process, let it journey, no. Manaka amang lakatong magita gihapon kay nagapati gid ako radyo man ay ni nga ang tanan nga mga butang nga ginhimo sang positibo may maayo gid nga madangtan positibo radyo man ay niya in the flattery.
0: Yes.
1: Ang flattery, yeah, that is something that is in excess, so hindi na iya maano, hindi na maayo. So Father says continue to be the Christ-like, no, person in the life of your neighbor, of your friends, of your family. Amoy na, Radyo Man Ernie, kagamoy na ang pamalandungan natin sa subong Domingo, no, despite and in spite of all the things that are happening in the world, let's be hopeful to listen to our parents, to listen to what they say, because they are blessed. They are anointed by God to be His representation on earth. So, and what else? We have to listen to God every Sunday. Kaya rinabalaan ko gid. Or every Saturday nga kung sa diin makamukomportable sa inyong reliyon. Kambal gina nga manuktok gina ang mahal nga Diyos kag mag-istorya sa aton. Regarding sa aton ikaayo, Radyo Man Ernie.
0: Yes. And with that, Doc J, ang aton sining the Bible says, makita sa Santiago o kon James 1:12. Oh, basahon ta sa Hiligay no, nanay ha. Bulahan ang tao nga nagabatas sang mga pagtilaw kaysa tapos nga madaog niya ang mga pagtilaw, magabaton siya sang kabuhi nga wala sing katapusan bilang padya nga gin promesa sang Dios sa mga nagahigugma sa iya. Okay, sa English ti amo ni man kay daw kon gisawla do. Amata kay ang mga ano bala do ga adapt kita bala Doc J sa mga millennial subong. Tikon puro nga hiligay non ang verses nga ano daw iba. What's that? I don't understand.
1: Wait,
0: see that? So, luwas sa hiligay non para makatuon man sa hiligay non, basahon naman sa English, okay? Ari ang English nga version sa James 1:12, okay? Blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Sa mo niya, aton subong the Bible says, kag may tigulo di Doc, di kay gedaw gin series naton ini, Persevering Trials, amuning title niya. So, as introduction, silingani sa James 1 and 2 man Doc, di is, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. So, i-considerar, tapos yung ganun, consider it pure joy whenever you face trials in many kinds because you know that testing of your faith produces perseverance. So, kinanglan ko, kung magambal, kita nga consider, ano but sing ganun sinati, the word consider means, think, paminsaro naton sang maayo, i-evaluate naton, kag, maghimo kita sang deliberate nga decision. But sing ganun, mag-decide gilayon Doc J, di ba? Kag, of course, when you say consider, si James nagahambal sa aton nga to make conscious decision. Meaning, ginpaminsaran ta, kag sang na-evaluate na naton, nakita na naton, kinahanglan maghimo kita sang decision on those trials to choose joy when we face trials. Kinahanglan ang decision naton nga himuon gi Doc J, bisan ano pa na nga kabugat sang nabatyagan ta, bisan ano pa na kadako sang katilaw, pilion naton ang kalipay sa gihapon. Pero kalipay sa ano? Ang pamangkot kalipay sa ano? Kalipay nga, we should be remain faithful to the Lord no matter comes our way, Doc J. Bisan ano pa na yan, remember si Hobla Doc J, no? Grabe, kung kita ayan si Hob, sa status ni Hob, no? Pero si Hob, kung basahon mo ang bilong istorya ni Hob, di ba nga, ginpadayaw sa sang Diyos kay Satanas? Hambal ni Hob. Hambal niya, oh, ta Satanas, tanawa ining si Hob, ang akong tao. Wala niya gid ako ginakalipatan. Hambal man ni Satanas sa kay sa Ginoo. Wala, yalang ka na malipatan kay ti maayo pangabuhi niya mo, damo manggad niya, damo man na, pero tistingibla nga kwaon tanan ang manggad niya, kag kwaon tanan ang propiedad niya kung mano siya. But to make the story short, ginkwa tanan ang manggad, tanan papas, kabataan niya ubos, mga tao niya ubos, mga friend niya nagtalikod sa iya, even his wife daw halos mabiya na siya, kaya ambal niya bayain na ng Diyos mo Hob, kay amo na ang nagapabudlay sa imo, pero siling ni Hob gani. Ano ang ambal ni Doc J nga medyo katalandog nga balatyagon, naghalin, nagwa ako sa kalibutan nga hubo, magabalik ako sa akon Ginoo nga hubo. So, meaning, ginaano talang di nga, of course, sa mga kabudlayan naton, sa mga trials, ti kinanglan may perseverance kita, Doc J. We should remain faithful to our Lord, kag ti silingani, nga to make conscious decision, to choose joy when we face trials, and to anticipate trials. Kay, sinuabi sa aton di sa bilog ng kalibutan, bisan ano pang status mo, sinuabi di ang wala nakaagi sa pagtilaw, be? Kay kung wala ka mo yan nakaagi sa pagtilaw, masiling ko nga ate, kayo na. Kayo na. Kung wala ka mo kaagi sa pagtilaw.
1: Tama lang. Abi mo, balaan mo Radyo Manerney, pasensya ka ginaaga ko.
0: Yes,
1: no?
0: Yes, go ahead.
1: Amo ni ang isang nakalipatan sang tao, kay ti, comfort is really sweet. Do course mo na balas ang matamis. Nga ang matamis ka na meet Gijaya, but you do not know really the effect of this in the body. Paros mo na sang comfort. Ang comfort na mi, why kita away, wala man kita kabalo kung ano ang danger sini sa life. Wala na ito na bima-introduce ang atong kabataan sa adversity. So hindi mala mabakod ang ilang kapundasyon, wala sila muscle sa pain kag sa adversity. Mahambal, iba, hindi, ano gusto mo ginyo, Doc, pain and adversity. But you know, there is wisdom in pain. There is wisdom in adversity. And from there, you will really grow nga. Lantawa pala, Radyo Manerney, tutuod lang ang mga tao nga na pumo. Did you understand what I mean by tomo?
0: Yes.
1: It is saturated. It is marinated.
0: Yeah, it is marinated. It is.
1: Yes. And then if you will really see these people, they are really wise. And they learn much from life. Only that, we don't expose our children to difficulties and adversities in life.
0: Yes.
1: That's why they become dull.
0: Yeah.
1: They do not know what's happening.
0: Tama na, Doc J. Dapat nga ang response naton sa every trial siya will remain faithful sa when in terms sa ano, pero i-relate tagi hapon ini karon kay Doc J. Amo man yung chores man ang ginaobrahan naton, ginaano naton nga ti na introduction gani naton nga may mga health problems ang mga kabataan sa bungso. We should remain faithful to the Lord no matter comes our way. Bisan ano pa na yan, bisan ano pa na kabulayan, bisan ginabuli ka na da sang pareho mga tao, pareho mga maestra, pareho mga reporter, pareho mga, you should be what you call remain faithful nga ti ang Ginoo lang niya mabalo sa imo. Hindi ko ya magbalo sa imo. Ang Ginoo lang niya mabalo sa imo kun ano man yang ang ihatag sa imo sang Ginoo nga kabalaslan sa paghimo mo na sa konti ginapasadyos ko na lang. Ang mga mo na bala. So since kita dapat anticipate naton ang trials kay wa man siling kugani, wa man sang tawo nga way kaagi sa trials. So ang verse nga trial, sabi, ang ginastila, yung mga pagtilaw, ti, kung tanawon mo, Doc G, out of the trials, hindi bala nag-produce kita sang perseverance or endurance nga ginatawag, nag-pag-on kita, hindi bala? Kag nag-porsigi kita tungod sa mga trial nga at the end of the day, we hang on to that hope nga madula ining trial, Doc G. So, ang endure, meaning ti, gabatas ikaw, di ba? To endure.
1: Yes.
0: Maghambal ka endurance, nagabatas ikaw. Kaya ti, halimbawa, ang mga...
1: may challenge.
0: Yes. Sa mga ano naton, sa mga athletes naton, balik kita sa, ano, sa kay Ronaldo to. Kung wala sa nagbatas, Doc G, nga, gina-endure niya ang, ano, pain, gutom, kung ano man dira, ti, hindi niya man malabot ang iya nga nalabot subong. So, ang goal sang Christian iya, Doc G, to endure all these trials, ti siyempre kay ti along the way may trials, disappointments, temptation, persecution pa. Ti ikaw, ano abala ang persecution? Kadamo sa persecution nga naagyan mo ti kay ma... Bisan sa mga office siguro, Doc G, kay balaan nila nga from that hour nagapangamuyo ikaw or nagaano ikaw, ti mga siling kumbaga mo na bala ti persecution ina to kag kunti sa ti season of waiting bala natin, Doc G, nga nagapangamuyo kita ti wala pa mag-abot. Ti kinanglan may endurance kita da, may pagbatas kita da, Doc G. Sige, hulat-hulaton talang ah, kay maabot gina. So ang endure kinanglan may tatlo ini ha. Magambal kita, blessed is the one who endures. Ano ang butsing ganun sa mga puntong ini, Doc G, nga i-stress naton? Ano ang blessing sang endurance nga siling gani naton? Blessed is who hope persevere under trial, siling sang James 1 and 12. Ti
1: yeah.
0: Butsing ganun, ang endurance is masiling ka nga dapat kung ga-endure ikaw towards your Christianity, dapat may spiritual growth. Spiritual growth is a process nga amuna growing in your relationship with God. Amo ginaya, gina-endure, gina-batas ta na, bisan ano pa nga hotek di sa atin, di inom ta to gab-igab. Sadya to ya kung may ano, may diskuhan to kung karaoke. Kanto kita to. Di, ang spiritual growth, Doc G, dapat ang trials makahelp sa atin sang to grow, to learn, and to experience. And number two,
1: yeah.
0: Number two sa blessings of endurance, deeper intimacy with God. Ti ang blessings
1: yes.
0: Nga na, Doc G, sa ano naton, sa relationship naton with God bala. Kung kisa kung wala sang trials, hindi kita ka pangamuyo, kag hindi kita ka ng paino-ino ba lang mapili sa duha ka bagay? Ang pilion mo, ang Ginoo, kung pilion mang manggad, mga marabala. Kiti, nagyanta ka kung gisa. Yes.
1: Usually, na dyan ni hapos lang na i-discuss mo. Pero kung magyan, inaasang tao, ay abaw, kapiot, kamudlay, kag masalala mo, gid ang luha, kag sipon mo, sang yes. Hindi, Radyo Man Ernie. Kag dira mo, actually, you can only say, amo na ganay, you can only say things, and you can, ang ginatawag bala nga, you can relate to the situation, Radyo Man Ernie, if you can, and you can speak the language, if you have gone
0: yes,
1: through that.
0: Yes, yes. So, amo na nga,
1: mo ginaya, Radyo Man Ernie, nga amo ina.
0: Sa ikaduha nga punto sang blessing of endurance, which is deeper intimacy with God, ti ang trials draw us, tulod sa aton nga magpalapit sang Ginoo Dok. Na notice mo sa kadamo nga mga trials ni sang ako makambal gyud ko nga even my nerve, even ang tiyan ko ga hulag-hulag Dok G, sa mga pressure sa tanan. But you, when you start turning your head and looking up high utter some prayers sa Lord, ngayon ang gatululo na balaluha mo Dok G. Ang pinakanami yes. Nga comfort ra mo man gali makita, although wala siya, hindi yes. Mo siya makita.
1: He
0: but when you pray and
1: galtululuwa,
0: even yes. Your wife hindi makakomfort. Yes, makambal siya, sige lang, but the real comfort really, Doc G, kung ara na sa ikaw sa ital-ital, Doc G, wala sang tao, kundi your prayer because it draws you near to Him. So,
1: yes.
0: Amo na nga may mga tao kita nakita sa simbahan kung kisa nayubit pa kita nga masiling bo grabe gid sa perte gid ya pakita-kita nga gahililibion gatululo gid luha niya magpray but you know what, amo nang moment nga babatyagan niya nga God is really with her or even God is carrying him. Amo na bala nga mga
1: yes,
0: moment
1: of okay.
0: So, ang blessings ang ang ikatatlo, ang blessings ang endurance, number one na ligani is lingko, spiritual growth, deeper intimacy with God. Ang ikatatlo is strength to overcome. Kay kung may endurance ka pareho sang sang mga tao nga naga-practice, mambalabi ma tour of Panay ako bike lang. Wala sang naga nga ti pag-abot sa lapit na lang gani finishing line, hindi masakay ko pabalik, hindi na ko kagwanta. But this they keep going inch by inch, foot by foot until they reach ang ilang nga goal Doc G, which is nga malabot nila nga malampasan nila ang mga trials kay mga pagtilaw. So muna number 2 naton nga punto dire is ang work of endurance naman. Ano naman ang ginaobra sang endurance? So makita naton kung tanaw naton ngati ang trabaho sang endurance dire is una nga masiling kita nga sa aton Doc G, maka shape sang aton nga integrity. Ti ano bala kon gin-injure mo ang pain, gin-injure mo ang kakapoy, gin-injure mo ang pagpangabudlay kag nalabot mang finishing line, hindi bala gataas ang integridad ina nga tawo ya ginabatas na bisan ano nga kabudlay, ginabatas na bisan ano nga problema, wala sa gabuhi sa Ginoo. Kay ti ang integrity means having a consistent and upright character and doing what is right even when no one is watching. Simple lang Doc Gia.
1: Yeah.
0: Ang may integrity bala nga tawo magpanit sang dulse sa higadalan, wa niya ginahaboy, ginasulod niya sa bulsa niya. Even no one is watching bala Doc Gia, bisan wala sang kun hindi man ko gamo pero ti ang mga bulsa ko may mga panit-panit sang dulse kag kun Doc Gia, kay daw ginamo mo na bala do na huya kang whereas makita natin gisa sa iban, may mga salakyan pa, mga nagmi ang mga salakyan, gainaw-inaw, SUV, masundan mo sa dalan, gakinaon sila sa sulod, pagtapos nila kaon, haboy sa bintana. So,
1: amo ina, Radyo Man Ernie, no? Tsak to gitina, kagi syempre ang endurance will teach you something, amo na ganaya, it will teach you wisdom, nga you don't even expect nga it is that kind of lesson, Radyoman Ernie. And what is that? Humility.
0: Yes.
1: Ay, kung nag-endure ka sa suffering, nag-endure ka sa mga challenges, makita mo na nga nag-reshape ang heart mo, nag-reshape ang mind mo, nag-reshape ang perspective mo sa kabuhi.
0: Yes.
1: Pag hindi ka na judgmental, amo na Radyoman Ernie, nga mga tao nga judgmental, no? Bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magalit. Ang mga tao nga mga judgmental, amo ni silang wala experience sa kabuhi.
0: Yes.
1: Pero ang mga tao nga experienciado sa kabudlay, sa mga challenges, sa mga problema, kag na-hardle, bala nila, ang amuning yung mga situation in life, they are so understanding. They know how to listen. They know the signs of listening.
0: Yes.
1: No? And they know nga even by just their stare, ginatulo ko lang nila, mabatsagan, mugit nga naka-inchindi sila sa imo, Radyoman Ernie. And that's the beauty of the grace of God.
0: Yes.
1: Out of the suffering. Sa mo na gani nga, i-endure, no? Ang endurance, masakit man. Amo na gani sa mga parents, no? Masakit man para sa atin, hindi kita gagwanta. But we need to let it be. Let
0: Amo na lang ni Doc Diguro,
1: you know?
0: Champurado na lang kita pirmi. Kwaon to na lang ang topic. Tapos na Bible says man kagano. Kasi, Doc, kanami, kay nag-jive bala, Doc J, may learning kita through the Bible, kag matudluan kita sang spiritual naton nga life, at the same time gina-relate ta sa actual nga pangabuhi, Doc J, sa normal nga wala sang gamit sang Biblia, wala sang gamit tanan, but the act of a person to do right even without using the Bible or even without going to church, ang matuod lang kay ti ang tanan kita, way man siguro sang ginbata, Doc J, nga criminal dayon mo.
1: Yes, Radyoman Ernie, pero ti imutang lang gid naton sa aton mga tagpalamati. Lain gid nga nagabasa ka Biblia. Lain gid nga nagasimba ka. Kay may grasya. Amo lang hambal mo nga, yes, one time if you have that experience nga, yes, you cannot see him, but you can feel him. Amo na ang beauty sang church, amo na ang beauty sang Bible. Nga mahatag ya nga, because the word of God is alive, no?
0: Yes.
1: Alive gina iya. So bisan ano nato na imon, ginapabalo lang nato sa batang RMN, no? Nga hopeful ang mga parents nga if they find no means to change their kids, no? There is one hope. And what is that, no? It's God. Kaya mo na bala, Radyoman Ernie, nga just be enduring. Ma-endure ka lang kay ulang taon naton si Saint Agustin bala. Si Saint Agustin, ano lang ang wala iya matilawan nga babayi. Amo lang na mahabal ko. Pero si Santa Monica nga iya nga nanay never stop praying for him. Amo nang grasya, Radyoman Ernie. Aglang taon mo nga ang kaayo mo, imo lang ina, malay mo. Halin sa pagkatao mo hasta nga nagdako ka na, kinapangamuyuan ka sang iloy mo. And that is it. And that is also according to the family, ano, family tradition of Filipinos. Nga, basta si nanay, kaiti, amo ang namataan naton, it's the tradition and the present. But I still believe, nga ano ang tradition, Radyoman Ernie, it still persists because tradition is the future. And the future is
0: the tradition.
1: Oh nga, mabalikan man naghihapon kay nga lang tawa bala subong gabalik o. Kay sagad naton ka modify, sagad naton ka kalagas nga mag-address kita sang needs ng kabataan. Ano ang nagakatabo? Sigado. A comfortable life and what makes our children out of a comfortable life?
0: Yes.
1: It becomes so messy.
0: Yes.
1: Diba? So, ano gani nga ang household chores? Ako niya, tradisyon. But look, there are other families, no? Far in America, in Europe, that they are really training their children to endure this. Kaya nga, dira mo mabalaan, Radyoman Ernie, nga bata pa sila, they're used to it. Bitkan sa ano lang nga bagay, Radyoman Ernie, nga naanad ka, natural naman lang.
0: Yes,
1: amo gani. Kung wala mo ginpaanad, sang endure ang kapataan sa kabudlay, kung kita ko ang bata, kapamanan siya. though 5 years old or 6 years old, kabalo na siya mamalansya.
0: Mm.
1: I think at an early age, the child was trained to do it.
0: Yes.
1: And it becomes a play.
0: Kage, no? Ano? Hindi ta pagpaminsaran as parent nga ti, kung kaisa, kung ginatraining tang bata ta, may ara gid na nga gamay nga setback. Ano yung mga setback? Ginatraining mo nga muna kaya hindi ka kabalo maghugas o ti mabukaan ginasang plato or ano. Pero dali lang, Dok, diya, balikan ta na kay Champorado kita subong. Amo ni ato na obrahon kada ano, samo-samo na lang. Nag-standby si Radyo Manmon para sa STL. Radyo Manmon with your STL report.
2: Tatak, RMN.
3: Iyari na Radyo Manmon yung atong sininga resulta sa STL sa mga pon. Hulyo 12, 2026, first stroke at alas 2 sa hapon. Atin siling ang team heads mong hapon, John Martin Pilimonalipaw. Ang atong head operation specialist, Victoria Custodio, kagesta representative Mr. Glenn Sunyo. First winning number, 20 seconds para sa subong hapon. Sa mga tumalayan natin sa probinsya sang Iloilo. Iyari na ang atong siling ang first winning number. Numero 16, first winning number na ito, number 16, numero 16. Atong sining judges chairperson, Mr. Ramon Panis Jr., kaupo doon niya sining members, Barry Cortesano, Gerald Bihinino, Kagma Belgeneroy. Another 20 seconds para sa atong sining second winning number, 39, balls pang nabilin sa sulod sa grow machine para sa second round natin sa subong hapon. First winning number, numero 16, yari na ikaduwa na nga numero. Numero 27, number 27, ang ating siling second winning number para sa subong hapon. 20 seconds for the third winning number. Sa ating siling pagdulong sa inyo, sa resulta sa STL, dili lang sa RMN Iloilo. First winning number na ito, 16, 27. Magyaring ating siling ay katatlong numero. Numero 40, number 40, nagkompleto sa ating siling at 3 winning numbers. Numero 16, 27, 40. Congratulations sa ating siling mga winners sa probinsya sa Iloilo. Kag sa mga wala pa po tayo na sa pagtaya para makabuli kita sa Gyapon sa Kawang Gawa. Trikta din sa STL Broker sa PCSO kag sa Eagle Roll Gaming Corporation. Radyo Manmon, Iyalas Katarian, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Philippine Standard Time, tatak alas 2:01 na sa hapon. Balik din sa pagpangalagad sang Batang Areven. Sa gihapon, upo ninyo ang inyong mga anchorman. Si Radyo Man Ernie Chudusio Alinsyaga kag Doc G. Doc G, welcome back.
1: Yes, Radyo Man Ernie. Amo na ganiin siling naton ang endurance ang nanay. Amo na ganiin ko, tradition is the future and the future is tradition. Ay, kung bilang taon na ito, sa mga sitwasyon, subong ginabalik na mo. Nagkatingala sila, why is it that this is the effect of it? Kay kung kaisa nagkakalipat ang ginikanan, kung kaisa nagkakalipat mga maestra o ang mga tao nga ara sa the authority bala, amo na Radyo Man Ernie, pero kung ang ginikanan, nakabalo sa futuro, sa kabataan, even though at a very young age, they know how to train and how to involve their children. Amoy niyo, kung bata pa, hindi man na nga kung pabrahon mo, akigan mo siya, hatagan mo siya sa concrete nga aulubrahon. But in a sort of a play, you can involve your children. Like for example, magluto ka. Though magulugas to lang, though mahirig-hirig ko lang, but that's the price of training your kids, no? Kaya nga, dira mo ma-establish nga ang bata, gali, ay manami, gali, mag-ubra, ay kabalo ko gali, amo na, Radyo Man Ernie, nga, kati nga, la, kita nga, at 2 years old, there are other families that they allow their children to have a knife mo. Mm. Maka-slice sila sang tomato. Wala man sila ganang kulbaan. Wala man na pilas.
0: Pero siling ko gani, Doc J. Doc J, may mga gamay na nga setback. Siling ko, kay ti, ang bata, although ginamatamat mo siya, pero siyempre, mabukanin na kung kaysa sang plato or makaano. Pero that's normal. Hindi nyo pag hinayangan ang nabuka nga na. Mas
1: pero
0: na kaya pag
1: hinayang,
0: Doc J, kung hindi siya makatuon sa mga household chores.
1: Hindi. Sa totoo lang, hindi na normal. Nga natural lang may mabuka. That is if you don't trust your kid. Mm. Kaya mo ina ang psychologist, ang ano, Radyo Man Ernie mo, nga if you allow your kid to handle a glass, kag hindi at your end ha, sa isip mo, sa emotion mo, kinatrust mo siya, hindi mabuka ah, ginawiyatan niya man mayo. Pero kung ginawiyatan sa bata ang baso, nga nagahalin siya sing mo, tapos gini karon mabuka gini, mabuka gina, kaya mo nang napaminsar mo. Tisingan lang natin, malhato doon sa mga parents, yun ako lang, no? Kung may bata ako, amo na abi, no? Anuhan to get a human learning, and you can really prove it right.
0: Mm-mm.
1: Oo. Amo na gani nga, kung sa mga household
0: chores. Assuming for the sake, Doc J, okay, sige, may trust kita, tanan-tanan, pero ti, kung kisa natunan-tunan naton, may ara man bala nga nagatalikod kita, wala kita ga bantay sa iya nga ginapatunan naton, kung kisa ti, on their, mahambal naton nga, tungod sa ilang gusto man nga i-prove ang kaugalingon nila, nagmatomato sila, kung kisa ti makabuka mo na, pero amo na gani siling ko nga amo na ang punto ko nga kung mabuka agad man na, and of course ang ila pagpamatumato tani nga makaubra man sa amo na, hindi pagingan ng ngayi hinihingay ano nga hinayangayi hindi pag
1: gutguti
0: oo hindi pag gutguti hindi pag akigi ang bata mo kay amo na ang ano po hindi naman natin mambalang sige ha nabuka mo na pero sunod halungan mo gid nga ano amo na mag ano ka maguyat ko amo ni magihabon ka sa baso para hindi ma ano hindi ma buka sa so, mga bagay baladok di nga ang baso mga 100 pesos ang bakal mo o kung ginregalo gid sang boyfriend mo pa to sang una nga ex mo pa hindi na hindi kung mag kung mabuka sang bata mo hindi na napagina nga hingayangi bala hindi na pagutguti move on
1: bala mama na jaman may sequence man ang chores mo like example no sa mga bago da nga ano lang ang mga families bago lang nagka-family. At 1 year old, you can already train your child with a household chore, and that is what that will come first on themselves.
0: Mm.
1: Ang una, kon diba gamay naman ang subong ng breastfeed.
0: Mm.
1: Bisan magbutang lang sang batol ya from one place to another.
0: Mm.
1: Amo lang na magpulot sang basura, ibutang sa basurahan. Amo lang na kasimple.
0: Yes.
1: Magbutang sang ununan niya, and then amo na gani kay ang life is also a spiral progression mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung gamay kang bata, mas simple lang mga butang. Oo, amat-amat lang. Kay nagpati ako nga sa sige-sige mo nga train, nagmaang muscles sina, mabuild mo.
0: Mm-hmm.
1: Amo na radyo man, eh. Because sa sports, di ba? The great football players started at one.
0: Mm.
1: Sa sipa-sipa lang, sa sipa-sipa lang. Sige pala katuig mo nga ginmog, amo man ang bata.
0: Yeah, amo na obrahon
1: nyo. If you really want... if we really train children to be good, sorry lang ha, pero may isa ko example. Si Bimpi Aquino, no? Alam tawalin nyo bala kay train siya. We cannot question Grace as a person, no? Iya na iya right. Pero as a mother, nakita mo ganyan ka gentleman. Nagtako si Bimpi nga gentleman.
0: Mm.
1: Because as a mother... she might be let's give her a benefit of the doubt. She might be good.
0: Yes.
1: Kaya, he raised a good son.

0: Like, kung paano na siya mag-deal with the family, how the parents deal with the family members, and also with the father, that is also the way he treated you. Amoy
1: yes.
0: na, Rajuman Ernie.
1: Yes.
0: Kagi, amoy na eh. So, it all started with the chores. Hindi man kinanglan naton nga bungaciousness na kaagad. Just start with the simple things at home. Kaya nga ah, if the child, amoy na yung, ano naton, sa, i-clarify naton para may mag-get, may takeaways mo na nga ito ng parents today. If the child is trained at a very young age with simple chores, you make him feel he contributed a part of himself to the family.
1: Mm-hmm.
0: Okay, liwaton ko ha? Kaya ligay nun pa. Kung itrinino natin ang kabataan na magiging responsable sa sunod sang balay, mabatsagan sang bata, nga may ginhatag siya sang iya ka o parti sang iya ka ugalingon para sa pamilya.
1: Yes.
0: And if that started at a very young age, it has imprinted deep. Ang ano ba silingon madalum ang experience sang bata kag later on in the latter life amo man na siya rajuman Ernie ma ano ginaiya mga matanong ginaiya sa isip sang bata. Ma, isa ko lang ka-example. Si,
1: kung sa, eh, kung sa ano example, pa, Dokji, yes? Kung sa karayak na, tonto yata na sa umama, madukot gida sa Bratiago na. Madukot gida.
0: Kasi mo na yung Rajuan Arne, dumduman ko na, syempre, apat kami mag-utod. Gaulan, amo na, tapos nagpasakit pa si Nunoy, kag si Nini, sa isip po, that is enduring. Enduring kayo, nagmasakit, gado, amo ni. Pero, nadumduman ko git nga, kung ano ang mabulig ko pala, nag-init ako tubi, galugaw, ginapakaon sila. See, at a very young age, you ano that, you experience that. Grabe yung experience mo. At sa magdako ako, even though nga nag-ilinaway ka mo, gano, pero gahambal ko na sa mga teachers ko, sa mga friends ko nga, malapuyot, gudya ang dugo, no? Because I recall that thing.
1: Yes.
0: There is something, amo na nga ang mga magulutod, nga simprano pa, may naagyan nga kasakit, may naagyan nga kabudlay, mabudlay bulagon. Amo na nga ang comfort.
1: Agree.
0: Amo na nga ang comfort, very dangerous git. Matingala ka lang nga ilinaway sa esta magdalalag ko, wala sa pak, kay si wala sa may nag-mind sila. Ano ang catalyst sa relationship, Rajuman Ernie?
1: Ang comfort, Dok
0: G. What is the catalyst? Oo.
1: Ang comfort, Dok G, dala na na sa kadamo sa ila sa propiedad niya tulong onti dra nga daan, inaway na na.
0: Ang comfort, Rajuman Ernie, amo na gani nga, ang delayed gratification has something to do with the catalyst of relationship. Amo na nga kung wala sa layon kina-provide sa imo, pa-value mo gid ang isa kabutang. Amo na gani nga kung may problema ang panimalay, may pagkapigado, gabuligay ang mag-ululutod, hindi ko magpati nga magdako sila mabulagay, gid sila Rajuman Ernie, hindi gid katulok. Nadumduman ko anay si Ma'am Sammy, no? Isa siya sa mga alumni, pulo sila magulutod, pero believe ako hasta subong, grabe ang ilang banding, grabe ang ilang helpfulness sa isa kay isa. Kahit tinadumduman ko na istorya ang kapigado nila mo. Hamak mo pulo sila magulutod, paano nila mabuligan ng isa kay isa? Nagboxing ang isa nila kautod para lang ma-uplift sila tanang.
1: Wow.
0: Hamak mo sa pulo ka mo magulutod, ma-uplift nyo ang isa. Kaya muna Rajuman Ernie nga ang catalyst sa relationship is hardship, enduring hardship, no?
1: Yes,
0: ina-relate na natin sa the Bible says nga, endurance is really a good thing for us. Yes, it might be nga we will be running away from the hardships and problems in life, but if we run away, we will fail the very purpose of it. And what is that? The wisdom of life. Amo na ang kanami iya sang sakripisyo, sang kabudlay nga sa subong nga panahon ang mga nagapamati dira ang sa subong nga panahon amo ina ang isa ka butang nga nadula sa aton.
1: Yes.
0: So kung madula ina among our children, among our relationship, among our friendship, for sure it will not last.

0: wrong. Pag later on, matingala ka lang, you will not be valued by your children. You will not be valued by the people whom you love. Ang muna ganyan sila yung nikat nga, bao ma, gatingil ng dulungan, kung adlaw-adlaw sermon, may hambal ka mo, sino yung hambal, bao na ginaugtan ako. Pero when I teach gamot kugon, and when I do things, ay nabalaan ko gali, gano'ng yung actuation ko, ikaw na. And I see how discipline ang take role in my life as a teacher. Mm. So muna ganyan nga, biskan ginaugtan na sila sa imo, ginaano kay ti kabudlay ang ginaano mo ang gina
1: tudlo mo sa ila
0: ira
1: tudlo mo sa ila
0: oo ti amo nang makita mo nga later on you will really see and you will really reap the fruit of your labor. Ti amo ina mo nga if you start things with early responsibilities, early household chores, for sure, ang responsibility, they will own it, Radyo Man Ernie. Mm-hmm. May ownership sa part ng bata. Kung yes. Sige-sige ang aton nga pag ano sila sa responsibility. And what happened, Radyo Man Ernie, if they contribute to a shared household, learned how to their actions impact others? Makita naton nga may mutual contribution naman na baka nurture some strong teamwork and conflict resolution skills in adults. But silingon, si, like for example, makita wala naton na no, kung sila-sila lang, kung ma-board na sila, ga-creative sila, dason, nag-ano, gitigay-buligayin sila, like for example, o sa pang-ano ka mo to, sag-ob ka mo to, galing siya, wala na bala sa laguban, bala subok, o pangimos ka mo to sa balay, di, para nga madasig, mabuligay sila, teamwork ina. Kag kung nabugatan ang isa, buligyan sa isa, makadevelop siya empathy, Radyo Man Ernie. And yes, without them knowing it, they are already establishing cooperation. Amoy na nga mga bata, nga naanad, nga may ginaopera sa balay, automatic, makita, magkita sa eskulahan, ano pa kayo nasubuan, kubala? Maglibot ukon aga ang mga bata kapungko. Wala gobra.
1: I have this comparison. Sa mga deribala sa aton sa syudad ng mga kabataan, sa syudad ng kabataan, kagkita mo ang halin sa umaman ng kabataan, or even adult, even professional. Na-notice ko na kung kisa ti, kung kisa ga, ano man ta mo ga, I mean ga, upod man ta ko nagaron ta nga makanto to, makanta-kanta upod si ila, o sa ano man, sa mga kalanaan, abi, na-notice ko bala, kung kalabanan sa taga-uma, pagkatapos kaon nila, ginahimos, bisan balaan lang may waiter, man nga manughimos, hindi sila manawag nga, Brad, kaan na lang di, ano, kung ginahimos, ginahimos, pero ang sagasyonan, hindi man kakambal nga tanan, ha, pero, mabalaan mo, gin nga, taga, nagdako din nga manami, ni sa uma, kay, balaan niya mo nga, pagkatapos na kaon, dapat timuson, pehigaron, para hindi man, so, that alone, ma-feel mo nga daw, ano bala ka, maarukaya ya ang mga ginapakita nga ugali sa uma magdako. Sa kadamaan ha, hindi man tanan nga taga-uma. Sa kadamaan diri sa siyudad, Doc G.
0: Kay nga, may difficulty in life mo. Amo mo na sa siyudad, kundi butang nato ng point mo nga sa siyudad, si comfortable ang life, mga ano, busy, dasig. Amo na ganyan nga nakita. Ako, ipabalo ko na sa mga ginikanan nga kapamati sa akon basi may mga taga central school man da o kung sa mga eskwelahan nga naagyan ko na dira mo makita ang community sa ano sa eskwelahan kay the way children act in school is the way they act at home and they are treated
1: precisely
0: at home.
1: Precisely.
0: Yes. Oh, amo na pagsulod nila sa eskwelahan mapungpo wala ginaobra not wala. Like those children nga sa tutuod lang, ginabasol nilang mga isa na children are not good. Ginabasol nilang mga isa, children are not good. They should be trained by teachers. No. Amo na nga ba kung no. Children should have learned these characters at home so that when they go to school, they are ready to listen about different subject areas in preparation and preparing them for adult life. Kaya, na-establish na yung character sa balay.
1: Mm.
0: Pero tapos, nga basulon pa ang
1: maestra.
0: Ang maestra. Amo na ganay siling ko ay I need to have a mother class at this. Kaya most of our parents forgot about this thing.
1: Mm.
0: They all are guided by what they see over mass media. Comfort, luxury, and everything.
1: Kita sa muna, Dokji, mahambal kita nga kita kasi tubo-tubo man ta mo. Although ti layo gin sa itsura, ay ako ni itsura ang i-jazz, Dokji. Hindi, ginabaton ko man, ha? Hindi nilang ko pagbuli, ha? Kaya ginabaton ko na na, gani. Kita sang una, pagsulod mo sa aga, sa eskulahan, hindi, aga kang kanto. Tapos, kung ara si ma'am mo, mambal ka dahon, ma'am, mamunyag kami, ma'am. Doon ka presentar ka wala dahon, kung wala man sa gamatomato, kung naamo mo na kung sa hapon, tapos niya buhi, nga mapuli na mamunyag anay nakagisa magpuli but today I don't know sa ano kati why naman ko pirmi sa eskulahan kun may bata pa ihan pag-abot niya sa eskulahan dire sa siyudad ha? Gambal or even sa probinsya man ma'am kay kung kisa the same man lang na mo ang ano ni memorandum sang DepEd nga amo na kay the same man lang ang gali kung kisa sa mga ginikanan when it comes to their children sa mga mama ambot may ga-presentar pa sa bungdok nga mama munyag kami mama nag-ob kami mama limpyo kami mga silig kami may 10% dok.
0: May one time, nagsakay ako sa Baluarte, nanaw ako sa Central School.
1: Mm.
0: Siyempre, may part pa nga lakton ako. Kaya paglakat ko, may bata nga nagdalagan, ma'am, ako lang madalas ang bag mo. Wow! That's a gem for me, ha? That's a gem. Kaya di ra mo makita nga may parent, pagidman, nga nagtudlo sa bataya to be helpful.
1: Mm-hmm.
0: And I hope it will not only be one, but at least, no, even just 10% of it will happen, meaning to say, may nag-grow it man siguro sa Central School. Amo na ang mo sa lingko.
1: Kumbaga, ma-replicate na lang na sa iban.
0: Yes, and it's a big challenge, no, to work it out in the family. So, amo na gani, sa lingko nga, ang PTA is not just about alamutan, nation, projects. That is just the skin deep.
1: But the best thing
0: about PTA is revealing or reviewing the things that we need to do and the things that we failed to do.
1: Yes. Ako kapalayo ko Dokji dispensa sa mga kapamati nga dre sa siyudad nga ti kung kisa gina-compare ko, gina-ano. Kapangayo ko sang pasensya, masiling si Radyo Man Ernie daw ka-harsh gina sa mga bata dre sa siyudad sa mga ginikanan. But nakita ta, Dokji, nakita ta nga dre sa siyudad gamay-gamay lang ginagubat or even man dito sa probinsya, may ara man na. Kay ang silingganin natin, wala sila ga-train sang household chores sa kabataan nila. Kag, amo na, sir, silver plate, silver spoon ang gina-offer sa kabataan sa buong. Because of the word, I will not allow my children to experience what I have experienced before.
0: Kaya amo na, Radyo Man Ernie, amo na ang pinakadelikado. Di, hindi siya naging amoy na kung wala ang kabudlay. Ako biska nagatulo ang luha ko, I have to train. Amo na asaling gakadlaw kami ni Katkat nga. Even at a very early age, the child will project things that you have done to them.
1: Mm.
0: Amo na ang self-efficacy. And what is that? Yung independence pala. Nga makuha siya sang pagkain. Ihungit siya sa kaugalingon niya. Biskan galalap na lang ng pagkaon, tipo na lang. Because self-efficacy starts in that.
1: Yes.
0: No? Amo na, hindi nga, 9 years old na siya, 10 years old na siya, ginahungit mo pa, oh my goodness, you just do not know what you are doing to your kid. Amo na, mambal ko nga. Sa mga parents, ay, bahala ka mo, no? Ako, yeah, I'm just saying the truth. Pero, yung ang kaugalingon nyo sa mga butanga pwede matabo in the future. Ang muna sa lingko, mabudlay man mag-drain sa bata, kay it is just like educating them. Ang muna sa lingko nga, hindi mo kinanglan magpa-eskwela sa mahal nga eskwilahan, sa private school. All you need to be is a good parent. Kay lang taon na ton, lang taon bala ninyo, si Senator Drilon, sinopa na da ang mga mayors. Di na sila nagalin. Public school. And they were trained well.
1: Governor Art Defensor?
0: Yes.
1: Public school?
0: Oh, di na sila. Si Miriam.
1: Yes.
0: Ginanamin ko. Amo na bala, Radyo Man Ernie. And these things happened because of difficulty. And this difficulty in challenges makes them endure life.
1: May saugid ako, Dok Jessie mo. May saugid ako, Dok Jessie.
0: Yes.
1: Kaya nga, kung mga kabataan, tigyan istorya kami, hindi ko nun nila sa foundation years ang ila bata, kung nun nila yan, hindi nila pagpaskulaon sa private school. Dapat ko naman pareho sa ila nga naghalin tanan sa public school. Kay Hambal sang isa ko kabata, sang isa, ang isa ko, ang subang ko, kag ikaduha. Ma'am Monhe, si Ma'am Monhe tong principal nga nakita nila nga may pagkananay-nanay pero pag-abot sa discipline may pito to saya. May pito. Pagpamito. Salud pero kanami magtudlo, grabe magpalangga sa kabataan. Ang duha ang nakaka-graduate sa Subong. Ang graduating sa Subong sa college kay ang third year college sa imo na time si Shen kag si Toffee. So ginabida man ni Shen kag ni Toffee kun ano ang kanami isang pagdala ni ma'am nila Malasarte, ginabida man sa duha ang kanami sa pagdala nila ni ma'am nila Munhe as principal then. So, siling naghambal sila, kami ha, ano, Jesus Rani, ikaw ya, kasi Debbie, una ka hambal ang ikaduha, ya, ako niya, hindi ko ya pag-eskulaon sa private, akong bata sa elementary. Niya tudluan ko lang yung ano. Kaya nagsilabat mo na, oh, akon man. Think ko ba, oh, mayo, maka, ano ka mo, maka-save ka mo sa early life sa inyong marriage. Imagine mo, 120,000? 100, ano, pero...
0: And besides, practically, Radyo Man Ernie, practically, masiling ko lang, invest as a good parent and you have a good school.
1: Yes.
0: Oh, yes.
1: Ako kapatid ko na
0: yan. Nga idosok mo sa eskulahan, who are you anyways? Wala ka saling sa kaugalingon mo.
1: Man, amo that's one. Hindi mo matundoan, bata mo nga manami. How? Hindi mo na kaya. Kahit ikon elementary, basic pa man lang na ginatudlo sa ila. Oh, ang apprehension niya, mamat-amat mo man na sa ginaistorya mo permi, ginatagaan mo sang task permi, ginapabalo mo sa mga balita, gina-involve mo even sa decision making. Kay isa gali nga bagay, Doc G, nga makagain sila sang trust nga ano, ang nga ginaistorya mo bala sila, kag kung may mga decision making kung kisa, gina-solicit mong ilang ano, nga advice?
0: Yes, Radyo Man Ernie.
1: Hindi man gini sa sarili nga patihon mo na sila, pero the fact bala nga bata mo siya, tapos ma-feel niya nga, ay, gina-consider man gali akong opinion sa parent ko kung may inistriyahan kami.
0: Oo, Radyo Man Ernie, amo na gani nga ang family dynamics, ang family time together can really establish healthy communication. Kung healthy communication, syempre, amoy na ang mga bata, ang trust and confidence sa parents, may establish. Pero kung wala ka nag-communicate sa parents mo, for sure, isa ina sa mga problema sa teenager until mag-young adult, ang mga kabataan, yung makipot na lang, what is happening to your child?
1: Pero as parents, kahit apat na akon, may mga time nga they need to be alone. Ginatanaw ko man na ya. Kumbaga, obserbaran mo man sila. Kaya may mga time nga kung gisa, halin sila sa eskwelahan, grabe ang bugat sa exam. Ang nang balang gatilindog ang buhok sa tuon, sa pressure, kag sa pulaw. Medyo pabayaan man na. Hindi man ay pag-kuti-kuti Honda. Kaya siyempre, tanan nga tao, o may gamod string man, Doc G mo?
0: Yes, Radyo Man Ernie, ang malaga na yung siling ko, na self-efficacy, na mag-learn man sila to be independent. So, may mga stages man sa life, ang bata nga kung gusto sila also di na sila dependent, di na sila nagapulang sa ilang parents. But it doesn't mean to say, they will let go of you. Amo na radyo man earning. Alalay lang ang sinaglang sa mga bata. Amo na gani nga, ang household chore from 1 year to 13 years should be established. Kahit pag 14 years siya, pag teenager yan na, amo na lang tayo nga mag-self-efficacy siya. Magiging independent na siya. But with your supervision, with your lookout, amoy na resume earning. Kaya kung ng taon na ton, basta communication is that's really matters. Kaya nakita kong hindi na na-experiencehan ko. Kag until now, I am experiencing it. Though the fact na I am not perfect, but then, makita mo na ito, no, man, ay, niya, it matters really if you communicate with your children mo. So, sabihin, ina, radyo man, earning, amoy na kaya na yung feeling ko, na, once na isa base ang bata, ang iyang routine, no, kag later on, makita man nato, even though sa workplace, my work ethic and resilience ang bata. Like, for example, sa balay mo, kaya mo gani, spiral progression ang household chore and responsibility mo. Una na'y pulot-pulot lang sang higko, kasun malilhig, kasun mamap, mamap si babaw sang balay, mamap si babaw sa balay kaya sa talong. No, naga-complex ang responsibility. But without you knowing it, it is the foundation of resiliency and work ethics. Kaya nga pagkatapos sila, magyang adult siya, mangita siya sang ubra, automatic lang, hindi pala radyo manerni, ang bata nga nag-ubra sa balay, pag-abot siya sa office, pag-abot siya sa, maubra gina siya.
1: Sure.
0: At the back of his mind, ang iyang subconscious, yeah, this is my routine. This is my work. Ang gina iya radyo manerni, ang maragani nga hindi kabutig ang mga parents if they train or they do not train their children. Ay mabalaan mo gina kung sino ang ginapidipinsahan, kung sino ang mga parents nga conscious, no? Na doon ginahadukan, bala. Hindi na mo ginabalaan doon ginahadukan, nga ma-heart ang bata nila, nga maanoon sila. Though, nahamukot na lang ako, radyo man earning, nga naluoy ako sa umuni nga klase sa mga parents. But anyways, through Batang RMN, they can really learn much of the things, no? They pick all the pieces of wisdom out of this, and then they train and they try to train their children regarding how to teach their children household chores.
1: Yes.
0: Kaya nga, later on, makbalaan pag ina nila Radyo Man Ernie, nga children who contribute to a shared household learn how their actions impact others. In this understanding of shared responsibility needs and mutual contribution nurtures strong empathy.
1: Yes.
0: Amo na gali. Amo na nga, once ang bata naka-realize, naga-ubra sa iya obligasyon sa balay, maka-empathize siya sa iya utod. Amo na nga, kung hindi naton mapa-ubra ang bata sa balay naton, hindi na nga child labor. No, it's not. It's the wrong notion, it's the wrong understanding of having responsibility at home. Lantawa subong, ang kabataan hindi ka-empathize, hindi ka-understand. Because of that thing that they lack in their life. So, kung ako ya, ang parents ya, try to value yourself as a parent because it is very expensive. Nga expensive ang parenthood. It entails the future of your kids and it entails the future of the community. So, plantao nimo ang klase sa mga ginikanan nga may-ara kita subong. 10 years from now, amo na ang klase sa community nga may-ara kita. So, kung ano ang community natin subong, amo ina ang parents 20 years back. So, dira mo makita. So, sa aton ni Simpo, radyo man early,
1: 20 years that before.
0: Oo, 20 years. Okay, that is the, how do we establish kag kita during our time, that is the kind of parents that we have. The resiliency, the adaptability. But look at now, may mga mental health issues. Buot silingon maginhimo ang mga parents sa sininga panahon, sa kabataan, maginhimo sila nga really weakens the mental health of kids.
1: Yes, yes.
0: Amoy na, Rajaman Ernie.
1: Sila, kag sila lang
0: so,
1: man.
0: Yes.
1: Wala na nilabot ang iba niya nga, ano, abe, si Kwanto, ano, abe, si Kwanto, kay hambal ko gadyan eh, kay ginasulit-sulit ko na, bisan pila pakatabungos ang ibuli niya sa akon, sa una, ginabuli man ko, I will not be affected. And, I will say that, the truth is the truth.
0: Okay. Kaya actually, ang bullying, Radyo Man Ernie, pag hindi siya matamaan, gid ka, ano bala, ka-pain, ka-risky, though it is painful, but you know that it at least the strength. Ano pa kung ginahikayan ka, sa ulihi, mas maano ka lang, tapap lang mga bullied children before they succeed in life.
1: Challenge ka
0: basta
1: mo.
0: Hindi lang sila, basta hindi lang sila mag, ano, hindi lang sila mag-perfecto, gid, nga grabe, nga it will make them that bullying act as a means of motivation and encouragement to raise up from...
1: Maapektuhan mo lang ang bata. Do, kung wala gina, ano, sang ginikanan nga o kung sunlugon nga yan, ibay lang, okay gina mga sunlugana yan, normal gina. Pero kung tamaan ka nga daw, hindi ka nakagwanta, palagyo lang, palayo lang to, kagi magtuon sa ulihi. Perdihon na sila kung maalam ka. Mga positive bala nga bagay nga ginahatag sa aton. Instead nga, imbes nga gatungan pa naton, do, kag maakig kita kung mga mamuna nga makita sa bata naton. Ay, so good ko kay nanay ni kay Dalaan. Ya gali garab si ma'am.
0: Yes. Damay na Radyo Man Ernie. So, it's 2:34. 4 minutes.
1: Da,
0: overtime.
1: Pads. May so, hapon, Pads.
0: Yes.
1: Ari na naman kami. Pasabay naman. Oh.
0: Yes. So,
1: dugangan ta ni Dok Jay. Actually, tiwai taman matapos ang aton nga The Bible Says. Kaya ti gina, ano natin ah. Gina, in... gina ano lang gina samo-samo lang ang discussion naton nga masulod lang naton kung may idea nga magsulod sa aton tagi utok pero in totality it is a preserving our faith with God, preserving our family through faith and preserving our family through their action as parent, Doc G.
0: Yes, Radyo Man Ernie. So, kabay pa nga, magiginagana natin sa subong hapon. Maula nun, nagpamatin sa aton. Kabay pa nga, may mapulot yung mga wisdom out of these discussions that we have. And you may try with your children so that the problems will certainly be resolved. Hindi ma kami mga maalam, pero may mga experience nga dapat ninyong mahibaluan. Pag-inay yung mga eksperyensya out of the wisdom of the people who've got successful in their raising up of their kids.
1: Mm-hmm.
0: So, sa liwat, sa dasal na Domingo, pamatian ninyo kami, agad na ibalian pag-inay natin, ano mga ka-importante sininyo wisdom para sa aton mga kabataan. Ini ang inyo apyan sa kahanginan gasling. Mayong hapon, Iloilo.
1: Philippine Standard Time, tatak, alas 2:36 na sa hapon. Pasiplatanta na yung mga mensahe ninyo, nag-dinamo-damo na di, para nga ti, ang mga aton yung mga listeners, ang aton mga estudyante sa Batang Armen, matamyaw naton. Good afternoon, Radyo Man Ernie, alin kay Esa Selbon, wala na kami, di klase buwas sa uton, kay gabaha di ya sa amon. Amon ang problema nyo da sa uton. Good afternoon. May announcement na Ma'am S, nga wala kang klase di sa uton. John Alfred Cabalse, good afternoon. Ason Pinida, mayong hapon, Sir Ernie, alin siya, keep safe always, it's rainy day, Singapore. Dito si Ma'am Ason, Singapore. Mayong hapon, Doc G, keep safe. Sili niya. John Alfred Cabalse, good afternoon. Rosel Gayapa Gumila, good afternoon, Rajman Sir Ernie, Alinsyaga, Tatak Armen, Brad Pitt Madira, Bestwear, mayong hapon, Sir Ernie, Alinsyaga, watching always sa Barangay Danao, Haniway, Bestwear, Madera, Armada, Alihero, Duerme, Borsilio Family, always good gapamate 24/7. Okay. Rosel Gayapa Gumila, good afternoon, Doc Malazarte, Alberto Norbing, Loreño, watching and listening from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Okay, sunod sa dalom-dalom. Brad Pitt Madira, mayong hapon, Doc G, have a blessed Sunday. Rosel Gayapa Gumila, good afternoon, mga kasama sa tanan nga Tatak Armen. Brad Pitt Madira, mayong hapon, Ma'am Julie Troc Troso. Brad Pitt from Madera, mayong hapon, Ma'am Tita Hasmin Galilea Facultad, Gaya Pagumila, okay? Ginagreet man ni Brad Pitt Madera Bestwer the second. Mayong hapon, Cap Candido Encajonado Jr. Have a blessed son. Yan bala man si Cap nga ginalawag-lawag man di Brad Pitt ni Rajaman Ernie. Yan bala man si Cap nga pwede makabakal man sa sang supplies niya kay Rajaman Ernie. Ha? Office and school supplies trading. Ah, pati DRRM kag tanan. Ah, construction. Ah, pwede. Ah. Okay, si Nonoy Solibrico, mayong hapon kagawad, Efren Figueredo, okay? Nonoy Solibrico, tambala mo din si kagawad, Efren nga. Magkunta kay Rajaman Ernie, pwede man sa messenger, Ernie Alinsyaga, kasi gusto nila mag-supply ako doon sa office supplies. Ah. Ines Kimba, good afternoon, Rajaman Ernie. Ines Kimba, good afternoon, Doc Chi, siling niya. Ha? Okay, daw na ano na lang na ubos-ubos na aton. Ang aton sininga si sino pa ni? Ando din to, di si Babo? Wala. Okay. Wala, just dalam-dalam. Dads, Magalonga. Magalonga. Oh, his shoe. Oh, bali niya. Sino pa? Andres dalam-dalam. B. Okay. Romel Sadayan, good PM, sir. Always gigapamati si Nanay Mila, kag Tatay Muloy Sadayan sa Santa Barbara, kag Sirisa May, kag to Ricky Cordero sa Dawes Pututan. Madamo, gid nga salamat kag si Manino Jesus, kag Maninay Suping. Gapamati. Okay. Ineskimba, nice topic, Regiman Ernie. Very well said, Doc G. Siling niya, Ryan Ornido. Cast, good PM, pa-shoutout sa Salangan Elementary School. Salamat. Okay, sa Salangan ang akon nga tinubuan nga barangay. This non-fair Izan or Izane watching from Hong Kong, Sir Ernie. So, halong kamudra sa aton nga mga OFW nga mga listeners. Alright, wala naging kita chimpo. Kita ay kita sa masunod nga Domingo, same time, same station, God willing. Kabay pang nakakuha kita sa pagtulunan subong hapon sa aton sinipagpamati diri sa Batang RMN. Kag sige hapon nagabilin kita sa mga dinalan, train up your child the way they should go and when they grow old, they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sa aton nasyon, dapat natin sila palanggaon kag higugmaon. Ako naman si Radyoman Ernie Chudosio Alinsyaga, Tatak. Amen.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, ta COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Ang akong routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, senokot. Para nami ang bugtaw. Calcium Senoside Sinocot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Sinocot.
1: Supple Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Char!
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangbang kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
10: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
11: Iberry for a clear and healthy eyesight.
12: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
13: Untat ina! Tusiran Forte! Bunig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
14: Tusiran Forte!
15: Unilab quality yan.
16: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubong makulit? Just stop it.
18: Life extension, vitamin D3.
19: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
20: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
18: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
22: Vita D Plus Coffee Mix.
23: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
24: Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension, Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
14: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ilong Ranger?
26: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
25: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
26: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
25: Sip-on ganyan dayon?
26: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
27: Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc
28: that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep Z Plus 40 with zinc dayon.
29: Unilab quality yan.
30: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
32: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
29: Unilab quality yan.
32: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
33: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
34: D3 Bio.
35: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
34: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
36: Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
34: Mighty C. Mabaka mga butika. TTX 500.
37: Ilay Lady La Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
38: Saan nag-inom ka?
39: TTX 500.
38: Kira nalang subong imo sugar.
37: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
34: TTX 500 D3 Bio.
40: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
34: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
41: Oras tatak alas 2:50.
42: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
43: Kargado.
34: MaxFit, kargado.
29: Unilab quality yan.
32: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
44: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
45: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
46: Playtime Entertainment. Born for happiness.
47: Playtime Entertainment. Born for happiness.
48: Southbound Plus Gold.
49: Ako galing si Sherry.
50: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
51: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southbound Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
48: Southbound Plus Gold.
49: Mas
48: pinalakas.
49: Pinagaling.
48: Pinahusay.
49: Southbound
48: Plus Gold.
49: Sa mga butika.
48: Southbound Gold Coffee Mix.
52: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Southbound Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
48: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
53: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
47: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagtilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Cellphone Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Cellphone Plus Gold.
3: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pagdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, I-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
47: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
4: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
47: Let's go with the flow.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Basi ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inom daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
29: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: D3 Bio!
18: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio!
2: Ang D3!
0: Yung may Visio!
2: Ang Visio!
0: Yung may D3!
2: Balak sa mga butika! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw pa lang ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagkakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rikard. Epic. DTX 500.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makabuti ka.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si May Nano.
4: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
3: Oo. Oh, tumar kong Ibiretrin. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibiretrin Capsule ka. Ibiktibo kayo.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Gikan.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sang Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadla ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
4: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
7: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Sample Plus Gold.
9: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
10: Oras tatak impunto alas tres.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS. Life Extension Vitamin D3.
16: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: RMN.
19: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 3:01 sa hapon.
20: Hello, attorney. Mga sabat sa inyo palamangkutanon legal. Pagibalo sa imo kinamatarong. Pagtamod sa imo responsibilidad. Hello, attorney. Ipamangkot. I-text. Itawa. Hello, attorney.
19: No one is above the law. Ang matasang kasuguan, hindi bulag sa kamatuoran, kag hindi mahimo butigan. Mayong hapon mga karadyo mano, welcome sa pagpangalagad sa programa Hello Attorney.
20: Hello Attorney.
19: Sa subong adlaw sang Domingo, July 12, 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag babatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alagad Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
20: Hello, attorney.
19: sa subong nga hapon sa aton nga pagpangalaga diri sa Hello Attorney para sa aton mga kauturan nga nagakinahanglan sang legal advice. May pamangkot ka mo sa aton abogado sa kanginan. Mahimo gid lamang ipadala ang inyong mensahe pagi sa pag-comment sa aton nga Facebook Live broadcast o kon i-text sa numero 0917-155-5710. Sa liwat, 0917-155-5710.
20: Hello, attorney.
19: Sa subukan, isa na naman katupi ko ang aton pag-atalakayon. Kaupod ang aton nga legal counsel on air, si Attorney Mark Piyan. Sang nagligad nga si Mana nag-viral sa social media, ining ginsakyan sang iban nga trolls, no? Nga sala na gani pero ginapanindugan pa sang iban ang pag-photocopy sang banknotes sang kwarta. Angot diri nagpagwa sang payag kag nagpaandam ang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP sa aton mga kauturan nga iligala hindi pwede ang pag-photocopy, ang pag-duplicate sang local banknotes sa mga kwarta. May isa kalibong nga ginapost, nga gina-photocopy, 500 peso bill, 100, 1,000 ginang pinakadamo. Ginabali sa BSP ang claims na nagalapta sa social media nga mahimo na magamit ang gin-photocopy nga kwarta. Di naghalin ini kay man sa nagligad sa first week sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naghambal dito ba lang comment ni Attorney Armando Virgil Ligutan sang prosecution sa pwede na magamit ang photocopy as original. Pero nagatumod ato iya sa photocopied document bilang original piece sang ebidensya sa korte. So, amon yung insight sang BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, nga sa circular number 829 series of 2014 nagasiling nga wala sang tao kon entity nga mahimo magprint, magphotocopy, magdistribute o kon magamit sa anuman nga laragway o kon facsimile sang Philippine banknote, ito man o kon puti ang kolor o kon anuman ang kombinasyon sang kolor nga wala sang panugot sang BSP. Istorya naton inidri sa aton nga pagpangalagad, lakip na ang mga ginahimo sang pila ka mga government employees nga maisog mag-post sa social media nga nagapakamalaot, hindi lamang sa mga sa government o kung mga cabinet secretaries, kundi mismo sa presidente sang pungsod, parte sila magbuyayaw, mag-post sa mga malain nga tinaga, parte sa presidente sang pungsod, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
20: Hello, attorney.
19: With that, istorya natin inadri sa aton nga pagpangalagad kaupod ang aton nga legal counsel on air na ka-standby na sa piyak na linya, si Attorney Mark Piyad. Attorney, mayong hapon, welcome back diri sa aton nga pagpangalagad.
2: Yes, mayong hapon, Radyo Man Maggi, mayong hapon sa aton nga mga tagpalamatigo.
19: Attorney, istoryahan naton ang nag-viral karon sa social media angot sa pag-photocopy sang kwarta in reference again sa statement ni Attorney Armando Virgil Ligutan, part sang prosecution team sa photocopy that is now considered as original nga nagatumod sa ebidensya, dokumento sa korte. Nagpagwas ang payag ang BSP angot siningati illegal ang pag-photocopy sang kwarta. Ano, attorney, ang salabton sa mga tao nga nagapag-photocopy sang kwarta kag ang ilang ginaobra sa printer pa na printer, i-photocopy nila dang 1,500 tapos ginapost nila sa social media, hambal pwede na ni galit magamit kay ti photocopy is na considered as original.
2: Yes, so medyo ano siya, medyo makasubo siya because siyempre.
19: Sige, standby no sa aton mga kauturan na ito ng aton nga connection.

0: Tapos sige gihapon picture daw nagapinadayaw sa social media, tapos ang balon pang satirical, hindi man niya seryoso, galing ang bagay bala nga sala na gani gina-post niyo pa sa social media, anong inyong purpose, especially masubo kun halin ina siya sa mga tao nga may impluwensya, bala ang mga tao nga supposed to be ninatangla sang, like for example kung educator ka, kung someone ka nga ginarespeto, kung tani nga may kapasidad nga mag-influence sa iban, ti ano nakaroon kun salada kag hindi tuo dagiti na pang post mo sa imong social media account. Balikan nato Rajman Mark, okay nang imo to kayo. Attorney, balikan naton ang angot sa salabton sa mga tao nga nagapa-photocopy sang kwarta kag gina-post sa social media sa piyak nga ginahambalan na nga hindi inahusto kag sala.
1: Yes, so Rajman Magi, no? Well, medyo makasubo because ang ininga mga legal matters are taken out of context, no? So kung lantaw naton, may ruling abi, no? May kita yung court procedures na nagasiling in some instances, no? Photocopies may be considered as original, no? Especially kasi may mga requirements na saya kag may legal procedures, pero inaya in the context of proper presentation and authentication of documentary evidences in court. No, hindi siya nag-a-apply in general, especially sa when we're talking about legal tender, currency, mm-hmm. no, kwarta, for that matter, hindi siya mag-apply because, siyempre, that's, although ang ginasiling sa Bangko Sentral is not allowed, because technically that's equivalent to counterfeit. No, mm-hmm. using of fake bills, fake money. So, kumbaga gina-photocopy mo tapos ma'am baka nga ti pwede na ni gamiton, that's technically kumbaga outside the context ani isang procedure. So ti may mga salabton da sila, pwede sila makasuhan sa in possession and use of counterfeit bills which carries with it criminal penalty, criminal liability, no? So kumbaga do kung sa aton di that theory, that legal principle is correct, pero it's used in a different way which it makes it in ta kumbaga gwa niya sana do pilosopo na lang ang pagtutorya. It's not supposedly, no, hindi siya dapat.
0: Oh, tidaw mo gid na gwa ya attorney pang pinilosopo na lang pagkabati ni Lambal ni attorney Ligutan sa iya tong nga sabat nga ti ang photocopy sa dokumento nga gida istorya nila is na considered as original, though didto lang sila nagfocus ginhimuan nato nila dayon sang memes kagipost sa social media kag amo lang na ang fiestahan, ang iban nga context sina eliminated na attorney.
1: Yes, oo, kay Christian Prince. Eh, kumbaga, kung mahina ka sa, kung mahina imo kaso, pangitaan mo na lang paagi, eh, no? You fight it out sa arguments, you misplace the arguments, you make a propaganda story out of it just to divert the attention or to divert the real issue at hand, no? So, kumbaga, gakadlaw mo ko ganyan, kay it's taken out of context, no? Kasi sa court abi, sa amon, we will have to compare the original from the photocopy, and if it is admitted that the photocopy is a true and faithful reproduction of the original, it follows that the photocopy may be admissible in evidence because it's a true and faithful reproduction of the original. So you need not present the original because you compared it to a photocopy which ngati admitted abis ng kontra ngati sakto ang pagphotocopy, wala sa alterations, no? So ambot silingon in that way magagawa nga the photocopy may be considered as an original, that's for purposes of authentication of evidence.
0: Oh.
1: No, so lain siya nga konteksto. So muna dumito ka ano lang medyo kakaladlawan lang.
0: Oh.
1: So, mga plaster nila. Pero it's a criminal act. It's a criminal uh-oh. Offense. If you photocopy it, you use it, that's equivalent to counterfeit and possession and use of a counterfeit money, which is punishable by imprisonment under the law.
0: Oh, and that includes colored manina or black and white manina, attorney?
1: Yes. Yes, that is correct. No, as long as you intend to use it as same as money or currency.

0: Sabi niya, but put forth your hand now and touch all that he has. Sige. And he will surely curse you to your face. Sabi ba naman? Ang sabi ng Lord. Then the Lord said to Satan, behold all that he has in your power. Only do not put forth your hand on him. Ito lang sabihin sa iyo. Okay, Satan. Yan ang proposal mo. I'll prove to you you're wrong. Go ahead. Huwag mo lang siyang gagalawin. Pag ginalong yan, lagot ka sa akin. Wala yan doon. Ako lang nagsabi. Pero parang ganun na dating. Di ba? O sabi, yeah. So Satan departed from the presence of the Lord. Ano nangyari? Imagine he has 7,000 sheep. Ubus! Hindi pa man din tapos yung balita na pinatayo nga. Pati yung camels, patay. Yung pati yung oxen, patay. Lahat patay. Tapos ang kanyang 10 anak, patay. Kung ikaw nasa kalalagayan ni Job, ano sabi mo? Lord, ano to? Lahat wala. Di ba yung problema natin minsan sabay-sabay? Hindi pa tapos isa, nandiyan yung problema. Hindi pa tapos isa, nandiyan yung problema. Lord, paano na to? Wala na ako pupuntahan, God. Ano ba to? Anong sabi? Tingnan niyo si Job. Then Job arose, tore his robe, shaved his head. Buti pa nga siya, may buhok pang natanggal eh. Yung iba, wala na sa sabunutan eh. And he fell to the ground in worship. And he said, hubad akong pinanganak mula sa aking sa nanay ko. Hubad din akong babalik. The Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Sabi niya, Lord, ikaw nagbigay, ay karapatan kunin ng lahat. Purihin kayo. Grabe, no? Anong sabi ng Bible? Though all this Job did not sin. Through all this, Job did not sin, nor did he blame God. Hindi siya nagkasala. Alam niyo, akala ng ibang tao, sabihin lang, ah, kaya ka nagkakanya kasi dahil mong kasalanan, karma yan. Hindi ganon. Minsan, wala kang ginawa. Pero dumadaan ka sa problema, kaya huwag niyong uhusgan yung tao may problema. Ah, kaya ganyan yan, dami kasi problema yan, kasi manloloko yan. Hindi, walang ganon. Because Satan is there to really, and God is intentional saying, okay, I'll prove to you that this guy loves me despite the circumstances that he is in. Nakakatindihan? Oh, dinagdagan na naman, balik na naman si Diablo. Oh, sabi ni Lord, oh ano, nakita mo ba? Nakita mo? Sabi ni Diablo, eh, kasi naman eh, balat sa balat, oh. Alam niya paano, oh sige na, oh Lord, oh, balat sa balat, oh. Huwag yung ari-arian lang. All that a man has will give his life. However, put forth your hand now and touch his bone and his flesh. He will curse you and to your face. And the Lord said to Satan, okay, he is in your power, only spare his life. Now, hindi ito pustahan. Ito pinapakita lang ng Diyos. Nasa kalangitan, nangyayari ito. Hindi siya parang kipagbalap to prove to you, hindi. Because he knows that these people, they worship God not because of the blessings, but because of God himself. Because of who you are. Di ba sa kanta natin? I will worship you because of who you are. Not because of the blessings. Now, tingnan niyo po. Sabi ni Satan, then, ano nangyari? He had boils from the top of his head to the tip of his toe. Boil? Pigsa? Sino nakaranas na magpigsa dito? Masakit? Ako nagkapigsa dito. Dito. Ang sakit man, di ka makaupo, matutulog ka, di mo alam paano galaw. Ito, kahit saan may pigsa, mula sa talampakan hanggang ulo. Paano ka tatayo? Paano ka hihiga? Talagang susumbay man, ano ba ito, Lord? Mamamatay na ako nito. Pero anong ginawa? Sabi ng asawa sa sobrang hirap, yung asawa na mismo eh. Yung asawa minsan, nakaalam mo, nagsasuggest ng kabutihan, ano? Sabi ng asawa, oh. Ano ka ba? Bakit ka pa rin tapat sa Diyos? Sumpay mo ng Diyos at mamatay ka na. So, sobrang awa na kay Job. Pero minsan, hindi talaga nag-iisip yung mga babae. Eh, hindi kayo ah. Yung asawa ni Job. Sabi, ano ka ba? Sumpay mo na si God. Siguro nasasaktan din. Namatay ng mga anak eh. Nawala yung ari-arian. Tapos ikaw pa, Job. Hirap na hirap na ako sa'yo. Ako pa magpapakain sa'yo. Ako pa mag-uugas ang puwit mo. Pagka nagdumumi ka. Ano? Lahat ako sa'yo. Pagpakamatay na, Job. Nakuha mo yung asawa. Ang sabi ng Lord. Sabi niya, kung magsalita ka, para kang mangmang na babae. Sabi niya, tatanggapin lang ba natin yung mabuti mula sa Diyos at hindi yung masasama at hindi mga pagsubok? In all this, Job did not sin with his lips. Amazing. Job passed with flying colors. Amen? Nakakaintindihan na tayo? Ngayon, after 42 or 41 chapters, ano nangyari? The Lord restored the fortunes of Job when he prayed for his friends. And the Lord increased all that the Job had twofold. Dinoble lahat ng Lord. Yung 14,000, dating 7,000, naging 14. Yung dating 3,000, naging 6,000. Yung dating 500, naging 1,000. At yung dating female donkeys na 500, naging 1,000. Dinoble lahat. Pero yung mga anak, he had 7 sons. Di ba? Meron siyang 7 sons, saka 3 daughters. Dinoble rin ng Lord. Kasi nagkaanak siya ulit ng 7 sons and 3 daughters. Paano dinoble? Kasi nasa langit pa yung unang mga anak. Oh, eh buhay pa ulit to. Di 20 na ulit. Nagkakamit yan. Dinoble lahat ng Diyos. Paano nagawa ni Job yun? Kasi itong paniniwala ni Job, as for me, I know that my Redeemer lives. And at the last, he will take his stand on the earth. Even after my skin is destroyed, yet from my flesh I shall see God. My Redeemer lives. Does your Redeemer live? Yung bang tagapagligtas mo buhay? Na kapag dinaanan ka ng problema, hindi, Lord, you are alive. And even if my skin and flesh would spoil and destroy, one day I will be seeing you. Amen po? Kaya yun ang totoong Christian. Pag tinest ng Diyos, panalo. Kaya nga mga kapatid, don't quit. God will make you fit. Nakakatinan. And finally, well, don't give up. I'm overtime na, pero sige lang. Matatapos na ako. Tender-hearted. Have you come to a point, sabi mo, Lord, alam ko hindi ka nagsasawa, pero ako, Lord, parang, baka sa dami kong kasalanan, hindi mo na ako patawarin. Ang dami ko na baka, ilang beses na ako natapa eh. Listen to this. Hindi ibig sabihin, hindi ka madatapa. Kaya nga sabi ng Bible, ay sabi ng isang si Steve Furlick, sabi niya, failure isn't final until you quit. Kung nag-fail ka, hindi ka pa failure. Hanggang di ka nag-quit. Bangon ka, panatapa. Nagkakatindihan. And sabi ganun, success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Huwag ka mag-give up. Eh, Lord, ayoko na sa church na ito. Ang labo-labo na, no? No, it's no perfect church. Just don't give up. Kung nagkamali, bangon ka ulit. Bangon ka ulit. Nagkamali ka, bangon ka ulit. Tingnan niyo po. The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. Oh God, you will not despise. Pagbalik mo sa Diyos, basag na basag ka, hindi ka naman tatalikuran ng Diyos eh. In fact, sabi nga ni God, tinan mo, a battered reed, yung parang tambo. Sabi niya, he will not break off. Sabi niya, and a smoldering wick he will not put out until he leads justice to victory. Hindi ka i-give up ni God. When God tells us that you are not to quit because he himself will not quit on you, he will never give up. Amen po? Pakisabi sa katabi mo, hindi ka pinagsasawaan ni God. Hindi ka pagsasawaan ni God. And listen to this. Si John Mark. Barnabas wanted to take John. Sabi niya, Paul, sama natin si John, also called Mark, with them. But Paul did not think it wise to take him. Huwag natin sama yan! Because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them with the work. Huwag na natin sama yan! Ano ka ba? Pahamak yan! Iiwan lang tayo yan! Sabi ni Barnabas, no, sama natin. Ha, nag-away pa nga sila. Sabi ni Paul, ayoko. Si Paul, give up na. Ayoko. Pero nyo, hindi nag-give up si God. At ang ganda nito, si Paul, kahit ganyan ang kanyang tono, bandang huli, tinanggap niya ulit si Mark. Ano sabi niya? Only Luke, kung mamamatay na siya, only Luke is with me. Get Mark and bring him with you because he is helpful to me in my ministry. Kung iniisip mo parang wala na akong gamit, nana, ayoko na, kakaya na kay God. Ulitin ko sa'yo. Hanggat hindi ka nag-quit, hindi ka pa failure. Rise up from where you are and finish the race. Nagkakandinihan po. Let me end with a story. Last na talaga, promise. Ang bida dito si Reynante. Oh, bawi ako sa'yo, ha? Ang kontrabida yung katabi mo. Ano pangalan? Ha? Lucky? CJ, ikaw? Ha? Ikaw si Lucky, ikaw si CJ. Sisinungaling ka pa, loko ka. Ito na, di ba, patawarin ka ni God. Di elementary ito eh, 100 meter, 800 meter dash na takbo, dalawang ikot sa oval. Sabi nung si Reynante, sabi sa, andun yung mga kabag-anak sa taas, Daddy, I will win this race for you. Sabi nung Daddy, that's my boy. Mas lahat sila excited. Ray, gets it, pow! Bilis! Talagang si Reynante. Ang bilis. Eh, ang problema, hindi niya naman sin, ito palang si CJ, nung doon siya sa first lane, diba? Mula sa labas yan, babunta sa first lane, pagbalik eh, pagpangalawang ikot eh. Nadapa na pala itong si CJ, di nabasa yung track. Eh, itong si Reynante, takbo ng pisa, siya na nangunguna eh. Pagpunta ron, napaapak doon sa basa. Nako! Sabi niya, Patay, I have to win this race. Tingin siya sa daddy niya, I will rise up again and finish this race and win this race. That's my boy! Sabi ng tatay, oh, tayo na naman! Takbo, eh mas mabilis yung isip kaysa paa. Nadapa ulit. Tawang ng mga tao, lampa! Wala ka, boo! Lampa! Eh, dito na. Sabi niya, kailangan tumayo. Yung tatay, tumitin, come on, anak. Rise up! Win the race! The race is not yet over. Yes, daddy. Eh, hindi niya alam. May spray na pala siya. So, ng mga 100 meters na sana, oh, biglang, ah! Sigaw. Ah! Siya, in pain eh. Tapos, andun na, dumating na si, si Lucky. Talagang Lucky, swerte. Siya nauna. Tapos, sunod. Si CJ, malayo pa. Pero, malapit na rin. Yung siya, habang nagka sa finish line na siya, ayoko na, 3 strikes, I'm out. 3 strikes, ayoko na. Tapos tingin yung tatay niya, come on son, the race is not yet over, rise up and finish the race. Yes, daddy. Tayo. Bata. Siyempre, in pain eh. Naririnig sa transplant. Tapos, bawat takbang. Pagdating sa finish line, takbo yung tatay.
1: Daddy, I'm sorry. I did not make it.
0: No, son. No. For me, you are the real winner. 3 times you fell. 3 times you stood up. For me, you are the real winner.
2: And my people who are called by my name, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary.
4: For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Char, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangkong kumakablog sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Super Fiber.
13: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
12: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Oo, ikaw! Nagkapangimus ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
16: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
17: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
16: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Gagapabakon sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon ng gobra, mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
17: Dr. Pinoy. Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
18: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural, at original.
21: Oras, tatak, alas 4:30.
22: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na lumit mancha! Easy-easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS! D3 Bio!
30: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ko na papagod niya akong maskulo, sadaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
29: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3!
31: Mabakal, sumanguti ka!
29: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
32: Edgar Santiago sa ka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginao. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
29: Mighty C.
31: Mabaka sa mga butika.
29: TTX 500.
33: Q7 lot.
34: Ano ginabatyag mo sa
33: high blood gid ko?
34: Ano sa una ang imo
33: blood pressure? 180 over 100.
34: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
33: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
29: TTX 500. D3 Bio.
35: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami sis sa isa kadlaw. 1 month lang, kuha ng galingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
29: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabaka, sumagabuti ka.
36: Paulit-ulit na lang ang ulam.
37: Mom, she!
38: Angeline,
37: try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isara at dami ng choices, panalo ka!
1: Sa mga nag-edad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Maya.
8: May cyst ko sa ovary.
7: 3 cm na gali.
8: Ini-try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw.
10: Good thing may Samphone Gold Coffee Mix.
9: Maluwas sa manamit gid,
10: may free collagen
9: ang guta tayong dapa.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: You need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max Alaga.
11: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
12: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
11: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
13: ACS
6: Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Van, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
6: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
15: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium Senosides Sinukot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Sinukot.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
12: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
14: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
15: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may kada.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. May 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
19: Kargado.
20: MaxFit, kargado.
6: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
22: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
24: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
25: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
28: Oras tatak, alas 4:40.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
29: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max talaga. Max protectado pa. Unique
10: Max talaga. Max protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ECS.
12: Oras tatak alas 4:50.
13: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
21: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before, problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
23: Makakas mga butika.
21: Mighty C.
23: Ang alkaline nga vitamin C.
24: Kung galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sikisaki, kudya katama, diyan ba siyang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, tatlo ka adlaw, tula ang sakit sa ako, tutunan, lamat sa Mighty C.
21: Mighty Sick!
23: Mamaka sa mga butika.
21: D3 Bio.
25: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
21: D3 Bio.
23: Ang D3.
21: Yung may BCO.
23: BCO.
21: Yung may D3. TTX 500.
0: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag ko. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500!
3: D3 Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
9: Mami,
5: Angeline,
9: walang masama sa okay lang. Pero sa Star

0: for diet and exercise? Panalo pa nalo ka! Star Nutri Needs Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko nun eh. IND Korea Fly Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man ko nalay sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akong mata. Na do may matika, blaw, ri, daudyo ng improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
4: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
5: I have lagnat, and I have sipon. Pag two, pwedeng flu!
6: Pag BioFlu, dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako Gali Sereya. Ako red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Oo, si Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan ko.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagali.
4: Pinahusa.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
10: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Sanligal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na nahambalya, dok, sa una niwang-niwang ako. Tapos, amo na, dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
14: Wow.
13: Kaya gusto niya pari dyan mag-niwang, kaya pariyo ko no sa ako, nahambal ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambalya niwang gin Dok sa kaunas niya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Oras alas 4.58 na sang hapon.
17: RMN, kasama celebrity.
18: Gugma nga nabulilyaso, balatsagon nga nagabako, relasyon nga wala closure. Pamati ang programa nga para sa imo, problema mo, laygayan ka sang eksperto, bangod basta nagahigugma ka, celebrity ka.
17: RMN, kasama celebrity.

0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome sa pagpakalagad sang RMN Kasama Celebrity Program. Karon yadlaw sang Domingo, July 12, 2026. Ulok danay na naman kita mga kasama sa aton nga pagpangalagad diri sa aton nga palatuntunan. Dangat kita alas 5:40 o kon alas 5:40 sining hapon. Sa pagdulong sang mga dalag ko ang mabalita kag panibago nga topiko nga nakahanda diri na sa aton nga pagpangalagad sa Kasama Celebrity Program. Sa kinaangdan kada Domingo, ako inyong alagad sa sining nga programa. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako si Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tata RMN. Unahon ta Radyo Man Mark, si Radyo Man Marjorie Hervo Miane. Information na tang information naton nga nabaton nga may naglumpat kuno dito sa Maya Santa Barbara Iloilo. Meron ta ang latest nga development kay Radyo Man Marjorie Hervo Miane. Kamusta na kamo dira? Nakapang halay na? Kay doon nagtahaw na naman ang init. Matapos agin bulyada kita sang ulan, dala ni Bagyong Inday, agin pabaskog sang hangin na bagat, mga karadyuman, ang pila ka parte sang Banwa, sa probinsya sang Iloilo, nagbaha. Ginsulod ang pila sini ka mga pamalay sa probinsya kag sa syudad sang Iloilo. Labi na sa 1st District of Iloilo kag 2nd Distrito. Labi na ang aton sining Haro River sa may Barangay Demokrasya kag Simon Ledesma. Kay na sa nga pag-checkyar naton nag-amat-amat pa lang sa kag tubig bat sining hapon. Nagalapaw na sa atop kuno. Ang information naton, ang tubig baha. Karon pabati tang pila sini naton ka mga interview. Ilabi na sa Banwa sang Uton Iloilo kay may pila man to ka mga pamalay. Ang ginsulod sang tubig baha. Bagod man sa wala untat nga pagtupa sang ulan. Pabati ta dugay-dugay ang aton sini nga interview sa kaya MDRRMO head Mr. Malvin Nad. And of course may isa kita ka kwaswaltis dito sa may Banwa sang tubungan Iloilo. Matapos ang natabunan sang lupa ang 67 anyos na tigulang nga lalaki. Ano man nga swerte nga ara sa balkonahe, dito man niya nagtupa ang ulan, ang lupa. Isuno sa kay Vice Mayor Leo Taipen. Makapila naman sila kabeses again ginhambalan o kon ginpaidalom sa preemptive evacuation. Kahit tama ka delikado ang ila sini nga lugar. Sos amunin na tabo. Landslide ang lupa kag nagtupa sa ila sini nga balay sa may isa ka barangay sa Banwa sang Tubungan. This time naka standby na sa aton nga linya si Radyo Man Marjorie Hervo Miane. Mayara ko no sa information nga may naglumpat nga tawo sa aton sini nga linya. Naka standby Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
1: DYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man Marge. Radyo Man Flo, padayon naton nga tinguhaan naton subong nga ma-verify no ining information nga may or dugang nga details sa ining ginapahayag lalaki nga nakainom nga naglumpat sa suba sa may Barangay Hibauan, Santa Barbara, Iloilo kay nasang ukto. Gincheck ni naton sa PNP pero tiway pa nagasabot until now ang hepe si Police Captain Rapis Inieres. At the same time, nag-check makita sa Bureau of Fire Protection kaya they usually nag-join na sila sa mga search and rescue. But sa pagpakigangot naton sa buong hapon, Radyo Man Flow, wala sila nakabaton sang tawag. No? Pero nakita naton na rin yung nagpatigayon sang search and rescue operation. Specifically sa sitio sa Barangay Hibauan, Santa Barbara, ang taga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Sa nakuha naton din information, nga ang ining lalaki Rajuman Flo naglumpat ikano mga pasado alas dos kay ina sang ugto kag wala pa kita may ginakaptan nga identity no regarding sa ining ginapahayag pa lang lalaki nga naglumpat sa suba Rajuman Flo subong gid lamang nga hapon gina actually patulong kita sa area giari na kita sa may ilang nga barangay pero ginapamangkot pa naton.
0: Kamusta kamusta chimpo da Marge?
2: Mag-uom lang siya, Rajuman Flo, pero wala sang ano, wala sang pagtupa sang ulan. Subong ni nga hapon, halin sa syudad, Adria, sa may
0: Tete, nagano man, Marge, nag-gagom-goom sa palibot niya, may mga kasanag man ng langit.
2: Madulom siya actually mag-uom. Ay, hindi magi siya tao totally, unlike kay Ina, wala Rajuman Flo.
0: Do, ano ka dulo, Marge?
2: Nag-gusto ang ulan. Madulom-dulom lang eh. Dulom lang eh, insakto.
0: Do pareho sa ang kilalata.
2: Do, hindi pareho sa kilalata. Muna ganit kinaklaro ko subong. Pero...
0: Duha man lang kami ni Gordon
2: ah. Sorry. Nagpagod yun. Ano ganit niya? Ang kaina, kay Tisyo Pre, may lubong kami kaina sa Leganes. Ang bakto namin, blanka siyempo. And then... ang ano bala ay nang gulpi ulan na Juman Flo nang habi mo bala okay na and then nang bubo tudo ang ulan no subong ganing mga tinio nagamat-amat naman puro panalithi ang balang mga balang binabayi nga batasan kuno sang ulan ra Juman Flo
0: amo na kuno
2: oo mo na kuno gapati ka na
0: oo
2: oo tedo daw mo na okay sa subong dito kay mga tapa naman gulpiada dapat preparado kasi na daw mo na. Pero mo na ganit sa nakabal naton ining nalumos gina-try pa naton nga gina-check naton subong nga ginatultula naton kung diin nga suba and then medyo ma-traffic diri sa ilang nga totally papa bala diri sa may hibawan na Santa Barbara Rajuman Flo. Pero sa observation naton kay Ina pagkato naton dito sa paghalin naton dira sa syudad ang suba tabla sa Simon Ledesma
0: lapit sa paghalin ko to kay Ina sa ngaga gin-secure ko to gamat-amat palang taas gani subong nagtaas na Marge.
2: Hindi siya tama, gid kataas, pero nalapaw na siya sa kudal nga ginabutangan sa mga manok at pato, sa mga pumuluyo. Actually, ang mga nakita na nila sa Facebook na picture nga ginapost or sa video naton, hindi na siya balay sa tao. May balay sa tao nga nadalasa. Pero hindi siya, ano ganit, hindi siya bala taas, bala na Juman Flo. While ang nakitaan dito, nga doon nagalumos-lumos, ano to siya? Kulungan sa mga manok at pato.
0: Tingin luwas kita na nila.
2: Oo, oh, ara mo ito galing langoy-langoy mo lang ganito. Kita mo yan, ano? Kita mo yan, ano ganito? Hindi nakita mo itong video natin kagiina. May nagapuro pa nga, katugupi naman ko ito. Kamusta ka, Damig? Chinchil. Imagine kakapi ka, tapos ang ginatamdan mo, ang higko-higko nga tubig. Tapos nagalilutaw ang tanan, tapos nagapinaligo pa ya ang pila ka mga pumuluyo.
0: Sakam gini, no?
2: Oo,
0: kung may pilas ka to, sakam mo, gid.
2: Oo, di ba?
0: Abi mo akon to, Marge. Nabaha ang akon balay. Bugtaw ako sa disuras ang kagawin.
2: Gani kita ko.
0: Nabaha to. Tapos kay na, nagpauli ako, naligo. Waay gasabside ang tubig. Kay gali ang drainage system na mundid to na napuno na blasang rurok. Marge, ano nga na ila? May mga butilya. O, tinloan. Tiway may matinlo. Ti akong nagtinlo. Sos, napilasan ako. Marge, dako-dako. Pilas ko, Marge, ah. Nagtakas ko diyon gagahingaga ko ligo kag kadto sa butika bakal sang doksosilin.
2: Oo, kaya mo giba na dapat kay delikado na Rajuman Flo. Actually dito sa amon na to mention sang name ang kagawad gani nga nagaobra sa talamnan nga tama ka healthy sa hospital and sa nabalaan na lang namo na patay siya because ng leptospirosis so like 2 years ago.
0: Delikado gani Marge.
2: Simple lang na may pilas lang siya nagubog sa talamnan nga ti kalapag sang talamnan who would have thought nga ang talamnan nga ubogan mo may ano gali? May
0: mga ihi na Marge ang ilaga, mga nilinlain yung mga ano da, mga higko nga masulod sa pilas ni mo.
2: Oo, amo na gani. Pero ti dapat sa mga kauturan naton, medyo halong lang kay baha-baha lang na pero kita mo rugit ang ano ba na, ang tubig wala na Juman Flo, tapos do kita mo ng tubig na timpla na wala nga may mix nga gatas kag kape. Kado lala naging ganing yellow, naging iyang nga kolor, nagkibot yung nagkagaina, yung nagpinaligo no, ang mga kabataan. Pero hopefully wala man sang ano mga paligo lang sila liwat kasi tayo muna gani bakal sila sang bulong kay tama ka
0: bakal ka bodo susilin ano? Tagpila man na 70 pesos
2: ano na siya hindi na sa libagin na tumarma lang na ano
0: ba ano hindi ka na tumar lang
2: Oo eh.
0: Hindi ka rin pa-inject ka mo ah, para siguro.
2: Amo gid. Anyway, Radyo
0: Sige, Mars, oh, balikan nang namon o kundi tali sa Facebook sa kung ano gibi ng update sa tawag na lumpat sa Santa Barbara.
2: Yeah, kasi basi bala nagtakas kay dumduman mo may natabo to sa Coast Guard nga may bagyo-bagyo naglumpat tapos grabe nga pinangita ng salom.
0: Agyan na muna.
2: Tapos tapos sabi mo din siya, pagkaaga nagbalik siya sa Coast Guard, kaya naghambal, sir, makuha ko bike ko,
0: Amon to sa Santo Niño, soro, pinanaktuig ang gin-cover ko man bla, ginawa ka mga rescuer, pinangka Coast Guard, pinangita siya. Kaya naligo ko nos bye-bye, why na makabalik kay hubog ko no? Ah, igo mo raw ang kataga dito, siya nakadtos balay sa mubiyaya.
2: Oh, te, di ba? Te, ini-verify pa rin natin kung ano ka matuod, kay allege pa lang ah. Hopefully wala man, Radyo Man Flo, kung naaragin man, hopefully nakabalik, nakatapos na. No, i-update na karon bantayan man sa iba niyo public affairs program sa RMN.

0: Ang iningabahi nanay, ginadulong sa inyo sa angkaluan sang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporated. Kasamat pa yung mabate kan mo gidang aray. Namtang sila sa barangay Igto Bamiagaw, Iloilo. Sa dugang impormasyon magtawag kamo. 0917-722-2505. 0917-722-2505. Pangitaan nyo lang si Nung Umay Mulita. Kaiwalan nyo ang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation. Sila ang may pinakamatahom nga chapel sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Mahamot, taga well organized ang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation. Sa dugang impormasyon, yari sa aton nga linya si Nung Umay Mulita sang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation. Nung Umay, mayong hapon. Kamustang hapon mo nung umay?
1: Nag-aligya sing mga barato nga presyo na masaranganan nyo sa inyong budget sa inyong bulsa. May manggaranan man obligado idala sa Mulita Memorial Chapel and Services Corporation. Kompleto ang gamit, kompleto sa lakyan. Tanan nga mga kinanglano ninyo nga garamiton aras Mulita Memorial Chapel and Services.
0: Din pa sila nung umay man, makadto sila sa Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation, kompleto na?
1: Makadto ka mo sa Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation, kompleto ang gamit. Kung ano kinangano ninyo, magambal ka mo kay Mr. Tomas Mulita.
0: Nan, amugid? Oo, tayo anong mga serving, mga servisyon ninyo nga libre dira nung umay?
1: Ang mga libre na mo ng mga gamit na kinangano nila.
0: Ang lungon, hindi lang, no?
1: Talaan kong pito. Depende sa package deal agreement. Talaan kita, kinapulam naman siyang gamit. Kung sa mga pigado, may ara man sila talaan.
0: Hindi na ka mo magkinanglan nga magulam sa tupad balay ninyo, ah?
1: Ay, budlay madula ang mga pigad. mga siya, dapo nga, palairan nyo sa tupad balay nyo.
0: Kay nung umay libre, pero ihalungan nyo, kagibalik nyo man.
1: Mulita Memorial Chapel and Corporation with lighting your burden.
0: Serving community, spreading hope. Kay ang patay mo daw nagkatulog lang, kag daw nagayuhom lang. Nangumay?
1: Mulita Memorial Chapel and Services pinagkamataom sa Western Visayas.
0: Yes, correct na. Sige, nung umay, mayong hapon, kaga salamat, Gid.
1: Thank you, Mr. Flo, nabarit.
0: Okay.
1: Ato na lang, sir. Thank you,
0: Gid. Nung umay, Mulita, sang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation. Nabarit!

And of course, kinaopdan man kita sang Yon Gadget. Nagpangita bala ka mo sang mga segunda mano nga mga cellphone, kangay sang laptop, kag cellphone. Sa laptop, damo-damo da sila available, no? Pili lang ka mo dira, damo da sang maayo klase nga unit. Ang subong man sa cellphone, kangay sang Samsung, mga Note, kag S-series. Mahimo nyo na mabakal dira sa mga Yon Gadget. Kag iPhone. Talan nga sa isang sa isang iPhone, ara dira kag isang mga iPhone Pro Max, no, kag Pro. Pili lang kamo dira sa Yon Gadget.

nakatang sila sa Mailuna Street, La Paz, Iloilo City. Unanan sa Aramen Iloilo Radio Station sa kilid sa RCBC Bank pakadto bala sa may Gaisano. Ara na da sila. For more information, you may call 0912471 4824, 0912471 4824, and look for Miss June Huyun kang Miss Nine Himoto Yun Gadget.

0: Kagsubong man, ginobdan man kita sa kaluan sa new and improved non super plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa basko, gintingo bang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non super plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mas mabasko nga korason. Bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilian lang ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kagsubong man, Non Supplement Oil, ang pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangaplas herbal. Non Supplement Oil, man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit na paralisar nga mga kaugatan. Pwede manihapla sa managaubo, palanakit sang liog, daundan nga mabali. Kag sa mga nagadugo nga pilasiya ni patugunon pauntaton bubuhi lang sang Non Supplement Oil. Available ni sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Ang Non Super Plus capsule kag Non Supplement Oil, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
1: Tata RMN.
2: Nagaserbisyo pinaagi sa radyo kada oras sang adlaw ang mga netizen nagapaabot.
0: Kagasubong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalanse sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingom nga mangustin plus guyaba, gintingom ang mangustin pagiban pagid nga sang kap sang Evergreen Herbal Capsule. Mas maayo gid ni napanggamit para sa inyo sining lawas para protehiran mangin maayo ang inyong ikaayong lawas. Evergreen Herbal Capsule. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pag mabakal man sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City Proper. Dokto ni Doc Crispin Hico.

0: Karsubong man, Tatoy's Manukanen Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriawang Ilasining Main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa kanitay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukanen Seafoods. Hindi kompletong bakasyon ninyo kung hindi ka mo makabisita sa Tatoy's Manukanen Seafoods. Natamyo na to si Toto Hector, si Tita Maricho, si Nay Consing, si Tay Tatoy. Mayong hapon kay Cap Oscar Espinosa, kay Cap Mistor, kay Cap Cesar. Mayad nga hapon gid sa inyo tanan-tanan. Celebrity program kada Domingo kuno sang kalipayan. Babati ta sa sining amo tinuo ang interview ta sa kay Vice Mayor Leo Taipen. Angot sa sining kamatayon sang 67 anyos nga tigulang nga lalaki matapos nga natiphagan sang lupa no ang ila sining nga balay partikular sa balkonahe. Ano man nga swerte nga didto nagakatulog o kun didto nag-igo ang ining lupa no nga nga ginkamatay sang biktima no nasapuan mga 30 minutes pa ang pagpagita sang mga rescuer. No, antes nga masapuan ang lawas sang biktima mga karadyuman nga nagakulob kaga do nagaduot bala sa lutak ang iya sini nga ulo. Oh, ano ka subo ni nga batyagon nga napatay no? Ang ila sini nga himata mga Tabalina family sa may banwa sang tubungan Iloilo. No, yari bala ang interview ko kay kay Vice Mayor Leo Taipen sang banwa sang tubungan Iloilo.
1: Sira ka ng init pero do parake kang mga landslides natin nga nagkaratabo, rake mga flash floods nga nagkaratabo nga nagapekto sa mga panimalay, sa mga tanem kag sa propiedad kang tubunganen no. Mm. And worst, may na-record kita nga casualty talad, may napatay nga isa ka tubunganen no. Ngaran na si Placido Sidong Tabalina, taga barangay Nagpa, 67 years old. Mm-hmm. Si Tatay Sidong nga dia, imaw naman yang anak kabataan, no? Bata na gali nga si Rex, tapos mm-hmm. umagad nga simian, kag tatlo na kaapo. Mm-hmm. In the previous occasion sa Radyo Manflo, sanda ka dia, naimaw dia sa mga pamilya nga high risk sa landslide nga kung mm-hmm. sa diin, gina-preemptive evacuation natin sa dia, sanda nagligad. No, now, sa tlad ng sitwasyon, tingid ngang uran bala tama ka baskag ka ina ka agahan, no, sa wara gina pangayo, kag wara gina ekspektar, ang anda balay na tipagan kang lupa, mm-hmm. kag tanagid ang natabunan kang lupa, kay according sa atin initial information, no, sa pag-coordinate natin sa barangay, kag sa teaman kang disaster preparedness, tigya sa tubungan, no, mm-hmm. sa response team natin, nagaturog tanadya kagabi sa balkonanda. Mm-hmm. Kagang ana bata umagad kag mga apo sa silid kang balay. Mm-hmm. Tipag-tiphag kang lupa dito gid nagsintro ang tiphag sa balkon kun sa diin dito tanan nagaturog.
2: Mm-hmm. Okay. Tina, so nakuha ang bangkay niya, Vice?
1: Oo, oo, Radyo Manflo. Kay natabo ang tiphag o kunang paglandslide more or less kaina kanong mga alas 4 kaagahan. Mm-hmm. So ang ana bata no kag ang ana apo nagpangayo bulig to sa barangay officials kag sa mga pamuluyo ang barangay Nagba. Mm-hmm. So mga 4:50 nakaabot sanda sa balay ni Tay Sidong nga dia no kag tigin buruligan ang dapangita no mga 4:30 or mm-hmm. more mga 30 minutes gid man kanong pangita nanda panghawan nanda kag makita nanda ang bangkay kay ang una nga nakakita sa bangkay sa lawas ni Tay Sidong ang ana man umagad nga si Mary Ann. Mary Ann. Mm-hmm. So amo to gin buruligan nanda gin buel nanda ti ogaring kay ura guro gid mahingagaw kag ti ang ana posisyon abi Radyo Manflo nagakilab bala ang ulo na nagadeot sa lao. Mm-hmm. No, ka posible nang inrason nga hindi ta nakaginhawa amo to nga posible gin bawian ta nakang anak kabuki.
2: Okay.
1: No, so mga 30 minutes sa Radyo Manflo ang pagpangita kag ma-retrieve ang anak alawas.
2: Mm-hmm. Ang balay ngayon na vice ang ginastaran sa biktima, may mga pamalay pag itagay pa, no, or wala na?
1: Actually, medyo layo naman ang iban ng mga panimalay eh. Kaya nga daka dyan nga balay daw sa takas-takas gawak. Ang barangay Nagbaabi, Radyo Manflo, mm-hmm. medyo sa kilid na kadya may banglid nga taas, no? Tapos ang property kaya sa idalom, kagang anda kadya balay daw, sa takas-takas kang balay, nga sa foot gid pala, o kung sa tiilan gid kang buklod nga taas, no? Tiyang atin, barangay officials, wala man magkulang sa pagpamaan o pag-reach out sa mga panimalay pala nga highly susceptible sa landslide in kaso nga magbukbo pag inang basgad nga uran, no? Tisa karakuan kang panimalay nga dapat i-reach out o kung labuton ka mga barangay officials, wala rin malabutan nga dapat i-conduct ang forced evacuation o preemptive evacuation sa anda panimalay. Kaya gin-prioritize mong nadaad labuton pasanda ka dya kaagahan o kung aga dya. Kaya ugari nga mo rin itong natabo, ito, hindi namin nga balita para ka naman di sa tubungan kay napatay kita in spite na radyuman flow sa preparation kang banwa kagang barangay eh. No? Kaya ito yung ang ginhimo natin na radyuman flow kang lunis pala nga daan nga ura pa magbagbag ang uran sang may advisory ang pag-asa nga ang typhoon Inday mag-enhance kang habagat, nag-meeting rin kita bigyan sa LGU, kaging coordinate natin sa barangay nga dapat mapreparan ang banwa, mapreparan ang barangay, napasta rin ang tanan nga kinanglan, kag i-inform kita ang mga pumuluyo nga sa lugar nga delikado pala sa mga bait sa pa, bait suba o kung mga bait ng banglid o kung buklod para nga insikida maka-evacuate na kung makaparayo pala sa katalagman. However, in spite ka rin ate, ura taman ginapangayor at man ginaexpectar matabo ito kaina ang landslide kag nag-atas kang kabuhi ni Tay Sidong.
0: Ang kabahin sa pagpayag ni Vice Mayor Leo Taipen. Amo to kay kapila na sila gali ka beses nga ginhambalan ni isang LGU tubungan nga mag silo na no labi na sa ilang nga pamilya nga malayo bala nga kay high risk ang ilang nga balay or high risk sa landslide kabangdanan nga ginpaidalom sila sa preemptive evacuation pero ti ayun daw kon anong natabo nga wala sila nag silo. Tiyan muna ni, kung may natabo na, huwag na dapat sa basulon, no? Angot sa sining natabo nga landslide sa din na natabunan ang porsyon sang balay, gira sa may nagbatubungan, naging kamatay sang 67 anyos nga lalaki, ang mga karadyuman. Amo na bala, kung tawagan ini, kung ginapasaylo na kamo sang inyo sining mga opisyalis sa barangay, saylo na kamo nga daan, no? Saylo na kamo nga daan para nga wala na blasang kwan, wala na blasang may mahalitan pa dala sang kalamidad nga ini. Kay inang ginaabiso sa inyo para gid na sa inyo mga karadyuman, no? So hindi na kita magpakatiga. Labi na sa mga naga-star sa coastal areas, sa mga kilid sang suba, no? Kung ginapasaylo ka mo sa mga barangay officials ninyo, pipila man na nakaadlaw man, no? Tapos, ara ka mo sa safe na lugar, like abi sa barangay hall, sa inyo sininga mga gym dira sa mga kabarangayan, no? Makasaylo ka mo. Butang ta, duwa kadlaw, tatlo kadlaw, do la, kwan na ginagani, do, dugay na na. Antes ka mo makabalik sa inyo sining mga pamalay. Well, te, why man ka mo ginapabayan sa mga LGU, no, sa mga opisyalis ang barangay, kay may ano man ka mo, may libre man ka mo nga mga pagkaon nga ginahatag sa inyo sang tawag sini, sang inyo sining mga barangay officials or sang LGU or LGU sang mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo. Not only sa probinsya sang Iloilo, kundi labi na diri sa may syudad sang Iloilo mga karadyuman.
3: Tatak RMN.
0: Lasing ko 28. Samtang nag dangat na sa masobra malapit na 150 ka mga pamilya ang ginibakwit na sa banwa sang tubungan, no? So naman kay Vice Mayor Leo Taipen. So ara sila sa barangay hall nila sa ilang nga mga barangay nga tingagin siguro ang kaluwasan nila, no? Matapos nga ti nagabubo ang ining ulan. Samtang sa piyak nga bahin nagpilaman sini ka mga barangay lapit man na pulo or masobra pulo ka mga barangay diri sa may banwa sang uton ang ginsulod man sang tubig baha, no? Bagod man sa sining wala untat nga pagtupa sang ulan mga karadyuman. So ti suno diri kay Malbinad no kay na interview naton siya nga ginibakwet ng pila ka mga pumuluyo sa Banwa sang Uton no. Dala sang sining wala untat nga pagtupa sang ulan. Suno kay MDRRMO head Malbinad naging silo nila ang pila ka mga apektado no. Mga apektado nga mga pumuluyo sa tagsa ka barangay hall. So gindog ang paninad nga ang mga apektado nga mga barangay aryo. Basi na may update pagid ni Subong. Barangay San Antonio, Mambog, Lambuyaw, Tuburan, San Nicolas, Santo Niño Subdivision sa Cagbang, Poblacion West, Trapiche, Kabanbanan, Kagtagbaksur. Amo ni ngamon to. Amo na ang mga barangay nga initial nga gin mention ni MDRRMO head Malbinad sa aton no. Isa Subong nagalibot ang team sang MDRRMO sa mga lugar dira sa Banwa sang Uton. Ako di baloon ang mga sitwasyon sang ila sini nga mga pumuluyo no kon kamusta sila. Yari si MDRRMO head Mr. Malbinad sang akon sini nga ma-interview.
4: Siflo, hindi ko ma ang number sa pero pwede ko lawagon ha.
0: Oo. Uh-huh.
4: Kaya ang ginauyatan ko ni Subong is row nga na dita sa barangay. Mm-hmm. Ang gabaha Subong na ito ng mga barangay is barangay Mambog. May mga itong evacuate ka na halit ng gabi niya.
0: Mm-hmm.
4: Tuburan, Lambuyaw,
0: mm-hmm.
4: Tanaog sa Masichunaga,
0: mm-hmm.
4: Baha Subong ato na San Antonio. Subong mm-hmm. currently ari diri ato ang going operation for evacuation.
0: Mm-hmm.
4: Kaling ko lakas. Oo. Parts ng Cagbang along sa Lambuyaw Creek, Cagbang Creek.
0: Mm-hmm.
4: In particular sa Santo Domingo Subdivision, Baha Subong.
0: Mm-hmm.
4: Ano, ang Poblacion West sa Regimen ko, Baha Man.
0: Mm-hmm.
4: So, ginarirouting na ito ng Salakyan, dira no, abiso na sa ato ng mga Sumalakay.
0: Mm-hmm.
4: So, ang traffic chain na ito, Baha Man since 1 a.m. kagabi.
0: Mm-hmm.
4: Ang butong na ito since 11 p.m. Nagsugod na dalawang tubig.
0: Mm.
4: Ang porsyon sa atong niya kabanbanan at sa may eskulahan, baha man sa Subong.
0: Mm-hmm.
4: No? Yung ang pagbaha. Ang Cagbak, baha man na regimen to. No?
0: Mm-hmm. Very common.
4: Sa inyuran.
0: Mm-hmm.
4: Anyway, based sa ano ka, kung ito ang niya, pabalo na ito kay Doila, gina nga irrigation canals, amo ang na hindi na kaya mo akumodar kang volume at tubig na ginabuyan sa mga umahan. pangbuhang. Ang alig excuse ang alig green natong sumong gabaha man no kag a population south na Turukulpa gamay pero kagabi matalo man no reported ba na mga pagbaha kay may mga pila kita sa evacuees man halin dito ang kaya ito gitni ang paksya dito lapit sa ilang na simbahan kagapon na nagbaha man kung nag-awas to no nag cross dito ang tubig sa dalan. Kalaban na mga ang mga ilog na ito, mga creeks na ito, I mean. Na, no.
0: Mm-hmm.
4: So, as of now, nagsimang ito, amon ang mga baha na ito na.
0: Mm-hmm.
4: At, ongoing, subong, ang updating kang ato ng mga evacuees, no?
0: Mm-hmm.
4: As of 3 a.m. kaida sa aga, ang barangay halls ng Butong, ang FC Soluneta sa Trapiche, no, ang evacuation center na ito mismo dere sa may Mambog, ang Poblacion West, may mga evacuees sa ilang mga barangay.
0: Mm-hmm.
4: Sir, open sa ito ng silahan.
0: Ang kabahin sa pagpahayag ni Mr. Malbinad sa MDRRMO Uton. So, yara na ang mga pilasin ng mga pumuluyo sa mga evacuation center sila sinitagsa ka mga barangay. Problema diri kay ang irrigation canal sang iyan isang National Irrigation Authority o NEIA no ang doan no bala tama kagamay no kag perte nga rurok mo damo-damo sang rurok halin to sa may Tagbak ginhawanan ko dagko nga mga kahoy mga lahing, mga ano pa to? Damo, basura, mga chinilas, mga botilya. Amo to nga nag-solo subside ang tubig to sa may balay. Di kunway ko itong panahugan. Sino ang makuan? Sino makuan bala? Manghawan dito. Kag dito naman sa unhan sang police station sa Tagbaksor, perte man tong baha. Hasta sa may Rada Street, no? Nagtaas man ang tubig bangod sa siling wala untat nga pagtupa sang ulan. Now, kahit nag-wain na sang ulan, may pila man ka mga ulan nga nabatsagan sa pila ka mga kabanwanan sa probinsya. Pero dito sa amon sa Utondo, wain na kuno ulan. No? At least nag-talotahaw na ang tubig baha, no? Sa area dra, sa may amon area, sa may Tagbaksur. Kag sa iban pagig nga mga kabaranggayan na ang Rada Street siguro ba sinagtaho naman, I don't know kung na wala ko balo, i-checkeron yung karon kung ano na ang sitwasyon man sa nila sininga tubig baha dira sa may Rada Street sa may Poblacion West, Oton, Iloilo.
3: Tatak RMN.
0: Last 5:35 na sang hapon.
5: Rada Party Day.
0: Bagla damo gid abi balita. Why na taka topic? Maybe sa Sunday, next Sunday. Si para nga makaupod ta na si Doc Prudente. Ay subong wala siya. May importante siya nga ginahikot. Upod ang iya sini nga pamilya.

Kay Christian J. Dikturan Pahigdana, mayong hapon, Basko Gidulan. Kay Brad Pitt Bistuer, Yel Dilariarte, Karigaba Richard. Lin Riterva, ari sa kapis, wala man untat ang ulan halin sang ligad nga adlaw. Ayos gid, Lin. Halong kamo dira. Kagapila pa gid ka mga viewers na to na duduway na kita tsempo. Bawi lang ta sa iban nga mga programa. Para sa aton sini nga mga tagpalamati. By the way,

birthday sa kay kay Chudor Dexter Jacinto. Kay Sergio Chudor Dexter Jacinto, happy happy birthday. God bless you. And nakabay pa nga madamo ka sang mga damo pa sang kadlawan nga mag-abot si mo. Kaya Chudor Dexter Jacinto, happy happy birthday gid. Pagpanamyaw halindri sa RMN Iloilo, kandiri sa Kasama Celebrity. Kasama Celebrity Program.

0: pangalan sa nga konsining technical partner. Radyo man Mark Daniel Sukal dito.
1: Kagsamtang nagapangisi si Flo.
0: Ang lamo sama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo man Flo Consumo Navarrete Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mayong adlaw sa aton mga pinalanggang tagpalamati, kag this is a block time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Philippines. Ining aton advocacy on vitamin D3 supplementation, kag ining aton nga kampanya or advocacy on nutritional medicine. Kag subong, kaupod na gihapon ng aton nga regular nga partner nga isa ka medical doctor, si Dr. Manfred Marpa, agod nga istoryahan naton ining breast cancer. So sa aton galing nga mga kauturan, basi may mga pamangkot kamo dira regarding sa aton nga mga aton topic subong ining breast cancer. So ang aton text line, diri lang anay kamo temporaryo mag-text sa aton nga text line ining 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. Luyag naton i-inform mga aton nga mga kauturan nga nagapamati this afternoon nga this coming July 16, may ara na naman kita nga mid-month sale. So ining mid-month sale naton ginahiwat naton ini siya sa tanan naton nga mga clinic branches nationwide. So ining diskwento makabyanan sang aton nga mga advanced formulated kag mga scientifically formulated nga mga nutritional products, may discount kita nga ginahatag up to 60% sa selected nga mga products sang Life Extension kag sa iban nga mga brands ng products na gina-carry natin dira sa aton nga clinic. So, ang July 16 na tuon, ini siya sa adlaw nga Webes. So, next week na ina siya makabyanan, bisitagin ka mo sa aton nga mga clinic branches para nga maka-avail ka mo sining aton nga diskwento nga medyo dako, especially sa aton nga mga regular patients, regular customers, kahit ma-avail lang nato ng discount do kung sila mag-bakal directly sa aton nga mga clinic branches. Breast cancer, subong aton nga topiko, kag ang first question siguro dok nga luyag ko ipamangkot, ining mga signs and symptoms sang breast cancer.
8: So number one, kung ano talupang dan ninyo nga may changes sa size, sa shape or appearance ng inyong breast, hindi lang pag-i-ignore nga basi ano lang na, no? Kundi mas mayo nga ipa-check up eh. That's why ang aton nga mga Life Extension branches, may mga doctors kita, may mga babae kita, may mga doctors kita nga pwede magbulig examine. Number two, kung may na-notice ka mo daw medyo nagapula sa portion sa inyong breast or sa panit sa inyong breast, sa palibot dira, mas mayo nga hindi maina pag-ignore. Ipa-examine, no? Siyempre, kung na-notice ninyo nga daw may dimpling, nag-dimple dira ang inyong bahin sa breast, especially dira around sa nipple area, that's not a good sign nga i-ignore lang naton.
7: Okay.
8: Or dapat talupang doon tagid kag ipa-check up. Tapos, siyempre, kung may mahikapan ka mong mga bukol dira sa inyong breast, no? Hindi lamang dira sa breast mismo, kundi dira mismo sa ilok. Eh. That's why nga kung mag-advise gani kita sa mga babae nga mag-perform sa ginatawag namon nga self breast exam, ang pati sa ilok kinapahikak tagid na. Mm-hmm. Agud nga base may mga bukol dira, sa una wala, pero subong may ara na, no? Ang diri pa ginayon sa may collarbone naton, diri sa aton bala nga clavicular area dira, may space dira, nga pwede man naton examine kay that could be something that is hindi ma matalupang dan lang, no? Ano pa gid? Ang pag-invert sa imo nga nipple, o sa una hindi inverted ang imo nipple, karon nasapuan mo do nag-uplock na siya. So, isa ina kabagay nga kalupang dun, kag ipa-check up gid, or may abnormal nga nipple discharge, may pain ka nga nabatsyagan, may sakit ka nga around sa nipple area or sa breast tissue mismo or sa imo mismo nga dughan dira. Syempre, ang pag-change ang color, no? Kaiban pa nga mga daw unusual nga mga signs, no? Dapat nalupang doon na sa atong mga hauturan ni babae.
7: Kaya again, makabiyanan, kung nga ang gina-practice natin diri ang integrative approach sa aton nga mga clinics, kagina-kampanya, ginaton ang regular nga check-up, kagang aton diri nga ginahatag, more kita sa nutritional products para nga matagaan tas ang proper nutrition ng aton nga mga cells sa lawas ta. Especially ning vitamin D3, so gahatag kita sa high dose para nga masupport ang iyang nga mga cells dira nga hindi dali-dali mag-mutate sa aton nga lawas. So, we would like to emphasize nga ining aton nga mga nutritional products na ginahatag sa aton nga mga pasyente are products nga based on clinical data gidya or scientific evidence ang formulation. So, lain-lain ni siya ang ginhalinan ng mga extracts. Extracts from fruits, vegetables, natural antioxidant, vitamins and minerals nga scientifically validated may mabulig gidya sa aton nga health paagi sa pag-boost sa aton nga immune system, pag-delay sa aging process, pag-prevent nga mag-damage sa aton nga DNA, mag-damage sa aton nga mga cells. So, amo na siyang ginaubra naton diri sa aton nga clinic. Kag natagaan taman sa mga conventional nga mga bulong nga ginagamit nga daan sa aton nga mga medical doctors sa ilang practice. So that's why nga kinahanglan gid nga magpa-check up sa aton nga mga medical doctors kag ang Life Extension Integrative Medical Clinics makabyanan nagapatigayon sang quality nga medical check up para sa tanan. So bisitahan lang ninyo ang aton nga mga clinic branches kay more than willing gid ang aton nga mga clinic staff dira kag nga aton nga mga medical doctors nga mag-assist sa inyo for whatever medical condition nga may ara kamo dira. So hindi naton pagtagu-taguon. So, Doc, ano ang papel sang vitamin D3 supplementation sa breast cancer?
8: Okay. So, akong isite during isa ka systematic review and meta-analysis, no, ni Baydon et al. Ang iyang conclusion or base sa sining pagtuon, base sa sining 22, no, tuod ng observational studies ni sila, still, no, nagpakita ni nga ang mga babae ko, no, dyan, nga may vitamin D deficiency had nearly twice the risk of breast cancer. Meaning, kung deficient ka, babae ka, deficient ka sa vitamin D3, nagaduwa ka pilo ang risgo nga magka-breast cancer ka. So, amo nang ginsiling sa amo nga pagtuon.
7: Idugang ko lang, Dok, ining study, Dok. Most recent gini ni siya, Dok, kay published ini siya sa Journal Nutrition and Cancer sang April 22, 2026. Kagagin conduct ini siya makabyanan nga pagtuon sa mga medical students sa isa ka medical school sa Brazil. Kag ang ginhimo nila, Dok, they recruited mga cancer patients.
8: Okay.
7: So 80 ka cancer patients ang ilang gin-recruit, gin-divide nila makabyanan sa duha ka grupo.
8: Okay.
7: So ang first group 40 patients, gintunga gin nila equally. Second group 40 patients man, pero ang first group ni Doc naga chemotherapy sila.
8: Okay.
7: Okay, chemotherapy plus 2000 IU nga vitamin D3.
8: Okay.
7: So ang 2000 IU ni makabyanan, ang equivalent niya sini sa aton nga life extension is 2 soft gels.
8: Okay.
7: Kagin consistent nilang paghatag sang vitamin D3 kag chemotherapy for 6 months makabyanan, kag ang result, Doc, very significant ang difference sang ining survival rate kag syempre ining pagkadula sang bukol dira sa breast sang mga cancer patients. So sa grupo or sa group ay nga gintagaan nila sang vitamin D3 nga 2000 IU plus chemotherapy makabyanan, 43% gid sa ila out of 40 patients, 43% gid or 19
8: patients
7: ang konsidiin ang ilang bukol sa breast totally nadula.
8: Okay.
7: Yes, totally nadula gid ya, totally makabyanan ang bukol sa breast sang sining mga cancer patients sa gintagaan sang chemotherapy plus 2000 IU nga vitamin D3. Kag sa grupo nga gintagaan lang sang chemotherapy pill,
8: okay,
7: pero wala sang vitamin D3 makabyanan, only 24% lang ang nagpakita sang positibo nga improvement sa ilang breast ultrasound.
8: Mm.
7: So, meaning, out of 40, only 9 lang sa ila. Ang nagpakita nga positibo ang results sang pag-undergo sa ila sa chemotherapy.
8: Okay, okay.
7: So, din nag-conclude ang mga study authors, mga kabyanan, nga very significant ginang difference kung tagaan mo sa additionally ng vitamin D3, even gina-chemotherapy ang mga breast cancer patients.
8: Mm-hmm.
7: So, liwato natin ano ang mekanismo or anong ginahimo sa vitamin D3 sa aton nga lawas. Kung nga ang may aragid siya nga very favorable nga result sa mga cancer patients kung tagaan mo siya sa high dose nga vitamin D3. Gina-supercharge niya, mga kabyanan, ang mga cancer patients nga ang immune system hindi mag-backdown. So, gina-boost niya, ginadugangan niya ang ining immunity sa mga pasyente para nga hindi madali isang sinima cancer cells. Number two, makabyanan, ining pagpugong nga maglapta dali-dali ang cancer cells sa different parts ng lawas naton or tissues. So, always naton ina siya gina-discuss gid sa aton nga mga topic nga gagatok kita about cancer. Kag ining apoptosis, angiogenesis, amo ni hapon dok ang ilagin explain. So, gina-cut off sang vitamin D3, ni magagmay nga mga blood vessels na ginahimo sang cancer cells as alagyan para nga makakuha sila sang foods or nutrients.
8: Yeah, right.
7: Para nga magdamo ang ilang population sa lawas sang isa ka pasyente, kaining apoptosis.
8: Yeah.
7: So, ang programmed cell death.
8: Mm-hmm.
7: So, cancer cells will not survive sa aton nga lawas kung ang aton nga vitamin D is sufficient. Pero, kung deficient ang isang cancer patients, doc, makita nila nga ang chance ba lang nga daw naglalala ang ilang sitwasyon.
8: Yeah.
7: Makita mo gid very visible gid sa mga cancer patients nga deficient sa vitamin D.
8: Yeah, yeah.
7: That's why ini mga study authors, doc, nag-recommend gid nga dapat tagaan sang bastante nga vitamin D3 supplementation. So dapat piliun naton makabyanan ang quality. Kaya nagamatter balang dok ang quality nga sahi sang vitamin D3.
8: That's true.
7: So dasig man siya makapasaka sang aton nga vitamin D blood level kung ang ginatake naton nga vitamin D3 makabyanan is quality. That's why sa aton nga mga kauturan nga nagapamati, always ginaton gina remind you have to choose the brand life extension because you can rely sa credibility, sa efficacy kag sa quality sang produkto naton.
9: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch. Yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamukha kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangadama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kagang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dra sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153.
4: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, atong pamatian si Ma'am Gina Takda. Bangod sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Life Extension Products, kagsang Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa iya balatian. Aton siya pamatian.
10: Pwede ko maka-istorya si Ma'am Gina Takda?
11: Ako nga niya, sir.
10: Kumusta nang imo subong breast cyst bala? All right?
11: Okay lang tayo.
10: So nagkupos lagi totally ang bukol?
11: Wala rin, sir.
10: Dako to nga bukol ang nagtubo, ma'am.
11: Ang bahal to, sir. Una ka to, nagbuswang to akin didi kan o.
10: So nagasakit siya before?
11: May nag-ano ka na akin nga tingnan natin sa life extension ko nakara nami diyan damong ko nakara. Pero nag-ano ron ako kara antes ako para maagto diyan sa life extension, nagpa-check up sa dao.
10: Tapos, sa iba nga doktor.
11: Sa iba nga doktor tapos ginanhan ako kang bulong ura nagkupos may bukol patana tapos tapos may nagtuduan ako sa next nga doktor. Manhan na pagida ko kang bulong, siguro ang bulong ka to daw. Hindi ta nakasaho, nag-ano rigid akong didi, nagbahal.
10: So nagdako pagid ang bukol mo?
11: Oo, naghabok ka kan na didi, nagbanog balaw. Tapos pag-at akong pamatsyag balaw, init. Tapos mangkot-mangkot pagid ako sa iba. Imo to na ato ako, ano ba imo to ang nagtuduan ka na akin?
10: Namagkat ko sa life extension?
11: Oo, nga na. Sa life extension nakara nami din damong nakara nagpano-pano bala kami diyan sa San Jose
10: nakita so, yung life extension
11: pero ang tuyo naman kara magto kami to sa may opisina kang ano bala kara haw nga may free nga mga operasyon mga imo bala haw karing kanali dugi na ano gid ako kakan kahit nga masulod bala diyan kara sa life extension now
10: oo
11: ingan gid man natin kun ko kara. Tapos, naging pakita ko man yung result. Tapos mo ito, ginisitahan ako kang bulong. Kung nakara ka na akin, kung nakara, imunan mo gudya sa tama ang oras. Mga 2 days ka, no, maano rin bala, mabuswang.
10: Oo, so tapos, anong result?
11: After kang 2 days, man, ano ginman, nag-ano, buswang ako nga didi.
10: So nagbuswang siya? Tapos, ano na tabo da yun pagbuswang? Nag-amat-amat heal?
11: Good. Wala ang tanong nagsakit ay nagbuswang.
10: So, subong wala na gid, ma'am?
11: Wala rin. Nakapa-kapa ko na wara man. Wala rin. Wala ang tanong ako nga, ano? May so, tubo pa luwan. Wala rin.
10: Balik man 9 years ka nagalik nga nagagamit sa life extension. So, wala na gid yan nagbalik?
11: Wala rin.
10: So, ano ang imo mahambal sa mga products ng life extension?
11: Nami, gid ita na, sir, ang bulong imora. Imora kayo nga. Ang bulong ka lang nga life extension. Nag-ayad ako nga didi. Effective na nga, basta nami tana. Siyempre, nagsalamat ko sa life extension. Nga imo dyan nami ang tulong, effective gid.
10: Sino gani aton nga complete name ni what, ma'am?
11: Si Gina Casabrena Takda sa Barasanan, California, Antique. 45 na ako kaya, sir.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: So anyway, ang aton siguro nga other products ining life extension or ining Vita D Plus coffee mix makabyanan so gina-recommend man naton ini siya. Isa sa mga ingredients ini is vitamin D3. Isa ka sachet sini may ara ini siya unod nga 200 ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract kag available naman ini siya sa tanan nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic. Kag ining aton nga super fiber sa mga hindi regular ang inyo nga bowel movement nila. Kagpirmi lang kamo constipated, so guaranteed ang result niya sa pagpagwa sang aton higko nga nagtipon dira sa aton nga colon or large intestine. Tunawon lang naton ang powders ang super fiber sa 200 ml nga tubig kag inumon before magpanihapon para sigurado ara kamo sa inyo nga mga balay kay within the next few hours right after nga gintake naton ang super fiber mangita kagin sang toilet para mapagwa mo ng higko nga nagtipon dira sa inyo nga colon. So available ini siya sa tanan nga mga branches kag sa tanan nga mga pharmacies diri sa bilog ng Western Visayas. Kag don't forget this coming July 16, Webes nga adlaw makabyanan mid-month sale naton. Bisita gid kamo sa mga Life Extension Medical Clinics para sa inyong quality but wala sang bayad nga medical check-up.
4: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
14: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumakablog sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS!
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: Mrs. ano gani ka, ma'am?
18: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakubantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Sige na patalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, kidney niya.
16: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA-approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Life Extension, Vitamin D3.
20: I'm Dr. Shazette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Oras tatak alas 6:00.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
22: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
23: Tunay Natural at Rinan.
22: May seal of quality excellence pa sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
15: Charm and Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
14: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumakablog sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS!
26: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
26: Mighty C, mababaka sa mga butika. TTX 500.
28: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
29: Sige, sa kadlo kapila ka mag-inom.
28: Sa
29: DTX 500.
28: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
29: Subong, kamusta?
28: Oy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500.
26: TTX 500 D3 Bio with Physio.
30: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
26: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kong pulang, unti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
26: Mighty C, mabaka ng butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanugos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado, epektibo, aramis mo! TDX 500!
0: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokto, ipaumpira na kuno ni INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat ni ko sa Iberi.
21: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
1: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500. Hmm. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
8: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Cellphone Plus Gold.
29: Ako si Roy, nakaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
11: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold Coffee Mix.
32: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
11: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
33: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
34: United Home. Unilabian.
35: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Cellphone Plus Gold.
36: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Cellphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
11: Cellphone Plus Gold.
37: Tamakal sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Oras sa ating mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak la sa 6:00 na sang gabi.
38: RMN Ronda, balita sa gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda, balita sa gabi.
21: Mayong gabi sa aton mga karazuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa Gabi. Adlaw kita subong sang Domingo, Hulyo 12, 2026. Sa aton mga karazuman, kami nyo live nga makitaan, kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo, kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Rezzy Bordon, ako ang inyo tagbalita. Ako si Radyoman Lineth Fernandez Silatriz.
38: Amen. Good headlines.
21: Sa mga balantayan nga balita subong adlaw. Balita lokal. 67 anyos nga lalaki patay matapos matabunan sang duta ang iya balay sa tubungan, Iloilo. Balita National, Pilipinas kag 13 iban pa nga mga pungsod liwat nga ginpahanumdom ang 2016 Arbitral Award. Balita sa luwas sang pungsod, numero sa mga tawo nga napatay bangod sang linog sa Venezuela yara na sa masobra 4,000. Balita sa negosyo, mixed movement sa presyo sang gatong lauman sa masunod nga semana. Sa hinampang FIFA World Cup 2026 semi-finalist, kompleto na. Kag sa showbiz, concerts ang K-pop girl group na ITZY sa Manila, gindugukan na Pinoy fans, gintawag nga top one sa cheers. Oras aton mga karazuman, Philippine Standard Time, tatakla sa East 8 na sa gabi. Kagkaroon, diretso na kita sa detalye sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal. Patay ang isa ka senior citizen matapos matabunan sang duta ang iya balay sa barangay Nagba, Tubungan, Iloilo, kaina sang kaagahon. Inikasunod sang pagbubo sa mabaskog nga ulan dalas sang southwest monsoon ukon habagat. Ang biktima gin kilala kay Placido Tabalina, 67 anyos. Sunod kay Vice Mayor Leo Taipin sang Tubungan, Iloilo, nga isa ang balay ni Tabalina sa mga pamalay nga nahamtang sa high risk ukon landslide prone area sa Ilabanwa. Pahayag pa ni Taipin nga nagakatulog ang biktima sa Ilabalkunahe sang natiphag ang duta kag nagdupa sa Ilabalaya. Dugang pa niya nga nagdangat sa masobra tunga sa oras ang pagpangita sa lawas ni Tabalina antes ininasapuan nga puno na sang lutak. Ginatag sang opisyal nga antes pa man ang mabaskog nga pag-inulan, nagpatuman na sila sang preemptive evacuation apang ukon ka ginhambala ng mga nag-i-star sa delikado nga lugar nga mag-evacuate apang may iban pa nga wala nagsunod. Sa iban pa nga balita lokal, gin-evacuate na ang pila ka mga pumuluyo sang Oton, Iloilo bangod sa pagtaas ang level sang tubig baha dala sang wala untat nga ulan nga ginpabaskog pa sang hangin habagat. Sunod kay Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ukon MDRMO Head Malvinad, ginsaylo na nila ang pila ka mga apektado nga mga pumuluyo sa tag sa Kabarangay Hola. Gindugang paninad nga ang mga apektado nga barangay amo ang Barangay San Antonio.

0: Ukon si IPHO Head Dr. Maria Socorro Quinion sa publiko nga magpangayo sang doxycycline sa mga rural health units ukon RHU kag primary care facility. Suno kay Quinion iniagod malikawan ang leptospirosis. Pahayag pa niya nga libre lang ini nga ginatanyag. As of April 2026, nagdangat na sa 39 ang kaso sang leptospirosis sa Iloilo kun sa diin 5 diri ang napatay. Sa katapusan na nga balita lokal, may kilala ka bala nga Ilonggo nga nakahimo sang pagbag-o bangod sang iyan hindi matupungan nga serbisyo? Nagabato na ang Outstanding Ilonggo Award sa mga nominasyon para sa ordinaryo nga mga tawo sa syudad nga ang kada adlaw. Ukon ang kada adlaw nga akto nagahatag sang inspirasyon sa iban kag nagaamot sa pagsanyog sang Iloilo City. Ang ini nga padungog kabahin sang selebrasyon sang ika-89 nga Iloilo City Charter Day. Sa interview sang RMN Iloilo kanday Lenny Ledesma kag Joy Fantilaga Gorsal sang Iloilo City Government, ginpahayag sa mga ini nga ang natumod nga mga say sang Ilonggo makabig nga baganihan nga nagabulig sa pagpaayo pa sang syudada. Suno kay Ledesma nga ang nominees dapat nagaedad sang hindi magdubo sa 18 anyos, may dalayawon nga binuhatan sa komunidad, nagatuga sang positibo nga pagbag-o, may maayo nga paminatasan kag wala sang pending nga criminal case. Payag niya mahimo ini nga manominate sang isa ka tawo, organisasyon, barangay ukon sang komunidad apang dapat wala sang local government office nomination.
1: So ang theme naton subong no is celebrating 89 years of progress towards a better Iloilo City for all. Base imo ni mga tawo na ni sila gidya gahimo better city for us. Silingali naton, these are unsung heroes. You don't really notice them maybe, but they're really doing the work to help make a better city para sa aton tanan. We're really excited to get these people to join now, manominate sila para makatagaan man sila sang recognition para sa ila na mga obra para sa city.
0: Ang kabahin sa pahayag ni Lenny Ledesma sang Iloilo City Government. Dugang naman ni Fantilaga Gorzal nga nalakip sa requirements ng kompleto nga nomination form, recent photos ng nominee, narrative profile nga hindi magsobra sa 1,500 ka mga tinaga sa pulong nga Ingles ukon Hiligay Nona. Kinahanglan man sang duha ka endorsement letters gikan sa employers, institution ukon sa komunidad.
2: Dapat dira ni na maimabutang nila ko ano bala ang ila mga ginhimo sa community, ang impact sini sa ila nga ginobra, ang mga leadership and initiative, ang personal story and inspiration. And lastly siguro kinala may amo na may ara sang endorsement letters from iyang employer, iyang kakilala or friend from the institution, from school or from community nga may ma-endorse ila. Kumbaga daw may pamatuod, no? Magapamatuod nga tiginimo niya ginman ang ina nga ginhimo niya nga may impact sa aton nga community.
0: Ang kabahin sang pahayag ni Joy Fantilaga Gorzal sang Iloilo City Government. Mahimo isumeter ang entry sa Public Information Office, 5th floor, Iloilo City Hall, antes ukon sa adlaw sang July 20, 2026. Pwede man inis masumeter online paagi sa Messenger sang Iloilo City Government. Para sa dugang ang mga impormasyon angot sa Outstanding Ilonggo Awards, bisitahon lang ang official Facebook page sang Iloilo City Government. Oras aton mga karadyoman, Philippine Standard Time, tatak la sa East Kinsina sa gabi. Kagkaroon, sailo naman kita sa detalye sa aton balita nasyonal. Ginpanumdum sang Pilipinas kag sang 13 kay iban pa nga mga kapungsuran nga pinal kag legal nga kamatuoran nga wala sang basihan ang pagpangangkon sang China sa bugos nga South China Sea. Ini ang kaundan sang joint statement sa natumod nga mga pungsod kadungan sang ikapulo nga anibersaryo sang 2016 South China Sea Arbitral Award subong adlaw. Nalakip sa 13 ka mga pungsod nga ini among Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom, kag ang United States of America.

0: Amerika. Nanindugan na natumod ng mga pungsod nga ang anuman nga conflict sa tunga asang China kag Pilipinas kag sang bugos nga rehiyon dapat malinong nga paga sulbaron.
1: Balita sa Imbayong Dagat, sa Imbayong Dagat.
0: Nagdangat na sa 4,333 ka mga tawo ang na-record nga napatay bangod sang twin earthquake nga nag-igo sa Venezuela sang Hunyo 24. Sa nasambit nga numero sa mga napatay, 315 diri ang wala pa na-identify. Samtang nagapabili naman sa 16,740 ang mga pilason kag 6,462 ang naang mga na-rescue. Nagpasalig naman si Acting President Delcy Rodriguez nga maghahatag ini sang unang 200 ka mga balay para sa mga naapektuhan sang linog.
1: Balitang pangnegosyo.
0: Lauman sa mga motorista ang mixed movement sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Base sa International Oil Trading sa nagligad nga apat ka adlaw, ginpahayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodelo Romeo nga ang mga masunod ang ginabanta nga fuel price adjustment. Diesel magasaka sang 2 pesos and 50 centavos, tub-tub 4 pesos and 50 centavos kada litro. Samtang ang gasolina ang posible magnubo sang 1 peso and 25 centavos ukon posible magsaka sang 75 centavos kada litro.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Kumpleto na ang apat ka kuponan nga maghahatag sang semifinals sang 2026 FIFA World Cup. Una ginluto sang France ang Morocco 2-0 samtang daugman ang Espanya batok sa Belgium 2-1. Nagabanse man ang England kontra Norway 2-1. Sa katapusan daugman ang Argentina batok sa Switzerland 3-1 pagkatapos sang extra time sa quarterfinals. Nagapabili naman nga buhi ang tsansa sang defending champion ni Argentina nga makuha ang back-to-back win sa subong nga season sang torneo.
1: Balitang Showbiz.
0: Nagdala sang high energy performances ang K-pop girl group nga ITZY sa Manila stop sang ila Tunnel Vision Tour sa Mall of Asia Arena kahapon. Gin-perform sa mga miyembro nga San Daiji, Lia, Rujin, Charyong kag Yuna ang ila bago nga mga kanta kaangay sang Moto kag Tunnel Vision lakip na ang paborito sa mga fans nga wannabe. Ginkanta Manila ang pila ka mga solo tracks gikan sa ila bago nga extended play nga Moto. Gindayaw naman ni Rujin ang energy sang Pinoy fans kag paagi sa interpreter ginpahayag niya nga tuman ang iya kalipay nga magperform sa atubangan sang passionate nga Manila Midseas. Sunod sa iya, top 1 ang mga Pinoy, kon cheers ang paghahambalan. Oras sa aton mga karazuman, Philippine Standard Time, tatakla sa East 19 na sang gabi. Antes kita magtakop, tamiwan natin anay aton mga Facebook Live viewers. Mayong gabi lang kay Sir Brad Pet Madera Bistuer. Ma'am Nenicel Blancada, maayong gabi. Sir Stephen Fanega and family nga always good na katutok sa aton. Ma'am Alma Agenga, Sir Carigaba Richard, Tristan Wyatt Gulay, maayong gabi. Kasi sa iban pa naton ng mga tagpalamati, happy happy birthday gali sa hinablos ni Rajuman Rezi Bordon kay Irene Jade Bordon Tiniso. Happy 15th birthday. Kag of course, happy happy birthday man sa akon nga pakaisa kay Ma'am Reazel Yulatriz Pacardo. Kag sa tanan ng mga nagasaulog sang ila kaadlawan subong adlaw, happy happy birthday. Of course, mayong gabi kay Tuto Hector sang Tatoy's Manukan and Seafoods kag kay Tita Marichu. Good evening. Oras sa aton mga karazuman, Philippine Standard Time, tatakla sa East 21 na sang gabi. Mga karazuman, inyo nabatian ang pagbalita diri sa RMN Ronda Balita sa Gabi. sa liwat adlaw kita subong sang Domingo, Hulyo 12 tuig 2026. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang aton technical partner, Rajuman Mark Daniel Sukal dito, kag sa ngalan ni Rajuman Resi Bordon, ako ang inyo alagad, Rajuman Lanath Fernandez Silatriz.
1: RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
3: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si Yung Balik at Tiyan.
3: May high blood ka ba sa una?
2: Oo, nga harap. Umatumba ako lang ngayon. Hindi nito iya. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
1: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Life extension, vitamin D3.
10: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
11: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga. Max Protectado. With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS
1: Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kung atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
1: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
7: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ECS.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
13: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ng kispok mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Kato ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako si Lady Hinta Mayreluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Tunay, natural, at original.

0: chocolate, someone chat, mono pits, sahameo, mother it, fried bar blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Oras tatak alas 6:40.
3: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst, from a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm!
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakablog sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: Nance Corn Coffee.
9: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay.
8: Ang Nance Corn Coffee
9: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
8: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
9: para magpabilin ka nga healthy,
8: focused kag energized.
9: Nance Corn Coffee.
10: Ako gli si Carla, taga Kabangkalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kunundi, ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi, tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight.
13: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Galing kasi napit akong tuhod.
15: Arthritis na gali.
16: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
18: Para sa matilong nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo nga tayo.
19: Apikalunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: May DC.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
1: May DC.
0: Mabaka
1: sa mga butika.
4: TGX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Yung mga blood sugar test.
7: Kila tong score ganit?
5: 470. Nagtik ko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
6: Kila na lang yung mga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: TGX 500. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglanta ako, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot sa iya, kayang balyado, huo, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan and that
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
9: Bisan kapoy kayo gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya, wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani healthy ang glow with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lobang damit.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangkong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako kasi si Capioli sang banwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
14: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
16: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: I'm Maria Jeanette Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako believe.
1: Sample Plus Gold.
7: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
6: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Nahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman
14: Herbal Capsule.
13: Wala side effects,
14: wala palpitation.
13: Kundi gina pabaskog pa ang imo korason.
14: Yara lang
13: sa mga butika.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: You need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
15: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
17: ACS.
18: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
19: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
20: Iberry for a clear and healthy eyesight.
21: Ba, do may condition ta priaw?
22: Ah, oh, good pre.
21: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yang tuhod mo.
22: Nagamintinas ko pre Dr. Pinoy Squalene capsule. May ara ini Squalene Omega 3.
21: Uy,
22: kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sang aton tul-an. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para indi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
21: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
23: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
24: Oras tatak alas 6:50.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
24: ACS.
20: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS.
20: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Super Fiber.
3: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Firme, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: ang chat malupit sa kamay mo mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Evergreen, Herbal Capsule, Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
8: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang peda na ko nun ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
11: Iberry for a clear and healthy eyesight.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, mabasa mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. My D3 mga butika.
15: DTX 500. Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar 375.
16: Saan nag-inom ka?
17: DTX 500.
16: Ilan nalang subong imo sugar?
15: Pagpigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
12: DTX 500.
18: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Nons Liniment Oil.
21: Kaspan?
20: Wala problema.
21: Nons Liniment Oil partner.
20: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
21: Nons Liniment Oil.
22: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
24: United Home.
25: Unilab yan.
23: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maulan man, no worries. Worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Supple Plus Gold.
16: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Giga.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilhin.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Oras sa aton mga karadyoman, Philippine Standard Time, tatak la 7:02 na sang gabi.
12: Sa liwat, mga utod ko, yung mga ngamuyo kita sa tatlo ka persona sang Diyos, Amay, Anak, at Espiritu Santo. Amay namang langit noon, nagadayo ka kapasalamat kami subong nga gabi, oras nga kami Ginoo, magahatag sa ang kasadya, na kabakod, kagpagigugma sa amon nga harana, kabay nga ubayan mo kami Ginoo, sa tagsa namang mga pagpangabuhi, kinahanglanon namon ang imo mga pulong kaga ubayan mo kami ang among nga nagahosi ni kay si Mama Ninette Fernandez agud kag sa upod sa staff radio RMN kag sa among nga station manager sa nga radio magapadayon kami nga maga live sang harana kag kabay ang Espiritu Santo mag-aubay sa amon kag sa amon mga pagpangamuyo si mo Ginoo kay ikaw nagasiling ang mag-aupo si mo ni maglakat sa kadudulman kundi may kabuhi kag kapawa Lord kabay ang bugtong ang Ginoong sa Kristo imo kami ubayan Ginoo sa gihapon subong ang gabi kabay pa amen.
13: RMN Harana Live. Kultura sang Iloilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, din papanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live.

0: Bashko!
1: Tata!
0: RMM! Bangas Pilipinas!
2: Ano sa daan mo sa bong?
3: RMN Harana Live!
2: Semana na lang, kada semana na lang gid daw, puro na lang bangro sa daan ni Brad Raffy ha. By the way, maayong gabi na sa aton mga karadyoman. Welcome sa aton programa tag sa kadomingo, ini ang RMN Harana Live!
3: RMN Harana Live!
2: Sa itong mga karajuman, adlaw kita subong sang Domingo, Hulyo 12, tuwag 2021. Sa ang ikaduha nga Domingo sa bulan sang Hulyo, subong at tuig sang 2021.
3: RMN Harana Live!
2: Atong mga karazuman, kami inyo live gamakitan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo, kag sa YouTube DYRI RMN Iloilo all capital letter, kag of course sa inyo mga radyo sa 774 kilohertz.
3: RMN Harana Live!
2: Sa kinaandan, kami ang inyo mangin kaupod. Kaupod ang bugos nga puwersa. Sang RMN Haranista, ako si Rajuma Lenneth Fernandez Silatriz.
3: RMN Harana Live!
2: Maulanon nga gabi sa aton nga mga karadyuman. Baw ka namin nagida maghigda, magtulog, kagmamati sa mga ambahanon nga igahadulong sa aton sa mga RMN Haranistang nga kaupod naton subong nga Domingo. Kay nasa aton nga intro nga kanta daw, wala sa may nagasinggit nga tatak. Wala, di absent ang very energetic naton nga RMN Haranista halin sa Concepcion. Basi ko nag-inulan dito sa Norte. Baw, kamusta da ang mga kasimanwa ko da nga taga Norte, mga kailabi pa ang mga sa mga coastal areas di sa Concepcion daan, lapit na sa Baybay. Baw, mag-aligmat gid kita, magpalayon nga mag-monitor sa lakat sang panahon. Kag kung patuma na gani ang preemptive evacuation, ginahambala na kamo sa inyong local government unit nga mag-silo na kamo sa evacuation centers. Hindi na kamo magpangduha-duha, hindi na kamo mag-hambal nga natin, wala pa man gaulan, wala pa man nagtaas ang tubig, hindi lang kami anay mag-silo. Hindi na kamo mag-inhesitate

0: Kay may klase buwas nga adlaw kag samtang nga pahunay-hunay ka modra magpamati na ka modra sang inyo nga razo kag bantayan niyo na ang mga ambahanon nga igadulong sa aton mga Armen Haranista kag of course ini na naton pagpadugayon pa kaupod na naton ang aton una nga manugamba Tay Perot Petchelier. Maayong gabi Tay Perot.
1: Mayong gabi man, wala sa payang na basa ta.
0: O, tayo na basa gusto tayo, pero dahil ka pa naghalin tayo, pero?
1: Siyempre siya ni Iway, nabukbukan ni Kaula, no? Doon niya agad ako magtupad-tupad sa mga pasahero ay mayami ako nga ako, no?
0: Oo, hindi kita ay mapakta ng tiyempo. Amo na sa ating mga karadyoman, bala, magdalagid ka mo sang payong always. Kung ano da, mga kapote, kaya hindi kita mapaktan ang tiyempo. Sige, Tay Perot, ano pa ang imo nga balon?
1: Kaya ako hindi makukupamayong, kaya kadala ako motor.
0: Oo, sige lang ah. Importante, ari, di sumong si Tay Perot para mag, te imagine, mas bisan basa si Tay Perot, kantahan niya ka mo sige hapon. Anong dulong, anong dala mo nga ambahanan para sa ila Tay Perot?
1: Mga bago nato may ginapang dihon-dihon man, no? Mga kanta ni sa una sa mga katigulangan lang, ari yung pagtadlong nato, no? Ining ambahanon nga nagatigulo, disgrasyado nga gugma. Ang sa mga tigulang to ya, disgrasyado nga gugma mo, no? Pero niya, disgrasyado ining gugma ko.
0: Medyo gin-twist lang ang title. Kay Tay Perot naman nga version.
1: Para gid sa inyo, tanan-tanan.

0: RMN Harana Live!
1: Grabe, una mo pa lang ang kanta tayo, pero daw mahibi na si, ano ha, si Sir Jomar.
2: Dugangan tayo.
1: Dugangan. Pag dapat matulog, gidang luha, iya ko, no? Sige, are pasundan pag ito tayo, pero sa no, isa ka kanta.
2: Siya kaambahan, noong nga nagatigulo, ini mga bag-uman na itong iningagin pang diyon-diyo, no? Paragid sa inyo tanan-tanan. Yari, ang ambahan, noong nga nagatigulo, punyal, nga dalitan.

0: RMN Harana Live!
1: Magandang naluhal ni Sir Jomar sa mga kanta mo tayo pero tabaw. Tamuan din ko nung kasubo.
2: Ay, diragali sa pano. Ang ambano, no? Ginalagin natin sa ato ng mga pano. Labi na gid sa mga pamilya da, no? sa birthday gali subong ni Dayday, no? Sa kwano sa pizza 18, no? Dayday Prado dira sa barangay Ungol Ilaya Dumaraw Capiz, no? Te kirita ilang tada buhas na sa kwano sa 18, no? Sa kay inday Dayday Prado, no? Kaya nagkikontak na ila kami sini pagi sa cellphone.
1: Wow, may guesting naman gali si Tayperot sa masunod nga semana na sa masunod na nga semana. Sige.
2: Sa pizza 18. No?
1: Sige, para makapahuway-huway anay si Tayperot, ang ina nga bahin ang ginadulong sa aton sang Restia Group of Companies ginabugusan sang Kingsfield Rice Solution Incorporated, Anli Steel Depot Corporation, Anli Oil, Coastal Hotel kag 3D FCRC First Leasing Corporation. Naamtang sila sa may Barangay Napnud, Leganes, Iloilo. Sa dugang impormasyon kag palamangkotanon, mahimo nyo bisitahon ang Facebook page nga Restia Group of Companies.
0: RMN Harana Live!
1: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad. Padayon ka mga nagapamati sa aton programa RMN Harana Live. Tay Perot, may iban pa ikaw da ang mga balon para subong gabi?
2: Adamo eh, bawat ikalon ba?
1: Sa balon lang, di kanya mawadaan si Tay Perot. Mga bag-o pa, mga bag-o nga gin-revise ng mga kanta ang balon.
2: Nangyari pa yun, no? Kaya ginapangabay yun man ining ang bano, no? Kasano pa niya ning ginapangabay, no? Pag galing kakalimtan ta?
1: Mm-mm.
2: Ining ang bano na nagatigulo, gin 1, 2, 3, mo ako.

0: RMN Harana Live.
1: Curious sa mga listeners, anong meaning sang gin 1, 2, 3 lang tayo?
2: Ambot sa ako na. Ako lang na yung nakaintindi. Pwede iba na nakaintindi mo na. Depende. Kung amo nang, kung ano yung ara sa isip niyo, amo na sa isip ko.
1: Amo na, pareho na ako muna. Gets, gets nyo na na ako ng bali tayo. Pero hindi na kinahanglan to pag i-mention. Baka namin sa mga, ano ni tayo, pero no, sa mga ambahano niya, may mga ara man siya sa mga pa-secret, mga words. Kabalugid sa mag-tahod tahod sa iyang mga ambahan. Nagkaga namin sa mga dala, subong, mga balon, subong ni Typerot, mga kanta nga daw dugay, tanga wala na batian Typerot, no? Or nabatian ta na sad to, pero may ginpanghimo ka nga revisions, Typerot?
2: Oh,
1: ginpangbago mo? Ka,
2: pareha sining kuano, sining punyal nga dalitan. Iyan sa mga batian ko lang ni sa mga katigulangan, no? Sa una, pero lain to yung mga lyrics nila, no? Ginapangwanan nato na, no? Para may iba naman ang istorya ba?
1: Kanamigid na. Kaya ara man niya mapabilin mo sa gihapon ng ara blayapon sa memory sa mga listeners tayo. Pero tanga mo nga kanta. Pero mabatkon mo ba ti Anila? Ay daw, lain naglain na, no? May bag-o naman nga to.
2: Sige, humudgin man na itong nga lain na.
1: Sige. May iban pa ikaw nga balon nga gina-prepara tayo, pero
2: may ara pa gid, no?
1: Hindi, gid yung mawadaan sa tayo, pero sa balon.
2: Ang iniyang ang bano, no? Gina... pangabay gid ini sa ato, no? Amba ini sang anak naton blang atong na taliwan, no? Stoto origin, no? Tigi na pangabay gid ini sang mga kwanat sang litete daw nagauso naman subong ng amuni nga mga yari ang ambahanon nga nagatigulo druga.

0: RMN Harana Live.
1: Kaya na to si Sir Joe Marlon to matululuha, pati si Sir nalipatan to na Sir Larry na daw matulo man ang luha iya ha. Tin maghinibi na lang na di kita karon eh. Nagahibi na ganyang langit, dapat kita hindi lang kita maghibi ah. Sige. Para makapahuway-huway anista pero kag indi dalayon nga mag hinibi din aton mga Armen Haranista basi karon wayrot may makanta pagkatapos si Typerot. Ayawan kita ko na di karon hindi ka mo magkaranta kay mahinibi na lang sila para hindi sila anay madarayunan kay hibe mapahuway-huway anay si Typerot. Ang inianay nga bahin ang ginulong sa aton sang Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Baw, gaulan na naman. Kanami na naman ihigop sang mainat nga sabaw sang Batshoy. Kung gusto mo man sang inasal, buko pa ikag madamo pa, magkato lang sa Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. May siyam na tanan ka branches sa syudad kag probinsya sang Iloilo. And soon, lapit na lang gid, mabuksan na ang ila ikapulo nga branch dira sa Banua sang Pototan, Iloilo. Sa mga taga-probinsya, ilabi na dira sa 5th District, mahimo nyo bisitahon ang next sa ila branch sa Banua sang Sara, kag sa Barotac Viejo, Iloilo. Sa mga taga-Cuarto Distrito naman, ang next ang nahamtang sa Barotac Nuevo, Iloilo, kag sa Pasig City, may duha sila ka mga branches dira sa may Punong, kag Gabaldon Building. Sa mga taga-First, Second District kag mga taga-syudad sang Iloilo, hindi ka mo magkabalaka bangod madamo ka mo sang kaladtuan. May next sa Lopez Arcade dira sa kilid sang Don Benito Hospital, 24 hours yun na da sila. Kung natamaran ka mo yung magagwa, syempre nag-ulan-ulan daw katalamad gid man magwa, pero nag-crave ka mo sang Batshoy, pwede gid ka mo makapadeliver. Pwede man magbibisita ka mo kung malapit man lang ka mo, magbisita ka mo sa ilang physical store, kay magluwas sa mga pagkaon, mayara man na sila sa mga prutas. Perfect gid kung masakit ka mo. Mayara man sila sang branch sa 1688 Building, sa tubang sang Robinson's Mall, kag sa La Paz Public Market. Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Mayong gabi lang kay Sir Nick Peñasales.
0: RMN Harana Live.
1: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad, padayon ka mga nagpamati sa aton programa RMN Harana Live. Typerot, may iba ni ikaw da nga ambahanon yagin preparar para sa aton mga tagpalamati.
2: Yari, no? Kaya ginapangabay din eh. Kaya ano to sa mga taga-Ramirez, no? Mayong gabi lang dira sa inyo, no? Nga kung pwede ko no, ni makanta. Ni nakanta na nato, nabi sa magligat ko, te, ginpangabay din nila, no? Yari, ang ambahanon mo na tigulo, tapos na ang tanan. Para sa mag-asawa, nag-away-away.
1: Tapos.

0: Tatak RMN.
1: Yeah, bida nagtulo, nagid nakita ko nagtulo nag. Do nagtulo nagid ang luha ni Sir ano ha, ni Sir Zomar, ni Sir Lariao. Kagina do, lumaw-lumaw pa lang mata. Na subuan gid sila sa mga kanta nito. Do gid mo dungod mo gid tay pero tao.
2: Way gani ka subo ga tulo ako luha nga ako kanta.
1: Oo. Kilain man tay pero kun ikaw balaan ga pamati, kapin pa do dugangan pa sang mabugnaw nga huyop sang hangin. Ba, do nagbaturulo na lang gid ang luha. Ambot nga hanta pa na sila karon ah. Kakanta pa ko na ah. Sige. Ti dugangan pa na ni Tayperot. May isa ka pa da Tayperot kakanta.
2: Ah, yari bilang pangatapos na natong kwan sa inyo kaya ano no. Kaya ini ginapangabay gid pirmi ini nga ambanon man. Yari ang ambanon na nagatigulo. Badlit sang pala.

0: RMN Harana Live.
1: Bumay nag-intra naman, nakaina si ano lang to, Sir Larry lang to, si Sir Jomar, subong yan si Brad Raffi, daw matulogan na sa kono tayo, pero sa mga ambahanon, paano nala ni karoon ng ating nga programa? Ay, wala na may manuganta.
2: Birabirahan lang na karoon.
1: Pawala lang na sila, kaya pag-reserve na sila sa energy nila para karoon. Te, sa nabili natin ng mga champo, ante si Kawane mag- silos na yung mga ginaindurso nga produkto tayo, pero tagi mo aning ng mga talamyawon, pila lang sa mga talamyawon mo para karon na gamay na lang imo tamyawon.
2: Sige lang, karon na ako malamyaw matapos ang ginaindurso na ton.
1: Nahon na nito, pero tagi ang mga ginaindurso nga produkto.
2: Diyari no, paragid sa kaidok hiko no.

0: Attack RMN.
1: RMN Harana Live.
2: No, yari naman kita no, sa eksteryos no para gid sa planakit sa aton nga kalawasan.
1: RMN Harana Live.

0: RMN Harana Live.
1: Tanan no nga aton nga ginatang anta no mabakal nyo na sa mga tanan-tanan no mga pharmacy no malapit sa inyo lugar no. Kadto ilang ninyo. Hindi ro tasagad ka kuno bisang mga kundin ko mo mabakal ang malapit lo sa inyo dira mo bakal basta kuno lang nyo kon Balanyo Soft Touch Wonder Oil no. Pero kon para sa supplement no nga makaika yung lawas ang Evergreen Capsule no. Kagko na sa inyo naman nga kwan, sa inyo naman nga acid no. Evergreen Coffee Mix no. Galing kay Subong wala sing stock no. Ambot may arang sila. Pay daw wala pa. Na out of stock
2: gid no. Grabe demand daw daw mo gid durga no ga pangita.
1: Bisan ako ay nako kainom. Di madugay na gawa pay way pagka kwan, way pagka abot ang stock no. Maabot gid na. Okay, mula na no.
2: Sige, tay, pero tantis kita magkuha sa nga ton nga, ay rin na naka-standby na. Antes ang imo mga talamyawan, tay, pero at kuhaon na ton anay ang resulta sa nga ton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Yari na si Rajuman Mon Kapalihan.
3: Yari na Rajuman Mon Kapalihan sa ton siling mga tagpalamati sa probinsya sang Iloilo. Mga tumalaya natin sa Estrella sa mga gabi, Julio 12, 2026. Second draw kita, alas 8 sa gabi, direkta doon sa FTL draw court. At ang sininga draw team head, Mr. Mitchell Solorin. Taga natin sininga draw prison specialist, Adrian Mimilies. At upon sa natin sininga SL representative, Mr. Glenn Sunio. First winning number, para sa sumunga gabi, 20 seconds. Ano yan ang ating sining first winning number para sa mga tumalaya na sa probinsya? Iyari na ang pinakaunang numero. Numero 35, number 35, ang ating sining first winning number. At ang sining judges to person, Barry Cortisano, opos sa mga sining mga members, Ramon Panis Jr., Jan Paul Garcia, Kagmabel Gimeroy. Another 20 seconds para sa ating sining second winning number sa subong agapin. First winning number na ito, numero 35, pinasundan sa second winning number. Iyari niya katuwa ng numero.
4: Our second winning number.
3: Numero 8, 35-8. First winning number na ito sa subong gabi. Another 20 seconds, 38 balls remaining para sa itong susunod sa draw machine. Sa katatlong numero sa subong gabi. Ano yan yung numero magkakompleto sa itong sining tatlo sa mga winning number. Iyari na ang katapusan ng numero.
4: Our last winning number is the number 11.
3: Number 11. Kompleto sa itong sining 3 winning number combination. Congratulations sa atong sining mga winners sa mga malayan ng probinsya sang Iloilo. Kung sa walang papatayo na kita sa pagkaya para makapulig kita sa kawandawa. Direkta diri sa FTL Draw Court sa may distrito sa La Paz, isang Eagle Organ Incorporation. Rajuman Moon, Yales Kapalian, tatakaranin.
5: Anyway.
2: Madamo gid nga salamat kay Rajuman Mon Kapalihan sa resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita subong adlaw sang Domingo, Hulyo 12, 2026. To recap, ang tatlo ka mapalaron nga numero nga nagwa subong nga gabi, 35, 8 kag 11, 35, 8 kag 11.
0: RMN Harana Live.
2: Antes magbaalam sa aton si Typerot subong gabi ang imo anay mga talamyawon Typerot pasi sukto ikaw.
1: Sige sempre na lipatan ko ta nay gali no. Galing way ko ka kwa no. Kay na blos ini sa wahon ang patay no sa inoglubong sa Pizza 18, no? Na kilala ko lang sa hayo niya nga si Buknoy, no? Tapos ang apelyido, mga Hawla. Sa mga Hawla pamili, no? Condolence lang dira sa inyo. Dira sabing gawa, no? Ang lubong niya, pwede siguro, basi pasinsya ko mo kung di tako ko po, kaya kung mga malakat ako sa dumaraw, no? Di, si Mrs. na siguro, ano yung mga panda sa inyo? Makuha ko ano yung builo. Sa mga Hawla family daw, kasi nalipat na ko sa mga pamilya, sa mga apelido ni Kasnineng mo, ni Regenla Hawla, eh nalipat ako sa iyagat ng apelido, mga pamilya, kapamilyahan nila sabing gawan, te pasinsya ka mo ko na ang inyo lang ang mga kwan ang aton nga tamyawon o kon ginakondolence lang naton ang mga kapamilyahan ni Buknoy, ni Toto Buknoy Hawla, no? Na siya nagtaliwa, no? Itong na kanda, itong na aksidente sa Santa Barbara.
2: Mm-mm.
1: Na, teya, ang mga tuloy ang mga ambanon, ginahalag din daton, no? Ang gina-shoutout din daton dira, no? Sanday, Ma'am Mirire Cabar ngayara sa Florida, sa kay Ma'am Emilyn Pedregosa ngayara sa New York, subong man si Ma'am Mafi Pedregosa Andaya, kag si Abian Bubuitan, subong man si Ma'am Health Chances, no? Ngayara sa Hong Kong, kag subong man si Ma'am Jima, si Balios Muneva, kag sa iya ang mga grupo dira sa Old But Gold Friends, no? Si Ma'am Jojo Unati, mayong gabi lang dira sa inyo. Kag labi na gid sa kay Toto Edward Rivera, no? Nga naga-support kit sa aton, nga taga dira sa Canada, no? Mayong gabi lang dira sa inyo, kung mayong agaro siguro na sa ila to, sa Canada, no? Sa imong kapamilyahan, no? Regards lang sa inyo, ila kanantanan.
2: Sige, madamo gid nga salamat sa mga ginpangdulong sa aton nga ambahanon ni Tay Perot Pichelier.
0: RMN Harana Live.
2: Antes kita magsaylo sa aton masunod nga manugamba sa mga nagabantay sa mga listahan sa mga banwa nga wala sang klase, buwas nga adlaw naglabot na sa 8 ka mga banwa sa Iloilo Province ang nagdeklarar sang suspension of classes para buwas nga adlaw. Pamati na kung na malawagan ng inyo banwa ba o makapalawig-lawig katulog ang mga estudyante sa first this district, wala sang klase sa tanan nga level buwas nga adlaw sa banwa sang Oton kag sa Tubungan Iloilo. Sa second district, wala man sang klase sa Alimudyan, sa Leon, sa New Lucena, kag sa banwa sang Pavia Iloilo. Kag sa mga taga third district, wala man sang klase sa Kabatuan, kag sa banwa sang Maasin Iloilo. As of 8 PM, subong ninga gabi nga data, bantay ka mo sa Facebook page sang RMN Iloilo kay i-update na naton kung may mga dugang nga mga banwa nga wala sang klase para buwas nga adlaw. Kag sa mga tagpalamati naton nga sa probinsya, base wala na mo na talupangdan kung na nag-cancel na or may announcement na sa suspension of classes, i-comment nyo lang or i-message sa aton nga Facebook page para ma-update man naton ang iba naton nga mga listeners.
0: RMN Harana Live.
2: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad, padayon kamo nga nagapamati isang RMN Harana Live. Yari na ang aton masunod nga RMN Haranista, Sir Serge Villarreal.
5: Okay, salamat kasama Linet. Mayang gabi sa tanan-tanan. Ini lang tunon o kung na ambahanon ni Tidni nga samtang buhi ang tawang nagaharana, aragid. Ginapatuhoy ko kung ginaharana kung isa kay Jimmy Madhos. Subong man sa kay Judy Madhos ang kasing-kasing mulo. Ang gupaw-gwapa nga Mrs. and Mr. Judy Madhos. Subong man sa kay Bernadette Garcia. Baka may gabi si Imune, ini harana, gid palagi din sa inyo, gid. Subong man sa kay natawag na itong nga si Hermie. Si Hermie Maronis. Nagsubong man si Wilson hapon. Inilang tunon para gisanitid na harana.
0: RMN Harana Live!

sang mga soltero. Ining akon kansyon,

Dirin, gapuyo. Talagang maayo-ayo, sindi ang suga. Kakami gawaw.

sa katring higdaan. Gawa si Nunoy sa inyo

experience yan eh. Aba, huwag isang na magawa. Katuan ang panahon sa panahon ko. Dapat kami nga board na ang amigo ka. Batuhay, may makasilata na kasamang linit. Hindi, siguro tayo tagbalayin pa silag na mo na. Okay, inang lang to, no? Ito patuloy si Gapo.

0: Yan, katuan mo lang si Marquez sa Teloreng at sa second floor. Hello City sa iba bawsang Central Market ubang sa UA. UA sa gapon mo si accept pa siya sang mga ginapa tahi sa inyo ni Master Cutter ni mo si Okamoto Videra Burbure ba. Okay, ang iyang number mo ang 09552 94 90. Okay, may mga gabi sinyo tatanan yan. Subong man atensyon sa Cabernet Trading, ang 20th Street, Iloilo City, ang Bugas Mais Kagmongo, bao na manit si Parisitong Garcia, so si Parisitong naming tao na, Bugas Kampiyon da, sa Cabernet Trading sa 20th Street, Iloilo City. Katulad na, subong man yung gabi, may gabi kaya guwapa si Aaron. Okay, sa Sakinter dyan, sa Nabitan nga, Street, nami lima ko no, ay nga pawasan sa katangkaso ko. Subong man sa kay Jimmy Mados, may gabi si Imo, kaga Imo guwapa jagid nga asawang si Jude Madios, Mrs. Madios Jude. Okay, si kay Bongbong gali dyan sa Maruburo Lingli, Joy gali ang pangalan mo, may gabi lang. Subong man sa Poblasyon Bengawan, si Norwan Capre, kapikapa itlog mo dyan ha, itlog nak manok. Okay, sige hapon sa kay Juram Galiasa na Poblasyon Bingawan mga gabianan. Subuman si Eroy Ruta, kag si Plo Diases, Michael Gabadan Balcos, mga gabi. Subuman sa nagpadala sa akon sang kanta, si Jasmine Abila Idunga, dahil natamiya ikaw gagalagabi ha. Kada report ko sa RMN, matikid yan mo. Sa barangay sa San Rafael, Busuanga, Palawan, mga gabi, kitatay mo Milan, Jasmine Abila Idunga. Okay, sa Tiger Shark, mga gabi. Na sa kay Gawad Abe Tuyanan, kay Diego Lado, Abe Danoiba, si Subuman, si kay Nonoy, si Same, si Chris, kag Sokgang Pamili sa Kalumpang Suntri. Okay, may gabi siyo tantanan dyan ha. Ng Tiger Shark na mayong tao na da. Suntri Kalumpang, magkabianan. Sige po sa Canada, mamnamiyaw tanay sa mga nables ha. Mamatiid sa labi mo. Si Toto Bob, Mallorca, na may gabi siyo mo tantanan. Sa Australia, Sindailin, Mallorca. Sa Versys, libayan nila ho. Nablus ko tanan na, Jumon, Mallorca, entering inyo barko sa China, okay lang. Okay, sa Europe, si Gingging, Among Gato, kag subong man sa Saudi Arabia. Si Tisami, kag subang si Saudi, bukya ang iyayo. Mallorca Hirawa may gabi siya ng tatatan pasinya lang mong kabiyanan kaya bagula ko nalina ang katrangkaso dili magko pritik namin mo lesson nga simana kasamang linit promise ko lare hero na ang pinaka madasig nga kantahon subong man trangkaso abi mo. Okay,
1: sige, abantayan na ni Sir Larry ang imo nga ambahanon nga medyo maano naman na mapagsik naman kay dumatulugan sa imo nga kanta. Madamo gid nga salamat sa gindulong nga ambahanon ni Sir Serge Villarreal.
2: RMN Harana Live.
1: Antes kita magsaylo sa aton masunod nga RMN Haranista, ang inianay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Soft Touch Wonder Oil. Yara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural nga ingrediente nga mong aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Ang balanyos nga may vitamin C, makaparelax na, mahamot pa. Mabakal sa inyo mga butika, kag sa Merrymart Mall, sa Shop at Samara, malapit sa main entrance, sang Ila Activity Center. Sa mga taga-probinsya, mahimo nyo mabakal ang Soft Touch Wonder Oil sa Pototan, sa Farmasya Santa Elena. Sa mga kasimanwa ko dira, sa San Rafael, mahimo nyo mabakal ang Soft Touch sa Diatras Drugstore. Sa Anilaw, ang Soft Touch yara sa Siam Pharmacy, Jorge Pharmacy, kag Bakting Pharmacy, sa Pasay City, Hervas Drugstore. Sa Igbaras, Farmasya Escorpion, Farmasya Tres Marias, kag Ernie Drugstore. Kag sa Jordan Guimara, sa JTM Business Ventures Incorporated, kag sa Budget Marge Pharmacy and Grocery. Para sa mga online orders, i-check lang ang Facebook page ng Soft Touch Wonder Oil para sa mga online orders. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso.
2: RMN Harana Live!
1: Ready nang aton masunod.

0: Ng Armen Haranista, yari na si Pastor Nestor Caminian.
1: Sa poblasyon Igbaras, Iloilo, ginatami ata sing maayong gabi si Nonoy Ganson, nag-request ang kantang Chismis kag Kutso Kutso. No, pero unahon ta ni anay ang una man nga nag-request sa ato sa naligat pang semana nga si Kasa Nimfa kag si Kasa Junior Pamplona kag si Tiety by Gabion nga nagapamati dira nag-request man sa ambahanon san o ka magbalik.

Para kay kasanimpa ka sa Junior Pamplona kay Tete Bay nga nag-request gid sini nga ambahanon mayong gabi dira sa inyo. Sa nag-request naman sang kutso-kutso no kay Nonoy Ganson sang Igbaras, Iloilo.

0: Chris Galanto, no? Gabayag na pagpamati da sa Pasay, no? Subang mga si Madam Munina Binubal, no? Madani pagpamati. Subang mga diraga sa Barotak, sa Tabok San Dimaras, madani pagpamati sa kay Junil, no? Subang mga si Shai Shai, madani pagpamati da sa inyo nga doon. Subang mga dira sa Barotak Bio, madani pagpamati dira sa kay Junalin, subang mga sa kay Junior Jumar, subang mga kay Jocelyn, sa kay Yan-Yan, pagtulog ka na gang, ha? Hindi ka na mag... Ugtas da. Subong mga dalas kalig sa kay Chabingbing na, subong kay Chubibe, kay Chuyko, kay Pariking, kay Maricicel. Madaling pagpumati da sa inyo. Subong man ang ginatamyo ko ng pinalangga kong asawa na si Arlene Magbanwa Sayas. Madami gini nga salamat kay Ma'am Ninit.
1: Grabe, supportive ang partner ni Sir Jomar Sayas. Madami gini nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon.
2: Ang kuha ko nga kanta sa Liga, si Mana, wala akong makanta. Ang linog sa Kabisayan. May time pa na, brada? Isa na.

0: Okay, pasensya agit sa aton tagpalamati na bugtuan kita kurdas, no? Eh, bulos naman nato na. Ang aton nga managbulos, nga manugkanta.
1: Madam Ugid, nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Pastor Nestor Caminian.
2: RMN Harana Live.
1: Antes kita magsailo sa aton katapusan nga manugamba nga bow halina na umpisahan lang sa nagligad nga semana, grabe gin career na gid ang iya nga pagkanta samtang nagagitara. Idol ya gid guro si Pastor Nestor mo. Antes ina ang inianay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo, nahamtang sa ground floor sa New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-2986-375. Sa liwat, para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-2986-375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karneng baboy kag baka mo.
2: RMN Harana Live!
1: Yari nang aton katapusan nga manugamba subong nga gabi ang bugal sang kapis si Sir Zoneto Sapida sa iya ambahanon luha.

0: Ko agitam niyo kung dira sa ano sa may mawang tapas kapis no kay Ma'am Gingging Parilyon. Madamo din salamat sa imong pagsuporta sa amon nga mga ranista. Kay Nanay Elbing dira, Nanay Elbing kabay nga hatagan pa man ikaw sang malawig nga kabuhi. Madamo din salamat.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Jonetto Sapida.
2: RMN Harana Live.
1: And of course, madamo gid nga salamat sa tanan nga RMN Haranista nga nagupod sa aton subong nga gabi. Thank you gid gali sa Farillion family kay Ma'am Mary Jane Farillion kag maayong gabi lang dira kay Ma'am Elvira Farillion sa Mawang Tapas Kapis ang aton nga sponsor sang panyapon sang aton RMN Haranista kada Domingo.
2: RMN Harana Live.
1: Sa mga wala gali makaabot kay ina sa announcement sa mga wala sang klase sa Iloilo Province, lawago naton liwat, but una kita sa syudad sang Iloilo, bao mga kabataan, kinanglan nyo gid magtulog sang temprano bangod nga ginanunsyo sang Iloilo City Government nga may klase na buwas nga adlaw.
2: RMN Harana Live.
1: So may klase na diri sa syudad sang Iloilo tanan nga pribado kag pampublikong eskwelahan, face to face classes magpadayon na buwas nga adlaw sang Lunes, Hulyo 13 ni mana base sa pinakaulihi nga assessment sang Iloilo City Emergency Operations Center nga wala naman sang pag-ulan, na wala na sang na-monitor nga hindi na maggawa mag-ulan buwas nga adlaw kag ginaabisuhan lang sa gihapon ng publiko nga padayon nga mag-aligmat kag mag-monitor sa lakat sang panahon. So sa bahin sang syudad may klase buwas nga adlaw.
2: RMN Harana Live.
1: Pero sa probinsya sang Iloilo may banwa na gilawag naton kaina. Walo ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo pero nadugangan sang isa pa ka banwa. Alawago naton liwat sa mga wala nakabati kaina ang mga wala sang klase para buwas nga adlaw July 13. Wala sang klase sa 1st District sa banwa sang Uton kag Tubungan Iloilo. Sa mga taga 2nd District wala dira sang klase sa Alimudyan, Leon, New Lucena kag sa banwa sang Pavia. Sa mga taga 3rd District naman wala sang klase sa banwa sang Kabatuan, Maasin kag Haniway Iloilo. Sa mga dugang updates base magdugang pa ang mga banwa sa probinsya sang Iloilo nga mag-cancel sang klase, i-refresh nyo lang, i-search nyo ang DYRI RMN Iloilo sa aton nga Facebook page kay nakapin na didira ang aton nga post angot sa suspension sang klase buwas nga adlaw.
2: RMN Harana Live.
1: By the way, congratulations sa tanan nga runners nga nagupod sa ikaduha ng leg sang Puma Half Marathon Series sa diri sa Iloilo. Masobra linibo man ka mga runners ang nagupod sa ilang ikaduha nga leg diri sa Iloilo kaina sang aga ang nag-champion kun madumduman nyo sa RMN Freedom Run. Nag-champion to sa aton si Rogine Aguirre. Siya man ang nakakuha sang first gid siya sa 21 kilometers half marathon dito sa Puma Run Half Marathon Series sa ikaduhan ng leg diri sa Iloilo.
2: RMN Harana Live.
1: Kag speaking of dalagan, ani isa pa kadalagan nga may kausa ang balantayan man niya sa masunod nga semana, masunod nga Domingo, July 19, 2026, ang Philippine Academy of Rehabilitation Medicine o CONPARM, Making Ourselves Vigilant to Exercise Farm Move Iloilo Run. Sa mga wala pa dira makaparegister, pwede pa ka mo kahingagaw. Mayra sang 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, kag 21 kilometers. Mayra man sila sang 1 kilometer apang igapainina para sa aton mga kauturan nga person with disability o kung mga PWD, kaya magiging ilang advocacy. Pero kung gusto niya magdalagan pagin sa higher categories, pwede gid ka mo maka pa-register, magbisita lang sa Facebook page sang Philippines Extreme Sports Incorporated o kun PESEC, kag dira ka mo makahimo mapahimahimo ka mo da magpa-register. Mayra man da sang QR code kung gusto nyo, kag mayra man da sang prices nakabutang man kag ara man na post man sa aton nga Facebook page, pwede nyo gid dira makapa-register. Kung gusto nyo naman yung on-site registration, pwede nyo gid sila mabisitahan ng aton ang PESEC sa Foforma Boutique sa second floor sang Mary Mart Mall.
2: RMN Harana Live.
1: Antes kita magtakop, oh, nalimta nato ng aton mga talamyawon sa aton nga Facebook, mga nagaupod gid sa aton sa Facebook. Mayong gabi lang, Irene Laguna. Shout out, nagapamati gid sa Kabatuan, maayong gabi. Romeo Getter, kay Ma'am Bikbik, kay Bibi Elise, kag kay Lula Dako, dira sa may San Dionisio, Iloilo. Sa San Dionisio, San Rafael, Iloilo, maayong gabi. Arnel sa Unoy, Roch, Roseline Lumimario, maayong gabi. Nagapamati gid. Jean Irony Valencia, watching live from Bacolod. Good evening. Ma'am Laila Nerviol, maayong gabi. Roseline Lumirayo, ginapatamyaw niya ang iyang pamilya dira sa May Concepcion, Iloilo. Winnie Tempil, maayong gabi. Jeffrey Hebionada, maayong gabi. Roseline, good evening. Kay Sir Stephen Fanaga and family, always nakatutok sa aton. Mayong gabi, Ricky Rualio, good evening. Nenasel Blancada, Sir Carigaba Richard, kay Ma'am Mary Ricabar, always nakatutok sa aton. Mayong gabi, sa iban pa naton, diri nga mga tagpalamati. Sa mga nag-monitor man sa aton, nga mga OFWs, sa aton nga YouTube, mayong gabi. Kaugawad Noel Cosconuela, Michael Castanio, watching from Haro, Iloilo. Winnie Templo, Vanessa Riefor, watching live from Silay City, Negros Occidental. Johnny Sempas, halin sa Dumangas. Arlene Tabaliero, Raymond Montalbo, Nathaniel Iwag, watching from Lemery, Iloilo. Mayong gabi lang sa mga taga 5th District. Richard, maayong gabi. Joy Arlos, Christian Dave Abono. Sa mga nagpa-request di sa mga kanta kay Tay Perot, sa mga masunod nga semana, ating wahan naton nga ipasalot kay Tay Perot. Kikaina daw, may mga napreparar si Tay Perot ng mga kanta, mga bago niya, gindihon ng mga ambahan, no? Di amunang ginpabati niya sa aton nga mga listeners. But sa masunod nga semana, balon ko siya nga mabasa kami sa request naman sa aton nga mga Facebook Live viewers. Mary Ruby Kanyo, Kanonikato, watching from Mission Road, California, USA. Lizelle Capada, Raymond Montalbo Jr., watching from Barangay Halaud, Barotac Nuevo, Iloilo. Bimbo Penuela, Lorna Vasquez, watching from Namukon, Tigbawan. Wenit Tempil, Eds Caballero, maayong gabi. Roselle Gayapa Gumilia, Hild Sanchez, sa iban pa naton. Sa aton galing mga RMN Fans Club Singapore Chapter admin officers, kag members, kay Ma'am Rosie Simario, G. Pares, Melay Yebratirucha, kag kay Ma'am Bell Hart, maayong gabi dira sa inyo, kun maayong aga. Irene Laguna, watching from Hanipaan Este, Kabatuan. Queenie Heroche, Toto Tidula. Sa tanan nga nag-monitor sa aton sa ating Facebook Live, hindi ko na kamo maisa-isa. Mayong gabi gid kag madamo nga salamat sa inyo nga pag-upod.
2: RMN Harana Live.
1: Hello. Alang-alang na gid ang aton nga shampoo diri sa aton nga pagpangalagad. Stay safe lang sa aton nga mga karadyo man. May mga areas pa sa diri sa siyudad sang Iloilo kag sa province mera sa mga naapektuhan sang landslides. Maaghalong lang gid kag padayon gid nga mag-monitor bisan pa nga wala ka mo yas ang cancellation of classes or wala gaulan dira sa inyo. Padayon lang mag-monitor sang lakas ng panahon. I-follow ang aton nga Facebook page para sa mga updates. Mag-monitor gid kita. Kag kun na magpatuman sang preemptive evacuation ng aton nga mga local government unit, magsunod gid kita. Kag hindi na magpamalibad pa, magambal nga wala man nagaulan, hindi lang. Magsunod gid sa abiso sang aton nga mga opisyal.
2: RMN Harana Live.
1: Ang oras sa taklas 9:07 na sang gabi, sa ngalan na lang sang serbisyo publiko. Sa ngalan sang aton technical partner kay Rajuman Mark Denia Sukal dito, kag sa ngalan sang bugos nga puwersa sang RMN Haranista, ako ang inyo alagad, Rajuman Lenneth Fernandez Latriz.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
7: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
8: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Life extension vitamin D3.
11: Mrs. Ano gani ka ma'am?
12: Ikinan, nagilimaras 62 in hospital ako. Ruptured aneurysm, blood clot kag may tagas ang uto ko nga dugo. Na kumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life extension D3. Ginapatalikod yan ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko dayon kag kabugtaw. Tested and proven ko gid niya.
10: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber na kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
14: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
16: ACS. Magkano kilo ng karne?
17: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
18: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama.
20: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
21: Goodbye!

0: malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
4: Ako gali si Shirley. Manamigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa akon, naimnan ko kuno sang Samphone Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika.
5: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud manikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
6: Welcome naman mga suki naton sa rin matag para matis sa ato sa rin pagparayag.

0: Doc Erwin, welcome sa ato sering pagpareyag diri sa The Secrets of Health.
1: Yes, madamo nga salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pagpalayag, aton na nay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton, malista ninyo. Kaya kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo, mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal. Ngayara lang sa aton nga palibot sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic. Agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may Iyang Building, Iyolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amugid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang ang mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas. Kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3. Yara dira mabakal sa aton nga center. Kag sa mga kauturan aton bukas ina halin adlaw Domingo, tob-tob Biyernes, halin sa alas 9 sa aga, tob-tob alas 4:30 sa hapon. Kag sa aton na mga kauturan, libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang, mga kinanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas. Agod magbakod kag mag-abdik labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo makatext ang aton text line sa 0928874637.
0: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato siring programa The Secrets of Health.
2: Yes, welcome gid sa tanan natong mga tagpalamati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan natong mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan ng mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
0: Karami gid sini unay pangapi.
2: Oh, siyempre. First thing ginahimo gid sa aton mga kauturan pag mata dapat painit-init ng sulok-sulok.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: May nagapamangkot bala dari Doc. Doc Erwin na Doc Nelson. Ano ang recommended nga pag-inom sang Santon Plus Gold kag Vision X Plus and then sa kape? Ah, sa kape selling niya ti ano kinanglan aga ko lang gid imnon. Ang sa Vision X Plus kag sa Santon Plus Gold, ang hambalya ano ang ginarekomendar nga tion sa pag-inom antes magkaon or pagkatapos ang pagkaon?
2: Yes, sa aton mga kauturan, kung gapapayat ka, gapaniwang.
0: Ah.
2: The best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya na-suppress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. So, muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambukid ka mo, hindi ka mo gusto magdako, gid ang lawas niyo. But I mean, hindi mag taas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santon Plus Gold is before meal. 30 minutes before meal, inom kasi na. Kaya nga, pag mag-inom kasi na, ginasuppress niya yung pag ang imong gana, hindi kadali magtambok. Pero kung gusto kaya nga medyo nami ang gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Kaya nga, siyempre, nami ang kaon mo, and then after sina iya, nabusog ka na, amo po, after 30 minutes sina iya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. Sa muna sa itong mga kauturan. The same, ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila, ang is ang kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Visionix naman, nami siya inom mo after meal kay ano, soft gel in siya. So, after meal, nami na siya inom mo. Kag nami, mag-inom kasi na 2 times a day. Inom ka sa aga, inom ka sa gabi. Ang Santon Plus Gold naton, namin na siya inom mo naton 2 to 3 times a day. Pwede gid Santon Plus Gold kina puro man na siya mga prutas kag utan.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ang palaya.

0: garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
1: And then siyempre, inom gid vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi kamo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C makuha man naton ini sa mga prutas ug mga utanon, most especially sa mga green leafy vegetables kag siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong nga panahon tungod sang kamahal sini. Kag siyempre hindi ka man lang magkaon sang isa duha, dapat makakaon ka walo hasta sa pulo sini kabilog. Pila man lang isa kabilog nga orange kay ugis Doc Erwin.
2: Subong 300 yen ang orange, 300 yen.
1: Ang hinahimo pa na imbis na nga pulo kabilog mo kaonon, ang isa kabilog tungaon. so ang vitamin C mo nga kinahanglan hindi mo gid makakuha Doc Erwin. So nang himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
2: Kompleto pa.
1: Ang kinahanglan nun sang lawas mo, automatic, pag tinik mo yung kapsula, okay na.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula, pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iatuunod nga powder itimpla sa alabaab nga tubig amo ipainom sa mga kabataan, labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila like ginahilanat, ang iban ga ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto ga terminal sila ga sinat-sinat Doc Nelson. Makabuli gid na ang pagtake sang vitamin C nga in a liquid form mo no, kay ibutang na siya sa tubig tanggalon sa kapsula. The best na siya nga gamiton man wala kontra tempo bangod kay ang vitamin C Sergiusil amo lang ni siyang vitamins nga hindi kaya nga magdugay sa aton nga lawas. Magamit na siya dayon. So kung wala ka pirmi ginaintik, may tendency nga may panahon sa imo lawas nga wala ka vitamin C. So kalaway kung wala ka vitamin C kay ngaman, imo nga immune system wala sang pagkaon.
0: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3 is a ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
3: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto Doc Nelson nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
1: yes,
3: ang virgin coconut oil. So no, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas Sir Jusel nga ang VCO ila nakita nga once ang tao magtake sang VCO malayo sa pagdevelop sang mga virus hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-gid kasi na sang abang intake sa mga suplemento nga may BCO.
1: Yes.
3: Ang Premium D3 naton hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 Sir Jusel ang ara dira. May ara pag gid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Ang iya nga puto sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. So friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag hindi lang dira Doc Nelson sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3 sang BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So amo na niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuli gid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang Premium D3. Sa mga pagtuon, ang Premium D3 mataas ang ketones. Ang ketones, amo ni siya ang gabulig pang tinlo dira sa aton circulation sa brain area, Doc Nelson, agud nga madula inang pagkamalilipaton aton or Alzheimer's. Ano, ning problema sa Alzheimer's. Ang pagkamalilipaton, dako man nga kadaot sa aton lawas. Like for example, malilipaton na kita o nalipat kita pagkaon, nalipat kita pag inom tubig. Ti ano matabo sa aton lawas, ma-dehydrate, mapasmo kita kay nalipat kita sang pagkaon. O lipat kita inom sang atong suplemento. So hindi gid man nami. Dapat mag-inom gid kita pirmi sang premium D3 Doc Nelson, agod nga inang pagkamalilipaton naton madula ina kag makabulig pa pag delay sang aton nga aging ga edad na agataas na edad naton pero aton itsura ga bata. Kay nga aman ang suplemento nga premium D3 vitamin D plus BCO and moringa na makabuligid pagpakusog sang aton nga circulation, sang aton nga defense system, agunin ang mga free radicals, madula sa aton nilawas.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang Plasmid nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
1: Sa mga uturan nato nga obese, makauturan natin nga may mga fatty liver, may mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon, available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients, kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado kainit katama, inang labaab nga tama-tama.
2: Mainom mo dayon.
1: Mainom mo dayon. Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinangla na to na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso nga malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban, Dr. Erwin, nakulbaan sila. Nya,
3: mga acidic.
1: Oo, kaya basi mag-acid siya ko.
3: Basi magsadugang sulabang sulok.
1: Oo, basi magsadugang. May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong siya nga idea.
3: So, Unang-una, mag-react Sir Jose lang aton tiyan. Mag-hapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imo nga acid sa tiyan, amat-amat madula. Once mag-inom ka sang ginatudlo ni Doc Nelson nga kalamansi juice with lukewarm water.
1: Yes, the best na siya nga nag-neutralize ang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga mag-tinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede maapektuhan pati si Abdo, pati ang aton nga gallbladder, dira, o siya gakatubuan sang gallstone. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado kakulang tungod sang hina ang aton nga atay.
0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Oh, so mercy. Harap ko nga ang muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. So, good ang tuwa ka mula noong pawan.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Si Atay, dapat ipastrong mo siya. Oh, nami
3: abis si Atay. Ang iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan. Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blanga nakaon naton nga may mga poison, may mga
1: additives,
3: preservatives. Si Atay nang gapugong, si Atay nang gasala, amo nang
1: gakukisa
2: pati ang amo na siyang classifier no hambal mapuslan hindi ni mapuslan hindi
1: ni nya daw kun ha dapat i-neutralize na
3: ni kibaha. Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bugat man katama, amo na nga gafati liver siya, masilinga namitani kay ga tambok imong atay. No. As a sign gali nga magmango siya kung nga fatty liver ka, mas mango, magmango siya sa classification niya sa chemicals nga na-intake mo. Matay ka subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si atay. Hindi niya pagsalaon. Matay ka sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra. Kaya nga,
1: paano mag-function si atay? Kaya yes, ang sales ni atay nahimo na tambok. Siyempre, wasn't ka pati liver ka, ang cellula sang atay nasira, nag-scar, ma-change na into fats tungod sa imo nga pagpagusa.
3: Dira na mag-umpisa na
1: wala na nga. Wala na sang mga cellula si atay dito, dira nagkuhan ang ano ang proseso. Kung wala na sang cellula, wala na siya, puro na tambok. Dito ano pa lang mag-function, ano pa lang magbulig, cleansing sa lawas nato, pagtinlo o pang-neutralize sa mga chemicals na pamutang nato. Mahilig ka si grillo, mahilig sa alcohol. Paano naman neutralize ang nicotine? Paano naman neutralize ang alcohol? Kay ang cellula ni atay kulang-kulang na. Kag nagadugang pa damage sa imo atay ang imo ginahimo. Part lang sang madamo-damo nga pwede makabulig tinlo sa aton ni atay.
3: Yes.
1: Pwede maka-cleansing sa aton atay. Kalamansi plus lukewarm water.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
6: Sige sa amigo, Premium D3 ang inum ko daw kuno. Kag sukat pag inum ko, nawala na hika ko. Anamin na sige kampang basbulo.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Again, ini nga mga produkto pwede gid ninyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo, sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Ara da nga to sini nga clinic. Pwede nyo man imabakal sa mga butika malapit sa inyo sini nga lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo imabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City. Atuba lang gid sang Marayo Bank. Available ang tanan sini nga produkto sang Yes to Health Incorporated, just like in Panglawag ta nga mga produkto while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix kagiban pa.
0: Santon Plus Gold.
7: Ako gali si Sherry, gid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakopos na ang mga hubag ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold
2: sa mga butika. Nunto gakaon gali kita toxin and free radical. So only that, pagamay-gamay. Pero kung magsupport sa lawas, tamo na nang naga...
1: Gakreate sa isang kabalatian. Just imagine, wala ka mong gakaon sa itlog, mo, hindi mo ako palakaon itlog. Hindi mo ako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, gaprito ka, ang oil, gaso. Gak-overheat na siya ang oil. Gamitil ko lang, trin ina siya. Hindi mo gamitil ko lang, trin na siya. That is a cancer-stimulating agent. But silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create sang cancer. Kung may cancer cells ka na dito, wala lang nag-akuan, kaya gina-control sa imong immune system, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isa ka tao. O may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tao. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Pero ang pamangkot sa natin, basta iban natin, eh, wala naman tayo subong makabudlay naman magsagod sang manok dira sa aton nga, ano?
3: Backyard.
1: Sa aton nga balay, kaya hindi man pwede magsagod-sagod subong. Oo. Kabudlay man kung magsagod ta, kaya siyempre, ikaw nagpadako, lay nang gakaon.
2: Kagwala sa kudal mo, hindi na imo.
1: Oo, makagwala sa kudal mo, hindi na imo. Tiyan mo na, ang na problema. Kag siyempre, sa kadamos ng populasyon nga nag-gutok dira sa syudad, gamay ang space nga tamnan nga makakaon sang utan. Gamay ang space nga tamnan nga makatanom sang kahoy nga makapamunga sang prutas. Kaya nga, hadlok ang iban nga balay basi matumbahan sila kung hulugan sila sang sanga. So, amoy na ang isa ka problema dira sa syudad subong. Ti ang solusyon sina kung hindi mo kaya magtanom sang utan. Kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
8: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sang Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Santon Plus Gold.
1: Amo na malang ang solusyon? Kung hindi mo makaya, bata mo, magkaon ang palaya kay ikaw mismo kasi hindi mo man kaya. Ikaw ba lang gapakaon?
3: Inauyat-uyatan lang na paampalaya sa iban mo.
1: Oh.
2: Nahimo na lang na ipanakot para makumplito kung abing isa ka menu. Pari yung sabi isang tawag na ito, pinakbit. Mm. Hindi kumplito kung wala isang ampalaya. Oh. Diba?
1: Mm.
2: Tingin na butang na lang na pagkatapos, paggalo, pag ara na sa pinggan, kahigigon na sa higada.
3: Iban gani, samtang nga galuto sila, ginapili nila tong ampalaya kay para hindi ko nung maipiktuhan ang lasa sang ila nga pinakbit. Kay pagbakal nila sang sari-sari, aral na dito mo. So, pinari nila ginluto, ginpili nila. Tapos may makita, pagin sila na ato dito sa ila giluto, ila pagin na ipagwa. Wala sila kabalo, nga ang pait gali na nga property nga yara sa ano ampalaya, mataas ina sang antioxidant nga amo magpababa sa aton nga blood sugar.
1: Yes.
3: So kung matanggal na to na ang iban galuto ang palaya, butangan nila sang itlog.
1: Mm.
3: Pero before nila giluto, ginabutangan nila asin kag ginakumusan, ginakuha nila ang katas ang palaya. Mm. So paano naton mahambal?
1: Tapos
3: nga ang ginakaon naton healthy food kung amo na ang proseso nga aton ginahimo.
1: Tapos ang balon Dr. Irwin nga namit na namit ni Jesus na mun ano? Mm. Ang palaya amo na damo ikaon sang akon bata.
3: Yes, tapos
2: talagang tanan niya.
3: Tapos pagka tanaw mo sang ilagin luto gali. Ang ampalaya mga 1-8 lang tapos ang itlog damo-damo.
1: Mm. Ano to sa itlog nga gimhaluan sang ampalaya?
2: Hindi nga palaya in itlogan.
3: So amo na na mga
2: tinugaan pa.
3: Yes, amo na na mga example naton nga kung kisa, inibilang mga practice naton nga gusto naton tani maging healthy ang aton nga family pero sa pagluto pa lang bagsak na.
1: Mm-hmm.
3: Hindi, so, hindi naton maabil ang ginatawag nga healthy foods. Kaya nga aman, sa proseso naton, ginatanggal na naton ang elemento ngayara sa aton ginaluto nga amutan ito, makabulig-bulig man lang, mapabako na nga aton nga lawas.
2: Amuning nami sa Santon Plus Gold, kay ang ginpuga tanga hindi tama uyunan dito gali ang sustansya. So amo niya ang ginpuga kaginbutang sa Santon Plus Gold.
1: Yes, so amo niya sa Santon Plus Gold. So ang wala nyo nagustuhan ang kapait, ang kakahang, ang kabaho nga hindi nyo magustuhan sa sini nga mga klase sang utan, ginbutang sa kapsula, imnon mo na. So, ang tiyan mo, hindi na ito magreklamo niya. Hindi na ito magreklamo. Dream lang niya sa dila, actually. Pag makasulod na ito sa tiyan, wala na. At least, kung gainom ka sang Santon Plus Gold, nakuha mo ang benepisyo sa mga utan nga wala mo ginakaon. Nakuha mong benepisyo sa prutas nga hindi mo makaon pirmi.
3: Kaya nga, kamahal sang mangustin.
1: Oh, purti kamahal, tapos seasonal. Tapos kaunong mo lang panit, hindi ang...
2: tapos ang ginakaon mo, kulamog lang yun sang iyang liso. Liso, ihaboy mo man. Ang panit, ihaboy mo man.
3: Tapos wala man dira ang damo nga Santon phytochemical sa, ano,
2: sa unod?
3: Sa unod, sa iyang liso na, ang puti na, sa mangustin. Wala dira.
1: Oh, dito sa pericap
3: dito
1: niya.
3: Dito ang damo.
1: Sa panit.
3: Sa panit.
1: Oh.
2: Ay, nang sa sulod niya ang damo mahumok na.
1: Wala na masya. Wala na yung vitamin C, ara dira. Pero ang
3: Santon,
1: Santon antioxidant, ara sa panit. Ang makita mo na siya, color yellow. Ado dagta siya nga yellow sa panit nga gapilit. That's the Santon antioxidant. Te, pila ma lang na kanahot ng ara dira. Pero kung gusto mo siya maano, gusto mo ma...
3: Gusto mo maabel 100% kaunon mong panit.
1: Eh. Kaunon mong panit.
3: Galing ka pa.
2: Hindi gani ka, hindi gani ka sapar ang kanding nga mo naging sa nagkatalo ka klase ka sapat. Bisan makatol ginakaon, hindi gani ka sapar ang kanding pausapon mo sang
3: hindi siya.
2: Panit siya sang mangustin.
1: Hindi nila sa dito kami sa Davao, ginapanghaboy ng panit sa kilid sa after pagkaon sa mga tao. Kinaing mo ginahaboy nga panit. Wala sang kanding kakaon.
3: Amo na kung kisa hindi naton nabaluan ang ginahimo ta nga which is wrong gali. Pag prepare pa lang naton galuto kita gulay kung ga prepare kita ang mga dahon daan sa malunggay Doc Nelson ginapahumok ta na mayo mo. Ginapabukalan mayo.
2: Kay kuno kun hindi maluto malangto.
3: Oh, kag ang iban pagidira kung hindi kuno magluto maglain nila tiyan. Pero sa mga pagloon inagali nga preparasyon, ginatanggal mo lang ang medicinal properties nga yara sa malunggay once nga amo na ang preparasyon mo. So ang manami, gid sina nga preparasyon, sang una, sa wala pa kami kabalo, amo na luto, mas nami kaunon kung medyo humok katama.
1: Hmm.
3: Pero sang nakabalo na kami, Pag bukal sang tubig, ibutang mo na siya. Pag butang mo sang dahon, patsyon mo na dayon ang ano.
2: Ang kalayo.
3: Kalayo. Mm. So ang magluto sa iya amat-amat ang kainit na lang sang tubig.
2: Mm.
3: Which is amo na siyang proper, gusto ninyo makuha ang benepisyo ngayara sa malunggay. Mm. Kaya ang malunggay, Doc Nelson, may pilagani ka ano? Pilagani ka super antioxidant sobra 100.
1: Mm. 110.
3: 110.
1: Mm.
3: So bisan ang pulo lang ka ano, ka antioxidant nga makuha mo sa imo ginakaon. Pirti na nimo ka, no? Pirti na nimo ka bawi. Kaya nga aman, damo na na nga mabulig sa imong lawas. Agod, awayon inang mga free radicals, inang mga oxidative stress nga natuga sa aton nga palibot, sa aton nga mga nga ginakaon.
2: Mm-hmm.
3: Iyan na nga awayon. Kung may pulo lang, ti, may 100 pa nga reserva ang malunggay.
2: Mm-hmm.
3: Nga mo ni siyang magbulig, manami ang daloy sa aton dugo. Magbulig na siya tanggal sa mga nagabara dira sa aton dugo. Kag siyempre, buligan niya man ang aton immune system nga pirmi magbakod. Kaya kung mahina ang aton immune system, amo pag ginagadugang lala ang aton nga lawas kung may mga balatian.
9: Vision X, slay ang kaipitibo! Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Kung may ara na problema sa mata, masolusyonan. Kaya kung isa, busy kita, sige kita atubang sa mga gadgets, Sir Jusel, labi na sa mga bata. Subong, hindi mo na mapauntat, Doc Nelson, gamit sang cellphone. Biskan patyon mong suga sa gabi, kung gusto nila magamit cellphone, gamit. Pagid, ang lain lang, kayang ipikto sina sa mata, gamat-amat damage, no? Gaburon yung mga panulukan, ang iban, ga-develop sang katarak, glaucoma, kag pterygium. Pero may solusyon para mapunggan inang pag-develop sang problema sa mata, nami mag-inom na sang aton nga Vision X. Ang Vision X may ara ina siya lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Ini nga combination, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami agod nga ang inyo nga panulukan mamintinar nga pirmi clear. Muna inom gi kamo Vision X kada adlaw. Ang Vision X naton pwede naton eat twice a day, three times a day kung may mga problema gid man kamo sa mata. And then ang nakanami sini natural siya, wala side effect.
1: Yes.
3: Kag pirmi masuplementuhan ang kulang nga lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin sa aton nga lawas nga amo gini siyang need nga makombine, no? Sang vitamin C ginaintik naton agod nga magpabakod pag ito mga ugat sa aton mata.
10: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
3: Sa mga kautoran na tondera, turbuhin na ninyo ang inyong mga misis. Gamit mo sang Turbo Male Supplement for Men.
2: Kung may budget ka mo para sa whiskey, may budget ka mo para sa beer.
3: Ang budget sa whiskey, cancel ang anay. Inuman ay Turbo Male Supplement for Men. Para manami ang labing-labing nyo ni Mrs.
2: Kaginit ang pagkalipatan, speaking about quality as far as ang mga herbal products ang paghahambalan and supplements sa Yes to Health Incorporated products. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Huwag na kinachempo sa ato sa inyong pagparagad. Ako naman si Jose Albanias.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Supple Plus Gold.
13: Ako gali si Van, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
9: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
9: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
15: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang basa kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Mutungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatagi ang arthritis ko.
9: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Ako gli si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nuli sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagbur ko sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat ko sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
8: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
9: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galap, o gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
9: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Sa late stage, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gitko gana magkaon. Kag, sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang may PC. Kag, one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong napaming. Salamat sa Mighty C.
9: Mabaka mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
11: Ang D3.
9: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
9: Yung may D3. TTX 500.
14: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
15: Parang pila na may mong sugar?
14: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
9: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mimi.
17: Galing kasi napit akong tuhod.
16: Dritis na gali.
17: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang dritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound.
9: Ganagapanugo
11: sang ibo blood sugar.
9: DTX 500!
11: Garantisado,
9: efektibo,
11: para mismo.
9: TDX 500 D3 Bio.
18: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
11: Ang Vizio nga may D3.
9: Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
19: Magkano kilo ng karne?
20: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
19: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
21: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
22: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
23: Charm, fab, con, pamong kumakablong, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
24: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
23: Pamong kumakablong. Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
22: ACS.
25: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy cottony napkin for heavy flow.
25: Charmy.
8: Charmy, let's go with the flow.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! D3 Bio with Physio!
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. Nagapalandurong bala ang imong panulukan. Magandingin bala ang imong nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500. Masaliga, epektibo, DTX 500.
6: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa Suki nga mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Ilong Ranger?
10: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
9: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
10: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
9: Sip-on ganyan dayon?
10: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C+ 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozeb C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
17: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol. Updini sa vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
11: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
1: Supple Plus Gold.
18: Ako gali si Bal, dermi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
19: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
12: United Home.
8: Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 3 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Oras tatak impunto alas 10.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
3: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Mayong adlaw na raman sa tanan, subong, istorya nato ng parte sa ARLD. Social ARLD. Ano ayan, ining ang klase sapat?
5: Welcome sa palatuntunan.
6: Edukasyon.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon nato ng Evergreen Herbal Capsules. Kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sang sining mga mapuslanon nga mga produkto, ako man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
5: Edukasyon.
6: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: ARLD, lipot ang laba, alcohol related liver disease. Ang halit nga dulot sang sobra nga alcohol intake, sobra nga glug-glug upon mamamla. Kung lala na gitang damage sa atay, te, balatian nun ka na ni. Ganiwang ka, wala ka na ka na magkaon, yellowish ang masin nga mata, kagang panit mo, dugad yung disc, wala. Tapos, nagpalang habok-habok ang imo sining nga mga buko-buko, kag ang imo nga chan. Sorry sa term ha, pero nagsuka ka na sini dugo, or may dugo sa imo sining dupla, hindi ganyan sa imo sining higo, la imong pupo. Ini guro kinanglan mo kini doktor ay bago ko gali malipat kadamo gali sang function sang atay ginasala gali niya sini ang mga toxins kung mga higo haling sa dugo tapos nagabulig man gali ini siya sa pag-digest sang atong sini nga pagkaon ginaregulate pagid sang atay ang blood sugar kag cholesterol levels nagabulig sumbag tindak sa mga infeksyon kag mga toxins. Hindi ko mo mabakot ang atay na kapable siya mag-regenerate ukon self-repair, makadevelop niya siya new cells. Pero each time na mag-glug-glug ka, na mag-lagpok kaya sa alcohol, nagkakapatay man ang mga liver cells. Hagan-hagan na, hindi pag-abusari aton atay. Reminder lang, ang tanan nga sobra, hindi manami kag makahalik. Para healthy ang lifestyle, ari ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. Turmeric nga ra sa duha ka produkto makabulig flush out sang toxins sa aton sininga lawas ina paagi sa atay. Ang malunggay ara man sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee naghatag sang espesyal nga proteksyon sa halit halin sa mga bulong sa tuberculosis o TB. Ang ampalaya o namarguso makabulig sa blood, diabetes, skin protection, unique pagit kay siya gali is liver tonic protection sa atay. Pero tumpilak man gyapon si atay kung laban alcohol ang ginasala. Kay manggaranon man sa vitamin C ang mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, ang vitamin C makabulig detoxify, makaflush out sa mga drug deposits. Ay, labay lang ko ha, ang wheatgrass nga ra sa Evergreen Herbal Capsule, internal organ cleaner kag liver purifier gali ini nagapurify sa atay ari ang pamatuot nga epektibo ang produkto ni Doc Hico.
5: Edukasyon.
6: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
7: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Tulion, Palawan.
8: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Capsule?
7: Diyos, grabe Dok, para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad. Ang nilalakad ko noong kuwit ko. Makato, hindi ako makagalaw-galaw na ni Jack to. Balik pa nga ako Dok, apat na bisi sa hospital. Parang dinaganan ako ng mundo.
8: Pagkamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Capsule?
7: Diyos, ganda ba, Dok? Ang ganda. Ang sakit, pananakit ng mga paa ko, nabawasan, katulog na ako mamahinding. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakaihi.
5: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
9: Psychic teacher ako, Dok.
10: Ano kinikuan, ma'am? Anong complete yun yung name sa ganunan address ba?
9: Mrs. Rainy Quintinales, patong-patong haniway. 90% na gid ang ako na patulog na nagkatulungin ako sa right. Hindi mo sa sakit ng paa.
10: Susubong makatulog, ma'am, yun ang tulog mo.
9: Yes, ma'am.

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
3: Charm!
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumakabloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
5: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo

0: our singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
4: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Tuntat. Tuntat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post nasal drip. Sabat na ubo, mag-tusiran. Tusiran.
5: Tusiran forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
12: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
13: Kargado!
14: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
19: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
20: Sarap magkasama.
21: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
22: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Upde ni isang granular with high level of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
6: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
25: Bakit RightMed ang binibili mo?
26: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
25: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
27: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
26: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
28: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
29: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
30: United Home.
21: Unilab yan.
31: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
32: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
33: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras, Philippine Standard Time, attack alas 10:19 na sa gabi.
2: Yes, Doc!
3: Let your medicine be your food, and let your food be your medicine.
2: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Ante si buka ang baba, buksi anay ang paminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc! Programa sa kayong lawas, upod sa inyo, Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc!
1: Maayong gabi sa Tumakuturan. Welcome sa pagpangalagad sa programa Yes Doc. Medyo nagkanay-kanay na ang mga pag-ulan, no? Dalas ang hangin na bagat naging enhance sa paglabay sa Bagyo Inday. Okay, kumusta ka mo dira? Sa ato si Makuturan, ready na ka mo? May klase na buwas diri sa siyudad sang Iloilo. Ini matapos nga gina-announce ang Iloilo City Government nga balik na ang klase buwas nga daw. Matapos ko na iniging suspense sa itong Biyernes, no? At the same time sa Sabado. No? So sa itong si Makauturan, balik na kita sa regular nga klase. Buwas nga daw, no? Dari sa siyudad sa Iloilo. Although, nati ang may klase, pamalani ng mga high school na to, na ibang nga mga colleges, no? Wala pa gid nag-full, kita balik kita sa nga klase, no? Ang iba, no, ang mga state universities sa mga August pa, no, babalik ang ilas ning full gid nga klase. Pero subong sa pila ka mga private higher education institution, no, nagsugod ang enrollment, ang iba nagapatapos naman, no, ang ilas ning summer classes, no. Di sa aton sining mga tagpalamati, no, muning ginapahibalo sa inyo sa Iloilo City Government. Subong nga gabi, maging kaupod naton si Doc Bambitupa sa aton sige topic amo ang mga sakit, no, during rainy season, no. Kon ang Department of Health mayara sila sa tawag nila nga wild diseases, no, nga ginabantayan nila during rainy season, no, ining wild diseases amo ini siya ang waterborne diseases, no, ang influenza like illness o kon ELI, no, subong man ining leptospirosis kag dengue, no, amo ining mga sakit, no, apat ka mga sakit nga ginabantayan sang Department of Health, no, bagod man nga ti basta gani nga mag abot ang panahon sa ting inulan amo ni, no, kag nagauso man ang ining mga sakit. Subong gabi on the side sa ato siya pagpangalagad upon sa kay Doc Bambitupas, istoryahan ta. Ano ba lang ining mga sakit sa tion sa tiunulan na dapat natin bantayan? Kaya ano aton nga mahimo agad nga malikawan ini, no, in terms of course, no, sa mga aton nga mga activities at the same time, ano man ang mabulig sa diet, agad nga malikawan natin ang ining mga balatian. Sa linya sa karon, ara si Doc Bambi. Doc Bambi, may gabi.
4: Good evening, Sir Joel, and sa ating listeners every Sunday, mayong gabi.
1: Yes, Doc, no, bago lagi nag ugdaw ang mga mabasog na pagtupaas ang ulan. No? Although sa mga kaprobinsyanan naton may mga pagtupaas ang ulan. Daw, sa daw rainy season, nagid, Doc, no? Abot nagid ang rainy season, mabatsyaga na nato. No? And of course, basta gani, Doc, nating ulan, madamo sang nanarisari ng mga balatian nga nagatuluhaw. Nga kon tabayan naton basi magla ka makatuga pa sang kahalitan gid, no, sa aton sininga ikaing lawas. So, subong gabi istoryahan ta ang mga sakit nga nagatuhaw sa tion sang tiulan. Kag nga nga sa tion sa tiulan amo gini ang pinaka common nga mga balatian. Doc?
4: Yes, sir. Especially subong, no, dugay-dugay may bagyo.
1: Mm-mm.
4: Dugay-dugay habagat. So
1: yes.
4: Dili gid gabululuwa ang mga masakit nga sang simple sang dry season, though seldom naton makita.
1: Mm-mm.
4: So diri siya gatuhaw. So according sa DOH, may ara sila acronym or para matandaan bala naton kung ano ang most common nga diseases nga nagatuhaw every wet season o ting ulan.
1: Mm-hmm. No?
4: So ang acronym sini WILD.
1: Yes, Doc, WILD, so, diseases. So.
4: Oo. W stands for waterborne illnesses or diseases. So, magambal kita waterborne. ano ang pwede natin makuha sa pag-inom, paggamit sa mga tubig, sa aton matag-adlaw nga pangginawi nga gasulod sa aton nga lawas nga mag-amuni siya ang kausa nga mag-present kita sa mga nanari-sari nga medical conditions. Like, for example, the most common would be diarrhea, no? Mm. Ang sigi-sigi pagwa natin sa basa nga higko, sakit sang tiyan, so amuni sa mga waterborne illnesses or diseases. Letter I stands for influenza, or ang masami natin nga ginatawag nga ubo sipon.
1: Mm.
4: No? So diri gaguluwa nga kung kaisam gatrangkaso kita, gahilanat, kag kung hindi maagapan, pwede siya maghulog sa pneumonia.
1: Mm.
4: So L, gastan siya for leptospirosis. No? I think very familiar ng aton mga listeners sa ginatawag natin nga leptospirosis. Kay diri sa aton nga locality, may occasional nga pagtaas sang percentage sang may mga leptospirosis sa aton mga banwa-banwa, no? And then last, ang letter D, amuni siya ang dengue fever.
1: Mm-mm.
4: Or dengue. So amun ang
1: pinaka-superstar, Doc.
4: So amun ang gusto naton tandaan sang aton mga listeners, every time nga ara na kita sa wet season sang aton nga klima, no, wild. Mm. So dapat very cautious na kita diri sa amon nga mga conditions.
1: Mm-mm.
4: Nga aga tuhaw ini siya because di siyempre tungod sa basa naton nga palibot, masami na ni siya nga ma-experience naton sa aton environment, makita expose kita, so amuni siya ang mga common naton nga i-batsag during wet season.
1: Mm-hmm. Doc, balikan naton ang parte sa waterborne diseases, no? Sang naligad gani, Doc, na mga tinuig, no? Nakadeklara gani kita sang state of calamity diri sa siyudad sang Iloilo because sang mga sakit dala sang waterborne diseases, no? Ang diarrhea is only one of those, pero may mas madamo ka, may mas mga malala pa nga posible tugas ang waterborne diseases, Doc. Kon nga waterborne diseases, ano ini, Doc, nga mga sakit nga makabigtagan ni, Doc, nga very life threatening?
4: So any sakit nga ga involved siya sa aton alagyan sang pagkaon, kay di siyempre ginainom naton.
1: Mm-mm.
4: Ang masami naton nga most common way or palaagyan sa ginatawag naton nga waterborne diseases would be kung ano ang aton gina-consume or ginainom. So typhoid fever, very common ina siya, no? Cholera.
1: Mm-mm. May cases kita sa cholera last year, Doc. Okay.
4: Hepatitis A. So magambal kita hepatitis A, acute ni siya ya, nga hindi siya ya makalid sa severe gid yang form of chronic hepatitis. Magamba kita chronic tigdugay nga hepatitis nga pwede siya mag-cause sang further gid yang complication sa aton atay. Ang hepatitis A ya, acute siya, pwede pa siya ya mabulong, kag pwede siya ya pwede siya nga madula sa aton nga sistema.
1: Mm-hmm.
4: No? So amuni siya ang mga pwede naton i-present ng mga condition. Titi, amuni siya, kung lantaw naton, amuni siya ang mga masakit nga nag-involve sang ginatawag naton gastrointestinal tract, ang ginaagyan sang aton ginainom nga organ sang aton lawas.
1: Mm. Kasi usually, Doc, no, ang ini nga mga balatian dala ini sang paggamit naton sa mga contaminated nga mga tubig, no? Given dali sa aton, Doc, sa siyudad sa Iloilo, nagasuffer kita sa water shortage, no, because hindi man kita tanan di maserbisyuhan sang aton nga water utility, no. Ang iba ta makuturan, Doc, nagasalig na lang sa mga bubon or sa mga sa mga bomba, no, which
4: bumba.
1: Ang ilang tubig kontaminado man, abi nila, Guro, Doc, kahit mahugas ma lang, wala man giniinom, abi nila, Guro, Doc, hindi sila matapikan sa mga waterborne diseases. Pero bangod kayo nagamit nila sa mga panghugas-hugas nila dira, no, pagpaligo, posible na makasunod man sa lawas nila, Dok, ang mga higko.
4: Correct, Sir Joel. Tag ang iba, nagasalod bala sang tubig ulan.
1: Mm-mm.
4: No, so hindi kita ka sigurado kung ang ginahalinan, kung hindi kita gasalod, malimpyo ina siya. So pwede gid nga amuna siya ang kausa nga nag-develop kita sang waterborne diseases. Kay ti ang iban diretso halin sa alagyan sang ila nga sa atop, no? Madaloy siya sa luron. Kag wala nagapanumdom nga kinalan bala naton ini pabukalan o kung ano ang ubrahon naton, ginadiretso lang sa bulutangan sang tubig kag diretso gamit.
1: Mm-mm.
4: So hindi kita magsalig sa amo sina nga proseso o nga or nga practice kay pwede gid siya mangintunaan sang aton nga pagpresent sang mas masakit o ginatawag naton waterborne illnesses.
1: Mm-mm. Agti kwan bala, Dok, no, sa aton sining mga kauturan, no, daw hindi kita very particular sa water quality, no, sa water quality nga aton ginagamit sa aton sulusang panimalay, no, particular lang kita sa tubig nga gininom ta, no.
4: Mm-hmm.
1: Pero ang mga ginapanghugas naton, do hindi kita, Dok, tama gid ka particular, no, sa do naandan ina sa aton sining mga kauturan.
4: Yes, sir. Kaga ang isa pa din na daka-practice natin kung magpabukal kita. For example, itlog, gusto natin hard-boiled egg, no? Ginapabukalan natin gamit ang mga kung ano lang nga water, tubig.
1: Mm-hmm.
4: Kaya tiiula man lang natin sa pagpati nga hindi taman pag-innon, gingamit naman lang pabukal. Umuman na siya gihapon, bisan ihaboy mo siya or discard mo siya, kag ang say for example itlog lang ang ginkaon mo, nagtapik man to gihapon ang kagaw.
1: Mm-hmm.
4: Sa aton nga pagkaon kung anong ginpabukal naton, bisan gin discard naton ang tubig nga ginggamit naton sa pagbukal, paglaga sa kung anong aton nga pagkaon nga ginaprepara. So pareho lang ina siya.
1: Mm-hmm. Kag tindok ang shell na, Dok, makaabsorb sa tubig, eh.
4: Correct.
1: Mm-hmm.
4: So very ano gid kita dapat vigilant and careful gid kita sa paggamit sang tubig.
1: Mm-mm. So hindi lang ni basta-basta nga basta may tubig ka, no. Actually, Dok, ang City Government of Iloilo panagtag ni sila, Dok, sang ano sang chlorine, no. Para
4: isama
1: sa
4: nakawin, no?
1: O pag-chlorinate sang mga bomba kag sa mga bubon, no, nga makabig. Mm-hmm. Nila nga pwede pa magamit, no. But may mga bubon gid, Dok, nga kina-condemn na sang city kay pertigil kataas ang coliform level niya. Kaya imagine, bubon mo, bumba mo, aras kilid sang kanal, no?
4: Mm-hmm.
1: Or aras sa kilid sang septic tank, which is, do very unsafe na ginmaduro, Dok. Amo ng ibang water sources, bisan sa magpanghugas mo lang sa salusang panimalay mo.
4: Yes, sir. Kagang isa pa, ang aton bala masami nga ginabuhat nga maghaboy sang basura kundi in lang.
1: Mm.
4: So ang tagas sang aton basura, pwede siya drain or magkadto sa aton sources of water.
1: Mm-hmm.
4: So amo ginang isaman ka gusto naton i-emphasize, no, nga ang aton nga alagyan sang tubig dapat malimpyo siya.
1: Mm-hmm. Ang ining on the other hand, Dok, ini naman na ining influenza like illnesses, Dok, no. Subong hamba nila nga ako natakiyo ka sa trangkaso, Dok, nga do kaduway ka mag-ayo.
4: Hmm. So ang influenza mo ni siya ang trangkaso, no, flu.
1: Mm-hmm. Yes.
4: Motong hambal ko kagina kung hindi maagapan, pwede siya maghulog sa pneumonia. Kag ang sipon-sipon. So nga ang dugadugay siya because ang klima balaan matugnaw. So ang lawas naton hindi madali-dali nga mag-resolve ang kagaw sa aton nga lawas kay tugnaw ang palibot. Isa pa gid kung ang aton nga immune system or immune responses naton pigado. So mahinay man siya mag resolve.
1: Mm-mm.
4: Sa aton nga system o sa aton nga lawas. So, although kung viral siya or virus ang cause sang aton ginabatsyag, may ara gid na siya nga timeline or pila ka number of days. May ara siya nga daw standard nga after few days madula siya. Pero ang problem is kung madula man siya sa designated number of days, ang severity naman ang aton nga problem. No? Daw hindi siya bala pareho sang una nga mga panahon nga kung sipon-sipon lang dumakaya pasang aton nga lawas, subong niya kung kaisa ang aton bala nga sistema aton nga lawas daw ma luya gid or mabagdown gid siya for a few days antes kita mag-recover.
1: Mm-hmm.
4: No? So amo na siya ang mga factors na i-consider natin.
1: Kag do kada sige dok maglato no ang kaso subong.
4: Mm-hmm. Kapin pagid kung tugnaw ang climate or mm-hmm. ang ano no ang aton nga temperature matugnaw.
1: Mm-hmm.
4: Mas gadasig ang iya nga paglapta.
1: Mm-hmm.
4: Versus kung medyo mainit-init ang klima, mas ano siya, mas favorable balaan para sa kagaw ang medyo matugnaw.
1: Mm-hmm. Dok, sa sunod sang balay, kung may isa ka mo ka-membro nga ginatang kaso, anong inyong gina-advise sa ila?
4: Dapat, ideally, medyo ma-isolate anay sila, no? Mm-hmm. Hindi sila mag-impon sa other members of the family nga wala sang symptoms, especially kung may upod kita sa sulod sang panimalay nga tigulang. Kaya ang aton mga katigulangan, ano nang ila immune responses mo, hindi na amuna ka-establish kanami. So, gamay lang nga trangkaso, pwede siyang kung expose sila sa person nga may trangkaso sa sulod sang panimalay, dasig man sila yung matapnan o malatnan.
1: Mm-hmm.
4: So, dapat nga kung may ginabatsyag kita nga mga symptoms sang trangkaso, ubo-ubo, sipon, i-isolate na ng aton kaugalingon.
1: Mm-hmm.
4: For a few days man lang siya.
1: Mm-hmm.
4: And then, inom gid, hydrate gid, inom sang damo ng tubig.
1: Mm-hmm.
4: Para nga ma-hydrate ang aton nga lawas, makapangihi kita sang tayo yun, makapagwa kita sang mga kung ano dapat ipagwa sang lawas naton. Kag ang important gid, hydration, abi, no?
1: Mm-hmm.
4: Kag vitamins. Kay ang aton sina nga immune system, bisan bataon kita, the fact nga may ara kita symptoms sang trangkaso, nagnubo ang aton immune responses. So, kinanglan naton i-boost. So, kinanglan naton may temporarily, samtang may ginabatsag kita, i-enhance taanay or i-boost naton ang aton immune responses. Paano, ubrahon ina magkaon sang insakto, kag mag-inom sang mga temporary anay ng mga vitamins, upscale naton anay ang pag-inom naton sang aton vitamins.
1: Mm-hmm. Dok, kung nagkatrabaho kita, Dok, do you advise sa may mga trangkaso nga mag-file sang leave niya yung mag-report sa trabaho?
4: Ideally, yes. Kiti kung piliton nato ng atong kaugalingon nga magtrabaho, hindi pa man nami ang estado sang lawas naton base maglala, no?
1: Hmm.
4: Pwede kita makahaklo pagid sang additional nga kagaw nga pwede siya imbes nga viral lang magambag kita viral ini hindi nagakinanglan sang antibiotics, hydration lang, but kitungod nubo ang aton nga kapasidad sang lawas naton nga magbato sang further nga mga mikrobyo, pwede siya mahulog sa bacterial infection.
1: Mm-hmm.
4: So pwede maglala. Ikaduwa, pwede kikita manglaton sa iba naton nga upod sa ulubrahan. So kung kita may ginabatsag na, kinanglan naton magpahuway, kagti maintindihan man na laban-laban sang aton nga mga mas nakataas sa aton mga boss naton. Basta may ara lang kita nga medical certificate probably nga maka-explain nga anong absent kita.
1: Mm-hmm. Dok, on a regular nga natural lang abi dok no, mga pila ka adlaw before mag wane down na ang symptoms ng influenza.
4: Kung viral siya abi sir, virus ang nag-cause, no?
1: Mm-hmm.
4: Hindi kinanglan ng antibiotics, hydration lang, vitamins and kaon lang sang insakto. In 3 to 5 days madula lang ina siya.
1: Mm-hmm.
4: Ang problem lang kung mag superimpose ka sang bacterial infection tungod pigado ang immunity sang lawas mo kag may natapnan ikaw sang ginatawag naton nga bacteria nga pwede siya magdulot sang further pagid nga symptoms sa imo ina gakinanglan na antibiotics.
1: Mm, okay. Pero Doc, is there truth sa pagpati sa mga katigulangan sa unad, Doc, na kon ginatrangkaso ka, ginahilanat ka, maghigop pa lang sa sabaw sang manok mo umpawan ka?
4: Yes. Chicken soup, no?
1: Mm-hmm.
4: Kay hydration, ina siya, sir, kag may mga electrolytes, ina siya.
1: Mm-hmm.
4: So, maulian ang aton nga lawas sang mga gakadula naton nga mga electrolytes, as in sa lawas naton, sodium, potassium, phosphorus.
1: Mm-hmm.
4: Mauli-ulian siya kung maghigop kita sang sabaw or broth soup, gani ang ginahambal sa mga articles, no? Tuod ina siya, kag insakto ina siya.
1: Mm-hmm.
4: For hydration and for electrolyte nga ibalik sa lawas naton.
1: Mm-hmm. Pero natin sarili nga manok, any broth, Doc, pwede?
4: Any.
1: Mm-hmm. So, amo na gali, no, may reason ginagali nga ginapreparehan kita sang kaldo, no, sang aton yung mga parents ang una kun lain aton si Mamatyag. Kag surprisingly, Doc, tuod, no, pag balason ka bala, no, naga ayo giman imo si Pamatyagan.
4: Yes, kag ang isang una, yes sir, anong tawag, soft drinks bala.
1: Ah, oo. Agay ko man na, Doc, no. May Royal lang, kuya, kag Skyflex sa una. Ayaw na, kuya.
4: Pero ina, if you soft drinks, ina, makapadehydrate, ina, remember?
1: Mm-hmm.
4: Soft drinks can lead to dehydration. So,
1: ina, kuya, Doc, to lift up your mood lang, ah.
4: Oh. So, instead diba? Of having soft drinks, mas maayo yung broth, soup,
1: mm-hmm.
4: or sopas.
1: Mm-hmm. Kasi yeah. Isang una, Doc, daw sana no, kamlang katilaw sang soft drinks hindi given na readily available sang una.
4: Mm-hmm.
1: So to cheer you up, siguro ti amo na ang pamaagi man sa mga parents sang una to cheer you up.
4: Oo, very common ina siya nga practice, no.
1: Mm-hmm.
4: Inom ikaw sang merienda,
1: no, or royal.
4: Royal.
1: Tapos iba sa Doc, nabutangan nila sang itlog.
4: May away. Fresh nga itlog,
1: Doc, oo.
4: At uod.
1: Mm-hmm.
4: So, wala ko pa na yan na experience sa una.
1: Mm-hmm.
4: Ano lang, plain lang.
1: Anyway, ining influenza, Doc, no? Sana silin mo kayo na kung mag-superimpose siya gali isa iban ang bakterya sa virus o superimpose siya, posible siya nga mangin mas makatalaga sa lawas ang pasyente.
4: Yes. Amo nang hindi naton luyag na mag hulog sa amo na nga kondisyon ng isa ka pasyente kay pwede gid nga mas malaway ang symptoms nga i-present niya kag pwede gid niya nga mag take siya sang antibiotics depende sa assessment sang doktor.
1: Mm-hmm.
4: Kag amo pa niyang gusto na ako ni-emphasize kung dugay na beyond 5 days ang inyo nga symptoms, kadto na kamo sa doctor, hindi kamo magmatumato, take sang antibiotics.
1: Mm-hmm.
4: Kay depende ina iya sa inyo, doctor, sa pag-assess sa inyo, kung need nyo kid mag-antibiotics, kag kung ano nga kind of antibiotics ang nagakaangay sa inyo. Hindi pwede nga mamangkot-mangkot lang kamo sa inyo nga pikbalay kung ano ang gintake nila sang una, kag amo man ang inyo itake. Kay pwede kita ya mag-develop sang antibiotic resistance.
1: Mm-hmm.
4: Butang balon, hindi nagakaangay ng antibiotics ang gintake mo, ang kagaw nag-mutate siya into something else, kaya hindi na siya magsabat sa kung anong antibiotics ang nagakaangay dapat sa inyo.
1: Mm-hmm.
4: Eventually, tanin ninyo nga innon.
1: Mm-hmm. Kag hindi ko ginatagaan sila, Doc, sa antibiotic, kumplituhon man nila.
4: Yes, another pagyad nga gusto natin i-emphasize. Kung 7 days, 7 days. Kung 10 days, 10 days. Hindi pwede nga 3 days kag nag-ayo na ang pamatsyag nyo, untat. Hindi pwede amo na.
1: Mm-mm. So dapat sundon gid ko ano ang prescription sa doktor. Pasalamat na kita sa Subongdok. Kahit ang mga pharmacy sa Subongdok, wala na gid man nagabaligya sa antibiotics no, kung wala sa prescription. No.
4: Yes, oo.
1: Hindi ka na pwede ka bakal subong. Kinapakitaan na gitsang prescription sang pharmacist, no? Kaya hindi ka bakal isa-isa, Doc, no? Dapat
4: or pwede ka man actually, sir, ka bakal isa-isa, ginamarkahan.
1: Lista. Ginamarkahan yung reseta.
4: Oo, sang pharmacist.
1: Oo.
4: But, amuna, hindi ka na pwede subong. You're correct, hindi ka na pwede subong ka bakal antibiotics without proper prescription.
1: Mm-mm. May ibang nga i-doc ng pharmacy, no? Kagi ko bakal sang pain reliever, blood, Doc, nga OTC man na kayo na, Doc. Nga ang common na gid-allow nila is 250, no?
4: Correct.
1: Pero
4: correct.
1: Try pero kung higher, 500 milligrams, hindi sila maghatag.
4: May so, dinapangayo na sila, reseta. Even, ano sir, even proton pump inhibitors, ang bulong para sa absent sulok-sulok.
1: Mm-mm.
4: Kung lower dose, pwede, over the counter. Pero kung higher dosage, dinapangayo sila, reseta.
1: Ah, okay. Amo kita naman ang protocol kung isubong, Doc?
4: KT, okay. Siyempre, higher dose, pwede siya mag-cause ng major side effects. Kung hindi, mabantayan.
1: Mm-mm.
4: So, kung higher dosages, gapangayo sila, reseta.
1: Mm-mm. Kagpasibli man, Doc, ma-abuse man eh, sa nga ito, si Makoto.
4: Yeah.
1: Kung tugutan lang sila. Now, ang ikatatlo nga parts ang sining ginabantay ng sakit subong sandiway, which is L, no? Parts ng wall is L. Leptospirosis. Di, commonly, Doc, balanta man na ang ating naghahalin na siya o nakita balanta, naghahalin na siya sa ihi isang ilaga.
4: Mm, correct. Kag very common ini siya basta wet season.
1: Mm-mm.
4: Kay ang baha, pwede kita ka-encounter bisan diin lang, especially sa atong mga banwa-banwa nga hindi manami ang daloy isang tubig every time mag-ulan.
1: Mm-mm.
4: No? So, ang tendency sang aton mga kauturan, wala sila sang choice kundi mag-ubog sa baha. So, dira na gataas, doumpisa naman surge ang incidence sang aton nga leptospirosis nga kaso sa mga banwa-banwa. So, amun siya ang burubantayan natin every time nga wet season na ang aton gina-encounter.
1: Kagtikapin pa, Doc, wet season, ti kuwan man na siya eh. Planting season man na siya, no? Tigtrabaho man sa uma, no? So, muna ang common gin, no? Pero, Doc, no, ano mga balantayan if you suspect nga, I mean, ano mga balantayan sa lawas ang tao kung possibly infected siya sa leptospirosis?
4: So, mga symptoms, sini, of course, mataas nga hilanat, no? Ang in general lang yung hambal na kon, sir, ha?
1: Yes,
4: so mataas
1: yes.
4: Nga hilanat, muscle pain, especially sa pusog-pusugan. Gapalamula ang mata, kag nagapalang yellow o ano na palang dalag ang panit, pero may times nga hindi man siya complete gid bisa ang may iba nga hilanat kag sakit pusog-pusugan, duwa lang ang symptoms. Magpa-evaluate na ka mo, hindi nyo na paghulaton nga na magpalandalag pagid ka mo. Kaya sometimes ang palandalag ay hindi na namanami nga sinyales ang leptospirosis. Kag hindi naton sa walang bahala ang leptospirosis, kaya pwede ka mo sini kung hindi gid maagapan, ma-cause siya problem sa kidney, kaya pwede ka mo ma-dialysis.
1: Mm-mm. Nga adok, no? Nga giniigo niyang kidney mo.
4: Dakad to, wala nang kagaw, sir, sa kidneys.
1: Mm-hmm.
4: So, ginahalitan niya man ang kidney. So, kung hindi natin maagapan, pwede siya mag-renal failure ang pasyente.
1: Mm-kay.
4: So, kinanglan, gid, nga maagapan in sigida para hindi mahulog sa dialysis ang isa ka pasyente nga may leptospirosis.
1: Mm-hmm. Pero, Doc, like there is a city, do protocol sa syudad, ang maghatag isang post-exposure prophylaxis.
4: Prophylaxis. Oh. Actually, pre-exposure and post-exposure prophylaxis na siya. But ang balon, bisan wala ka pa nag-ubog sa baha, pero may plano ikaw nga mag-ubog tungod sa imo nga.
1: Pwede ka na kainom.
4: Dalas ang imo nga ubra, Red Cross ikaw for example, or emergency, part ikaw sang emergency team sang syudad o sa banwa, kag kinanglan ninyo mag-ubog, may ara na siya nga ginahatag ng prophylaxis, ang DOH, ang ginatawag natin doxycycline, no? Na bulong, amo na siya ang generic. So may ara na siya nga dosage, kung ay ipamangkot na ano ang imong ginapananaw nga exposure, subong lang bala, or sige-sige ang imo exposure. So may ara na siya nga protocol para sa mga nag-expose lang for a short period of time or for those nga ginapananaw natin nga sige-sige ila exposure kay tungod mag-rescue sila or kinanglan nila o bisan hindi man sila rescuers pag iya sang panimalay nga sige gihapon ang baha, no? Hindi malikawan nga mag-ubog gihapon sa mahigko nga tubi. May mga protocol ina. So, kinanglan nyo, gid, magpabalo sa inyo nga nearest nga health center kung may mga ginapananaw ka mo nga kinanglan nyo mag-ubog sa baha.
1: Mm-mm. Subong dok, no? Ginbaha ang pila ka bahay sa siyudad sa Iloilo, sa probinsya. So, dapat naka post-exposure prophylaxis. Gita nga ito si Makoto.
4: Yes. Mm-mm. Kung makaya pa nga wala pa ka mo nag-ubog, amo nang ginatawag nga pre-exposure prophylaxis. Mm-mm. Pero kung nakaubog na ka mo insigida, kadto na ka mo sa sulod sa 24 oras or 48 hours, kadto na ka mo o pabalo na ka mo sa inyo nga mga staff sa inyo health center para magiyahan ka mo sa insakto.
1: Do we encourage, Doc, sa mga farmers naton nga magpa-pre-exposure man sila? Kaya because,
4: di ba,
1: gaubog sila sa tubig?
4: Oo, tanan. Every person nga may exposure sa baha. Tag-iyas ang balay, part ka mo sa rescue team, or bisan wala ga baha pero farmer kamo kinanglan yung magpananom. May mga patients kami sang una, sir, ha? Sang nag-training ako, nga ang history is wala baha sa ilaya nga panimalay, pero ang iyang mode of work, farmer siya. Kadto sa tanuman, may tubig, kinanglan niya maglusong. Dira siya nakakuha sang leptospirosis.
1: Tingadaan, Dok, sa uma, hindi kita madula, may mga ilaga agad. Kahit may mga humayda, syempre kapangyarihan ng ilaga, no? So, ang possibility, ara, again. So, muna, no, advice gid sa ila, kung prolongan inyong exposure, expected exposure ninyo dapat may pre-exposure gid kamo, no? Or kung nalipat man, may post-exposure kamo, kadto kamo sa inyong health centers. Kay, I understand, Dok, libre inyong ginapanghatag sa mga LGUs, eh. Kay, ginabakalgin nila ini as provision nila sa ila sini nga mga pumuluyo.
4: Correct. Kag on top of the things na ginmention natin kagina, kung makaya ang paggamit sang mga botas, no?
1: Botas. So.
4: Kinanglan gid naton na i-zero in or i-consider kung hindi gid malikawan para nga at least may ara pagi kita protection sa tubig. Mm-mm. No, sa tubig baha o kung ano dira bisan tuod masudlan sang tubig ang sulod sang bota pero hindi bala amugid na ka expose ang tiil naton versus nga wala kita may ginagamit ng any protection.
1: Ang subong, Dok, may ara na sang ano eh sang botas or abot ang tawag sila nga daw asa na sa ibabaw nga part sang lawas mo. May ara na siya, no? The overall sa ganin ilang taon, no? May mga provision na sila. Makita ako na, no? Especially sa mga nagapaninlo sa mga waterways, no? May mga provision kaangay sila, no? So, siguro isa man na, ma-invest man na nga itong LGU para sa rescuers naton na pwede nila ina magamit.
4: Correct. Kaya para man bulig naton sa aton mga LGU staff, kaya wala sila choice mo, brahon gina nilang ilay nga mandate nga mag-rescue, maglimpyo sa kung ano dira nga area sang banwa. So, ang mga amusini, kinanglan gid naton i-consider nga at least matagaan naton sila sang nagakaigo nga protection.
1: Do ang last diri, Dok, is sa wild is ang dengue, no? Do amo ni pinaka superstar, no, sa sinitan ng mga balatian. Kay daw diri gid pirmi ang nakasentro, no, ang programa, no, sang aton sini nga gobyerno. We understand nga sa government hospital kadamo sa mga incidents sa mga case kay si pero Dok, sa inyo sa mga private practice, Dok, madamo man sa mga nagasulod sa mga private hospital nga mga dengue cases.
4: May ara man, sir. There are a number of cases man nga gaka-admit sa mga private hospitals. Kag in fact, may ara man gani nga mga kaso nga severe ang ila gina-present, no?
1: Mm-hmm.
4: Di ba? Kay may ara nga dengue fever lang or dengue hemorrhagic fever or dengue hemorrhagic shock syndrome na doon mo na. So may mga kaso gani sa sa private hospital nga dengue ang presentation pero severe nga ang amo ni mga pasyente kinanglan i-admit sa mga intensive care units sa mga hospital even pribado nga mga hospital. So hindi mo siya mahambal nga nga kung private hospital, simple dengue lang ang nagasulod dira versus sa government hospital nga mga severe dengue. Kaya hindi mo siya ma-predict ang munang problema sa dengue. Hindi mo siya ma-predict ang i-present sang patient after them being exposed to kagaw sang dengue.
1: Mm-hmm.
4: Depende sa kung ano. Especially kung ang pasyente nga ni may history of dengue before, kag nag-dengue sa liwat, may ara balaan nga ano do kumbaga may ara sa lawas sang patient nga ano na do predisposition niya nga magdevelop sang severe dengue kay do may do ga recall bala ang lawas sang mga do may ara nga do samad na ang lawas naton from the previous dengue nga kung itapnan siya sang another strain of dengue mangin mas severe siya kay daw may ara na siya nga mga na predisposing ang component sa lawas niya from the previous dengue sang una.
1: Mm.
4: Kaya but, remember we have 4 strains of dengue. Lain-lain na sila.
1: Mm-hmm.
4: So pwede nga ang dengue mo to nagligad lain siya nga strain subong nag dengue kaliwat another strain siya.
1: Oo.
4: Yes.
1: Mm-hmm. Kagdi usually bala dok no sa atas makuturan kon igo nila mabalaan nga dengue ko isa lala na no advanced stage na no ang kondisyon sila sa inyong pasyente amo na nga may mga cases no kag na-notice subong dok sang city health office nga hindi na lang bata subong dok ang nagakadengue no pati ang mga adults. As a matter of fact, last year may mga incidents of death nga napatay dok yung adult no bago sa dengue no hindi bata because ang mga adult gina neglect nila ang simptoma abi nila kon ordinaryo lang ang sakit.
4: O, abin nila hilanat ang kaso lang, no?
1: Mm-hmm.
4: So, basta nga ang aton nga trangkaso, daw hindi na siya amuna ka mild lang, no? Daw gataas ang aton nga temperature gid for the past 2 days, 3 days, pakonsulta, nakamungadaan. Hindi nyo napaghulaton nga duguon ang inyong ilong, may mga, may ma-experience ka mo dira nga mga signs and symptoms ang hemorrhagic nga components ang dengue. O meaning, may nagadugo na sa sulod sang inyo lawas, maglawuan ng pamatsyag, kagdira pa ka mo magkadto sa inyo nga doktor o kung health center, hindi nyo napaghulaton ang amusina. Kung gahilanat ka mo sang 39, 40, insigida, pa-evaluate na ka mo.
1: Kaya ang delikado sa dok, ang simptomas niya eh, no? Amo nang ang delikado. Ako nakaagi makudok dengue ang akong anak. Naka 4 bags man kami gani isang dugo no because of that no. So amo na nga naka-experience kita nga grabe gid ang dengue. Once nga mapabayaan kag ma-neglect ninyo. Once gani nga may dengue cases sa inyo sini nga locality, dapat mangin worry na kamo sina no. Because ang existence ng dengue ara na sa lugar ninyo. Kung mahilanat, no? May man malain guro do kadalaon mo sa doktora kag magpakonsulta ka, no? Agod nga ma-check kag makita ang sintomas sa imong anak.
4: Correct.
1: Mm-hmm.
4: So hindi lang kita mag ano pa nang do i set aside ta lang ang symptoms sang aton nga mga kabataan, kinanglan din naton subong mangin ma-update kag manimdom kita insigida kung anong aton ubrahon. Kaya kung ara na ang mga severe nga mga manifestations sang dengue, mabudlay kag stress man para sa aton panimdom kung maano kita, no? Anong next naton nga ubrahon. So samtang timprano pa, kadto na nga daan sa pinakamalapit nga health center or sa pinakamalapit nga hospital para ma-evaluate.
1: Kaya pinakamayo, diriguro dok, ang magbulig isla sa pagpanino sila palibot, no? Para nga wala isang ng lamok.
4: Kaya ang dengue, yes, gatinir siya sa mga mag-ulan, no? Sa mga any nga mga pwede maka gather sang tubig nga malimpyo kag hindi nyo maula, mag-stay stagnant siya dira ga breed ang mga mosquitoes kag dira nagalutaw ang mga pitik-pitik na muna siya ang tunaan sang pagdamo sang aton nga lamok nga mangin ko sang aton dengue.
1: Dok, may pamangkot diri ang aton nga list related ni Goro sa influenza kay nga topic naton. Siling niya, good evening Dok, kasi Joel always gid ako gapamati sa inyo every Sunday, no? Actually, 60 years old na ako sang March. Gainubo ako since then. Wala man ako ginahilanat. Wala man gid ako may ginabatsyag. Kag wala man ako maintenance. Nga nga hindi ako makapanabor. Hindi man ako kapanimaho, pero maayo man akon pangaon. Kinapatilaw ko lang sa mga bata kung magluto ako. Wala man ako gainom sa mga bulong, inom lang sang tubig. Thanks gid sa pagbasa.
4: How old ko na siya, Sir Joel?
1: 60 years old, ma'am. Ah, doc.
4: 60 years 60 old. Old. Babae? Lalaki? Wala, may gin-mention.
1: Ilang taon ko yabi profile kung babae, lalaki siya. Kay nag-message din sa aton sa Facebook.
4: Sige. So, kung 60 years old, Sir Joel, remember that as we grow old, ang aton nga panabor, ang capacity naton nga magsimhot, naga-decline ina siya.
1: Mm-mm.
4: Because the last ang aton nga edad, no, pigado ang estado sang aton panabor kag ang aton nga manimaho kita o mag sense of smell. Pero hindi botang balon nga wala na dula gid siya, may ara siya, pero hindi lang amuna ka kanami kumpara sang kitahuben pa. Pero kung nadula gid siya totally, kinanglan mo na magpa-evaluate sa doctor para ma-assess kung nga totally nadula ang imo sense of taste kag sense of smell. Kaya hindi siya normal. Dapat may ara. Kita gihapon, bisan kita nag-edad na, nabuhin-buhin na lang kapasidad, pero dapat may ara sa gihapon.
1: Mm-hmm.
4: No? So, question niya, awa ay. So, kinanglan mo gid magpa-evaluate. Mm-hmm. Kaya para sigurado kita nga wala sang organic nga cause, meaning wala sang mayor nga problema nga nag-lead sa amusini.
1: Mm-hmm. So, hindi yan, Doc, dapat pag-ibaliwala lang, no?
4: Mm-hmm. Yes, correct. Mm-hmm. Kag another, ang isa ka-cause pagid kung nga aga kadula kung kaisang aton sense of taste sa kadamuon sang bulong nga ginainom naton. So, ang mga bulong balaan, pwede siya sa elderly, pwede siya kung damo-damo ang bulong naton, malain ang aton panabor.
1: Mm-hmm.
4: So, I don't know kung diindira, no? Pero kung totally nadula gid, I think you need to see a doctor, sir or ma'am, para nga mas ma-evaluate siya kag masigurado nga wala sang organic na cause.
1: Mm-mm. Kaya di na-notice siya, Doc, no? Dugay na ni Kunoni ang na-notice nga nadula siya. Actually, isang last Sunday, nag-message man siya. Wala ko lang ni mabasa iyang message. Subong na nakita, no? Amugin yung iyang concern, no? So, dapat iniyan niya pagbaliwala, no? Dapat magbisita isa sa doktor para ma-evaluate siya, Doc.
4: Mm-mm. Para ma-assess siya, a general assessment, para matagaan siya sang giya kung anong next na nga ubrahon kay may amon siya nga ginabatsyag.
1: Mm-hmm. Pero hindi man siya, Doc, basing tang reason to concern or for concern niya.
4: I think it is.
1: Okay.
4: Kasi ano siya, kasi kung nag-edad kita, sa nasiling ko nakaina, nagabuhin lang ang capacity, pero totally wala siya gadula.
1: Mm-hmm. May mabilin
4: so, oo, kung wala kaya sang panabor, wala ka sang sense of smell, hindi ina-ina, normal.
1: Okay.
4: Nga ang nabuaya, nga anadula. Kahit bisan kita ga-edad na, gag-gadyutay lang ang, or ang kapasidad naton ga-lessen, pero totally nga madula, hindi na siya amo. Do ang iya intensity, do nagnubo lang, pero may ara gid kita, intact gid siya ya dapat.
1: Mm-mm. So, buto ba kung madula siya, totally, something is wrong.
4: Totally, yes.
1: Okay. So, hindi ka magpakulba, ha? This is a general lang. Oo,
4: oo.
1: Kanto lang si mo, doktor, para nga ma-evaluate ikaw. Mm-mm.
4: Pag hindi man siya, ano, gid, aba, do makulbaan ka, gid, titipila man ka, sa sinimana ni mo nga na experience basi may ara lang nga kinanglan i-address, no?
1: Mm-hmm.
4: Gaan bulong para mabalik siya.
1: Mm-hmm.
4: So ano lang pakonsulta lang.
1: Okay, oo. Agti sino ba lang hindi maggusto nga magbalik ang imo dok nga pang simhot, di ba?
4: Mm-hmm.
1: Kag panabor, no? Hindi ka na makaluto sang usual mo ginaluto kay ti dulaan ka na pa na. Boros ba, yung kid ko ma-check in na para nga ma-address na sa mas timprano nga higa yun, no?
4: Correct. Kag ang aton panabor, kag ang aton panimaho, no, ang capacity naton nga mag-smell, especially kung kita may edad na, very important na siya, nga ara siya. Kay karon kung wala kita sang sense of smell nga intact, kag ang panabor naton, tigado man, paano kita kakaon sang adequate, it would lead to malnutrition. Tigado ang aton kaon, wala kita gana, kay hindi man kita kapanabor, di ka panimaho. So, kung 60 years old and above, dapat maayo ang aton pag-take sa pagkaon. Kung problemado ini siya, may possibility ba si magniwang, ikaw nga magniwang.
1: Okay, okay. May isa maling nga pamangkot, Dok. Nga ako nung kung ginihatrang kaso kita, nga daw pamatsyag na ton, doka pa isang kanang niya pagkaon.
4: Dala na ina siya sang virus nga nagatapik sa aton lawas. Kaya apektuhan niya ang aton nga parts ang aton utok, nga nagakontrol sang aton nga appetite, nagakontrol sang aton sense of taste. Apektuhan niya ang bilog mo nga lawas. Mm-mm. So, muscles mo, ang imo nga brain centers, no, ang imo nga pagtunaw sang pagkaon sa sulod or ang gastrointestinal tract, may iba nga daw gaka-bloat o gabutod ang tiyan every time magkaon, daw hindi matunawan. So, dala na ina siya daw constellation of symptoms, grupo na siya sang simptoma, dekahon na siya nga ginabat siya in general sang isa ka pasyente na may trangkaso. So, amugid na siya, hindi gid na to, na malikawan, kaya part na siya, daw feeling na to, daw dehydrated kita, no? Daw hindi makatulon sang insakto. But, ang tandaan lang naton, kung virus man lang ang kausa, sini or trangkaso man lang, sa sulod sang lima kaadlaw, madula lang man ina siya. Mm-hmm. So, ang ubrahon lang naton is, mag-inom sang nagakaigo nga, kadamuon sang tubi, hydrate gid among tong mga hambal naman kagina, broth, supas, para mabalik kay part man ina siya sang dehydration, nagapagwa sang electrolytes ang aton nga lawas, dehydrated kita, so tanan mabatsyagan naton.
1: Dok, because kung ginahiranat kita, may mga symptoms na mabatsyagan ang pagpananakit sang lawas ta, do you encourage na mag-inom kita sang pain reliever?
4: Kung hindi gid makaya na sang aton ng sistema ang palanakit sang kalawasan, pwede. Mga pain relievers, paracetamol, kung wala kita allergy sa mefenamic acid, pwede. Pero once madula na ang palanakit sang lawas, hindi nyo na pagsigihon.
1: Kung makaya man ang gurudok, ano, i-ignore
4: kung daw, in extreme cases, kung daw hindi gagid ka bangon, kay daw kasakit gid sang imo, mga kasukasuan, daw hindi gid kaya galingin ang ulo, every time magtindog, daw matumbagid, kay daw luyagid, gasakit, inaya, pwede. Pero, kung kaya man lang, kag daw hindi magid amuna ka kag grabe gid ang aton nga ginabatsyag, pwede nga hydrate lang kita ano, hindi kita magsalig sa bulong.
1: Kag ti amo na ing kumbaga natural way na no, i-replenish lang kuno nga kadula sa lawas ta, kag natural way na nga makaburig sa lawas ta nga mabatuan ina ginabatsyag naton, Dok.
4: So hydrate, inom sang nagakaigo nga tubig, kaon sang masustansya nga pagkaon, scale anay ang pag-take sang multivitamins, vitamin C, vitamin A, zinc, kag pahuway. So, kung wala man lang problem, I don't think nga hindi kika mo maumpawan after 3-5 days.
1: May ibang dok nga kung giyatrang kaso, mas gusto nila nga magpa-massage. Pwede na bala?
4: Pa-massage? Pwede man siya, actually. Pero
1: basta relaxation lang?
4: Oh, relaxation. Pero hindi gid ang mild massage siguro pwede. Pero hindi ang mga, 'di ba? Magpamasahe kita gapamangkot ang masahista. Ano ang gusto niyo? Mild, moderate, or hard? Hindi lang ang hard.
1: Mm-mm.
4: Ang mild to moderate lang probably kay para hindi man mahanog ang aton mga kasukasuan or aton muscles.
1: Kaya nga daan nga ba, tingala sang pain doc, di ba? Tidugangan pag
4: yun. So, basi, bala after the massage, nag-develop kita sang ano, no, mga hanog-hanog sa lawas naton. Kiti, ano pangadaan, nag-batsag ang aton muscles, ging pasubrahan man ka kamasahe, hindi man na siya maayo.
1: So, muna, no, dapat mangin, mabinantayo lang kita, no, sa mga symptoms, no, kaginabat yan sa ato sing lawas, no. Anyway, Doc, no, anong imong final takeaway sa sing topic ato subong party sa wild diseases subong gabi, Doc?
4: Okay. So, hopefully, no, matandaan naton sa ato mga tagpalamati, every time nga ara kita sa dry, sa wet season, kay duha man ang seasons naton, or aton nga panahon diri, no, wet and dry. So, kung ara kita sa wet season, natandaan naton ang acronym na ginhambal naton kagina, no, ang WILD. So parang tanom na sa aton paminsaron ano ang pwede naton nga ubrahon para nga ma-prevent naton ang amuni nga mga klase sang mga balatian, or kung may ari kita sini ano ang pwede naton ubrahon para hindi na maglala. Kag kung daw hindi manami ang aton pamatsyag insigida kadto na sa pinakamalapit nga health center or sa pinakamalapit nga hospital or whatever dira nga maka-evaluate ang doktor naton sa aton para hindi na maglala ang aton ginabatsyag.
1: Mm-hmm.
4: So amo lang man ang gusto naton i-emphasize nga hindi gid dapat pasawalang bahala ang aton ginabatsyag, especially kung dugay na siya beyond 5 days na kinanglan nyo na magpa-evaluate sa nagakaigo ng mga institution kag sa mga doctors naton.
1: Okay. Doc, thank you very much, Doc, and good night, Doc.
4: Good night, Sir Joel. Thank you so much.
1: Salamat, kid. Na batian si Doc Bambi Tupas, ang ato sing partner sa buong gabi sa pag-discuss sa sining wild diseases. Actually, sa nilikid pa nga simana, no, nakapagwa man sa statement na to, hindi ang City Health Office, kag late after sina, nagpagwa man sa statement ang Department of Health. So, again, tagaan na lang ito sa emphasis ini, magod man nga we want to remind everybody, no, nga dapat, no, mangin may hinalungon gigita kag mangin mabinantayanon kita natuhoy, no, sa mga ginabatyag ta nga sakit sa atong siningalawas. Maayong gabi lang da sa kay Moymoy Sibugan, kay Vergara Jeronimo nga niya pamati, sa kay Mama Erica Bar, salamat gid, sa kay Junior Nursing, good evening, salamat sa pag-upod diri sa atong sige pagpangalagad, sa kay Antonio Catera, sa kay Tristan Wyatt Gulay, salamat gid, sa kay Lynn Valencia Landoy, good evening, sa kay Vic Galache, sa kay Rose Hudtuhan, salamat gid, kay Vili Joe, salamat man, sa kay Nung Ange, Angelo Rocket, nga nagpamati sa mga gabi, sa kay Elia Robles, salamat, sa kay Bern Santillan, good evening. Of course, sa ibang pa man nato, no, sa kay Christy Merlia, salamat gid, Christy Merlia Nakuspag, good evening, salamat sa pag-upod rin, sa kay Jake Sibalios, good evening, kay kahit saan, no, grabe nga mga ngalan, salamat gid, sa kay Maria Ruby Canonicato, watching from Mission Road, Luma Linda, California, USA, salamat gid sa pag-upod, no, sa kay Kiesti Merlia Nakuspag. Salamat sa pag-upod rin sa itong sigapagpahalagad. Well, pause mo sa reminders. Pabalik natin ibang pa nga mga balita kaming informasyon diri sa itong sininga pagpangalagad. Oras, last 11:13.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
6: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Anong gusto nyo?

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
7: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
6: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
7: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
6: Sip-on ganyan dayon?
7: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z-Plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Neozeb Z-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong, Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
12: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
13: Kargado.
14: MaxFit, kargado.
4: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
16: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Magkano kilo ng karne?
21: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
22: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
23: Sarap magkasama.
19: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
24: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag gapangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Bisan ka po'y, kayo diapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
26: United Home. Unilab yan.
27: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
28: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
29: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Nasa 11:38, balik na rin sa ito sing pag-pangalagad no, sa ato si makulturan sa nasilingin natin ang face-to-face classes. Buwas nga law, balik na rin sa siyudad sang Iloilo. Although sa probinsya, may pila pa ka mga banwa na declare nga wala sang klase, buwas nga law. No? This is in preparation man sa ilayang mga lugar na may mga mabasog kapag ulan. And of course, no, pila ka mga landslide na ginanabo no diri sa probinsya sang Iloilo. Mahibaluan na ang full details buhas ng adlaw sa report sang PDRMO no. Update sa ning pila ka mga landslide sa probinsya sang Iloilo. Sa ato sing pagpangalagad sa buong gabi, inawalmen ko po naton si Radyoman Marjorie Herbobiani no sa pagdulong sang pila ka mga balita ka mga informasyon no. Pero sa latest nga situational report no sang Iloilo City Government no as of 6 p.m. today no ang may 35 ka mga barangay nga affected sang flooding no, but as of now may 5 na ka barangay nga nag-subside no ang ining pagtupa sang ulan. So butang balon, ang mga pagbabahay. Update na karon diri sa aton siningapag pangalagad. Sa siningabahin, kuha nato no ang detalye sa mga natipon nga mga balita kag mga informasyon ni Radyoman Marjorie Herbomiani.
0: TYRI Radyoman Report.
1: Radyoman Joel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan noon. Nami sumong ang kagabihon naton. Diri sa siyudad sang Iloilo kay wala na sang ulan. Radyoman Joel, wala na sang pagtupa. Pero
30: kaso kahaw.
1: Pilakadlaw nga buo-buo sang ulan bala. Doon na ano kuguro kasunog bala sa nagligan nga kaagahon. Nga grabe lang buo-buo sang ulan. Tapos nasunog to wala dira sa may di barangay demokrasya haro. Te pag the next day te balaan ang gintupan. Pero okay man ah. Katos nga upaman, Radyoman Joel. Ang amulan na natapos ang ulan pero ang mga kauturan natin nga iba tinagburubat ka gid man subong kay ang tiyempo bla Radyoman Joel. Do ka ordinaryo na lang subong sang trangkaso sa aton nga mga kauturan. Ang importante, makainom lang sila sang bulong kag makapahuway sang tarong. Sa mga madulong naton diri nga balita, sa may banwa sang Leon, Radyoman Joel, ginburuligan dito kagainan sang mga pumuluyo. Nga kutkuton ang duha ka mga baka, no? Nagkalamatay matapos nga natampukan sang duta sa magkatuhay nga barangay. Radyoman Joel, patay gining duha ka baka. Ang isa diri sa may barangay Udong-Udong, kag ang isa naman sa barangay Bulad, Leon. Sunod dali kay Gab Cantumayor, isa sa mga residente, nga matapos niyang pagbubo sa mga baskong nga ulan, natipahag walang pila ka porsyon sa lupa. Kati knowing naman ang Leon, bla Radyoman Joel, medyo abukin na ng iba nga porsyon niya, kag mahumok ang duta. So, mga kasapatan dito na, ano, na tampukan. Pero ginacheck pa natin kay initially do, apat ni kuno pero duha pa lang no.
30: Nakabang ko sapat goros ka po no sa kahoy. Amo na yung ekblag yo.
1: Gani, may posibilidad. O basi natampok ka. Hindi, tampok. Kisa yung nagdiritso, Radyoman Joel. Inang ginkot-kot ka dyan nila para makuha ka looy lang gani. Kiti, pila ba yung bilisubong sang baka? Tapos, ginhawa ka sagot-sagot ka mga mangunguman natun para yung kaso mula ibaligya kag kinahanglan. Tigaling kay amo na bala na tampukan kag wala gin masalbar. Radyoman Joel. Sa piyak na bahin, missing sa gihapon ng isa kapanday nga aras sa impluensya sa makahulubong ng ilim noon matapos naglumpat sa suba no kainas ang ugto kainas ang hapon mga alas 2 pasado sa sitio Saba, Barangay Himauan, Santa Barbara, Iloilo. Ang biktima diriging kilala kay Joel Diladia, 39 anyo sultiro, residente sa nasambit ng barangay. Sunod diri kay Lorena Mendoza, 48 anyos, pakaisa sang biktima nga isa man ka barangay Tanon. Nakita sang isa ka bata ining si Diladya nga nag-uba sa bayo, Radyoman Joel. And then naglumpat. Paglumpat niya kay Tiara sa makahulubong ng ilim noon, ang suba bala, tama bala kadalom, lapaw to kagaina sa, kundi ang suba na dumi mga pilanaka steps, kada isa pagina siya kadumadalom ng step. Lapaw pagidira sa mga kahilamunan blangara, ang kugon ng tagaas, lapaw pagidira. So, lumumpat siya dito, and then ginanod siya sa tunga. So, doon nakasinggit pa siya sa tabang, kaya doon na-realize siya siguro nga hindi galinabaw. Kahit usually kuno kon makainom galigo na sa suba, pero nabaw. At yung grabing daludo. Tapos, yellow pa na bala Radyoman Joel. Tapos, tama ka baskog sang current sa tubig. So, ginlumpatan pa siya sa duwa niya ka mga pakaisa. Agod niya salbaron. Galing pag-abot sa unahan, ginaga, doon nga punga-punga sa bala Radyoman Joel. kasi sa rurot na lang siya. No? So kaina, may mga rescuers kaya nagtinguha nga sa Albaron ini, pero wala gin mag-risko to do. Considering sa grabe wala nga current, Rajaman Joel, kaya ito yung delikado eh. So, galaom diri ang pamilya, nga hupuli ining panday, ang maka salbar lang ko tani bla ini si Jomel, pero tinikita na sa kainan sa pakaisa niya nga daw naga ano nagid naga sarurot bla, pero temo nagani gilaom sila nga base lang naka sampay lang diri kun diin, pero hopefully boss nga adlaw or boss aga magapadayon diri ang search and rescue operation agud nga makit-an ang ining biktima. So far matawahi subong, wala man dalagkuan nga report so far amuling bagyo, wala sa may bas operation Radyo Man Joel diri sa aton. Wala na? Oo. Ti, pahaway man siguro eh. Buwas naman ni siguro. Ang pila ka mga operations sang aton nga kapulisan. Ang ininyo bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang inyo proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagon nga immune system kag virgin coconut oil kon VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Areman.
2: Tatak, RMN.
30: Maraming salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, sa nasiling takaina. Dari sa siyudad sa Iloilo, may 35 ka mga barangay ang gin-report nga flooded, no? Pero based sa latest nga report sa Iloilo City Emergency Operations Center, nag-subside na ang pagbaha sa sining lima ka mga barangay. So may 30 pa kanabilin nga mga barangay nga medyo flooded pa, pero hindi man gid dalom ang tubig, no? Ang dito lang to kay na ang masininta na daw dalom-dalom tubig dito sa may Takas, no? Sa Haro, sa may Kamalig, no? Usual na nagabatsyag dira sang pagbaha, no? Ang pila sa mga lugar nga may mapagbaha kaina, ang portion sang Zamora Miliesa, no, ang barangay Inday sa Tansa Timao Zone 2 na bitasan, may portion man nagbabaha kaina, no, sa may Lupisay na Sur sa La Paz, Subong man, sa may Divina Gracia, no, Baldosa, Kaingin, Kagherios, so pila ini sa mga areas na may mga baha-baha, no? Pero ang iban nga mga areas sa Molo, no, sa may parts sa city proper, parts sa La Paz area, no, medyo nag-subside na gid man, no, hindi gid man masyado gid, no, ang tubig, no, mga ara lang sa 6 to 10 inches, no, ang pag baha-baha. And we hope, no, nga mag-subside na ining mga pagbaha, no, sa kalubihan da, no, nag subside na ang tubig kay nasang aga, no, sa part man sang dungo, no, kasi man pagiging mga areas. May mga families nga mga gin-evacuate from 15 barangays, no, affected sa mga pagbaha nga daw medyo madalam-dalam yung pagbaha. May gin evacuate nga mga 1,331, no, ka mga individual nga affected, no, kung sa diing nabugo sa inisang 384 families, no, gin evacuation ng kilinain nga mga evac center, no, sa Haro, sa Arevalo, Subungman, sa city proper kag sa Haro ang pinakadamo gini sa Haro, pero ang Kamalig, ang Sambag kag ang Maria Clara nga evacuation centers, no, gin sarado na, no, bago nagbalik na sa ila singa tagsad ka mga puluy-an ang pila ka mga families nga apektado, no, sang pagbaha. May mga partially damaged man nga mga balay, no, isa ka partially damaged nga balay ang naapektuhan, no, kung na dira sa may balantang, no, sa San Roque Haro may duha man ka partially damaged nga balay, total do mga tatlo lang, no, ka mga partially damaged balay Balay, affected rin tatlo ka pamilya or 15 individuals, no, ang affected sa sining nagkalaguba. No? Surprisingly, despite sang mabasog ang paghampak sang balod, at the same time ang basog pag-ulan, wala sa masyado nagkalaguba ng mga balay. Kay ti ang iban sini na pang relocate na sila sa mas safer, no, ng mga areas, no. Ang dira lang permisa Arevalo kay ti bansa dagit sila da sa bye-bye, no. Dira ang permi, no, may mga apektado mga pulo yan. Pero ti mayo niya kay naligan ng adlaw nga balita sa mga taga Santo Niño Norte sa Arevalo, no, bangod man nga may nagdagsa dito ya ang tahong sila, bangod man sang sining pagbasyada sang balod, no. Nagsampay ang tahong sa ila sining baybayo, no. Pero kung hindi na maubos, no, manimaho man sa lugar, no. Dumduman ko sa una to sang may mga pagbagyo man kag grabe man ang habagat dito sa Negros. Gareklamo tong pila ka mga coastal barangays bangod man sang pagdagsa sang mga tahong sa ila sining baybayon o kung sila sining mahunasan. Kag hindi man maubos ang tao kasi sa pagdamo-damo, hindi man maubos ang tao sa kuha, no, nag binaho, no, ang ining mga tahong, no, sila sininga nga lugar. Pero kung tanaw ni mo bala, no, makita ginaton nga bugana pa sa gihapon, no, ang marine life, no, dali sa aton sa Pilipinas. Kiti imagine, no, may nagasalampay pa yung mga tahong, no, sa aton sinibisan sa mga kasyudaran nato, no, sa baybayon sa syudad, but na balon bugana pa ya, no, ang marine life diri sa aton. Kamo ni gani diri sa aton sa ising Iloilo River, no, nagbalik na da ang pilaman ka mga indicators nga tinlo na aton sing suba, but na balon nag-ayo na ang ecosystem, no, ang environment wherein ti may mga nagadi may mga pitik-pitik na dala nagbalik, no. Kag may mga isda na nga usually pakita mo lang na sa mga lugar nga matinlo, no, ang tubig. So hopefully amo ni bisan pa nga tramhak kita sa pag haboy sa basura ta, no, sa ato sining mga bodies of water, pero ang effort, no, sa ato sa gobyerno naga abunga man bangod man nga nag-improve ang water quality, no? Pero ang problema ta permisa mga pagbaha, hindi kasi hapon madula, no, ang mga hinali bala nga pagbaha kon mag hinali man nga mag pusdak ang ulan, no, ara sa gihapon, no, hindi kini madula sa mga highly urbanized cities like Iloilo City, no, kon sang naligad nga summer ang nga mainit ang panahon sang summer, no, nagproblema man kita sa init bangod nga bilang isa ka highly urbanized city, no, bangod sa mga development, construction sa mga building, no, kag pag concretize sa mga dalanon, ina may impact siya, no, sa kainit, no, kung sa temperatura sa atong singa lugar. Because ining tagani ang mga semento nga ini, grabe ni siya mag-reflect sa init, no. Kamo na nga ang mga highly urbanized cities are usually those cities nga may mataas man nga heat index, no, dinis sa aton na nakalabot kita as high as 47, no, degrees, no, nakapik sa mga hapon, no. Tiyan mo ina nga sa isa ka highly urbanized city, very vital gid ya nga ma-develop ang mga infrastructure project related to flood mitigation, no. Ano ba ini mga project related to mitigation, of course, no, ang simple nga simple kag natun-an nga drainage project sa barangay, no, kay na notice naton kadaman sa mga barangay na nagasalig na lang sila sa syudad kung ano ipatindog ng mga proyekto sa ila sining mga lugar, when in fact, no, ang ining mga barangay may annual development plan man ni sila, dapat nakabutang mada kung ano ang mga projects nila sing himuon, no? Obra sila sa project, kung hindi masarangan sa ilang budget sa barangay, mangayos sila bulig sa syudad sa Iloilo. Pero hindi pwedeng ang bilog na lang proyekto ipasabat mo sa syudad, kay ti ang mga kabaranggayan may ilaman na ang mga budget, no? Although, natin ginagamit na capitalize man ini para magkuha ang simpatiya sa mga pumuli sa barangay o kung sa mga official sa barangay, pero basically, ang mga magagmay ng mga proyekto na makaayos ang budget sa barangay, dapat iyan na sa barangay. No? Simple nga din system. Nga nga until now, wala gihapon ng alinangot ang rinid system. Diba? Simple lang ang pag-edukar sa mga pumuluyo kung para sa pag-dispose ng basura. Oh, ang pag- develop sang rainwater collection ang harvesting facility. Now, diri sa aton mayara kita na sang plato 18-19 na ka mga barangay na may mga established na nga mga rainwater harvesting facilities. As a matter of fact, may pila sa ilan din nagperma ng isang MOA, gipatindugan sila sang water purifying station kag refilling station, no? Nga ang gamito nila nga pag purify sang tubig, o kung gamitin nila nga tubig ang i-purify nila, amo ring tubig ulan na na-collect nila sa ilang water harvesting facility, no? Magamit nila as tubig pang-inom, no? Nga pwede nila mabaligya sa ila sining mga pumuluyo sa barangay, no? Tikon nahimo ini sa iban nga mga barangay nga hindi ni mahimo sang iban sa nabilin pa nga wala sa sining mga proyekto. Sang nag-extreme ang init sang panahon, ang City Government of Iloilo nagpang-distribute sang tubig. No? May mga static tank kagin pangbutang sa mga barangay. Now, ini mga static tanks dapat, these static tanks dapat project ini sang barangay part inatani isang ilang flood mitigation program. Kaya nga, kung ini mga static tank, ma-store nila sang tubig nga ulan, kaya mabuhinan ta ang ulan nga nagkakadto, mabuhinan ta ang runoff water nga magkadto sa dalan naton, which hindi makomodar sang aton nga mga drainage nga muna nagatugas sa pagbaha. Galing kiti may iban man nga mga barangay nga daw iban gani wala gihapon ka human sang ilang plano, pero nagamedyo sa kung paano makasweldo, no? Di ba? Wala pa ka human sang ilang annual development plan, pero naga-plano na kung paano sila makasweldo. So, dapat initagaan sa pagtamod sa mga barangay official. Kaya ti, ang nagabaha na mga barangay, no? Kamudang una nga nakakita kung anong problema sa barangay nyo. Pero yung problema diya sa may haro, especially sa isang subdivision, no? Doon dumako na sa una, 2017, 2018 pa na nga problema, no? 2018, 2019 pa na nga problema. Pero wala gihapon matagaan sa solusyon. Naglalaalang ang sitwasyon sa tagsa kamay pagbaha. Ngayon pala Tiago, sinatos makuturang ang ginabahaan ang terminal lugar, no? Nga sa tagsa kamag damo lang ulan, nagapukwat-pukwat ay musingabuli nga base, baladugay-dugay, masuroob na sa tubig, no? Kasubo man nga kung sa katulugon ka na magbundog ang ulan, no, mapirasa ka, magpinanghimos, magbakwit sa gamit mo, magdalas babaw. Di okay lang na kung may second floor ka, pero kung wala. Oh, di mo na nga dako gini nga huol sa ato si Makotoran. So sa mga barangay naton, dapat mag-develop ka mo sa inyong mga rainwater harvesting facility as part sa inyong sininga flood mitigation program and climate resilience program ninyo. No? O baga disaster resilience program ninyo na makabulig sa inyo at ilit man kunting ulan kag makabulig sa inyo sang dako. Nawabla, hinali lang pagpuslak sang ulan, punta kalabay ka sa Lapas Plaza, di ka nakalabay na kay punta kalabay tubig. No? Kaya muna ang sistema na ang amo nga katabo perme. It is because gani nga syudad kita, highly urbanized kita, hindi dali magsubsidy ng tubig because simentado ang mga dalan. So, dapat mag-learn na kita from our buildings, from our household, nga dapat ma-harvest naton ang tubig. No? Ang ulan, nga nagatupa, agod nga wala malimitahan naton, mabuhin na naton ang run-off water nga amo nagatugas sa pagbaha sa aton si mga dalanon diri sa syudad sang Iloilo. Wani na tiyempo, dari sa ato si pagpangalagad. No, salamat gid sa mga nag-upo dari sa ato si pagtutunod. Kita ay kita sa masagod amigos sa pagpangalagad sa programa Yes Doc. And of course, salamat gid sa mga nag-upo dari sa ato si pagpangalagad. See you again next Sunday. Ako si Radyo Man, Joel Franco.
3: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Maing aga mga karadyuman, Tatak RMN time, alas 12:24.
3: Tatak RMN.
4: Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
1: Isugid kay Tiyoy.
6: Maayong aga mga kasama, alas 12 na. Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan. RMN Isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit a money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.
7: You're the best, Tiyoy. Hamot-hamot, malasay na yung mochoy.
8: Mga pumulo.
7: Yoy, turupin na.

0: pulau nga may katawa ka kasing-kasing.
1: You're the best, Tiyoy.
2: Isugid kay Tiyoy.
3: May nga ka mga karatsuman, hello mga kasama, Lunes nga adlaw. Good morning sa ating mga OFWs working and living abroad. Good morning, good afternoon, or good evening. Welcome sa programa Kinagigiliwan. Kada kagahon, welcome na sa programa Isugid kay Tiyoy, Monday edition.
2: Tatak! RM.
3: Tuloy-tuloy mga balita kag mga impormasyon na natipon sa ato nyo news center kag nga ato mga radio man. No, ang mga natipon yung mga balita, duro-duro mga natipon yung mga balita. Tukod sa nga nagligad nga semana, hasta kagapon, munog ang ulan, ginbahagid, basagid ay! Aton mga updates, mga paunahing mga balita kayo impormasyon na dapat yung malaman labi na gid sa impeachment. Awa mo niyang dapat kuno pamatian kay ini hindi ni para sa mga senador, hindi ni para sa mga kongresista, kung hindi para sa aton nga mga mamamayang Pilipino. Aton gid ini, may right gid kita, may karapatan kita nga mahibaluan ini na dapat wala ginatago. So bantayan ang impeachment. Second week, tatlo katestigo ang ikipresentar sa ating nga prosecution team. Matitinag ba ang depensa? Singkit ka sa NBA, defense! Defense! Pero sa iban ng mga barangay sa probinsya, natibhag ang ilang mga fence. Grabing hanging habagat pa lang ni ha. Hindi pa niya direktang epekto sa nga bagyong Inday. Habagat daw aking ng hangin kagang ulan ga po no. Tuwam na luoy ko sa amon atop. Karinungkado lang. Ay ang akon nga ginuna. Sang nagabuin binas waswas ng ulan. Bawang ang akon ginuna ang akon nga pitbull. Ang akon babae nga pitbull amo to ginuna kuya. Abali misis amo una mo iuho eh. Amo why ni sa parinti ya why di ya iloy. Why di ya iya amay. Nagabusong pa ba yung akon nga pitbull? Tinabunan ko, grabe ang waswas ng ulan. Pinasulod ah. Sa uli yan, balukay misis, day, salog ka na matulog. Salog ka to, anay matulog, kay si Luca din sa kama. Talagsa lang na ba yung mapakama? Hope all is good, hope all is safe. Sa adlaw sa Lunes, betcha 13 na kita. Ay, Martis pa sweldo. Tracy pa lang, no? Nadugay-dugay, ginatli-li mong wallet mo, makaigo pa niya yan na sa buwas. Pero sa ato mga kauturan sa syudad, balik skwela na. Amo niyang ginadayaw, tagid si Mayor Raisa Treñas. Kaysa pag-anunsyo sa kansilasyon sa mga klase sa syudad, una-una gid si Mayor Raisa Treñas. Kagapon, ginpagwa na nga mga langga, balik eskwela na kita ha. Pero subong Lunes sa July 13. Uy, birthday pala ni Ma'am Edna Mujal subong. Oh. Happy birthday Ma'am Edna Mujal. Eh, ma-celebrate kami din ni Radyo Man Jason. Happy birthday. Ang mga taga-probinsya may mga announcements ano sa mga cancellation of classes sa pila ka mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo. So tutok lang no, tutok nagadamo pagid nga nagadamo hindi ini tungod sa ulan kundi after effect na ini mga pagbaha, may mga narumpag bawang patyo to ang punto dono sa Tansa Cemetery mga pantyon to narumpag. Sus, kapag grabe sang ulan sumong Mayo, kaya nakasaylo kami ni sa may bilya. Narumpag to mga pansyon, pag natakladan pa na sang unao. Kinalakaran pa, sus, narumpag. Nakuluoy man nga ito ng mga kauturan, no? May mga patay da sa may mga patay sa may Tansa Cemetery. Pamangkot sin o mapatindog sin eh. May public cemetery in eh. No, sin o mapatindog naman sin eh. Kanya-kanya ni eh. High rise mo no. Mga tag 4 story, 5 story na iya. Dinikada na ina iya nga mga basimento. O hindi hambal nga steel trusses na kundi hindi, wala na abang. No? Kumbaga sa mga balay, may abang ka para pag future ko sa mag second floor, sige na papasko ang pundasyon. Wala mo natawag na abang. Na papasko ko ang pundasyon, kaya may abang ka, kaya may posible by the coming years, nga mapa-second floor ka. Tining tansa cemetery ni mga pansyon sa kunaduta tapos ganyan na first floor. Te kulang ang mga no, yung second floor. Ako lang pag-head. Ah, mo, pwede pa naguro third floor. Hasta sixth floor, seventh floor mo. Te karun nagkararumpag. Kulukoy man nga ito kauturan. May ato tuguro kong mga tulaan na lang. Pero kung ang mga bago lang ito gulo. Sus, when for Santa Barbara, lang taon ta, dugay-dugay ha, mga kasama. May mga announcements kita. Unahon nato na dugay-dugay. Ang mga announcements sa mga nagdeklarar na, mga kabanwahanan, nga wala klase, buwas nga adlaw. So standby ha. Alas 12:36, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ininyong alagad. Umagang-umaga, guwapo-guwapo ang inyong katubang. Rajuan Michael Marquez Lumakad. Tiyoy Pancho for short. Kita makalagad dire. And lubos sige ang aton nga pag-abi-abi sa aton mga pinalangga ang mga suki sa syudad tag probinsya sang Iloilo na may mga responsibilidad daw tagina nakagulogin hawa ang mga bulantero at bulantera dito sa may Villa ay basta Domingo Plaza Villa ay around 1 or 2 p.m. Nga diri sa syudad, ha? Mga alas dos, naguntat ang ulan. Gulpi na lang nagbutlak si hangi, Haring Araw. Uy, kanamiturn. Nag-sunbathing ko tayon. Toblao. May sunburn ko sa ilok. Hamal ko, dahil na na-sunburn ko sa ilok. Hamal ni Mrs., hindi na-sunburn. Itong gindi mo ilok. Ginbasol pa ang adlaw. Ginbasol nyo pa ang adlaw na na-sunburn ninyo ilok. John Mark, parehas na ito ilok. Ay, yun niya, itom kagali ilok, yoy. Why, kaso, itom ilok, basta hindi lang kawatan. Ang iba niya, itom na ilok, itom pang suang ang lalingag-ngag, kawatan pa. Ginbasol mo pa ang adlaw na nag-itomi mo ilok. Sige, sa aton mga suke, diri sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad. 42 ka mga kamanuhanan. Sa 42, pila mga wala klase ni man. Syudad sa Pasig, good morning. Ang probinsya sa Guimaras, kamusta ka mo daga? Binaha makuruto sa may Guimaras. May cancellation man sa sakayang pandagat kagapon. No, atub-tub lang alas 8. Pero sumong, himaloon natin dugay-dugay ang pag-asa kay ulayo na ni si Inday. Pero naku po, may isa ka low pressure area?
4: Aragoy, Choy!
3: Na naman! Tan-tan-tan-tan! Kamusta sa aton mga OFWs? Kamusta ang buhay-buhay? FIFA World Cup, naku po, tumba ang Norway. Daw ma-champion gini kasama Jason. Daw ma-champion gini ang team ko nga France. Tani nagpusla na lang ko kay bukang bibig ko, ma-France gini ko. Pero the greatest footballer of all time, no, na si Lionel Messi, pasok na sa semifinals. Bulo ba tayo man ang ato yung sports balita? Kagipapagin nato ng matipon yung mga balita. Enjoy ka mo, Danay. Pulo pangapi ka mo, Danay. Pulo pamahaw ka mo, Danay. Kung gasag-a ka mo, solo sag-a, Danay. Sa ato yung mga karadyuman na may responsibilidad. Sining kagahon, mayad-ayad gid-gaga sa inyo. Naka-nansli ni mint oil kayo. Naka-nansli ni mint oil na, why pa? Bukadamo, subong blasang na lamok. Dikto sa may NCR, oh. Sobra 3,000 na blang kaso, sandinggi. Amo ni, basta tag-ululan. Tandaan nato na, tag-ululan. Mabaha, may mga stagnant water. Amo na ang tiniran sa mga kitik-kiti. Ano, kitik-kiti, kitik-kitik. Mga pitik-pitik. No, lambok gid na ya. So dapat naka-nansli, may non-slinement oil na kamo. Ilabinigit sa inyong mga estudyante yung makanto sa mga eskwelahan. Kayang non-slinement oil namin niya kay insect repellent inaya. May sangkap inang nymph tree extract. Sigurado mamanyos ka na wala kagat sa lamok. Si misis mo lang makakulo kagat. Si misis. Si Lolo, kag si Lola ko gani. Grabe, ka-sweet to sila. Ka-sweet gito sa liyabi sa tingulang na. Kulo kag to ni Lola ko si Lolo ko. Dugay-dugay, aragoy si Lola ko. Hinaboy sa ni Lolo ko sa pustiso. Ah, makagat-gagat ka. Kaya si Lola ko ay postiso mo eh. Panis kami lang ah. Bisan may edad-edad na wala, wala sa mga postiso. Wala ungab. Kulo ka to ni Lola ko.
5: May galaw si mo.
3: Hindi ka kagat si Lolo ko kay nakakasa na yung postiso. Ah, hinaboy yung postiso. Ah, nakabalo si Simo. Kagat lang yung buhi, kagat lang ako ni Mia Bukol. Tamang oras, alas 12:41. Sa ato mga kapulisan, ang MPU, ICPO, PRO6. Sa ato ng mga seafarers, AFP, BFP. Kamusta ka mo, Maton Philippine Coast Guard? May panagpaghulag naman ini sa presyos ng gatong. Buwas nga daw, mix adjustment. And alam nyo ba, tungod sa ini nga, hindi mapaktan. O hindi mapaktan, kaya ginsarado na naman sa Iranian forces ang Strait of Hormuz. Yes, sarado na naman.
4: Aragoy, Choy!
3: Tungod dire. Bala nyo naman, may posibilidad naman nga magsaka ang presyo sang gatong. Pero alam nyo ba, unang-una ang Tacloban City. After lang sa nga, nagbalik na ang presyo sang gatong. No, nagbalik na ini ang nag-amat-amat na normal ang presyo sang produktong petrolyo. Pero subong araw, sarado na naman. Kaya nag-alboroto naman si Trump kagang Iran. Sarado naman ang Strait of Hormuz. Unang-una ang Tacloban City. Ang Tacloban City sa Biliran province ang magabalik ini sila. Magabalik ini sila sa 4-day work week. Wala naton subong ang mga government offices, mga government employees naton, 5-day work week na, no, ginbalik ng 5-day work week. Pero tungod na naman nga hindi mapakta na naman ang presyo sang gatong sa may Tacloban, sa may Biliran, ibalik na naman nila ang 4-day work week.
2: Tatak RMN.
3: Para sa mga balita kay impormasyon, tutukan ang mga balita sa RMN Iloilo para hindi ka mapikian. And let us all fight fake news.
2: Tatak RMN.
3: Ang mga ang programa isugid kay Tio ay mabatian mga kasama sa inyong RMN apps. Pwedeng install, i-download sa inyong mga mobile phones. Pangita lang sa iTunes o Play Store ang RMN Iloilo. Download nyo. Yan ang radyo nyo sa cellphone. Sa itong mga subscribers, sa pala YouTube ka ba? Boy, meron kami dyan. Pakita lang at RMN Iloilo Official sa YouTube. We're isugit kay Tioy Live. Ayun nga gaman, sa itong mga netizens, umagang kay ganda, gabay lang nga gabayan kita sang Ginoo. Sumunga Lunes, sa patawaron kita sa itong mga nahimo nga mga sala. Protektaran kita, batok sa mga disgrasya, aksidente. No, gabayan ang aton mga finances, kinaayong lawas, protektahan ang aton mga kabataan, and syempre sa aton man. No. Hope and pray, Lord, nagabayan mo gid kami, labinigid ang mga so, sa mga na nagkalamatay, no, tungod sa diri sa hanging habagat, isang sininga simana. Gabayan mo gid, and may their souls rest in peace. Kasama mga updates nato na diri mabatian at kagmakitaan. Palayog na lang i-like ha, i-share, i-follow ninyo ang programa Isugit kay Tioy sa Facebook kita. DYRI RMN Iloilo pangita, palayog lang pangita. Sang scroll down, i-scroll down. I-scroll down nyo lang. Pangita ang programa Isugid kay Tioy. Yan, pangita lang Isugid kay Tioy. And palugi like, i-share, and i-follow. Alas 12:44, tamiyotan na isang happy, happy birthday, Ma'am Edna Mohal. Happy birthday, Ma'am Edna. Si Ma'am, good morning kay Ma'am Myla Hagokoy Gansha. Grabe yung picture ni Ma'am Margie, no? Do mga goons ka mga duwala. Mga astig. Tingala ko, ay may God, palapit nga lalaki na. Kay Mito Fernandez Orlina, Ma'am Mercy Rasgo. Good morning, Rosalie Belotendos. Uy, ang head trainer sa Quinto Distrito. Amigo, Steve Deximo. Morning Aquarius Brana Sologastoa. Nagadiin ka, Ma'am Aquarius. Ma'am Telly P. Firm, Ma'am Susan P. Sescar, Sir Jespal, Nanay Rod, Kamiling Papabiting, and Tatay Anshong, Madam Alice Friedrich, Jojo Sedano, Nanay Lorna Vasquez, kamusta ka ba, Nanay Lorna, sa may Tigbawan? Ma'am Edna Mohal, Rex Goku Verde, kay Wen Poras, update ko karon Wen Poras ha. Ang aton nga Radio Manibela Drivers nakatutok, John Mark Calumbro. Thank you pang! Si Judith Sabadisto. Good evening, morning! Elizer Felarca, welcome po. Kaya papangmiling, ara na Nanay Flor Kahilig. Uy, si Kuya Pepe, may nga ka. Madrid, Spain, daw na may ang yuhum-yuhum sa mga taga-Espanya. Kay pasok sa semifinals ang FIFA. Sir Odi Candelario, kamusta ang atmosphere subong sa may Spain? Kaya nagapalapit nga, hilapit na ang semifinals ng FIFA World Cup. Balbonico Bembang, may nga ka, dira sa may Kuwait. Assalamu alaikum. Walikum salam. Romeo Sabire, mayong aga. Si Agosto 5 sa Kuwait kag ang aton mga pinalangga si Oliver Will Espulgar, Saldi Esporas, Joseph Gadot, Jen Luna, Ronel Sonio, Nilex o Nilex Basa Barrios, si Lynn Consumo. Ano mo si Totoplo? Consumo? Nabarite? Nurse Blanco, si Ben Mile B-Boy. Mayo nga kasi mo. Ma'am Inday, Mary Lou Estelliore Patino. Good morning, Ma'am Avic Paez Esmeralda. Manong Nikin, kay Shane Ruwado.
2: Tatak! RMN.
3: May message ka mo, may panamyaw ka mo, may opinion ka mo, may suggestion ka mo, post nyo lang o recomment nyo sa aton nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo.
2: Tatak! RMN.
3: Sa aton mga balita, mga pumuluyo sa barangay Pungtod, Kabatuan, Iloilo, na stranded bakod sa pagtaas ang tubig dala sa mabaskog nga ulan kagapon ini. Mga kasama, puwerte ang inulan dito sa may Kabatuan. Hindi lang sa Kabatuan ang ginbaha. Ang gin-evacuate man ang pila ka mga pumuluyo sang uton, Iloilo bakod sa baha dala sa wala untat nga ulan, gagin pabaskog sang hanging habagat, ginadugang pani nga dinbugang pa ang mga apektado ang mga barangay dira sa may uton ini nga barangay San Antonio, Mambog, Lambuyaw, Tuburan, San Nicolas, Kagbang, Santo Niño Subdivision, Poblacion West, Trapiche Uton, Kabanbanan, kag Tagbaksur. Hope all good na kamo dira, no? Hope nagsubside na gid man ang tubig dira sa may bahin sang uton kag Tigbawan. Sa may San Enrique naman, mga kasama, halos wala sang salakyan nga makatabok sa karsada bangod nalapawan na ini sang tubig baha. Amo na nga sitwasyon, naglapaw ang tubig sa karsada dala sang mamunog nga ulan dala sang habagat. Ang aton nga mga pasahero to, mga biyahero, eh, wala man tuhambal nga may waiting area. Tani diraga ni sa may diraga tani sa may San Enrique, no, may arat na di sang waiting area. Kay bala man naton ini, basta magulan, munog, galapaw ang tubig sa dalan. Tani may waiting area kamo dira sa mga motorista. Diba may pwede sila makabiskan, mabasa ila sa lakyan. Importante sila hindi mabasa, ila binigid ang mga nagamotorsiklo.
2: Tatak! RMN.
3: Naghatan nyo sa ako ng negosyo ng kape. Amo na nga sitwasyon dito sa may San Enrique kagapon. Na kay Juan, may kamuga download sa nga application sa pag-asa ang panahon. Itani kung na-check nyo na. Baka pulo preparar ka mo. Sa may Tigbawan, grabe man ang baha dito sa may Tigbawan. Sa may sitio Sambiday, Barangay Bagong Bayan, Tigbawan. Dako ginang tubig niyo, taas ginang tubig. Babaskog ang daludo sa tubig. Wala man kita may na-update, may na-baton na nga report nga may nasamaran. So good, ano, nakapulo-preparar kita. Amo na importante yung mamati kita sa mga weather update. Amo na ka-importante ang pag-asa. Ano, amo na yung ka-importante ang ato yung weather bureau. Kaya ini yung mga bagyo, ini yung pagbaha, mamunog nga ulan, mapulo-preparahan natin ini. sa may San Miguel, Gulpi lang, no, San Miguel Iloilo, Gulpi lang ang nagtaas ang tubig sa barangay Otso, San Roque North, San Miguel. Suno sa mga residente, Gulpi lang nagtaas ang tubig sa suba kag nagbaskog ang Daludo Sini. Wala pa may nag-awas ang wala pa nag-awas ang tubig da dinha sa may ilang mga creek da, pero naga ulo aligmat kay nagana kay man ara na sa baba gid, no, ara na gid sa bulubaba sang ilang creek ang tubig. Umaawas na gid man bala. Samtang masubo-subo nga balita sa tubungan, patay ang senior citizen matapos nga natabunan sang natiphag nga duta sa bahin sa barangay Nagba, tubungan ni Iloilo. Kasunod ini isang landslide nga nagluntad sa lugar bangod man sa mamunog nga pag-ulan. Bantayan ang dugang nga detalye diri kaluoy man kay tatay. Kaga kagapon, damo man nakatutok di kaya daw nagataas bla ang level sa tubig sa Haro floodway. Patuloy na ginamonitor kay halin ina sa mga kaumahan sa probinsyanan abaw. Amo na ginabulubantayan nila, kita mo mga residente ng mga nag-star sa kilid sa nga suba. Wow! Dalom sa taytay, ako ginakulbaan mo! Samtang sa Kabatuan, nagbuligana yung BFP kag MDRRMO Kabatuan sa pag-evacuate sa mga residente sa pila ka mga balay nga ginsulod sa tubig baha. Ang ilang mga panimalay, alerto manda si Mayor Elizalde Doc Boboy Pueyo kag ang MDRRMO Kabatuan. Importante man ina nung kuwaon nyo man ang number. Amo nang importante sa mga residente, dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang nakalain-lain yung mga MDRRMO o mga emergency response team. No? Ay, kung taas-taas, nag-amat-amat na, kaya may mga force evacuation man. Hindi, kung delikado, pwede ka mo katawag na yun. Dapat aragi ng number. Kaya sabton nyo, kaya yung iba nakulbaan nga sabton kay abe nila, ang utang nila. Abi nila, home credit ang nagatawag. Pwede sila kasabay. Pila ka mga balay sa barangay Simon Ledesma Haro, kag Demokrasya Haro, kinsulod sa tubig baha. Nagsilo na ang pila ka mga pumuluyo sa barangay Simon Ledesma, kag Demokrasya Haro Iloilo, bangod sa pagsulod sa tubig baha sa ilang pamalay. Ang iban din rin nagkadto sa ilang tagsa ka mga himata sa amuman ng mga barangay ng mataas ang lugar. Suno sa residenta na si John Residente na si Jonalyn Hamulin, nga upod niyang iyang utod na nagsilo malapit sa gym sang Simon Ledesma para masiguro ang ila kaluwasan. Pahayag din rin gulpiyada lang nagtaas ang tubig bangod wala untat ang pagtupa sang ulan sa nabukid nga bahin sang probinsya sang Iloilo. Just imagine, no? Just imagine kung wala kita sang floodway. Wala dirang aton ng mga mangroves. Pumala na pamapaminsaro nyo kung wala malimpyuhan ang aton ng Iloilo River. No, grabe pagid ini. So dapat we have to do our part. Protektahan naton aton dungan manggad. No, ang Green Belt Zone, naging pinamahanan ng atong alkalde na si Mayor Riza Treñas, na bawal na, no, may mga green zones kita. Kaya dapat buli kita tanom sa mga mangroves. Kaya hindi naton paghabuyan basura. Siyempre, ang mga balay, no, hindi natong pagtindugan dira kay amo na nagaproteher sa aton. Kita mo kadamo sang aton mga mangroves nga nagaproteher diri sa syudad, no? Kay man pahibahin sang Iloilo, amo man ning isa ka rason kung gusto i-revive o kung gusto pa nga ang programa ni Governor Toto Defensor ining pagtanom sa mga puno. Kadamo na sa mga landslides nga kalatabo sa probinsya. Tungod nga puro na lang pangutod sa puno, ulingon, utod, utod, tanan, mais. Wala na. Wala na kapitan, wala na kapitan ng duta. Hindi gamay nga pag-ulan, tiphagid. So dapat let's all cooperate. Hindi man sa programa ni Gov Toto Defensor nga magtanom sa puno. Diri sa syudad, tanom makabo. Karon ibalo naton ni kay gapadayon bang habagat kaga balo naton kay kaga kung di na si Inday kaga kung may nabatian kita nga ano ni may LPA na naman.
2: Tatak RMN.
3: Update kita parte diri sa isa ka senior citizen nga napatay matapos sa tabunan sa duta sa Iabalay sa barangay Nagbatubungan, Iloilo kagapon sa kagahon ini July 12. Mga kasama, ini kasunod sa pagbubo sa mabaskog na ulan dala sa southwest monsoon o kung hanging habagat. Ang biktima ang ginkilala kay Tatay Placido Sidong Tabalina, 67 anyos. Sunok kay Vice Mayor Leo Taipen sa Tubungan, Iloilo, nga isa mga balay ni Tabalina sa mga pamalay nga nahamtang sa high risk o kung landslide prone area sa Ilabanwa. Pahayag ni Taipen nga nagkatulog ang biktima sa Ilabalkunahe sang natiphag ang duta kag nagtupa sa Ilabalay. Dugang pa niya nga nagdangat na sa masobra tunga sa oras ang pagpangita sa lawas ni Tabalina antes ini nasapuan sa napuno na sang lutak. Ginatag sa mga opisyales nga antes pa man ang mabaskog nga pag-inulan, nagpatuma na sila sang preemptive evacuation. Lagi na panghambala na ang mga nag-isar sa delikado nga lugar nga mag-evacuate apang may ibanggid nga wala nagasunod. Binigid sa kaumahan, ano ka probinsyana, hindi nila ining hambal nga madali-dali mabili ng ilang nga balay? Nga aman, tumbilin lang yung balay, may mapatindog nga iban. Kag di nila sa iluhan kay halin pa na sa ilang mga ninuno. Halin pa na sila mga kamagulangan ka mga kaginikanan. Ang ina nga balay, tira na kaginagisna nila. Well, with the change, amo ni kalatabo eh. Ahay, sorry gid. And sa ilo kita anay, kay may mga pagasaka na naman sa presyo sang gatong. Ay, pwisting yawar. Base sa International Oil Trade sa nagligad nga apat kaadlaw, ginpahayag ni Department of Energy or Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga mga masunod ang ginabanta nga fuel adjustment. So buwas nga adlaw, subong, announce na naton para makapulo, preparar na kamo. No? Mapatugong ka bala o hindi? Unaunta sa diesel. Ang sabat, mapatugong ka bala o hindi? Patugong ka na.
2: Tatak RMN.
3: Kay ang diesel, magasaka ang presyo sang diesel buwas nga adlaw. 2 pesos 50 centimos tub-tub, 4 pesos 50 centimos. So sa diesel, sa liwat masaka from 2 pesos and 50 centavos to 4 pesos and 50 centavos. So ang sabat, mapatugong ka bala o hindi? Mapatugong ka na.
2: Tatak RMN.
3: Sa gasolina, mapatugong ka bala o hindi? Bahala ka. Kaya ang gasolina, may posibilidad nga magnubo sang 1.25, 1 peso and 25 centavos o kung magsaka sa 75 centavos. So may mix movements kita, no? Diesel, patugong ka na pang 2 pesos 50, masakit-sakit ina pa, o bas masakit pag ito, gimbigwasan ko kung 4 pesos 50. Ang 2 pesos, naging jab ka lang, jab straight. Ang 4 pesos, tumbado si McGregor ka. Lipo. Sa gasolina, 1 peso 25 ang inubo, pero kung magsaka siya, hasta lang for, 75 centavos. Hope guided na kamo. Ako na, namian ko di kagagina, nagtutukin ko ni pag-abot ni Alex si Alan sa Pilipinas. Ay, guwapa-guwapa, galing kay Alex kung wala man nun. Kung nga nakaladlad ang iyang abo, kay anad kita, nakapungos, nakakalo. Nung ba namin yung tsura ni Alex si Alan, galing man na yun na ayag, galing tsura yan, oh. Babing baby, kung nakalantad ang buhok, ang nanalawayan ko lang kay Tani nag short man sa ang pang tennis, lalo para makita ang hining-hining yung mga batiis. So welcome home kay Alex Yala. Bantayan ba si makabisita sa Sakaron kay Boss Idol? Ah, all minuto antes magalauna sa aton mga kauturan, are search and retrieval na gid ang galatabo sa may Venezuela. Sus, grabe gid na yung trahedya na tabo sa Venezuela. Mga kasama, nagdangat na ang mga napatay sa 4,333. Sobra 4,000 na ang nagkalamatay sa Venezuela and still counting, mga kasama, kay search and retrieval na gid ini, mga kasama. Sa syudad Subong daw wala naman pagbaha, kagina lang na nagabulubaha-baha dito sa may dalan sang Leganes. Pero Subong nagasulo-subside naman, no, nagamat-amat na sang ang pag-subside sa Simon Ledesma. Haro, pila ka mga balay dito, no, pila ka mga pamalay sa may Simon Ledesma haro ang sa dalom sang taytay ni Blaho. Sus, nalabot na gid sang baha. Ang iba hindi pagid magsailo, ara sila gyapon. Ara gyapon sila gasailo kay sila ningani na ton. Paano sila kasailo kay wala sila sailuhan? No, kung isailo man sila tuod, sus layo-layong ilang tapukan.
2: Tatak RMN.
3: Sa iba pagid naton nga natipon nga mga balita, mga kasama, just now. Halonggit sa aton mga motorista, ha? Labi nila mga delivery food riders ta, no? Halonggit ka mo. May ginrespondihan, no? Ang Pasay City responders nga lalaki. Sa lalaki nga nadisgrasa sa iya ginasakyan nga motorosiklo sa barangay Bagakay sa among syudad. Sa post ang isa ka responder, ginahataga nila inisang first aid ang biktima. Tagindala na sa Don Valerio Palmares Senior Memorial District Hospital. May mga madasig ang magmotor. Iniga, baha, basa ang dalan, o paghalong-halong gid.
2: Tatak RMN.
3: Ang 4 wheels gani, naghalong 2 wheels pa. Kaga in total, mga kasama, yari na nakuha na nato ng update, mga kasama. Ginsulod sang tubig baha ang mga pamalay sa 33 ka mga barangay sa syudad halin na Hulyo Sabado, Tubtob Domingo, bangod sang ulan na epekto sang hanging habagat. Ini nga datos base ini sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management System Services or BDRRMS Division sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRRMO. Ginabugusan ini sang tatlo sa city proper ang tagtag lima sa lapas, Molo, Mandurriao, Arevalo, Kagsham sa barangay sa distrito sang Haro. Sa mga nagapamati sa tondira ang mga ginabaha, pao pa tani may tani mayo-mayo ng inyong pamatsyagan Subong. Nagawan-hawan na da. Ano, nakapurusag anak ka mo. Wasak ang appliances ang iban din. Uy, may solusyon ko da. Naguba ang imong appliances, naguba imo furniture.
2: Tatak RMN.
3: Bisita ka sa City Furniture Appliances Store. So ako wala da, wala nang bal nga may ginabaton kada kwarta da. Kay ini dako ang bulig sini. Kay man lang ang City Furniture Appliances Store ni Boss Totong Montejo. Kag ni Ma'am Rosie Montejo, mga listeners kid naton inaya. Halin pa sang una. May ginabaligya sila da ng mga appliances kag furniture nga second hand. No, second hand. So mas barato siya pero may warranty. Kag pulido siya. So kung nagubang inyong mga kama, inyong mga sofa, ang mga dining table nyo, nagkawara-waras dak na nasa ulan, try bisita ka mo sa City Furniture Appliances Store. May mga brand new sila kag may mga second hand. Ako dira ko ginbakal ang akon nga sa ginbaha to. Ah, dira ako nagbakal sang set. Ang sala set, ah, barato lang. Ah. May aman pang ulunan. So bisitahan nyo. Tuod-tuod gina makabulig yun. Mga appliances nyo, nagubang inyong ref. Wala ka mo cool tubig. Nagubang inyong mga TV. Kung ano pa nadra, pwede ka mo na kapalapit kay Boss Totong Montejo. Hambalo nyo lang, classmate ka mo. Sa programa, isugid kay tayo. Sigurado may discount gid na ihatag sa inyo, ha? So bisitahan nyo, makabulig din eh. Brand new or second hand. May dyan.
2: Tatak! RMA.
3: Okay, dinahamtang Aldeguer Street, syudad sang Iloilo. Pangitaan lang, City Furniture Appliances Store.
2: Tatak! RMN!
3: And mga kasama, kuha ko nanay nato ng balita with pag-asa and pagbalikta. Pag-asa and then diin ng mga kabanwahanan ang nagkanselar sang klase, no? Face-to-face classes subong adlaw July 13 Monday sa aton pagpanumbalik.
5: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, Zantones and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa Ampalaya, Mangustin, Malunggay, Ahos, kag Spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito. Available sa mga sukin yung butika kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
2: RMN.
3: Sa aton mga suki, sa aton mga tagpalamati, kung nagalain ng inyong pamatyag subong, sa ginoo hila naton kamo kung ano pa, pwede kami gid kamo kabisita sa Yes to Health Clinic ni Doc Remelito Uy. Nahamtang ini sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper. Dira nyo mga bakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Try nyo Santon Plus Gold. Maayini sa diabetes, high blood, pagpanubos ang aton nga cholesterol. Sterol, kag siyempre, pang pabaskog sa aton resistensya. 6 minutos, makalipas ang alauna.
2: RMN News, panahon!
3: Ari ng ating latest weather update, kaupod naton sa linya, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, good morning. Hello sir, good morning. Ngayon ba, si wala madasok ni kasaman Jason. Hello, Engineer Rolly, good morning.
6: Yes, sir. Mayang aga, sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest sa the update sa subong adlaw, July 13, year 2026. Sa karon, may sakit ka low pressure area nung nga ginamonitor sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ay, sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. So ang ini nga low pressure area no uli nato na siklatan 1600 kilometers sa east of eastern Visayas. Wala pa naman sang direktang epekto ini nga low pressure area no sa anuman ni bahin sang pungsod apang ining southwest monsoon or habagat ang nagaepekto subong sa Luzon kag Visayas. Diri sa aton sa may western Visayas no so maga generally improving weather condition nakita sa subong adlaw. Kag mayara sa Quiapo no sa mga tsanta sa mga pagalom-galom mga isolated ng mga pagranulan pagpangilat pa nag-o-off the lasin ng southwest monsoon or apagat. Kasarangan tugtog sa mabasog gaton niya hangin gika na bagat na nakatungdan. Magdala ini siya sa kasarangan tugtog sa mabalod ng mga pagbalod sa atlong kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Aton nga adlaw magabadla ka na 5.34 sa buong aga. Ega man ato latest sa dati, tulad din sa Ilila Pag-asa, Rolly Cuenca.
3: Engineer Rolly, good morning.
6: Yes sir, good morning sir.
3: Morning, happy Monday. So subong ining si Inday, wala guwa na ni, layo na ini. So mula gani, kagina sa kagapon gani, mga 2 o'clock, 3 o'clock, daw nagwa na ang hanging araw, haling araw. So generally this week, mag-improve ang aton ng weather. Pero ining low pressure area nga na nasiplatan sa guwasang aton nga Philippine Area Responsibility. Ano may posible, may posibilidad naman ini Engineer Rolly nga maging bagyo once magsulod siya sa par?
6: Well, sa karon sir, may medium chance ining bagyo na ining 50-50 ini siya nga posible mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod ng mga inadlaw.
3: Pero ang alagyan naman ina, bang iyang track daw similar ini kay Inday, Engineer Rolly, no?
6: Possible sir no so sa karon medyo ano pa siya pero possible na sir based sa atun nga po ano pili niya nga sundon ang ginagyan ni Inday no ang pababaw ang iyang track.
3: Wala man eh, too early to say, pero by this week, Monday, Tuesday, Wednesday, maki-experience kita subong sang medyo mayo-mayo nga inga-improve ang aton nga chimpo subong in generally, no?
6: Yes, sir. Based aton nga, ano, sir, nga for kasubong subong adlaw, improving na kita and until Tuesday, Wednesday, fair weather na ito.
3: And lastly lang, Engineer Rolly, kikadamo sa aton ng mga kauturan ng pamati subong sa programa Isugid kay Tio sa RMN, mga OFWs, no? Ang ining bagyong si Inday, so taglay niya ni typhoon category and hindi na super typhoon category. Di nang iyang padulungan pag din ni Engineer Rolly, kung makita niyo sa inyong satellite.
6: Sa karon sir, sa China, nainisya sir, no? And as of now, wala na po, ano kay... Guwaan na sa aton nga ano yung responsibility diri sa aton nga monitoring, no, and nako ano sang iya nga current status, but based sa aton nga no kang ano ang iya nga padulungan sa China.
3: Okay, with that, Engineer Rolly, madamo salamat and I enjoy your week and happy Monday, Engineer Rolly.
6: Yes sir, thank you, kagmayang aga sir.
2: RMN News Panahon.
3: Ayan, nabatihan niyo mga kasama ang balita gikan sa Pag-asa Iloilo with Engineer Rolly Cuenca. Bantayan, kay nakagawa na ini nga bagyo, pero subong, ari na naman may low pressure, pero malayo-layo pa ini. Kabay lang kasuyo po ni Inday ining low pressure o matunaw na lang ini. Ang LPA nga nasepletan, ara pasagwa sa ngato niya Philippine Area of Responsibility. Para updated ka sa mga balita, tutok lang, RMN Iloilo.
5: Ang ining porsyon tulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Clinica D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
2: Tatak, RMN.
3: Alauna 12, sa atong mga kauturan, bauso ng usong-uso gitsubong. Ang uso-uso gitsubong ang ubo, sipon, hilana, trangkaso. Dapat makapulo preparar kita. Paano? Inom kita adlaw-adlaw. Sa nga Klinika D3 Bio, kay may isang cup ining extra virgin coconut oil, kag vitamin D3, ang superstar dira. Ining MCT na makita sa Klinika D3 Bio, ang medium chain triglycerides, ang mga virus, bacteria, or fungi nga maagyan, patyon niya gid na yan. Hindi pungga na, kundi patyon niya gid. Para layo kita sa ubo, sipon, hilana, trangkaso. Nagabubulig man ini sa aton nga metabolismo. Nagapadasig sa aton metabolism. Nagahatag sa aton sa insigida nga enerhiya. Nagabulig din yung mapanubo ang aton nga blood sugar. Kag nagabulig dugang sang good bacteria sa aton nga lawas. Hindi lang yan, kadamo sa mga benepisyo na binigit sa aton mga senior citizen. No, nagapatanla sila sa paminsaron. Nagapalayo sa aton sa inyo sa mga dementia. Palayo sa dementia or Alzheimer's disease. Kag kung hindi namin ang inyong tulog, pirmi lang kamo nagabugtaw. Nagapromote ini sa nga mayo nga pagtulog ang D3 Bio. Inom kamo adlaw-adlaw D3 Bio ni Doc Ramil Uy. At tumang kamo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa ilang mga branches sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine. Dira nyo man babakal ang mga produkto ni Doc Ramil, kasubos ang DTX 500, Pure C, ang alkaline na vitamin C, at syempre ang Clinica D3 Bio.
2: RMN.
3: Sa pagpalayo ni Bagyong Inday, nagdangat na mga kasama, no, kag ini nga bagyo nga ini. Basta kada bagyo, damo ang nagkalamatay di sa tun, tungod sa hanging habagat. Hindi pagkalumos, no, hindi ambot, kung iban pagid niya mga ginatunaan ini sa mga kamatayon. So, subo-subo nga balita, mga kasama, kaya kumpirmado ini, no, ang mga napatay sa bagyong si Inday. Nadangat sa 18 ka mga tao ang kumpirmado nga napatay bangod sa gintingob nga epekto sa bagyo Inday kag habagat. Inibase sa latest monitoring as of 6 a.m. kagapon nga adlaw July 12. Ginbugusan ini 10 sa malapatan sa Rangani Province bangod sa landslide anom nga naggikan sa Kalanogas, Lanao del Sur, bangod sang kaangay man nga rason kag duha ang nalumos sa baha sa Bukidnon. Magluwas sini 12 ang nagapabilin nga missing kag 7 ang napilasan. Suno sa National Disaster Risk Reduction Management, padayon ang validation sa gin-report nga napatay, napilasan kag missing nga mga tao, dugang pagitsang isa sa aton ang sa may tubungan. Samtang 123,000 ka mga pamilya o kon 562,000 ka mga tao sa bilog nga pungsod ang apektado. Nagdangat naman sa 236

0: Wala, wala, gid may napuslan. May iban gani nga, pati baka. Duwa ka baka sa leon, patay. Matapos matampokan sa nga natipag na duta. Dito sa may Lambunaw. Login update ko sa amigo ko, suspila to. Siyam ang siyam kakanding, patay.
1: Tatak, RMA.
0: Nalumos, guru. May tanik ko, mapuslan mo bala? Pagpatay, mapuslan. Pero ay, sus, nagkabalaho na na, paano mo pa na mapuslan? Mga kasama, ang syudad sa Iloilo, no, ang face-to-face classes. So, nagpagwa na ini isang announcement si Mayor Riza Trenas. Kagapon pa ini nga mga langga, may klase asa syudad sa Iloilo.
1: Tatak! RMN!
0: Talagay, pangitaon ko, anay, kaya natatabunan. May lang ni natabunan. Talagay, napangitaon ko, anay. Pero klase, ang klase, may ara klase. Sa syudad sang Iloilo, tanan nga level. Balik na sa pag-eskwela, balik klase na, mga kasama. Ang syudad sang Iloilo, balik na ang face-to-face classes sa syudad sang Iloilo, Subong Adlaw, July 13. Ini ang announcement sang Iloilo City Government. Base sa latest assessment sang Iloilo City Emergency Operations Center, wala sang may nakita nga posible, no, pagbaskog sang ulan sa weather monitoring models. Dugang pa diri, panalagsahon lamang ang pag-ulan ang ginalauman Subong Adlaw nga dala sang southwest monsoon. So sa liwat, sa mga ginikanan, sa mga estudyante, nugay na pahilana tilana, dugay na pamasakit-masakit. Importante nga mag-eskwila ka, damo ng absent mo, tapag eskwila ka. And mga announcement na kita, sa mga may nag-cancel sang ilang mga klase, sa diin ng mga kabanwahanan, nga may suspension sang face-to-face classes. Ang aray lawagon ta, paliog lang. Ang nagapamati, paliog lang, i-share nyo man, no? Mga wala klase, Subong Adlaw, nagawala face-to-face classes, o suspended ang face-to-face classes. Tanan nga level, ha? Now na ton, tanan nga level. Ang Municipality of Pavia, Oton, Leon, Alimudyan, and Municipality of San Miguel. Pero sa San Miguel, ang wala lang klase sa San Miguel, hindi bilog ha, ang wala klase na ang San Antonio Elementary School, San Miguel Central Elementary School, Santa Cruz Elementary School. Pero klaro kita, pa sa San Miguel, ang wala lang face-to-face classes ang San Antonio Elementary School, San Miguel Central School, kaga Santa Cruz Elementary School. Dugang pa nga mga municipality ang nag-anunsyo na sang suspension sang face-to-face classes. Ang Municipality of Tubungan, Haniway, Maasin, New Lucena, Kabatuan, and okay, ang Kabatuan all level.
1: Tatak, RMN.
0: Sa Leganes Central Elementary School lamang ang canceled o suspended ang face-to-face classes.
1: Tatak, RMN.
0: Sa liwat, liwaton ko. Ang wala klase, wala face-to-face, all levels. Municipality of Pavia, Oton, Leon, Alimudyan, Tubungan, Haniway, Maasin, New Lucena, and Kabatuan. Sa San Miguel, wala klase ang San Antonio Elementary School, San Miguel Central School, kag Santa Cruz Elementary School. Sa Leganes, kanselado ang face-to-face classes sa Central Elementary School of Leganes. May dugang pa. May dugang pa. Dalhin gini, sa kata, basi may nalipatan kita kag ma-yaw-yawan kita ni Amban mo. Uy, klase nga may. Uy, klase. Alam mo dyan, preschool, Tup-Tup Senior, Leon, New Lucena, Pavia, Kabatuan, Maasin, Haniway. Okay. Oton, Tubungan, alam mo dyan, Leon, Lucena. Okay. Kompleto na.
2: RMM, RMM, RMM.
0: Pero bantayan karon kung may magdugang pa, kaya ang iba ni apektado sang apektado

0: Isa ng mga baha-baha pagit, no, puwerte pagit ang baha sa mga kabanwahanan. Ang iba na hindi maagyan, no, hindi maagyan ang ilang mga dalan. May mga taytay, mga hanging bridge to ho, nautod. Dito gani ang hanging bridge, nautod ang hanging bridge. Paano na lang ni maagyan karon kung wala hanging bridge? Alang alam ba kang ita ka ng higot, kag mga alatarasan ka. Puwerte, puwerte, puwerte.
1: Tata, RM.
0: Sa may mga areas naman, dala sa may kilid sa baybay. No, damo man na nagkarusdak man ng mga balay. Tukol sa hampak sa balod, kag sa hanging habagat mga kasama. Kadamo sa mga balay na subong. Nakalawas ag, no? Alin sa Boulevard, San Juan, Kalumpang, Kalaparan. Santo Niño Norte, Santo Niño Sur, adamo sa mga balay da nga nag-evacuate was agid ara sa mga evacuation centers subong mga kasama. So kung ano ang pwede nyo ma-extend na bulig, no? Labi na gid ang mga hindi man politiko, ang wala nagapangayo sa boto, kung may sulo-sobra ka mo da, damo da sang aton yung mga kauturan sa may evacuation center. Ina sila, nagakinhanglan gid na ni sila ya, sang inyo nga bulig. Kay ina sila, wala ang iba na, waguba gid ang ilang mga panimalay, basa gid sila subong. May iban guro ni, may mga klase man guro maka-cancel kayang ilang nga mga eskwelahan, kung ilang mga classroom, amo niyang ginhimo nga mga temporary nga mga evacuation center, labi na gid so wala sang evacuation centers, ano? So kung ano, ma-extend yung abulig, pagkaon, no, yung mga bayo, sa mga estudyante na, base nagkalabasa ang ilang mga notebooks, mga libro, kung ano nang. So kung ano ang inyo nga pwede ma-extend nga bulig, let's do good, ano? Abulig gid kita. Mas mayo na nga kita ang nag-abulig, kay kita, kaysa kung kaya, kumpara sa kita ang ginabuligan.
1: Tatak, RMN.
0: Alaw na 23 mga kasama, balita international.
1: Tatak, RMN.
0: Ginanunsyo sang Revolutionary Guard sang Iran nga pagasiraduhon tubtob nga wala pa sang bag-o nga pahibalo ang Strait of Hormuz. Kasunod sang ila warning shot sa isa ka barko nga suno sa ila nagamit sang hindi otorisado nga ruta. Ginakabalakan nga magpabudlay ini sa mga tikang nga masulbar o masalbar ang negosasyon sa tunga sang Estados Unidos kag Iran kasunod sang pagbayluhanay sang pagpangatake sang duha ka mga pungsod. Base sa report sang pila ka news outlets ginhatagan sang Washington ang Tehran sang tubtub Sabado agud untatan ang pagpangigo sa commercial ships nga nagalayag sa Hormuz kag formal nga kilalahon nga bukas ang waterway.
1: Tatak, RMN.
0: Gininsister sang Tehran nga kontrolon sini ang shipping samtang ginademand sa Washington ang hilway nga pag-agi. Sa ilang bag-o nga pahayag, nagpaandam ang Revolutionary Guard nga iguon nila ang bag-o nga base sa rehiyon sang ila kontra kung may patigayonon nga military action batok sa ila.
1: Tatak, RMN.
0: Ay nako, amo ni masubo-subo nga balita, kining baha-baha ni okay ni tani. Kaya makarecover kita ni. Mga pila ka semana makarecover na kita. Pero ini nga bombaha na isang duwa ka pungsod nga yunikakak. Apektado na kita, nabahaan na kita, narumpag ng balay ta. No, na napatyan ta sa mga kasapatan. Na naghapay ang aton mga pananom. No, maka madugang pa ang produktong petrolyo. Sus, do, patong-patong na yun. Tuod, ginin ka na tagkiriwi. Wala pa gani gusto, tagkiriwi na ho. Batayan ang aton nga sports balita. Lagi man pagid naton nga entertainment balita. Ang magandang balita. Alaw na 26, ginsulit sa Pilipinas kagsang 13 or 13 kaiban pagid nga mga pungsod nga wala sang legal nga basihan ang pag-angkon sang China sa South China Sea. Iningin pagwa nga statement sa mga pungsod kadungan sang ikapulo nga anibersaryo sang ruling sang Permanent Court of Arbitration. Lakip sa mga pungsod nga nag-affirm, reaffirm sini amo ang Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom, kag United States of America.
1: Tatak! RMN.
0: Base ini sa ginpakigbahin sang Department of Foreign Affairs, ginpanindugan man sa mga pungsod ang ila posisyon nga dapat malinong nga resolbahon ang maritime disputes nga nagasunod sa United Nations Conventions of the Law of the Sea o kon UNCLOS. Sa isa naman kasiparado nga pahayag, ginsiling sang US Embassy in the Philippines nga komitibo sila nga magpatindog upod sa Manila kag mga magtindog upod sa Manila kag sa mga kaalyado sini sa away batok sa Beijing sa South China Sea kag sa rehiyon. Nagpanawagan man ang EU o European Union sa mga partido nga involved sa South China Sea dispute nga bugos nga ipatuman ang landmark nga 2016 arbitral ruling kadungan sang panibag-o nga apilar nga sundo ng international law kag malino nga pagsolbar sang pagbaginganay. Sa 501 o 501 kapanid nga ruling sang Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, sa kasong ipasaka sa Pilipinas ang Enero 2013 o January 2013, ginsiling sang tribunal nga wala sang legal nga basihan ang China nga ang kuno ng historic rights sa resources sa dagat sa nasunod niya 9-line apang padayon nga nagapamaliban ng China nga magkilala sini.
1: Tatak! RMN!
0: Damo kita galik kaalyado. Damo nag-reaffirm. Hasta lang reaffirm. May permanent structure na ang pungsod China, no? Dito sa West Philippine Sea.
1: Tatak! RMN!
0: Ang guwane, puro lang kita sa papel, may right. Papel lang, sa papel, may right. Ato na. Puro ka mo, aton. Ginatinduga na gani sang iban nga pungsod, aton pa. Dapat diri, ha? Ang ngom nga reaffirm sa aton, ang mga pungsod nga nagabulig sa aton, tanik sila to istorya sa China nga, ano yung patindog ka mo da? Bakunta na! Kung ginakuha ang bataan, kung ano-ano na lang, kuhaon sa nga pungsod China. Di ano na yung mga kalyado nato yung mga pungsod, nila binigit ng Estados Unidos. Anon, maano kita? Napuhula, tonta nga maglapad, nilang maglapad na masakupan sa pungsod China. Pag kita, maano, humble, hindi, amo na. Paano gani naging aton, kaya ginapatindugan na sa mga permanent, sa, may mga airport na ganito. Paano pa naging aton? Kaya kung aton, patindugan, taman sang aton. Amo na. Dire gani sa may bataan to. A Batanes Group of Islands. No, Pinoy, may mga balay na to. May mga government offices na kito. May mga government offices na. Kita sa may Batanes Group of Islands. Pero ginaklaim pa gani sa China nga ila. Dapat na head on na ni istorya ko sila. Ano ginang inyo? Pangangkon lang ka mo, pangangkon. Angkonon nyo lang angkonon, bisa na hindi inyo. Tamo kita galik ka alyado. Hindi na ito mapabulig nga pabakbakot, pahalinon to sila. Parehas sabi lang nga nag-squat sa area. Nag-squat ka sa isa ka area. Pasensya gid sa mga squatter, example talaga. Nag-squat ka sa area. Likin ang lan mo ng duta. Hindi mo na mapahalin. Nagdamo-damo na sila, ho? Yawan ka na da, mapahalin. Ang ilay rason, wala pa ka maging bata. Are na di si nanay ko. Wala pa ni mga building. Dire na kami isa. Kaga nagpatindog sa mga building de. Ang amon pungsod. Paano mo ba pahalin na muna? Dapat gaisugod pa lang. Gaisugod pa lang butang na toto sa base militar. Para hindi lamang kon. Sige mga kasama, pagbalik ta. Mga kasama, iban pagid ng mga balita, labi na ginang balitang sports. Tutok na. Ay nakita na to, ay pakita-update galing o kay Kagina. may naglumpat, no? May naglumpat sa suba, ambot ko nga buhi ito sa, akaw kong diin ito sa, hubog naglumpat sa suba.
1: Tatak! RMN!
0: Mapaulumpaw sa kursan, tama yan! Ambot ko nga ready kung way pa man kita update kung ini nga panday nga hubog asa subong missing pa ini. Way pa kita update, no? Nagapabilin nga missing ko noong isa kapanday matapos naglumpat sa suba sa sitio Saba, Barangay Hibawan, Santa Barbara kagabi or kagapon. Ang biktima ang ginkilala base kilala nyo ne kagbasi ara na sa Ilabalay. Balik update tete pansobe. Ang biktima ang ginkilala kay Jomel Deladia. Jomel Deladia, 39 anyos, soltero, kagresidente sa amuman nga balay. Tapos 39 anyos, nagsoltero ka pa. Nan, kay pala hubog ka mo. Paano ka pangita sa miga mo? 39 anyos ka na. Paano ka pangita ang miga mo? Kay pala hubog ka. Suno kay Lorena Mendoza, pakaisa sang biktima nga isa ka barangay tanod, no? Nakita sang isa ka bata ni Deladia nga nag-uba sang bayo kag naglumpat sa suba. Payag pa ni Mendoza nga gilayon sila nga nagpangayo sang atabang samtang ginatinguan pa ini nga salbaron sang iyang mga pakaisa apang nagsarurot ini sa tubig. Bow, grabe ang kurintina current, no? Sa karon wala pa makita ang biktima kag pero nagalaom ang pamilya nga kuntani nakasalbar lang ini sa pagkalunod. Diba, siguro pag lunod dito nakakasang yung hubog. Ang problema kung makdulay mong hubog ang madason hangover. Pero update kami sa RMN, no, sa mga nakakilala ini kay Jomel Deladia, no, nga naglumpat dira sa may suba sa sitio Saba, Barangay Hibawan, Santa Barbara. Update yung mga kabebe. Gabay lang makasalbar ini, no? Kasi amunin niyang paagi nga magabag-o siya. Kung saan nagpangitak, ulat kita sa mga sirkumtansya para magbag-o kita. Kasi amunin isa ka rason nga magbag-o na siya sa ang iyang pinamatasan ng mga palahubog. Grabe, palahubog ko pre, naglumpat siya ba? Pero sumong niya, wahay na kuya ga inom. Wahay na kuya ga lumpat sa suba. Nagapamunit na lang ako sa suba. Diba? People change. So ba si amon ang ginahulat, no? Na mag-change si Dalaida.
1: Tatak! RMN!
0: Alaw na 34 Sports Balita, pagbalik lang ni Tioy Pancho ang iningabahin mga kasama, buylog nga ginadulong na sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga sukinyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga sukin yung mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Kagsubong, aton pamatian si Mr. Dante Duliente. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
5: Pwede ko maistorya si Sir Dante Duliente?
6: Oo, ako ni Sir.
5: Ang imong concern, may mas ikaw nga nagtubo sa imong likod?
6: Oo.
5: Kumusta na sabong imong bukol nga nagtubo sa likod yag imo vertigo?
6: Ang vertigo na dula lagi to ya. Tapos ang mas na wala naman. Tapos,
5: ano ka dako, sir?
6: Bibi.
5: Okay, so dako gid siya katama, gali?
6: Oo, ako ni Kapon nung bala. Langot-ngot sa bala. Do mga 3 years naguro. Primero gamay pa lang ni sabi mo daw hold in pa lang kadako. Tapos nabati uni bala sa Light Extension, tiyan mo ito nagkanto mga kamila. Ang check up, yung respahan ko ni Doc Ganson daw 1 month mo na tumaros ang Light Extension Vitamin D3. Pero 1 month nagbalik ko ito siya ni Kudok. Wala na bala Doc ang bukol. Tapos nalula man ako ng vertigo.
5: So pila ka soft gels ang Life Extension D3 mo ginagamit adlaw-adlaw?
6: 3 times a day to sa sir.
5: So sa 1 month time sir, nadula na gito? Kag wala na ginagbalik?
6: Oo, wala na. Very thankful man sir eh. Kasi pinagi sa Life Extension Vitamin D3 na ayaw ako nga basta sa likod, ang vertigo ko na dula. In fact, dari gani sa mga co-teachers ko, gina-encourage sila sila nga magbakal sa Life Extension Vitamin D3.
5: So teacher, gali ikaw sir, public school teacher.
6: Oo.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Tatak! RMN.
0: Ang Life Extension Philippines, pinaagi sa ilang medical clinic and pharmacy branches ang nag-promote sang healthy and wellness by encouraging everybody sang regular nga pagpakonsulta. Ang Life Extension Philippines ang nagapate nga ang regular nga medical check-up ang makasalbar sa aton sa makamamatay nga mga balatian kang isang cancer, heart attack, stroke, diabetes, kaga komplikasyon sini kag madamo pagid ng mga balatian. Mas temprano nga ma-detect ang mga simptomas sini mga balatian, mas maayo, no? Mas mataas ang success rate nga ini ang mabulong malikawan ang pagtugas ang komplikasyon nga rason sa paglala sa inyo balatian kag ma-minimize man ang sobra kamahal sa mga galasuson sa medical intervention and medical expenses. So mga kasama, magbisita sa pinakamalapit na branch sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Kag i-avail nyo gid ha, ang ginahatag nila nga libre pero quality medical check-up adlaw-adlaw. Kaupad ng ilang mga licensed medical doctors and other medical professionals. Life Extension Philippines, the pioneer in the advocacy of health and wellness through integrative medicine approach.
1: RMN News Sports.
0: Mga kasama, nagbalik na si Baby Loves Alex Yala. Inikasunod sa kanya naging historic campaign sa 2026 Wimbledon Championship. Naghimo siya sa maragtas bilang pinakauna nga Pinay sa Open Era nga naglabot sa ika-apat nga round sang presteryoso nga Grand Slam Tournament. Bulubantayan man ang next journey ni Alex Yala.
1: RMN News Sports.
0: Ginsumbag ni Bam Adebayo ang iyanay Miami Heat teammate nga si Tyler Hero sa isa ka manubo nga altercation sa Las Vegas. Suno sa report sang ESPN kag The Athletic. Doon sa iko ginkumpirmar sang Heat kag sang Milwaukee Bucks, no, kay si Bam si Hero do sa box nimo. Ang bag-on na team ni Tyler Hero do lain pagid yang buot ya guro nga wala sigin back up ni Bam Adebayo nga pabilin sa Miami Heat nga nakahibalo sang ila natabo apang wala nagkomento. Base sa report, natabo ini sa isa ka practice court sa isa ka hotel sa Las Vegas kung sa diin ginapatigayo ng NBA Summer League Games. Upod ni Hero ang AAU team nga iya ginadumala. Ginpahayag nga ginpalapitan ini ni Adebayo kag matapos may ginhambal si Hero sa iya, anay teammate gintapungol sa ulo.
1: RMN News Sports.
0: Gindala sa patio. Ay, patio. Gindala palayo sang security si Hero samtang ginbilin si Adebayo kag wala sang may ginapatawag nga police sa Las Vegas ining initanay guro sang ulo nila. Kay na trade na, di ba? Mas mabaskog ng Miami Heat kay ara na si Giannis Antetokounmpo kag si Porzingis, no? Sa Miami Heat. Samtang balita lokal sa sports, nagapakita sang mayo nga performance ang Taekwondo Jins gikan sa Kalinog Iloilo Gym sa 2026 Regional Age Group Taekwondo Championship sa Binirayan Sports Complex Gymnasium sa San Jose Antique sang Sabado ini. Ini matapos nakakuha sang 6 ka gold, 3 ka silver, kag 2 ka bronze ang delegasyon sang Kalinog Taekwondo Jins. Ang CTG ang ginadumaran ni Coach Rami Ann Hyra Ayalin nga isa ka third dan black belt kag accredited sang Philippine Taekwondo Association. Natigayon ang pagpasakop sang CTG sa regional tournament paagi sa pagbuligay sa mga ginikanan sang tagsa ka Taekwondo Jin. Nagapasalamat man ang CTG sa bulig ni Coach James Magno Ayalin nga kabahin sang training team.
1: RMN News Sports.
0: Arada sa Taekwondo team si ang bata bla ni ang agot ni Radyo Man Joel Franco.
1: RMN News Sports.
0: Sa iban pagid nga hinampang magatubangay na FIFA World Cup kita. Magatubangay na ang apat ka team nga nakasulod sa semifinals sang 2026 FIFA World Cup sa masunod nga semana o sa ini nga semana na. Una na nga nagsambuwas ang France kag Spain sang Martes, Hulyo 14 sa Dallas Stadium, so bantayan sa buwas nga adlaw ini. France versus Spain. Mbappe kastiguhon niyang Spain ha. Pagasundan ini sang semi-finals match sa tungas ang England, Harry Kane. Kag si ang nakaduwa ka puntos to no. So ang hampang na sang Norway, Haaland ba to? Si Kane kag si Haaland. Ang makatubang sang England, Argentina. Nga pati kayo no naman ini, July 15 sa Atlanta Stadium. Nagapabili naman nga buhi ang chances ang defending champion ng Argentina nga makuha ang back-to-back win sa subong season sang tournament. So the greatest player in the world balik sa semifinal.
1: RMN News Sports.
0: Sa liwat sa mga nagabantay sa FIFA World Cup, France versus Spain, buwas nga adlaw July 14 kag July 15 Argentina versus England.
1: RMN News Sport.
0: Pero matyag ko, ang ma-champion. Sa ako lang. Hindi nyo ko pagbasulon kung mapusta ka mo, perdi ah. Pero ara sa feeling ko, nagid, kay duwa ka World Cup, feeling ko, ako ang nagdaog. Ang una to, sa amon to, Spain. Nagligid to, ko, Argentina, ma-champion. Pero subong, laban-laban, France! France, kid, ma-champion ni France! Yan ang ating natipon nga sports balita dulong sa aton sang Kape Henyo.
7: Yan na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 herbal coffee.
2: Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 herbal coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sang pagpamuhin, nagaparelax sang pagunahuna kag nagapautay sang pulaw, ginpatamis sang stevia kag ginpanami sang non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kape Henyo 14-in-1 herbal coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Samara Shop Iping sang Sarabia Optical sa sulod sang Marymart Mall Activity Center. Kape mo, kapihin nyo.
0: Alauna na, 45. 145. May klase sa mga taga-syudad, ha? Magini kanan, balik ka. Balik paninda naman eh. Balik naman ng mga pakabuhoy sa aton mga driver sa syudad. Kag sa mga ginikanan, temprano pa bulubugtaw. Sige, tamyaw kita, anay. Antes kita maghatag sa inyong update kay Subong Adlaw, Lunes, ginabuluban tayo naman eh, ang impeachment trial sa aton nga vice-presidente. No, kung sa din tatlo kuno ka mga witnesses ang iga presentar nila subong nga adlaw, subong nga semana. Mayo nga ga, Ma'am Telly P. Fir, medyo late la kaya church, kaya damol gid ang ulan diri. Damo kabay pa, maghupa baha. Ama ni Ma'am Telly P. Fir, si Ma'am Cindy Popo, Madam Alice Friedrich, Ma'am Christopher Morris, si Ma'am Inday, Mary Lou Estelliore Patino. Bao, long time naman nung kapamati ba? Okay, busy-busy ka, Mama Inday, Mary Lou Estelliore Patino. Busy-busy ka sa mga concert. Tamo concert dito mo. Event organizer nga daan ni si Mama Inday Mary Lou Estelliore Patino, no, sa may Sweden. Happy birthday kay Ma'am Edna Mohal. Ang ibang pagid naton yung mga classmates nga naga saulog sang ilang birthday subong. We'd like to say happy, happy birthday firstly kay Ma'am Edna Mohal, kay Jojo Sedano, Jonila Molina, Kappa Johnny Eric David. Happy, happy birthday. Uy, kay Sir Jean Fontiveros. Kaga mga taga Kaingin Lapas. Ika pamati ka mo da, mga taga Kaingin. Birthday subong ni Dalia La Guardia. Santo ka mo sa balay niya, tempranuhan niyo pa. As para ma, hindi ka mo maubsan sang pansit. Good morning, good morning. Kaya Ma'am Cici, good morning Ma'am Cici Jack Wicks, kay Ma'am Mary Ricabar. Maayong aga sa may Florida. Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jodeth Aragon Jocades, si Mayora, good morning. Banya dito sa may Taiwan, nagligad ko no. Daw cancel lang no work, pero okay man ang dito sa may Taiwan. Wala magit sila matamaan kuno sa Taiwan mayo. Sir Noel Jimenea, nakakontak na si mo si Sir Johnny Figuro. Si Sir Fritz Yu, good morning. Si kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn ng Pilyora, kay Pidena Family. Kay Sir Romeo Manaay Jr., Sir Ruter Infante, Sir Kim, kay Ma'am Yvonne Ferrares, kay Sir Buds Jr., Marlon Franco Supremo, Mama Grace Soberano Durem de Sudusta. Mayong aga sa inyo. Kaya Sir Bots Gorilla, Sir Shokoy Shokokoy. Salamat, Mama Jenny Halyurina, Ma'am Gemma Pendon, Mama Donna Aguayon Feldman, Sir Jespal, Sir Alden Sueta, kay Ma'am Adele, kay Ma'am Lani sa South Korea. Ang mga Pabilona family, thank you. Tamiyaw taman, mayong aga kay Ma'am Snooki Galon, Ma'am Susan, kay Ma'am Bernadette Labes Pesyon, kay Ma'am Gladys Pesyon, Rebecca Alminaza, good morning. Kay Judan Sumaribos. Uy pang, long time no siya. Kay Judan. Tristan Wyatt Gulay. Kay Lon Rojo. Mayong aga. Kay Broadpet Madera Bestwear. Hindi ko katulog, Tiyoy. Gina-insumya ko. Ay, may lang kayari ang programa. Isugit kay Tiyoy. Upod ta. Barangay Danao, Haniway. Mga Bestwear, Madera, Armada, Alejero, Duerme, Borsilla Family. Thank you sa inyo. Kay Mama Julie Trocho. Thank you. Kaya Jasmine Galilea Fakultad, Kat Candido Inquinojado Jr., Mel Gitter Gargaran, Roselle Gayapa Humilia. Thank you, thank you, thank you. Kaya wala kami ginbaha diri sa may Namukon. Tigbawan ang parte sa baha. Alagyan ato sa Simbalum River. Ang tubig halin pasaliyon. Wow, mayo lang nanay Lorna Vasquez. Si Amoroso Glenn, nakatutok din. Kay Dainiknik, Day Joanne Ning Leda Katalvas, thank you. Madam Alice, guten morgen man. Mark Noy, thank you. Uy, kay Ma'am BC. Salamat, Ged, Ma'am BC. Ito sa may bayan sang Arevalo. Si Sir Steve Deximo, good morning. Ay nga ga. Sir Ruter Infanta, let's go, England, let's go. Ole, ole, ole, ole. England ka sa bang? Sir Ruter, ba, good choice. Baskog ba ng England, no? Holland, kag si, si Kane, no? Baskog si Kane. Sir Johnny Figuro, good morning. Ano ba ito na? Sir Noel Jimenez, okay na kay Sir Johnny Figuro. Hula tala, ma-PMC mo. Ang Facebook ni Sir Johnny Siguro, Car Lot Sale. sa mga nagapangita sa karneng baboy, karneng baka, para sigurado kayo, ho, hindi mahal, no, hindi barato lang, kag-press ka siya, may nakaagi sa meat inspection, naman importante, subong, no, para hindi kita ma-ASF, sigurado, ginakaon yung baboy, safe. Kato ka mo sa may Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Pagsunod nyo sa Terminal Market, sa Tubang, ha? Wala nyo na SM, di ba? Ang mas dako pang space nila sa super. Okay lang. Direk mo sa gate. Pagsunod nyo na sa Tubang-Tubang gate, sa main gate sa Iloilo Terminal Market, pagsunod nyo, pawala ka mo da yun. Pagsunod nyo, left ka mo da yun. Hindi na ka mo maglapaw sa stall. Antes mag-stall, pawala na ka mo. Ikadua nga stall, kita nyo da, Figuro. Para, bisan Tubang, Tubang ikadua, ikatatlo, basa aga. Sa Tubang, ikadua, ikatatlo nga stall, ila na tanan. Amo na kalapad. Kato ilan da si Sir Johnny Figuro. Kung wala, si Sir JL. Nakakapitan nyo yung si Ma'am Myla ba? Nagpa-picture si Ma'am Myla, hagukoy gansya. Nagpa-picture siya, kapitan sa barko. Paano hindi magpa-picture si mo kapitan sa barko kay nagatupis kaw? Lang tawab lang iya nga tubang. Ano daw nag... Doon nagtindog ang iya nga angkla, Ma'am Myla. Lang tawab lang, i-zoom in lang picture. Doon nagtindog ang angkla ni sir. Basi na kami gaman. Tapat ka, gid. Coach Steve Deximo, mayong aga. Kaga good luck do sa Sagay Little Giants. Ang softball team sa Pilipinas represented by Sagay. Pero ang ibandera may mga members sila. Nga taga Santa Barbara and Barotac. No, Barotac Viejo. So, pangamuyuan tanin nga, may lang magdaugin eh. Sa may pony sa may Texas. Ano? Ma'am Avec Paez Esmeralda, Ma'am Delsa Hermano, mayong aga si Ma'am Delsa. Si Mama Maria Ruby Canonicato, good morning. Ma'am Rona Mahandukon, thank you. Kay Buds Jr., good morning. Salamat man kay Mama Donna Belvis. No message, no, okay. Cecilia Espanyola. Sir Bernie Erpalua. Salamat, salamat. Parimotok ng RA Car Display. Si Ma'am Elinita La Pastora, Ma'am Cher Samudal, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas, Sir Marlon Franco Supremo, kay Coach Guy Fuentes. Salamat, gid, sa mga nakatutok, sa mga nagapamati sa programa, isaw, gid, kay Tayoy. George Torreña, may nga aga, tamiyaw ko lang si Kagawad Rico Dungines, ang Balod Uno Zaraga, Renante Pedroso, Kagawad Noel Coscoluela, ng Vic Nong Marseng sa may Siwalo Maasin, sa mga taga Durungan, kaga Barangay Bayuko, Tigbawan, mayong aga lang sa inyo, pamati alin kay George Torreña. Sir Nonoy Salubrico, mayong aga watching from New Lucena. Sa mga nagpamati sa aton sa Facebook, paliglang i-like ha. I-share, i-follow ang programa, isugid kay Tiyoy. Para magdamo-damo ang aton nga, para magdamo ang aton mga kauturan na makahibalo. Na may programa ang RMN Gyapon. Bisan kagaon, wala kita sa radyo. Hindi tabatiyon sa radyo. Pero sa Facebook, sa YouTube, kag RMN application, bonggang-bongga tayo. Doy Arthur, may nga nga, Ma'am Myla, hagukoy gansa, grabe, patupis-tupis ka. Papangmiling, may nga nga, panupangape. Figuro Meat Shop, Ma'am Moni Hoffner. Nagpamati sa ato sa may Australia. Hello, Ma'am Moni Hoffner. Kay Melly La Rosa, Wen Poras. Shane Ruado, thank you for joining. Si Oliver Will Espulgar, Annalyn Salveo, Rose Hutuhan. Thank you. Glicerio Asong Jr., kay Rabas Cyril, Mark Noy, RB Balogo Aligan. Salamat. Uy, Ma'am Jenny Halyorina, nakatutok na. Thank you. Good morning. Thank you for having us. Anong ginapamahaw nyo da subuhin? naging gutom ko sa bunga. Ma'am Edna, happy birthday! Paspagete ka naman dyan! Sa mga kauturan tanga, nag-celebrar sa ilang birthday sa bang happy, happy birthday! Many, many more cakes to blow. Many more years. Many, many more good years sa inyo tanong. Ay, ugali, Ma'am Jenny, do. Ano na pa mangkuton ko kagina mo? Eh, Ma'am Jenny, hello rin. Ano na pa mangkot ko kagina, Tani? Pero naka-send ako sang ako, sang condolences. Sino ang napatay? Sino napatay kay Sir Gaspar Hontunares? Okay, nakita ko ang post na naka-send ko sang condolences. My heartfelt condolences sa pamilya Hontunares and Soliano family. Oo. Sino napatay kay... Chismise ko, big amay, big. Sino napatay sa side ni Sir Gaspar Hontunares? Liog Bitamiyaw, Malimam Susan. A belated happy birthday kay Kaberting. Uy, sano birthday niya, Ma'am Susan? Sano birthday ni Papa Kaberting? Ay, tiyoy, ang tatay gali ni nanay. Ang nanay ni Gaspar ang nagtaliwan. Uy, very sad. Condolence geda, Sir Gaspar Hontunares and ang Hontunares and Soliano family. Isa sa pinakamasakit yan. Ang nanay, biskan may edad-edad na kita. Pero basta si nanay gani ang madula at ang iloy, masakit-sakit gibi niya. But, pero it's time, no? It's time to move on. No, siguro, gusto man gurong ni Lord nga pahuway na sinay. Tapos naman ang irresponsibilidad. Ako ganito, hindi ko gusto tapusun ako ng mga responsibilidad. Kita mo pati ang akon nga apo niya, ako na responsibilidad. Diba si Ambalo Lord, oh, tapos ka na responsibilidad sa imo nga kabataan. Kaya kung kabataan mo nga, tapos sa eskwela mo. May mga obra na, ba si Ambalo si Lord niya, oh, tapos na imo responsibilidad sa kabataan. Oh, lakad na din, balik na din. Diba pati ang mga apo ko, ah, wala, ako na, ako bahala na. Mas mga bata ko, ako bahala sa apo ko, ah. Ako man doon ang sugat. Parang di ko na ipagkuhaon. Kaya ko yung mag... tapos programa, alas tres. No, alas tres ang tapos ko din. Balik ko sa papuli ko sa balay. Mga alas 4 pa ako makatulog. Napatuyo ko anay. Malantaw TV. Ma-scroll sa cellphone. Matulog na ko na. Mga alas 4. So mga 4:30, makatulog-tulog na ko na. Pero pag abot sa alas 8:10 o alas 8:15.
8: Tatak! RMN!
0: Pukawon ako na sang akon, apo. Pukawon ako na sang akon, apo. Kay idulong ko na sila sa e-bike sa amon nga Lamborghini. Ang tawag sang akon nga mga apo sa amon nga e-bike, ang 4 wheels nga e-bike nga green Lamborghini. Pasigahon lang ang suga sa kwarto. Ang mga bata ko, aninsang una, hindi na sakapukaw sa akon. Basta, ano, bisyano pa importante, basta tulog ko, hindi ko na mapukaw. Pero mga apo ko, pag-abot alas 8:10 o alas 8:20, kaya alas 8:30 ang isa mo. Alas 8, ipasigaw na suga. Tapos malumpat-lumpat sa kama namin yung Papalo, wake up. I have school today, Papalo. Ah, wala ko na mahimo. Singga duyog-duyog ko na, ma. Wala na gani kung isa tot-brush mo. Wala na, sulob the short, sulob bayo. Sakay sa e-bike, idulong na na. Dulong na nasa eskwelahan. Pag dulong na sa eskwelahan, alas 8:25, 8:30, o puli ka. Pag puli mo, idulong mo naman itong isa mo kaapo sa isa ka eskwelahan. Mapuli na ko na. Sabi ko, mahaw na lang ko, be. Pag pamahaw, malantaw-lantaw TV, aranak, ginatuyo-tuyo ka na. Abot ang tuyo mo. Dugay-dugay, ara naman, nag-alarm clock na. Alas 10:30, ti alas 10:20, ma-alarm na na. Kay sugaton ko naman asa. Sugaton ng isa alas 8:30, pag po, alas 10:30. Sugaton ng isa pag puli mo, alas 10:50, sugaton mo naman tong isa. Puli ka, ay sus, hindi ka katulog, alauna ka na makatulog. Amo nang responsibilidad ging kuha na para hindi ko kuhaon ni Lord. Ang tabayanan ng aton nga balita nasyonal, kag siyempre ang Papa G. Ay, dalilingid. Kahapon ang birthday, belated happy birthday, June 12 gali. July 12, happy belated happy birthday ka, Berting. Si John Nelly Acaro Saavedra. Base may panawagan siya, ha? Sa aton mga kauturan niya, nagapamati, ha? Hi, sir, pwede ko pa siya mapalawag? Ang amon motor nga Bajaj City 100 black and red, blue iya bangko, tapos may sticker nga Lasengo pero kalmado sa left side sa tangke. So may sticker ang Bajaj nila, may motor sa may Bajaj nga ang color itom kag pula. City 100 ang bangko iya, ang pulungkuan blue ang duag, may sticker sa tangke left side na Lasengero pero kalmado. Ginapanawagan ini kay Manginkawat, no, sa may Leganes. Base may nakakita bala ini sang ilang motorsiklo nga Ginkawat sa liwat, ang color sang Bajaj itom kag pula. Itom kag pula ang bangko blue. May plate number F1814J. Diba ta FI ni. FI814J ang plaka. Sa aton mga emergency responder, sa aton mga kapulisan, yan nga monitor, Ginkawat, ini nga motor ko no sa may Leganes. Plate number FI814J. Black and red na Bajaj, blue ang bangko, may sticker na Lasengero pero kalmado sa left side sang tangke.
8: Tatak! RM.
0: Ayaw lang paibalo sa pinakamalapit na police station. O kay John Lee Caro sa Avedra, or pwede man pabalo diri sa istasyon.
8: Tatak! RMN.
0: Pagbalik ang aton nga nasyonal, mga balita nasyonal, kag ang aton nga Papa G.
2: Ang sistema sa aton lawas, ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule, nagabalanse sang acid, alkaline, sugar and cholesterol nga hindi magtaman kataas kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo ang Evergreen Herbal Capsule. May sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Doc Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
9: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka-testimony ang nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MB Chanova Haro, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
9: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Tatak! RMN.
0: Adlaw-adlaw, Evergreen Herbal Capsule, ha, para sa cleansing, nourishing, and balancing. Sigurado, basta naka-evergreen ka. Ang tanan ng mga sobra sa imong lawas, buhinan, para malikawan na narisari ng mga balatian. Kaya mga vitamins and minerals na kinahanglan mo, ara na tanan sa Evergreen. Pati sa kabataan mo, paim na. Kaya man ang Evergreen, may vitamin C. Pabakal man ini sa Green Food Supplement Trading Center sa Cisco Building, Mabolo Delgado. Alas 2:05 na, nagapangatubang sang kaso nga usurpation si former OWA Administrator o Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio. Artista sang una, no? Naging file sang ombudsman. Inikuno may kaangtanan sang pagbakal sang OWA sang duta nga nagabalor 1.4 billion pesos. 1.4 billion pesos. Sunod sa Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kakdak, nagwa sa imbestigasyon. Naging pirmahan ni Ignacio ang kontrata kaga pagpagwa sang pondo nga wala sang pagpahanugot sa OWA Board of Trustees. Samtang, ginbasura naman ang reklamo nga Anti-Graft and Corruption Practice Act, Malversion of Public Funds, kag Anti-Plunder Act. Naging pasaka nila, bato kay Ignacio Apang, iga apilar ila nila. Eh, bakal ka nga way pahanugot sa Board of Trustees. Daw sobra ka pa sa presidente sang UWA. Daw sobra ka pa sa presidente sang Pilipinas. Presidente sang Pilipinas, kung may baklon gani na, dapat makaagi anay, ginahiring paagi. Iya, yeah, bakal ya 1.4 mayo ko 1.4 billion. Pira nagakadto ang kwarta sang UWA. 1.4 ang kuha mo na kung siya nagpatigayon be. Ano ang 15% at 3% na lang buta mo may calculator da. Base iti amo na di ba kung nagabaligya ka duta referral mo at around 3% o 3% to 5% sa may calculator be abe palayog be. Ano ang butang ng higher figure na lang kita. 5% ang komisyon siguro niya no. 5% sang 1.5 billion pesos.
8: Tatak! RMA!
0: Be, mga tanda sa mat na be. Kailan ni ayan ang komisyonon mo ni. Siya hindi na ikaw, bisa hindi mo na duta. Komisyon ka na lang. Oh, bainan ko na. 1.4, sige ah. Kailan komisyon ko, 5%. Ano ang 5% sang 1.5 billion pesos? Sige be. Paliog lang, be.
8: Tata! RMA!
0: Kaga balantayan karon mga kasama, ang ining paglilitis, ang impeachment naton, ano? Ang impeachment sa aton nga vice presidente. Ang nagalaom ang House Prosecution Panel nga magapakita si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial agud masabat ang mga alegasyon batok sa iya. Sunok kay Representative Isabel Maria George Zamora Hornada nga miyembro sa prosecution panel, iniagud makahatag si Duterte sang tion nga mapaathag ang iyang abahin. Sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial, nagabot sa Senado si Duterte apang nakikita lang inisya sa mga abogado kag naghatag sa malipot nga mga pahayag. Apang wala pa sila sang ideya kung magatambong si Duterte sa masunod nga semana, apisar may mga request halin sa ilang kampo na pahanugutan ang food catering sa Senado. Samtang ipresentar sang House Prosecution Panel. Subong nga semana ipresentar sang House Prosecution Panel ang si Zulaika Lopez. Damo gabantay ni siya kay Zulaika Lopez. Ini si Zulaika Lopez ang Chief of Staff sa Office of the Vice President bilang witness sa impeachment trial no sa Buas Gali, July 14. Abulo bantayan. Kag dapat para sa inyo, no, para sa inyo either your side of Vice President Sara Duterte, wala lang away o diri ka sa administrasyon, dapat gid man bala nga magtambong si Vice President no sa iyang impeachment.
8: Tatak! RMN.
0: Okay, if we twist this around the scenario, kung ang presidente sang pungsod Pilipinas na si Ferdinand, a presidente Marcos, ang nagatubang sang impeachment, laban-laban ang panawagan ini sang pihak nga partido, ang panawagan ini Vice President Sara Duterte, tambong ka! Nga hindi ka magtambong, tambong ka! Hindi ka magtambong, siguro nakulbaan ka! Nakulbaan ka nga mabisto nga salang imo nga ginapahayag! Diba? Kung ang presidente sa Pilipinas ang aras sa impeachment, may trial. Palaban tanan-tanan ni ang mga nagsuporta kay Tatay Digong, ang mga nagsuporta sa ang mga majority minority block, ang mga supporters ni VP Sara Duterte. Amo nang yambali. Grabe guro nga hindi ka magtambong. Nga hindi ka magtambong, kay man nakulbaan ka nga mabisto ka. Patag ka na. Pero now, wala pa kita dira. Kaya ang pamangkot, nga hindi magtambong. O, nga hindi ka magtambong sa kaugalingon mo trial. Sabi na ako, mga ginapatupatuan ako sang amon eh. Patupatuan ka sang pawat. Sang pagtandog sang hindi mo korta. Sa pag-aprobar sang mga pag-aprobar da sang mga pag-release sa mga kwarta. Hindi bala kung wala, kung limpyo imo konsensya, kung wala ka inisang sala, pagkabalo mo, wala ka maging himuway, ka maging lapas nga laye, matambong ko na yan. Hindi pwede nga wala ko na yan. Pakigbato ko gina, tuupo na nga akong mga abogado, pakigbato ko gina, pakiprove ko sa inyo, limpyuhan ko akong nga lang. Kay hindi lang ini hambal nga sila si ila lang abri ang hearing bilog nga pungsod Pilipinas including ang 32 milyones nga nagboto sa imo, ang nagsalig sa imo, ang nagapamati diri. So dapat dipinsahan mo, limpyuhan mo nga imong nga ngalan pagi sa pagtambong. Para sa inyo, ano pa, matambong ayan ang atong vice presidente. Ako, matsag ko matambong. Kung sa ako lang, matsag ko matambong. Pero hindi pa siguro sa mga initial. Siguro, ini, kaya sa 14, pagatubang sang iyang chief of staff, laban-laban, matambong gini ng atong vice presidente. Sige, tama na yung balitang yan. Matulutog na wang kagahong tatiyoy panso. Mapainit-init kita, anay. May balon ka na. Ah, kung tawag nyo balon, may ari. Tunog-tunog na. Ang inyong mga radyo, wala kita brown out. No? Wala sang scheduled power interruption. Subong alunes, abe palakpak. Niya, paano nga wala, paano nga maka-brown out yun? Kaya sa subong, way kurinti, kaya baha kami di. Amo na gurong rason. Nga wala sa scheduled brown out, gamilang nga grabe, kaya baha na brown out on tapa. Paano kita ka maintenance? Kaya gabi na haba, sipita kita makurinti. Sige mga classmates, tunog-tunogan ng radyo. Ay, radyo. Tunog-tunogan ng inyong monitor. I-like, share, and i-follow nyo na ang programa isugid kay Tiyoy, kay Pop Pagina.
11: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan. Wala ka ginasapak, wala ginatawgan, or wala na nagpabatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
12: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito pa nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako galing si Anna, 25 years old, sa Bacolod City, isa ka empleyada. Ako ang ko Papa G, never pa ako nagsulod sa isa ka relationship. Gustuhon ko man, pero hindi na available ang luyag ko. Kaya ang palangga ko, kag asta subong, hindi ko maako-ako o kon maprangka sa iya nga naluyag ako sa iya. Kagina amo ang best friend ko, si Celine. Kag yes, Papa G, tumbox ako, kag inatanan, tago sa iya.
1: Celine? Nano ka man? May ginapaabot ka pa bala?
2: Oo, best. Kag I know nga, this is it. This is the right time nga makilala mo na siya.
1: Mm. Ano? Excuse me, best ha? Best friends date ni Balayang Aton Subong. Nga nga may iban ka pang ipakilala kag updon?
2: Ari man niya. I know! Pero luya ko nga ipakilala ko na siya official sa imo eh. Kag I know nga maging close ka mga duha. Somehow... Do pareho ka mo nga daan batasan.

0: Uwat ko. Nagpaabot ako nga lagson niya ako pero wala giniyagni mo papachi. Pagkagasin na, gintaw ka niya ako kag...
1: Ano pang istoryahan ta, ha? Mas ginpili mo ng lalaki nga to. Ganit dito ka sa iya. Mag-upod ka mo!
2: Huwag sa lugar ang batasan mo, Ana, ha? Abi mo? Ikaw! Ikaw ang rason kung nga agin bulagan ako ni Eric!
1: Hmm. Ano? So, break na ka mo?
2: Oo! Happy?
1: Hmm. Well, good! Hindi ako boto sa iya, eh. Mas deserve mong maayong nga lalaki. Sa itsura pala nga daan niya, doon di na masaligan, eh.
2: Ginbulagan niya ako tungod sa imo? Okay ka na? Okay ka na?
1: Oh.
2: Abi mo, hindi na ikaw ang ana nga nakilala ko, eh. First boyfriend ko si Eric. Kagunta ni Mangin forever ko na, pero siya doon sa imo kabastos.
1: Oh.
2: Si Ismael nga nangaluyag sa akon. Kag si Ellie, hindi ka man. Wala nakapadayon sa pagpangaluyag sa akon, kaya ginapakauyan mo man. Ano gid bala ang gusto mo nga matabo, ha?
1: Oh, Celine?
2: I hate you, Ana! I hate you!
1: Oh, Celine?

0: Nagbulagay si Celine kagang nobyo niya tungod sa akon. Gintry ko matawgan siya pero off ang iyang cellphone. Magkadto ako sa apartment niya, wala man niya ako ginaguan, papachi. Ganit lang paulit na lang ako. Kag isa sina kabes?
1: Do ka dalong git sad to ah.
2: Man. Kung giniinto ka, bulagi da yun ah.
3: Ma, nang?
1: Anong problema? Malog isa na kasi mana nga wala ka sa mood ah.
3: Ma, kuani. Nag-away kami abi ni Celine. Hindi man git away pero nainit siya sa akon tungod ginahilabdan ko ng personal niya nga kapuhi.
2: Kung hindi ako magsala, hindi ka boto sa nobyo niya, no?
3: Sobra pa dira nang hindi ako luyag na magnobya siya eh. I mean, magnobya-nobya siya. Kay balo ka naman bala sa mga lalaki, mga manug-into. Masakitan lang siya.
1: Ana? Hey, Diyos mio, nga bata ka. Anak, hindi mo ya pag-iparehong kapalaran mo pagkabot sa paigugma kay Celine. Nga ikaw, yung wala naguro chance nga makanobyo. Si Celine ya, balaanon gid sa itsura kag panggiyo niya nga mamana gid sa ulihi.
3: Ma? Ha? Mamana man?
2: Kung ako man kay Celine, malain man bala matudang buot ko sa imo or worse. Lain ang pinsaron ko.
3: Nang?
2: Ana, hindi ka magsiling nga. Nga tumboy ka. Kag naluyag kaya sa best friend mo.
3: Nang?

ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Pero wala gihapon ako gin sapak ni Celine. Bisan reply sa nga ako ng mga text, wala gin. Pero sang uli ko nga kadto sa apartment niya, ginbuksan niya ako, Papa Chi.
1: Malipayin ako nga nagsugot ka nga makagto ako dili sa imo, Celine. Gustohon ko man, pero hindi ko ikaw mabatas. Pero hindi ka lang magdugay, ha? Kagainit pang ulo ko sa imo. Celine.
2: Sige na.
1: Ihambal na ako na nung gusto mo matabo.
2: Aamoy ning luya ko ngay mo on sa imo, Celine, ho?
1: Anak! Kapi mo lang ako ginalokan kag... Kinaimas mong lawas ko!
2: Matoy mong halo ko, Celine, ka!
1: Kanan! Anong kinaimo mo, ah? Kinalokan mo ako, kag... Kulpi mo lang ginko mo sa balikan ko, kag... Matilagtirong ko! Kinaimas mo! Ha?

Papa G, nakibot ako sang pamangkot ni Manang Ina. Nag-follow up man si Mama gani wala ako sang choice kundi ginako sa ila ang tanan. Ginako ko nga tumboy ako kag naintindihan man nila ako, Papa G. Duwa kasi manang nagiga.

0: Wala ko nang akon kaugalingon, Papa Jake, ang halukan ko gin si Celine. Nakig siya sa akon, pero ginhalukan ko sa liwat. Hasta nga, nadala naman lang siya. Nagbato, hasta nga wala na namon na mamulalungan. Ara na kami, sa kwarto.
1: Saan ka ginapaliguan mo ako sa mga alok mo? Kinakumos mo isa ko ka. Kabalgan! Kalang isa ginatasok mo sa pwede ko! Shit! Nabalaba sa tulo mo!
2: Tatlo pa!
1: Ano? Sige pa! Lima! Agay!
0: Natabo kami ni Celine kag amo atong pinaka best day of my life. Pagkatapos sila, Papa Jay, nag-istorya na kami kag nangin okay na kami. Hasta nga isa ka semana ang nakaligad na masyara ko sa ida. Kag wala gid ako mag-expect, Papa Jay, nga nagbalikay gali sila ni Eric.
3: Wala mabatian ni Celine nga nagsulod na ako sa puwerta. Siguro ato siya sa kusina nga nagaluto. Ato gid eh. Ba, anay ka? May gina-istorya siya sa CP niya. Katuan ko siya.
4: Yes, Eric. Babe, feel free na lang sa kaanglang pirong ko karon sa gabi.
3: Ba, anong but silingon sinisilin?
4: Home,
3: nagbalikay ka mo sang hangag nga, Eric?
4: Babe, kukuan, kain na ka pa na.
3: Nagbalikay bala ka mo ni Eric, ha?
4: Ano? Nagbuhang ka na bala, Celine?
3: Ano ko, anay kong kita na? Ano galing na kapatuma sa aton, ha?
4: Wala ka? Wala ba kita, ana? Hindi na ka nobyo! Isa pa? Antes pa man may natabo sa aton nga doha. Nagabusong nagali ako. Kag si Eric kagamay.
3: Ano?
4: Kini pwede ba na? Hindi ka magasta nga as if kita nga duha kay never ina matabo!
3: Ba! Si... Celine?
0: Tuman kasakit ang mga tinaga nga nabatian ko kay Celine, Papa Chi. Nagbalikay gali sila ni Eric, kag nagabusong pa siya. Nga bisan natabo na kami nga duha, wala sang buot silingon gali ato, nga kami na. Paano, kuya? Paanong friendship namon? Paanong relasyon namon? Anong maayo ko nga buhaton, Papa G? Buligi man ninyo ako? Ako gali. Si Ana, sang Bacolod City. Madamuging salamat and more power to your program, Papa G.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki pag merong magkakandang
2: ang ininga porsyon dulong sa inyo sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag, kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas ginpa-epektibo, mas ginpa-baskog, gintingubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing bing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Si Papa G ini, kamu nagapamati kay Choi Pancho sa programa Isugid kay Choi.
4: Aragoy Choi!
5: Mahingaga mga karatsuman, Tatak Arimin Time, Philippine Standard Time, alas 2:30 sa ngaga.
6: Tatak RMN.
5: Ato na laygayan ang problema ni Ana. Oh, Ana! Sa ating mga pinlanggabang asuke, nag-ululan, may klase sa syudad. Tatay, Mega Man, hindi pagkalimti ha. Inom adlaw-adlaw Mega Man, isa ka kapsula, nagpapagsik sa mga may responsibilidad. Sa mga nagaluya lawas, isa lang ka Mega Man, sigurado mapadayon nyo ng inyong mga ubra. Mga katong mga kapulisan, aton mga tanod, aton mga manging isda, construction worker. Inom-inom Mega Man Herbal Capsule, nagabulig ba na sa aton prostate? Papakupos-kupos siya ng aton prostate para maliwagan natin ang pag-ii. Mega Man Herbal Capsule sa mga babae na parehas kay Ana. Hindi ka mo mag-inom sa Mega Man, ilaw bilubag-od, bilubag-id nyo lang sa tudlo ninyo. Base mga dugang ang tiskog sa tudlo. Mega Man, pang lalaki lang yan. Para mapabaskog ang ating libido, Mega Man Herbal Capsule. And ang anti-cancer food supplement, nag-isahanon yan, na produkto de kalidad ni Tita Arlene. Herbs Med Pharma Corporation, malikawan naton ang cancer sa adlaw-adlaw naton ng pag-inom sang NANS Super Plus. So, laygayan naton ang problema ni kasamang Ana. Sa mga nakabate, pwede na kamuka comment or pwede ka tawag sa 0933-879-0931 or i-comment adri sa ating Facebook Live sa DYRI RMN Iloilo. Tamiyawan ay naton ang ginpadala ni Mama Maria Ruby Canonicato. Patamiyaw kay Andrew Brian Canonicato. Happy birthday! Today, ang birthday niya, no? Sa Pilipinas, gaw-gagapon. More blessings, good health kay Andrew Brian Canonicato. From all of us here sa Mission Road, Loma Linda, California. Halin kay Nano, Geraldine, Edel Benedict, Adira Bernadeth, and Mama Bebs. Si Mama Bern, si Mama Rubini. Kaga damo ni mga birthday, sa mga wedding, sa mga bunyag, mga special nga okasyon, pwede ka mo kakanto sa pagkakontak kay Mama Maria Rubicano ni Kato sa Salaginto Arts and Video Production para sa mga video coverage, wedding, birthday, lubong, debut, mga fiesta, ano pang importante ng mga liwaton, mas mayo nga ma-document ini. Salaginto Arts and Video Production, karon share ko sa inyo ang contact details. Hello, Mayeng Aga.
7: Yapang, Mayeng Aga.
5: Oh, Papang Miling, Mayeng Aga.
7: Lato-lato kung sinamdawag, lawa'y man.
5: Oh, wala pa. Nga. Okay na. Samtang away pa, lubos-lubosan na. Kaya kung magbalik kita sa radyo, yawa naman ka mo ni. Mareklamo ka naman nga. Kagina pa ko katawag, hindi ko kasulod.
7: Lubos-lubosan na na.
5: Oh, lubos-lubosan na. Kaya di ba kung makabalik kita sa radyo? Kung makabalik kita sa radyo, re-reklamo ka nga reklamo. Pero may, bao, kagina pa ko katawag si mo, ay mag-sabat. Kagina pa ko tinawag si mo, hindi ko kalusot.
7: Oh, mian na.
5: Subong lubos-lubos sana.
7: Meta nga kwan mo. Nga wa hindi ka kita ba sa kwan? Facebook. Sa radyo lang din. Sa radyo. Kan nila telepon.
5: Gani.
7: Kaya ang problema niya, Anaya, hindi man ito nubiang lang babae ito. Kaya yun kung sa kwan patudo, ginrek yan to.
5: Daw na pa, nagpasugot lang uro kay best friend, di ba? Daw, amin na daw, casual sex daw. Amin na, kung may parehas na ito niya kinhanglanon, tisig, pasugtan niya. Siguro yung pasugtan para base niyo, apasugtan ko niya, si maglain ng ulo yan, di ba?
7: Ano ganit yung sabong yun, maayang kayo gusto na ito, maproblema, magbita ko na nung wato niya. Move on ka na eh, bayan mo na da. Kaya hindi ka tukatres pa sa lalaki, kaya may tudlo mo itong lalaki, may hiyapag itong ikog. Eh, may inner siya yan, ngita ka na si Bangon, may maluyagang ka sa uli. Para hindi ka na malakit palibaw ulo mo.
5: Kaya do pilit, do pilito niya ang babae, nga mangin sila. Kaya subong, nabalaan sa best friend niya, ang matuto, tingala, gatingala sa nga, halos tanan ng lalaki, mga luyag daw, upang sa sobra pa sa ginikanan. Daw ka pangakig sa akin, gali. Okay. May feeling sa gali kay Ana. Kaya may feeling sa gali sa best, si Ana sa best friend niya.
7: May feeling. Si bayan niya naman to. Kaya alam mo ito, babae, tiya kayo may nalagan ito siya, bayan na, may bata ito makadlaw. Kaya mo man na nalagyan ang napangayoy mo, anong buhato niya.
5: Pero hindi niya naguro pa, hindi niya napaguro lauman ni Ana nga mabalik pang iyang ilang mapagkamigahay. Kaya mo na, hambalin nila, kung gusto mo magbigahay ka mo, migahay lang. Kung gusto mo best friend ka mo, best friend lang ka mo. Galing iya, naglapaw na siya sa ginatawag nga, naglapaw na siya sa breast friend status eh. Pinandog yan at ilaina na yung istorya na yun na yan. Habang yan eh, best friend you turn? Diba? Best friend mo. Ang best friend niya ginatawag, sobra pa na sa utod ang pagalantaw mo daya. Pamilya mo gina yan.
7: Ang best friend mo, isbiran mo sa mga problema mo. Man,
5: ang best friend, nagaunong niya sa mga chimpo, mga tiyon niya. Ara ka sa problema, ang nagaunong si mo, best friend mo, dira mo makila mabalaan kung sino ang matutuod yung mga amigo mo sa mga chimpong nga kinahanglan ikaw. Ara, gid sila ya, updan, kagid na niya, unungan, kagid na sa best friend. E mo yan, bisa unungan, sinulsog mo ya.
7: Ganyan, nagtugan eh. Nakisakitan itong isa, kaya ginsugsog yung gamot ya.
5: Lima ka tudlo, tanigin tiil mo na lang. Lima na, ano lima? Lima, ano kasakit na?
7: Ano kasakit eh?
5: Kasi lima, ano matyaga mo? Pabataon mo to?
7: Mukha na. Mayroon, yung siya pukusar sa friend nga again. Ang boto siya. Sige na busara niya.
5: Kani, grabe, lima gijaya. Na-imagine ko lima. Sa baba mo ganun, hindi kayo ang lima. Pasod labla sa baba mo, lima mo katundo. Pasod labla, makasalod.
7: May slow din.
5: Kaksapos niso. Sulod.
7: Dira. Dira lang kasi, Lord.
5: Lima. Lima ka to, Lord. Hindi ka sa sababa mo. Kaksapos niso. Gadal-dal. Hayla na mo. Lima niya to. Na, ano nga pag... Paano pagkuti mo? Paano pagkuti mo na kay lima? Daw, kamumuo mo naging pasulod mo to. Kung kinapiti-piti mo na siguro, mas mayo pa. Kagapon ko, no? Kagapon, Domingo, July
7: 12. Mabitin ako birthday, ka-birthday nga. Kaya mo yan ang birthday mo?
5: Dugay-dugay pa ako. Oktubre pa papangmiling. Mabirthday anay si Toto. Mabirthday anay si Toto Plo. Si Radyo Man Don. Si Radyo Man Rodel. Tapos Radyo Man Ronel Sorbito. Tapos ako.
7: Magkakaroon mo nimo ginagda mo. Tani, maatag na rin. Lichon-lichon. Kimanok lang.
5: Walang problema. Sumsumanon ta da ya. Kaya pakitaan mo ko sa mga style-style mo, bla.
7: Sige na.
5: Sige.
7: Oh, salamat din.
5: Ayos, piti-piti yan na sada. Ara ka na galibaw, idlaw-idlaw ba?
7: Napon pa, isang himado pa.
5: Pero ang ambalay nyo na, pamalain ko na istorya, malain ko na istorya. Ti ambalay nyo da, kamusta?
7: Okay man, wayan.
5: Away ma...
7: Talupok.
5: Oo, okay na. Nabutangan na to sa mga bato-bato sa kilig. Ipatampukan mo na tumot. So wala na tambal nga nagasulod, no?
7: Ay. Galapaw sa top eh. Agsik ba?
5: Ah, agsik. Oo, okay. Breakwater na mo. Malampok, no? Hipos!
7: Ano ang bago siya?
5: Ano ang bali? Hipos! Ano ang bali? Ano ang bali? Ano ang bali?
7: Kanto din ang joke eh.
5: Halinda kay makanto ko! Kanto
7: niya po, tama ko.
5: Halinda kay makanto ko!
7: Kablaw na.
5: Halin ka na kay makanto ko na!
7: Kurti kablaw eh.
5: Ga-uyog-uyog ang iyang aboyon ba? Daw humba lang ang nadagdag eh.
7: Mugan na
5: eh. Daw lauya lang ang kiya de. Sige lang.
7: Iba, wajan mo na. Gaya mo iba?
5: Sige, Papang Miling. Salamat.
7: At okay.
5: Sige, sa aton mga kauturan ha. Kung gusto nyo magpa-video coverage, no, kompleto ini ang kaya... Ang kaya... Andre Canonicato. No, are, maka-discount ka mo gini eh. Sa mga gusto magpa-video sa ilang mga wedding, birthday, debut, fiesta, coronation, pwede ka mo ka-contact sa Salaginto Arts and Video Production. Yan ang panagihanan ni Andre Canonicato. No, ang numero 0928-711-3347 kag 0915-421-3135. O pangitaan nyo lang sa Facebook sa Laginto Arts and Video Production. Mama Robe.
8: Tata.
5: Hambala si Andre. Base pwede niya masampulan ang bunyag sang apo ko. Ang bunyag sang apo ko July 26 bala mo. Base gusto niya sampulan. Ang mga libre ha si Tito Pancho sampulay blasang video sang Salaginto Arts and Video. Sa Miraculous Medal to sa Pizza 26. Abi pasampulay sabi. Mayo nga ga sa aton mga pinalangga ka mga suki, mga nagapamati isubong. Ha? Good morning sa inyo. Karon na update na kamuliwat sa mga kabanwahanan nga nag-cancelar sa ilang face-to-face classes. Subong adlaw, petsa 13 Lunes ha, may mga cancellation. Pero sa syudad, may klase na. Amo nang anunsyo sang aton nga alkalde, Mayor Riza Trenas. May klase sa syudad sang Iloilo, all levels balik eskwela na. Kay daw naglili ko sa guwa to namin ang timputa. Wara na tig ulan. Yoy para kay Ana. Ana baw hindi kagid wala kagid nagpugong-pugong ba? No wala kagid nagpugong-pugong ba? Ikaw gani ang ginapakilala gani si Mo sang imong best friend. Ang iyang mga nagapangaluyag sa iya. Kay tungod amo na ang grabe ang pagsalig sa imo. Kinangla niya sang imong approval. Tutani Ana kung hindi ka luyag kag may nabatsyagan ka man sa best friend mo. Tanigin ako muna sang una pa. Galing hindi gindala mo sa pilitay. Gindala mo gin sa pilitay, Ana. Hindi mo mana sala, Ana. Hindi porket nakahilawas ka mo sang imo nga best friend o sa iban nga tao. Hindi but silingon nakasex na kamo, kamo na. Hindi inaya. Ang sex is like an output of love. Hindi sex to gain love. Sala ang imo yan. Ang imo ya pang hangop, Ana. Duro bag-o ka palang tumba patis. Ay, okay, ang nagalaygay ni ho. Ang naglaygay ni, okay, tiyo, isama ko ka LGBT. No, so nahangpan ko gid kay Ana. Kasakit bala nga may mabahimbaluan mo, nga may nagapanguluyag sa tawo, nga ginapalangga mo. Pero kung best friend, lain na yung istoryahanay, bintahuso ka. Nga klase tao, Ana. Ang best friend, wala ina ginatandog sa grado ina pagtawag ka best friend. Pero kung siya mismo ang magpakita motibo, siya mismo nag-ako nga gusto yaman o luyag yaman nga makipagrelasyon sa same sex, te pwede gid ka mo sa step out sang inyong nga boundaries. Pero inaya lalaki gid ang ginapangita yan ha. Hindi no masakit man ako un sa amon tiyoy panso nga mga LGBT. Nga sakit kung lalaki ang amon nga makakontra sa tagipusuon sang isa kababae. Kay isa syempre ang lalaki makapabusong. Ang lalaki mahatag ya makabilog sang isa kapamilya na ginatawag. Pero sa iba niya mga babae, na open sila sa same-sex relationships, well, okay, git ina katama. Si Ana, bintahuso ina siya, tiyoy. No, napakalain niya gali ang mga lalaki, ay tungod may luyag siya. Titani, kuta, wala sa problema, ginako yata ni kay Ana ang matutuo niya ng abatsagan. At least manahangpan tani ni Ana. Yoy, mayong aga sa imo. Kay Ana, ano pa? Ano pa, Ana? Ana, naging ako sa imo nga gabusong sa... Te, wala mang guro si Milyang imo nga tudlo. So, luyag yed sang imo nga best friend na makaangkon man siya sa ginatawag nga pamilya. Kung palangga mo gitutuod ang best friend mo, hindi ka mangakig, ha? Mga kika kay nakuha mo naman. Alka, ano ka na nabinta, nakapuntos ka na sa iya. Kung palangga mo, Tani, kung matutod mo nga palangga ang mga best friend, palanggaon mo man ang iyang desisyon. Ano klase mo? Agawon mo pa? Ikaw matindog nga amay sa iya ginabusong? Papasugot, ayan ang pamilya yan ang ginikanan ni sang imong best friend nga ikaw ang maging amay? Bagay, kung duha ka mo, tipili ang bata ko din sa madidi. May nga ka, tiyoy, kay Ma'am Telly P. Fur. Have a blessed Monday. Ama ni Ma'am Alice Friedrich. Bao, tiyoy, dako pa ang mais, yoy, sa tudlo, ya? Daw, mais ba? Ang mais nga, ano, ha? Hindi Bisaya. Ang sweet corn, ha? Medyo dauludag ko. Ang sweet corn, ang ano, ya? Ang native, medyo Jamaica. Madam Alice Friedrich, Ma'am Susan, maingag. Sige, sige, sige, dalilingit, i-refresh ko, anay. Base may malaygay pa kay Anna. Mayo nga gayoy, daw nagainit man ang ulo natong namon ng mga LGBT kay Anna. Galing novice pa, bago pa lang si Anna sa pag-abot sa relasyon. Anna, ang pagpangaluyag naton ng mga LGBT, no, pare sa isi mong hambal mo tumba patis ka man, o LGBT, ginaangay nato na sa mga tao o sa mga babae nga may luyag man sa aton ng mga LGBT. Dapat both kamo, no, luyag ninyo ang inang relasyon. Hindi mo mapilit ang isa ka tao sa isa ka relasyon nga hinwala niya mauyunan.
6: Tatak! RML.
5: Correct ka, no? Ano mo ipilit na? Sex siguro, friends with benefits siguro ang ginatawang tawag sa inyo nga duwa. Base kung kinahanglan ni isang best friend mo sa pagpangiliwas, te open ka man da eh. Open your doors to that. No strings attached. No casual sex kung gusto ninyo. Taguon nyo lang eh. Kung nga wala sa masatisfy sa iyang abana, tiara ka man da as your best friend, tiya mo na. Pero hindi mo pa ilauman nga maging karelasyon mo ang imo nga best friend. Ana, duwa ang ginaguba mo eh. Una, ginaguba mo ang pagsalig sa imo nga best friend sa imo. Ang ikaduha, ginaguba mo na gid ang inyong pagmigahay. Hindi ka na maglaom, Ana, nga magbalik pang inyong tamdanay ang nakaraan nga mag-best friend ka mo nga sobra pa sa mag-utod. Ginaguba mo nang natay-tay. Amo nang tay-tay mo, ginagya na gid ni Inday. Winasak na ni Inday ang inyo nga tay-tay. Wasak na wasak ka Inday. Sex man lang to, Ana. Ano ang big deal dira? Nag-ano ka guro? Nag-plus one ang imo nga paminsaron na kumakwa mo ang babae, imo na. Grabe, no? Taken for granted man eh. Ay abi guro ni Ana kung makamakwa niya ang iyang best friend, mahulog ang buot. Hulog ang buot sa imo eh. Hulogan ni Pantea si imo. Pero hindi nabot silingon na makipagrelasyon sila sa imo. Ana, sakit, no? Sakit, get? Basta mga LGBT tayo, sakit ng pag-ibig. Hindi kung kisak madayon-dayon ang mga relasyon. Wala iban, wala nagadugay ang inang klaseng relasyon kay pareha sa mga agi man siguro, mga nagpa-hold sa mga agi. Kag kami nga mga LGBT, no, amo ni ang problema, kay ang amo ni mga partner, gusto makaangkon sa kanya-kanyang pamilya. Gusto maging nanay. Gusto makaangkon sa bata. Amo na ang hindi naton mahatag ana. Face the reality. Hindi gid naton mahatag ina nga mga kinahanglan sang babae. Bata, pamilya pwede, pero bata hindi. Ana, pagwapo ka, damo pa daguro maluyag si imo ana. Bao Ana, ala ining laygay niya. Hi Sir Bernie Erpalua, kay Ma Mercedita Almirante. Ana, beginners kagid man guro ana. Wala niya ginapasulod ang tanan-tanan nga tudlo. Babae kabla ana. Wala mo matestingan sa imong ipasulod mo ang lima katudlo sa imo kinatawo. Mas manamian pa na ang partner mo o mga babae kung makalam-kalam lang. Ara ka lang sa gwa bala. Na kung ginasuplok got mo, ginasup-sup mong iya ka partner mo, pati dila mo, pasod mo sa sulod-sulod. You have to handle that ang kinatawo sa babae, ang vagina. Tawag na gani, Ana, may perlas. So dapat, grabe ang paghalong natun dira. Hindi, iki mo nga paresi mo nga, bukon mo gid ang perlas. Ano kung perlas? Kumuson mo? Sakit! Yoy, laygay ko, isa man ko ka LGBT. Hindi lang paghihambalang ngalan. Okay, amo na namin, hindi paghambalan. Yoy, medyo green initi yoy, pero gusto ko lang pahibalo, no? Mas mayo niguro mabalaan sa mga nagagawa na ang ilang kolor ng LGBT na sila. Antes ka mo makipag-sex sa mga partners ninyo, nga kapwa babae, try nyo anay sa inyo. Tuod, no? I-try nyo anay sa inyo. Kung diin gani ang manamian ka, kag makalaman ka, amo man na ang himuon mo sa partner mo. Kung ano ang masakit na ginahimo mo sa kaugaling mo, no, nasakitan ka sa ginahimo mo sa kaugalingon mo, hindi mo man na pag-imua sa partner mo. Pwera lang kung gin-request niya. Pero when it comes to touching, tiyoy, mas nayo pag-aning stram-stram ka lang gamay. Pabulabagid-bagid ka lang dahil hindi ambal nga sulsugon mo tudu-tudu. Ang tudlo, hindi inaari nga pareya sa lalaki. You have to find the G-spot, Ana. Dira mo, guro, kung makuha mo ang G-spot, no, sa imo nga partner, dira, guro, ma, medyo ba si may chance na magdukot pa si imo ang babae. Namin, oh, nice, approve. Galing. Antes mo himuon sa partner mo. Mabalya, antes mo himuon sa partner mo, himuwa anay sa imo. Kung ano ang mga nanamian ka sa ginahimo sa kugalingon mo, amo man na ang imurahon mo sa partner mo. It makes a lot of sense. Warren Kandami, sungak-sungak si Anabi mo. Yan, ito Warren. Lima. Abi aguro pa dako man. Ay wala na ginawasag. Samon nga lalaki gani haluson din ba hindi pagwasag. Eh may buwas pa. Sige, mga kasama, salamat sa mga naglaygay.
3: Isugit kay Chuy. Ang nag-iisa ng programa kada kaagahon. Alas 12, tugtog alas 3:30 sang aga. Isugit kay Chuy. Ang programa nga may puso, kaupod si
4: Choy Pancho.
5: Tamang oras, alas 12:54. Sa ato mga suke, dira sa Iloilo Terminal Market Super, Mama Maria, kaya Marie Junela Servando, Parero Bendy Palubos, siyempre si Sir Johnny Figuro, ng Figuro Misha Pintananda, ng mga niya monitor sa aton sa isdaan. Dira sa Babaw, sa may Palamahawanda, kaga sa Utaulotanan, kag sa Prutasan, Ugahan, second floor man eh. Ang Babaw, ara, mga fish section, mga meat section, kag ang manukan, hindi raman, sagwa, medyo may mga gamay manda nga mga nagabaligya sa mga utan-utan. May ngaga sa inyo, ha? Lapas Public Market, Mama Marilu Villalobos, may ngaga. Boss Hector, kaga si Ma'am Marichu, Espinosa ng Tatoy's Manukan, and si Tatay Honorato Tatoy Espinosa, kag si Nanay Kunsing Espinosa ng Tatoy's Manukan. Thank you man kay Engineer Bebot Edro Solano ng Bebot and Milas Talabahan, and kay Paray Motok ng RA Car Display. Good morning. Sa mga driver, sa mga bakery, nga nagamat-amat ng lamas. Ay, ang mga tinapay, mainit-init na tinapay. Sa mga tugnaw nga chimpo, mainit na kape, sarap na Paris nito. Sa Radyo Manibela drivers, ang ato mga Grab taxi drivers and mga bugtaw sa disoras ang kagahon, good morning sa inyo. And especially ang ato nga mga emergency responders. We salute you! Ako ginang bulig sa ato mga emergency responders, ano? Ama na ginang mga responde sa mga baha. Mga sa mga landslide, saludo gid kami sa inyo, sir. Wala sweldo, no? Wala gid na sweldo, volunteer work. Salamat and saludo gid. Si Terry Pancho kagang RMN Iloilo sa inyo.
8: Tatak, RMN.
5: Update na kita mga kasama sa mga LGUs, sa mga kabanuhanan. Pero sa syudad, no, sa syudad may klase. Balik klase na, balik eskwela na. Tanan nga level sa syudad sang Iloilo, no? From preschool as a senior high school, college, syempre may klase na sa syudad, ha? Ang mga nag-suspend sang face-to-face classes, subong nga adlaw, petsa 13 July 13. Amo ang all levels, ha? Municipality of Pavia, Uton, Leon, Alimujan, Tubungan, Haniway, Maasin, New Lucena, and Kabatuan, Liwatonta. Ang tanan ng mga municipalities nga nagcancelar sang face-to-face classes subong Lunes. Ang Municipality of Pavia, Oton, Leon, Alimudyan, Tubungan, Haniway, Maasin, New Lucena, and Kabatuan. Ang San Miguel, Iloilo ang wala klase, San Antonio Elementary School, San Miguel Central Elementary School, Santa Cruz Elementary School. Sa Municipality of Leganes, wala klase, face-to-face classes, canceled, Central Elementary School. Sa mga wala kumalawag, monitor lang kamo, mga kasama. Monitor lang kamo sa aton nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo. No, para sa mga latest, kung may ara, pag yung mga naulihin nga mag-post sang ilang mga cancellation of face-to-face classes, haragid, i-check nyo lang sa aton nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Hasta dire na lang ang aton nga pagpangalagad. Madamog nga salamat sa mga nag-like, mga nag-share, mga nag-follow, sa aton mga subscribers sa YouTube, sa mga namati sa aton sa RMN application. Salamat gid sa aton mga suke dire sa syudad kag probinsya sang Iloilo, ang mga taga Negros Island Region, Antique, and dira sa may probinsya sang Guimaras. Thank you man sa aton mga seafarers, ang mga sea-based, land-based, and ang aton mga OFWs working and living abroad. Salamat! Gikan sa amon sa News Center, Radyo Man Resident Yoso Bordon, and ang aking technical partner, Jason, Radyo Man Jason Renzi Cabatania. Ine si Tio ininyo, Pancho! Saying have a beautiful Monday, keep safe, and keep dry. God bless you all! Ciao, baby!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Kaman Gold Coffee Mix.
2: Okay.
1: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Kaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Kaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ito nga mga suki nga tagpalamati sa ito nga programa Kadalagan sa Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduhan naton ka Maambong Kagmapisan, nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kaga farmer leaders nga mag-upod gid sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis, mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minuto. Shout out kay Ma'am Laila Rosbero, subong man kay Ma'am Miriam Padernal, kay Ma'am Jafet Fernandez, kay Ma'am Marfi Kinlat, kay Ma'am Marjorie Tacardon. Shout out man sa kay Sir Jong Mendoza. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Nagligad nga simana na experiensyahan nato ang mga pagulan-ulan sa probinsya sang Iloilo kag sa Bugos nga Western Visayas nga dulot sang bagyo nga si Inday, no, kag na monitor naton sa mga mainstream media, no, kang aton nga mga sitwasyon sang aton nga mga mangunguma kag may mga landslides nga na nagkalatabo, subong man may mga alagyan nga nagkalaguba. Gilayon nga nagmando ang aton nga Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, sa aton nga mga Agricultural Program Coordinating Officers sa mga APCO naton, kag sa aton nga mga banner programs nga ihitson ang aton nga mga damage report sa patag sang sektor sang agrikultura. Kaupod man naton dili ang aton nga DRM kay Engineer Jimmy Ilidya nga subong nga mga inadlaw, no, kag nagligad pang weekend nagapakigangot na sa aton nga mga agricultural extension workers sa tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan. Kani sa mga farmers naton nga naapektuhan sang pagbaha, naapektuhan sang landslide, naapektuhan sang madamol nga habagat, mabaskog nga habagat, sa inyo tagsa-tagsa katalamnan ang inyo nga mga kasapatan mag-report gilayon sa aton nga mga municipal agriculture offices o kung magpahibalo sa aton nga mga agricultural extension workers para nga matipon sang aton nga opisina ang datos sang total damages sa agriculture sector dulot sang enhanced habagat nga tugasang pagsulod ni Bagyo Inday dili sa aton Philippine Area of Responsibility. Kag sa aton man nga mga pananom nga napa-insure sa aton nga Philippine Crop Insurance Corporation, take note gid sang reporting period, no, kinanlan hindi kita maglapaw sa 20 días pagkatapos sang bagyo para nga hindi ma-deny ang aton nga claims, no, kung may kahalitan nga natuga ang pagbaha dili sa aton tagsa-tagsa ka mga talamnan, no. Magpakigangot lang, no, sa aton nga mga agricultural extension workers sa inyo tagsa-tagsa ka mga lokalidad. Kag na monitor man nato, no, nagligad nga semana sa aton paglibot sa mga kabanwahanan sang Kapis kag Iloilo ang enhanced nga habagat, no, isaman ka dako nga bulig sa aton nga mga rain-fed areas kay nagkaroon, no, nakaagom sang tubig ang at mga talamnan nga nagkasalig sa ulan kag padayon ang pag-land prep, pag-prepare sang aton nga mga mangunguma para nga makatanom kita para sa first clapping season. Kag magpulo pa matyag gid sa lakat sang aton nga panahon, kag siguradohon nga ipa-insure gid naton ang aton tagsa-tagsa ka mga pananom, tagsa-tagsa ka mga talamnan sa sining first clapping season. No? Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Idol Ray Hinini, no, kay Sameb Sumagaysay sa mga corn cluster areas naton sa Banwasang San Rafael, Balotac Viejo, Sara, Batad, kag San Dionisio, Iloilo. Salamat sa pagupod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Kay Sir Gareth Abayati sa aton acting provincial agriculturist, Sir Jeron Magbanwa, kag kay Ma'am Almi Villamira, no, good morning. Salamat gid sa padayon nga pagsubaybay sa aton. Kay Sir Tito Kagape, kag Sir Carlet Clavel, kay Jay Aranda sa Banwasang Uton, no. Salamat, thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Dugang naton tagaan sa Igdalopangod subong nga aga diri sa aton nga programa gin hingadlan nga Outstanding Fisheries and Aquatic Resources Management Council o kon MFARMC sa Bugos nga pungsod, ang MFARMC sang Banwa sang Ahoy Iloilo, gani ga panginbulahan kita sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council sa Banwa sang Ahoy. Ang pagpadungog ginhatag sa Ahoy MFARMC sa ginhiwat nga 51st Gawad Saka sa Pasay City sa nagligad nga sinima na. Ang konseho ang ginkilala bilang Level 5 Model of Excellence, nagapakita sang mabaskog nga participatory kag accountable governance pinaagi sa aktibo nga pagpakigangot sa mga mangingisda sa pagplano, pagobra kag pagpatuman sa nakasari-sari nga mga polisa kag programa sa pagpangisda. Isa na diri ang layag project nga nagpabaskog sang resource management strategies samtang nagahatag sabat sa pila ka mga nagapanguna nga mga pagpangangkat sa sektor sang palangisdaan paagi sa science-based kag community-driven interventions. Bilang padya, ang council nagbaton sang 450,000 pesos nga cash prize kag trophy halin sa Department of Agriculture. Ang pagkilala kag premyo ginbaton ni Ahoy MFARMC President Juni Valladares, kaupod Sanday DA B46 Director Remya Apari, kag Western Visayas Regional Executive Director Dennis Arpia, kag Ahoy Mayor Loida Espinosa. Gani aton gid nga pagpanginbulahan sa Ahoy Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council. We hope nga ang pamati subong nga mga pharmacies diri sa probinsya sang Iloilo maka benchmark man sa Banwasang Ahoy para nga mangin madinalagon man kamo sa pag-implementar kag pag bato sa pagpaghangkat sang climate change sa inyo tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan. Good morning kay Mayor Matt Palabrica sang Banwasang Bingawan, Iloilo, kay Sir Victor Castro Verde, kag sa mga farmers naton sa Agbao Crops and Livestock Farmers Association sa aton nga mga saad areas kag Amiya Villages dira sa Banwasang Bingawan. Salamat sa pagupod sa aton nga programa. Dugang naton tagaan sa Igdalopangod subong nga aga. Maamligan ang palangabuyan, propriedad kag pumuloyo sang syudad sang Iloilo pangod sa ginpasar nga Coastal Greenbelt Zones Ordinance. No, santo sa ordinansa nga ginaotor ni Councilor Romel Dolon, Chairman sang Committee on Environment sang Iloilo City Council, sakop sang Green Belt Zones ang ginabanta 110 o 110 ka hektaryas sang katungdan sa mga barangay sang Bituon kag Balabagos sa distrito sang Haro kag hinaktakan sa lapas kag iban pa nga mga katunggan sa syudad base sa technical maps sang Coastal Resource Management Plan. Gindeclare ang Coastal Green Belt Zones o kon CGZ ang bugos nga kalabaon sang natural o kon ang mga gintamnan nga bahid sang baybayon. May kalabaon ini nga hindi magkubos sa 100 meters halin sa dagat pakadto sa duta, mga katunggan o kon mangrove kag beach forest. Suno kay Councilor Dolon, number one sina ang Green Belt Zones protection sa aton syudad kag as much as possible ginapalapad pa ang aton mga mangroves. Initially, hindi na kita magaumpisa sa tatlo lang ka barangay, then we will include others kung kinahanglanon. Ginadumilian sang ordinansa ang pila ka aktibidad sa sulod sang CGZ kaangay sang pagpatindog sang permanente o kon temporaryo nga mga infrastructure. Paglapas man sa ordinansa ang pagtukod sang tanan nga sahi sang coastal reclamation, paghaboy sa mga filling materials kag artificial land expansion sa CGZ. Ang iban pa nga prohibition sa sulod sang CGZ amo ang mga masunod: pagpangolekta sa mga propagule kag seedlings, pagutod o kon pagpruning sang mga mangroves, pagpangahoy o kon firewood gathering, paghaboy sang basura, pagbaylo sang mangrove agod himuon nga punong fish pond o kon reclamation area, paggamit sang baling sa idalom sa mga katunggan, kag ang pagpangisda nga makahalit pareho sang dinamita, cyanide, kag paggamit sang mapino nga mga pukot. Ginpasalig ni Councilor Dolon nga hindi maapektuhan ang palangabuyan sa mga mangingisda nga rehistrado sa registry sang fisherfolk nga nagagamit sang natural nga pamaagi sa pagpangulik sang isda, alimango kag iban pa. Ang magalapas sa ordinansa may multa nga 2,500 sa tagsa kapaglapas o kon pagkapriso sang isa tuptob duha kabulan base sa desisyon sang korte. Samtang ang establishmento komersyal naman pagamultahan sang 4,000 pesos sa tagsa kapaglapas o kon pagka-repeso sang hindi masobra sa 6 kabulan para sa responsable nga tao kag pagkansilar sang business permit. Agod mapasiguro ang pagpatuman sang ordinansa may tukoron nga CGC committee nga pagapamunuan sang alkalde sang syudad. Ginasaad man sang ordinansa nga dapat magpain ang gobyerno sang syudad sang 5 million pesos para sa epektibo nga implementasyon sang ordinansa, lakip na ang pagpadayon sang capacity building, education, enforcement kag monitoring. Kinadayaw naton ang ining pagtukod sang ordinansa Coastal Green Belt Zone nga kusadiin ginapabaskog naton ang aton nga pag-amlig sa aton nga mga marine resources diri sa syudad sang Iloilo. Buylogan naton ang implementasyon sang sining ordinansa para nga hindi lang ang masunod nga henerasyon o kon kitang henerasyon ang makabenepisyo sini, kundi mangin ang masunod nga henerasyon ang makaagom sa mga benepisyo sang sining Coastal Green Belt Zone nga gin pinapabaskog sang syudad sang Iloilo. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Cesar a siyudad kay Jesse Valenzuela subungman sa kay Mansanas Glory dala sa maasin Iloilo. Thank you sa pagupod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura kay Sir Ming Ermilando Miniel subungman kay Sir Rene Famoso Sir Manny Ulanday kag Ma'am Ilimia Ulanday kay Director Larry Nacionalis kag Dr. Joyce Wendam. Thank you sa pagupod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sa aton nga mga netizens din man kamo nga pungsod na pahamtang subong kabay nga nasa maayo gid kamo nga kahimtangan kag keep safe always gid sa inyo nga tanan. Dugang naton tagaan sang talupangod subong nga aga nagpakigbahin ang Department of Agriculture Western Visayas sa 2026 People's Caravan nga ginpangunahan sang National Housing Authority kag ginhiwat sa siyudad sang Rojas, Capiz sang nagligad nga semana. Ang ahensya nagpanagtag sa mga binhi sa mga ulutanon, mga seedlings sang aton nga mga fruit trees kag mga IEC materials o kon agricultural reading materials. May ginbuksan man nga kadiwa pop-up center nga nagtanyag sa mga produkto halin sa mga kaumahan dira sa probinsya sang Capiz. Ginbaligya man ang 20 pesos kada kilo nga bugas bilang kabahin sang pagpatuman sa nanginhandom sang aton nga presidente Ferdinand Marcos Jr. nga siguraduhon nga bastante kagkasalangan ang mga pagkaon para sa mga Filipino. Salamat sa tanan naton nga mga stakeholders nga nagbuylog sa sining 2026 People's Caravan kung sa diin napalapit naton ang serbisyo sang aton nga departamento sa aton nga mga pumuluyo dira sa siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. We hope nga ang mga binhi sa mga ulutanon, ang seedling sa mga fruit trees aton gid nga itanom sa aton tagsa-tagsa kaugsalan kag bantayan tatapon naton sa ngosto para nga magdako kag magpamunga para sa aton tagsa-tagsa ka panimalay, no? Dugang naton nga balita subong nga aga gin paidalom sa training o kon pagpanghanasanas sa idalom sang Farmer Level Farm Business School o kon FBS program sang Department of Agriculture sa bulig man sang City Agriculture's Office ang mga representante sa nakalinlain ng Farmers Association sa siyudad sang Rojas. Suno sa kay Mayor Ronnie Dadivas, ang programa may katuyuan na mapasanyog ang ihibalo kag kapasidad sang mga mangunguma sa pagdumala sang ila ng mga ulumhan bilang negosyo. Sa sulod sang 16 kasimana, 16 kasimana, pagatudluan ang mga partisipante sa mga estratehiya kag bago nga teknolohiya, business planning kag marketing nga mahimo nila gamiton sa pag-umpisa kag pagpadayon sang negosyo sa pagpanguma. Ginpaslamatan man ni Mayor Dadivas ang Department of Agriculture kag City Agriculture's Office sa pagdala sang nasambit nga training program nga ginpaabot nga makabulig sa pagpaligon sang agricultural sector sa siyudad sang Rojas. Ang Farm Business School program isa ka inisyatibo nga nagatuyo nga himuon nga mas produktibo kag mas sustainable ang pagpanguma pinaagi sa paghatag sang praktikal nga ihibalo sa negosyo kag moderno nga pamaagi sa agrikultura. Katuwang naton diri ang aton nga City Agriculture's Office sa pag-identify sang aton nga mga partisipante subong man ang pagkandak sang sining pagpanganasanas kag pag-monitor sa mga aktibidades sang aton nga mga partisipante pagkatapos sang training. Mayog ini nga inisyatibo ngang aton nga mga urban farmers naton sa siyudad sang luwas ang makaagom sang technical expertise, hindi lang sa pagtanom sa mga lutanon, kundi iban pagid nga mga commodities nga mahimo nila ibaligya kag makapasaka sang ila tagsa-tagsa ka mga income. Sa sini nga panahon, no, aton nga pamatian ang AgriBeat report talin sa aton nga AgriBeat reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas, aton nga intern halin sa West Visayas State University College of Communication. Welcome naton si Miss Angela Solianosos. Angela, sa imong report subong
1: para sa mga nagapanguna nga balita halin sa Department of Agriculture Western Visayas. On-site rabies control program ipatulupangod sa LGU Tubungan. Niwat nga ginapatulapangod sa local government unit o kung LGU Tubungan ang ilang mabakod na commitment para sa isa ka rabies free nga komunidad. Ini matapos nga madinalagon nga nagpasakop ang bunsod nga Tubungan sa ginhiwat na on-site validation sa Provincial Veterinary Office sang ila rabies control program. Apat ka mga ahensya ang nagbaylog agud o sisaon kagibaloon ang proyekto sang Tubungan kontra rabies. Representante sa munisipyo ang Musunay Municipal Agricultures Marjorie Tacardon, Livestock Technician Ray Anthony Tabieros, kag ang representante halin sa Municipal Health Office o kung MHO na si Clara Capitan. Sa pihak na bahin ang evaluation team ginpangunahan naman ni Jingle Cantero sa Office of the Provincial Veterinarian o kung OPVET, John Villanueva kag Serafin Eller Abonado Jr. sa Department of Education, kag si Paula Castillo sa Department of Interior and Local Government o kung DILG Provincial Office. Tiyotuyo sang sining aktibidad amo ang pagtan-aw kung ano ka-epektibo ang mga inisiyatibo sa Tubungan subong, sa anti-rabies vaccination campaign, advocacy kag information drive, responsible pet ownership, kag ang insakto nga program documentation. Ang hini nga hilikoton nagapakita sa maayong pamuno ni Mayor Roque Tacsagon ay sang iya pagpakipag-angot sa ibang pang sektor agad mas mapabakod ang proteksyon sa mga lugar na sakop sang Tubungan. Ini si Angelia Soyanosos, nagabalita.
0: Salamat gid Angela Soyanosos sa imong balita subong aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers and fisher folks nga magparehistro sa Farmers and Fisher Folk Enterprise Development Information System o kon FIDIS. Yali ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa mamuma kag mangisda ang nagahatag sang bugana nga pagkaon sang bungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sang husto kagbatas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ilang ginastos, kundi makahatag sa matarong nga kita para sa ilang pamilya kag sa padayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agod masabat ini nga problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Ginpatuman sa 2019 ang Sagip Saka Act, nagahatag kahigayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangin instrumento ini sa pang-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya ag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agun masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang Sagip Saka Act ukon ang Republic Act No. 11321. Kung ikaw may ara sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton mga nguma kag mangisda, welcome ka sa FIDIS! Ano pa ginahulat mo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy ato ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers and fisher folks, no, cooperatives kag associations. Magbisita lamang sa aton nga opisina diri sa Department of Agriculture, Western Visayas, sa Agribusiness and Marketing Assistance Division o kon AMAD 6. Pangitaon lamang si Ma'am Maria Cristina Rizal o kon si Ma'am Maricar Tumbukon. Mahimo man kamo nga mag log on sa feedis.com sa inyo nga online registration. May ala man kompleto nga instructions nga pwede masunod ninyo. No? Wala na kita sing panahon sa ating programa Kadalagan sa Agrikultura sa Kabisayan na katundan sa ngalan sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagduhan naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini, inyo kasubong nga manguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sa aton dapadapa sa aton talamnan. Amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sa aton tanom kag kasapatan kag talaksan sa aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang mangin gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad niya aga sa inyong atanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan, ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Double Plus Gold.
1: Ako galing si Shirley.
2: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. D3Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mag-abuti ka.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa RMN na Iloilo sa binog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kaagahon.
5: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
6: Unang radyo, unang balita.
7: RMN, RMN, RMN.
4: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
6: Unang radyo, unang balita.
8: Adlaw na kita sang Lunes, Pitsa 13, sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
4: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupon ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
8: Kag ako naman si Radyuman Benroy Bernal.
4: Sa kinanda nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
8: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, good morning mayong aga sa aton tanan.
4: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa rilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
8: Kaga nga ito naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
4: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
3: Radyuman Eric John Pamplona. Kagradyuman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
9: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad, kaga probinsya sa Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kakaroon sa aton nga Know Your History, July 13, 2014, ang Germany ang nagdaog sa FIFA World Cup. Pinirdi sa among pungsod ang defending champion nga Argentina sa score nga 1-0 pagi sa isa ka extra time.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Nagdangat sa 18 ka mga tao ang konfirmado nga nagkalamatay bangod sa gintingob nga epekto sa nga Bagyo Inday kag subuman sa nga habagat. Di base sa monitoring as of 6 a.m. kahapon nga daw, Hulyo 12. Ginabugusan ini sa nga pulo sa Malapatan, Sarangani, bangod sa nga landslide. Anom nga nagikan sa Calanugas, Lanao del Sur, bangod sa kaangay man nga rason. Kagduha ka nalumos sa nga baha sa Bukidnon. Magduwas rin dosi ang nagkapabilin nga missing kag pito ang napilasan. Pero sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, parayon ang validation sa mga ginreport nga napatay, napilasan kag missing nga mga tao. Samtang 123,000 ka mga pamilya o kon 562,000 ka mga tao sa bilog nga pungsod ang apektado. Nagdangat naman sa 236 ka mga pamalay ang natigayon nga magkalaguba. Kaga 28.57 million nga balor sang bulig ang nahatag sang gobyerno. Kalabanan si Radyoman Binroy dito sa may Mindanao. Actually, layo-layo ang bagyo iya sa Mindanao. Pwede dito niya sa northern tip sang Luzon.
2: Pagkani ng baliskad. Oo. Ang bagyo ato sa northern Luzon.
1: Ang baha dito ang sa Mindanao.
2: Landslide ato sa Sarangani. Bala mo ang 18, ang pulo sini. Duwa ini ka pamilya dito sa Sarangani nga nalusod ang bukid, Radyo Manirik.
1: Hmm.
2: Pagkalusod sa bukid, ubos gito sila, pinanglamon sila sang ano ni, sang duta, sang bukid, tiyawa ng mga rescuers ta, no expect aron mabis ini. On the spot, pulo gito ang napatay. Ti ang bagyo ya ara gani sa opposite side sang aton sini nga pungsod. Ato ya sa pinakababaw ang bagyo. Ang nagkalamatay ato sa pinakadalom kay Sarangani, di ba? Pinananikadalom sa May Mindanao. Mumriusip nga.
1: Visayas actually kag Mindanao ang napiktuhan sang hangin habagat. Dari gani sa aton sa Iloilo kag Antique kahapon. Halin sang Sabado, Radyo Man Binroy, grabe nga pagbinaha man ang aton sini nga na experiencean. Kita mo ng kwan bala, kita mo ng daludo sang tubig sa mga kwan, no? Sa mga suba. Kita mo tong sa Leon.
2: Oh, ang kalaros daktong ilang atulay to. Tapos ang sa kwan gini sa Antique gid atong sa may ano na ang popular nga pisanan bala river nga nakudak. Lapad pero guro mga time stray guro sang aton nga floodway din kala parusos Mariusip pero nagaawas ang tubig. Isa lang ni ang butang balon. Ang ibabaw dito. May problema gidyang ibabaw sa bukid ta. Kay balan mo hindi niya magdaludo. Amo na ganing ambal sang isa ka expert. Nya kon vegetation taya ara pa sa kabukiran. Hindi niya magdaludo todo kay bangod ang nagasagang sina hindi bangod sa gamot sang kahoy kundi ang kadamuon sang dahon nga nagasalod kag amat-amat yang ginapusdak pa idalam mo wala iya ginagulpi kay may dahon nga nagasagang tigaling ano pa kun wala tan-awa subong
1: sang una iya ko mag ulan Radyo Man Binroy inuras pa na iya nga ulan before nga magdaludo ang kwan mo ang tubig mo subong iya pag ulan iya kibot ka lang
2: buslog
1: kwan no
2: buslog na yon
1: daludo na layon ang tubig kaya makita mo na ang porte ka ngitong-ngito nga daw lutak.
2: Brown din ang layang.
1: Kuan sa baha, bla, sa tubig.
2: No? Lumukdang, guro na. Ang dala sina nga bunod, guro. May diamak, no? Tingnan, ang bunod sina kon lumukdang? Sus Mario Jose.
1: Imagine mo ang pwersa sang tubig. May ara sang kuan, may ara sang layon. Kumbaga daw mad flood yam.
2: Isa pa na nga plus ang debris, plus ang lutak na dalaya. Grabing pirsa sina. Kung lang-alang ang tulay, hindi na kawidstan ang tulay sa bungguan niya sina gulpe. Kita mo mga liko-liko nga pangpang gani. Disinjo na inagani sa naturalisa ta ang mga suba nga ina. Pero ang pangpang nagka-collab, paano hindi mahulab kay gulpe? Grabe na ginang pirsa sa tubig. No? Sa madugay nga tinon na notisyan yung mga suba ta, wala man nga nagka-collab. Bakod niya ti, ginimo na ina, natural ina nga waterways mo. Pero galing kay sobra, balay nga gulpe ang tubig galing sa babaw. Ah, gakalahul up ang aton pang-pangsuba.
1: Kamu lang ang banilang ang mga river niya, may natural way of healing ni Sierra Jovan Binoy. Ako baga, kung magbaha, for example, kwarihan mo sang una o kuhaan mo baras, after na yasang isa ka baha,
2: isa lang na yung kabaha,
1: makuha niya, mabalikan na yung baras. Subuya nung baras nga makita mo kay ang nagadaludo ya sa kuhaan niya, sa suba, ya, lutak.
2: Paano baras kay halin sa babaw itong kaka nila pagkantos dalaw?
1: Butsiringon, ang dito sa babaw sang kabukiran, Radyo Ban Binroy,
2: problema.
1: Hindi na bato, hindi na baras, kundi lutak na. Ilang tawa ba ang ipikto diri sa ato, no? Gamay nga ulan sa babaw, ang kabaskugon sang dalodo sa nga tubig, kita mo itong nagguba sa kwanto, sa hanging bread sa Leon, kita mo itong dalodo sa nga tubig.
2: Nilapad-lapad yan nga klasika suba do antiki man yan nilapad-lapad niya suba.
1: Ang sa pisara niya ang sa Sibalom tapos manaog na di sa area na sang hamtik.
2: Tiyo mo mana ang babaw sa bukid nila to problemado mana. Tiyo mo mana di sa aton tanaw bala ang halinto sa second latter district tanaw blang buhang floodway naton kahapon kung ano sus dumapuno man ang buhang
1: kahapon actually ang halin sang kaagahon actually halin sang sabado sang kaagahon ang binukbo sang ulan ang kuan gid ang halin gid sa Aliusan area tapos siyempre ang tubig do kun dito ka sa Aliusan nimo din nigakadto ang Monica sa oka volume sang tubig siyempre diri sa Tigum River kadya suman sa aganan na
2: dagang iban na parte nila nato sa uton kita mo naga binaha ng uton kay dito na nagadulog sa mga halin sa poblasyon.
1: Di sa area nga ina, Radyo Ban Binroy, may mga kwanada, may mga flood control projects. Ito mo nung itong sa Butong Utonto, sa Kabanbanan. Anong ginambal nila? Sang ginubra ang flood mitigating projects, diri pagkani iya kag magkwani.
2: Andin ang Saribalo?
1: Hindi na dito sa Utone, sa Butong Kabanbanan.
2: Ah, sa punta to yan.
1: Ang tagahawak to lang mga tubig to. Yung kapo ni Radyo Ban Marjorie. Ang diri sa aton lantawa di bla ang pag mga winding floodway siguro abot anong matabo sa haro kag lapas.
2: Diyan mo na gani.
1: Bisan pa gani, nagtaas man gani gihapon ang tubig.
2: Amo na gani, may imagine mo kahapon nga gagabang, hindi lang gagabang, ara nagapamangpang ng kuan tubig sa floodway. No, grabe gyud ka tubig tutod no. Ti kun wala nang buhang floodway, diri ni magi sa Haro River, ti kahapon ng Haro River nagagabang-gabang man. Tiyan mo nga ang balta, dumduman, tas ang mga chimpo nga wala pa ng floodway nga, ining area sang Haro, ni mga rilis da sa Haro, pangilid sang, sa kilid sang suba. Ga, tagahawak, ina sang una. Tiyan mo ni, basi subong guro, kung wala ning floodway guro, basi kung tagamalapaw na gurong tubig ni nagligad nga adlaw diri sa aton sininga syudad. So, amo ni nga ang balta, it's high time, tani, no? Kung wala lang naging pinangawa taning project sa aton ang budget tani sa flood control project no kag kung ginobra lang sing maayo ginobrahan tani ni isang master plan ng isa ka probinsya bilog gyud nga probinsya hindi lang nga per municipality why na tani subong naga antos pareho sini isang uton hindi mo ni mention diyan ang uton may baha dito sa after sing ila sini nga banwa. May baha man diri before sang banwa kag hindi lang isa ka barangay ang baha no perte ka kana guro mga anom na 6 to 8 barangays na before sang ila sining nga banwa halin nila dito sa may Aliusan na area ang tubig Radyo Ban Irek ang Leganes ang Saraga mo Mari Yusip wala gid ni agin pang tunan kadto gid kada mo damo sang pundo kag nagagi sa aton kada tuig ginaga pundo trilyon ang Pilipinas may ginapain kada district may ginapain kada province may ginapain kada rehiyon. ti wala gini madumduman nga kay uhon sang ubrahan sang butangan sang master plan para nga hindi na masulit ini nga nagainantos ang aton sini nga mga kuturan mabudlay gini iya para sa aton nga mga lideres nga himuon katulad ang baltagan ni kahapon ang Leganes galingin ang ulo ta kanoy dugay na nga problema ang eskwelahan after sing ila sini nga banwa nagabaha. Hay kun may klase abi mano ang mga estudyante may eskwela? Natural hindi. Kung sige-sige ulan abi weekdays, wala sang klase, istorbo ang klase. No, sa aton sining estudyante, ang zaraganing sigangaw ng ini, kadto kay dugay na, no? Wala gini mapakayuan, wag kadumdum mga mayor da sa may saraga nga nag-alalagi kay ang current mayor nga ti pakayuan ini sang budget for flood control o kon ining butangan dira sang dike para nga hindi na magantos ang aton sining mga kauturan. Wala gyud kamo kadumdum mga pangayo sa inyo nga kongresuman nga kahapos malang pangayuan eh. Pabay-an aton mga pumuluyo kaya nga nagtulog permi sa karsada sa tiun nga magbubo ang ulan kag magataas ang tubig. Kaluluo yung mga utod tada iya sa may saraga yung kada baha na lang kada taas na lang sang tubig ang tao ara naga sikungkong sa karsada dala nila mga sapat nila baboy kaga mga kagamitan nila ginahakot na lang sa karsada kay lumus-lumos sila wala gini man pangayuan budget da sa kongresuman sang second district ka kapos man na pangayuan
1: so una muna da ang mga balabo mga manubo ina dira nga mga lugar
2: di man manubo manubo pero ti dapat kung may dike na kung ni pangayuan na nila to budget sa kay congressman Gorisita solbar na ang problema sa mga tao da o lagi ka mo kadumdum yung kagawala ka mo concern sa pumuluyo nyo da.
1: Samtang, diri sa may syudad sa Iloilo, 33 ka mga barangay ang ginbahalin kahapon, balihalin sang Sabado, asa kahapon nga daw, at Domingo. Insulob sang tubig baha, diri ang pamalay sa 33 ka mga barangay. No? Inibasis sa datos, ginpagwa sang barangay, risk, kung barangay disaster, risk reduction and management system, services. No? Division sang city, Disaster Risk Reduction and Management Office. Inabungusan ini sang tatlo ka barangay sa City Proper, tiglima sa La Paz, Molo, Mandurriao, kag Arevalo, kag Siam naman sa distrito sang Haro. Mga nabahaan ni, galing kiti, ang mga nabahaan ni Radyo Man Binroido, kumo naman ni.
2: Amo na ganyan,
1: bisan piyungan mo. Kada inuran niya, doban antaro man nga muna nga mga lugar,
2: bisan
1: ang inapang baha.
2: Bisan piyungan mo gani, balaan mo na mga barangay, kag balaan mo na kung diin, ang lugar nga ginabaha ang sang kuan bala sang Sabado naglangas-langas pa kami si party sa Haro, sa La Paz Plaza bala Rajuman Eric. Nisgudo wala na ginabaha ang La Paz Plaza no? Pag ulan sang hapon ba?
1: Way ang ginabaan ang La Paz Plaza kag maluka gin pataas.
2: Ang palibot
1: pero palibot sang La Paz Plaza kada magulan gani Mariusip Santisima.
2: Do sinulay pagkagabi, Sabado, pag bumuubo ang ulan, bow, taga-tunghod, wag yung nagpalibak.
1: Puwerte nga baha na da.
2: Amo man galing gapon ng sitwasyon sa nga palibot sa nga araw po, sa nga La Paz sa plaza. Na wala man gapon.
1: Dito sa may Simon Ledesma. Grabe man ang baha, Radyo Man Binroy. Tapos sa Santa Barbara ganito, nagtaas man to ang kwanto, ang tubig. Dito sa may Barangay Biraga Gibuangan sa Santa Barbara hasta na sa may kwan sa may release da sa Kabugaw Sur nagtaas man ang tubig no ang dalan to tubang sa Leganes Central Elementary School
2: kagang iskwilahan gid ya Leganes Elementary School
1: iskwilahan dira na nagkakanto tong may kwan ba tong may sa Filisa subdivision
2: Villa Filisa
1: subdivision
2: ambot nga galibog gid ulo ko wala gid niya makita ni Mayor Jonjon hain da iya nga ang tubig sa Ligan. Huwag yun na iagin request sa DPWH nga. Bibutangi mo man na sang talabukan ang tubig.
1: Nakita ko na nag-declogging sila. Kapag tapos nagbutang sila sang bagoda ng mga tamburong.
2: Irigasyon ang sa Ligan nila sinada.
1: Oo, tiway ka na.
2: Ang irigasyon nga daw, butong ka
1: na ko. Ang problema mo siya, kayo manubo, ginmanada ang lugar, kumpara to sa may, kwan, kumpara to pa kanto sa may kostal.
2: Galing kay, first na galing kahapon, Radyo Man Eric, hubas ng sapiak na karsada, baha baha pa sa piyak. Butang balon, may problema. Ganyan, Mayor, ang drainage nyo.
1: Ang kwanda, ang malamu mo na yung mabudlay ng Bidroy, kay ang highway, mataas ang sa karsada. Mataas ang sa central school nila. Talubong siya.
2: Titani, request nila sa DPWH, pabuhi, bala na, paubrahi sa back school. Berto ko na, no?
1: Ang ipinadira ka solusyon, taason mo ang eskwilahan. Kaligitid mas dako nga pondro. Pero amo nang solusyon. Ang mientras tanto nga manubo ya, ang level sa imong eskwilahan sa karsada, definitely may baha na. Pero para sa balay, mga balay, balang ginapatindog, kung magnubo ka ng level mo ya sa karsada, sigurado, kada ulan iya, mabahaan ka gin. Kaya siyempre, di bala makanto ang ano pagsunod sa tubig sa kanal kay mas manubo ang imong level. Amo na ng mga kwana yung mga perennial nga mga problema na nga mabudlay nga surusura unless otherwise nga pataason mo ang mga struktura mo sang sa level sang karsada.
2: Butangi pumping station, Mayor.
1: Ang dito sa lugetong ginreklamo sa una sa Doña Felisa.
2: Villa Felisa.
1: Higin daw ginbutangan na nila to sa pumping station.
2: Noo, may ara na. Kaya mo manada, kulang, kay kahapon nag-agit kita to. Ang sa piyak ka nga karsada, wala tubig, gamay tubig. Ang sa piyak, damo tubig. Pero why gidiyas ang may ara inilig, may talabukan ng tubig sa karsada. Pero, gamay, hindi ba dali-dali pahubas yung sa piyak na karsada. Luwas pa nga ti, tsakto na, nubo, pagid. Ang, kwan, hindi man maubos, ubas kay nubo ang, kwan, ang,

0: panlapan ng kuan mo, na panlapan ng tubig na baha.
1: Mm.
0: Tapos sa uton, na muna yung ginambal na itong Malacaina, nagtaas man to ang tubig sa barwasang uton. Lakip diri ang mga ginambal mo itong... magluwas niya itong dito sa balko nga sa butong kamanbanan. Ang problema yan, halin sa unang ginareklamo man diri tungkol sa flood control project na sa San Antonio, sa Mambog, sa Lambuyaw, Tuguran, di ba na unsik barangay
2: niya? Mga...
0: sa Nicolas, Kagbang, San Antonio Subdivision, Poblacion West, Trapitse, pagkato to sa kamanbanan kag tabukso ang tagbaksor tapos to
1: police station to
0: ang pagbugtaw na sa kagahon tagatuhod ng tubig
2: mga kwani walo ni ka haling gina to sa may likod ka police station pagkato na sa poblasyon madulhog ina di sa may Kagbang dire na gaguot kamo sa boundary sa syudad kag sa uton na mo ni ginaugtas ni Mayor Pusinda kay kay pakanan pa ng aligasiya da. Mm-hmm. Nga ginpakipot ya kay Obrahan
0: ni Esplanad. Kada kwan kada bahada kay ginpakipot nila da ang ang suba, orang creek. Kada bahada madumduman nyo na si pakanan.
2: Dumduman nyo permi si pakanan. Halin ni ng tubig. Isipon mo halin sa San Miguel ng tubig. Nagatulunga inabi pakanto iban sa uton. Ay, iba't pakanto din sa city. Amo nang sa creek na ito, nabala, nag-aalagi na sa creek na. Pakanto sa may guwa naman din sa Buluangan, tani sa Iloilo River. Tiyan, seka, ng third, rin naman yung gagig sa Haro River. Pakanto din subong, galing kayo may floodway na kita. So, kung sa kada mo, sa grabing tubig na daan, ano na naiyak ka mga waterways na ito naman?
0: Kagang isa sa pinakadako nga naguba kahapon nga daw, amo ang hanging bridge, no? Dito sa barangay Kamando sa barwasang Leon. Kuan gid no, kakasgid no yung pila
2: ka
0: barangay
2: na nga abi ka kani ka balod. Kaya nalabot ka da dalugdo. Ang pundasyon niya guro ti.
0: Kagi at isa sige-sige na guro nga pagbaha eh kagi ang mga rurok nga nagalampos bla sa puno sang
2: pundasyon niya.
0: Tiyan mo na yung pinakadako nga damage sa Radyo Man Binroyo, ito yung pinakabarangay ang nag-aagid eh. No? Nga nag-asirbi, lagyan inisang aton sining mga puluyo dira sa Banwasang Leon
2: Ilo. Pero ang manami lang pamatian kahapon, bisan amo ni nang kalanabo sa aton, zero casualty kita.
0: Wala kita sang casualty.
2: Amo na iya, bisa bala na galing yung mga propiedad, yun anhon mo na kay... alangan alsahon, tanandutak ta, mga pananom ta, hindi tayo naman ko ang sapat, pwede pa, pero mga pananom ta, tiwi ta sa may memo. Unless nga ti obrahan gyud kita sang flood control projects nga mga maayo ti importante na lang subong nga wala sang may napatay.
0: So sa klase naman diri sa Bansurad sa Iloilo balik eskwela na kita. Naga-announce si Mayor Raisa Trenya sa kagabi sa mga estudyante naton all level balik kamo sa inyong mga eskwelahan may klase na kita subong. Pero may pila ka mga kabanuhan ng Radyo Man Binroy nga tinlagko ginang epekto sa ila sa nga hangin habagat nagdeklarar nga wala sa nga klase. Pero sa first district ang Banwasang Uton o levels Banwasang Tubungan o levels ba ni wala sa nga klase. Hindi may mga nabahan
2: sinulo ba din,
0: no? Sinulo sila sa
2: balay nila.
0: I don't know kung ang gimbal kag tigbawan kung ano ang ilang kwandila desisyon kasi isa man duwa man sa mga banwan nila sa first district nga apektado man. Sa second district ang Alimudyan Preschool Tumtum Senior High School, no? Sa Leon O levels wala sang klase, New Lucina O levels wala sang klase, ang Pavia Preschool Tumtum Senior High School. I believe sa Barwasang Liganes daw ay klase sa ilang Central School, no?
2: Kaya galutaw pa to sa Sabaw kahapon.
0: Lutaw sila sa tubig bahada. Sa third district ang nag-announce pa lang Kabatuan O levels, ang Maasin O levels, kag sa Hariway O levels wala sang klase. Keep on updating lang kay basi kung may mga another nga mga announcements sa dugay-dugay ang tagsa ka mga local government units sa mga kabanuhanan sa probinsya nga wala sila sang klase. So far ang mga labing apektado first, second, third, no, nga mga kabanuhanan. Okay lang to ya sa mga fourth pa kanto sa fifth kay daw hindi gawa to.
2: Ug init ya kahapon
0: kag sa ligat. Grabe ang igo sa hangin.
2: No, asta man lang sa Sara ganing ulan-ulan. Asta man lang sa Sara pa kanto ni.
0: Kahapon bilog adlaw ya sa area sang Pututan, Dumangas, Marutak, Nuevo, Saraga, tirha na Radyo Man Binroy pero diri sa syudad gani kahapon no, medyo nagtutorit pa.
2: Grabe yung ulan di sa syudad no. Okay na lang tani kung diri sa syudad hindi lang tani bala magbubuo to sa babaw.
0: Ang,
2: Uy, delay pangadaan.
0: Halin sang birna.

0: Isang gabi mo, di ba?
1: Oo, walang biyernes sa gabi.
0: Biyernes, Sabado, kagkahapon, Domingo, oo. May ulan pa sang aga mo.
1: Kagsabado sa gabi, pero tigil niyang inuulan kung niya sa syudad sa Iloilo, sa probinsya, yay, sos! Nagahinangin na ito sa probinsya sa Iloilo. Sa piyakabain sa banpang mga balita, naghahanda ng prosecution panel agad mapabaskog ang pagkaso sini bato kay Vice President Sara Duterte pagi sa mas madamo nga mga witness nga presentar sa ikaduha nga semana ma-resume no subong nga adlaw karon sa hapon ang impeachment trial. Sa isa ka news forum ginpaig na ni House Speaker Prosecutor sa Representative Laila Dilima kag Chel Jokno nga mangin intense ang masunod nga inadlaw may 11 ka adlaw ang House of Prosecution nga magpresentar sa kaso para sa Article 4 nga naga-involve sa mga allegation nga pagimo nagimo ang Vice President sa grave threats assassination plots batok kay Presidente Marcos, First Lady kag former Speaker Martin Romualdez.
0: Para na kita sa ikaduwang semana Radyo Banbin Roy, ka fourth day sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag ika duwa man ini nga semana, kaya every week three times lang, no? Monday, Tuesday, kag Wednesday ang ila siling schedule. Sang nagdikit ka semana, gin-announce ni House Prosecutor Representative Lawrence Defensor nga ang prosecution ang magapresent kay NBI Regional Director Raul Lutok, no? Siya subong adlaw ang mangin witness ngay presentar sang House Prosecution panel. Abos nga adlaw amo na ginabantayan kay tiyamal ni si Attorney Sulayka Lopez nga abangan ang bagyong Inday. But ano ang ginanamin niya sini Radyo Banbin Roy, pero buwas nga adlaw amo ang schedule niya para sa iyang pagpungko sa witness stand. Kag sa 15 naman, natarana nga igapresentar si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bellio. So tatlo nga ni ka mga persona ang nakaschedule para subong iyang semana. Para ini sa Article 4 o sa grave threats, no, nga articles of impeachment. Patok iya kay Vice President Sara.
1: So meaning by the end of July, last week of July, tapos naman eh.
0: Kay
1: Unsi Diaz, malang mo.
0: 11 trial days mo ang ilaging pertinacer dere, Radyo Banbin Roy.
1: Isang size nag-umpisa, tatlo kadlaw, tapos subong nga semana, tatlo. Sa sunod
0: na semana, apat ka semana.
1: Oh, apat yung tibo na balon nga before mag tapos ang July, tapos naman yung first article. Ang tatlo na yung mga articles nga nagkalabirin, hindi yung matapos sa isa kabulan. Amo nang ambar nila nga posible maglabot sa anong parang kabulan.
0: Yes, tamo ang ambangin butang nila nga kwaning target. Schedule is 6 to 7 months. Pero ambal ni Senator Ping Lacson kahapon ang impeachment court, ang nagatinguha nga mas speed up nila ang Sara Duterte trial para sining matapos man na dayon eh no, para nga maka move on nakita sa sining na katambo ya sa Pilipinas.
1: Why galing control abi sa kwan sa kwan na sa proper na nga trial abi Radyo Banbin Roy, schedule of witness nga schedule mo subong pero way kakabalo kung ano matranspire da sa arlong sa labi na gid sa cross examination nga kasibod nga daan sina madamo sa mga
0: balamog sa mga
1: posible maprolong
0: pa mga arise tira nga mga circumstances ug isa hindi mo man pwede nga hindi mo pagkatagaan ang House Prosecution o ang defense panel nga makapamangkot although nga ibang tingin na wave nila ang redirect examination kasi natabo nagdigan nga semana pero pag-abot yan sa iban nga mga articles of impeachment labi na gid sa Kwaneo ay labi na gid ni sa
1: Salen
0: tagang
1: Ilgatin Salen no Ilgatin Wealth
0: kwani sa Article 2 nga ni video ma kwani ma buhay-buhay kag madugay-dugay ini Radyo Banbin Roy. So bantayan ta ni no ang mga masunod nga matabo subong iya nga simana. Kali ko kay Radyo Banbin Roy ma-elita para nga makakwanta karon makaburubuylot ta karon. Samtang ang House Prosecution panel Radyo Banbin Roy nagalaom nga si Vice President Sara Duterte ang mga sabat sa mga aligasyon batok sa iya. Kaga siyempre dapat nga mag-attend siya, no, sa impeachment trial. Kung malabo, bala ini nga mag-attend si Vice President Sara Duterte. Kasi ginakuan man abis ang aton sini nga konstitusyon nga kung Vice President iya ang ipadala mo sa impeachment trial kag may ara sa sang defense panel, no need na nga mag-attend siya. No, ti depende na lang sa iya. Kung ma-attend siya.
1: Di nga, Jesus, kung ma-attend si Sara Duterte. Pero sa
0: mo na, kaya naman mo mga strategy man ini, hindi niya mag-attend si Vice President Sara Duterte.
1: Kaya kung gusto mo gidya, total lawyer ka man, kaya hindi ka man sang tanan, dito pa lang sa mga hearings ng ligad, tadi, nag-sige-sige, attend mo to. Kaya ti, kag-kwan mo man mo, may inugsabat ka man sa mga issues, nga ginapangatubang mo, ti galing kay inuntat yung man pagkatubang sa panel. At more sa trial, impeachment trial. Would you think
0: ma-attend siya? Kwan din siya mag-attend. Especially nga ang number subong ti 16, ang magic number para nga ma-convict ang vice presidente. Hindi ba burubod lang nga malabot nila ang number 17 nga buto o number 16. Hindi ba burubod lang ini. Kag pagkatapos ang 16 nga ini, gin-contest pagid ni. Gina-question pagid ni subong sa Korte Suprema. Kaya magaling ni Senator Francis Escudero. Sining niya, kwan man kita, bukas man kita, no, nga i-questionon sa korte ang ruling nga dapat 16 ang kinahanglan nga buto halin sa senator judges agod nga ma-convict si Vice President Sara Duterte. May mga naga-question sini sa threshold, no, or amun ang kanan mo nga buto para sini ma-convict ang presidente. Kaya gin-announce na ni Senator Chis Escudero sa pag-open pa lang sa impeachment court. So, kang iba, nag-question sini, di amun na nga sini natin, contest na lang to sa Korte Suprema. Karatis ng Korte Suprema, ya, amo ang maghahatag sang ila sini nga decision. Check tayo mga observations sa aton siling patrol. Kamusta untang aton nga palibot? Nag-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
0: Toto Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyo Man na Eric, aga Radyo Man na Benroy. No? Dili kita karon sa may, or by the way, nag-tupagli ang madamol nga ulan. Sini nga mga tinon, video nag-kwanesobong, nag-ulhulpa, nagawang ulan. Pero tinagatugay ni sa pagbasa sa aton siling mga dalanon, no? Kaga palibot sa mga dalanon diri sa may syudad sa Iloilo. Samtang ang presyo subong sa mga balaklon diri sa may Bayati store sa may Lapas Public Market, ang suha subong tag-shin na lang pesos ang kada kilo, no? Pansit, 45 pesos ang kada kilo. Kalamay nga was, 70 pesos ang kada kilo. Maskubado, 80 pesos ang kada kilo. Harina, 50 pesos ang kada kilo. Repulyo, 150 pesos ang kada kilo. Karot, 140 pesos ang kada kilo. Mantika, 110 pesos ang kada kilo. Pansit Canton, 55 pesos ang kada kilo. Munggo, taga 20 pesos ang kada putos. No? Bombay, 120 pesos ang kada kilo. Ahos, 140 pesos ang kada kilo. Kamatis, halin sa 50 pesos ang kada kilo. Subong, tag 180 pesos ang kada kilo. Ano, mga karadyuman samtang, sa aton sini nga mga balita, patay diri ang isa ka senior citizen matapos nga matabunan sa duta ang iya banay sa barangay Nagbatubungan ni Luido kahapon sang kagahon. Ini kasunod sa pag-ubo sa babaskong nga ulan dala sang southwest monsoon ukon habagat. No? Ang biktima diri yung kilala kay Placido Sidong Tabarina, 67 anyos. Sunod kay Vice Mayor Leo Taipen sang tubungan ni Luido na ang balay ni Tabarina ukon ng ang balay ni Tabarina sa nahamtang sa high risk ukon landslide prone area sa ila sini nga banwa. Pahayag ni Taipen na nagakatulog ang biktima sa ila balkonahe sang natiphag ang duta kag nagtupa sa ila nga balay. Tidugang pasang opisyal na nagdangat sa masubra tunga sa oras ang pagpangita sa lawas ni Tabarina antes ini nasapuan sa nga puno na sang duta ang iya sini nga lawas. Ang kabahin sa pagpayag ni Vice Mayor Leo Taipen sa nga tubungan Iloilo.
4: Sirat na ng init, pero naparake kang mga landslides natin nga nagkaratabo, rake mga flash floods nga nagkaratabo, nga nag-apekto sa mga panimalay, sa mga tanim, kag sa propiedad kang tubunganin, no? And worst, may na-record kita nga casualty talad, may napatay nga isa katubunganin, no? Ngaran na si Placido Sidong Tabalina, taga barangay Nagpa, 67 years old. Si Tatay Sidong adya, imaw naman diyang anak kabataan, no? Bata na gali nga si Rex, tapos umagad nga si Mian, taga tatlo na kaapo. In the previous occasion sa Radyo Man Flo, sanda kadya na imaw diya sa mga pamilya.

0: pamilya nga high risk sa landslide nga kung sa diin gina preemptive evacuation natin sa kansan ta nagligad. No, now sa tlad nga sitwasyon tingad nga ang uran bala tama ka basket ka ina kaagahan no, sa wara gina pangayo kag wara gina expectar nga anda balay na tipagan kang lupa. Kag tanagid ang natabunan kang lupa kay according sa atin initial information no sa pag-coordinate natin sa barangay kag sa timan kang disaster preparedness tigya sa tubungan no sa response team natin nagaturog tanaja kagabi sa balkonanda.
1: Ang kabahin sa pagpahayag ni Vice Mayor Leo Taipen ginatagman sa opisyal antes pa man magbaskog ang ulan nagpatuman na sila sa mga preemptive evacuation no kaginpangambalan ang mga naka-star sa delikado nga lugar nga mag-evacuate apang may ibanggid ang wala nagsunod. Ang balitang inyo nabatihan, inadulong sinyo sang kaluhan sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingob nga kapersa sang pito para ikayong lawas kompleto ang benepisyo aprobado sang FDA mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga lugar kagtamaya Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado City proper. Ang sobrang ginabuhi na ng kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule ni Doc Crispin Hico, kagnan sa liniment oil ang pinakapuro, kag pinaka-efektibo nga pangaplat herbal, nan sa liniment oil. May satritis, rayuma, barikos, palamuy po, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipitin na paralisar ng mga kaugatan, pwede man ipangaplat sa mga nagaubo, panakit sa liog, nundan yung mabalikag sa mga nagugupilas, iyan ang patugunan po taton, bubuhi lang sa nan sa liniment oil. Ang non-sediment oil ang produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation pagbabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar kag sa may probinsya sang Guimaras kag sa isla sang probinsya kag sa probinsya sang Guimaras. Kagasubong man Tatoy's Manukan and Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sa Mandaruyao, Ila Sininga Main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, Kalditay Honorato, Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, Aremen Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak, Aremen.
2: Tatak, RMN.
3: Salamat gid kay Radyo Manflo, Navarrete. Iningabahin tulong man sa inyo sang nan sa corn coffee. Bisanta ng aton aga pag sa pag-inom sang nan sa corn coffee kay experience yan ta mga benepisyo ng aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost ang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas ang aton nga energy kay nagamintinar sang proper blood sugar level. Nagapa-improve sang blood circulation kay nag-alleviate man sang problema ta sa digestion. Nagisra win day black kita matunawa nagabutod aton tiyan, imnin nyo na sang nan sa corn coffee. Detoxify niya ang atong alawas kaya nag-elevate man sa problema ta sa migraine ilabiragid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. By the way, Radyuman na Binroy ang Strait of Hormuz sa close sa indefinitely naman, oh. Mga 2,500 ka mga seafarers sang kwanto ang stranded sa nila Persian Gulf. Tos Mario September.
4: Hindi nakagwa sila kay ito sila sa sulod, di ba?
3: Oo. Oh, ti subong third round na subong sang pagpangatake sang Amerika sa Iran. Ah, kay... kasi mana ni laban-laban taas naman ni presyo sang petroleum products.
4: Wala, tinta na tangadaan subong wala pa Why pa nagmaga ang sitwasyon to, tinta ng krudo subong.
3: Ay nako. Malantayan ini. Sa masurod naman nga simana. Pero subong nga simana, ti daw may mixed kwani ang taasay isang
4: May rollback, may...
3: May
4: increase.
3: Increase. Sa bahayin sang diesel, posible masaka ini, 250 to 450 kada litro. Samtang sa gasolina, manubo ini, 1.25 or 65 sentimos.
4: Mga stintay, 2 stintay 3 naman ba?
3: Oo, worst case scenario, 75 ang presyo sa nga diesel, buwas nga daw. Standby, balikantang, pinapagid ka mga balita, labinagid mga darag ko ng mga balita nga natipon sa RMN News Center. Alas 4.45 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
2: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
5: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong na pulset.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Tayo na.

0: Bio. Ang D3 Bio.
1: You might be CEO.
0: Ang VCO.
1: You might D3.
0: Magabuti ka.
2: This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fabcon. Pangong kumakablum. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumakablum sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Mutungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatagin ang arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
8: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
1: You might Physio.
0: Ang Physio.
1: You might D3.
0: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: May ginseng,
3: tungkat ani,
1: maca,
3: kag so
1: palmetto.
3: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Yari na
1: sa mga butika.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
6: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
6: Yung may D3.
9: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Saan magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
6: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
17: ACS. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
18: And Dr. Suzette.
19: Ito po si Dr. Bernie Ong.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
7: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
2: Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko, sabi ni Katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid, pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakal ng butika. Sample Plus, Gold.
5: Ako gali si Bal, pero lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga ulcer.
3: Southland Plus Gold, mabakat sa mga butika.
6: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
3: Sunphone Plus Gold.
9: Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunphone Plus Gold. Sa mga butika. Sunphone Gold Coffee Mix.
10: Kung si Ansang sumag, isa kang estudyante, kadagap iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycollagen, kag-glutathione.
3: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, yun na ka.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga buti ka.
1: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente ka dapat para sa inyo kay ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: TTX 500. Rosel, ako yan. Nag-aakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
3: TTX 500.
4: Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh!
5: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Alas 5:01 ang oras dere sa aton nga pagpangaragad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyo Man, Eric John Pamplona.
5: Eric John Pamplona.
4: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
5: Benroy Bernal.
4: Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang inigabayan durong na sa inyo sang DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amarguso, duha ka mga compounds nga nagapanubo sang level sang imong blood sugar. DTX sa 500 nagatinlo sa imo magagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagaka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Pag DTX sa 500 kada adlaw agud malikawan ang diabetic retinopathy kon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyonan ang imo nga mata mag DTX sa 500 kana. Kag siyempre, kung nag-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Na-edukar ginabalanse, kag ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nakatap na tanan nga mga infeksyon, ubos si puntrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon mag-inom sang Mighty C, kag DTX sa 500. Mabakal nyo ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, regular registered voters sa bilog nga rayon 6 nagdugang sang malapit 14,000. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
6: DYRI Radyuman Report.
7: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
8: Nagdugang sang 13,681 ka registered voters sa bilog nga rayon 6 kasunod sang gitpatigayon nga verification of project of precincts matapos ang voters registration para sa 2026 barangay kagsangkunyang kabataan elections. Sa pinakaulihing aprobado nga numero sa mga botante sa rehiyon, naglabot sa 3,142,243 ang numero halin sa 3,128,562 sa nagligad nga Enero 23 tuig 2025. Sa nasambit nga numero, mas madamo ang mga babae nga botante nga naglabot sa 1,578,579 kung ikumparar sa mga lalaki nga yara sa 1,564,064. Sa 3,389 ka barangay, may kabugusan nga 20,372 ka established precincts, kag 10,019 ka clustered precincts sa bilog nga rehiyon. Sa Piaksini, naglabot naman sa 1,104,418 ang registered voters sa sangguniang kabataan base sa Election Registration Board hearing sa nagligad nga Hunyo 1, 2026. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
9: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
6: Tatak RMN.
3: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kaayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Natag sa kasasay sila may unod pagid nga 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga groceries, subong man sa mga supermarkets, kag sa mga butika sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
10: DTX 500, mataas bilang presyon sa inyong dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kagula ka makay balo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sa dugo, ang ina, ang isa sa mga rason, kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure, ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage sa kidneys, kagmadamang ang komplikasyon, kangay nagilamang sa stroke, heart disease, inipagayo sa pilas, pagkautod sa tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki, hindi na pagulat nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charantinalin sa margusong nga nagamimik sa insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kadadlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kahit parisan mo sa may TC, dugay ka na bala nag-aantos ang katol-katol sa panit problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig ini sa pagtap na sang tanan niya mga skin diseases kag mga allergies, may TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakali ni sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita, duha ka baka sa Leon patay matapos natampukan sang natipag duta. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
11: DYRI Radyo Man Report.
12: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
13: Wala nakasalbar kag patay gid ang duha ka mga baka sa magkatuhay nga barangay sa Banwa sang Leon matapos natampukan sang natibhag duta kahapon nga adlaw, Hulyo 12, matapos ang pagbubo sa mabaskog nga ulan. Ang mga baka nga napatay, ang halin sa barangay Udong-Udong kag barangay Bulad, Leon, sunong kay Gab Canto Mayor, isa sa mga residente sa nasummit nga Banwa, nga nagbinuligay ang pila ka mga pumuluyo agad makuha ang duha ka mga sapat nga natampukan sa duta. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Hervo, Miane, Tatak, RMN.
12: Johan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
11: Tatak, RMN.
10: Mega Man Normal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Normal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Normal Capsule, safe katama kay puro nga herbalang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maca, kagori, goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani mag-inom sang Mega Man, duha ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras, quality product ni Tarlin kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule ang nakakapsula, meron man kita sang nakakape. Ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Ari ng kape para sa matudod ng mga lalaki. Nagapatindog ini sang inyong mga ikog tawo kag nagahatag sang dugang nga resistensya. Nagamlig sang aton nga prostate para hindi magdako kung maghubag yung prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kilalaman nila nga nag-amlig sa prostate sang mga lalaki. Nagmanamit ang sabor niya. Si misis, si partner, pwede makainom. Hindi man ni pabatindog lang sang ikog tawo kundi naghatag man idugang resistensya para hindi ikaw pagtuyohon or pagkapuyon sa imo nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kaya pwede niyo mabakal sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:10 ang oras diri sa aton nga pagpangalaga diri nga bahin durong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kaya kung mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinluwi ang inyong kolon pag-isa daw-adaw nga pag-inom sang Super Fiber. Fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Super Fiber, mabakal sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita na maragikan sa Iloilo City Hall. Bulig pinansyal para sa healthcare services mas ginpahapos na sang syudad sang Iloilo. Kasama mo sa Balita Radyoman, Joel Franco.
14: City Hall Reports.
15: May engagement na ang Traffic and Transportation Management Office sa Conti Team o sa mga logistics company. Kagdagiya sa bodega sa Coastal Road, ang sa mga nagapark ng cargo trucks, kag container vans sa dalan. Suno kay Titi Mohedo Darico Garbanzos, kadaman sa mga nagapark sa dalan, mga pangayaw nga naghulat sa ilation nga makasulod sa bodega o kung makasulod sa container terminal sa Lubok Lapus. Apang sa mga nadakpan sa aktong nakapark sa dalan, kinisyuan na mainis isang citation ticket para sa ilang violasyon, samtang ang mga nakuhaan sang picture na ginapadala sa TTMO ginpasa na sa Land Transportation Office sa padalan sang show cause order. Nagbutang man ang TTMO sa mga no parking sign bilang panumdom na hindi pwede magpark sa dalan. Panumdom ni Garbanzos ang problema sa trapiko, trabaho sang kanan kay inilamang sang gobyerno.
16: Mostly maabta no ining mga pangayaw nga hindi tagadiri magahulat sang ilang mga tuka para magsulod sa mga warehouses o magsulod sa mga tuka nila magsulod sa Lubok International Port, no? So ini gina-warningan naton, pero ang may nagabilin sang trailer dira, gina-picture naton ining mga trailers kag gina-report naton ini sa LTO para sa SOCOS. Dapat maging responsable ang mga drivers, no, sang aton nga logistics o mga trucking. Traffic management is everybody's responsibility.
15: Si Titi Mohed Oldarico Garbanzos. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
3: Ari na ang new and improved NAN sa Super Plus. Maskin pa epektibo kag maskin pabaskog. Gintingo bang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, magngaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Bilogista sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
10: Kag mag-NAN's Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian, lalasang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sini nga balay. May neem tree extract nga pareng performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed nga panit. Ang NAN's Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kang isang arikis, alap-ap, alipungaan, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. NAN's Liniment Oil, barato, epektibo, di mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. NAN's Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo Provincial, lapita 3,000 katawo apektado sa habagat sa Iloilo Province. Kasama mo sa Balita Radyoman, Fia May Otero.
11: Report.
17: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
18: Nagsaka sa 1,827 kapamilya o kon 5,941 katawo ang naapektuhan sang habagat sa probinsya sang Iloilo sandig sa pinakaulihing report sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO Iloilo Operations Center. Samtang 66 kapamilya ang ara sa evacuation centers, 894 naman ang yara temporaryong nagatiner sa ilang mga himata. Sandig sa opisina, pito kabalay ang nagkalaguba pangunsong malain nga tiyempo tatlo diri ang totally damaged, samtang apat naman ang partially damaged. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Rajuman, Fia, Panes, Otero, Tatak, RMN.
17: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
19: Tatak, RMN.
10: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa indirgilaro ko normal nga pagpagawa sa aton mga higko. Ginimoy ni Pagisirag kalinlain kag purong ingrediente nga nagalin sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries, agotagahan sa nagkakigo nga pag-amlig ang aton chan colon, kag bilog ka gastrointestinal tract o kongat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, napagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber, pektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinaw nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
3: Kag siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene na capsule. Ang chimpo subong daw hindi nagid maayo perti kainit tapos gulpilang nga maulan, gani uso naman ang flu ko na trangkaso. Ang flu isa ka common nga masakit nga nagresulta sa haubo, nga subong man na hilanat, sore throat, sipon, panakit sang lawas, sakit sa ulo kay iban pagid. Hindi naton pagpawalaan ang masakit nga flu kay ini isa ka viral infection nga nag-atake sa lungs kag pwede kamatay o kon pabayaan mo lang. Kaya dapat makuron gid ang immune system para nga marayo ka sa trangkaso. Mag-inom gid sang Dr. Pinoy Squalene capsule nga may ara sang alki-glycerols nga nagabulig pa namo sa white blood cells sa lawas para magbakod ang imong immune system. Ang Dr. Pinoy Squalene saban ka adjuvant, ang adjuvant ingrediente sa flu vaccine halin pa sa 1998 para nga maging epektibo ang bakuna batok sa masakit. Yan ay para iwas sa trangkaso, i-Dr. Pinoy Squalene capsule mo. Dr. Pinoy, your 24-hour immune support. Pabakal na sa mga branches ng EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dugang pagid nga balita, way pang kwanta pag-asa. Dugang pagid nga balita, balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang. Bam Adebayo ginasumbag ang anay hit teammates ni nga si Tyler Hero sunod sa report. Aba mo sa balita Radyo Man Flo Navarrete.
19: RMN News Sports.
20: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluwan sang new improved Nan Super Plus maskin pa ipitibo kag maskin pabasko gintigob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya. Dugang iniriya kag mas mapagsik nga lawas adlaw adlaw Nan Super Plus kapsula. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Ginsumbag ni Bam Adebayo ang iyaanay Miami Heat teammate na si Tyler Hero sa isa ka manubo nga altercation sa Las Vegas. Suno sa report sang ESPN kag Athletic, lunsay ginkumpirmar sang Heat kag sang Milwaukee Bucks nga bago nga team ni Hero nga nakahibalo sila sang natabo apang wala na nagkuminto pa. Base sa report, natabo ini sa isa ka practice court sa isa ka hotel sa Las Vegas kon sa diin ginpatigayon ang NBA Summer League Games. Upod ni Hero ang AAU team nga iya nga ginadumala, ginpayag pa nga ginpalapitan ni Adebayo kag matapos may ginhambal si Hero sa iyaanay teammate, gintakungol ini siya sa ulo, gindala palayo sang security si Hero samtang ginbilin si Adebayo kag wala na ginpatawag ang mga pulis sa Las Vegas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliya ang Nan Super Plus the anti-cancer food supplement, available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
19: Tatak RMN.
21: RMN News Panahon.
3: Sa ikta pinakaulihing alakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo punta Roli Quincarol. Mayong aga.
0: Yes, sir. Mayang aga, sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest sur update sa subong adlaw, July 13, year 2026. So, sa karon no, may sakit sa low pressure area nga ginamonitor sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli naton ini sa plataan 1480 kilometers sa east of northeastern Mindanao. Sa guwa pa ining low pressure area kag sa karon wala pa sang direktang epekto sa anuman nga bahin sa ang pungsod naton. Samtang southwest monsoon or habagat ang nag-aepekto sa Luzon. Diri sa aton sa Western Visayas, wala na nag-aepekto ining habagat, no? That's why nga maka-experience na kita sa nga generally improving weather condition. May mga posibilidad sa mga isolated nga mga pugulan ulan pagpangilat na nag-uob dala sining mga localized thunderstorm. Mahina tubtob kasarangan naton nga hangin, gikan na bagat na nakatungdan pa na bagatnan, magadala ini sila sa makanay tubtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 23 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton magabutlak alas 5:34, magatunod din siya alas 6:17 karon sa hapon. Agaman naton latest sa update alin di sa Ililo Pag-asa, Role Cuenca.
21: RMN News, panahon.
3: Marabog gid nga salamat Role Cuenca nagikan sa Pag-asa Iloilo. Alas 5:21 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Bamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Sa tuwing wala pa ko nakaano ka gamit sang Evergreen, ang ako nga pa asa magika sa hindi gid ako makahigda nga nakatikid bala sa right ko. So paubong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatikid ako sa right. Hindi umingos ang sakit sa ang paa.
22: Susubong makatulog mayon ang tulog mo.
1: Yes, wala akong tulog, wala akong hyperacidity, hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
3: Nabatian yung user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-narising, pang-balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, ginagabalanse sa mga sistema sa aton siningalawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobrang nga sugar, sobrang nga kolesterol, sobrang nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, dapat likawan gin ang constipation. Or ang ginahambal ni Dr. Espinhico nga mother of all diseases. Ano naman ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton siringa lawas. Dapat ang lawas ta pirmigid bastante sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Radyo man na binroy.
10: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bininga pwersa sang pito para sa kayong lawas. Kumpleto ang benepisyo ang mga sang capturmeric for managing general inflammation sa Loyotun GBT and Beauty Vegetable, Malunggay the Miracle Vegetable, Abalaya the Ultimate Blood Purifier, Wheatgrass the Green Blood Therapy, Barley Grass APH or Acid Alkaline Balancer, and Vitamin C the Healing Nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw katimbang naton sa ikayong lawas sa dugang nga kasayuran. Mag-text kay Dr. Espinhico sa numero 0910-126-4595. Kaga sa aton nga hello, attorney pamangkot sa tagpalamati kon bala dako nga factor sa kaso nga plunder ang pag-ako sa akusado nga politiko nga nagbaton siya sa donasyon apang wala niya mariklarar sa iya nga sosi. Kasama mo sa balita, Rajuman Joylene para Onda.
23: Hello, attorney.
24: Ang memorya sa isa ka tawo nagahina samtang nagaedad, pero hindi ka magkabalaka lolo kag lola. Kay ihatag ko sa inyo ang mga simple nga mga pamaagi para nga malikawan ang pagkamalipaton. Hindi mo pagkalimtan ang pagkaon sang masustansya. Kag ilabi na ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nga a, ang Dr. Pinoy makahatag sang sustansya sa imuutok bangod inilang ang may omega 3 nga may EPA kag DHA. Agud nga mag-abtik kag bangin alerto ang imo memorya. Ang Dr. Pinoy nagapataas man sa level sang serotonin o kon na ginatawag nga happy hormone para pirmi ka positibo kag malipayon ang pamatsyagan. Ginapagarman sang Dr. Pinoy ang high blood pressure kag ginahatagan pagid sang oxygen ang korason. Gani sa mga senior citizens, ang Dr. Pinoy the best gid para sa inyo. 2 to 3 capsules lang ang kinahanglan para ang memory loss kag Alzheimer's nga balatian malikawan. Mabakal sa Eves Pharmacy, Lady Pharmacy, Botica Ilonggo kag sa mga botika malapit sa inyo lugar. Nagapamang nalungkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung balad ako nga factor sa kaso nga plunder ang pag-ako sang akusado nga politiko nga nagbaton siya sang donasyon apang wala niya madeklarar sa iya nga sose. Attorney?
2: Yes, actually, dako. Ang dako na siya kay T. It's an admission na may nagbaton siya donation, say, campaign donation. But then, the problem there is this campaign donations was not declared sa iya sose, no? Kung tigaling na places, yung Ombudsman, kaya tininclude nila ang Salen, no? Although not necessarily for Salen, pero ang point nila ya nagbaton siya sa amount, pero it's intended for this campaign that time, no? Election campaign. But then, the law also requires na if you're receiving campaign donations, kinala, nakadeclare na siya sa ilong statement, no? Sa source mo, sa COMELEC na i-submit mo.
24: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
4: Tatak, RMN.
10: Mga kasamari, ang good news para sa inyo, ano mo kapalangga, si Lolo kag si Lola mo, ang pagpalangga nga ginatawagan.

0: Ang dulang ko rinot naton sini nga panit gani mag soft touch wonder oil balanyos nga may vitamin C hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na soft touch wonder oil plus na mula sa puso mabakal sa mga butika malapit sa mga butika no kay makabakal ka man sa may Merrimart Mall malapit gra sa main entrance ng ilang activity center kag syempre makabakal ka man online i-check mo lang ang FB page nga soft touch wonder oil. Kag mayong aga sa aton sini nga mga gripreneurs, sa aton sini nga mga kasaka manguhuman naton. Ang ilo-ilo nyo agri kag kubuta nga pasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpakabulay, kani makigbayin sa raffle promo nga kubuta kag apay sa manguhuma para sa masanag nga agrikultura. Raffle promo ini para nga magka-chance ka nga magdaog sang brand new kag kalidad syempre nga mga produkto nagikan sa kubuta. Kung sino man ang magbakal sa kubuta equipment kung genuine spare parts, makakuha ina sa raffle coupon. Depende, ano? Kung ano ka damo, sige mo binaklan, kaya ano ka dako, sige mo binaklan, sa every 3,000 na imong purchase, may isa ikaw ka raffle coupon. Pero kung damo ang binaklan mo, siyempre damo man ang raffle coupon, ako man chance mo nga magdaog. Kahit kung may coupon ka na gani, sulati isang pangalan mo, contact number, kag official receipt number. Iulog na yun sa ila sini nga mga drop boxes. Ang raffle draw sa December 5 ini sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm dira sa may Barotac Nuevo Iloilo. Nagahulat na sa inyo mga premyo. Ang grand prize isa giniya ka brand new nga traktura. Ang second prize kubuta rice transplanter, ang third prize isa ka kubuta special power tiller kag padamo pa sa mga exciting nga mga premyo. Kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
1: Alas 6, ako na 5:28 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad mensahe at tapos dagli sa mensahe. Ang Nans Liniment Oil, ang pinakapuro kay pinakaepektibo nga pangaplas herbal, ang Nans Liniment Oil. Mayo gid ni sa arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga pangaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa ganin, simpre madugo na, buboy diretso Nans Liniment Oil sa pilas gid, kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa may mga cases na sang dengue sa ilang nga mga lugar, dapat magwa sa balay pangaplas gid Nans Liniment Oil. May sangkap ini nga M3 kilalagang epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amon ang ginagamit nila itong kaniliwat para hindi ka pagkadton kalamok, magwa sa balay, pangaplas gid, Nans Liniment Oil. Pabakal ini sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag sa mga gusto magkaon sa mga seafood sa nga anli, butsilingon pag gusto kao, adlaw-adlaw na ang Lipaluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro kag sabuman sa Pasig City nga branches. Para sa gusto mag-avail sang 10% nga discount, ihamba lang sa Arimin Iloilo na Batian o kung ibaluan ang promo para matik may 10% ikaw nga diskwento. Ani Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro kag sabuman sa Pasig City. Sa mga gusto nga mag-pareserve, magtawag lang kamo sa 0927-8477-110 sa Paluto Bituon Brand. Sa Pasig City naman nga brands nila, tawag kamo or text kamo sa 0968-1464-675 or message kamo da sa ilang Facebook pages. Anli Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro kag sa Pasig City. Good morning na sa ato nga mga Facebook friends nagaupod sa Facebook Live kag siyempre sa mga nagapamati sila tag sa kabang radio. Good morning gid sa inyo tarantara. Good morning gid ra sa kay Brad Pitt Madira Bistwer. Subuman good morning sa kay James Carpe, sa kay John Pirocho Sumagaysay, na kay Stephen Faniga. Good morning kid Jojo Malio Lito Binias, sumuman sa kay Stephen Faniga. No, good morning kid sa inyo. Kay Nanay Alin Disen Pareko, sa Disen ka Pareko family, dara sa Divina Grasa La Paz, good morning. Sa kay Catherine Sermita, Banas Ramel, dara sa Bulad, Gimbal. Sa magkatapos ang Arimen Fans Club main chapter, ginapamunuan sila Presidente Lalaine Kabuday. Arimen Fans Club Hong Kong chapter, kag Arimen Fans Club Singapore chapter. No, sa pagpamunuan sila Presidente sa kay Mami Rose Simario, ila Vice President Yuan habatan.

0: Kay Sir Joey Ahino Tormon Estiva, good morning gidara sa Poghanan, Lambunaw. Sumuman sa kay Sir Jake Sirudo dira sa Baragon, Anilaw. Stephen Faliga, Arnel Saunoy, nasa Saunoy family, dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Magkatapos ang Radyo Manibela nga nagabiyahe pa sa sining mga tinion, halong-halong gid sa pagbiyahe mga parikoy. Sa kay Auntie Linda Siason dira sa may sitio Ilawod, San Carlos sa Anilaw. Subuan sa kay Mel Gargaran, Lizelle Capada, sa kay Mary Ricabar, Mayan Morino. Dira sa Singapore, kanday Ann Labrillaso, Jesly Lauro, Isalita Armada Bigina Gonzales, Marivic Cercado, Ninya Pinyalber. Kagawad muni kalad dira sa Banwas ng Leon, kagawad kamusta dira sa inyo. Sa kay Catherine Balsumo Sakdalan, Romjan Mata Sumayan, Richard Carigaba, sa kay kagawad Emily Diamante dira sa Santo Rosario Anilaw, kay Manong Botol, good morning gid. Sa kay Maning Justness, asawa niya si Melinda Irol Derikito dira sa Barota Nuevo. Sa kay Antonio Bernal Laguna, Roddy Bobos Hilugo, Alex Defensor Tagudinay. Good morning gid sa iyo tarantaran sa kay Randy Hagorin, Daniel Ganyon Taborno Jr., Bimbi Bartolome, kag sumuan sa kay Joel Sikogal, Bong Sumritudo, kag Bongbong Apura. Kay Vergo Ugab, good morning gid kay Ma'am Belen Gabo, Ma'am, good morning gid. Alma Henga, Kimi Meharis Tilifi 4, Margie Cubillas, Tristan Wyatt Gulay, kay Nali Binliro Bitsaida. Good morning gid sa inyo ha. Kay Ricto Bilio Abilio Vicente, no? Laila Nerviol, good morning gid sa inyo. Salamat sa pag-upod diri sa aton nga palatuntunan.
1: Si Nong Edgar Lamasan nga nagapamati, good morning kay pare Mukka Balumi, no? Dara sa may sitio Pangi or sa may sitio Malunoy, Barangay Pangi, sa mga tanod sa mga barangay kagawad nga piramigid nagapamati. Salamat gid sa inyo. Good morning kay Mama Jima, kag kay nung Julie Navarro, kay Brother Bong Cathedral, kag subong man sa kay nung Bentablate, kay anong kay nung Rudy Barsibas, kag Manang Elsa, no, kag subong man sa kay Father Noneta Pilubilio nga nagapamati lito binya sa pare, good morning kag subong man kay Garda Dandisaba, kag Chief Julius Losara, Garda Ayot Arbolonyo nga permigid nagapamati diri sa aton nga pagpakalagad. Good morning sa inyo tanan-tanan.
0: Sa kay Margie Cubillas, Judy Libuon, suman sa kay Florencia Sokaldito Kalimpay, Flor Kahilig, good morning gid sa inyo. Suman sa kay Jeffrey Villaluna Hibyunada, kay good morning bandera sa kay Elmer Carnahe. Subuman sa kay subuman sa kanday okay nagreta na ning iban. Subuman, good morning man sa kay okay, good morning. Sa kay Jose Jim Tormon, Jojo Dakilania, good morning kid. Sa kay Lulit Nuyadnos, okay, kabudlay ba sound sa inyo bingang mga ngalan sa Facebook. Good morning man Jima Suwaan Navarro, kag sumuman sa kay Benito Aranwes, Kerry Chua, kag sumuman sa kay good morning man dira sa kay Edgar Labarico Jr. Sige. Sa iyo tarang nga nag-aupo diri sa aton kay kagawad Ernie Deza dira sa may Balonos Anilaw, Richard Caraway, good morning gid. Sa kagawad Romar Martres dira sa may San Pedro Mulo, no? Sa kay kagawad Rami Aranyo dira sa poblasyon na Anilaw, good morning gid sa inyo tarantaran. Kay nga siyempre sa kay sa Tatoy's Manukan and Seafood, sa kay Chotal na Konseng, good morning na. Totoyek no, Tita Maritso, good morning man. Tatoy's Manukan and Seafood, dira sa may Santo Niño Sur, sa distrito sang Arevalo. Referensya sila sa Itria sa Mandurriao, kag Subuman Airport sa Banwasang Kabatuan. Pagkabalik na dugay-dugay, mga darag ko na nga mga balita lokal. Alas 5.36 na sa kaagahon.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay de kalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm! FabCon! Pangong pumaka-bloom, tanggang amoy kulong sa bango ng Charm!
7: Charm FabCon with Bloomfresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
6: Pangong pumaka-bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
10: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids. Portilas, malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamungkin. Salamat git sa oportunidad ni ginahatag sa aton sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule D3 Bio.
11: O si Norberto, isa ka atlet na kung ginanibulig sa D3 Bio tungod ginapapagon niya akon mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
4: Life Extension, Vitamin D3.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, humok ang tigang aplema, afford pa.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm FabCon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
7: Charm FabCon with Bloomfresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
6: Pangdong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
15: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pasang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
4: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This newscast is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Oo, ikaw!
11: Nagapanghimus ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
12: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
13: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
12: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake mga viruses kag bakterya. Ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon ang gobra, mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
13: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
12: Mabakal sa mga butika.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay atama to nadula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Ingidyang sabor sang Santong Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santong Plus Gold. Kay okay gintunan niya sa arthritis. Mutungagin na luwadlaw man ang pag inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sampon Plus Go, mabakal sa mga butika. Mighty C,
6: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kesa nagligad, sakit ko dyan katama, kaya ba siyang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako, tutun na, salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mahigro bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-energy?
8: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
8: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo.
2: Nga sa masami,
8: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
8: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
9: Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
10: Kon nagaantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
2: Mabakal sa mga butika.
11: Ako gli si Carla, taga-Kabanghalan. Mayara ako katarata. Siling sa dokbo, ipaumpira na kuno ni, ay hindi ko na fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi, tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request sa Iberi.
12: Ang Iberi mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
13: Iberry for a clear and healthy eyesight.
14: Alas 5:47 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
15: Radyo Man Eric John Pamplona.
16: Eric John Pamplona.
15: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
16: Benroy Bernal.
15: Back to back sa unang radyo, unang balita.
17: Life extension vitamin D3, pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian na binamakamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sa Life extension vitamin D3 adlaw-adlaw, pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ag numero 1 de super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga mga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kao po ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalaang balatian kag magdako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson Small, J. Dillon Street, Siyudad sang Iloilo, Tagbak, Distrito sang Araw, Poblasyon sa may Istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasi, SMCT Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Silvita Street sa Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation. Kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
15: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
14: Mga dalag ko na nga mga balita subong aga. May updated lang kita nga data dire Radyo Man Benroy sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Iloilo Province, no, sa operations center. Naglabot na sa 5,941 katao gikan sa 1,827 ka mga pamilyang apektado sang ginpabaskog nga southwest monsoon o kon hangin habagat uga sang bagyong Inday. Sa pinakauli nga report sa nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa kabugusan, 284 ka mga tao gikan sa 66 ka pamilyang temporaryo nga nagtiner sa 7 ka mga evacuation centers, samtang 3,001 ka mga tao gikan sa 894 ka mga pamilya ang nagatiner sa guwa sa mga evacuation centers. Narikod man ang kalitan sa pito ka mga balay sa rintato diri ang totally damaged kag apat ang partially damaged bangod sang malain nga tiempo. Parayon ang monitoring sa mga otoridad sa sitwasyon kag nagapanomdom sa publiko nga maging alerto kag magsulod sa mga paandam sang local government units agud nga masiguro ang ilang mga kaluwasan. Ang mga kwanto bala ang mga flood prone areas, ang marami lang sila kay iti may mga early announcements ang tagsa ka mga MDRRMO sa tagsa ka mga banwa ang mag evacuate gid no para nga malikawan ang anuman nga mga casualties. Ang mga kwan ng galing, ang mga landslide ng galing ni Radyo Man Bidroy, ang muna kong kisa ang hindi tama kwan gid, no? Hindi tama pagar bala. Kita mo magluwas to sang natabunan to sa may tubungan. Kada mo sa mga landslides nga konsernin, napiktuhan ang aton sili nga mga dalanon.
17: May mga cancellation of classes pa kay may aftermath pa sang kwan eh, sang Inday, Bagyo Inday, may mga ti, siyempre binahaan ang ila sining mga panimalay. Mga eskulahan ang uton o levels kay ba ang uton tinamaan man sang tubig pang lutaw man ang uton kapon sa kwan diri sa before sang banwa before and after perte nga tubig sa may banwa sang uton ang tubungan o levels ang Alimudyan, Leon, ang New Lucena man Radyo Man Eric perte magali ang tubig kapon sa may New Lucena. May drone shot ba lang ati makita mga like for example sa mga barangay Bilidan sa may New Lucena perte kalapad-lapad nga kwan man nga mga katalamdanan ang hindi na makita bangod nga sinulob na sang tubig nga accumulate bangod sa pag-ulan. Ang banwa sang Pabia Preschool hasta Senior High School wala sang klase hasta Subong, no? Ang sa 3rd district sa may Kabatuan ang Maasin and sa may banwa sang Haniway. So kung inyo man notisyando aling gini sa 1st, 2nd and parts ang 3rd district, no? Ang dito sa 5th district kaya do maturtawhay gawa to kay kahapon kag sang Sabado, wala iya sa mga mabaskugid kapag ulan nag-ulan pero ito hindi pareho sang sa ibang diri nga distrito kag may mga landslide prone areas pa bi diri sa ibang nga distrito Radyo Man Eric. Dito sa may Santa Barbara gina kwan subong may isa may hubog kapo nagligan nga adlaw nga naglumpat sa kasagsagan sang ba Dios mio na linumpat lumumpat sa suba pero ti ano expectaron mo abi kay hubog ti kundi missing hasta sa karon sa aton sila nga
14: mga mapano, patong. Huwag isa makita.
17: Why? Ano ka duwa na ning incident? Tingin may naglumpat, grabla sa may Santa Barbara. Ambot, galing kay tiyan mo na ganing ang balta. Isa, ti, kung hindi man makita sa mga otoridad tati, ano may mo ni Labi? No? Huwag ka man kabalos ang paminsaro niya nga maglumpat siya gali sa suba. So, anyway, wala man sang mga propiedad ba? Sa mga propiedad, o medyo dako, agricultural lands naton ininigo gid sa ibang mga distrito pero ang hambalta ang ato lang ginapasalamatan nga wala sang may mga nagkalautas pa nga kami magluwas lang abi sang isining naglumpat sa suba nga wala pa makita Radyo Man na Eric no pero ang isa lang ka notisyahan ta bala ining perennial permian nga problema sa mga lugar like sa Leganes sa may Uton Leganes kag sa may Kwan sa may Zaraga. Abi pangayui yun na ni budget ang sa may kwanda. Sa pangayui yung budget, idusuin na to kay Congressman Gorisita. Ang dira sa may, ano ganin eh, Sigangaw bala, Sigangaw Bridge. Kahapon ang mga utod nato. Ara naman sa karsada ang ilang mga sapat, upo nila, gahabong-habong ang iban. Kay siyempre ginasulob ilang ang mga panimalay.
14: Aling ginato sa kwan, Radyo Man Bidroy. Aling ginato sa Bitaog.
17: Sa may Bitaog, oh. Sa...
14: Dira nga nagalapo sa kwan, sa Sigangaw. Muna ang tuma nga nag-kwan, nag-
17: Oo.
14: Kwan din, nag-ano na yung nag-agi dira.
17: Oo, di kadamo sa panimalay, da? Sa mga mayors na nga nag-alalagi, na pila naka-mayors nag-agi, wala gid kamo kadumdum ti subong ang mayor da sino ganin si Balonglong sa may Saragap pakayuhi na ni bala ipa-prioritize ini kay ang mga tao may nabi kun isa duwa kada mo da mo sa apektado ra ko magtaas ang tubig way mo gid madumduman niya nga doso to kag tangayuan budget sa congressional office ang second district nga kapos man na pangayuan si Congresswoman Gorisita.
14: Siguro mga lugar nga dapat nagid man ni abi nga may mga kwaning
17: may dike dapat nga
14: may mga dike ini or ni gani may mga dredging ini nga pagapatigay ng man na Binroy. Pwede basta-basta ni kita mo kalapad-lapad sang kwan na sinimo sang masakupan sang baha basta gani nga mag-awas ang kwan, mag-awas ang tubig. Amo nang mga kwanda, amo nang mga problema da. Pero actually yung sigangaw gani kapon dum ayo-ayo na lang ni sang una.
17: Oh, sang una.
14: So sang una pag after mo sang taytay ang kwanda bla ang swilahan, di kita aribungan na kitaon
17: sa. Oh, galing kay ti wala ina garantiya nga hindi masulit ang mga nagliligan. Subong pa lang dapat prokuraho na ini naton kay para nga hindi na kita iya mag evacuate sa mga utod naton nga kasus kaluluoy isang although nga tiga may gamay nga nag-evacuate subong kay imbalta hindi man pareho ka taas pero what if, no? What if kag sa kay mayor hain dira pangitain na ina medyo sa DPWH na nga hindi man maperwisyong maiskulahan kagang sa kung magpakadto ka doon, left side bala sa unan sila sininga banwa, papangitain man medyos na sa DPWH tabi, no? Kipirmi man na, kada ulan lang, ba, nagasalom-salom, manangaton sininga mga kuturan, laki pang iskulahan, dira, ang central school dira ninyo, nagasalom-salom, na ano man yaman? Ano patugay na nito, wala ninyo ginayasapak, ginasapak nininga problema, o?
14: Sa ibang pagkit niya mga balita, day number 4 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, lauman, subungad lao, Radyo Man Binroy, ang pag-presentar sa dugang pang mga witnesses sa House Prosecution Panel. Suro kay Congressman Nonoy Lawrence Defensor ang lead prosecutor. Para sa Article 4 sa impeachment trial may katanan sa grave threat si NBI Regional Director Raul Lutok no sa NBI Regional Office sa Barn amo iya ang ilang ipresentar subong iya nga aga subong iya nga adlaw or alas dos karon sa hapon sa pag resume sa impeachment trial kag sa buhas barantayan si former Office of the Vice President Chief of Staff Zoraica Lopez. Siya pa ning Juan Subong, siya pa ni ang
17: siguro Chief of Staff. Siguro ni Sara.
14: Oo, kasi siya daw chosen one.
17: Trusted ni Juan ni Vice President Sara Duterte. Insight in contempt ni siya, dito ni siya nga nag-alburuto na yun. Kaya ti, no pila, 10 days, ano?
14: Siya hindi ka sa former Office of the Vice President Chief of Staff sa Gapon.
17: Si Attorney Zoraica Lopez.
14: Attorney Zoraica Lopez.
17: So, mangin witness siya.
14: Hostile witness siya.
17: Pero Subong Guro, direct and cross na no? Tapos na guway na guro na redirect kay laban ako ni investigation sang NBI
14: kay nagligad atong binyo na duwi dugayan to kay Kalilong to bala si NBI senior agent John Mark Kalilong nadugay dugayan to kay sa first day sang Martes nagligad si Mana ginpresentar sang prosecution may sa malabutan cross examine pagka Miyerkules siya gin cross examine ti ambot no siguro ni magdugay niyang sa kay NBI Regional Director Raul Lutok basi karon madiretso sa cross examination
17: laban-laban ang masibod sini
14: schedule nila subong buwas lai naman pagka Miyerkules lai naman
17: ang masibod din kay Juan kay Attorney Zoraica Lopez kay ti siya ma, siya ni makwan determinar kon bala ano ang mga prior incidents sa bag-o nagalitan niya to si Juan si Vice President Sara Duterte kay amo ning ugatan sang litanya to ni Vice President Sara Duterte so mangin hostile witness siya although sa gi-request siya magitestigo sa prosecution pero ti hostile witness siya butang balon di ka mag-expectar nga ti pabor sa imo bilang prosecution panel ang iya sini nga mangin witness pero ang kinalain sini kay pwede sila makashoot sa mga leading questions kay hostile witness ining si Zoraica Lopez no so ma-extract mo gid ang gusto mo i-extract. Galing kiti lawyer man mo, matanda man yung mag-sabat.
14: So, bantayan to kung ano yung ginamin niyang abangan si Bagyong Inday. So, bantayan ta na. Buwas nga adlaw, Radyo Man Binroy. Kasi siyempre, subong nga adlaw barantayan man ang mga statement ni Barm NBI Regional Director, Attorney Lutok. By the way, all set na ang World Cup 2026 semi-finals. Sa Miyerkules na Radyo Man Binroy, ang hampang sa tunga sang France, sumuman sang Spain. Sandiyan eh, no? Ang France kagang Spain. Kagtapos, another semi-final sa tunga sang Argentina, sumuman sang England. No?
17: Defending
14: sa
17: July, champion versus England.
14: 16. Balantayan ni kay balan mo ang pro, ang Argentina may superstar nga si Messi pero ang England Radyo Man Binroy is a powerhouse team. Kung tiningon at at tanan nila nga mga players, ang mga star players sa ilaman nga mga kwanay sa mga ball clubs nila. Eh.
1: Pero akong gusto ko makita ang rematch subong ni Mbappe kag ni Messi. Ah. No? Mm. Kung ako lang, mas exciting kung rematch sa katotal last FIFA naman lang ni Kwan, ni Messi. Tagaan, kabay pa nga matagaan, sansa nga sila makahampang sa finals. Kung ako lang niya, mas exciting ng Mbappe-Messi rematch.
14: Kaya yung first time in his history sa World Cup, para Joman Binroy, nga ang top 4 sa pre-World Cup rankings, ang nagsunod sa top 4. Hindi naman number 1 ang France, number 2 ang Argentina, number 3 ang England, number 4 ang Spain.
1: Europe ba?
14: Oo, tikwanggit, no? Ang nagsunod sila nga apat sa semifinals. Kumbaga, ang semifinalist, top 4 sa FIFA World Ranking.
1: Ang pinasahin lang, ang Latin America, ang Argentina, the rest, Europe. Galing kay dito na yung 14 na yan nila.
14: Kagkahapon, nagpaulit din sa Pilipinas si Alex Yala. Wow, hero sa welcome sa naging achievement niya sa Wimbledon. Nakasunod siya sa group of 16 kung sa quarter finals. Dako na niya achievement. Oh, pag-abot din kahapon, grabe. Hero sa welcome sa airport pa lang sa kay Alex.
1: In due time. No, in due time, ako yan ang kampiyonato. Bata pa, 21 pa lang.
14: Damo pa ni, may salang kadikada pa, may ihampang pa ni sa tennis. Mamati na kita, user, sa life extension na vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Cyrus Namo.
19: So, kamusta man sir ang imo nga blood sugar, subong?
20: Okay naman sir, mayo naman ang akong magkasula na doon galingin ang akong ulong. Tapos ang imo panulok, gadulong.
19: Gadulong panulukan mo before. Kumusta ang sugar mo sir? Nakapacheck ka sa recent nga blood sugar mo, subong?
20: 4.73.
19: Oh, normal na siya.
20: Oo.
19: So from 15 milligram per deciliter, naghimo na lang 4.73 milligram per deciliter.
20: Oo.
19: Consistent ang paggamit mo sa mga life extension products.
20: Oo.
19: Sige-sige siya.
20: Ang life extension vitamin D3.
19: Pila ka soft gels ang life extension vitamin D3 yung mo ginagamit sa regularly?
20: 3 times a day na siya. Salamat. Kung balik na siya, normal ako ng sugar.
14: Dapat yan si Cyrus Namo. Aporte ka taas sa iyang blood sugar. Nagalabot sa 15, no, ang iyang blood sugar. Pero actually, basta gani maglapaw na sa mga 6.2, aranak mo na sa mga borderline, kumbaga, mag 7, mag 8, no, hindi nyo na lang pag-iibaliwala. Dapat nga magpakonsulta na kamo sa doktor. Kung mga mag 12, 14, ang masubo na kung mga 17, 18 na, tama na ina, kadelikado, Radyo Man na Binroy. Kung mga samtang pre-diabetic pa lang kamo, dapat nga magpakonsulta na kay ang early detection sang inyo siring blood sugar level, marasigman ang medical intervention nga pwede nga mahimo sa inyo. May libre nga medical consultation ang Life Extension Philippines. No, libre to ang pagpakuha sa blood sugar level nyo. Katuin nyo lang, Lunes, Tobtob, Sabado, may free medical consultation. Kaupon sila nga mga lisensyado kag eksperyensyado nga mga medical doctors. At least sila giniyang marisita, kay pwede mo yun yung marisita ang Life Extension Vitamin D3. No? Sila ganyan masuggest marisita kung pila ka soft gel ang inyo dapat nga gamiton. Inom ka mo, adlaw-adlaw, para may pambato ka mo sa laman nga klase kabalatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why na kita chimpo diri sa aton nga pagpangaragad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
1: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
14: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
18: Tatak RMN.
21: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
23: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseibacillus paracasei strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo katiana. Yakult every day okay. This is Rajuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
0: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
24: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly.
27: Hi, Jian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod sini. Permi na kuha guard. Kad-permi lutaw. Balanon gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs. Kag-proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini. Naibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
28: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
30: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
34: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
33: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
35: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
36: Tatak RMN.
37: Oras alas 6:08 sang aga.
38: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
39: Straight to the Point. Headliners.
37: Pila ka mga banwa sa Iloilo nag-cancel sang klase subong adlaw. Face-to-face classes sa Iloilo City nagbalik na.
40: Pila ka mga pamalay sa sulod sang Iloilo ginsulod sang tubig baha.
37: Senior citizen patay matapos natabunan sang duta sa tubungan Iloilo.
40: Hanging bridge sa barangay Bangumbayan Tigbawa na utod bangon sa mabaskog nga daludo sang tubig taytay sa Leon narumpag man.
37: Ordinaryo nga mga Ilonggo nga may dalayawon nga kontribusyon sa syudad, pasidunggan sa City Government sa Outstanding Ilonggo Awards. Balita Nasyonal Pilipinas, kagiban nga pungsod ginpanindugan ang arbitral ruling nga nagabalis ang claims sa China sa South China Sea.
40: Kumpirmado nga napatay bangod sa Bagyo Inday kagabagat yara na sa 18 suno sa OCD.
37: Sa negosyo, anay DBM Secretary, pangandaman giningadlan nga CEO sa nagaisanon nga Islamic Bank sa pungsod.
40: Sa hinampang BAM Adibayo, ginsumbag ang anay hit teammate nga si Tyler Hero suno sa mga report.
37: Sa entertainment, Maris Racal spotted upod sa isa ka non-showbiz guy.
40: Sa extra wow balita, bakery sa Thailand kontrobersyal bangod sa mabuhok nga croissants.
39: Tatak RMN.
37: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
40: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Lunes sa July 13, 2026.
37: Duwa kadlaw na lang, sweldo na. Ako si Radyoman, Novi Malyon Guaso.
40: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
39: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point.
37: Alamig pa nga aton nga panahon, damo sang ginbaha, damo nagkalaguba nga mga taytay kag may nagkalamising. Pero kumusta on tabi subong Lunes kung may ara na sa nga pag-improve ang dalagan sang aton nga panahon.
39: RMN News Panahon.
1: Subong adlaw, nagapabili ng isa ka low pressure area sa Guwa sa Philippine Area of Responsibility Konpara. Sunod sa uli nga report sa pag-asa mayara inisang medium chance nga mangin isa ka bagyo sa sulod sa 24 oras. Samtang, habagat naman ang nagpadayon nga nag-apekto sa Luzon. Wala inisang direktang epekto sa Western Visayas, gani mabatsyaga na ang improving ang kondisyon sa panahon sa Bungadlaw, apang may mga posibilidad sa gihapon sa laptalap na pag-ulan, pangilat kag pagpanaguob dala sa localized thunderstorms. Mahina ang huyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay man na pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 23 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:34 sa ning aga kag magatunod la 6:17 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Mantia Panes Otero, Tatak RMN.
39: Tatak RMN.
37: So nagwa na kahapon actually lasutso si Bagyo Inday. Mm. No, kay guro ka preparar na sa impeachment. Tuwang Inday subong mga ginamantayan mo. Di, joke lang. So lasutso kahapon nagwa ng Bagyo Inday, pero may ara naman sa manugsulod nga low pressure area. Actually, sa ilang nga duha, ato ya bakod gito kag basko nga bagyo.
40: Kuso gito ya Sinday.
37: Pero ang low pressure, ang lain, sinakit ang tubig nga ginbilin sa ato ni Bagyo Inday, way pagani halos magpanalupso po diin to, base bala karon kon palo apo naman, kagti bumaha na naman kita bo sa idol.
40: Tiya mo gina, Rajumanovi, malayo kita sa hangin, pero malapit kita sa baha. Ti kagapon, kag nagligad nga adlaw, kagapon, no? Why man kita sang kusugid nga hangin, pero binakbak kita sang ulan dito sa na, mga nabukid nga bahin.
37: So, ginemphasize ni sang mga LGU ta ang preparasyon, no? Pero medyo nakulangan ako gamay. Kay in the past, do medyo alarmist kita. Kung alarmist ka sa tsimpo sang bagyo, manami, kumpara mo sang sa baliskad sina. Kay kung alarmist ka, ang tao, bisan nga wala pa, ginapapreparar mo. Sini nga tsimpo, damo sa mga areas nga way maglaom. Nagpreparar sila, pero sa level lang niya, sa coordination sa mga barangay. Pero sa media, daw hindi kumabatsagan masyado nga ginemphasize ina. Kabalo naman kamusang tao, mas patihan nila yung media sa sambal ni Kapitan. So kabay pa da son, no? Itap nyo gid permi ang pinakadasig nga pamaagi nga makalabot kita kag mapainchindi ta sa tawo. So kinanglan constant ang inyo nga pagpabalo sa media.
40: Dapat lang kay ang mga tawo abira Jumanovi pagkabati nila nga may ulan, then dra nga banwa ka dra sa inyo nga area magtupa, makakuha na sila, makaligmat na sila.
37: Kita mo tong forecast sa pag-asa nga 50 mm ang Iloilo kag Imaras.
40: Muto.
37: Dito pa lang tani kyo nyo na to.
40: Muna to.
37: No, nga ipabalo sa tawo nga ti Well, hindi ni tama kakusog gid diri sa aton.
0: Nung ulan niya grabe.
37: Baha silingay tuga.
0: Kagin forecast gito ya. No,
37: sa mga leon to may patay yang baka bangod sa landslide. May mga
0: nagkala utod tong tulay eh.
37: Oo, taytay nga nagkalaguba.
0: May mga landslide to nga nagkala tabo. Kay ang ulan.
37: Ligad grabe ang preparation ta sa iban nga mga bagyo. Pero way guba. Ariyo, grabing halit nga tinugan niya, pero ang inyo nga pagpaintindi nga dapat na medyo ipa-alarm nyo man sa tao, kulang.
0: Kung nagsigi pag ito bi Radyo Manuvi, no? Palayo lang, nadugangan to another abi mga tatlo pa kauras. Ang bot. Kay Saharo gani, sinulod na mga taga Simulidisma, taga Demokrasya Saharo. Nga way na nagawa, ginasulod, bangun may flood control na kita. Ugaling kay ang ulan, tumupagid mismo sa sentro, plus ang ulan pa dito sa may nabukid. Kundi gaalburuto ang tubig baha. Damo-damo sa nagkala Igo, Northern Iloilo, First District, Second District, Radyo Manuvi. Ang uton, Bao, kaluluoy gid ang banwa sang uton kagapon Radyo Manuvi.
37: Yes, no. So pabalo-balo kita, no. P plus pangadaan subong tina-highlight naman diri sa sudad ang mga flood control Daba. Project nga way matapos-tapos.
0: Duda ko atong sa may uton to. Ang reason na, sa to Radyo Manuvi.
37: Ang naghalit naman sa uton ti ano pabe? Ang ginareklamo sang 16 ka barangay
0: eh.
37: Nga kalapad sang guluwaan sang tubig nga lindri sa tol pakadtos dagat. Ginpakitid para lang sa ulo isplanad sa flood control isang sudan.
0: Sa dasun gani, paghambal sa pag-asa, nga mo ni kadamo sang ulan, mapati kita da yun. Prepare kita.
37: Kag-emphasize tagid sa tawo.
0: Kaya hindi naging ambal.
37: Mali na niya sa tawo sang 50 millimeter.
0: Ay, naga Manila ya.
37: Oo.
0: Kag naghambal, ginabing pag-asa, kapilagid na Jumanuvi. Sila sa pag-asa, bisan pa sa coordination meeting sang OCD, sila nila, maigo, First District and Second District. Dito ko sa Saturday sa Fifth District, wala to yung gawa ulan. Kaya ang ambal sa pag-asa, diri, in Iloilo City, 50 to 100 millimeters ang tubig ay buo niya. Why gid kita magsala, Radyo Manuvi? Tumupa gid ang ulan.
37: Siling tagid nga mabaha. Charge to experience, ha?
2: Tatak, RMN.
37: So, why question nag-coordinate sa barangays?
0: May no? Nag-coordinate man.
37: Pero tani, bala, itap nyo man ang media, kapos sina mo. Mapatawag lang kamo preskon, or bisa manawag na lang kamo sa mga radio station.
0: Kaysa ganida, magpa-cancel kamo sa klase, way gaya kamo gamuno.
37: Oo. Sinalig na lang kamo sa Facebook, permi. Ibalo naman kamo, kita man gambal, hindi magsalig, dali-dali sa mabasahan sa Facebook. Kaya hindi man taran ay gadget. So, maluoy man kamo, pabalo kamo dason, no? Tanan nga mga LGU, ha? Hindi lang ni Sudad, hindi
0: lang ni LGU, ako na ko mayor.
37: Tanan nga banwa.
0: Ako na ko mayor, ya? Ako ni Cargo yung banwa ko mo.
37: Inanotice ko, bala, kung nung announcement, gani wala klase, kadasig sa inyo magpabalos media. Kay guwapo, kumusta bataan? Pero kung papriparaon ang tao sa kalamidad, nga secure nyo mga pananom nyo, kasapatan nyo, mga balay nyo, kabuhi nyo.
0: Wala ka mo statement, obra na ka mo statement kadaan, isend sa amon, nga amunyo, ang mga pumuluyo sang banwa sang amunay, kapitan, gina-inform ko kamo malapit ang bagyo, ari ng hilimunta. Why man ka mo ginasukot?
37: Gani.
0: Diba? Why ka mo ginasukot, tinga nga matigagid. Dayon, kung magkailiigo ka mo, ngayo ka mo bulig.
37: Sa detalye sa aton balita lokal.
0: Suspindido ang face-to-face classes sa pilag ka mga eskwelahan sa probinsya sang Iloilo, Subong Adlao, July 13, 2026. Idibangon sa malain nga tempo dala sa southwest monsoon o kun habagat. Yan ang listahan sa mga banwa nga nagdeklara na nga wala sang klase sa First District, Uton, all levels, Tubungan, all levels. Sa Second District, Alimudyan, Preschool, Tugtugbas Senior High School. Sa Leon, all levels, New Lucena, all levels, Pavia, Preschool, Tugtug Senior High School. Sa Third District, Kabatuan, all levels, Maasin, all levels, kag sa Banwa sa Haniway, all levels.
37: Balik naman ang face-to-face classes sa sudad sang Iloilo, Subong Adlao. Inang announcement sang Iloilo City Government. Sa latest assessment sang Iloilo City Emergency Operations Center, Wala sa minakita nga posible pagbaskog sang ulan sa weather monitoring models. Dugang pa diri panalagsahon lamang nga pag-ulan ang ginalauman nga dala sang hangin habagat.
40: Ginsulob sang tubig baha ang mga pamalay sa 33 ka mga barangay sa sudan halin sang July 11 tutub kahapon July 12 bangod sang ulan nga epekto sang habagat. Inibase sa data sang Barangay Disaster Risk Reduction and Management System o CONA Services Division sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ginabugusan ini sang tatlo sa city proper, Tiglima, Salapas, Molo, Manduriao, kag Arevalo, kag Siamsaharo. Sa among nga numero, apat pa lang ang nagsubside as of 4 PM kahapon.
37: Ginibakoy tampila ka mga pumuluyo sang uton Iloilo bangod sa baha dala sang wala untat nga ulan nga ginpabaskog sang hangin na bagat. Suno kay Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Head Malvin Nad. Ginsaylo na nila ang pila ka mga pektado nga pumuluyo sa tagsa ka barangay hall. Ginugan pa ni Nad nga mga pektado nga barangay amo ang San Antonio, Mambog, Lambuyaw, Tuburan, San Nicolas, Kagbang, Santo Niño sa Division, Poblacion West, Rapiche, Kabanbanan, kag Tagbaksur. Payag paninad nga posible nagbuhi isang tubig ang San Miguel Dam rason sa pagbaha. Naglibot ang team sang MDRRMO go dibaloon ang sitwasyon sa mga pumuluyo sa barangay. Nagpanugyan ini sa mga pumuluyo nga magpakigangot sa opisyale sa barangay kasunod sa pagbaha.
40: Nautod ang hanging bridge nga nagaserbi alagyan sa mga pumuluyo sa barangay Kamando, Leon, Iloilo ini matapos na batsagan. Ang wala untat nga ulan sang sa sudad ka probinsya sang Iloilo samtang indi na magkatabok ang mga residente matapos nga nautod ang hanging bridge nga hamtang sa sitio Sambiday, barangay Bagumbayan, Tigbawan, Iloilo. Makita sa mga laragway nga ginpakigbahin ni Renald Tagupa, Tagul Blimas, nga mabaskog ang dalu-do sang tubig sa suba nga kag mahimo amo ang rason sang pagkautod sang tulay.
37: Nakaangkon sang sari-sari nga libre nga mga serbisyo 250 na naman ka mabenepisaryo sa giniwat nga medical and mission vision sang Naval Forces Reserve Western Visayas, Lions Club Iloilo, kaupod ang RMN kag IFM Iloilo bilang media partner. Kadamuan sa mga benepisyaryo ang mga senior citizens, kababaihan kag kabataan halin sa distrito sang Arevalo kag iban pa nga distrito sa syudad sang Iloilo. Kalakip sa mga serbisyo nga libre nga medical exam, libre nga bulong, libre nga eye examination, libre nga reading eyeglasses kag libre nga haircut. Giniwat ang aktibidad sa Arevalo Elementary School Cover Gym kag ginsuportahan man sa Philippine Merchant Marines kabaranggayan sa Arevalo kag nagkalain-lain nga sektor. Gipag ni Captain Alexander Abilo ang commander sa Navy Reserve sa Western Visayas, luyag nila nga malabot ang mga pigado kag nagakinahanglan. Tuman naman ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa libre nga serbisyo nga ila na baton.
40: Magkaradyo man, may kilala ka bala nga Ilonggo nga nagkahimo sa pagbago bangod sa iya hindi matupungan nga serbisyo? Nagabato na ang Outstanding Ilonggo Award sa mga nominasyon para sa ordinaryo nga mga tao sa sudan nga ang kada adlaw nga akto naghatag sang inspirasyon sa iban kan nagaamo sa pagsanyog sang Iloilo City. Ang ini nga pagpadungog kabayo sang selebrasyon sang ika-89 nga Iloilo City Charter Day. Sa interview sang Armin Iloilo kanay Lene Ledesma ka Joy Fantilaga Gursal sang Iloilo City Government, gipaig sa mga ini nga ang natumod nga mga sais sang Ilonggo makabig nga baganihan nga nagabulig sa pagpaayo pa sa sudad. Suno kay Ledesma nga ang nominees dapat nagaedad sang ini magnubo sa 18 anyos, may dalayawon nga binuhatan sa komunidad, nagkatuga sang positibo nga pagbag o may maayo nga paminatasan kag wala sang pending nga criminal case. Pahayag niya mahimo ini nga manominate sang isa ka tawo, organisasyon, barangay o kun ang komunidad apang dapat wala sang local government office nomination.
3: So ang theme naton subong no is celebrating 89 years of progress towards a better Iloilo City for all. Basi imo ni mga tawo na ni sila gidya gahimo better city for us. Silinggali naton, these are unsung heroes. You don't really notice them maybe, but they're really doing the work to help make a better city para sa aton tanan. We're really excited to get these people to join now, manominate sila para makatagaan man sila sang recognition para sa ila na mga obra para sa city.
40: ang gabahin sang pahayag ni Lenny Ledesma sang Iloilo City Government. Dugang naman ni Fantilaga nga nakip sa requirements ang kumpleto nga nomination form, recent photos ang nominee, narrative profile nga ni magsubra sa 1,500 ka mga tinaga sa pulong Ingles o kuniligay nun. Kinanglan man sa duha ka endorsement letters gikan sa employers, institusyon o kunsa komunidad.
4: Dapat dirahin na maimabutang nila kung ano bala ang ilang mga ginhimo sa community, ang impact sini sa ilang ginubra, ang mga leadership and initiative, ang personal story and inspiration. And lastly, siguro, kinala, may amuna, may aras ang endorsement letters from iyang employer, iyang kakilala or friend, from the institution, from school, or from community, nga may ma-endorse ila. Kung baga, daw may pamatuod, no?
40: Ang gabahin sang pahayag ni Joy Fantilaga Gurusal sa Iloilo City Government, mahimo isumiter ang entry sa Public Information Office sa 5th floor, Iloilo City Hall, antes o sa adlaw sa July 20, 2026. Pwede man ini masumiter online pagi sa messenger sa Iloilo City Government. Para sa dugang nga mga impormasyon ang sa Outstanding Ilonggo Awards, bisitahon lang ang official Facebook page sa Iloilo City Government.
36: Tatak, RMN.
37: Oras sa 6:25 sa aga, break anay sa balita, mga pekita, mag-Santon Gold, Coffee Mix, ang kape, nga may collagen, ginapahinay sinin timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot, kagkurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kita tulukon. Yan ay para forever young, mag-Santon Gold, Coffee Mix. Yara na sa maayong kaimtangan ng 28 ka mga badjaw nga na-rescue sa idalom sang Tumagbok Bridge sa Miagaw. Sunod kay Mayor Richard Green, ginabugusan ng mga na-rescue sang 11 ka mga kabataan kag 17 ka adults. Payag niya matapos ma-rescue gindala mga ini sa first aid clinic sang Banwa kag ginatipan sa Regional Evacuation Center para mapakaon kag mapabayuan. Dugang panigarin ang imabulay ang pagkuha sa mga ini bangod sa natrap ang mga badyaw sa tunga-tunga sang idalom sang Taytay kanagasaka ng tubig sa magtimbang bahin. Sa pagbinuligay sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard kag Philippine Army, luwas nga napasaka ang mga ini.
5: May gin-rescue kita nga nag-a-star sa idalom sang Taytay. Uy, kung kapalo, may mga badyaw kalidira. Nakakita, may mga badyaw, pero isa, dua, gamay lang.
40: Oo.
5: Ibot ko nga, dubli lang, naggulpi lang damo.
40: Okay.
5: Well, everyone is already rescued. Mga insidente ni mga alas 12:30, nakaabot ako to around 1 o'clock. Again, dala nato sa tanan-tanan sila sa may FAC, First Aid Clinic sa Ngaton Banwa, to facilitate their medical assessment.
37: Ginako man sang alkalde ang nakibot siya sa kadamuon sa mga badyaw nga nag-a-star sa idalom sang Taytay. Kasunod sini, magapakigangot siya sa Philippine Ports Authority agud makapauli sa Sambuanga ang mga ini. Sa subong suportahan anay sang Banwa ang ila humanitarian needs.
5: Excellent ko patawagin ng mga ginikanan nila kay seminaron tani sila sa responsable ginikanan academy programs ng Miagaw. Tudloan ni mga ginikanan paano mag-alaga sa ilang kabataan. Kay manami iyang banwa sa Miagaw Batuhan kag kung sinong natalang da, alaman ka talang.

0: Papulio naman.
1: TV Papulio to sila sa ilang.
0: Oras alas 6:28 sa ngagam, balita ang inyo nabatian dulong sa Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos kag Spirulina, Makabulik sa High Blood, Diabetes, kag sa Maigko nga dugo, nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santhon Plus Gold.
2: Magaradyo man, ginpatag ni punong barangay Ronela Juanesa sa San Isidro Haro ang iabahin ang usa nagalaptang video nga nagapakigbay sini sa pinaka mga tao sa sulod sa People Center Gym sa barangay. Sa video nga posted patubtub subong sa Facebook account ni Angel Flores, makita si Juanesa nga nagapakigbay sa pinaka mga kalalakinaan nga nagapungko sa sulod sa gym. Santo sa konteksto sa post ni Juanesa, wala niya ginpauntat ang mga tao nga naghampang sa basketball sa sulod sa People Center. Baliskad sa paghangop sa mga nakigbai sa iya. Sa iya post, ginpahangop sa kapitan nga iya ginsaway ang mga tao nga naghampang sa mga tion, bangod na hibaluan niya nga nagapustahanay ang mga ini. Bagay nga ni maayo ang ehemplo para sa makabataan nga nagatanaw. Magluwas ni ginsay sa iman sang kapitan nga may nakaschedule nga naghampang nga foreigner sang among tion sa din para ini sa mga kabataan. Nanindugan ang kapitan nga wala sang sala sa iya ginhimo, kundi ginsiling sini nga luyag lang niya nga ipatuman ang gusto para sa tanan. Samtang sa Facebook post ang lalaki nga naghingalan kay Lendon Dapitas, nangayo ini sa pasaylo kay Juanesa bangon sa iyang agin panghambal sa kapitana. Si Dapitas ay isa man sa mga lalaki nga nagkabais ni Juanesa. Sunod sa post ni Dapitas, nagapangayo siya sa patawad sa iyang maginhambal bangon sa laang iya paghangup matapos nga nakibot siya sa ginpauntat sila sa pagbasketball. Ginrepost naman ni Juanesa ang post ni Dapitas kag sunod pa sa iya, apology granted. Kagliwat ginatag nga haum-haum lang ang tanan nga isyo sa People Center. Nagpasalamat man ang kapitan nga ginako sini ang nahimo nga sala sa iya.
0: Tatak RMN. Training isyo bala sa San Isidro Harodo, permi na lang na iya, no?
1: Mahiapon si kapitan
0: eh. Kapin pang parte sa People Center bala. Di gintawag ani nga People Center.
1: Para na sa tanan, di ba?
0: Di ba ang slogan gani subong ni Barunda gani mabilog, People First.
1: Aba?
0: Di tumandok ini ninyo sa San Isidro. Ang foreigner, di kung lang taon talang in terms of privilege nga makagamit sang gym, labalabantan na yan, tumandok eh.
1: Tiyo eh.
0: Pero ining foreigner nga ini, in fairness, nakapangasawa man ni Pinay, Ilunga, tapos sa daw pastor ini, nagahiwat sa mga event man related sa simbahan. Pero regular kunong schedule niya da, tiyatong kabataan to nga nagbais kay Cup, guro daw na nublang kada tigalampang namun iya, gasablag maning iyaya schedule sa amundi. Tani bala ang mga gym, easy access bala, hindi nga...
1: Or kan magbutang sa schedule. Bala nyo ini mga nagabalaskit nga ni Radyo Manubi. Ang mga na ni simpo nila, Sabado mo. Wala bala, o Domingo, wala bala sila obra. Tikon may ara man niya si foreigner da sang iya, ituon mo sa mga adlaw, nga hindi man niya malimitahan ang paghampang man sang iban.
0: Galing kiti ang brabe ko no sang foreigner, kapahampang man sa kabataan nga taga-dira man. Paintsindi lang.
1: Gamay guro mag, ano, mag-insindihan na yan. Gabulig man tong isa, tingining ibandi, gusto man. Kag ang basketball, may mga pinustahanay. Isan din ka. Napustahan ganing damang basketball pa.
0: Tiyo, rason na lang na yung ginasaway ang pustahanay. Sigano ginang pustas.
1: Sigano ginang pustas.
0: Ang tuod ay ang magamit na ang...
1: Ang foreigner magamit, foreigner, hindi ka gamit. Na, namo nga si kapitan na at tutuday yung si kapitan.
0: Oh, pero kalaway, no, nga sa imo nga lugar, ginasita kaya sa foreigner, no? Tapos ang foreigner, bla, dako-dako, pero gaugod-ugod naman, may edad naman. Kalaway, no? Nga sa imo, bla, lugar, ginasita kaya mo sa kaya. Ayaw, no? Tapos gabulig ang kapitan, aking si imo, bla.
1: Isa pa bala nga.
0: Tapos why ka man gano?
1: Why ka man?
0: Violence, si imo lega, assert na ka mo, nga pampangaman kami.
1: Di kay ang gym nga na, why man santag iya na Radyo Manubi nga kay kapitan.
0: Agin pa tayo, ginae nga, People Center. Why hindi ka gusto tawagon, multi-purpose hall.
1: Gym na lang na! Multi-purpose gym na!
0: Gusto nyo naging tawagon, People Center.
1: Ano ginang People Center?
0: Nga para sa tao.
1: Di para sa tao, karun awayan ta. Kung ang People Center Radyo Manubi, bisan sino pwede ka-access.
0: Kag ining pangayo, pasinsa, yan dala nila nag-uros ka, lokit ni Kapitan. Mano?
1: Natural eh.
0: No? Mangayo, ginapasinsa nga ni. Pero tilang tawab lang nag-post, why pa nila gindula ang post nila sa Gapon?
1: Tika eh.
0: Gagot-gut eh.
1: Gut-gut sila mo.
0: Sa kay Kap,

0: if you can suggest, idiahan mo nga may schedule man nga para sa iban nga do available man bala. Kay karon kun regular na nga kada Sabado, iya sang foreigner. Ang iban to nga
1: Amo
0: mga
1: nang concern ko.
0: off man nila Sabado man, amo man lang nga oras, hindi man nila mabutang nga working hours
1: Yes,
0: nila.
1: amo nang concern ko iya. Kay
0: Oo.
1: ti karon niya kun amo na iya kada Sabado iya, kada Domingo ang ini nga oras para lang niya sa ila. E paano niya nagatrabaho ra juma moving? Amo man lang chimpo nga wise ra obra. Hindi kaya kahampa.
0: Kay dula unta na guro ang ginambal sa tawo nga anong nabulig nyo di sa gym?
1: Ara naman kita.
0: Sila iya may nabulig. Di anong nga kinanglan nga bulig ang iatag da sa gym? Kay public gani, kwarta na sang gobyerno
1: sino,
0: ginamit na.
1: Sino ang nagpatindog sa nao? Kay sino
0: oo.
1: Kay sino kwarta ho kay Barunda? Hindi ah.
0: Oo. Oo.
1: Eh ang kwarta nga na iya sa kabilugan sang gobyerno. Di pa people center kamo karon.
0: Gintawag ta people center dahil hindi man kagamit ang people. People of Iloilo kundi people of foreign country.
1: Iya mo na iya
0: kita mo tapos ang foreigner ga panita pa bala. Well, butang tabi balido man na nga
1: Hindi
0: ginabay
1: ko
0: sa
1: iya
0: sawa
1: pag
0: niya mga kigs ha.
1: Pero
0: pwede ka man niya kambal in a nice way. Ang giya to yado si taon niya pa kaya hindi ka magulambal sa muna sa sawa. Congratulations, you're being a good husband but you're not being a good foreigner diri sa among lugar.
1: Iya mo na iya. Siguro gamay lang ang temper naton hindi talang pag pataason gid kay kalaway abi ra jumanuving nga ginaway kita sa indigin man alawayan ng mga
0: tanigin
1: bagay.
0: Dili niya na lang kay Cap eh. Si Cap na lang di ka na imo yung magintra.
1: Kagaya si Kapitan nagambal Cap kun mayara ina sang schedule. Pabal-a, butang ka mo posting da. Kag pabal ang tao naton amo ning schedule, ginayo gid ni kay amo ni para sa mga kabataan kay gampam. Kamo iya kay ano itunot ta nga ang gym hindi lang para sa grupo nga ni kundi para sa kabilugan.
0: Pero doon na namian ang taga San Isidro mga posisyon nila ba ni Cap? Nalamian man taga San Isidro mag-post permi kay Cap. Kay kahapos si Cap i-trigger, no? Pala sa abat si S Facebook.
1: Do halos kada bulan niya ragi si Kapitan sa balita.
0: Hindi bila ka bati magting klase si Kapitan, no?
1: Do medyo hangaway man si Kapitan.
0: Hangaway gini. Pero ti amo man na manami man kay gasabat.
1: Kay kun kapitan kagid man iya nga amo kana. May mga bagay man nga okay man radyo manuvi mo.
0: Pero sa tarpaulin nga ginhang niya to.
1: Why siya?
0: Medyo uy-uy gawa to gamay si Cap. Una niya nga sabat, lain sa ikaduha niya sabat. Pero natingalan ko ang DLG director tadi sa sudad, si Oscar Lim. Katuan sa ni Radyo Manmon, di siya magsabat.
1: Plasugid na si Lim.
0: Sa siling ko nagligad to, siya ang gapamuntos parte sa TLC ni Inday. Way pagani mahusgaran ang kaso, ga opinion na sa iya nga do sala. Pero parte sa tarpulin ni Barunda, kag ni Barunda, kag ni Marcos.
1: Hindi siya magambal?
0: Hindi na siya magambal, region na lang kuno. Tisiling ko.
1: Din kaya ako kapangalaga daw.
0: Kung region ang mahambal, nga ang naghambal sa nagligad sa parte sa TLC ni Inday, pero hindi nga subong kay Barunda, hipo siya.
1: Tinga kung region ang gambal.
0: Adlok sa basi kay Jed Mabilog, kay undersecretary na si Jed Mabilog, sang ahensya niya.
1: Region mo karo na. Nga, kapangalagad ka to sa antike.
0: Di, butan, may kuan kuno do may order na.
1: Basi order, order!
0: Basi ulihin na lang ang order.
1: Order, order na nga, order na.
0: Basi ulihin na lang bala ang order. Amo na guro, after niya to hambal sa nagligad sa kay TLC ni Inday, basi ginambalan na siya nga hinay ka, kaya basi may nagreklamo bala nga ti, nga daw nagahusgar ka na iya.
1: Ti mo magin na radyo manuvi, kaya ti, mangayo ka sang opinion nila, kaya kamo yung header sa city mo, alam na mo na karo pa kayuan janitor.
0: Press man na kay General Tuanyo, sila niya, daw kulang na lang daw pamahog to ya sa balita. No, daw punggan niya kita yung magbalita. Kaway kuno sa mga tao, di, halong kamo sa ginapanghambal nyo.
1: Halong sa ano?
0: Ay, sus, General Tuanyo.
1: Buli.
0: No, eh. Ano naging tayog mo di, sakto eh?
1: Magambalambal kay baguhanong ka lang di.
0: Balaan namon, nga balaan mo sa lawas mo. Kung sino nagpresyor para nga sudlon ang Mulo PNP. Balaan namon na. No, kagbalaan man namon, nga balaan mo na sa lawas mo.
1: Hindi ka lang magambal eh. RMN.
0: Oh, Oras sa 6:37 sa ngagang balita ang inyong nabatian dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini nga may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C alkaline na silik hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, gapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang atong kombinasyon sa maayo nga panglawason.
1: Senior citizen, patay matapos nga natabunan sang duta sa tubungan Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
2: Patay ang isa ka senior citizen matapos matabunan sang duta ang iabalay sa barangay Nagba, tubungan Iloilo kahapon sang kagahon Hulyo 12, ini kasunod sa pagbubo sang mabaskog nga ulan dala sang southwest monsoon ukon habagat. Ang biktima gin kilala kay Placido Sidong Tabalina, 67 anyos, suno kay Vice Mayor Leo Taipen sang tubungan Iloilo nga isa ang balay ni Tabalina sa mga pamalay nga nahamtang sa high risk ukon landslide prone area sa Ilabanwa. Pahayag pa ni Taipen nga nagakatulog ang biktima sa ila balkonahe sang natiphag ang duta kag nagtupa sa ila balaya. Dugang pa niya na nagdangat sa masubra tunga sa oras ang pagpangita sa lawas ni Tabalina antes ini nasapuan nga puno na sang lutak.
3: More mga 30 minutes kiman kanong pangita nanda panghawan nanda kag makita nanda ang bangkay. Kaya ang una nga nakakita sa bangkay sa lawas ni Taisidong ang anaman umaga nga si Mary Ann. Yan. So amo to ginburuligan nanda ginbuel nanda iugaring kay ura puro gimahingagaw pagtiyang na posisyon abi Radyoman Flo nagakilab pala ang ulo na nagadagad sa lao no ka posible nang inrason nga hindi ta nakaginhawa amo to nga posible gin bawian ta nakang anak kabuki.
2: Ang kabayen sa pagpahayag ni Vice Mayor Leo Taipen gin athag sang opisyal nga antes pamaan ang mabaskog nga pagtupa sang ulan, nagpatuman na sila sang preemptive evacuation kag gin panghambalan ang mga naga-istar sa delikado nga lugar nga mag-evacuate apang may iban gid nga wala nagsunod. Kasama mo sa DYR ay RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tata RMN.
4: Tata RMN.
0: Oras sa 6:39 sa aga.
5: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Kani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
0: Ubog nga panday, missing, matapos naglumpat sa suba sa Santa Barbara. Video report, Radyo Man Marjorie Miane.
6: Padayon nga ginapangita ang isa ka panday nga ginapahayag ara sa impluwensya sa makahulubog nga Ilimnuan matapos naglumpat sa suba sa sityo Saba, Barangay Hibawan, Santa Barbara, Iloilo, Domingo sang hapon.
7: Ang biktima ging kilala kay Jomel Deladia, 39 anyos soltero kag residente sa nasabit nga barangay. Suno kay Lorena Mendoza, 48 anyos, pagkaisa sang biktima nga isa ka barangay Tanod. Nakita sang isa ka bata si Deladia nga nagubas sang bayo kay naglumpat sa suba. Pahayag pa ni Mendoza nga gilayon sila nga nagpangayo sang tabang samtang ginatinguhaan pa ini nga salbaron sang iya mga pakaisa apang nagsarurot na ini sa tubig.
8: Ang pakaisa ang bata nga nagsinggit kanamon nga naglumpat ta na sa suba, ginuba na tuwag na naog tapos naglumpat na nagsinggit lang ang bata kapag kaisa ko nga si Manong na jumil kuno naglumpat sa suba. Kinadalagan malatamon di padalagan ko takon no kita unta na nga just nga tenga galangoy langoy
9: no. Ano tan kita mo siya nga
8: Puha-puha-puha tayo. Tingin singgitan ko man ang pakadwa ko nga ilagso nanda. Pati man ang bugto ko nga sa silid. Nagruwa kami eh. Ginlagas namun eh. Asta man ako gani eh. Lagas ko man dangat dito. Kaya nabit-bit ko man ang radyo ko. Sige, panawag ko. Oo, kapangayo ko kang rescue mo.
9: Kailan ka bilog ang naglumpat sa suba?
8: Duwa lang sanda.
9: Na naglagas
8: sila? Oo, naglagas.
9: Pero kabalo sila tulad?
8: Oo, kabalo sila maglangoy. Pero nakita nila nga pagsururot dito sa punta, giningagaw pa nila, pero wala na nila
9: na. Wala na, gintry nila nga si Kukon.
8: Waay.
9: Pero nakasinggit pa siya? Ano kunong habal niya?
8: Wala, nagatangayo. Malang sa kuno bulig. Kaya daw nagkuha. Nasamu.
7: Sa karon, wala pa makita ang biktima ka nagalao mga pamilya nga kuntani. Nakasalbar ini sa pagkalunod.
6: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
4: Tatak, RMN.
0: Oras alas 6:42 sang aga. Sa piyak na bahin, TTMO may engagement na sa mga logistics company angot sa nagapark nga cargo truck sa Coastal Road. Kasama mo sa balita, Radio Man Joel Franco.
10: May engagement na ang Traffic and Transportation Management Office sa Kunti TMO sa mga logistics company kagdagiya sa bodega sa Coastal Road angot sa mga nagapark nga cargo trucks kag container vans sa dalan. Suno kay TTMO Head of Darico Garbanzos kadaman sa mga nagapark sa dalan mga pangayaw nga naghulat sa ilat iyon nga makasulod sa bodega o kung makasulod sa container terminal sa Lubok Lapus. Apang sa mga nadakpan sa akto nga nagapark sa dalan, pinisyuan na mainisang citation ticket para sa ilang violasyon samtang ang mga nakuhaan sang picture na ginapadala sa TTMO, ginpasa na sa Land Transportation Office sa pagpapadalan sa Shoko's order. Nagbutang man ang TTMO sa mga no parking sign bilang panumdom na hindi pwede mag-park sa dalan. Panumdom ni Garbanzos nga problema sa trapiko, trabaho sa kanan, kainilamang sa gobyerno.
11: Mostly nga maabta, no, ining mga pangayaw nga hindi tagadiri, magahulat sa ilang mga tuka para magsulod sa mga warehouses o magsulod sa mga tuka nila nga magsulod sa Lubok International Port, no. So, ini ginawarningan na to. Pero ang may nagabilin sang trailer dira, pinapiktura naton ining mga trailers, kaginareport naton ini sa LTO para sa Shokos. Dapat maging responsable ang mga drivers, no, sang aton logistics o mga trucking. Traffic management is everybody's responsibility.
10: Si TTMO Head of Darico Garbanzos. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:44 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian, dulong sa inyo sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig nga pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton kadugan. Ikaw kita sa risiko sa high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani, para protektado mag D3 Bio, aral lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Magaradyo man sa ato naman nga tingog hiligay nun subunga aga ang tigulo ariring sang kapalaran. Pagabasahon ni Radyo Man, Fia May Otero.
12: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
13: Ining binalaybay ginatiguluhan ariring sang kapalaran. May kalipay kag may kasakit, may karimis kag may kapait. Apdo kag atay giipingay, magpili kita sang kakabagay. Ang kalipay may katapusan, subong man nga kasakitan. Ina ang kinaugalian, diri sining dutang luhaan. Kita ang dapat magpatiyog, ariring naton ihabyog. Kung ano man ang aton huyog, ariring naton magabuylog. Ining binalaybay ginsulat ni Judge Nilo P. Pamunag katapos ng sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamo man ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligay nun, ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ng ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kaginpananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
4: Tatak RMN.
0: Eh, mga bagyo ng panahon, malamig subong. Painit-init kita na ito, ang kape naman ni Busa Idol. May mga tingklay ang imo, sako, gay.
1: Subong ginadungan ko sa pamahaw ko, radyo manuwing kape ko mo.
0: So, Capigenio kita, 14-in-1 herbal coffee. Namigid kayo pagtimpla mo ang hamot, laingid. Tapos galutaw pa da ang iban ng mga herbs niya. Kano karami gidigupon. Kagti, siyempre, huwag gatukar asin ni Busa Idol. Kag ginpatamis ang stevia, Kaga ti sa mga diabetics pwede ini. Kaga syempre non-dairy ang creamer so wala sa cholesterol. Kapehenyo. Sa aton nga pagbalik dugang pa nga mga balita, standby mabulosan ang online greetings ni Boss Idol. Lasais 47 sang aga.
14: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bio Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Bio Jessic. Halong!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Tatak RMN.
11: Oras alas 6:53 sa aga. Sa detalye sa aton balita nasyonal.
12: Ginsulit sa Pilipinas kagsang 3 sekiban pa nga mga pungsod nga wala sang legal nga basihan ang pag-angkon sa China sa South China Sea. Iniangi pagwang statement sa mga pungsod kadungan sa 10 nga anibersaryo sang ruling sang Permanent Court of Arbitration. Lakip sa mga pungsod nga nag-reaffirm sini amo ang Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom, kag United States of America, base sa ginkapagibahin nga sa Department of Foreign Affairs. Ginpanidugan man sa mga pungsod ang ilang posisyon nga dapat malinaw nga resolbahon ang maritime disputes nga nagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa isa naman kasi parado nga pahayagin sila sa US Embassy in the Philippines nga kumitido sila nga magtindog upon sa Manila kag sa mga kalyado sini sa away batok sa Beijing sa South China Sea kag sa rehiyon.

0: Vitamin D3.
1: Pila ka soft gels ng Life Extension Vitamin D3 yung mo ginagamit sir regularly?
0: 3 times a day na siya. Salamat. Kung balik na siya, normal ako ng sugar.
1: Sino ganit sir aton full name sir?
0: Cyrus Namo. Oton, 29. Dahil sa kapatid ka po, nami igayin mga kapatid kung makainom ko ganit siyang Life Extension Vitamin D3 na.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oras alas 6:56 ng aga.
4: RMN News Negosyo.
5: Magkaradyo man gin-appoint si Anay Budget Secretary Amina Pangandaman bilang chairperson kay Chief Executive Officer sang Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Ginanunsyo ini sang state-owned lender pagi sa pagsilingan magapabaskog sang development sang Sharia compliant financial services sa pungsod ang liderato ni Pangandaman. Ang bangko nga subsidiary sa Development Bank of the Philippines na nagaisanong nga specialized Islamic banking institution sa Pilipinas. Sa bayluhanin naman sa dolyar subong adlaw sa US dollar 61 pesos and 52 centavos.
3: Ang balita sa negosyo dilun sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre ang konsulta dira sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyari lang sila kundi malapit ang inyong lugar. San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose, Antique, Puton, Pasay, Estancia, Bangadama, Santa Barbara, Tagbakaro, kagmayara man sa mga malls, SMC, Iliwilo, Kagbacolod, Kag Robinson's Place, Iliwilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
4: RMN News Sports.
3: Sani pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension, Vitamin D3 ka na. Ginsumbag ni Bam Adebayo ang yaan ng Miami Heat teammate nga si Tyler Hero sa isa ka manubo ng altercation sa Las Vegas. Sunod sa report sang ESPN kag The Athletic. Lunsa gin-confirm sang Heat kag sa Milwaukee Bucks nga bago nga team ni Hero nga nakaibalo sila sang natabo apang wala na nagkomento pa. Sa report natabo ini sa isa ka practice court sa isa ka hotel sa Las Vegas kung saan ingin patigayo ng NBA Summer League Games. Malikawan ta makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugalian ninyo ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
4: RMN News Entertainment.
5: Spotted ang aktres nga si Maris Racal upod sa isa ka mystery man nga ginhilinan sa mga espekulasyon sa netizens nga nag-date na ini. Naglapta sa ex ang pictures ni Maris upod ang wala na kilala nga nan showbiz guy. Isa sa mga picture, makita nga ginatulok ini ni Maris nga may gentle smile. Wala pa sang pahayag nga aktres ang utri. Madundumaan nga uli nga nakarelasyon ni Maris ang OPM singer nga si Rico Blanco na involved man ini sa kontrobersiya sa yaanay screen partner nga si Anthony Jennings.
3: Ang balita sa entertainment dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inong kaisa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids ka ang risgo ninyo sa colon ka rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
6: Extra. Wow! Balita!
3: Gusto nyo balas ang tinapay nga puno sang buhok? Sa Pattaya, Thailand, ginambalan subong ang Saiwan Bakehouse bangod sang ila latest menu addition nga Hairy Croissant. Sunod sa tagiya nga si Arthita Chumsawat, nagkuha sila sang inspirasyon sa isa pa nila ka indi kinandan nga dessert nga Hairy Cake. Apang hindi iniliteral nga buhok kundi isa ini ka algae nga pwede makaon nga masami ginagamit sa Asian cuisine. Para sa iban hindi ini manamit bangod sa tagsa nga ginakaon, hindi gin malikawan nga makapanumdom sang pubic hair. Samtang sa iba naman ginadayaw nila ang originality sang bakery. Silingani nila, all publicity is good publicity. Ang aton nga extra wow balita mo sa idol.
5: DTX 500 ka mag-radyo man sa mga tabpalamati nato na mo'y food supplement para sa inyo para nga hindi mag-shoot up ang aton blood sugar. Pakonsulta ka sa doktor, pakuha ka sa imo laboratory, and bakal ikaw mag-radyo man sa DTX 500 may quarantine. Nagikan sa Marguso nga nagabulig ini panubo sa blood sugar, di sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay. Kagmataas ang antioxidant properties niya para hindi kadali magtigulang. Ang himuon mo, unta tika, unta miss. Exercise ka ang karbo mo, jutaya ng kagang karni. DTX 500.
4: Tatak RMN.
3: Last 7 sa aga. Inyo na batian ang pagbalita sa RMN Straight to the Point News.
5: Subong adlaw sang Lunes, July 13, 2026.
3: Ako si Radio Man Novi Guazo.
5: Radio Man Regan Arlos.
4: Tatak RMN.
7: narito na.

0: ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the point.
1: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
2: Mayong aga sa aton mga kasimanwa, Lunes naman, balik naman kita sa trabaho. Yari kita sa adlaw ng Lunes, July 16, July 13, 2026.
1: Uy, pag next sweldo, ma-July 16 ka na yan.
3: Dua
1: ka adlaw na lang sweldo na.
2: Baka nami ilang yara, Jumanovi, nga may sweldo ka naman, ginakaptan mo balaw. Bisan inubayan lang na sa bill, sa kuryente ka sa tubig, at least may ginabato.
1: Mas excited ako yas endorsement.
2: Kaya ang sweldo, abi. Daw, naka, ano na nabala? Daw, naka, kalaging nabala nga.
1: Yan, te.
2: Muna ni.
1: Kaya lang makarelate ang mga listeners. Te, kaya, wala man sila endorsement fees mo. Ang ilaya, sweldo lang.
2: Sweldo lang.
1: Sige, subong adlaw. Check ta ang assessment sang CDRRMO. Kag sang PDRRMO sang total damage.
2: Yes.
1: Kag indala sining baha, landslide. Kag iban pa nga mga epekto sang hangin na bagat dala ni Bagyo Inday. So sa syudad ginbaha na naman kita. Kag sa probinsya ginbaha kita, may aman pa ginpangguba niyang pila ka mga taytay. Ginpatay niya ang iban nga kasapatan. Kag ginluo niya ang puwerte kadamo kag malapad nga mga pananom. So, dire karon sa aton sa syudad, i-revisit pa naman. Luwas sa extensive damage. Kung ano naman ang status. Sining mga proyekto dire sang DPWH sa flood control sa syudad.
2: Daw nagakurog ang akon atay Radyo Manuvi na nagahanas ang akong paginawa. Kay kagapon, batsagan tagid nga nagataas ang tubig sa aton na floodway. Bangod ina sang grabe man nga ulan. Now ang punto naton diri kung nagagana ang tanan nga mga flood control projects naton. Very good. Pero ang way nagagalana, ang way matapos. Kag ang mga project nga questionable. Base ko na mo ining tunaan nga may mapatay na naman diri sa aton sa sudad sang Iloilo.
1: So kumusta on tabi sa RMN News team ang mga lugar nga may wala matapos nga flood control projects, kung ano na ang effect sa atong subong,
2: yeah.
1: Sining makusog nga ulan.
2: Wala nyo hindi tani makita ang diferensya sa mga proyekto nga ni, kung way man ulan.
1: Kag again, way pa kita masintrohan, ha?
2: Yeah, way kita masintrohan. May kita masintrohan, Radyo Manuvi.
1: Masintrohan kita, abi, ano na gidayan? So sa subong pa lang, gusto tayo ini nga hibaloon. So, we cannot go against nature,
2: no?
1: Pero, ti amo na ganing hambal ta, ano gani tawag sang flood control project. Ang right term gi kunambal sa DPWH sa Department of Budget and Management. Flood mitigation project.
2: Dapat tabugin man na.
1: Meaning, kay hindi man ta kaaway kay Mother Nature.
2: I-mitigate ta lang siya.
1: No, meaning mitigate, medyo mapasulusubahar lang, mapahagan-hagan lang. Tiyang pamangkot na pahagan-hagan niya ginmanbala kung siya pa ang nag-aggravate, nagpalala. Ti again, millions of pesos ang ginula diri. Tige, expect kita ang tag-iyas ang project nga ni, no? Ang DPWH, kag si Congresswoman Jamjam Barunda, nga malibot niya mga project niya subong adlaw.
2: Dapat Congressman, libot ang proyekto mo.
1: Come up siya sang report sa pumuluyo, kag mag-ubra sang recommendation. Nga ti, it's about time nga padasigo na gini. Parang matigayo na.
2: Di kay nag-uluntat man ang trabaho, Radyo Manuvi. Pero ti ang paguntas sa trabaho, ang huol nga madala sina sa pumuluyo. Kung may ara na sa nagaginaubra, like ang uton. Kagapon, ginbaha ang uton. Ang hambal nila, posible nagbuhi isang tubig ang dam. Oo, okay na, nagbuhi. Pero ti kung nangalagyan sa tubig, Radyo Manuvi, dako, dalom, hindi na dali-dali yung mag-awas ang aton sininga suba. Amo nang ginakulbaan naton. Kay may mga suba kita, nga kadalag ko sa una, subong duha na lang kadupa, kay man ginbutangan ninyo sa project, kuno, nga makapaayo, pero wala man gani isang ginpatigayon nga pagtuon.
1: Sa malapad-lapad ang syudad ta, it takes time nga maubos ta ni libot sa Remenius team. Kapin pang dalan, kung daw perti man kalutak bla. Sa mga listeners tabla sa mga areas affected, mga Buhang, mga Tagbak,
2: mga Arribalo.
1: Oo, sa Arribalo, ano ganito, Mohon.
2: Sa Mohon?
1: Oo. Palihog, send din nyo gani kami pictures and videos. Kung ano ang status nyo dahil. O kung may makita ka mo nga mga post sa pag, mga taga-dira sa barangay nga na, isend nyo abisa amon. Para nga makita namon kung ano ang epekto sini flood control. Kay kinanglan may sense of urgency na kita. Kay okay pa ni nga huluha bagat lang, pero lala ng igo. Kaya ano pag inabi?
2: Masintruhan ta.
1: Masintruhan kita. Di ba si magkalamatay ka mubla?
2: Ang ginaistoryahan ta, ang floodway yan natin nga, nga daan. In fairness, Radyo Manoviga, ano, grabe.
1: Napuslan gidya eh. Kaya una, ginubras ang insakto.
2: Kung wala na be, hindi ko guro mag-start di sa sudan. Base mahambal ko Radyo Manovi, mapuli-puli lang kuya sa isla. Kay kakululbaan, kung walang floodway, atong tubig sang Leon, tubig sang Kabatuan, ubos ta gito di salud sa sudad.
1: Ibuslod ginatanan sa Pabia. Dayon ang Pabia, ipadala niya na di Saro.
2: Di galaom ka mo, nga may mabilin nga barangay sa Haro nga. Siguro pati Haro Plaza, siguro tigahawak tubig na na.
1: Di, mayo, pagit kayong sa bukid na to, nahol na sang Halaor.
2: Oo, mayo lang, mayo lang, mayo lang.
1: Pero kung wala, pagit matsag ko, tamaan ang probinsya. Unang ambal ko si mo, ang kainit sang ulo ko, subong hindi hamak mo sa idol. Kalibre man na magsagad ka paanunso ko mo sa radyo kay mo ning pinakadasig maklabotos bukid. Namot nga ang do ginananamitan gina sila pirmi magasiper sa mga baba nila.
2: Oh. Way man na gani bayad eh.
1: Oo, katilingan lahan bala.
2: I-inform nyo bala kami nga muna ni.
1: Puro kita purma eh. No, puro lang kita purma de.
2: Dapat abi sa ano, sa kalamidad. Dapat kuan kita inang continuous bala Radyo Manovi ang aton pag-update sa tawo.
1: Is open na niya dapat. Kaya may bagyo bala niya
2: hindi ta paghambalon.
1: I-enhance niya ang habagat or ma-enhance ang habagat sa iya. Balaan niyo na di ang aton. Di below sea level nga daan kita di sa inibilo.
2: Kasi pasimplihon ta na. Dayon, ayo ka mo nga pwede makapagwa kami sa announcement. Uy, man ka mo ginasukot na di.
1: Kagbalaan niyo man nga gubaon nga daan mga flood control. Tadi, di. Lantagid ni nga mag parma sa tao. Ano malang arma sa tao? Hindi ba na sila kasarang magbaka life jacket?
2: Hindi na sila kasarang
1: speedboat? Bukong ano da nga mga pang-rescue?
2: Ang armas nila.
1: Ang armas, impormasyon.
2: Nga makapangaman sila. Dayon kung pwede, lima na istagid. Kung ka isa aton pagani trabaho, Radyo Manovi nga, kita sa media, kita pa ma-explain. Di, magambal ka nga 50 to 100 millimeters ang ulan? Ano yung sagama natun sina? Dapat mambal kita o sa 50 to 100 millimeters, ano na siya kadamo? Kumparar taabi sa amun eh. Kung tingbon sa amun eh. Kung tumupa na, maanong aton nga mga suba, maanong aton nga mga kanal.
1: Sabi ko gani, mga wardis ni mga disaster officials tadi.
2: Awardis na.
1: Ang disaster ang ipiktuhaw.
2: Awardis na, why question? Ang okay. Ako lang yung Radyo Manovi, galing kayo ba sinagkulang lang bala sila sa...
1: Oo, muna nga.
2: Amo na, ang pagkakuha sa award, gintingwaan man na nila mo, in fairness man sa ila.
1: Tiyan mo na ganin, mga awardees, tapos sa information dissemination, law-law. Di ba?
2: Doon mo na, tikon...
1: Palang labot na kita to ya sa San Joaquin, ka practice-practice ang mag-sulod yung mga Chinese, di... muning preparasyon ta, si gobernur, di pa lupok-lupok na to ka kanyon. Tapos, sorti mo nga announcements ang PDR Arimodo, kulang. O, dari sa syudad man yan, di ko kainsindi kung sinugin man lang mahambal na sa CDR Arimodo. Kasi si Ma'am Duna Magno yan, matsag ko na may siper yung baba niya. Sino?
2: Sa mga MDR Arimodo, CDR Arimodo, PDR Arimodo, ang kalamidad bala, huwag na yaga katabu adlaw-adlaw. Pwede, ka-assign ka mo tao, nga mo lang ginayang obra nila.
1: Reach out man bala ka
2: mo? Reach out man bala. For example, nagpatawag na ka mo sang press con, napatawag na ka mo sang balita. Ang pagpag-uabi sang balita, kaisa lang na. Pero kung nag-ayo ka mo, Radyo Man Reagan, amo na ni sitwasyon, amo na subong, pwede kami kahatag sang statement namon.
1: Kagkon sila mag-amusin ha, medyo mabatsagan man atun sa media nga ado, medyo importante gini.
2: Bala nyo, mas nami abi ang pamatian kung may authority ang gahambal. Sang sa kami ang gahambal, sang inugambal ninyo.
1: Kag sila ang nag-aha sang sakita.
2: Yeah.
1: Kaya kung sila nag-aha, that means kinanglanon gini kay sila mismo naka-assess on the ground.
2: Ang gagawabi, Radyo Manovi, nga kita nga taga-media, manawag kami sa inyo para nga mag... Uy, ano da balita nyo? Hindi, ano dang update? Hindi, dapat may tao ka mo nga i-assignan or kung sino da nga subong aga. Gaulan. sa monitoring namon gaulan namon ni gaan kamo namon simple libre. O sa sudad. Kay kita yang tamaan gid actually mga banwara Jumanovi ang ilay nga daludo sa tubig aton ginatanan sa ludon tan sa sudad. Tingway man kamo ginambalan nga nasukot kamo di. Hambal kamo, assign kamo indi nga kami pa ya. Ay, tawgi ganito si MDRRE mo kay may balita di sa amon. Yabi.
0: Tatak RMN.
1: Sa biyak nga bahin. Sino ni ang nag-declare naman sa mga best performing mayors? Di ang RPMD naman. RPMD naman.
2: Survey Manila go.
1: RPMD? Aray na naman. Ang isa ka best performing mayor tadi may bilyaran sa opisina niya. No? Dahil permi lang ginareklamo ang damak na tubis. Di ka. Ang isa nga best performing mayor, di ganit pa kayo plaza niya. Tapos ang duwang mag-utod, mangini ang isa, damak-damak ang puerto niya. Tapos balita pa na reklamo sa taga dito, pero may lang na sila wala sa opisina nila. Tiyan mo na, no? So good, subo. Hindi natasagad ka binalita ni sa mga RPMD. Ngayon, kaya dumatsag ko, do utis, pwede ba na ng bilong na classroom honor student? No? Kung sa eskulahan pa na nga setting, ha? Kwa mo ba sa idol? Ang isa lang din nga way ko reklamo, Santa Barbara, kaya mayor superficial, do way gawat reklamong tao nila, no?
2: Performer man na iya.
1: Best performing mayor? No? Mereka gusip ang mga plumsent ng mga mayor de best performing ngayawan ka permik paperma kay wedding mga mayor nila.
2: Sinong in-survey nyo?
1: Di ko may araman survey. Ano na yung klase survey ng tanan malang best performing na nag-survey pa ta? Para sina mga congressmen ta tanan niya best performer?
2: Ginakuan man although tsindihan tama na oo gabutang sila best performer pero may level bala? 1, 2, 3, 4, 5. Sama sa kuliyot na Radyo Manuvi mo.
1: Hindi, pero tanan winner. Tanan winner, tanan suma cum laude. So, wala nag-insang siling abing nga daw pwede may iban manda nga daw reasonably man.
2: Actually, ang best performer mayor okay. Or kung sino manda nga nga opisyal. Maayo man na kung nakita tabala iya Radyo Manuvi nga amugin man na.
1: Daw kumbinsido ka
2: daw. Daw kumbinsido ka daw. Mamayo gin man sa tuod. Pero paano yung man mahambal nga nangin best performer ina?
1: O, pero sina...
2: Eh, una best gani, hindi... Why na permi sa banwan nyo?
1: Oo, permi absent. Permi administrator ang nag-obra sa ulubraho nila.
2: Although nga may gauge sila, may criteria. Pero ti...
1: Ano nga criteria? Sansan o lang di nga nagpakita may nawong ang RPMD wa gyud takbalo kun sino ang tag-iyas
2: amo sino nang
1: at least ang pulse isa kag SWS makita mo may interview mo kun sino ni sila ang Okta Research
2: isa na sa aton
1: local din diri sa aton abi na namitan man ang mga politiko magpost kay validation mo
2: do sa ano bala
1: bisan sino ni sa aton sang una mo mana no gakadlaw gi ko ni Perming na pangtandaan ko na Perming ga kulumen sa Facebook nga nagayaw-yaw sa media. Pero kung i-feature gani sila sa media, dayo-dayo naman nila, validation mo, need na sa kada tao. No? Pero titani, bala daw, medyo rasonable mo, no? Tiyamak mo, hindi magpasaway sa bilyaran ng isa. Utang niya kay bilyaran sa opisina niya. No? Tapos, permi lang pulot ang kulor sa tubi, isdi ka. Kung hindi pulot, wala tubi, best mayor. Ato, ilian nila, gingurot nga galunan ang ilian sa Puerto Dumangas, best mayor. Ang utod niya nga, Roson man gani, nakatusngaw, best mayor. Ngayon, isa man din, migo mo, hindi man Roson plaza niya, pero mula na ginambal nga Roson makayad.
2: Di ba, si, kaya ang pamangkot, abi, Radyo Manuvi, may pamangkot, abi, basihan mo. Anong tanabi ko naghambal ang
1: pamangkot?
2: Protean
1: mo na bala, kung ikaw ang surveying outfit, anong kadungganan mo magpagwa survey nga muna nga balaan man sang iban nga may mga areas nga why gid nga ni nila ma-address for the longest time busa idol ay kabudlay sini mga honoror pras mo na sa may eskulahan bala tanan nga bata na honor student no tapos sa pan assessment kisa balaan mo man hindi man nabuna ka competent kinang kabataan ta kay ga reflect mo na sa results sang kuano sang PISA ranking ta.
2: Ang may kilala gani ko nga bulutuan, hindi ko lang pag-i-mention. Pag-graduate Radyo Manuvi sa senior high school. Senior high school, ha? Susdo pilang nahot lang ang Y medal. Puro tanan with honors.
1: Kaya, mak mo na.
2: Karun. Makuluha na sila examination para sa pag-college.
1: Entrance?
2: Why?
1: Kamu ay pasar, no? Okay. May honor timura.
2: May honor ka wait
1: muna, timpasa. Muna kay ligilig sa aton mag-overemphasize di. Sang dayaw-dayaw permi. Muna nga sa kritisismo sang media. Kun sino ang una nga nagapanginip? Mm. Amo nang i-judge kubo sa idol nga muna sila ang kabo sa kompetensya. Te maybe may duwagi ko madumduman ning nga nanginip dayon sa media. Kung sino ang pinakauna pangakig, amo na sa may mataas nga need for validation. Pero ang taas ko riyo sa kritisismo ng mga tao nga may na-achieve na sa matuntungod kag secure na sa lawas nila. Te, kuha mo na kung sino ang pinakagahod magreklamo kung makritisize. Amo na ang kabos, no? Kabos sa kinaadman. Kabos sa abilidad. Amo na nga ang madasig mangakig kay kinanglan nila permit. Dayaw lang.
0: Tatak RMN.
1: Sa piyak nga bahin, ti bumbanay na sa semifinal sa World Cup bantayan ta
2: sa
1: buwas hasta sa Miyerkules ang hampang sa tunga sang Spain kag France kag sa tunga sang Argentina kag
2: England.
1: Sang England ti balantayan ta ini kay kahapon grabe ang gahod kay ginapaburan ko nung Argentina kay ara si Lionel Messi. Tunduman kong hambal bla sa Chicago Bulls kag sa Phoenix Suns sa una sa NBA. Charles Barkley, gareklamo sa referee. Bungwa na sila ni Michael Jordan. Nya foul, foul! Ti wala sang foul. Nya tao giman foul, nya balaan ko na nga si Michael Jordan. Ha, pero tao giman foul. Tining kay Messi, dilo na si napatid niya gamay ang pihak. Pero hindi man hungod bla, hindi man intentional. Tige iba ng bal nila, dapat naka-card na to. Ano gani? Red card?
2: Red card or yellow card?
1: Yellow card. Di ko maya red card ka, di bila?
2: Di maya kuwan ka na, penalty.
1: O yellow, one game di kakampang. Di ni kampang finals, Messi. Tiga, aling tiyan muna, ginalantaw managuro sa mga organizer.
2: Kung may nanadakaroon.
1: Kung wala ang superstar, tapos finals na bla, kaya na karun, ginalantaw mo ng pinakabang kabol star.
2: Kaya na karun da, ticket
1: na. Kaya na sadya. Tiyan mo muna sa NBA, bla? Nambal ni Charles Barkley. Tawagin man, foul, bisan balanta nga si Michael Jordan, ha? Tingaling ti, hindi nasala sa tao, kaya naklapot siya sa amun ang level.
2: Ti, amun na yun. Pero, Radyo Manovi, hindi ginakakita gani panatikugin sa football. Pero kung na-hype ba na maayo, sa balay ang mga bata ko, galantaw. Siling ko yun yung mga kamugalantaw na. Kay galing, sige ba lang hype, makita nila sa social media, puro tanan Lionel, puro Mbappe.
1: Kami kaya mag-rematch ang France kag gusto ko Argentina.
2: Kailagin kayo daw nag-mamatuod na Jumanuvia. Doon tumahan mo itong hambal ko itong pugita ito lang ginbuyaan nila. Doon nagsulod sa box ang Spain.
1: Oo. Diba, si, kung magdawag ang Spain, ti daw muna ba si gintagna eh.
2: Ba si ginman eh.
1: Ti. Pero why na yan sa pulo pugita mo sa idol sa abilidad niya sa team. Pero nagligad ng ito emotional ang football fans na especially ang taga-Europe. Sang na-eliminate ang Portugal, nagibi si Cristiano Ronaldo. Kag sang na-eliminate man ang Brazil, nagibi si Neymar. Sa ibang feeling nila, kapirdihan na to ang ginibi. Hindi. Para sa ako, naginibi nila. Kaya ma-miss mo na ang last na football. Nila, eh. Kaya after mga 20 years nga pagampang nyo, mabayaan nyo na ang amun ang setting. Yeah. No, ngati ang mga fans nagaudyakan da. Ato muna na ang pamilya mo.
2: Yeah.
1: No? So ang bilog nga coaching staff, mga teammates mo, ang mga tao, mga fans ng football. Hindi mo na no ma-experience sa masunod kay ti ma-retire na sila. Yeah, I think last naman ni subong ni Lionel Messi.
2: Last niya naman Radyo Manovi.
1: Tag 40 na sila eh. Si Cristiano Ronaldo nag 40 na eh.
2: Si Lionel do 39.
1: Pa sa?
2: Do 41?
1: Oh, ti si Neymar mo amo man ha.
2: Yeah.
1: So, tiyan mo na nga masakit para sa ila ang pagbiya na sagin palangga nila ng ampang. So, mixed emotions sa nalipay nga nasakitan man eh. No? Kaya ti, amuna na ang katapusan nilang hampang sa World Cup. Si, kwan niya, si Messi, ti, ang iban nga mga pirdi, ti, ginakritisize siya eh. Pero ti, amuna ng hambal nila nga, hurt people. No? Ang mga tao nga nasakit, gusto man nila magsakit sa iban. Hurt people. So, munang matuod ah. Tigaling, sorry na lang kita kay ti ang Argentina, yeah. Gusto hon ta magsaindi. Ara na ya subong sa semifinal.
2: Kaya ang Argentina, Radyo Manovi, gusto hon ta magsaindi. Upod ta ginayadlaw-adlaw.
1: Mm-hmm.
2: Man ginakaon.
1: Gani. Eh, balantayan ta ini. Ang World Cup.
2: Balantayan na.
1: RMN. Kagdi, day number 4 karon sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
2: Si Attorney Lotok.
1: NBI karon ang i-presentar. No? Dayon boss, ang Chief of Staff ni BP Sara. Si Attorney Zulaika Lopez.
2: Mas gusto ko yang sa buwas.
1: Amo ning balita ni isang nagligad sa national media. 2025 in coach ni si Ramon Tulfo. No? Nga nubya ini ni BP Sara, tama gid tunto si Ramon Tulfo. Pero si Ramon Tulfo sa Davao niya bantog na nato, eh, public knowledge nubya niya ini. Pero hindi ako ya sure sina yan. No? Pero grabe, no? Kagaway gin may nag-rebat sina, siguro feeling ni BP Sara, ni man sila pako ng sambal ni Ramon Tulfo. Eh. Okay. Pero amo na, no? Nga nga i-presensya sa prosecution, may madiskubrihan na yan sila.
2: Lantayan na, amo na, gusto ko lang tawon gin yara Jumanovi. Hmm.
0: Tatak, RMN.
1: Tayo kita, part 2 karon sa ton pagpangalagad. Radio Man, Novi Guaso.
2: Radio Man, Reagan Arlos.
0: Tatak, RMN. RMN Network News. News. Samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
4: RMN Network News.
5: 7:22 ang oras ngayon. Diyan po sa Cavite, merong isang grade 4 pupil ang patay dahil sa deworming. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
6: Humingi ng tulong ang pamilya ng nasawing mag-aral ng grade 4 sa isang paaralan sa Tres Martires City, Cavite sa mga autoridad na magkaroon ng masusing imbestigasyon sa sinapit ng kanilang anak na lalaki. Ang estudyante umano ay 8 taong gulang na nakaranas ng pananakit ng ulo, iyan pagsusuka, lagnat at pagdurugo ng ilong matapos na painumin ng deworming medicine noong nakaraang Hulyo 2. Sabi ng kapamilya ng biktima na class advisor umano ang nagkaloob ng gamot bilang bahagi ng school deworming program. Tanghilig ng pamilya na dapat ay magkaroon ng malalimang pagsusuri at autopsiya para matukoy kaagad ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng biktima. Sa ngayon ay hinihintay pa ng pamilya ang tugon ng mga pulis at gobyerno sa panawagan ng mga ito upang malaman kung sino ang dapat managot sa kamatay ng estudyante. Samantalang nagluluksa naman ang DepEd Cavite matapos pumanaw ang isang grade 4 pupil sa hiumano ng Pamporga. Ayon sa DepEd Cavite, nakikiramay sila sa pamilya ng mayapang bata at patuloy na nakikipagunayan sa mga kinakukulang ayon siya para sa investigasyon. Kasama mo sa Raman Calabason and 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Maceda. Tatak, Araman!
7: RMN Police Report.
5: Samantala, chop-chop na bahagi ng katawan naman ay natagpuan sa Talisay City, Cebu. Kasama natin sa balita si Rajman Ken Galinea ng RMN Cebu.
8: Nagulantang ang mga residente matapos matagpuan ang putol na ulo ng isang hinihinalang babae malapit sa mga basura sa Dawis Road sa Barangay Kansuhong, lungsod ng Talisay sa Cebu. Kagad na nagresponde ang mga tauhan ng Talisay Police Station at Scene of the Crime Operation sa Soco nang magkatanggap ito ng impormasyon mula sa isang concerned citizen sa naturang barangay. Isang e-bike driver ang unang kakita sa ulo habang nangunguha ito ng basura na maaari pa nitong maibenta. Isa pang bahagi ng katawan ang natagpuan din ng mga otoridad, ilang metros lang ang layo kung saan unang nagtagpuan ang putol na ulo. Ang pagdiskubre ng ilang bahagi ng katawan ay nagkataon din na may nagpa-blotter sa kapulisan hinggil sa nawawalang caregiver sa Barangay San Isidro sa naturang syudad. Kaugnay nito ay kinunan kagad ng swab sample ang pamilya ng namising upang maikumpara sa pamamagitan ng DNA test sa natagpuang bahagi ng katawan sa naturang lugar. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
5: Samantala, mangingisda. Nawawalang mangingisda natagpo ang patay sa isang ilog sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Bicabalo ng RMN Malaybalay.
9: Patay na ng matagpuan ang isang mangingisda na una nang na-report na missing, partikular sa Pulangi River, sa Purukjes, Sitio Mikasili, Barangay Tangkulan, sa bayan ng Damulog, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si alias Jose, 34 na taong gulang at residente ng bayan ng Quezon. Batay sa report, isang watchman sa isang construction company ang nakapansin sa naturang bangkay sa ilalim ng under construction na tulay sa lugar na bahagyang natabunan ng mga sanga ng puno. Sinasabing nasa state of decomposition na ang bangkay ng matagpuan. Agad-agad naman na ipinag-alam ito sa karating na bayan, bagamat may na-report na nawawala sa lugar noong July 6. Pagdating ng asawa sa area, positibo itong kinilala na kanyang mister na di umano'y nang huhuli ng isda sa ilog nung nawala. Sa ngayon, inilibing na ang biktima dahil na rin sa kalagayan nito at wala namang nakitang foul play ang pulisya sa insidente. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Manik Radjuman Mark Mikabalo. Tata, RMN!
10: Bad news naman po para sa mga motorista dahil tataas daw muli ang presyo ng mga produkto ng petrolyo simula bukas July 14, batay sa huling pagtaya, maglalaro sa 3 hanggang 5 piso ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Maaari naman magkaroon ng rollback na 80 centavos o tumaas ng 1 peso and 20 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang posible naman ang 2 pesos and 20 centavos hanggang 4 pesos and 20 centavos na increase sa kada litro ng kerosene. Pangunahing sinasabi po dahilan ng oil price hike, ang mataas na demand sa diesel at ang geopolitical tension pa rin sa gitnang silangan.
11: Hindi puputulan ang supply ng kuryente ang mga customer ng Manila Electric Company o Meralco na hindi pabayad ang May hanggang July na electric bill. Kasabay na rin ito ng bugso ng mga reklamo sa social media dahil sa hindi pangkaraniwang pagsirit ng kanilang mga bill sa kuryente. Ayon kay Meralco spokesperson Jose Aldariaga, nire-review na nila ng maigi at nire-resolba ang mga hinaing ng kanilang customer. Una nang pinagutos ng Energy Regulatory

0: mabawasan ang rotational brownout. Kaya man nananatiling mahina ang sistema nito matapos magdeklara ng yellow alert noong Hulyo at sa isa, makaralang limang araw na walang aperta. Patuloy na isinusulong ng ahensya ang pagdaragdag ng generating capacity lalo na mula sa renewable energy sources upang matugunan ang lumalaking demand sa kuryente. Dagdag pa ni Garina, suportahan din ng DOE ang pabubuhunan sa transmission facilities at iba pang critical infrastructure upang mapatatag ang grid kabisayas. Samantala, mahigit 800 megawatts ng kapasidad ang naratiling hindi magamit dahil sa force outages at maintenance shutdown ng ilang malalaking coal-fired power plants. Kabilang dito ang Thermal Visayas Unit 1 at 2 na may kakayang mag-produce ng tig 169 megawatts at inaasahang babalik sa operasyon bago matapos ang buwan ng Agosto. Una nang sinabi ng DOE na nakipag-ugnay na sila sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at mga pribadong kumpanya para sa paglalagay ng karagdagang 270 megawatts na reserve capacity sa Cebu, Playa at Negros. Kasama mo sa DZEC del Arman, Manila, Radyo Man Gerald, D.U.S. Tapak, Arman.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Magpapatuloy ngayong araw ang ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang sasalang bilang testigo ng prosekusyon si National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok mamayang hapon, kaugnay sa Article 4 o ang pagbabanta ng Vice Presidente sa first couple at dating House Speaker. Ayon kay House Prosecutor Laila De Lima, malalakasin ni Lotok ang mga testimonya at ebidensya laban kay VP Sara.
3: Ang mangyayari naman ngayon in the case of Attorney Jeremy Lotok, who is a seasoned NBI investigator, a lawyer, NBI lawyer, sasabihin naman niya po bakit at paano nila sinuri yung mga ebidensya, yung mga video na pinakita at inauthenticate dun sa testimony ni Senior Agent Kalilong. So ano yung istorya doon? Paano nila? Ano yung naging resulta ng kanilang investigasyon? Because he's the head agent of the team that investigated the threats.
2: Naniniwala pa si De Lima na bigo rin ang depensa na tibagin ang kredibilidad ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong sa cross-examination.
3: At wala naman pong na biyak na anumang parte doon sa testimonya ni Agent Kalilong. Kahit po under the crucibles or the test of cross-examination, because the cross-examination is a stress test, it's really a stress test, and therefore kapag hindi bumibigay ang ebidensya, ay ito ay lalong tumitibay.
2: Inaasahan namang sasalang din sa witness stand ngayong linggo si na Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez at House Sergeant at Arms Captain Belinda Bellio. Habang humiling naman si NBI Director Melvin Matibag sa House Prosecution Panel, napayagan siyang tumistigo sa paglilitis ng mas maaga matapos maimbitahan ng Federal Bureau of Investigation sa isang law enforcement summit sa Thailand sa July 21 at 22. RMN Network
4: News. Sa kaugnay na balita, imposible pa rin daw na maabot sa ngayon ng 16 na boto para makonvict si Vice President Sara Duterte. Inihayag po yan ng political analyst na si Attorney Edward Chico kaugnay na nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Chico, sa kasalukuyang takbo ng paglilitis, mahirap makuha ang kinakailangang 16 na boto para sa conviction ng Vice President dahil sa hatian ng bilang sa Senado. Dahil dito'y asahan na aniya ang matinding horse trading o yung political na negosasyon, partikular na sa mga mababatas na nananatiling tahimik pa sa pagdinig.
5: Kasi syempre alam naman natin yung hatian nung kabilang grupo. No, so far, meron silang 13. Kaya lang yung pagligaw ng tatlo, yan ang maraming horse trading dyan sa likod. Syempre meron ng mga negosasyon dyan. And in fact, ano, sabi nyo yung mga taong malapit dyan sa Senado, yung medyo those in the know na tinatawag natin, binapagit na nila na baka daw yung Villar siblings, ayan, baka daw maligawan nila si Lorenzo Garda, hindi ba could also be someone that could possibly, kumbaga, be influenced, hindi ba, to joining them. Kasi kung mapansin mo, kahit dito sa impeachment, hindi rin sila masyado nagpa-participate. O yun ang mangyayari dyan, ligawan niya na magkabilang panig.

0: Dagdag pa po ni Chico, magbabago ang takbo ng pagdinig kung makakapagpresenta ng overwhelming o mabibigat pang ebidensya laban sa Vice Presidente.
1: Kung gusto mong makonvict si Sara Duterte, very important na maging overwhelming yung ebidensya. Kasi pag sobra siyang overwhelming, for example, sa yung mga kagaya nila, Villarin, di ba? Kasi may mga pwede pang lumipat dyan eh. So yung mga kagaya nila, Villar, so pwede silang mag-isip na, ate ka, overwhelming, nakakaya naman kung ito i-acquit ko. So, yun na lang ang mangyayari dyan. If the pieces of evidence are so overwhelming, either against or in favor, that could potentially influence the votes of certain senators. But otherwise, horse trading talaga yung mangyayari talaga dyan. Negosasyon ang mangyayari.
0: Si Attorney Edward Chico, isang political analyst sa naging interview po ng DZXL RMN Manila.
2: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Ang impeachment trial pinalilipat po sa umaga. Kasama natin sa balita, Radyo Mancondes Batang.
4: Inirekomenda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na baguhin ang schedule ng impeachment trial. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, iminungkahi ni Escudero na gawin sa umaga ang impeachment trial mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Itatakda ito kapag nagsimula na ang second regular session ng 20th Congress sa July 27 o pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Pagsapit naman ng alas 3 ng hapon ay susundan naman ito ng regular session ng Senado na Lunes hanggang Miyerkules din. Sa ganitong paraan, anya ay mababakante ang Huwebes para naman sa pagsasagawa ng mga pagdinig, partikular na sa panukalang budget para sa 2027. Bukod dito, inirekomenda rin ni Escudero ang posibilidad na suspendihin ang sesyon sa hapon kung wala namang malaking agenda para bigyang daan ang iba pang pagdinig.
5: Pero pinanukala ko na po sa kanila, ikonsidera na gawing umaga ang impeachment trial 9 o 10 o'clock man hanggang 2 o'clock ang hapon o 4-5 oras at ang sesyon ay 3 o'clock o alas 4 hanggang matapos na kami. Bakit? Dahil papasok na rin ang panukalang budget para sa taong 2027. Kailangan mag-conduct ng hearings ng Senado. So habang wala pang ginagawa sa plenaryo, pwedeng suspindihin ang sesyon, suspindihin ang rules para makapag-hearing yung ilang mga komite kaugnay ng budget o kaugnay ng ibang panukalang batas habang nagsesesyon ng Senado kung mga talumpati lang naman ang i-deliver at wala namang botohan na mangyayari. Pangalawa, mababakante nito ang buong araw ng Huwebes, so Monday to Wednesday lang po yun, tulad niyon, para sa mga hearing din na kailangan isagawa ng iba't ibang komite. Dahil impeachment ay isa lamang po sa mga trabaho ng Senado at patuloy pa rin yung trabaho po namin bilang mga senador.
4: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancondes Batang, Tatak, RMN.
0: Sa ibang balita, walang naging paggalaw sa approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Batay sa pahayag second quarter survey ng Publicus Asia, nananatili sa 28% ang approval rating ng Vice President Sara Duterte habang 26% ang trust rating nito. Bahagya naman bumaba ang approval rating ng Pangulo Marcos Jr. sa 18% mula sa dating 19% at 12% naman ang trust rating mula sa 13% noong unang quarter. Nasa 32% ang approval rating at 21% ang trust rating ng bagong upong si Senate President Sherwin Gatchalian. Samantala, bahagyang tumaas ang approval at trust rating ni House Speaker Bojie D. na may 13.8%. Habang 17% ang nakuhang approval rating ni Chief Justice Alexander Gizmundo at 10% ang kanyang trust rating. Isinagawa po yung survey na yan noong June 28 hanggang 30 sa mahigit 1,500 na respondents sa buong bansa.
3: Pangulong Bongbong Marcos, pangungunahan ng inauguration ng port facility sa Camiguin. Kasama natin sa balita, Radyoman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
6: Dadalo ngayong araw si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa inaugurasyon ng port facilities na nasa Mahinog, Camiguin at paglusad ng bawat bayan makikinabang Camiguin program sa Mambaho, Camiguin. Layunin ng nasabing programa ang pagpapatayo ng infrastruktura at paghatid ng government services at assistance para sa mga residente ng nasabing lugar. Ngayong araw, personal na susuriin at iinagurahan ang Binoni Port Operations Building at Lightcraft Landing Station na layuning mapabuti ang port operation, mapalawak ang maritime connectivity at mabigyan ng kaginhawaan ng mga pasahero ng nasabing daungan. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyoman Joanna Ricote, Tatak RMN.
0: Balita po ito sa Ibayong Dagat, dalawa ang namatay sa pamamaril sa isang Latin Music Festival sa Toronto, Canada nitong weekend. Ayon sa Toronto Police Service, nangyari ang pamamaril sa Midtown Toronto sa gitna ng Salsa Festival sa St. Clair Avenue kung saan nasa mahigit kumulang 13,000 ang dumalo. Nagkaroon daw ng palitan ng putok sa pagitan ng mga suspect na tila tinatarget ang isa't isa. Dead on the spot sa mismong pinangyarihan ng krimen, ang dalawang lalaki habang anim na iba pa ang isinugod sa ospital kung saan apat sa kanila ang kritikal ng kondisyon matapos tamaan ng bala. Patuloy pa rin inaalam ng mga pulis kung kasama ang mga suspect sa mga nasawi o nasugatan o kung may iba pang shooter na sangkot.
3: Sa ating Balitang Sports, mainit ang naging pagtanggap kay Pinay Tennis Ace Alex Iyala sa pagbabalik nito sa Pilipinas kasabayan ng kanyang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships kung saan si Iyala po ang kauna-unahang Pinay Tennis player na nakarating sa fourth round ng prestigyosong Grand Slam Tournament. Sinalubong ang Pinay player ng mga opisyal ng pamahalaan at nagkaroon din siya ng interaction sa mga kapwa-atleta. Samantala, may pagkakataon din ng mga fans na makita ng malapitan si Iyala up close and personal sa isang fan meet event sa Miyerkules, July 15 sa isang mall po dyan sa Makati.
0: Si ano, Kuya Sander, si Maris Racal, si Miss Sunshine. Abay, lumalove life na ba ulit si Maris Racal? Pakichis-quiz nga tayo mula kay Myra Jane Asayaw.
7: Usap-usapan ngayon ang aktres na si Maris Racal. Spotted kasi ito kasama ang isang mystery guy na tila bago raw nitong boyfriend. Sa mga larawang kumakalat online, makikita si Maris kasama ang naturang lalaki na mukhang foreigner sa isang airport at shuttle bus. Hindi man kita ang mukha ng mystery guy, kapansin-pansin naman ang sweetness at pagiging komportable ng dalawa sa isa't isa na nagpalakas pa ng mga espekulasyon. Tanong ng netizens, pumapag-ibig na ba ulit si Maris? Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon ng aktres tungkol dito. Matatanda ang 2024 nang mangyari ang kontrobersyal na hiwalayan ni Maris at dating kasintahang si Rico Blanco makalipas ang 5 taon nilang relasyon. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra Jane Asayaw, The Talk RMN.
3: At sumayin po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Manzander Kayabyam.
0: Ako naman ho yung Profesor ng Bias, Ricky Rosales.
3: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Marahay na aga, bayad nga timprano mga kasama.
2: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon worldwide. For more than
0: 7 and 7:42
2: RMN Network News.

0: Aliaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara o katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kuno ni INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking ang mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
12: Maga Radyo Man, las 7.46, antak na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags!
13: Good morning, Boss Idol!
14: Good morning, Boss Idol! Good morning, Radyo! Good morning, Beth! Good morning, Lola! Wala na bagyo! Lapan na appearance!
12: Di na ang bagyo?
14: Bak na... Ang siguro, say na.
12: So, di na say na?
14: Say, ay nung sayo?
12: Sa, sinungalan sa bagyo?
14: Ha?
12: Sinungalan sa bagyo?
14: Bagyo?
12: Oo.
14: Sara?
12: Si Inday! Si Inday ang alan, hindi si Sara.
14: Inday.
12: Inday. Mga duwag ito.
14: Iyo ito, Mads. Mangga mo, dagdag, bagyo mo. Ubos din dagdag to.
13: Wala, wala. Wala kami spray.
12: Why kagid ka?
14: Domingo?
12: Kuhan sa amon ba? Kahambal nga ma-duty ka pa ba?
14: Hindi, duty pa ko.
12: Doon nalipatan ka na
14: gano'n. Wala man. Ubos din.
12: Anong natabo sa imo nga why ka ka-duty, cute na guy?
14: Work.
12: Work, okay.
14: Balay.
12: Pila imo swildo?
14: 3,000.
12: Tamo ba?
14: Hmm.
12: Kwarta ka na? Ubus na? Ubus na? Ginanong mong kwarta mo?
14: Bama budget.
12: Hindi, ang imo na yung kwan niya. Ayaw ka lang to iya. Di ba may budget mga kamuya sa balay? Hindi mo na ipag-budget to. Ang imo nga income dito, munihimon mo. May swildohon ka pa to ay.
14: Ara pa.
12: Ang kwaon mo swildo, dalon mo diri sa amo ni Radzuman Magi.
14: Baka pizza.
12: Ibakal ta pizza. Okay man na?
14: Okay.
12: Okay man?
14: Okay.
12: Okay, sige. Promise mo sa amon?
14: Oo. Bali.
12: Anong kape mo?
14: Best kape.
12: Nagainom ka sang Nans?
14: Nami, amot na itebra to pa.
12: Sa mga tampalamati natin, Nans Corn Coffee, mga karadyuman, ang para sa inyo. Ganit sa mga tampalamati natin, anong kape ko?
14: Nas kape.
12: Anong kape ni Radyuman?
14: Nas kape man.
12: Anong kape ni BBM?
14: Nas kape man.
12: Anong kape ni Inday Sara?
14: Nas kape man.
12: Sa mga tampalamati natin, Nans Corn Coffee, aring bala nyo sa, anong bala nyo sa? Soft as Wonder Oil, anong kolor?
14: Pink.
12: Bago pa lang!
14: Ubus na.
12: Mga graduman, sa mga tampalamati nato, no? Nan, luguon ta. Isa, isirado ko na niligison kong akong palad kag simutan! Wow! Mga graduman, sa mga tampalamati nato, Soft as Wonder Oil, talikod kita, guys. Gay man ta kagamasahi sa likod mo ba? Nagputi ka?
14: No.
12: Masahi ko sa likod mo. Karon pa lang tukon ko na ni. Ato na. Namatsag mo?
14: Na.
12: Sa mga tampalamati naton mga garadyo man, ang Bananyos sa mga Ilonggo.
14: Chatat.
12: Magaradyo man sa mga suki naton. Tamyawa na ang aton matalamyawon kit na gay.
14: Ay, good morning mga Toto Store. Ah, impa, good morning. Ah, Dok Pumunay Podor, good morning.
12: Okay.
14: Paribibot, Nick Pusales. Mm. Parinik.
12: Parinik?
14: Oo.
12: Si Nonoy Imidjo Ortilio.
14: Nonoy Imidjo, good morning.
12: Si pari, ano, si Boss Ingo.
14: Boy Ingo, good morning.
12: Okay.
14: Ah, Paribibot, good morning.
12: Paribibot.
14: Toto Store, good morning. Good morning, Happy Pada.
12: Toto Bon!
14: Toto Bon, good morning.
12: Okay.
14: Happy Pada, Majibari. Good morning, Dara.
12: Alright, salamat kita kayo, ha. Thank you, si cute na guy.
1: Tatak, RMN.
12: Miss ka man na mo ni Radyo Man Max. Na-miss mo man kami.
14: Oo.
12: Thank you. Mga Radyo Man, ari ng atur ng mga balita.
1: RMN News, Diretso Headline.
12: IPHO napanawagan sa publiko nga magpangayo sang doxycycline sa mga rural health centers sa gudmagalikaw sa leptospirosis.
15: Sa showbiz, swim sang BTS nagapangatubang sang copyright infringement.
12: Ay, balita sinampang-hampang sang apat ka teams nga nagasulod sa 2026 FIFA World Cup semifinals patigayunon sa July 14 and 15. Inikiban pa nga mga balita ginagdulong sa inyo sa mga masunod.
15: Life extension, vitamin D3, kun vitamin D3 ang inyong ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life extension, vitamin D3, doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
12: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ikaw nga protektado gani sa mga suki naton. Ang isa ka soft gel equivalent sa series 1000 ayo, good ka na para sa imo isa kadlaw. Pangitaw mo lang tatak ili tatak original. Magaradyo man, mag Life Extension Vitamin D3 na. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
15: Radyo Man Magi Ereswelo Maleriano.
12: Sa detalye.
1: Tatak RMN.
12: Kadungan sang pagbaha bangod sang habagat, nagpanawagan si Iloilo Provincial Health Office Dr. Maria Socorro Quinion sa publiko nga magpangayo sang doxycycline sa mga rural health units o kung RHU kag primary care facility. Sunod kay Quinion, iniagod marikawan ang leptospirosis, pahayag niya libre lang ini nga ginatanyag. As of April 2026, nagdanga sa 39 ang kaso sang leptospirosis sa Iloilo kung sa diin, 5 diri ang napatay.
15: Ang iningabahin ginadanon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule na galimpyo, nagapabakod, na nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kagang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayaw, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Na-rescue sang katapos sang Philippine Coast Guard ang 14 ka mga sakay sang isa ka motor bangka nga naberya sa baybayon sa tunga sang Punta Boricag, Marbuena Island sa Ahoy, Iloilo sa Sabado sang aga. Base sa report nga sang PCG Iloilo nga ang motor bangka nagalin sa Punta Bori Island kag padulong kuntani sa barangay Mangorokoro Ahoy apang bangon sang tuman ka baskog nga hangin kag balod naguba ang propeller sini kabangdanin nga na stranded ang 14 kasakay sa tunga sang baybay. Dugang pa sang PCG Iloilo nga upod nila sa pag-rescue sa mga sakay ang katapos sang Bantay Dagat kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO Ahoy. Sa karon ara na sa luwas sa kaimtangan ang 14 ka mga sakay kag ginapanumduman sang PCG Iloilo ang mga sakayan pandagat nga likawan ang pagbiyahe sa lawod ilabinakon malain ang panahon.
12: Magaradyo man ang balita nga inabatian nga nadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, may balunggay, mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa man namin ni para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahiko nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Gani magaradyo man sa mga suki naton, kadto ka sa butika pangitaon ta lang ang Santon Plus Gold, untati ang imo inom, untati imo sigarilyo kay Joy, hindi ina makapayo sa imo. Labi na kun waay ka naman nga daan kwarta sagi ka pakabisyo. Daw si astig ka, magpagwa-guwa sang aso sa ilong mo, way kaman gani, kwarta. Unta tina! Sa mga tampalamati naton, mga garadyo man, sa mga suki naton, mag-inom sang Santon Plus Gold.
1: Tatak RMN.
12: Panawagan sa mga nagapangita sang obra ka sa mga fresh graduates. Importante ni para sa inyo ha. Magapatigayo ng Iloilo Provincial Government, Office of the Provincial Public Employment Service Manager, 10 peso mega job fair. Sa July 16, 2026, halin la susang aga tutob, las 4 sang hapon. Patigayo nun ini sa Iloilo Provincial Capitol. Nauman ang on-site applications, on-the-spot hiring opportunities, kag madamo nga mga employers, kag job vacancies, gikan, sa local, kag overseas partner companies. Ini magkalipata nga magdala sa madamo man nga kopya sang inyo resume.
15: Ang ini nga bahin gidadunon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyo nga immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa mangustin, ang palayag, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad, sang yes to health and wellness. May bentaha ang destinasyon nga nag-aakomodar sang kasapatan. Iniya ginatagan pagtamod sang Iloga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican sa interview sang RMN Sapat Turismo kag Pumuluyo o kon STP3. Suno kay Manican nga ang pet-friendly destinations among isa kasay sang turismo karon nga nag-auso bangod madamo na sa mga nagabakasyon nga luyag makaupod ang ila pinalangga nga inuptanan. Payag niya nga 78% sa mga pet owners sa kalibutan ang nagabiyahe kada tuig upod ang ila hinoptanan kag kalabanan sa mga travelers amo ang mga Gen Z kag millennial sa diin 58% gid sa mga ini ang nagapanag-iya sang pet.
16: 58% now ang pet owners globally. So 58% of Gen Z and millennials are now are pet owners globally. Kung sa diin, when they travel, they want to bring with them their pets. When they travel, they want to spend as much for themselves and also for their pets. Kung ano sila, kung silingon, kakomportable, sa kung diin sila makanto, amuman na ang gusto nila ma-experiensyahan sa ilahinong
15: patag ni Manican, nga isagid kadako nga bentaha ang pagbaton sang kasapatan sa isa ka lugar bangod nga makapadugang ini sa income sa negosyo. Ilabi na nga madamo sa mga tao ang nagakabig sa ilang mga pets bilang emotional support. Angod si Nigin Panugyan sa Tourism Advocate sa tanan ng stakeholders, ilabi na sa mga tag-iya sa mga destinasyon may kaantanan sa turismo nga himuon na nga pet-friendly ang ila lugar pagi sa paghimo sa matag nga house rules para sa kasapatan, pagpreparar sa lugar para sa ila, paghana sa mga staff nga mingin pet-friendly kag paghibalo sini sa komunidad.
16: Aside from you being knowledgeable, it is very, very important that you have to train your staff to be pet-friendly and to know how to deal with pets. Hindi na yan pwede nga may staff ikaw nga nahadlok sa ido, nahadlok sa kuring, or nahadlok sa any kind of pet. Kung mag-aboto ka ron, ang tag-iya, kag magsalasala ang imo nga staff, tal-disgrasya. So naguba na to. They have to undergo no the proper training. Dapat ginatagaan ini sila sang nagakaukol nga knowledge.
15: Ang kabahin sang pahayag sang Iloga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican. Panubdumman ni Manican nga hindi dapat maghimo sang hidden charges kung nagatanyag sang pet-friendly accommodation. Hindi pagbaliwalaon ang ibang nga guest na may allergy sa sapat kag ikonsiderar nga may mga tao man nga hindi mahilig sa mga
11: Tatak RMN.
15: Ang ini nga bahin kina doon sa inyo sa Super Fiber, tiluyang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
12: Tandaan nyo lang sa mga tambalamati natin kung daw ay ka galain matsag mo, kinanglan mo na sang doctor's intervention, kadto ikaw sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Choy, why da bayad yan sikap? No? Ang ibayad mula sa doktor, thank you lang kang smile. Ang manami sa ilang clinic dira kay doara ka lang sa hotel. Malamig, huwag ka ginabahulay. Ara dira ang produkto sang Life Extension Foundation kag subong man mga karadyuman pinakadabest kay bisan 5 para sa check-up huwag ka bayad. Okay? Sukad to ka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwas Estancia, Sulod Sampasi, Bangga, Dama, Santa Barbara, sa Kilis, sa Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa, sang Utol, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Gimara.
11: Tatak, RMN.
12: 7:58 na, antang na sa aga, sa duga pagi naton ng mga balita. Pero tandaan nyo lang, bago sa mga balita naton, Ariana yung isa sa manakainom sang Evergreen.
17: Evergreen, Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
18: Po si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
17: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Magkaradyo man sa mga tabalamati naton, subong aaga, hindi ka mo magkalipat, mainom kita sang Evergreen Herbal Capsule.
11: Tatak,
12: RMN. Antak na sa aga, sa ato naman nga balita sa hinampang.
11: RMN News Sports.
12: Mag-aatubangay ng apat ka teams nga nagkasulod sa semifinal sa 2026 sa FIFA World Cup subong asimana. Una nga magasambuwa ang France kag Spain, buwas nga adlaw, July 14 sa Dallas Stadium. Pagasundan ini sa semifinals mas atunga sang England kag Argentina nga patigayonon sa July 15 sa Atlanta Stadium. Nagapabili naman nga buhi ang chance sa defending champion ng Argentina nga makuha ang back-to-back win sa subong nga season tournament. Ano oras ni Max?
13: Kaagahon, double check pa karon.
12: Kaagahon
13: eh. Aga ni aga na.
12: Tami tani ko na no, dungan daw mo ni bilang programa blaw. Para nga ka live man ka.
13: Paano kami mag-live kita yung mga sobra yung
12: ginsipa,
13: oras?
12: Ginsipa ni Lionel ang bula. Gin-dribble-dribble. Hindi ko kabalo sa term.
13: Score mga...
12: Gin-sidekick! Sidekick na ang tawag sang... Nagdalaga, naglupad, gintumbo niya kag nag-flying kick. Yan ang ano abing anong termino si naman?
13: Nag-scissor kick, the somersault na mula.
12: Okay kuya, hindi ko pamilyar gidya sang mga termino wala nga ginagamit sa football. Basta basta kung magsipa ka sa kilid, side kick na. Kung sa likod, back kick or kick back. Bantayan tala na, pero ako ya...
13: Ano team mo, subong ako?
12: Naturally, Argentina eh!
13: Argentina ka.
12: Ano-ano kay mo kay Kylian Mbappe? Mbappe!
13: Hindi ko mag-itanay sila, kaya ang kontraya sa France, Spain. Pag-on mo ng Spain?
12: Pag-on mo ng Spain. Gusto ko mapirde ang France.
13: So, sa finals, gusto mo Spain and Argentina?
12: Spain kag Argentina.
13: Okay.
12: Kaya kado ka kululbaan kung Argentina, abi magdaog. Kado, ako, ah, hindi, ang France.
13: Theory match eh.
12: Daw ka kululbaan gani. Kung mapirding Argentina, matyempo.
13: Hindi ka makapakot. Hanggang bala, hindi bala, 3-3 sila, nag-penalty shootout.
12: Oo, bow, grabe.
13: Imagine, kasadya. Grabe.
12: Tiyan mo na nga gusto ko, Spain. Hindi ko gusto sang France, kaya daw ka kululbaan sa ilang. Hindi mapirding ako ng Argentina. Last tura na lang
13: nilalaan ni Nonoy Missy. Siguro may storya sang, ano, storya sang finals. Storyan mo na yung semifinals, kung kontra nila si Bellingham, kasi Hurricane. Pag-un man.
12: Why na lang, England na, sugid lang. Dalaan na ba? Panag-aanan na nila kung uro English. Kung English sana, guro pati ko England, daog. Ito yung why may nag-English ang Argentina. Sa accent, guro perdiyon nilang Argentina. Pero sa Carne Norte, guro perdiyon nilang Argentina. Alas 8:02 sa antak na sa aga, Rajuman Max.
13: Ang balita sa inampang gindulo sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO, kaya alamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
12: Yo, gasakitang ulo, gasakitang likod, gasakitang hawak, patyantod, magkabalaka, inansla na mental muna, yo!
13: Good morning, boss. Tito Eric.
12: Tito Eric, thank you. Gisang gracias, tits, ha? Why na bilintin? Sa mga tabalamati nato ng Slender Mental, ibutan mo sa palad mo, iban news mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututong sa lamo kami ng tri-extract. Ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pang pambansang balanyos sa Mailongo, wala na sa iban. Nans, Slender Mental Oil, mga karadyuman.
11: RMN News Entertainment.
15: Nagapangatubang sang copyright infringement ang chart-topping single sang BTS Boss Idol nga Swim. Ini matapos tatlo ka mga songwriters halin sa Estados Unidos ang nag-claim nga ginkopya sang global hit ang Key Elements halin sa demo nga ilagin himo sininga tuig. Base sa mga report halin sa The Korea Herald, ginfiles ng US songwriters nga sa Steve Cooper, John Sandler kag Graylon Johnson ang reklamo sa US District Court for the Central District of California. Ginaaligar sa mga ini nga nagaunod sa substantial similarities ang Swim sa ilawala na release ka demo nga may kaangay nga titulo lakip sa mga giningadlan nga defense.